0: Paray, senior citizen can choose to avail the 20% discount on the regular price. Ah, okay. Dr. Carlo Lazaro, happy Thursday. O, paano we have to go, partner? Ano na naman to? Bakit may pa-video? May pa-video na naman yung
1: pa... Ito yung sinampalo.
0: Hindi naman namamaga, ah. Hanggat hindi namamaga, wala kang pruweba.
2: Partner, sa experience ko, mga 2 araw pa, sa kalalabas yan.
0: Akala ko baka kampi kita. Resbakan mo yung Gladys. Hindi pwedeng mas mataray ka, mas mataray yung Gladys Reyes sa'yo.
1: Parang dapat yung kabilang side sa'yo naman.
0: Sinampal din wala. Susunod na tandem ng bayan with the one and only Robert Antemano-Mano and Butyan ng Mazda Doris Bigornia. Ako po si Alvin Alchico. Hindi pa po Friday. Akala ni Bigornia Friday. Hindi po. Magbabalik po ako bukas dito lamang sa Gising Pilipinas. Energy on a Thursday.
3: Ang morning tandem ng bayan.
4: Good morning!
3: Alvin El Chico at Doris Bigornia sa Gising Pilipinas!
5: Gising Pilipinas!
3: Basta AM DZMM!

0: bago pa tayo mauwi sa Sampalan, Miss Beautiful, tutu time please.
1: Ayan, medyo nakikita ko na 8:04 in the morning.
2: Oras hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
3: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat halitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan, matapang, mapanuri, walang takot. Una ang Basa, ang Temano. Kasama ang mutya ng Basa, Doris Bigornia.
4: Ganda!
3: At nagbabalita ang Temano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem ng

0: Hello! Thursday na! Naakala ko Friday na.
1: Ako din, partner. Sabi ko pa naman kanina pagkatapos ng news, medyo nahihirapan ako magbasa. Sabi ko, ay, salamat na itawid ko. Yung pala Thursday pala ang... Hello! Kahit na Thursday pala ang... Ay, hello pa rin. Good morning pa sa ating lahat. Kahit na may mga karamdaman tayong nararamdaman, tuloy lang ang buhay. Pasalamat tayo at nakatayo pa tayo.
0: Ay, totoo
1: at,
0: yan.
1: Diba? At nakakapagsalita, nakakapag-ngak-ngak pa. Oh, yan. Okay lang yan. Tuloy-tuloy lang po. Tuloy pa rin ako. Mali ata. Mali! Good morning sa'yo, partner.
0: Magandang umaga, partner. Tuloy-tuloy pa rin ang buhay, ika nga. Ano man ang dumating, sabi nila, trabaho pa rin tayo. Importante na may trabaho tayo. At tama. Sana sa pagtatrabaho natin, kahit kakaunti, may ipon.
1: Oo, tama. Kung may maiipon.
0: Nagbuntong hininga lang ako, may ipon.
1: Yun lang, gagawa tayo ng paraan para makaipon. Kaya lang, pag, kung gabundok na ang ating mga utang, eh, unti-unti nating bayaran yan, ha, Doris? Ay, mali. Masasaan ba't mababayaran din natin yan?
0: Totoo naman yan. Binabanggit ko po ang ipon kasi sa dami ng matataas na bilihin ngayon at servisyo, partner, left and right. Ang tanong, nakakapag-ipon pa ba tayo? Kinakaya pa ba ng extra pockets natin na malagyan?
1: Meron pa ba?
0: May naisusok-sok pa ba tayo sa mga extra pockets natin?
1: Butas na yung pocket.
0: Sabi ng pocket, parang useless naman ako. Never ako nalagyan ng
1: coins. Parang hindi nyo ako pinapansin. Hindi nyo man lang ako kinumusta. Ay, mali!
0: Hindi nyo man lang ako kinumusta. Kumusta ako kung okay ba ako? Kung nabibigyan nyo pa ako ng pera, napapakinabangan.
1: Oo, kailangan ko patuloy tawagan yung mga anak ko. Mga anak, wala na tayong pera.
0: Ay, nako, alam nyo po, kaya ako nabanggit dyan, nabanggit namin ang aking partner dahil yan po ang ating POV today. Ang ating POV sa taas ng bilihin ngayon, nakakapag-ipon pa ba kayo mga katandem? Ano ang iniipon ninyo? Siyempre, at ang tanong, para saan?
1: Yan. Saan ang target?
0: Kasi ang sinasabi lagi, partner, di ba, ng mga financial expert, sa 100% ng sweldo mo, dapat merong porsyento pa rin doon na kahit anong mangyari, may itinatabi ka, may isinusubi ka.
1: Eh, yun na nga lang. Kailangan magaling kang magsubi. Dahil kapag hindi, maraming sasabit eh.
0: Oo.
1: Maraming, lalo na kapag ka nagpatong-patong na yung mga responsibilidad mo. Yung mga dapat, yung mga bayarin mo, mga due date mo, mahirap. Kaya kailangan meron din nagagabay sa'yo eh. Kung paano, hindi naman yung mga professional na ganyan, di ba? Yun lang makakaagapay sa'yo na ito, ay, huwag ka na muna mag-add to cart. Yung mga ganun ba?
0: Ay, pero ako, magaling ako dyan, partner.
1: Ah, talaga?
0: Oo, kada sahod. Ay, nagtatabi talaga. Hindi pwedeng hindi ako magtabi.
1: Ah, talaga? Mabuti.
0: After 2 days, wala yung itinabi ko. At least may nagamit.
1: Pinapahingam mo lang muna.
0: 2 days lang. Huwag ka naman dire-diretso yung aalis ka. Huwag ka naman exit frame agad. Stay kang konti para naman makita kung may pera. Tas, okay na, sige na, larga na.
1: Oo. Magandang makita kasi na meron kang pera, di ba? Pero pag wala na, lalo sa ATM, zero balance. Ang sakit. Ang sakit talaga pagka ganun.
0: Ay, ang mahalaga, may pinanggagastos pa rin tayo.
1: Dahil? Oo, yan tayo.
0: Kapag wala?
1: Wala.
0: Subukan mo pa.
1: Hindi tayo makakaramdam
0: ng ginhawa.
1: Konting ginawa. At kahit man lang konting pagkain.
0: Akala ko, pagtingin.
1: Pagtingin. Taungan.
0: Pero ang sinasabi pa rin, partner, ng ilang eksperto, sabi nila, alam natin mahirap ang buhay, pero kung disiplinado ka talaga, magkakaroon at magkakaroon ka pa rin ng maitatabi. Yun nga lang talaga, partner, you need to sacrifice talaga.
1: Correct. Kaya
0: diba?
1: Nga,
0: kung dati, everyday, umu-order ka ng kape, kung saan-saan man dyan, pa-deliver ka ng pa-deliver, di chill mo na, bawas. Kung 5 days ka nagpapa-deliver, di 1 day na lang o 2 days. Uh-oh. Yung 3 days na, i-save mo na yun. Ganun ba? Tapos sasagot yung iba. Ay, hindi! Bakit ko titipira na sarili ko? Kaya ako nagtatrabaho para may ipanggasto sa mga gusto ko sa buhay.
1: Kailangan balansihin mabuti.
0: Ayan.
1: Kung paano, dyan na naman tayo, dadating tayo doon. Kung hindi mo balansihin, wala kang pambibili.
0: Sige. Kung wala kang pambibili, kagaya ng pagkain, Wala ka mabibiling pagkain?
1: We die.
0: Hindi. Papayat lang tayo.
1: Papayat lang na.
0: Die ka na naman agad eh. Sinasabi ko sa'yo. Hindi yan, hindi yan. Ay, nako, ipadala niyo po yung mga sagot na yan. Ha? But for sure, masaya itong kwentuhan natin na ito. Ang ipon o savings po kasi ay bahaging ng iyong kita na hindi mo ginagastos at inilalagay mo sa isang ligtas na lugar yung hindi makukuha na kahit sino. Oh, di ba? Minsan may mga accounts ka pa para dyan. May online ka din, ha? Ipadala niyo po yan sa ating Viber. 0919-278-3000. Oh, hihintayin po namin yan. Babantayan po namin yung inyong mga mensahe na yan na ipadadala nyo. Ha? At mamaya pwede rin po kayong magpadala ng mensahe sa DZMM Teleradio YouTube channel din naman natin. Ha? Doon din pwede rin namin kayo makausap. Pwede kayo tumawag dito sa atin para po mapag-kwentuhan natin yung POV natin today. Lalo na, kailangan talaga natin mag-ipon. Alam nyo bakit? Aba, 71 days na lang before Christmas. Kaya naman, importanteng may ipon tayo. Kung hindi, naku po ang mga inaanak. Ninong, Ninang, nandito po kami sa labas ng bahay. Ay naku, inaanak, wala ang Ninong nag-abroad. Sige po Ninong, ito po ang QR code.
1: Bikini man.
0: Walang ligtas. Ito yung partner, bikini man. Wala tayong ligtas pagdating sa ganyan, ano? Oh, sige, i-compose nyo na yan at ipadala nyo po yan ha, sa atin at magandang discussion po yan. Tingnan na natin kung totoo bang may nakakaipon pa rin sa mga ganitong panahon. At samantala, habang kino-compose ninyo yung mga POV ninyo na yan, abay, pag-uusapan muna natin, syempre. Aalamin muna natin, syempre, ang mga balitang dapat alam nyo antemano dito sa Tandem ng Bayan.
2: Tandem ng Bayan sa DZMM.

0: Sa ating mga balita, bubuhayin ang pamahalaan ng nasa 61 decommissioned deep wells o yung mga isinarang balon para mapalakas ang supply ng tubig sa Metro Manila. Ayon po sa Malacanang, bahagi ito ng paghahanda sa posibleng epekto ng El Nino na maaring magdulot ng kakulangan sa tubig. Kasama rin sa mga hakbang na nalalapit ng pagkumpleto ay o nang kay Sakat Water Treatment Plant na konektado naman sa Upper Wawa Dam. Higit po ng palasyo, tuloy-tuloy ang pagtutulungan ng iba't ibang ahensya para matiyak ang sapat na supply ng tubig sa Metro Manila. Kinundin na naman ang National Council on Disability Affairs o NCDA ang umano'y mapanlait na pahayag laban sa mga persons with disabilities o PWD sa isang episode ng podcast na Machong Chismisan. Ito'y matapos umanong tawaging walang kwenta. Si Josh Aquino, panganay na anak ni Chris Aquino na may special needs dahilan kaya inulan ito ng batiko sa social media. Humingi na ng paumanhin ng isa sa mga host na si Makoy Pare sa mga nasaktan sa kanilang pahayag at sa PWD community. Tinanggal na rin ang kontrobersyal na episode. Samantala, inanunsyo ng The Pod Network na tinapos na nito ang kontrata nito sa Machong Chismisan at agad itong inalis sa kanilang network. Ayon sa NCDA, dapat igalang ang dignidad at karapatan ng mga taong may kapansanan at huwag gawing katatawanan para sa entertainment o online content. Apat na Pilipino ang hinarang ng Bureau of Immigration sa NAIA matapos paghinala ang biktima ng illegal recruitment para sa trabaho sa Myanmar. Ayon sa BI, una umanong nagpakilalang mga empleyado ang mga pasahero at nagkunwari papunta sa Thailand para sa isang company-sponsored trip. Pero nang siyasatin, inamin umano ng mga ito na papunta sila ng Myanmar dahil sa pangakong magtatrabaho sila roon bilang customer service staff. Nabatid din na na-recruit sila sa pamamagitan ng Facebook, Telegram at iba pang online platform. Isinailalim na sa karagdagang evaluation ng Interagency Council Against Trafficking ang apat na pasahero. Mahigit 1,500 individual ang inaresto ng PNP Anti-Cybercrime Group sa iba't ibang operasyon kontra cybercrime mula August 2025 hanggang October 2026. Nasagip din sa mga operasyon ang 284 na minor de edad at iba pang biktima ng mga kaugnay na krimen sa internet. Muling nagbabala ang PNP sa publiko na mag-ingat sa mga kahinahinalang mensahe, link at online transaction. Pinayuhan din ng mga netizen na huwag agad magbabahagi ng personal na impormasyon o magpadala ng pera nang hindi pa nagbe-verifika ang pinagmulan. Isinusulong ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang paggamit ng mga tanim na kawayan para matulungan ang mga magsasaka sa gitna ng nalalapit na epekto ng El Nino. Ayon po sa ahensya, nakatutulong ang kawayan sa pagpapanatili ng soil moisture, pagpigil sa pagguho ng lupa, at pagdagdag ng imbak na tubig para sa mga sakahan. Kabilang sa mga lugar na makikinabang sa proyekto, Antarlac, Zambales, Catanduanes, at ilang bahagi ng Mindanao.
1: Hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
0: At yan po ang ilan sa mga balitang aantabayanan natin na posible pang mag-develop sa maghapon dito sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Tandem ng bayan sa DZMM. Basta AM, DZMM.
0: Dahil 8:17 na, narito na po. Alamin na po natin ang report.
3: Sino ba yung mga yan?
0: Galit ka na naman eh.
3: Galit na naman ako dahil umaamoy ako ng white flower.
0: Parang naingit ako, gusto ko din yun eh.
3: Oh,
0: favorite ko yung mga inaamoy-amoy na ganyan.
3: Pero hindi, pang ma-shoulders lang
0: ito. Kahit na, gusto ko pa rin yan. Love ko pa rin yun. Narito na po ang ating mga Radyo Patrol! Vice President Sara Duterte, walang solusyon sa mga nararanasang problema ng bansa. Ayon po yan sa Malacanang. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol Christian Diosores. Christian, bakit nasabi yan ng palasyo?
4: Robert at Doris, ayon sa Malacanang, tila nakatoon lang sa paninira. Imbes na mag-isip o gumawa ng solusyon sa mga problema ng bansa, si Vice President Sara Duterte. Ito ang pahayag ng Malacanang matapos ba natin ipisara ang paghahanda ng pamahalaan sa epekto ng El Nino at sabihing walang aasahan ng publiko kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero sagot ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, taliwas ang mga paratang ng pangalawang Pangulo sa ginagawa ni Pangulong Marcos Jr. na nakatuto kung paano masusolusyonan ang pamahalaan ng inaasang epekto ng weather phenomenon. Kahapon muli nagpatawag ng pulong sa Malacanang si Pangulong Marcos kaugnay ng mga ginagawang hakbang ng mga ahensa bilang tugon sa El Nino, kung saan naglatag din ng iba pang direktiba ang Pangulo sa mga ahensa. Ayon kay Jose Castro, may motibo at maliwanag na nais lang ng Vice Presidente na siraan ang Pangulo na tinawag niyang character assassination para iangat ang sarili kahit wala pa siyang ginagawang makabuluhan para sa mga kababayan. Ayon kay Castro, mas nakatutok si VP Sara sa mga paninira, pero wala namang maibigay na solusyon sa anumang naranasan ng mga kababayan sa bansa. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Diosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Christian Diosores. Samantala, ang pagsisemento sa natenggang proyekto sa Jeronimo Street sa Pasay City, ito, umarangkada na ulit. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, atin ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus.
5: Yes, Robert at Doris, kung noon malalim ang mga lubak at halos hindi madaanan ang kahabaan ng Jeronimo Street sa Pasay City, ngayon, nasementohan na ang higit sa kalahati na kalsada. Yan ay matapos makipagpulong ang mga leader ng Barangay 172 at 173 sa Pasay City Engineering Office at kontraktor ng proyekto para maipabadali ang drainage at road improvement project sa lugar. Ayon sa mga nakapanayam ng Radyo Patrol, Martes nagsimula ang pagsisemento sa kalsada na magpapatuloy sa susunod na linggo. Mahigpit namang ipinagbabawal ang pagdaan ng motorsiklo, e-bike, pedicab at iba pang uri ng sasakyan sa bahaging isinisemento para maiwasan ang pagkasira ng bagong konkreto. Nalagyan na rin ng bagong drainage pipes ang kalsada para maiwasan naman ang pagbaha. Ayon sa Barangay 172, nangako sa kanila ang kontraktor na matatapos ang buong proyekto sa October 25. Matatanda ang iniulat ng Radyo Patrol ang natenggang proyekto na noong Hunyo pa sinimulan at nakatakda sana matapos noong Agosto. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito. Ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
0: Zeus!
5: Yes, Robert.
0: Yung pagkatutuloy-tuloy na pagsisemento na yan, so the promise is wala nang matetengga. Ano na yan, hanggang kaduluduluhan bahagi ng kalsada, okay na yan.
3: Di umano.
5: Tama.
0: Di umano?
5: Iyan yung sabi sa atin, oo. Ng barangay, tinututukan nga nila kanina nang ikot na natin yung bahagi na yan, ang Jeronimo Street. Meron na rin nga mga tanod na nagbabantay para masiguro na yung mga construction worker na mula dun sa contractor ay maayos din ang pagkakagawa at tuloy-tuloy yung pagtatrabaho dyan sa bahagi na yan ng Pasay City.
0: Sige, sana nga magtuloy-tuloy, di bale. Magre-report pa rin naman ikaw at yung mga kababayan natin dyan, kung busit pa rin sila, di babalikan natin sila.
3: Mag-report lang ng mag-report. Ulanin ng report.
5: Tama.
0: Correct.
5: Tututuan natin yan, Robert at Doris.
0: Okay. Maraming salamat, Zeus Legaspi. At syempre, thank you, Radyo Patrol!
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta, DZMM. Numero uno sa aksyon!
0: Miss Beautiful, tsutsut time please.
3: Help me.
0: Ang arti ng pagkaka- Help me.
3: Hindi ko, naduduling ako, partner, baka magkamali ako. Ayaw ko magkamali.
0: Yan tayo.
3: Kaya ikaw na lang ang magbasa ng tutut natin.
0: Tutut time! 8:22 ng umaga.
6: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: Oh, may mga pahabol dito. May mga pabati. Well, pinapasabi ni Zian.
3: Ayan pa.
0: Ako na, partner. Ako na. Huwag ka na magpakahirap dyan. May kopya ako.
3: Akala ko ibang si Ann.
0: Welcome back down to the Philippines sa kanyang sister na si Trixie Ann Ambrosio Legaspi na galing ng California, USA at sa kanilang twins na si Troy and Misha Legaspi. Nandito daw sila for the wedding ng other sister na si Audrey Ann at husband na si RG. Congratulations also to Audrey and RG. At may pasalubong daw kay ni Alvin at Doris na chocolate.
3: Eh, paano naman si Robert?
0: Ah, ganon, Zian.
3: Ganon lang ba?
0: Ako bumati, Zian, no? Ako may kopya, Zian, Ambrosio.
3: Akala ko nga ibang Zian ito. kaya nga, tinanong ko muna, klinaro ko muna. Nung klinaro na, buong tapang na binati ni Robert Mano.
0: Tapos yung mababasa ko sa dulo, kayo ni Alvin ang may... ako ang nagtanim.
3: Joke lang.
0: Kumusta Z? Congratulations po ha kay Miss Audrey at kay Sir RG ha.
3: At welcome back.
0: Welcome back sa Philippines. Miss Trixie Ann at sa yung mga
3: saan ba ang natin reception natin makapunta na.
0: Dumiretso na. Oh, partner, bago tayo kung saan pa magdiretso, mag-aalerto muna tayo.
3: Anong klaseng alerto?
0: Alam naman ng mga katandem natin yan. Pag alas 8 na, ibig sabihin...
2: DZMM! Alerto sa brownout! Alerto sa brownout!
0: Alerto po tayo sa brownout. Isa sa ilalim sa yellow alert status ang Visayas Grid mamayang 5 p.m. to 6 p.m. po yan ayon sa NGCP. Ibig sabihin po niyan... limited, kakaunti, yung reserbang kuryente, kaya naka-yellow alert po, 5 to 6. Dahilan po niyan, may mga iba pa pong planta na hindi operational, kaya mas kakaunti yung nagiging reserbang kuryente.
3: Hanggang ngayon,
0: nagbabalik. Si Alerto.
3: Si Alerto.
0: Sa brownout. Again ha, Visayas Grid, 5 to 6 p.m. yellow alert.
2: DZMM! Alerto sa brownout! Alerto sa brownout!
3: Kala ko, ay sorry partner.
0: No partner. Anong akala mo?
3: Akala ko ang POV natin. Anong ginagawa nyo pag brownout? Nagsasabunot? O parang kinakausap ang kisame?
0: Gusto mo bukas? POV natin yan. Natuwa ako dyan. Nagbibilang ng alam mo kung anong ginagawa ko pag brown out? Di ba minsan nagbubukas ka ng kandila, gasera,
3: tama.
0: Shadow. Nagsashadow ako gano'n.
3: Marunong ka?
0: Oo.
3: Ay, galing mo.
0: Galing, gagamba.
3: Oo. Ako hindi pwede. Aso. Oo, talaga. Kung magkasama tayo, hoy, Roberto, itigil mo yan, baka magkasunog tayo dito. Pero kanya-kanya po tayo nang magagawa pagka brownout. Pero yun nga, ingat pa rin ha.
0: Mm-mm.
3: Dapat may kaakibat na pag-iingat.
0: Itong si Attorney Louie Parinas, hindi ko lang alam kung ano ginagawa ni Attorney kapag brownout. Attorney, makakapagbasa kaya ito? Makakapag-ready ng
3: gagamitin
0: niya sa korte? Oo, di ba? Kapag brownout, naku, magagalit to si Attorney.
3: Paano kapag sinabi ng judge? Counsel, proceed. Naku, paano pa po ako magpo-proceed? Hindi ko po nagawa yung assignment ko.
0: Sabi niya, Your Honor, hindi po ako nakapag-print ng pleadings.
3: Ayan na, mali.
0: Brown out po sa amin, Your Honor.
3: Paano nga kaya,
0: ito pang isa, si Professor Lacandupil Garcia. Kung brown out din, ano kayo ginagawa nito? Makapagturo kaya to online? Sabi ko, class, sorry, wala. Oo. Hindi talaga kakayanin.
3: Wala.
0: Walang kuryente, akong internet, wala akong laptop.
3: Pero walking encyclopedia yan si Professor.
0: Ayoko naman.
3: Lalo na dun sa mga malalalim na mga katagang Tagalog.
0: Oo. Basta pagdating sa wikang Filipino.
3: Filipino.
0: Si Dr. Lacandupil Garcia yan. Diba? Sir Pil, at ang ating POV may mga sumagot na.
3: Yan.
0: Si Tandem LC sabi niya, Kahit paano naman, kahit papiso-piso, nakakaipon naman galing sa online work ko. Kasi retired na ako. Ah, nag-online work pa rin si Ma'am Elsie. Tsaka nakakapagtabi naman galing sa allowance na bigay ng generous kong mga anak. Sana all.
3: Sana all, Nikki.
0: Manghingi. Katandem Julius, sabi niya, happy Thursday, tandem ng bayan. Sorry, kape, Robert at Butya, Ma'am Doris. Ako po, kahit maliit ang sweldo ko, bago ako gumastos, may naitatabi akong 1,500 para sa insurance ko. Wow. Mahirap ng pagtumandang walang pera. Salamat po, always watching from Camarin, North Caloocan. Oh, thank you.
3: Totoo yan, ha? Pagka medyo nawala na kayo ng regular na source of income, eh medyo mahirap-hirap yan. Kaya kailangan may ipon talaga. Di ba, Doris?
0: Tama yan. At si Tandem Vicky, klan sa Alimbiki.
3: Alimbiki!
0: yung anak niya, naulog sa kanal. Tumakbo si Alimbiki.
3: Oo, tapos.
0: Nasan? Pagdating niya doon, wala nga pala akong anak. Happy Thursday po, Miss Doris and Mr. Robert. Mag-ipon para may madukod sa gipit na araw. Start small and must be consistent. Yeah. Sabi yan ni Alimbiki.
3: Alimbiki pa, paano naman ako? Alam mo, ginagawa ko naman din yan, partner. Nag-a-attempt ako. Bumili pa nga ako yung malaki na parang kawayan.
0: Aba.
3: Yung ganyan. Mga tatlong beses ko lang hinulugan.
0: Tapos binasag mo na.
3: Oo.
0: Kinuha na yung laman.
3: Mali.
0: Ay, nako, babalikan pa po natin yung ibang POV natin, ha? Maggagap lang po kami. Mabilis lang po ito sa ating pagbabalik. May magagandang topic pa po tayong pag-uusapan. Sandali po lamang.
2: Ang Bigornya at Mano Tandem sa DZMM. Tandem ng Bayan sa DZMM. Basta AM, DZMM.
7: Trending sa DZMM. Kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM. Kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
3: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
3: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigornya ang nag-iisang mutya ng masa.
3: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
8: Rain, rain, go away!
9: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
8: Cough, cough, wet away! Yay!
9: Pambatang Lagundi, Plemex!
10: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Oy, protect! Oy!

0: regular use. Results may vary. Starts at 1550 pesos SRP lang. Uy! Uy! Uy! It's a cool! It's a fresh! It's a protection from germs with Protect Soap. With regular use, results may vary.
1: Tatamaan po tayo ng presyo.
2: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
1: Ano-ano mga

0: Basta Lagundi, Plemix. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. TCMM.
2: Tuloy-tuloy lang ang kulitan. Mapaseryoso o nakikisaw-saw lang.
1: Ito ang Tandem ng Bayan.
3: Kami po yun.
4: Wala nang iba, sinasabi ko sa inyo eh, ha?
3: Nagbabalik ang Tandem ng Bayan. At kanina, partner, na pag-uusapan nga natin yung state of calamity na yan dahil sa El Nino, makikibalita tayo sa Cordillera Administrative Region, sa CAR mismo.
4: Umabot na sa kanila mismo.
3: Oo, tingnan natin. Kasi so far, sa buong bansa, nasa 109 na eh. Oh. Yung under state of calamity.
4: So, dagdag itong
3: car. Imaginin mo, ha? Tingnan natin. Kausapin po natin ang Chief ng Disaster Risk Reduction and Management of Division ng Office of Civil Defense, Cordillera Administrative Region, si Engineer Jose Ignacio Valera. Engineer, magandang umaga po. Doris at Robert.
4: Good morning, sir.
5: Magandang umaga po, Ma'am Doris at saka Sir Robert. In behalf po sa ating Regional Director Albert Emugol po na nasa Cagayan Valley po siya ngayon. Nagkataon po na pati yung region ng Cagayan Valley ay sakop din po niya. Kaya ako po yung natasan po na kasama natin ngayon.
3: Opo, at maraming salamat po sa pagkakataon, Engineer. Siguro po ang unang tanong namin, Engineer, para po magkaroon din ng overview yung ating pang iba mga kapamilya na hindi manggagaling po sa Cordillera Administrative Region. Bigyan nyo nga po kami ng description ngayon dyan sa inyo sa Cordillera, Engineer Jose, kung ano na yung epekto nitong Super El Nino sa lugar po ninyo.
5: As of this date and time po, may mga provinces po tayo o kaya mga lugar po under the provinces ng Cordillera na nakakaranas po ng yung init po na tulad po ng mga nakarang taon na wala tayong ganito na El Nino ay ngayon po bare months na medyo malamig-lamig na. Kaya yun po yung nararamdaman natin pagdating po sa ating panahon dito sa Cordillera.
4: Opo. Yung ganyang klaseng panahon naman na monitor po ninyo yung epekto naman sa kalusugan ng mga tao dyan?
5: Ma'am Doris, ayon po sa ating DOH kasi sila po yung kan na mamahala po dyan. Kasi way back po 2023, meron na pong nabuo na interagency task force po on El Nino dito sa Cordillera. Kaya from then on po hanggang ngayon po ay tuloy-tuloy po yung ating task force na nagpo-monitor at saka nagpo-coordinate at pumupunta rin po yung mga bawat membro ng ating task force sa bawat lugar po na meron po tayong mga concern. Tulad po sa health, may ikot po yung mga taga field office po ng ating DOH sa region. Meron din po yung mga kung concern naman po pagdating po sa ating mga food security ay andyan naman po ang ating taga Department of Agriculture. Katunayan po, lalo na yung may mga nagde-declare o kaya may mag-intent na mag-declare ng state of calamity because of this El Nino ay pinupuntahan po para makapagbigay po ng tamang assistance sa bawat LGU.
4: Pagka sinabi po ano partner, state of calamity, ano ba nakikita natin? Bitak-bitak yung mga lupain? Ano pa ba partner? Wala nang tubig doon sa mga ilog? Yung mga ganyan po ba?
3: May nasirang mga pananim na po ba?
4: Yan.
5: Meron po tayong kasi mga requirements po para na okay datos para yun po yung gagamitin nila tulad po ng yung tinatawag po natin na affected population po. Meron po tayong ganyan po na parameter. Meron din po yung tinatawag natin na other effect sa ating community tulad po ng yung nasira po yung mga kanilang produce. Mga ganun po. Tapos meron din po yung nakukulangan na sila tulad ng mga paunahin po na kailangan po natin sa ating buhay-buhay po.
4: Opo.
5: So yun po yung mga i-qualify nila kung pwede po na pero sa kanilang tinatawag natin na assessment ay nagkakaroon po sila ng usapan na

0: mag-i intent po sila na mag-declare sila ng state of calamity.
1: Opo. Pagdating po, engineer sa agriculture, ano, meron na ba tayong mga nakikita initially na possible na baka nanganganib, ano, na masira ng mga pananim dahil wala, yung nahihirapan tayo pagdating sa tubig, or kinakaya naman po nakakapaghanap ng alternative na source po ng water mula instead of sa ulan or baka may mga iba pa po tayong nahanap?
0: Yes po. Katunayan po, yung strategiya po ng ating lead on food security dito, that is our Department of Agriculture po, regional office, meron po silang mga tinatawag po natin na mga paunang lunas. Kaya po nagkakaroon po sila ng tinatawag natin na subsidize ng ating mga seeds. Tulad po ng mga variety seeds nila on rice, pero meron din po yung mga yellow corn nila na binibigay po sa mga nasses po nila ng mga lugar na nangangailangan po ng mga ganun po na assistance. Okay. So yun po yung isa po na kanilang ginagawa noon pa. Tapos meron din po yung tulad din po ng health sector po natin na task unit po na under ng ating interagency task force. Umiikot-ikot din po sila, lalo na kung mayroong mga pangamba po sa mga pandemic, pag-ganon, at saka yung mga health-related po na concern po sa mga diseases po natin.
2: Oh, yun nga po ang tanong ko eh, di ba? Oh, sige, wala namang masama, binibigyan sila ng panibagong, anong seed? Punla.
1: Punla?
2: Punla.
1: Oo, binhi.
2: Para binhi, para kung hindi na talaga ubra yung kanilang tinatanim. Pero, kailangan balansihin mo kasi, exposed sila, kung magtatanim sila, di ba? Exposed sa heat exhaustion, sa heat stroke. Yung iba, syempre, magpupumilit din yan kasi source of livelihood
1: correct,
2: nila yun.
1: Correct.
2: So, paano ho natin binabalansa yan, sir?
0: Ayon po sa ating DOH po, mayroon din po silang mga assistance na binibigay po para po hindi basta-basta sila magkasakit po. Yun po yung mga kanilang programa, yung mga specifics niya po kasi ay naayon pa rin, hindi naman po tulad nung ating pandemya na naka-face mask sila o parang binibigyan po sila ng payo na kung ganitong oras na po ay dapat nasa lilim na po tayo.
2: Oo.
0: Kaya yung karamihan po dito na lalo na sa agrikultura po o kaya yung mga other po ng mga netizens po natin dito ay yung exposure doon sa lugar na mainit ay yun po yung binibigyan po ng payo ng ating mga taga-DOH with the LGU na concern na hindi po sila magbabad po doon para makaiwas po sila ng sakit. So yung mga prevention preventive measures po na ganun, ay yun po yung mga binibigay nila sa mga netizens po dito sa Cordillera.
1: Opo. Engineer, hindi ko lang po alam kung medyo familiar tayo dito or what, pero itatanong ko na rin po in terms of agriculture, di po ba may mga bagong technology na ginagamit na itinuturo ang DA pagdating po sa pagtatanim? Meron din po ba na mga ginagamit ngayon base sa pakikipag-ugnayan nyo rin po ano na teknolohiya na tumutugon dito sa Super El Nino?
0: Yes po sir, isa po dyan yung kasi isa rin po na concern po sa aming task force on energy na yung paggamit po ng ating mga solar system. Meron din po mga project po na ganun yung ating DA at saka together with yung DOE na nagpa-partner po sila para po sa hindi lang po naka-rely sa other yung dati natin nagkagawian ng mga source of power para samantalain din po yung galing sa ating araw ay meron po tayong nag-generate na power.
1: Tama.
0: Na po, yun po yung mga pan po, mga nakalagay sa kanilang mga plans and actions po.
1: Opo. Doon sa mga community naman po dito sa Cordillera Administrative Region, ano po? Ano po yung mga naituturo? Ano po yung mga naibibigay natin na information?
3: Abiso,
1: correct, sa kanila para po kahit papaano, number one, makatipid, number two, i-maximize yung resources natin ng tubig.
0: Ay, yun po yung kan. Marami po tayong mga paraan po. So, lahat sa mga social media po natin. At tapos pumupunta rin po tayo sa mga provinces. Tapos nagre-request po tayo na sama lahat yung mga taga-munisipyo po natin. Meron po kaming ginagawa po kasi na regular na kan. Disaster Risk Reduction and Management Caravan. Parang dito lang po sa Cordillera po yung ginagawa na ganyan. Yung mga concern natin ng mga agencies, kasama po namin na para malitaktakan sa mga taga-local government units. Paano po yung mga dapat nilang malaman po, okay, mga programs po na para sa national government ay doon yung isang measure po na kwan. Okay, isang medium po na ginagawa po natin dito sa Cordillera. So, naikot na po ulit natin yung buong Cordillera po.
1: Ayan.
0: Pero sa leadership ng ating chairperson ng ating Cordillera RDM, si Director Albert Mugol.
2: Paano po yung yung mga pagpawi naman ng iba na nako maapektuhan ang food supply natin, nako hindi na makakababa yung mga gulay ganyan, nako tataas lalo ang presyo ng mga bilihin dahil diyan. Paano po mapapawi yung mga ganong klaseng pangamba?
0: Ang kwan po dito, meron din po tayong mga ready na assistance po na kung kailangan ng transportation. Meron po tayong mga taga-transportation na sektor po dito tulad ng DPWS na nagpro-provide po ng ating mga sasakyan sakali man na hindi kaya ng ating mga nasa farmlands po natin. At saka maganda po kasi dito sa Cordillera, meron po yung Spirit of Binadang. Yung tulong-tulong po na walang bayad po, mga ganun. Kaya kung malayo naman po yung panggagalingan yan talaga naman, medyo mahirap yung yung mga locals po na magbibigay ng ganun na na assistance. Pero dito po sa ating Regional Disaster Risk Reduction Management Council ng Cordillera, ay meron po tayo mga ready anytime na na mag-assist o kayo magbigay ng mga ganun po na ang kailangan po ng transport.
2: Pero
0: tapos sa Office of Civil Defense naman po ng Cordillera, tayo naman po yung nag-omit naman sa mga fuel nila. Together with the local government unit po na concern.
2: Pero saan po sila didiretso kung talagang kailangan na po yung ganyang klaseng tulong?
0: Meron po kami mga hotline numbers mula po ng local government unit hanggang dito po sa region po natin. So andyan din po yung tinatawag natin na monitoring namin na 24 hours a day at saka 7 days a week. Tinatanong namin ano ba yung kailangan ninyo. So nagkakaroon po kami ganyan na ugnayan sa mga local po natin.
2: Ano po hotline?
0: Ang ating hotline po ay meron po tayong Globe at saka Smart. Tapos meron din po tayong dalawa po na landlines ng ating dito sa emergency operation po ng ng Office of Civil Defense po. Gusto niya malaman po yung ating numbers?
2: Opo.
1: Opo, kung open po ito for public para madirekta po sila makatawag, engineer.
0: Yes po. Ang ating, sigli lang po para makuha ko po yung, may bigay ko yung kumpletong numero. Ang ating
1: opo
0: po is 0916-507-0989. Yan po yung globe po natin. Tapos yung ating smart number po is 0939-799-008.
1: Ayun.
0: 0939-799-008. Yun naman po yung smart po natin.
1: Okay.
0: Tapos yung landline po natin, meron po tayong 444-5298. At saka 304-2256.
1: 304-2256. Okay.
0: Yes po. Pati po yung fan po namin, yung aming other social media po na accounts. Meron po kami yung Facebook account ng OCD Cordillera. Yes po. Tapos meron din po kami mga chat groups po kasi na kasama po namin yung mga local government units po.
1: Importante yung hotlines po na yan ha. I-save po ninyo para makahingi tayo ng tulong sa OCD Cordillera kung kinakailangan. For the meantime, engineer, maraming salamat po sa inyong oras.
0: Maraming salamat din po, sir. At saka, Ma'am Doris, maraming salamat po. Nabigyan po kami ng pagkakataon pero sa ating DZMM na radio program.
1: Opo.
0: Nakapaghatid po kami ng konting kaalaman, informasyon, ano po yung mga collaboration at saka mga plano at saka forces of action po natin dito sa El Nino.
1: Opo, maraming salamat. Thank Engineer you. Jose Ignacio Valera, ang Chief ng Disaster Risk Reduction and Management Division ng Office of Civil Defense, Cordillera. Samantara, partner, kuha muna tayo na ang report. Sunog sa BF International sa Las Piñas City, itinaas na po sa ikalawang alarma. Alamin po natin ang sitwasyon doon mula kay Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus.
4: Yes, Robert at Torres, patuloy nga na inaapula ng mga bumbero itong sunog na sumiklab sa BF International Las Piñas City. Damay sa sunog ang isang Christian church, dalawang paaralan at mga katabing establishment na nagsisilbing bodega. Natupok din apoy ang dalawang kotseng nakaparada sa tapat ng compound. Ayon sa principal ng isang paaralan na si Lori De Guzman, maswerteng wala pang estudyante sa paaralan ng sumiklab ang sunog dahil masyado pang maaga. Kwento naman ng mga staff, nagsimula ang sunog sa katabing simbahan kaya naalarma at agad namang nakalabas ng gusali. Inimbestigan pa ng BFP ang sanhi ng sunog. Pero batay sa ulat, isang lalaking guro ng isang paaralan ang nagdamo na sugat sa ulo sa gitna ng insidente at nadala naman na ito sa paggamutan. Sa ngayon nga, Robert at Doris ay nagpapatuloy yung operasyon ng BFP dito sa compound na natupok ng apoy at inaalam pa yung posibleng naging sanhi ng sunog. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi.
2: Teka lang, Zeus. Alam mo, wala akong tanong. Sa likod namin yan yung BF Resort. Matrapik yan, masikip. Nagkakaroon ba ng problema ang mga bumbero?
4: Ang ginaanon kasi natin dyan, mula dun sa ating ruta kanina sa Pasay City, ay dun sa may bahagi ng Paranaque-Sucat Road, Doris, kung saan nagkaroon ng bahagyang pagbagal ng usad ng mga sasakyan. Pero pagpasok natin dito mismo, sa may BF International at dun sa may BF Homes, maluwag naman yung mga kalsada at mabilis na nakadaraan yung mga emergency vehicle, particular nga itong mga truck ng BFP.
2: Okay, oo. Huwag lang maglipa na sana yung mga nag-uusi dyan, ha?
1: Ay, alam na natin yung iba, sumasabay.
2: At saka yung mga masasamang loob na nasunugan na nga, pumipitik pa ng gamit,
1: correct.
2: Yung mga nasunugan.
1: Very common yan, partner. Ano sa mga nakocover natin na sunog? Correct, kawawa correct. Naman.
4: Tama kayo dyan. Robert at Doris, kaya nga dito ay meron na rin nga presensya ng mga pulis dahil yung nadamay sa sunog na bahagi na itong compound ay nagsisilbing bodega. Yung isa pa nating nakita na tinatambak doon ay mga anti.
1: Okay.
4: Na mga itinitinda kaya
1: bantayan natin
4: ayon dun sa mga
1: babantayan pa natin Robert, yung mga ibang development dyan for the meantime. Zeus, maraming salamat.
2: Thank you.
4: Maraming salamat, Robert at Doris, balik sa inyo.
5: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZLM Radio Patrol sa East Trenta.
1: Partner, kunin na natin, kausapin na natin ang tagapagsalita ng Department of Social Welfare and Development. Kahapon nakita ko si Sek, di ba? Sa Malacanang, ininom yung tubig. Galing sa filtration.
2: Dahil guest natin siya, ibig sabihin, walang masamang
1: epekto. Si Asek Irene ang makakausap natin. Kumustahin natin ngayon kay Asek Irene Dumlao, ang tagapagsalita ng DSWD. Kung kumusta si Secretary? Asek, good morning po.
2: Good morning.
6: Hi, Doris and Robert. Magandang umaga. Magandang umaga din sa lahat po ng sumusubaybay ng iyong programa.
1: Eh, kumusta po si Sek? Hindi ba naglokohan tiyan?
6: Ay, nako, Robert. Maayos naman si Secretary. Kaninang umaga nga, nag-demo na naman siya sa isang programa. Ano? Patunay lamang po, naligtas yung tubig na may inom mula sa water filtration kit ng DSWD. Sa katunayan, meron niyang Certificate of Health-Related Device Registration. Inisyo po yan ng Food and Drug Administration. Ano yan, di ba? Regulatory agency sa ilalim ng Department of Health. Ngayon, yung certification na yan, nagpapakita, nagko-confirm na yung tubig collected from that water filtration kit ay nag-comply sa physical, chemical, and microbiological requirements ng Philippine National Standards for Drinking Water. Sa ibang salita, in other words, ligtas po yung tubig na may inom mula sa balde na yan.
1: Itong filtration system na ito, Asek, anong plano ng DSWD? Number one, magkano ang kung binili man natin, magkano ang kada setup at pagkatapos gaano karami yung ide-deploy natin kung magde-deploy ang DSWD at saan-saan po?
6: Yes. Alam mo, Robert, matagal na kaming may ganito. 2024 pa, if I'm not mistaken. 2025, meron na tayong mga na-distribute. Eh. In fact, sa Batanes natin itang unang na-distribute ito. Kasi talagang ginagamit ito kapag may mga disasters. So, kung meron ba tayong available na units nito, meron po. Nasa mga warehouses na yan ng DSWD. Pangalawa, we will be distributing this in areas na may declaration na ng state of calamity because of the El Nino phenomenon. Kasi alam natin, may kakulangan sa mainom na tubig sa mga lugar po na iyan. Kaya, we will be distributing this. Kasi di ba ang pangamba, wala pong naka-imbak na tubig o meron mang naka-imbak, eh baka marumi, so paano may iinom? Now, we're offering the water filtration kit. So, hindi lamang po no, sa mga barabangay, but we're also bringing this to the communities kasi meron tayong mga nakikita no, sa mga communities, malalaking drum na nagano sila nag-ipon ng tubig mula sa ulan, and then lalagyan lang natin ng faucet yung faucet ng mga yon ng water filtration kit para maging ligtas yung tubig na nagagamit doon.
2: Mambigyan nyo nga kami ng ideya kasi meron din namang hindi nakakita kahapon nung nag-demo kayo no, si Secretary nga. Anong ano ang proseso? Ano ang itsura nung kit na yan?
6: Doris, maliit lang ito na kit, pabilog siya, na parang mas malaki lang siya. Actually, kasi may kasama siyang timba. Pero kung halimbawa, it's part of the kit. Pero kung halimbawa, wala kayo nun, ang importante kasi doon yung filtration system na parang mas malaki lang sa water faucet, ikakabit mo siya doon sa timba or doon sa malaking drum. May matliit na tubo lang or hose para doon mo pa magpa-pass through ano, yung tubig. Yung water filtration kit na yan, meron yang 0.1 micron filters na pwedeng makatanggal ng cholera, salmonella, E. coli, coliform bacteria. Ano yan? Ang tawag natin dyan, bucket adapter filter. So ayan, tapos meron yang tubo, no? Meron yang filter hanger. Tapos syempre may kasama yan na cleaning plunger, may kasama yan na instruction materials. So again, para dun sa mga hindi ma-visualize, ano, maliit lang po iyan na tubo, tapos meron siyang parang mas malaki lang sa faucet na pabilog, and then ikakabit mo siya doon sa timba o doon sa malaking drum, and then yung tubig will pass through that water filtration system at manilinis nga po, mafifilter yung umpong tubig.
1: Opo. Yung
2: Go ahead.
1: Go, partner.
2: Yung personal ba?
1: Ayan.
2: Ibig ko sabihin yung bawat household ay mabibigyan o pupunta kayo sa barangay?
1: Correct. Or sa munisipyo ba?
2: Yun.
6: Yes. Actually, dahil nga ginagamit na natin ito sa ating mga disaster response, usually dinadala namin sa mga evacuation centers. So, nag-share po yung mga evacuees natin. Pero pwede rin naman dalhin ito doon sa household level. Marami nga dyan, after displacement, nag-decamp na sila, naiuwi na nila yung mga water filtration kits na ito kasi naituro natin how to take care, how to manage, and how to properly store ito nga pong mga water filtration kit. Kasi tatagal ito ng mga 5 years with proper care. Ibig sabihin, linisin lang talaga natin and then itago natin ng maayos. So, yes, we're distributing this. And then sabi ko nga, sa mga centers, evacuation centers o mga barangay halls na meron pong malalaking mga drum at doon nila inimbak yung pong tubig, ang tawag natin dyan, mga community depot, pwede nating installan din ng water filtration kit system.
1: Isa pang tanong, Ase Kairi, nagtatanong tong kaibigan ko sa Pampanga to, Porak partner, si Sir Baste MJ. Ang sabi niya, pwede po bang mag-request halimbawa yung community namin within our area na mag-request ng water filtration din, kasi partner sa kanila, alam mo na, pag either uulan, babaha, problema pa rin yung source ng tubig. Pag wala naman, eto pwede daw ba sila Sir Baste MJ na mag-request sa DSWD ng ganyan para magamit din, hindi naman ipagdadamot, para sa community nila.
2: Tama.
6: Well, yes, tama po iyan. Sabi ko nga kanina, ngayon, inuuna lang natin yung may mga declaration na ng state of calamity because of the El Nino phenomenon. But of course, we're scaling it up. Ibig sabihin, dadagdagan pa natin yung mga areas na makakatanggap nito. Bahagi yan naman ng rule ng DSWD, di ba? To augment the resources of the local government units. So kapag may mga request, we will ensure na meron po tayong maiprovide na ganitong mga kit para makatulong talaga. Kasi alam talaga natin ang worry ng ilan sa, o karamihan sa atin, ano, yung may inom na tubig. We're ready to provide the necessary augmentation support.
2: Okay.
1: Di kuryente ba yan, ma'am?
2: Oo nga.
6: Ah, wala itong kuryente.
1: Oh, see?
6: Ano ito, napakasimple. Walang chemicals, walang machinery, walang kuryente na kailangan sa pagtatakbo nito. So you just put the water, ano, as demonstrated yesterday, lalagyan lang yung tubig. In fact, dinagyan pa namin ng konting sediments, ano, para maipakita na talagang
1: marumi yung brownish tubig. Talaga yung tubig
6: Yes, nagyan pa namin ng konting lupa para talagang makita, no? You could compare na brown yung isa talagang malinis na malinis.
1: Ayun, sige po. Tignan pa natin. Malaking tulong yan malaking kapag gano'n, di ba? At least medyo komportable ka na hindi ka magkakaroon ng cholera. Diba, ano kung salmonella.
6: That's correct. That's
1: ano pa. Sek, maraming salamat po sa inyong oras.
2: Salamat, ma'am.
6: Maraming salamat din, Doris.
1: Oh, next time, ma'am, dito tayo sa studio magde-demo nila, Sek.
6: Yes, definitely we'll do that.
1: Maraming salamat.
6: Sige, magandang umaga po.
1: Good morning po. Si Sek Irene Jumlao, ang tagapagsalita po ng DSWD. Oh, bago tayo mag... bye-bye partner, may time pa naman tayo.
2: May POV tayo.
1: Kausapin natin ang ating katandem na si Aling Vicky. Ito na si Aling Vicky ng Pasig City. Aling Vicky! Good morning, Aling Vicky!
7: Good morning po.
1: Ayan, Ma'am Vicky. Ano po ang POV ninyo today? Go ahead po.
7: Bali, ano po, yun nga po, mag-ipon, start small, kung ano lang po yung kaya. Then, consistent lang po sa pag-ipon. Kung ano lang po yung kaya, like 50 pesos per day or 500 kada sweldo. So, yun po yung important.
1: Opo, importante. Yun yung tama yun. Kung ano, basta meron at yung kaya, ha? Correct. Kaya ng bulsa. Ma'am Vicky, maraming salamat po sa pakikinig everyday, ha?
2: Bantayan niyo po yung anak mo, ha? Baka
1: salamat
2: mahulog
1: po
2: sa kanal.
1: Thank you, Ma'am Vicky. At syempre, si Joseph Moya, sabi niya, importante yung pag-iipon, sabi niya, or pag-save para may magamit sa oras ng pangangailangan.
2: Ito yan.
1: At, partner, bago tayo magbabay, batiin ko lang ng happy birthday!
8: Happy birthday!
1: Happy birthday sa napakatikas nating kaibigan. Mula dyan, Kem Pampanga.
2: Oh.
1: Maya Paabak.
2: Maya Paabak.
1: Happy birthday, Sir Baste MJ! Happy birthday po!
2: Happy birthday!
1: Oras natin, 9 o'clock. Bye-bye time!
2: Sakto, ha?
1: Bye-bye! Paano? Bye-bye, partner.
2: Thank you, partner.
1: O, mag-ipon, ha? Mag-ipon.
2: Bikini Man!
5: Ang mutya ng masa, Doris Bicornia.

AMDZMM. Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue, tuwir ang pag-uusapan, walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musi at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapahan at tapatan sa talakayan. Balita Patan! Sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.

0: Happy Payday, everyone! Except dun sa mga talents, kasi 10:25 ang mga talents eh. Para po dun sa mga sasahod ngayon. Oh, baka pwede nang magpareserba kayo sa mga bus kasi sa Undas. Nako po! Eh kung kayo magpapareserba ng mga isang linggo bago ang Undas, malamang wala nang available seats. Bagamat may sinabi ang LTFRB na marami na silang inaprubahan na mga special trips para hindi daw kapusin. O yung iba naman na magdadala ng mga sasakyan, ano? Ngayon pa lang, aba eh, magpa-change oil na kayo. Oo, pa-check nyo na yung mga brakes ninyo. Kalbo na ba yung mga gulong ninyo? Kasi lagi tayo kuminsan na ano eh, huling kabit. Eh kaya nga eh, pambihirang buhay are. 9:04 in the morning. Peter Musngi po muna. Si Rica eh, naipit ng traffic eh. Oo. At ngayon nga po ay ito, the late Rica.
1: Alam mo, pasensya na partner at sa ating mga kapamilya, mas matraffic kapag ang traffic enforcer ay nangingialam sa traffic. Pwede po bang hayaan nyo na lang po ang traffic na gumalaw? Partner, papunta dito, ang tagal namin pinapander ng traffic. So yung mga panorte ng EDSA, ang tukod nandito na lampas na ng Quezon Avenue ng EDSA. Ang tagal.
0: Ganun din ang problema namin dito sa ano eh, sa may Commonwealth Avenue. Pagpasok ng okay yung Commonwealth eh. Pero pagpasok ng Quezon Memorial Circle, pagkanan mo mula sa Commonwealth, ayan na, talagang pati bayan ng dibdib eh.
1: Kaya nga, dahil ba sabi mo nga, sahod ngayon?
0: Hindi!
1: Kaya masipag
0: dahil
1: sila?
0: Isang buwan nang ginagawa yung ano, yung re-blocking na wala. Sinasabi ko nga, wala pa ngang 50 meters yun eh. Ngayon, ginagawa na naman. Isang lane ang pinag-uusapan. Ngayon, may bagong lane na naman silang ginagawa.
1: Tapos na ba yung una?
0: Tapos na. Kaso nga, merong, kapag kinuha mo ang isang lane, katakot-takot ang mga sasakyan, di ba?
1: Siyempre.
0: Na iyan ang choke point eh.
1: Oo.
0: May nanggagaling ng East Avenue, galing ng North Avenue, at nanggagaling ng Quezon Avenue. Paikot yan, di ba? Ipapasok pa yung Commonwealth na tigwa walong lanes ang bawat direksyon.
1: Tapos sisikip kayo dun sa pasukan, di ba?
0: Tapos merong isang traffic enforcer na kaway ng kaway.
1: Tara na. Go na. Makaka-go back, sir. Hindi ka gawagalang, sir. Please. Pwede ba? Huwag nyo na lang siguro pong pakialam. Kaya nga tayo may traffic lights, di ba?
0: Yeah. Pero alam mo, if there's anything na gusto kong, sabi ko nga eh, ikikwento ko kay Rica ito dahil at least hindi naman lahat hopeless. Ano? Kasi yung mga nasa zipper lane, papuntang Quezon, puntang Quezon Memorial Circle, galing ng Fairview, ano? Aba, dati-rati, pag kanan mo, yung babalik ka na sa ano, Commonwealth Avenue mula sa zipper lane, ano, ha? Dalawa yun eh. Dalawang pwedeng magsabay yung dalawa. Ngayon, isang lane na lang yung papasukan. So, therefore, magsisiksikan kayo, di ba? Ang napansin ko lang, marunong na sila, yung mga drivers natin. Marami nang marunong na, ikaw muna ha, tapos ako. Salitan tayo ha. Dati-rati, wala akong pakialam. Basta tututukan ko itong sinusundan ko. Huwag kang sisingit.
1: Yan. Buti nga, mayroon tayong bigayan views. Bigayan values.
0: Kahit paano eh, mayroon tayong nakikita na kunting banaag ng pag-asa na
1: may tinupa. Taong bayan.
0: Kahit si June may banaag.
1: Brother June, musta ka na dyan?
0: Okay, ito na po ang dapat yung mga malaman ngayong araw na are. Dahil ang mga balita po ay hindi lamang binabasa at pinapakinggan, ito po ay dapat napag-aralan para ang ating buhay at kabuhayan ay nasa ayos at naisa sa ayos. Ayon po sa mga balita na inyong maririnig.
1: Tama!
0: Yun. Ito na. Ito na. Whether you like it or don't.
1: Oo, ang dami na nila partner.
0: 109 na lugar isinailalim sa state of calamity dahil sa El Nino. MWSS, tiniyak na hindi magkukulang ang supply ng tubig sa Metro Manila. Alam mo, gusto kong pumirma ang MWSS dito.
2: Oo.
0: Na sa isang panunumpa.
2: Oo.
1: Na hindi talaga mawawala ng tubig. Mawawala.
0: At ipapanotarize natin yan.
1: Tama.
0: Dito sa may LTO.
1: Tama. Sa LTO. Doon talaga ipuntaan mo ba yun? Hangin sa Western Visayas, posibleng apektado na ng asupre mula sa Bulkang Canlaon. Kalidad ng hangin sa ilang lugar sa bansa, muli ring bumaba dahil sa haze.
0: Hoy, napag-usapan niyang haze, alam mo ba? Na sa Singapore.
1: Oo nga.
0: Takot-takot ng haze, ano?
1: Kaya nga daw.
0: Aba, ay nag-uusap-usap na sila.
1: Oo.
0: Kung baka pwedeng magsampa ng reklamo.
1: Kanino?
0: Ng kaso.
1: Kasalanan ba ng environment yan?
0: Aba, galing sa Indonesia yung haze eh.
1: Ay, yung napunta sa atin. Sa kanila lang.
0: Yes, kaya yun ang mga, everything is on the table, sabi ng Singapore. Hello? 206 billion na pisong realignment sa bersyon ng Kamara ng Panukalang 2027 National Budget, kinwestiyon. DPWH nangakong hindi ipatutupad ang mga proyektong kulang ang dokumento. Ito na naman tayo. Budget season na lang.
1: Yes.
0: Para-paraan.
1: Yes. Mayorya ng mga Pilipino gustong tumestigo si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial.
0: Milyong-milyong pisong cash advance para sa biyahe, pakinggan nyo ito, para sa biyahe sa ibang bansa ng mga opisyal
1: junket
0: ng Sandigan Bayan.
1: Junket!
0: Sandigan Bayan talaga? Oo, sinita ng Commission on Audit pagdaraos ng aktibidad sa mga pribadong venue, quinestyon din. Ah, pag Sandigan Bayan ang anti-corruption court ito eh.
1: Bakit ang dami-dami nilang biyahe?
0: Bakit Finland ng COA? Gusto lang namin malaman.
1: Curious lang. Bilang ng mga Pilipinong nakararanas ng gutom, nalampasan na ang numero sa kasagsaga ng COVID-19 pandemic. Ibig sabihin, mas gutom tayo ngayon?
0: Mas marami ang nakaramdam. Oo, samantalang nung COVID.
1: Nung COVID, wala nga, hindi ka tayo makalabas.
0: Ay, oo nga, pero maraming delivery noon.
1: So ngayon, this is
0: self-rated poverty,
1: self-rated,
0: diba?
1: Self-rated poverty, yes.
0: Okay, so ang feeling nila, talagang sobrang taas na ng mga bilihin.
1: Siguro, correct.
0: Oo, diba yung the usual question na naririnig natin na talaga namang nakakaantig ng damdamin. Binigyan ka ng reseta ng doktor dahil masama ang pakiramdam mo ilang araw na, tapos ang iisipin mo ngayon, bibili ko ba ng gamot itong pera ko o pagkain ng pamilya ko?
1: Tama. Yun. You're torn between two lovers.
0: Ayan. At sa labas ng bansa,
1: may isa pa.
0: Hindi ko na talaga babasahin yan kasi magang-magay.
1: Okay.
0: Sige. Huwag mangingi, sabi nga ni Rika, huwag mangingi, alam kasi.
1: Ngayon, okay.
0: Sa labas ng bansa, 13 nalunod sa lumubog na bangka sa Bihar, India.
1: At sa showbiz, update muna tayo sa showbiz, mga kapamilya. Matapos ang halos isang dekada, ready-ready na ang OPM band na I Belong to the Zoo para sa kanilang kauna-unahang major solo concert. Ayon sa banda, matagal na nila itong pinag-iisipan dahil medyo kinakabahan nila sila kung kakayanin ba nilang mapuno ang isang malaking venue. Pero dahil dumadami na ang kanilang mga pyesa o kanta, pati na ang suporta ng kanilang fans, naniniwala ang grupong panahon na para sa susunod na malaking hakbang. Gaganapin ang kauna-unahang solo concert ng I Belong to the Zoo sa October 24 sa New Frontier Theater sa Quezon City.
3: Hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
0: Bumper to bumper na mga balita, mga decommissioned na deep well o balon muling bubuksan ng pamahalaan para mapalakas ang supply ng tubig sa Metro Manila ngayong El Nino, ayon sa Malacañang. Balitang kumpirmado, sigurado mula sa Malacañang, Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian.
4: Magandang umaga, Peter at Rica. Mahigit 60 decommissioned deep wells o mga isinalang balon ang muling i-activate ng pamahalaan para palakasin ang supply ng tubig sa Metro Manila ngayong panahon ng El Nino. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, layo ng hakbang na makatulo sa pagpapatatag ng supply ng tubig sa NCR dahil sa pinangangambang kakulangan ng tubig dulot ng weather phenomenon. May mga ginagawa rin anyang ibang hakbang ang gobyerno para masigurong hindi mauubusan ang water supply sa Metro Manila gaya ng nakatakdang pagtatapos ng Caysacat Water Treatment Plant na konektado sa Upper Wawa Dam. Binigyan din niyo si Castro ang maagap na pagkilos ng administrasyon para mapaghandaan ang epekto ng El Nino sa pamamagitan ng whole of government approach o pagtutulungan ginagawa ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa pagtugon sa kakulangan sa supply ng tubig. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Isore, DZMM.
1: Ilang sasakyan at bodega ng antique goods damay sa sunog sa Las Piñas. Ang balitang kumpirmado sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus.
2: Yes, Rica at Peter, higit 2 oras na nga ang nakalipas na sumiklab ang sunog dito sa isang compound sa Las Piñas City sa BF International yan. At ngayon ay patuloy pa rin itong inaapula ng mga bumbero. Damay sa sunog ang 2 paaralan, mga bodega at isang kapilya. Isang 38-anyos na lalaking guru naman ng isang paaralan ang nagtamo ng minor injury. Batay yan sa ulat ng BFP at nadala na ito sa paggamutan. Natupok rin sa sunog ang 2 kotse, isang motorsiklo at mga nakaimbak na painting at antique goods sa mga bodega. Inaalam pa ng mga bumbero ang sanhi at lawak ng pinsala ng sunog. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito. Ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legazpi, at sa ating mga Radyo Patrol.
5: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Ang oras, 9:15 in the morning.
6: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
0: Check tayo ng presyo ng petrolyo sa pandaigdigang merkado. From 106 kahapon po, $106.60 po yan per barrel ng Brent crude. Bumaba siya ngayon ng mga $1 and about 23 cents. So, $105.37.
1: Laki ah. Naman ah.
0: Well, at least bumababa na siya. Hindi pumapaimbulog.
1: Eh, nag-78 na nga eh.
0: Ay, kaya nga. So,
1: bumalik
0: ngayon,
1: na naman ang 105.
0: Kasi nga eh, pati yung Saudi Arabia, yung mga flights eh,
1: Ang
0: daming nagka-cancel
1: yes.
0: Oo, dahil nga, di ba merong 2 Pilipino na nadamay doon?
1: Oh, remember? Ayan nga yung gusto nating makonfirm sa DNW at OWA, kaya nga hindi natin makausap din sila.
0: Hindi natin nakausap si ano.
1: Hindi pa natin nakausap si Sec Hans.
0: Ito yung medyo masakit. Dahil yung peso to dollar natin ngayon ay nasa 62.88. Aray. So ano pa hinihintay nyo? Biyahin na!
1: Gusto nyo yan, ha? Masakit pa ngayon. Kaya pagpaliban muna siguro natin kasi pati nga yung gasolina, tumataas pa. Paano na lang tayo niyan? Tipid-tipid na lang muna.
0: Okay. Ngayon, punta muna tayo sa paano tayo kikita?
1: Yan.
0: Alam mo, sa accounting.
1: Oh.
0: Ako ay forensic.
1: Oh. Ay, forensic analysis? Bilang CPA ka, forensic analyst. Ganon?
0: Hindi. Sa mga kadaver.
1: Oh.
0: Ibang forensic.
1: Doktor pala. Ibang klaseng forensics pala yung inaaral mo.
0: Okay. So, merong laging kasabihan yan. Oh. Sa mga nagninegosyo.
1: Oh.
0: I'm sure alam ni Ma'am Salvi ito na siyempre, everybody wants their sales to be very high, di ba? Pero kung minsan, inaabot tayo ng indulto, daming krisis, di ba?
1: Ano yung indulto?
0: Yung kamalasan, maraming mga pangyayaring hindi maganda para sa negosyo.
1: Okay.
0: So yung sales mo, halos flat, di kaya naman bumababa. So paano ka ngayon magkakaroon ng positive net income or at least man lang yung tinatawag na tabla lang, break even. Ibaba mo yung cost mo. Okay? So kasi 'di ba, sales minus cost equals net income.
1: Pag binaba ko yung cost ko, baka mamaya malugi ako.
0: Ay hindi, yun nga yung pagtitipid eh. Dahil lahat ng cost mo, cost and expenses mo, mababawas yun sa income mo. Kaya the less cost you have, the more
1: the less gastos
0: line.
1: Yan, di ba? The less gastos I make, the more tipid.
0: Yes, oo. Kaya halimbawa, meron kang ito naman eh para meron kang additional income. Oh. Kaya nga bukod sa iyong sahod, ano ha? Oh. Pwede ka namang mag-invest, Rica.
1: Yan, gusto ko yan. Gusto ko ng pera ngayon.
0: Oo.
1: Kailangan natin ng pera sa mundong ibabaw.
0: Yan.
1: Diba?
0: Important pera only.
1: Oo, oh, yes.
0: IPO.
1: Yes.
0: Yan ang pag-uusapan.
1: Kaya, mahalaga talaga ang IPO. Uy, important pera only.
0: Nalulungkot ako ha. Day 9 na.
1: Oo nga. Feeling ko maganda i-extend to until day 20. Para tuloy-tuloy ang ating financial literacy.
0: So, ito na. Uh-oh. Ang ating financial beshi ng bayan, si Miss the one and only Salve.
1: Imanye. Panagdagdagdagan mo pa, mas maganda sa iyo.
0: Salve! The financial guru, Ibanez! Ito na. Miss Salve, good morning to you and thank you for being here with us.
7: Good morning, Peter. Pwede ko ba yung i-save gagawin kong ringtone ko? Pero meron akong gustong sabihin dun sa indulto. Yun ba yung pag sinabi mo, nasasaktan yung tao?
0: Ah, hindi. Insulto
1: yun!
0: Ikaw talaga?
1: Insulto!
0: At dyan po nagtatapos ang day 9.
1: Kaya financial beshi siya, partner. Sa pera siya magaling. Sa words pala, hindi.
7: Hindi pala. Mahina po ako sa Tagalog. Bicolana kasi ako.
0: Ay, sure. Ginuunong. So, ito na. So, day 9 na tayo. Sabi mo may checklist ka para sa kahit anong IPO.
7: Oo.
0: Ano itong mahiwagang checklist na?
7: Checklist. Apat yung nasa checklist natin ngayon kasi kailangan timbangin mo bawat IPO, di ba? Hindi lang yung nalalapit, pero every IPO or actually every stock na gusto mong bilhin. Unang-una, kailangan naiintindihan mo kung papaano kumikita. Tulad ng sinasabi mo kanina, yung net income, di ba? Dapat naiintindihan mo the costs that go into it. Sa accounting, COGS ang tawag doon. Cost of goods and services.
0: Yes.
7: Tama ba? Tama ba?
1: Bakit? Accounting ka rin ba?
7: Hindi eh. Sorry lang kay Peter.
1: Akala ko accounting ka rin. Nagkaintindihan kayo.
7: Nag-a-account lang, nagka-count.
1: Ah, yun pala. Ayan. Oo.
7: So, dapat naiintindihan mo kung paano kumikita yung isang kumpanya. Alam mo, Rica, Peter, nung nag-aaral pa lang ako, kasi nag-invest ako mga 25 to 30 years na. Matanda na tayo. Yan pala ang takeaway doon. Kailangan pala, kung hindi mo kayang maisulat sa isang pahina, kung papaano kumikita ang kumpanya at bakit mo siyang bibilhin, huwag ka na lang bumili. So, dapat klarong-klaro sa'yo kung saan kumikita yung isang kumpanya. So, kunwari, sa paparating na IPO, hindi lang sa pagta-transfer ng payments, di ba? It's a payment platform. Meron din siyang source ng kita niya sa lending. At ngayon, makikita mo sa prospectus niya, karamihan ng pera na gusto niyang i-raise ay ilalagay sa pagpapautang sa small businesses. At doon niya gustong kumita ng mas marami sa mga susunod na taon. Yan. So clear.
0: It's also good to say na yan bang mag-IPO na yan, popular ba yan? Ginagamit ba talaga ng napakarami yan?
7: Totoo yan.
0: Oo. In other words, it's not just services but goods as well.
7: Tama.
0: Kung pinapatronize yung mga goods niyang kumpanya na yan o services, may pagmamalaki.
7: Oo. O kung gaano kalaki ng merkado ang hawak niya. Yeah. Kunwari, kung tsokolate yan, tatawid ba ako ng kalsada para bumili ng tsokolate niyan? Kung may ibang tsokolate namang nandito sa kalsada na to. Tatawid ako, parang okay na kumpanya siya.
1: Right.
0: Number two.
7: Number two. Saan pupunta yung pera na marirace niya sa IPO? Diba? So kung kunwari sa paparating na IPO, yung ibang pera na marirace, mapupunta dun sa mga dating mga investors. Kasi magka-cash out na sila. Pero mapupunta din sa pag-expand ng services ng kumpanya. Both are okay kasi talaga naman pag kunwari dun sa karinderya natin, diba? Matagal ka nang nag-invest dun, gusto mo namang kumita ng kahit paunti, okay lang din yun. Pero dapat alam ng mga tao.
1: I-inform ka.
7: Naka-disclose naman yan. Required yan ng government na i-disclose.
1: So parang, kung kunyari ako, new investor ako, malalaman ko na etong i-invest ko ngayon, gagamitin pang bayad kay Ma'am Salve Ibañez.
7: Dun sa original na investor.
1: Okay.
7: Kasi siya naman yung nag-carry ng risk nung nagsisimula pa lang siya. Katulad ng mga former owners ng Karinderia.
1: Diba? Okay.
7: Pero meron ding portion na ibabalik dun sa negosyo para lumaki. So dapat naiintindihan lang ng mga tao yun. Yung pangatlo dun sa checklist natin, ano yung risk? Lagi kong sinasabi yan, di ba? Huwag mula nung day one ng ating IPO 101. Kailangan naiintindihan natin yung risk kasi wala namang guaranteed sa stock market.
1: Sasabihin ba nila yung
0: IPO pa lang eh.
1: Oo nga. Ba't may risk na agad?
7: Yung risk na yung kumpanya hindi mag-grow or hindi kikita pagkatapos ng IPO. Kailangan naiintindihan din natin yun. Ano yung mga posibleng risk yan? At merong isang dokumento kung saan nakalagay yan. Required din yung kumpanya mag-disclose nun. Ang tawag dun ay ang prospectus. Nakakaduling at mahaba.
0: Pero meron tinatawag na ano, diba, pag ang IPO masyadong matunog, tapos sabihin nila, naku, oversubscribed.
7: Yes.
0: O anong ibig sabihin nun?
7: O balita ko nga ngayon, parang nalulungkot yung ibang mga tao na
1: nag-register,
7: nag-reserve. Oo. Kasi hindi naman sure na makukuha mo. Eh, oversubscribed na, so baka hindi.
0: Hala!
1: Kaya 100 ko! Nag-reserve ako ng 100!
7: So dapat may natanggap ka ng email.
1: Meron.
7: Okay.
1: Yan, okay.
7: Reserve na, naka-reserve na.
0: May natanggap ka ng email?
1: Meron. Sabi na meron akong naka-reserve ng 100
7: million.
0: 100 million.
1: Oo, pero pag may natanggap ako,
7: pag natanggap mo
1: okay
7: na, kung kunwari dun ka sa app mismo, guaranteed na yung first 100
1: yes
7: mo. So kung 300 yung gusto mo i-reserve, babalikan ka pa dun sa remaining 200. So dapat, abang-abang na dun sa email na ipapadala
1: yun pala.
7: Nila.
1: Okay.
0: Alright.
1: Okay.
7: Kasi yung mga first-time investors, baka di nila alam.
0: Okay. So at ang nasaan na tayo? Anong
1: sa number three.
7: Yun yung risk. Yun yung number three.
1: Number four.
7: Ang number four natin, ano na nga ba yung number four? Nakalimutan ko tuloy. Okay, ang pinaka tanong number four, kung hindi sikat yung kumpanya na to, bibilin mo ba? Kasi ayaw din natin na bumili ka lang kasi nafo-fomo ka.
1: Yung parang, FOMO?
7: Wow.
1: Yung
7: fear of missing out.
1: Yun pala yun.
7: Kung gaya-gaya ka lang sa iba, ayaw din natin nun. Dapat naiintindihan mo yung ginagawa. Napaubos si Sir Peter.
1: So, yung FOMO kasi, alam lang niya, totga.
7: Uy, tagal na yun.
1: Totga lang. So, fear of missing out para hindi ka din naman parang bandwagon. Ganon.
7: Dapat naiintindihan mo. Ako, yun yung pinakang advocacy ko as a value investor. Dapat naiintindihan mo yung binibili mo. Para, kasi alam mo, maingay ang stock market. Paminsan, yung presyo dyan, walang kinalaman dun sa actual value ng stock.
0: Ayun.
7: So, minsan bumabagsak kasi may chismis kay Peter.
1: Naku.
7: Minsan may bumabagsak dahil kung ano-anong politika nangyayari. Diba? Wala naman siyang kinalaman sa stock. Kung hindi mo naiintindihan yung stock at na-FOMO ka lang, baka magbenta ka ng wrong timing. Malulugi ka doon.
0: Tsaka lagi mong i-input na may mga fees na ibabawas doon sa kinita ninyo.
1: Lahat ng galaw?
7: Lahat ng galaw.
0: Buying or selling? Okay. Itong pinakamahalaga. Ano yung tanong ng buong series natin, kung hindi sikat ang kumpanyang ito, bibilhin mo pa rin ba? Kung oo, at alam kung bakit, you're thinking a real investor kung ikaw susugal. Ay, huwag naman susugal. Mag-i-invest.
7: Tama.
0: The tanong is, how far do you go when you feel na yung IPO is really worth the investment?
7: Yan ang tanong natin bukas.
1: Ayan, akala ko naman. Kasi 100 pa lang binigay ko.
7: Alam mo, ito natutunan kay Peter. Ang galing sa cliffhanger.
1: Totoo
7: yung pabitin.
1: Totoo yan.
0: So tomorrow is our last day together. So isusulit natin yan. Kasi ito na yon. The thing that will tell you to invest or not to invest, how much to invest, where to invest.
1: Ayan. Maganda talaga yung how much to invest and how much I will earn.
0: Yeah. Ayan. So ayan ang ating day 9 and maraming salamat kay Financial Beshi ng Bayan. Alam mo si Roberto Duran, hindi ko lang naalala, si pag ini-introduce siya sa boxing Roberto Manos del Piedra Duran!
1: O si Ma'am Salve.
0: Yung Manos del Piedra is Hands of Stone. Si Miss Salve is Salve! Manos del Pera.
1: Ay, gusto ko yan.
0: Ibanez.
1: Alam mo, iniisip na ako kanina, sino ba yung everything he touch turns to gold?
0: Ah, yeah.
1: Diba? Yung children's story yun, ihahanapin ko. Parang ganun kayong dalawa, may ganun
0: yan,
1: kayo.
0: Alam ko yan.
1: Oo. Everything he touch turns to gold.
0: So, remember, class, okay? Sa totoo lang, kailangan talaga maparaan. Oo. And sabi nga nila, yung mga matatapang na mag-take ng risk,
1: yes,
0: yun ang binabasbasan
1: yan,
0: ng
1: kaya,
0: kapalaran.
1: Kaya talaga huwag kang matakot. Makibaka.
0: Sa ikauunlad ng bayan.
1: Tama.
0: Si Ibanez ang kailan.
1: Yan.
0: Ayan. 9:29 in the morning. Thank you, Salve.
1: Thank you, Salve.
7: Maraming salamat. Grabe, ang saya ko. Ay, malulungkot ako pagkatapos nito.
1: Kaya pahabain pa natin lalo ito.
0: 9:29.
6: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for Happiness.
5: Balita ang sigurado,
0: sigurado,
5: kumpirmado. Balita Patan. Basta AM DZMM.
8: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
9: Tuloy lang sa activities on the go.
8: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
10: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
8: Let's go!
9: Make your move, baby.
10: Arthrisin, get going!
11: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Minuminutong nakatutok, sinusunod ang bawat sulok para ang balitang kumpirmado at sigurado ay maihatid sa bawat Pilipino. Patuloy na magpapalita at maglilingkod ang inyong mga DZMM Radio Patrol. Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella.
12: Maraming salamat sa University of Perpetual Health System Delta Las Piñas Campus at sa mga communication students na bumubuo ng Altamedia Icon sa pagkilala sa DZMM Teleradio bilang Best AM Radio Station Hall of Fame Awardee, Best AM Radio Program sa Gising, Pilipinas at Best AM Radio Personality na si Alvin El Chico. Tunay na isang karangalan po ang mapakinggan at maparangalan ng mga susunod na henerasyon na mga boses ng bayan.
13: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-gabalita para alam namin yung update daily ng mga piligin, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Tapat na pagbabalita. Diretsyahang talakayan.

0: Oras muna tayo, Rica!
1: Wala akong makita. 9:32.
2: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay.

0: dapat huwag siyang mag-testify. At 14% ay wala lang.
1: Di pa sure. Di namin alam ano gusto namin. Ganon.
0: Naghihintay lang sila.
1: Ano ba? Oh,
0: undecided po yung 14%. Ano ang significance nitong findings na ito? Malalaman po natin mula sa president ng Pulse Asia Research Incorporated, si Professor Ronald Holmes. Professor Ronald, good morning. Si Peter Atrika dito sa Balita Patan. How are you, sir?
2: Mabuti naman, Peter. Magandang maga, Peter Atrika. And belated congratulations, Peter, on our Golden Dove Award.
1: Oo, okay.
0: Oo, salamat. Kayo naman, ayoko na pag-usapan yun.
1: Tama ng hair.
0: Thank you,
1: hi,
0: thank
1: Professor.
0: You,
1: good morning.
0: Okay, let's talk about this. Ano po, kasi yung 51% na nagsasabi na dapat tumestigo si VP Sara, hindi naman automatic na ibig sabihin nun ay ayaw nila o hindi sila pabor kay VP Sara vis-a-vis the impeachment trial now ongoing.
2: Well, yes, tama ka dyan. Ang ibig sabihin niya, gusto lang nilang tumistigo, umarap mismo, personal, si VP Sara doon sa paglilitis. Pero hindi nangangahulugan na pinapaboran nila o hindi na pinapaboran yung mga akusasyon na ihayag na, na ilatag na ng prosecution o yung position ng defense.
0: Okay. The reason I ask that is gusto ko pong maitanong sa inyo kung meron bang relationship, if at all, itong resulta na ito na 51% nais tumistigo si VP Sara sa impeachment trial and yung nilabas kahapon po na sinasabing nangunguna pa rin si
1: survey,
0: VP Sara sa survey,
1: yeah,
0: on the possible presidentiables for 2028. Meron bang relationship yung dalawa?
2: Meron kang makikitang kaugnayan, bagya, no? Paliwanag lang, Peter. For example, dito sa tanong na dapat ba siyang tumistigo o hindi, makikita natin na mas marami sa Mindanao ang hindi sumasang-ayon na siya titistigo. At doon sa nilabas namin na presidential pre-election preference, makikita natin doon na mas malaki ang suporta ni Sara Duterte sa Mindanao na hindi naman surprise, ano. So in that sense, yung karamihan ng sumusuport sa kanya, ang paniniwala nila ay hindi ka na dapat tumistigo. So yun ang temperament ng kanyang mga supporters, no. On the other hand, yung dami ng nagsasabing dapat siyang tumistigo, makikita natin doon sa mga area na medyo may kainaan o mas maliliit ang suporta ni Sara Duterte. Ito yung NCR at Balance at Luzon. So mas mataas yung bilang doon na nagsasabi, eh, dapat tumistigo ka. Pumunta ka personal doon sa paglilites. So in that sense, merong parang pag-cross-tabulate mo, makikita mo na pag ikaw ay sumusuporta kay Sara Duterte, mas may tendency kang sabihin na hindi ka dapat tumistigo.
1: Mm-hmm.
2: Pag ikaw ay hindi sumusuporta kay Sara Duterte, mas may tendency sila na sabihin na dapat umupo siya doon. Para siguro ang kanilang posisyon dyan ay mapag-isipan nila kung anong kanilang paninindigan sa mga darating na panahon, lalo-lalo na sa election sa 2028, kung masasagot niya o hindi,
1: mm-mm,
2: yung mga palatang laman sa kanya.
1: Hindi po ba nila kinuantify on your questions, Professor, kung bakit nila ayaw humarap o gustong ang vice-presidente sa tagtestigo?
2: Well, hindi na. Wala nang probe na additional dyan, eh. Makikita lang natin siguro, Rica, dun sa survey rin kasi tinanong namin kung sila ba'y may kaalaman, aware ba sila o hindi, dun sa nilahad ng huling kaso, no, yung hindi mapaliwanag na kayamanan ng vice-presidente. Marami doon, 7 out of 10 are well. Nung tinanong namin yung mga nagsasabing alam nila, kung sa pinagbigayin ba nila ay totoo o hindi totoo, hating-hati na mga Pilipino.
1: Oo.
2: At kung sa 10 nagsasabing totoo, mas marami nagsasabing hindi na masabi kung totoo o hindi. At 3 sa 10 rin nagsasabing hindi totoo. So, doon mo makikita, Rica, Peter, yung basically polarization, eh. Although yung survey ginawa from September 17 to 24, no? So
0: yeah,
2: hindi pa natatahi yung ebidensyang nilabas ng PhilJEPS, ng SEC, ng BIR, at ng iba't ibang bangko at insurance corporations.
1: Oh, although very telling sana talaga itong survey natin, Professor, no, into seeing if the Filipino respondents natin really understand

0: número uno sa aksyon.
1: Umaga? 10:02 ng umaga.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
0: Kababayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.

0: Isang magandang umaga sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao, kapamilya, kaserbisyo. Ito na naman ang programang Kabayan. At today is October 15, 2026, Huwebes, 71 days before Christmas. Ako po si Danny Buenafe para naman sa ating pagsasama na isang oras hanggang alas 11 ng umaga. Talaga namang napakaraming mga developments. Pag nakikinig ako kanina dun sa programa pa lang ni Alvin El Chico hanggang kila Robert Mano hanggang dito kila Peter Musky, talagang punong-puno ng mga aksyon na, di ba? At bibisita pala next month din, no? President Trump ng US para dito sa ASEAN. So marami ho tayo mga tututukan. Of course, itong budget season ngayon ng Kongreso at yung Senado, hihimayin yan dahil marami rin ang mga nagtatanong bakit daw dapat daw medyo mabusisi ng gusto yan. Narinig ko rin yung budget debt coalition na na-interview rin ni Alvin kahapon yata yun, na kailangan merong pagtutok dyan ng Senado at syempre yung kung meron man ilaline veto ang Pangulong Marcos para at least tama naman mapunta sa taba itong paglalaan ng pondo sa 2027. Of course, naka-relax naman ngayon ang Senate Impeachment Court dahil sa November 9 pa uli magbabalik sila para naman sa Senate Defense, to yung defense team naman ang kanilang nakatoka para pag-usapan, dahil alam niyo ho, 'di ba? Syempre, na-drop na ho yung tatlong impeachment articles, 'di ba? Dito yung grave threats, yung confidential funds at saka yung bribery. So, isa na lang ang natitira na article sa impeachment case, ito yung unexplained wealth. Nako, marami ho tayong abangan diyan, ha? Dahil may development din kasi tungkol sa threshold. Okay. Unahin muna natin dahil ang DCMM Radio Patrol sa Estrenta ay para ho dun sa mga ngayon lang naka-tune in, napakikinggan ho sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz sa AM band at sa bayang napapanood nationwide sa DCMM Teleradio Cable Channel. Available kami sa free-to-air digital TV sa PRTV Prime Media Channel 31. Live kami ho dyan sa DCMM Teleradio YouTube at Facebook. Mag-like at mag-subscribe na rin sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta, Facebook, TikTok, X at Instagram. At doon sa mga gustong magpadala ng inyong mensahe sa DZMM Teleradio Viber number 0919-278-3000. Ayun. Okay. So, samantala, narito na ho muna mga balita sa programang Kabayan.
1: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
0: Nagbabala ho ang Land Transportation Franchising Regulatory Board or LTFRB laban sa mga pribadong sasakyan na illegal umanong ginagamit sa delivery, logistics at truck for hire services para sa mga online marketplace. Ayon sa LTFRB, natuklasan sa kanilang investigasyon na may mga van at truck na nag-ooperate ng walang kaukulang prangkisa o pahintulot mula sa ahensya. Dahil dito, inatasan ang mga enforcer na paigtingin ang operasyon kontra sa mga kolorum na sasakyan sa buong bansa. Paalala ng LTFRB, maaaring patawan o mapatawan ng multa na aabot sa 200,000 piso at ma-impound ang mga sasakyang mapatunayang lumalabag sa batas. Meron pa tayong balita, ito, makikipagtulungan ng Department of Education o DepEd sa Department of Interior and Local Government o DILG para sa pag-deploy ng mga barangay tanod para mapalakas ang seguridad sa mga paaralan. Sinabi ni Education Secretary Sani Angara, malaking tulong ito lalo na't ang mga paaralang kulang sa security personnel. Paglilinaw ng DepEd, hindi papalit ang mga tanod sa mga guro o pulis, kundi magsisilbing karagdagang suporta sa pagpapanatili ng kaayusan at kaligtasan sa mga eskwelahan. Arestado ang isang 32-anyos na lalaki na umano'y naghablot ng gintong hikaw ng isang babaeng model sa Balintawak, Quezon City. Sa pool sa CCTV, ang suspect na sumunod sa biktima bago biglang hablutin ang suot nitong hikaw sa tapat ng isang simbahan. Hinabol at naaresto rin agad ang suspect sa tulong ng mga pulis na nakadeploy sa kahabaan ng EDSA Balintawak. At narecover sa kanya ang pares na gintong hikaw na nasa 55,000 pesos ang halaga. Dati na umano nakulong ang suspect sa mga kasong robbery hold-up, snatching at alarm and scandal. Nakapiit na ang kawatan habang naharap sa panibagong reklamo ng snatching. Mahigit 450 sako ng basura ang nakolekta sa isinagawang clean-up drive ng DNR Metropolitan Environmental West o Office West sa Estero de Magdalena sa Tondo, Maynila. Kabilang sa mga nakalap ang mga plastic, styrofoam at iba pang basurang nagdudulot ng pagbabara sa mga daluyan ng tubig. Ayon sa DNR, mahalaga ang regular na paglilinis ng mga estero para makatulong sa pag-iwas sa baha at pagbabawas ng polusyon na umaabot sa Manila Bay. Panawagan ng ahensya sa publiko na magtapo ng wasto ng basura para mapanatiling malinis ang mga daluyan ng tubig.
2: Hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
0: At yan ang mga balita ngayon sa Kabayan!
1: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan! Balita at talakayan!
3: DZMM Traffic Update! Traffic Update!
0: At dahil Webes at medyo may mga nararamdaman tayo mga traffic, lalo sa Metro Manila, makakausap natin sa linya ng telepono ang MMDA Traffic Base, si Rogent Mutok. Good morning, Rogent. Si Danny Buenafe sa programa Kabayan. Anong balita latest dito sa trafiko? Takbo ng trafiko.
4: Good morning po, Sir Danny, at good morning din po sa lahat na nakikinig at nanonood ng DZMM. Opo, ang dito po natin, sir, yung dito sa northbound po ng EDSA natin, yung dito sa may tapat po ng QSA U-turn slot po. Kanina po, medyo mahaba po tayo. Ngayon, sir, nagawa na po ito ng paraan ng ating mga traffic enforcer ngayon. Ngayon, sir, maluwag na rin naman po ngayon, dito ngayon, sir, yung U-turn natin ngayon dito.
0: Ano ba ito? Anong lugar itong binabaybay na sinasabi mo?
4: Dito, sir, sa may EDSA po, EDSA tapat po ng North Avenue, na SM North Annex, yung tapos doon sa kabila, sir, yung Quezon City Academy. Doon po kasi kanina, sir, nagkakaroon po ng problema.
0: Ano ba yun? Nagkaroon ng aksidente o may nasiraan, nasasakyan? Ano nagdulot ng trapiko doon?
4: Bali, sir, ito kasi itong bus carousel natin, magkakaroon po kasi sa sir ng EDSA Rehab. Ngayon po, sir, yung one lane na sakop ng bus carousel, inokupahan, sir, dinagdagan ng isang one lane. Kaya yung mga ating mga concrete barrier ay inusog po pa-outer. Kaya po nagkaroon po, sir, ng pagkakalituhan na yung dating 3 lanes naging 2 lanes na lang po.
0: Okay. Kasi alam mo, yung binabanggit din namin kanina ni Partner Peter, yung itong circle, Quezon Circle, yung pagkaling ng Pilcoa, kasi may reblocking dyan eh. Gano'ng katagal ba mangyayaring repair at sumisikip eh? Nagiging embudo? Long jet?
4: Opo. Bali, sir, ang nakakasakop na po kasi niya ito, yung DPWH eh.
0: Okay. Sige. So, yun lang yung mga nakikita natin na takbo ng trapiko, yung area lang sa Quezon City. Wala pa sa mga ibang, let's say, kahabaan ng EDSA na papunta ng Makati or wherever.
4: Okay, sir, ang nangyayari na lang sa atin ngayon po, yung mga, lang po ito, normal, mga volume of vehicle na lang po ang nangyayari. Then, mga traffic accident, kaya medyo nagkaroon po tayo ng mga pagkahabaan ng dali na trapiko.
0: Okay. Sige. Marami salamat sa Rogent sa traffic update, ha.
4: Thank you rin po, Sir Danny.
0: Yan o, si Rogent Butok, ang MMDA traffic base natin. Okay, tuloy-tuloy na ho tayo sa ating programa Kabayan at meron lang tayong kukunin report. Diyan sa ating kasamang si Marlene Padiernos, pamumunuan ng PNP muling nagbabala. Ay, pamunuan, no? Ng PNP muling nagbabala sa mga pulis na nakikipagsabwatan sa mga kriminal. Alamin natin ang latest dyan mula kay Marlene Padiernos. Marlene?
5: PNP Chief Police John Nalan Jose Melencio Nepatos Jr. na walang puwang sa pambansang pulisya ang sinumang pulis na dawat sa anumang uri ng iligal na aktibidad. Ang payag na ito ay kasunod ng pagkaka-aresto ng mga otoridad sa isang aktibong pulis at dating sundalo na magkasabwat sa iligal na pag-ibenta ng mga baril sa Pangasinan. Ayon kay Nartates, ipinag-utos na niya ang agarang pagsisimula ng summary dismissal proceedings laban sa naturang pulis na nakatalaga sa Quiapo Municipal Police Station sa Nueva Ecija. Hiwalay pa ang kasong administratibong kakaharapin nito sa kasong kriminal na isasampas sa kanila laban sa kaniyang kasama. Pero tiniyak naman ng PNP na dadaan ito sa kaukulang due process. Mabala ni PNP Chief, hindi mangingimi ang pambansang pulisya na patawan ng kaukulang kaparusahan ang sinuman sa kanilang mga tauhan na mapapatunayang lumalabag sa batas at dawit sa anumang uri ng krimen. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
1: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenda.
0: Oras natin at 10:15 ng umaga. Marami pa po tayo makakapanayam dahil kumukuha tayo ng follow-up dahil meron na naman na intercept itong apat na Pilipino dyan sa may Ninoy Aquino International Airport noong October 6. Tungkol na naman sa, alam nyo, very alarming ho ito dahil ito na naman ay bound for Myanmar pala, itong mga Pilipino ito. And it has something to do with, alam nyo na, itong kampanya against illegal recruitment at saka human trafficking. Malamang, posible kung natuloy sila at nakapunta ng Myanmar ay posibleng maging biktima na naman sila nitong scam, yung exploitation abroad. Itong mga passengers, mga bata pa isang 27 years old, isang 22 years old, isang 25 at isang 41. Sabi nila una papunta sila ng Thailand, yun ang report na ipinarating sa akin, para sa isang 5 araw daw na company sponsored na incentive trip. Pero dahil dun sa masusing inspeksyon o yung interview na sinagawa ng mga immigration officers natin dyan sa airport, sila pala ay actual destination ay papuntang Myanmar. Alamin natin yan, no? At sila pala ay pinangakuan ng trabaho na customer service job. At ang sweldo daw ay between $1,000, magkano na ngayon ng $1,000? Halos 63,000 pesos na yan, hanggang $1,500. So paano kang, hindi matetempt, diba? Very tempting yung offer na ganyang kalaki sweldo. So ito ay na-recruit sila sa pamamagitan ng Facebook. Yan na naman, online, Telegram and other online platforms. At yun na nga, at ang recruiter daw ay nangako ng travel at saka employment related documents. Kaya ito, yan aalamin natin mamaya kung ano nang status nito mga to. At marami tayo naging biktima niyan yung iba nga napauwi na di ba? Online scam din, mga love scam pa nga no? Tapos marami rin kasi issue diyan sa BI. Kahapon ho na interview natin yung AFP spokesperson si Colonel Padilla. Itong 76 foreigners naman nahuli diyan sa isang Pogo Hub raid. Diyan ho sa mismo sa tabi lang ho ng Camp Aguinaldo nakaka-alarma rin dahil sa tabi lang ng nag-ooperate itong Pogo diyan sa may Cubao, Quezon City noong Lunes ng gabi. Tapos 74 Chinese ang pagkakasabi sa amin dito at saka dalawang Myanmar nationals ang involved dyan sa online scams. So kailangan may makuha tayo dyan sa BI kasi may bago na tayong spokesperson dyan sa BI. Siya ang pinipilit natin makuha ngayon. So, ang lead agency kasi dito, kahapon nakausap natin ng AFP, wala sila masyadong detalye no tungkol dun sa mga Chinese nationals. Ang lead agency kasi is BI. Kaya pinipilit natin na makuha ang BI. Ready na ba siya? Pwede na ba siyang makausap? Okay, okay, nandiyan na ang ating ate ka. Wala. Okay, wala muna tayo kana. Napuputol. Okay, magko-commercial break muna kami. Huwag ko kayong alis ha, dahil makukuha natin yung BI para alamin natin itong sa Pogo Radio yung update at saka yung apat nga na sinasabi ko na biktima ng trafficking ha, dyan sa airport na papunta sana ng Myanmar. Huwag ko kayong alis, magbe-break lang ho kami dito sa Kabayan.
1: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan! Basta AM DZMM.
6: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
8: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
10: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan.
11: The morning news team you can trust for the news that really matter.
12: Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
13: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: Napapaluot dami yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Minabalita.
3: EZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado. EZMM.
5: Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan. Balita at talakayan.
6: Balik na ho tayo sa ating programa, kabayan. Inaayos lang ho natin yung linya para makausap natin itong Bureau of Immigration, ha? Yung bagong spokesperson nila dahil medyo hindi maganda signal. Pero unahin na muna natin ito dahil importante rin to. Dahil nung Lunes ng hapon, meron na naman ho tinambangan, ha? Na isang broadcaster kasama namin sa Hanap Buhay. Diyan naman ho sa may area ng Legazpi, Albay, no? At napatay siya. Ayan na naman, riding in tandem, no? At makakausap natin ngayon sa linya ng telepono ang Executive Director ho ng Presidential Task Force on Media Security. Walang iba kundi si Undersecretary Jose Torres o Joe Torres Jr. Joe, good morning. Si Danny Buenafe sa programang Kabayan.
7: Yes, sir. Danny, magandang umaga po sa inyo at sa inyong tagapakinig.
6: Okay, so at least medyo buti na lang may accessibility kami sa inyo, no? For now, anong nagiging hakbang ngayon ng inyong task force? Medyo ano ito, alarming, lalo na sa atin na mga members ng media. Tinambangan na naman isang sa loob pa mismo ng bakery niya, itong si Adrian Golden Boy Loterte, Yusek.
7: Yes po, at yun naman, nalaman natin yung pangyayari. Immediately naman, pinadala natin yung ating mga investigators at mga abogado to oversee doon sa investigasyon ng PNP, kasi ang PNP naman na miyembro ng task force, pero alam naman po natin, so investigation ng PNP, meron din ginagawa investigation yung National Bureau of Investigation, NBI, at yung Commission on Human Rights, pero kailangan natin coordinated para talaga malaman na walang makakalusot na mga datos or information doon sa investigation, especially dito sa pagpaslang sa isa na namang journalist. Kaya yun, nandun yung investigators natin, kasalukuyan pa rin po naghahanap ng mga ebidensya at iba pang information.
6: Oo, kasi di ba itong si Loterte, isang broadcast journalist, di ba anchor siya ng RBN News television dyan sa may Bicol area. Ano ho ba ang parang nakikita natin motibo sa pagpatay sa kanya? Meron ba siyang parang binibira ng mga politiko dyan?
7: Yes po. Although maaga pa para sabihin ko ano talaga yung motibo ng pagpaslang, kasi patuloy pa rin yung investigasyon natin. Subalit doon sa pag-review natin ng kanyang mga broadcast, ng kanyang online at mga posting niya sa social media, talagang mainit siya mag-komentaryo. Isa siyang black timer. At talagang kung sasabihin din lang na politiko, halos maraming politiko siya na talagang binabanatan.
6: Okay.
7: Meron ding mga negosyante, meron ding mga private individuals, merong tungkol sa sabong, may tungkol sa quarry.
6: Dami,
7: at lahat na lang po yata.
6: Okay, so ibig sabihin maraming possible na mga persons of interest ang parang iniimbestigan. Pero for now ho ba, meron na ba tayong info katulad ninyo, kayo yung nandiyan sa Presidential Task Force on Media Security, nakausap na ba natin ang miyembro ng kanyang pamilya kung ano man ang kanilang let's say theory?
7: Yes po, nakausap na po ng ating mga investigador at ang ating abogado, ang pamilya. At ang sinabi nga, wala naman pong binanggit sa kanya, sa kanila, kung may death threat man or may banta sa kanyang buhay or may kung ano man. Ito'y walang binanggit itong si Mr. Adrian Golden Boy Loterte sa kanyang mga pamilya. Although yung ilang kasamahan niya sa trabaho, ibang mga ang nagsabi na tila may mga pagbabanta na natanggap itong si Golden Boy.
6: So ibig sabihin confirm na mayroong pagbabanta. Well, dito sa mga text messages o paano, may mga verbal na mga binitawan sa kanya ng ibang grupo, ganun? May mga sinasabi pa siyang ganun?
7: Wala pa talaga tayong matukoy, pero ang ating tingin dito ay yung mga nakakarating sa kanya, alam nyo yung mga tinanggit. At tinitingnan pa kung yung mga cellphone, kung meron ba, at kung ano mga social media. Kasi talagang ano, napaka-aktibo din niya sa social media.
6: Ah, okay. Pero wala ho bang nakuha mga otoridad, mga police or NBI, ano mga CCTV footage doon sa bakery?
7: Meron po. At malinaw talagang bago... ang pagpaslang hanggang sa makatakas yung mga salarin, kitang-kita po sa CCTV.
6: Na riding in tandem nga, nasa motor.
7: Yes po.
6: Parang ganun.
7: Kumbaga, bumaba muna yung isa, pumunta doon sa tindahan, doon sa bake shop, sa bakery. Tapos, naghintay yung isa doon sa motorsiklo, bumalik yung gunman, bumalik yung isa, sumalili para doon sa motorsiklo, tapos yung gunman pumunta na, pinaputukan niya, then after that, tumakbo na siya, sumakay na siya doon sa motorsiklo.
6: Doon sa report kasi, di ba, dead on arrival, pagdala sa kanya sa ospital, ibig sabihin, na-determine ba natin kung ano yung kalibring ginamit, at sino yung bumarel, yung nakaangkas o yung pati yung mismo nagda-drive ng motor?
7: Yung bumarel, umangkas na pagkatapos.
6: Kaya nga, yung isa lang ang bumarel, isa lang, doon sa report.
7: Isa lang po ang bumarel. Isa lang po.
6: Anong kalibre, Yusek, ang ginamit?
7: 45 po.
6: 45
7: po.
6: Ilan bala? At
7: marami-rami yung nasabing mga slag na nakita.
6: Okay, oo. For now ba, ano bang ano nyo, datos na nakukuha nyo? So, pang ilan na siya, let's say, dito sa administration ni BBM, ang mga napapaslang nakasama natin sa Hanap Buhay na media?
7: Yes po, lilinawin po natin. Meron na tayong 12.
6: 12? Oo.
7: Marami-rami na rin po yun. May 12 na tayo na mga journalist na napaslang mula noong 2022. Pero halos kalahati dyan or mahigit ay hindi naman po related sa kanilang
6: trabaho
7: bilang mga mahayag. Opo.
6: Ah, okay.
7: So, actually, nasa harapan ko ngayon yung listahan. Meron ditong si Renato Blanco sa Negros Oriental. Under trial na ito. Yung siyempre kay Mabasa, meron ng conviction dito. Ito naman ay work-related. Ito kay Mabasa. Yung may Cristiano Bundoke ng Mindoro, under trial. Juan Humalon, yung sa Misamis Occidental, ito ay under investigation at mukhang hindi ito related sa kanyang trabaho. Merong yung kay Vilma Rodriguez ng Zamboanga, convicted na yung gunman, hindi related sa trabaho. Johnny Dayang, Erwin Segovia.
6: Si Johnny Dayang, nga pala. Naalala ko. Yun sa Kalibo, Aklan yan eh. Di ba?
7: Yes po. Pending na yung arrest, identified na yung gunman. Hindi pa natin nahuli. Yung Erwin Segovia sa Bislig, Noel Samar ng Albaydin po, noong 2025 lang. Ito naman mukhang hindi related sa trabaho. Pati yung kay Julio Calo doon sa Negros. Tapos yung kay ni Stormy Cator, yung sa Barm, yung ano to, dahil nag-witness siya doon sa mga insulating witness siya doon sa mga drug raid. So, kasi kailangan yung media ganon, so parang binalikan siya ng suspect. Tapos meron tayo sa Sultan Kudarat yung technician doon sa isang radio station na mukhang hindi naman po related sa kanyang trabaho.
6: So binanggit mo, Yusek, 12 na no, itong mga cases ng mga media men na tinambangan, pero 6 lang dito yung work related, yung media related no, ng mga trabaho related sa trabaho nila. Yung datos na kasi in-outline mo kanina, yung mga doon sa 6 na work related, ilan ang naaresto na? Ibig sabihin, in custody na ng mga suspect? Meron ba? Meron ka?
7: Meron po, meron po.
6: Pero yung kay John...
7: So, example yung...
6: Sige,
7: kay Percival, kay Mabasa, kay Percy Lapid.
6: Except
7: for the mastermind.
6: Okay.
7: Yung kay Renato Blanco, nakakulong na rin po yung... Ano doon, nasa trial stage na... Yung kay Bundukin po, nakakulong po, nasa trial din po. Kay Johnny Dayang wala pa. Yung kay Segovia sa Bislig, nakakulong na rin po. Yung kay Noel Samar wala pa.
6: Okay.
7: Yung kay Julio Calo, meron tayong na-detain pero titingnan pa ulit yung background nito. Yung kay Mikator, ayaw mag-file ng pamilya ng kaso.
6: Okay. Teka, Yusek, yung si itong sa kaso ni Duterte, siyempre, ito ngayon ang nakatutok tayo. Ano ba sabi ng mga otoridad sa'yo? May timeline ba na binigay na, let's say, pati nakausap na rin yung mga kamag-anak, may mga persons of interest na ba sila na nakikita?
7: Yung identification pa ang talagang tinitingnan natin kasi mga naka-helmet eh.
6: Oh, okay.
7: Hindi, although mayroong ilang makuha na medyo na-expose yung mukha pero mahirap pa yung identification. So sige. Sa ngayon wala pa po tayong arresto.
6: Sige Yusek, basta nakatuto kami sa istoryang ito ha. Kung merong update, siguro maya't maya or from time to time, basta kukuha kami ng update sa inyo. Maraming salamat ha, Yusek.
7: Thank you very much po, Kuya Danny. Maraming salamat po.
6: Okay, yan o si Yusek Joe Torres Jr., Executive Director ho ng Presidential Task Force on Media Security. Okay, tuloy-tuloy na ho tayo sa ating programa dito sa Kabayan. Ito, dahil napag-uusapan ho natin kanina yung tungkol sa BI, yung Bureau of Immigration. Ito, nasa linya na ho ng telepono. Makakausap natin ang spokesperson ng Bureau of Immigration, si Attorney Anisha, si Nisha Haji Hazan. Attorney Nisha, si Danny Buenafe sa programang Kabayan.
8: Hello po, magandang umaga, Sir Danny.
6: Okay naman yung signal natin ngayon, no? Narinig niyo ako, malinaw?
8: Malinaw, maliwanag po.
6: Okay, unahin natin dahil marami akong issue na pwedeng itanong sa inyo. Unahin natin itong ano, yung apat na apprehend, or supposedly, di ba, itong na-detect na mga inconsistency dito sa pahayag ng apat na mga pasahero na bound for originally pala, sabi sa Thailand sila, pero pupunta pala ng Myanmar. At ano ho ba ang kasi parang pinangakuan ito ng mga trabaho. Ano ang latest na development sa kaso ng apat?
8: Tama ka po doon sa nabanggit mo, no? Yung pong tatlong kababayan natin, napaniwala po sila na

0: ating secondary inspection for further assessment. At doon nga po na pag-alaman at na umamin naman po sila na hindi nga po yun ang tunay nilang pakay at sila talaga ay papunta ng Myanmar. So, anong na-document po natin yung kanilang sitwasyon, of course, ang ating standard operating protocol ay i-turn over po sila sa ating Inter-Agency Council Against Trafficking para sa karagdagang assistance at saka further assessment pa.
1: Oo, so bali na October 6 pa yan eh. So ngayon, October 15, yes, more than a week. For now, ano ang latest? Are they being, ano ho, detained sa ngayon?
0: Sir, yung mga ganitong cases po, we do not treat this as, kumbaga, may pagkakasala sa batas, no? Sila ay...
1: Victims kasi ito eh, victims.
0: Yes, po. We are treating them as potential victims of human trafficking. So, meron po dyang special or specific guidelines po para sa pangangalaga sa kanila at para po sa kanilang appropriate disposition under the IACAT guideline.
1: Okay, so based on the investigation na sinusulong ho ng BI, natugis na ba natin itong mga supposedly itong mga online platforms na nahook sila dito eh, Facebook, Telegram at saka yun nga. Yan na naman eh, di ba? Alam ko may mga dati na tayo nagiging biktima, papunta rin naman yan. Yes. Talagang minsan nakakaalis talaga eh pagdating doon. Yun na nga, they end up with talagang may mga kota-kota sila, sinasaktan, may physical torture. Yes. O buti nga ito hindi nakaalis eh, di ba? So ang gusto natin dito, sana yung sindikato na involved dun sa online platform na yan, bakit sila na nainganyo, di ba? Attorney.
0: Opo. Of course, the social media world is a vast world po. Hindi natin yan mapopulis ng tayo lamang, ang Bureau of Immigration lamang. So we believe the combating po itong mga ganitong schemes at ganitong mga sindikato would require a whole of government approach. At doon naman po pumapasok po yung ating IACAT. That's why our law enforcement agencies, yung PNP po, yung NBI, they are all members of
1: tumutulong
0: the IACAT.
1: Dito.
0: Yes.
1: Oh, okay.
0: So ito po mga nadodocument natin. Yes po. Ito po mga nadodocument natin ng mga modus, kung may mga nababanggit man po sila ng mga pangalan o kaya mga profile, accounts. Lahat po ng documentation na kukuha natin, we are turning them over to the appropriate law enforcement officers para po ma-investigahan and we can get to the bottom of it. But at the same time, sa parte naman po ng Bureau of Immigration, ang kaya po natin at ito po yung pinag-iigting natin, yung information campaign and awareness po. Para itong mga ating mga kababayan
1: may iwasan,
0: kasi hindi nila nare-realize po that they are being exploited and that they are victims in the whole scheme. Yun po, kailangan meron silang tools at equipped sila ng kaalaman para malaman po nila sa sarili nila na ay hindi ko ito pagkakatiwalaan o kaya magtatanong pa ako sa mga kinauukulan kasi baka ako po ay natatraffic na.
1: Okay, pero dito sa validation na ginawa ninyo, importante kasi ito sa mga nakikinig sa atin kasi mga posible, potential victim din sila. Ibig sabihin, ito ho ba nung paalis sila, ano ito, merong commitment na yung pamasahe ba nila sinagot? Ganon, siguro kaya na ano sila eh, nainganyo?
0: Yes po. Actually, these are one of the things po na nakakainganyo talaga sa kanila.
1: Sinagot
0: yung
1: ticket
0: eh. Wala po silang binabayaran or sinisell out na pera. Kumbaga, all expense paid. Tapos with the promise of a high salary doon sa ibang bansa. Kaya po talaga sila naiinganyo.
1: Anong trabaho daw ba pagdating daw sa Myanmar ang pagkasabi nung apat?
0: According to them, ito po, ang daratnan daw po nilang mga trabaho doon ay mga call center.
1: The usual.
0: Nature na work, yes.
1: Okay. Doon ba sa mga ganun na mga, let's say, kwento, di ba meron na rin mga ganyan na rin na so far, are we winning the war against ditong mga human traffickers na to? Attorney?
0: Of course, for every one passenger that we are saving from this kind of exploitative practices po, is a win in sa ating pong palagay because ang isang buhay po mahalaga, no? Regardless the number po. So, we believe sa bawat isa po na sasalba natin, malaking bagay para sa ating mga

0: Kababayan. And of course, the lessons that we are learning from this, we make sure that we also relay them and cascade them sa ating mga kababayan para po alam rin nila kung ano yung mga kanilang mga pag-iingatan.
1: Okay, bago ako pumunta, no, tumalil ako doon sa Pogo Hub Raid. Isa lang, yung so doon sa mga listeners ngayon, ano yung piece of advice ninyo? Let's say, ano yung mga red flag na dapat nilang bantayan? Let's say, meron na naman ganyan, no? Gagamitin na naman ng Facebook. Ano yung mga, let's say, possible, kasi syempre may inganyo, libre ticket. Ano ho yung dapat nilang bantayan ho para lang sa mga maging potential victims in the future?
0: Bantayan lang po natin itong mga overly ano, too good to be true na promises po, ano.
1: Okay.
0: Kasi maaari po tayong mainganyo because of course all of us, itong mga kababayan po natin, gusto nilang makatakas sa kahirapan at maghanap ng magandang kinabukasan, naiintindihan po natin yun. But our primary and primordial concern po yung kanila pong kaligtasan. Tandaan po nila na sa paglabas po ng bansa through these illegal means o kaya itong hindi nila pagdedeklara ng kanilang tunay na pakay abroad, hindi po sila naaabot ng proteksyon na dapat sana ay ma-enjoy po nila, no, kung dumaan sila doon sa legitimate channels. Yes. Ang ating pong DMW, that's why masusi po yung screening process ng mga employers na gusto mag-hire ng mga Filipino workers is because there are safeguards. Pinoprotektahan po sila sa kontrata na pinipirmahan nila. Kung dumadaan po yan sa DMW at saka sa ating iba pang kinauukulang mga ehensya. Ngayon, kung hindi po sila doon dadaan, kung ano't ano man po ang mangyayari sa kanila sa ibang bansa at hindi po yan ma-report agad sa ating mga embahada dahil malamang wala rin pong visibility yung ating mga embahada at kung hindi po timely na ma-report sa kanila, baka po huli na ang lahat. Mas mabuti po na sila ay buhay at ligtas para po sa kanilang mga pamilya kesa po huli na ang lahat at sila po ay mapahamak pagdating ng pagbalik ng Pilipinas.
1: Attorney Nisha, okay, maraming salamat doon sa paalala ninyo, no, para doon sa mga mag-iingat ang ating mga kababayan. Ito naman sa 76 na foreigners, no, dito sa Pogo Hubred. Eh, okay, malapit lang ho ito sa Campag Inaldo lang. Kailan lang ho nangyari ito, di ba? Sa Cubao, 74 Chinese and 2 Myanmar nationals. Alam ko ang lead agency dito, BI, kasi nakausap ko ang AFP kahapon, yung spokesperson. Sabi nila, kayo na nakakaalam. Dito sa 74 na Chinese, are they now detained? At paano ba? Are they subjected now to ma-deport?
0: Yes, since nung Monday po, we have already concluded yung ating inquest proceedings dito sa 76 foreign nationals na to and gumugulong na po yung kanilang processing of the deportation cases against them. They are all in the custody of the Bureau of Immigration sa ating pong warden facility habang inaantay po na sila ay physically na ma-endorse at ma-deport po sa kanilang mga countries of origin.
1: So, ibig sabihin, pati ito mga Myanmar nationals, they will be eventually deported. Tama ba?
0: Yes po.
1: Okay. Pero meron ba tayong mga nasa investigation ba? Meron ba sila mga Filipino na mga counterparts kasama dyan sa sindikato? Sa Pogo?
0: Of course,
1: puro foreign nationals lang? May Filipino?
0: Doon po sa ating sa area po kung saan po sila na raid, no, wala po tayong naisama o naarestong Pilipino in the premises, no, but of course the documentation and all reports na kailangan naman we are turning over to the appropriate law enforcement agencies para po sa mas malaliman pang investigasyon kung meron man pong mga iba pang taong may kinalaman or nagma-mastermind sa mga ganitong klaseng operations, illegal operations.
1: Attorney Nisha, I will take advantage na rin. Nandiyan na rin kayo. Ano ho ba ang latest report ninyo in connection with this yung mga high-profile personalities na hinahanap ngayon? Like, for example, si former Speaker Lord Alan Velasco. Ano ho ba ang balita sa kanya o kaya kay Senator Bato de la Rosa? Ano ho ba ang sighting ng BI?
0: Of course, sa ngayon po, wala po tayong information, but from the latest that we had kay
1: former speaker
0: Lord, wala pa po namang any update on his arrival.
1: Okay.
0: Yes po. So the rest naman po, we have yet to check. Of course, because every day and every minute, real time po ang ating pag-update ng data natin. So for now, wala pa po akong maibibigay na accurate information para po sa inyo at sa ating mga nakikinig.
1: Marami rin kasi mga interesado, like Senator De La Rosa, sila Atong Ang, baka meron ng mga backdoor kayo, syempre meron kayo control doon. Wala, no? So far, you don't have anything new about them.
0: Hindi pa po tayo makapagbigay po ng accurate information, Sir Danny. Oo.
1: Okay. Sige, Attorney, marami yung developments from your end, eh. So, we'll just, please keep us informed na lang ho, Attorney. Salamat
0: yes,
1: ho. Okay.
0: Uh-huh.
1: Okay, at yan ho, bago lang ho kay spokesperson, ho, since when ho, Attorney, Nisha?
0: Bago-bago lang po, mag-iisang buwan pa lang po, Sir Danny.
1: Okay.
0: Yan ho.
1: Sige, maraming salamat ho sa update. Thank you ho.
0: Salamat po, maraming salamat.
1: Yan ho si Attorney Nisha Naji Haji Hazan, spokesperson ng Bureau of Immigration.
2: Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
1: Tuloy-tuloy na ho tayo dito sa programang Kabayan. Ito naman, pag-usapan naman natin ang mga ilang concerns naman dito sa mga presyo ng pork, yung baboy. Makakausap natin ang presidente ng Pork Producers Federation of the Philippines o Pro-Pork. Walang iba kundi si Eric Harina. Eric, good morning. Si Danny Buenafe sa Kabayan.
3: Yes, good morning, Sir Danny. Gandang umaga.
1: Okay, kamusta naman so far ang supply natin ng baboy for now, Hova? Stable at meron bang pagtaas o paggalaw ng mga presyo? Lalo na ngayon, palapit-palapit na ang ating pagkapaskuhan, Eric.
3: Sa unang tanong nyo po regarding supply, ang Pilipinas po ay may supply good for 180 days po,
1: Okay. Nationwide yan? Nationwide, wala?
3: Nationwide, yes.
1: Okay.
3: Combined, sobra-sobra po yung baboy. Sobra-sobra yung baboy. Mababa yung farm gate price.
1: Okay. And then, ibig sabihin, kung stable naman ang supply, good for 180 days, yung, lalo na papasok ngayon ng, October, November na nga, tapos Pasko, meron mga paggalaw ba na nakikita kayo na sa prices? Sa farm gate?
3: Hindi dapat po magtaas yung retail price po, yung ng karne.
1: Uh-huh.
3: Alam nyo po, mababa masyado yung farm gate price, no?
1: Magkano ba? Magkano ba yung farm
3: gate? Sa ngayon, 100, 120 pesos na lang po. No?
1: Ganun ba?
3: So, ibig sabihin, napakababa. Kung ang farm gate price ay pumalo na nas 210 yung farm gate price,
1: Double
3: siguro
1: na
3: po may dahilan para tumaas yung retail. No? Abang hindi tumataas yung farm gate price, no? Walang dahilan para tumaas yung retail price. Yun po, no? Dami-dami ng imported po ngayon, no? Baka mamaya yung ating mga kababayan, yung mga Pilipino po, ay lahat na lang po imported yung kakainin. Ang tanong ko, Sir Danny, masarap ba yung imported? Type nyo ba yung kumain na imported na lang? Kasi kami, ayaw na namin mag-alaga eh. Kung ganito lang parati yung magiging sitwasyon ng mga producers, no, ng mga mambababoy, mas mabuti pa siguro yung Pilipino, imported na lang yung kainin ng mga Pilipino.
1: Okay.
3: Siguro, kaya naman siguro ng mga taong Pilipino na kumain ng imported. Type nyo naman kaya, di ba?
1: Okay. So pag sinasabi nyo stable ng local supply natin, good for 180 days, magkano ba ang difference dito sa imported na inaangkat pa natin ng mga karne? Kaya bakit pa sila ka ng chiship dyan sa imported? Malaki ba ang diferensya? At saka yung quality?
3: Napakalaki po yung diferensya. Ang
1: imported, magkano?
3: $3 po yan, no? $3. So, 62 pesos, no? nasa 180 plus mahigit ang landed cost niyan. So, plus yung mga shipping fee, insurance, handling fee, storage, siguro pumapalo yan mga 250 pesos lang yung benta, no? Ng imported na karne. Pero nakikita natin yung imported nasa 280 to 300. Ganun po. Pero ngayon, may nakikita tayo mga imported na prosen. Eh, nagugulat tayo, below 200. Eh, iniisip tuloy ng mga taong bayan kung ito ay
1: safe to consume.
3: Safe to consume ba? Kasi may naririnig tayo. Hindi lang naririnig. Nakikita natin. Yung mga nanghuhuli ng mga karne na hinugasan lang ng tawas, binabanglawan lang para maging maayos, mawala yung amoy. At saka alam natin, puno-puno yung cold storage. At saka may marami pang parating na mga imported. Eh, sigurado yung iba masisira. No? So kaya may nakikita tayo, masyadong mura na eh. Parang sale na eh. Kasi
1: O kaya nga, Eric, so binabanggit mo, ibig sabihin, yung landed cost nito mga frozen items, mas mura nga, pero hindi na nga halos safe to consume. So kung medyo mas mahal o kakonti lang ang diferensya, ini-encourage mo ang ating mga consumers na tangkilikin na lang yung local supply natin at sigurado pa sila at mura din naman ang farm gate price. Di ba?
3: Tamang-tama po yun. Kung yung mga Pilipino, yung mga farmers, ay patuloy magpaparami ng baboy, sigurado po, magiging stable po, mababa po yung presyo ng karne natin.
1: Kahit na sa Pasko. Kahit sa Pasko, walang adjustment sana.
3: Oo, walang adjustment. Biro mo ngayon, 130, 140, o 120 na nga lang. Eh, sa Mindanao, no, 90 pesos na lang yung farm gate price. Eh, paano pa mabubuhay? Mararamdaman talaga ng taong bayan na talaga yung Pilipino ay kakain ng imported na lang.
1: Ilan ba,
3: yung
1: Eric?
3: Yung mga gusto ng bansa natin, ng gobyerno natin, imported na kumain. Let's brace ourselves to eat imported na karneng baboy.
1: Okay, mag-rely na lang tayo sa local supply. Pero for now ba, meron ka bang datos na let's say, how much percent bang inaangkat natin ng mga pork products sa abroad?
3: Yung, alam mo, yung imported market share ng imported ngayon, no? Galing po sa DEA yan, ang recent hearing is 37% ng market share.
1: Malaki din, ha? So, dapat patata, i-reduce patata pa yan, no? Okay. Okay. Nako, maraming.
3: Maraming salamat.
1: Eric. Kinapusta tayo.
3: Maagang Merry Christmas sa inyong lahat.
1: Ayun, advance Merry Christmas. Okay. Okay, maraming salamat, Eric, sa oras. Thank you.
3: Maraming salamat, Sir Danny. Thank you.
1: Okay, yan ho si Eric Harina, President ho ng Pork Producers Federation of the Philippines Incorporated, o ProPork.

0: Okay, nagbabalik ho tayo sa ating programa ha, dito sa Kabayan. Ako naman, syempre, isa pa rin concern natin itong El Nino, ha, lalo na dyan sa mga ilan lugar, lalo na dyan sa Cagayan. Ha, meron daw state of calamity. Makakausap natin ang head ng PDRRMO sa Cagayan, walang iba kundi si Rueli Rapsing. Rueli, good morning ho. Si Danny Buenafe sa programang Kabayan.
1: Good morning, Ka Danny, at sa lahat ng inyong mga taga-subaybay po.
0: Oo. For now, kamusta naman dyan sa sa Cagayan? Kasi alam ko matindi ang El Nino dyan at tumatama ngayon dyan.
1: Mainit po dito sa Cagayan, pero nagpapasalamat kami at andyan din ang amihan interacting with Super El Nino. At medyo hindi ganun kainit. Katulad ng ibang mga lalawigan po natin sa Pilipinas. Maaaring dumating sa amin yung pinakarurok talaga ng El Nino bandang Marso na, dahil yan yung panahon na mawawala na rin yung amihan sa amin.
0: So for now, ibig sabihin, nararamdaman nyo yung malamig pa rin, no? Amihan. No? Ang parang concern ninyo is yung first quarter ng 2027. Really?
1: Tama po. Pero bagamat sa ganun ang forecast po ng DOST Pag-asa, na medyo mas titindi ang init dito sa amin first quarter of next year, kami po ay nagbuo na ng Super El Nino Task Force para makapag-draft na kami ng aming mga action plan para paano haharapin, lalong-lalo na noong build-up pa lamang ng El Nino ay nag-declare na kami ng state of calamity sa probinsya. At base yun sa naging ulat ng Office of the Provincial Agriculturist na 65,000 hectares ang apektado noong panahon ng build-up ng El Nino. Panahon ng Abril, Mayo at Hunyo, yun yung apektado yung ating mga farmers dito, at nasabay pa nga yung pagtaas ng presyo ng petrolyo kung saan yung mga magsasaka natin gamit talaga, lalo-lalo na sa irrigation po nila, ay diesel motors. At ganun din yung ating mga mangingisda. Nung pagtaas ng presyo ng petrolyo ay kalahati po ng mga future folk natin hindi nakapaglayag. Kaya inilagay po natin sa state of calamity. At noong Hulyo, pangalawang Pidrimsi Council meeting natin, nirekomenda natin sa provincial board na i-extend ang state of calamity para yung natitirang pondo ng quick response fund ng probinsya ay magamit natin, mag-stretch natin hanggang sa unang kwarto sa susunod na taon po.
0: Rueli, for now ba, kasi nakikita ko yung mga video habang kausap kita, ito mga bitak-bitak na nga yung lupa dyan sa mga pananim natin, dyan sa, siyempre, affected yung agriculture damage, no? Tapos sabi mo nga, yung fisher folk ninyo, yung mga mangingisda nyo dyan, apektado dahil din nakapaglayag, dahil nga yung mataas na presyo ng krudo. So for now, meron ba tayo mga intervention na ginagawa, let's say ang LGUs dyan, na tulungan itong mga affected na farmers at saka itong mga fisher folk?
1: Yes po. Ang financial assistance naman natin nagsimula noong April pa, no? At kaya nga po hiningi natin ang extension ng state of calamity para may tuloy-tuloy natin yung financial assistance sa ating mga kababayang magsasaka at mangingisda. Bukod sa pondo ng PDRMO at pondo ng provincial government, yung mga local government units din po natin ay may kanya-kanyang mga pondong inilaan din po para sa kanila mga magsasaka. Bukod pa dyan, yung pondo galing sa Department of Agriculture at yung mga assistance from DOST, yung mga fuel vouchers natin, nakakarating po doon sa mga kababayan po natin.
0: Buti naman kung mayroong ganyan mga, let's say, ayuda, no, na nag-receive ito mga sektor na apektado, no. For katulad niyan, ano ba yung mga main let's say industry o yung mga agricultural crops na nakikita mo? Bigas, ano, mais, yung mga posibleng magkaroon ng effect yan sa supply?
1: Yes po, affected po dito dahil main crops po natin dito sa
0: bigas.
1: province ay rice, corn, and high value crops, ano po.
0: Okay.
1: So ito po yung apektado. Well, affected sila nung build up pa lamang.
0: Affected sila.
1: Nagkaroon nga lang ng medyo pagbaba ng temperatura dahil nga itong dumating yung amihan.
0: Mm.
1: Pero kung wala itong amihan, talagang tuloy-tuloy yung problema natin sa magsasakap.
0: Mm-hmm. So as we speak now, ilang araw na ganyan, talagang dry na dry ba? Walang pag-ulan kayo nararamdaman? Kasi dito sa Metro Manila, meron pa rin kami mga nararamdaman pag-ulan in dito sa ITZ, yung mga Intertropical Convergence Zone?
1: Yes po. Bandang gabi po, panakanakang
0: pag-ulan.
1: Nagpapagsak. Pero hindi ganung inaasahan nating dami ng ulan. Ano po?
0: Okay,
1: sige. Nakakatulong din sa pagbawas ng pagtaas ng temperatura.
0: Okay, sige. Tuweli, maraming salamat ha, at ingat kayo dyan sa Cagayan.
1: Maraming salamat po sa inyo, sir, at sa inyo mga listeners pa.
0: Okay, salamat po. Yan ho si Rueli Rapsing, ha? Head ho siya ng PDRRMO sa Cagayan na kasalukuyan nasa state of calamity kaugnay nitong Super El Nino. Okay, bago ko magwakas ay batiin ko lang ilang mga laging regular viewers ho ng ABS-CBN, no? DZMM Teleradio, dito sa Kabayan, si Sunny Cabrera, si Boss Sunny Cabrera, si Boss Dick Tope, at si Boss Ray Lapue. Yan ho sa Sitio Civil Homeowners Association. Oh, meron pa tayong flash report.
2: DZMM Radio Patrol Flash Report.
0: Pasok na natin itong flash report mula kay Arnel Zaita. Arnel?
3: Yes, Danny, patay ang 50 anyos na barangay captain sa Batangas matapos barilin ng suspect sa loob ng kanyang bahay sa Santo Tomas City kaninang umaga. Kinilala ang biktimang si Dennis Austria, residente ng My Home Subdivision at barangay captain ng barangay Santa Anastasia, Santo Tomas City, Batangas. Ayon sa report, bandang alas 6:20 ng umaga kanina habang nagwawalis ang biktima sa loob ng kanyang bahay nang lapitan ng gunman at barilin ito. Naisugod pa sa St. Cabrini Hospital si Kapitan Austria pero idineklarang dead on arrival sa nasabing ospital. Nagsasagawa na ng hot pursuit operation ng pulisya laban sa mga suspect na sakay na isang motorsiklo na tumakas patungong Calamba, Laguna. Inaalam pa rin ang motibo sa krimen. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito Radyo Patrol, Arnel Ozaita, DZMM.
0: Maraming salamat, Arnel Ozaita.
2: DZMM Radyo Patrol Flash Report.
0: At yan ho, nagtatapos ang ating makahulugan na programang Kabayan. Susunod na ho, nagseserbisyo Nina Corpus at Jack Batalyones. Bye-bye.

0: kalagayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
1: TTTCMM, numero uno sa aksyon.

0: Ang ating oras, 11:02 ng umaga.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Agarang serbisyo, tayo ang tulay. Tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Minya Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad. Nagseserbisyo, Minya Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.

0: Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninya Corpus. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po ang inyong linggo? Siyempre kayo ay nakikinig sa DZMM Radyo Patrol sa East 30, napapakinggan sa Metro at Mega Manila. Siyempre sa 630 AM band at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel. At sa bayang napapanood sa PRTV, Prime Media Channel 31, sa Digital Free TV at Cable Provider Signal. Hanapin rin ang aming Facebook live stream sa at DZMM Radyo Patrol sa East 30. Ngayon po ay October 15, 2026, Thursday, 71 days bago magpasko. Kaya batiin ko na ng naimbag a Paskwa, naimbag a bigat. Manong Jack.
1: Yes, good morning partner. Di ba dapat happy Halloween muna tayo?
0: Happy Halloween. Happy Halloween muna kasi tayo. 71 days
1: yeah,
0: before
1: pero,
0: Christmas
1: eh. Yung mga countdown pag nag-release tayo.
0: Diba?
1: Parating din lang tayo.
0: Malapit na.
1: Tingin lang. Oh partner, kapong ginawa na ginawa ko. Kito mo ngayon.
0: Oo nga para pang floral ka naman yan. Para magpunta diba? Ka ng ano.
1: Kahapon.
0: Kasi pero, parang fresh na fresh ka ngayon eh. Ba't kaya? May nakita akong post eh. IYK. IYK.
1: Okay,
0: gusto ko
1: na,
0: sagutin.
1: Diba, yun, wag na.
0: Puntahan niyo yung ano, Instagram. Eh, pinost mo eh.
1: Kaya,
0: napapaligiran ka. Sino ba yung mga yon?
1: Original na Viva Hot Babes.
0: Original yeah. Viva Hot Babe. Nagpunta kahapon sa FMR?
1: Natin. Yes, FMR.
0: Nag-guest sila. Eh, doon sila yung original?
1: Well, sila yung mga first. Hindi ko alam
0: hindi
1: kung
0: na sila
1: may,
0: Viva Hot Babe.
1: Hindi, mga, alam ko may mga sumunod kasi na ibang batch.
0: Ah.
1: Na, ngayon may mga... Well, nakuwento lang sa akin yung sa Viva Max, mga ganun na. Pero yung ano, Viva Hot Babes, yun, mga ano, sila, yeah, sila Gwen Garcia, sila...
0: Yung ba yung sila Gwen Garcia?
1: Yeah, yung group
0: ka-picture
1: na yan.
0: Mo kahapon?
1: Yeah, Gwen Garcia yun sa...
0: Ah, talaga?
1: Right ko.
0: Then, okay, yun ako yun. Panahon ko kasi.
1: Jennifer Lee.
0: Panahon ko. Ay,
1: last week
0: talaga?
1: Kasi nandiyan si Maui Taylor and Katya. Kaya lang,
0: meron pang isa
1: ako.
0: Si Andrea Del Rosario.
1: Yeah, hindi daw nakapunta, I think, yesterday.
0: Bakit nag-guess sila? May show ba sila? Or something?
1: I don't know
0: may
1: kung
0: event?
1: Magre-reunion sila katulad ng ginawa ng
0: Sex Bomb. Sex Bomb dancers.
1: So,
0: okay.
1: Yun.
0: Bigla kitang tinanong, ano? Pero
1: yeah.
0: Wait, naalala ko sila, partner, dahil syempre, nung tayo ay kasama ni Mario Dumawal, ano?
1: Yeah,
0: nang himaong si Mario Dumawal sa entertainment reporting,
1: yeah.
0: Na-interview po natin yan sina Gwen Garcia, naalala ko. Pero kumusta ni sila? May asawa na ba sila? May mga pamilya na ba sila?
1: I think so.
0: Diwa in-interview.
1: Dahil ano ko na ako magtanong.
0: Pero hindi, dati kasi I mean, nung kumusta na sila, di ba?
1: Nandito pa sa ABS noon. Nung time na yun, ang hirap kaya magpa-picture sa kanila.
0: Oh, ngayon nakapagpa-picture ka na. Ilan doon sa office eh.
1: Ang tagal nakaupo sa sofa natin eh.
0: Nakiupo ka sa sofa, nakita ko eh. Napaligiran ka na. Sino na uli yung katabi mo?
1: Si Sherry.
0: Sherry,
1: yeah,
0: okay.
1: Si Jennifer Lee.
0: Jennifer Lee,
1: yeah,
0: naalala ko.
1: Mm-hmm.
0: Okay.
1: Pero yung si last week, si Katya and Maui, wala ako eh.
0: Kasalanan mo na yun. Wala sa iyong mga bituin.
1: Ano ko, na FOMO ko doon.
0: Kasi gusto ko sana nilagay mo, may picture ka kasama yung original. So that's what you meant when you said original Viva Hot Babes. I remember them, of course, sa mga katulad kong ahem. Jen, ano ba tayo?
1: Ano ba?
0: Gusto ko sana sabihing millennial eh. Nasa ano ako, gitna ng Gen X and millennial eh.
1: Marami umangal pa ng ano tayo, di ba?
0: Pero ang gaganda pa rin nila at ang sexy at siguro may something ang sina Maui Taylor.
1: Halos lahat
0: no?
1: Na may event ng mga boys sa office nagpa-picture lahat doon.
0: Yun naman pala. Meron ka naman palang excuse, partner. Dahil may mga picture ka eh.
1: Kung naman, partner, nirepost ko rin yun sa podcast namin about animal welfare. Hindi mo napansin mo yung mga
0: Viva Hot Babes. Yun yung feed mo doon mismo sa latest post
1: yun nga,
0: mo eh.
1: Ang dami ng views na sabi ko. Ang dami ko namang content ha. Pero sa Viva Hot Babes, ang dami kong views talaga.
0: Gusto ko mag-comment, IDK. May following sila. Siyempre. Hindi. But partner, speaking of animal rights, alam ko ito ay iyong advocacy.
1: Sobrang, kumbaga talagang, kasama sa advocacy ko at saka malapit sa puso ko talaga yung mga animal rights. Kasi nga, I have 5 dogs sa house. And kaya ganun eh, misa kung pwede mo nga lang ampunin lahat.
0: Oo.
1: Hindi rin eh. Alam mo dito yung magiging guest na si Atty. Ana Sopos. Minsan, nakikinainggit ako doon sa mga volunteers. Mm-hmm. Kung nag-volunteer na doon sa group nila. Kaya lang, alam mo ako, pag na-attach ako sa isang katuloy niya, paano ko paalagaan sa akin doon sa shelter yung isang senior dog, then mawala din. Alam mo yun, mahirap eh, masakit din. Kahit hindi mo salinin dog yun, pag ganoon ka ng attachment, emotional attachment, masakit pag nawala. Kaya medyo nag-aano ko na mag-volunteer ba ako, kaya lang, yun nga, eh, baka maging attached ako doon sa papaalagaan sa akin.
0: Eh, ganun talaga. You have to learn how to let go, partner.
1: At least, nabigyan
0: mo sila ng oras. But I want to ask, kasi there are people na may mga tao po na talagang malapit sa animals, katulad mo. Bakit? Ano yung naging, experience mo siguro growing up or trigger kung bakit ganito ka kalapit sa mga animals at pati animal rights?
1: To be honest, nung bata ako, mayroon din kaming alaga noon. Si Sugar, I think, tsaka si Tiger, yung bata
0: ko. Sugar
1: ako,
0: and Tiger.
1: Pero, nung bata ako, kasi yung dad ko, kinukulong sila sa cage. So, medyo malikot sila once na pinakawalan. So, hindi ako ganun ka. Naging pagmahal ako sa mga dogs nung later part na lang, mga 2013, yung nagkaroon ako ng
0: Dachshund. Nag-work na ako.
1: Yeah, that was
0: okay.
1: 13 years ago.
0: So, late lang, bloomer ka.
1: Yeah, doon lang talaga ako na, yung talagang nagustuhan ko, yung mga dogs. Mm. Dahil yun, naging first talagang dog ko, yung si Trudis, yung Dachshund. Senior na siya ngayon.
0: Buhay pa.
1: Yeah, 13 years old na. Kaya nga, medyo nalulungkot ako pag tinitingnan ko yung mga stats. Yung mga lifespan nila. Kaya, yun.
0: Hanggang ano ba? Ano bang lifespan?
1: Yung sa Dachshund is, I think, 15.
0: Mayroon kang 2 years,
1: partner. Mas matagal, di ba? Pero may sinasabi sila, minsan daw umabot na 17. Pero depende yan.
0: Ano ba yung usual sa isang aso?
1: Depende sa breed. Yung mas malaking breed daw. Which is kaya ayoko rin. Meron mga 7 years lang. Isipin mo, pag naging attached ka, tapos 7 years mo lang makakasama.
0: Yung Ascal, for example, yung mga ilang years
1: hindi
0: siya?
1: Hindi ako familiar, pero I think medyo mahaba-haba din.
0: Mas mahaba.
1: Yung mga chihuahua, yun mahaba yun. Mahaba.
0: Kala ko yun yung maliit, maliit.
1: Hindi, yung tinitingnan ko sa yung mahaba pa. Yung mga malalaking dogs, like yung mga Golden Retriever, mga gano'n.
0: Okay.
1: Yun yung medyo maiksa.
0: Mga 10,
1: ganyan. Kaya ayoko rin na I think kung hindi ako nagkakamali din, yung mga bulldog din eh. Hindi rin mahaba ang nila.
0: Nako,
1: nakakasad
0: naman. But you know, I think it's the quality na lang. Isipin mo na lang, it's the quality of life and time na nakasama mo sila kaysa dun sa quantity.
1: Yeah, oo.
0: Diba? Dun sa dami ng oras sa ginugol mo, kung paano mo yung ginamit kasama sila.
1: Kaya ako talaga, mas dogs ako kaysa sa cats. Kasi ang cats ay mga escapist eh. Konting sampa sa bakod, mawawala na. Tsaka umaalis sila pag alam nila ang may na-interview ako dati na vet na behavior nila pag alam nila mamamatay na sila, umaalis sila.
0: Yung cats?
1: Yeah.
0: Talaga?
1: Oo, ganun daw. Oo.
0: Tapos hindi na sila babalik?
1: Yeah, oo. Kaya nga, ang hirap nung ganun, walang closure, di ba? Huwag na lang lumayo kay Lani. Si Lani, yung isang cat niya na mahal niya. Bigla na lang umalis yun.
0: Pero matanda na daw.
1: Yeah, matanda na at may sakit.
0: Ganon.
1: Ganon daw talaga. May behavior sila na ganon.
0: Pero King, if you think about that,
1: ang hirap na walang closure. Pero,
0: pero para sa kanila, ang laki rin naman nung ayaw ka siguro nilang maging burden sila sa inyo.
1: Yeah, oo. May ganon din na sinasabi.
0: Ibang klaseng pagmamahal rin yun, partner. Parang gusto ko rin tuloy ng cats. Hindi, actually, gusto ko ng cat. Alam mo kung bakit? Baka mas gusto ko sila. In my experience, kasi pag nakakakita ko yung mga may pet na cats, ano lang sila, low maintenance, at saka hindi masyadong needy. And parang ayos lang. Mm-hmm. Tapos independent.
1: Yeah.
0: Independent. And then may sarili silang mundo din. Eh, minsan kailangan nyo rin ng space. Mm-hmm. Di ba?
1: Oh no, tsaka ang cats hindi masyado maingay. Ito yung dogs ko. Ako, sigurado, 7:30 gigisingin ako, tatahol sila. Once na umalis na yung, for some reason, parang takot sila sa anak ko eh. Pero pag alis ng anak ko, bilang tatahol na sila, gigisingin na rin ako. So, halos ganun. Pagpasok ng anak ko sa
0: alarm
1: work,
0: clock.
1: Oo, alarm clock ko na talaga sila. Then, yun.
0: Pero how nice. You have 5 dogs and ilan yung rescue?
1: Yung after yung rescue doon, isa lang. Then nagkaroon pa siya ng anak.
0: Yung rescue, nagkaroon pa ng anak. Di mo pinakapon, di ba?
1: Oo. Yung ano kasi, yung senior ko, si Trudis, masyado na late. Sabi ko, ano ko, baka hindi kayanin.
0: Oo.
1: Pero yung ano, yung naging anak niya na babae, yun ang pinakapon ko. Yeah, kaya na attorney Anna.
0: So si Trudis, yung iyong senior dog na 13 years old, siya pa yung nagkaanak.
1: Oo, siya. Nung dinala ko, nung dinala ko yung ano, yung ni-rescue ko, nagkaroon sila ng anak.
0: Nagulat ka siguro doon.
1: Oo, bigla na lang may umiiyak. Dahil hindi ko nga nalaman na mabuntis eh.
0: Ah, talaga? So, ilan ang anak niya?
1: Isa lang.
0: Talaga? Di ba usually madami?
1: Dahil last na yun eh. Last siguro. Ano, kaya hindi na.
0: So, meron pala siyang ano, heir.
1: Oo. Okay. Sabi ko nga, mukhang yun na yung retirement dog ko yung anak niya.
0: Oo. O, yun naman pala. But anyway, later kasi, makakasama po natin ang Executive Director ng Philippine Animal Welfare Society or PAWS. At pag-uusapan nga po natin itong Animal Life Advocacy and Guardianship Act or Alaga Bill. Okay, may ganitong ano ba tong bill na to?
1: Oo, partner? Parang mas i-strengthen yata nila yung ano, yung Animal Welfare Act natin na nag-exist. So, yun ang tatanungin nga natin.
0: At so, meron na. Kasi ano ba meron?
1: May nag-exist na, pero yun lang nila sinasabi.
0: Mas maganda to.
1: Yeah, oo.
0: Okay.
1: Kumbaga, tinitingnan ko nga pati yung mga magre-rescue. Minsan yun ang problema ng mga rescuers eh. Kunyari, may abandoned dog. Hindi nila basta pwede i-rescue kasi biglang aanoin sila ng criminal case, ng trespassing, ng owner. Kahit gusto mo lang naman mag-rescue dahil kinakawawa na yung dog.
0: Pero hindi siya abandoned. Kumbaga, i-rescue mo.
1: Rescue or minsan abandoned.
0: Mistreated?
1: Minsan, nakita ko na talagang hindi pinapakain, ang papayat na.
0: Maltreated.
1: Yeah, papasok kasi sa loob ng isang compound. So,
0: okay.
1: Maganda maipaliwanag din later.
0: Ayan. So, mamaya baka may questions po kayo para po sa PAWS or sa Philippine Animal Welfare Society. Pwede nyo po kayong mag-message sa amin sa Facebook, sa YouTube at sa Viber. And also, pwede rin po kayong sumali sa aming discussion. Ano? Dahil ang aming question of the day, ito na lang question of the day. Anong pangalan ng mga alaga ninyong pets? Ayan. Kasi nakakatuwa yun eh. Katulad mo, yung 5 mong aso, anong pangalan?
1: Si Trudy. Yung anak niya, si
0: Imutan
1: Isa.
0: Ang pangalan ng aso.
1: Si Isa. Then si Scout, yung nakuha ko dito.
0: Okay, sa kasi scout sa area Scout ko, area. Nakuha. Okay.
1: Then si Tomas at si Bruno.
0: Ayan. Sila. Ang cute.
1: Okay. Ikaw nung bata ka, hindi ka nagkaroon ng...
0: Meron. Pet. Meron din. Isa si Reagan nung bata ako. Kasi I think ang presidente nun, ganun ka. Nung bata ako, si President Reagan.
1: Kaya Reagan
0: ang
1: name.
0: Ganun katanda eh. Yeah. No? And also, at ang isa ang pangalan niya, Lovey.
1: Wow.
0: Isa siyang black na Labrador.
1: Oh, nice.
0: Oo. Ayun. Pero, syempre, wala na sila kasi syempre matanda na.
1: Oo, matanda. Sa alam mo, sabi ko, ba't hindi na lang kasing haba ng humans yung life
0: at nila? At meron din kaming Askal. Actually, yung Askal is one of my most memorable na experiences sa amin. Brownie ang pangalan. Talagang the usual name, di ba? Pero nung bata ako, meron kaming Reagan at Brownie.
1: Brownie, man.
0: Later on na si
1: may
0: Lovey.
1: May Blackie, mga ganyan.
0: Si Brownie Brown talaga. And talagang nandun lang siya. And, ang bait-bait na aso. Anyway, na-miss ko tuloy. So, mamaya po ha, sumali po kayo sa aming discussion. Please message us sa Viber 0919-278-3000. And abangan nyo rin po, makakasama natin yung mga nag-popromote po ng Metro Fiesta ng NCR. Ayan na, Trade Fair sa DTI po ngayong 2026. Abangan niyo po yung mga produkto naman mula sa NCR. Ang oras po natin, 11:17 ng umaga.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
0: Meron naman po tayong report muna no mula sa FMR Northern Luzon. Ang National Irrigation Administration at Balangas City pinaiigting ang paghahanda sa epekto ng El Nino. Ang detalye hatid ni Rod Izon mula sa FMR Northern Luzon. Rod?
3: Yes, Ninya, pinaigting ng National Irrigation Administration o NIA at pamahalaang lungsod ng barangay ang hakbang upang matiyak ang supply ng tubig at maprotektahan ang kamuhayan ng mga magsasaka, mangisda at pag-aalaga ng hayop sa harap ng inasang epekto ng El Nino. Sa Zambales, nagsagawa ng inspection ang NIA sa Nayumbayto River Irrigation System upang matukoy ang mga alternatibong pagkukuna ng tubig bilang paghahanda sa taginit at posibleng matinding tagtuyot. Samantala, sa Tarlac, sinusulong ng NIA at mga samahang magsasaka ang programang gulayan sa kanal upang maging dagdag pagkain at mapagkakakitaan ng mga magsasaka. Sa Balanga City naman, hinikayat ang mga magsasaka na magtipid ng tubig. Planuhin ang pagtatanim at pumili ng mga pananim na matibay sa tagtuyot. Pinayuhan din ang mga mangisda at na mag-alaga ng hayop na tiyakin ang sapat at maayos na supply ng tubig para sa kanilang kabuhayan. Hinimok din ang mga kwalipikadong magsasaka at mga mag-aalaga ng hayop na magpalista sa Philippine Crop Insurance Corporation para sa proteksyon laban sa mga pagkaluging saklaw ng insurance. Ayon sa DOST Pag-asa, inaasahang magpapatuloy ang malakas na El Nino hanggang unang kalahati ng 2027. Kaydman, nilinaw na ang advisory ay gabay sa paghahanda at hindi patunay na may aktwal ng tagtuyot sa Balanga City. Mula sa FMR Northern Luzon, ako si Rod Izon ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Rod, matanong lang kita.
3: Yes, Ninya.
0: Kumusta ka na?
3: Abay, eto diba? Si Rod Izon pa rin.
0: Diba? Ikaw ang isa sa mga senior, original, DC.
1: Huwag naman senior, masyado naman nakasakit. Institution.
3: Naalala ko pa yung tandem natin sa programa.
0: Yes, oo. Kaya gusto ko, ano na nga ba ang iyong number sa DZMM?
3: Ay, wala namang number na sila ngayon, pero nananatiling number 12.
0: Yun. Number 12. Radyo Patrol,
3: Radyo Patrol number 12 ng DZMM.
0: And Rod, kumusta naman yung panahon dyan sa Bataan? Nasa Bataan ka ngayon, ano? Tsaka you mentioned kanina, paano ba sabihin yung Balanga City?
3: Balanga.
1: Okay, anong
3: Balanga City. Okay. Maayos naman ang lagay ng panahon dito sa Bataan. Actually, inihintay ngayon ng mga taga Balanga City ang pagdating ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Ah, talaga? Kailan?
3: Ngayon? Ngayong sa mga sandaling ito, inahantay na lamang sapagkat mukhang bibisitahin niya itong isang malaking lugar para sa electric vehicle.
0: Ah, alam ko yan. Nabasa ko yan. Yan yung, sabihin na natin. Sorry, Toyota ba yan? Hindi.
1: Hindi ko lang.
3: Kasi actually, parang
0: electric lang yun.
3: Kabuuan ng EV hub. Parang kategorya nilang EV hub.
1: Alright.
3: Na tinatawag.
1: Okay.
3: Yung tinatawag nilang Balanga Green Mobility Hub. Sa barangay Kabog-Kabog dito sa Balanga City.
1: Oh, nice. Ano yan? House niya siguro yung mga gumagawa.
0: Ang iba-ibang EV, yeah. Ganon? Magiging producer na tayo ng EV, ganon?
3: Ay, malalaman natin mamaya sapagkat ayaw pang magbigay ng saktong detalye. Right. Ang provincial government, kaugnay nitong Balanga Green Mobility Hub na isa sa sagawang pagbisita ng Pangulong Marcos.
0: Okay. Ayun, tinamon. May natutunan pa kami tuloy ngayon mula kay Rod Izon. Diyan pala, Balanga, at diyan gagawin yung EV hub. Okay, mamaya abangan namin yung mga updates mo dyan. Mag-ingat ka dyan, Rod. Ayan, kaya ko lang na-mention yung yung Japanese ambassador kasi, yung bagong Japanese ambassador sa Pilipinas, nagpunta sa, ewan ko kung anong probinsya, i-check ko ulit, doon sa Toyota, kasi nilaunch yung Toyota Tamaraw, yung parang jeepney.
1: Yung bago niya.
0: Na inspired by the Philippine jeepney. Okay. So may pagka Filipino siya at may cultural meaning.
1: Diba? Nakakatuwa. Diba?
0: Pangalan rin, diba? Pati yung pangalan, Tamaraw, diba?
1: Pinoy na Pinoy.
0: Yes, okay, ako naman.
1: Okay, lipat naman tayo sa Visayas Region. Metro Cebu Water District naghahanda na para sa paparating na El Nino. Ang detalye hatid ni Clark Pasuit mula sa FMR Cebu. Clark?
4: Yes, Jack and Ninya, nakipagpulong na sa Cebu City Mayor Nestor Archibald sa pamunuan ng Metro Cebu Water District upang paghandaan ang paparating na El Niño. Kasama sa pinag-usapan ang dagdag na water supply, emergency generators, filtration equipment at groundwater development. Bukod pa riyan, araw-araw namang na nagsasagawa ng rekurita ang mga pulis sa iba't ibang barangay upang magbigay impormasyon at paghandain ang lahat sa paparating na El Niño. Samantala sa Cebu Province naman, pinagbigay alam ng Vice Gobernador na si Glenn Soco na handa na rin sila sa paparating na El Niño.
5: The provincial board, there are already numerous measures that have been filed in support of the preparations towards the El Niño phenomenon. No? This is not the first time that we have experienced El Niño. And I would like to think that ang mga Subuanon preparado na nining nining kalamidad.
4: Mula sa FMR Cebu, Clark Pasulit ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Maraming salamat, Clark Pasuit, mula sa FMR Cebu.
0: Ayun, sa Santa Rosa, Laguna. Yung planta naman ng Toyota.
1: Toyota naman.
0: Alright. Okay, maya-maya po, abangan nyo ang aming guest sa... Mauuna po ang POS, Philippine Animal Welfare Society. Abangan nyo po yan. Magbabalik po kami.
2: Magbabalik ang nagseserbisyo Niña Corpus kasama si Mix Justos. Basta AM, DZMM. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
6: Wow! Per months na! Ang bilis ng panahon. Parang lahat, Rush. Don't stress. Ang sagot dyan, balanse sa buhay. Parang paglaro ng Bingo Plus. When gaming, dapat balanse din. Hindi ito dapat maka-apekto o pumalit sa oras para sa pamilya, kaibigan o trabaho. When you game responsibly, tuloy lang ang saya.
7: More confidence with Bingo Plus. Delayed ba ang fast withdrawal mo? Sa bagong delay compensation guarantee, kung eligible ang delay, pwede kang makatanggap ng compensation na 100% ng withdrawal amount mo. Hanggang 5,000 pesos per transaction. Check your withdrawal status sa Bingo Plus app. Bingo Plus, it all adds up to more. Terms and conditions apply. Email responsiblegaming@packard.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-824-8958. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Maraming salamat sa University of Perpetual Health System Delta Las Piñas Campus at sa mga communication students na bumubuo ng Altamedia Icon sa pagkilala sa DZMM Teleradio bilang Best AM Radio Station Hall of Fame Awardee, Best AM Radio Program sa Gising, Pilipinas at Best AM Radio Personality na si Alvin L. Chico. Tunay na isang karangalan po ang mapakinggan at maparangalan ng mga susunod na henerasyon na mga boses ng bayan.
8: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Mga anak, nabili ko na yung sabong panligo.
13: Wow, Mama! You know I love

0: Umagang malupit sa ating mga pets. Pet Malu!
1: Okay, sabi nga namin kanina, pag-uusapan natin ang alaga bill. Uh-huh. Oo, partner Jack. Kasama niyo po si Nina Corpus at si Jack Batalyones ngayong umaga dahil si partner Migs ay nag-Chicago Marathon.
2: Kasalukuyan tumatakbo pa.
1: Congratulations kay Migs. Tapos na ata. Tapos na. Congrats. Sa New York na siya ngayon.
2: Yes.
1: Pasalubong. Okay, alamin po natin no, kung ano ba yung mga provision ng panukalang batas na ito at paano niya mababago ang sitwasyon ng ating animals or ng animal welfare sa bansa. Makakasama po natin ngayong araw isa sa mga talaga namang advocates po syempre walang iba kundi ang POS, ang Executive Director ng POS na si Attorney Ana Cabrera. Magandang umaga po sa inyo, Attorney Ana.
3: Good morning.
1: Yeah. Okay, Attorney Ana, ano ba itong bill na ito and ano ang reason kung bakit ninyo ito sinusulong?
3: Ay, yung alaga bill, it's the amendment nung ating Animal Welfare Act. So yung Animal Welfare Act natin, it's been there since 1998. Tapos na revised na siya or na-amend siya noong 2013. Mm-hmm. Pero from 2013 up to now, medyo malayo na rin yung gap. May mga difficulty in enforcement, medyo nakukulangan na rin yung penalties yung mga tao. So the Alaga Bill seeks to improve the enforcement of the current Animal Welfare Act by establishing a central body. Kasi ngayon, walang central body eh. Ang nakalagay lang, Bureau of Animal Industry, Animal Health and Welfare Division, isang maliit na division lang. So, doon sa maliit na division na yun, sila yung nag-inspect ng mga anything with animals, pet shop, shelter. Yeah. So, pag may violation, nahirapan din silang, yun din, pag may violation, dapat dadalhin sa korte for violation of the Animal Welfare Act. Pero this time sa Alaga Bill, may National Commission on Animal Welfare, which is a quasi-judicial body, para siyang pag may mga licensing problem, pwede sila na mag-hear, matetake out to dun sa courts, tapos makaka-action agad sila kasi yun lang talaga yung focus nila, animal welfare across all. Hindi katulad ngayon sa Bureau of Animal Industry.
2: Iba-iba.
3: Mga ginagamit to sa industry, mga food animals, mga mostly business-oriented. So, walang masyadong focus sa welfare nila. So, ngayon, magkakaroon ng National Commission on Animal Welfare. And then, yung penalties tataas. So, alam ko ito yung matagal nang hinihingi ng mga tao. Yung pagtaas ng penalty, magiging fine and imprisonment. Kasi sa current batas natin, and or. So, usually, yung mga judges, magpipili yan. Nasa discretion nila, sa appreciation nila dun sa case, kung mag-impose sila ng imprisonment or fine.
2: Okay. So ngayon talaga ay
3: fine and imprisonment.
2: Para talaga nilagyan ng ipin nga yung bagong batas natin. Ano.
1: So ano po yung, para lang mas malinaw sa ating mga tagapakinig at tagapanood, ano po yung tatlo na pinakamalaking pagbabago o upgrade na madarama ng ating mga pet owners at rescuers kapag napatupad na po ang Alaga Bill?
3: Okay, ang pinaka maganda no, para sa akin na personally, kasi na-experience namin to, minsan nagre-rescue ng animals, tapos napasama pa. Like kami, na-filan kami ng breaking and entering and theft. Ako personally, we were trying to save an animal na namamatay na ng gutom sa loob nung inabandon na halos yung property. Ako pa ang na-filan. So meron kaming nilagay na provision na paprotektahan yung mga rescuers na kapag ang ginawa mo is to rescue the animal, you are doing so under the, meron kasing legal principle na negosyorum gestio. Ibig sabihin nun, halimbawa, magka-disaster, may bagyo, sinalba mo yung property ng kapitbahay mo, hindi ka pwedeng, dapat bibigyan ka rin ng danyos dahil ikaw, hindi pwedeng sinabi ng kapitbahay mo na hindi naman kita sinabihan na salbahin mo eh. No? So, it's of your accord. So, yun mga rescuers na yan will be compensated for that and hindi sila maiipit na sila pa ang makakasuhan. Tapos, ang nakita din namin, ang hirap mag-file ng neglect cases. Wala kaming single conviction all these years from 1998 up to present na na-convict sa Animal Welfare Act violation for neglect. Kasi ang hirap patunayan yung neglect. So ngayon, madali nang mapapatunayan kasi there would be an assumption na kapag yung aso nasa property mo, it's your dog. Kasi ngayon, laging mga palusot, di naman namin aso yan eh. Ah, nakita lang namin yan, ilagay lang namin sa amin. Matagal lang may sakit yan, kinuha lang namin. Pero kapag nasa property mo, you are responsible for it. So wag na wag kang magpapabaya.
2: Okay,
3: sa isang,
2: so na-identify na yung, kumbaga na-simplify kung ano yung neglect.
3: Yung neglect, yun ang kailangan natin. Tapos ang maganda pa, although nakalagay din naman sa Animal Welfare Act natin na dapat kasama yung DepEd ano, dun sa mga Committee on Animal Welfare para ma-incorporate sana yung pag animal welfare or kindness to animals. Ngayon, very specifically, inano nitong alaga bill na dapat

0: Yan, sa DSWD. Okay. Pero you know, even before it reaches that point, maganda kasi nasimulan na natin yung kindness to animals na education na nandun siya from kindergarten level hanggang sa umano sila, no? So, yan, na, in-address din niya na alaga bill yung social media content. Kasi syempre, nung napasa tong batas, wala pang social media. So nakalagay ito mismo na doing animal cruelty as social media content is, you know, strictly prohibited and will merit the highest penalties under this act.
1: Hindi mo nung kailan lang, di ba? Meron yung nakatali sa Legend Dog, tapos sa Batangas yata yun, I think. Pero marami nagalit doon. Pero ano, ang sabi, okay naman yung puppy. At I think na huli naman yung tricycle driver. Pero ito, partner, no, and attorney, tatanong ko, kasi ano, hindi nyo na ito, dati medtech kasi ang course ko eh.
2: Talaga?
1: Bala ko dati mag-doktor eh.
2: Wow,
1: pero
2: okay.
1: One year lang ang kinaya ko doon sa Sigmascal now. Anyway, so, ibang story yan. Ang sa akin lang, may pagdating ko sa second year, magdadisect kami ng pusa. Ang ano doon, yun, di ba dapat bawal na yun? Or tagang kailangan yun? I mean, paano sila kumukuha ng ganun karaming pusa para i-dissect?
0: Kailangan talaga ng yung IACUC na tinatawag na International Animal Care and Use Committee. Dapat dumaan doon, no? Pero ang nakalagay pa dito sa alaga, which nakalimutan ko i-mention, no? Ang pinagbabawal na ang dissection and experimentation at the elementary school level, which I personally natutuwa ako kasi pag elementary, hindi pa talagang enough knowledge yung mga bata at kahit na anong guidance mo, medyo they will mishandle the animal, which will result in cruelty sa animal, no? So bawal na yon. We actually wanted to push pati secondary or high school level. Kaya lang may K to 12 na tayo na meron daw science-based courses. Ang pinupush talaga namin dito, maski sa Alaga Bill, makikita nyo, reduction, refinement, replacement. Ang ibig sabihin reduction, kung maaring isang hayop na lang yung idadissect, instead na isa-isa bawat bata, kasi it's the same thing lang naman. Yung refinement, habang ginagawa ang experimentation, dapat walang nararamdaman yung hayop. Yung replacement, imbes na yon sa Harvard Medical School, which is one of the top medical schools in the world, wala silang dissection. And hindi mo masasabi na mas poor ang quality ng mga medical students kasi ang ginagamit na nila alternative way of dissection, yun nga, yung mga fake na ano.
2: Ngayon kasi iba na AI, robotics. May mga pwede ka nang gumawa ng human-like na ano eh, di ba?
1: Noon, baliwala sa akin yan eh. Dahil ngayon nung nag-ano nga lang yung pagmamahal ko sa mga dogs, mga pets, doon bilang kailan ko lang na-realize, teka, sino ang gagaling yung mga pusa na dapat idadissect namin?
2: Pusa ba yung dinadissect?
1: Dinadissect pusa, yun. Pagdating mo, yung mga nursing minsan students, medtech kasi ako dati na course. Pagdating mo na second year, may makanya-kanya silang dalang pusa eh.
2: Talaga?
1: Pero sabi ko, saan nila kinukuha? Ngayon ko naisip, teka, saan nila kinukuha yung pusa na yun?
0: Kawawa I think
1: naman
0: sa mga city pounds. Kasi meron talagang mga na-euthanize na or namatay in the pounds na inaano nila
1: for na. Naka-humanize na.
2: They're patay na. Hindi naman sa papatayin mo pa. Hindi naman ganon.
1: Kasi kawawa naman. Naisip ko lang.
2: Oo nga. Teka, na-depress ako dun na.
1: Ako nga, nung kailan lang nag-drive, teka nga, pala, saan nila kinukuha yung pusa na yun na dapat namin idadaan? Tasakno, buti naging guest natin si Attorney Ana.
2: May naalala ko dati nung elementary palaka pwede.
0: Well, animal sila. So, ang animal welfare, comprehensive to ha. Hindi insect lahat, terrestrial animal. So, ang goal dito is walang pain. So, kaya lang, yun nga, pag elementary, hindi bata yan eh. Wala pa yung mga kahit na anong guide ang sabihin mo, maaring masaktan nila. So, we don't want the elementary school students undergoing that kasi feeling namin may nawawala sa kanila yung empathy, kindness, ganun.
1: Alam mo ba, may isa pang movement ako nakita na pinapa ano nila sa market yung mga pandikit sa daga. So pati daga bibigyan nila ng ano.
0: Yes.
2: Pati daga, ayun, sorry ha. Pati daga ba bawal?
1: Yung pandikit dahil daw parang
2: Hindi, black na daga, may white na daga.
1: Hindi, iba yun. Pero yun nga yung mga pandikit, parang inaano nila na alisin sa market. Mm-hmm. Yun nga lang, inisip ko paano, papakiusapan mo na siguro, alis ka lang sa bahay, huwag ka na dito.
0: Hindi. Meron namang mga humane way, merong cruel way. Yeah, lahat ng pag-treat sa animal, like, daga, ayaw mo, may mga humane way, and mm-hmm. yun na nga,

0: against din kami dyan sa dikit-dikit. Kasi, yeah, you know, it's alive. Tapos, nakaganon lang sila. Kaya mamamatay lang sila. Uh-huh. Tatapon mo sa basura. May buhay din naman. Uh-huh. Hindi natin kinaklasify yung animal. Ay bad. So, uh-huh, hindi na siya nagsasuffer. Yung suffering nung sinasabi mo, gusto mong i-dispatch na animal, is the same suffering of an animal na pet mo. Ganon, uh-huh, din yun.
1: Ako lately, yung ginawa ko, nahuli akong daga, pinakalawalan ko sa kalye, pinabayaan ko makapunta sa kapitbahay na lang.
2: Talaga, partner?
1: Well, hindi ko na siya problema. Binigyan ko siya ng second
2: ayoko
1: chance sa buhay niya.
2: Ayoko
1: maging bahala siya kung saan siya punta. Eh, nagkataon, diba, pumasok doon sa gate.
2: Ah, oo. Eh, baka galing rin binigyan sa kapitbahay.
1: Binigyan ko siya ng free will. Binigyan ko siya ng second chance.
2: Medyo cruel rin. May buhay pa rin kahit na anong sabihin mo. Ano? Mm-hmm. Well, going back to the bill, ano, Attorney Ana, nasaan na tayo dito sa bill na ito? Sinong nag-file? Ano sa tingin mo, kailan ito magiging batas?
0: Kaka-file lang siya ni Akbayan, no? So maraming salamat sa Akbayan na pinrioritize talaga, specifically si Congressman Percy Sandania, yeah, no? So si Representative Percy talaga is was very, yeah, tutok, no? Mm-hmm. And makita mo yung Akbayan itself, kala mo they're only for social issues, mga ganon. They really put a premium on animal welfare. So, thanks to them. And also, marami rin daw pala naghaina ng, ng bills. So, we are calling on the Congress, si ano po, Representative Enverga. Siya po, mm-hmm, ang head ng Agriculture Committee, mm-hmm, ng Lower House, na magsimula na ng mga committee, mm-hmm, hearings. Kaya na naka-recess yata sila ngayon. Oh. So, for next, at least November, maging, mm-hmm, priority. And then, ang counterpart bill niyan sa Senate, mm-hmm, si Senator Kiko, meron yata, and then Senator Win Gatchalian.
1: Oh, actually, si Congressman Leila De Lima, isa yan, alam ko, isa sa mga animal welfare advocate yan. Kasi nga, active, balak namin siya i-guess sa doon sa podcast nga namin yung For the Love. Kaya lang, sobrang busy siya ngayon dahil, mm-hmm, sa impeachment. Pero yan, alam ko si Congressman Leila De Lima is ano din
2: is
1: yan.
2: Is also a pet, yeah, lover.
1: Oo, nag-ano din yan. Isa sa advocacy din yan.
0: Oh. Marami eh. Kaya lang sana nga, mabigyan ng konting pagkakataon. Kasi, mm-hmm, ang daming mga national issues ngayon. Yeah, impeachment, mga West Philippine Sea, lahat may mga problema. Pero sana mabigyan, kasi naniniwala kami, hindi lang to about animal welfare. Animal welfare is connected to human welfare. Kaya tayo mataas ang rabies incidents natin. Mm-hmm. Maraming namamatay, mga bata, because of rabies. Because walang masyadong pansin ang animal welfare. Mm-hmm. And kapag pinabayaan mo ang mga cruel mga animal offenders, mga tao na nagmamalupit sa hayop, mm, we will see a more violent society. Meron talagang
2: may connection yun. Connection. Yeah. Oo. So, pag cruel ang isang bata sa hayop, parang ganun rin siya sa kapwa niya. Mm-hmm. So, it's so telling rin, ano? Kaya tama kapag inisip mo, pag elementary pa lang, tapos buhay pa yung kunyari, buhay pa yung dinadisek mo na palaka, kahit palaka lang yun. Parang naalala ko, buhay pa nga. Mm. Noong una
1: grabe
2: pa naman.
1: Grabe nga eh. Ngayon ko na re-realize yung mga ginagawa pa noon.
2: Parang nagbibit pa nga yung heart eh. Ako naman, awang-awa. Mm-hmm. Pero I think that should be the reaction, right? Maawa ka kesa sa matuwa ka. Kasi iba yun. And speaking of Leila De Lima, naalala ko si Senator Leila, now representative, I know that she rescued, I read that she rescued like 20 cats, that yun yung mga kasama niya nung nakakulong siya.
1: Oh yeah.
2: Diba? So sobra siyang cat lover. Tapos ang nangyari pa ata, hindi niya mauwi lahat sa dami ng cats niya.
1: Yeah, parang nabasa ko.
2: So naiwan niya yung iba. Oh, pero talagang yun daw ang reason how she survived those years in jail.
1: Yeah, talaga,
2: because of her cats.
1: Nagbibigay ng comfort talaga yan. Sa house, pag uwi ko, imbis na sasalubong sa akin, yung anak ko, yung mga alaga ko sumasalubong eh.
2: Oo. Alright, so Miss Ana, Attorney Ana, I want to ask, ano ang gusto nyo sanang i-change sa pag-iisip or mindset ng mga Pilipino na hanggang ngayon marami pa rin sa atin iniisip nila ang animal or ang aso, ganyan. Bantay lang yan, di ba? Yung parang bantay lang yan sa bahay. Hindi siya talaga parang kumbaga
1: part
2: of the family. Mm-hmm. Ano yung gusto nyong baguhin doon? Especially pagdating dito sa alaga bill.
0: Ang gusto naming tumatak sa isip ng mga tao, animals are just like us. Would they feel, they're able to feel suffering, they're able to feel joy. And we have a responsibility kasi bilang tayo yung mas nakakataas na creation, it falls upon us to care for them. Kasi actually it is indicative of the progress of society. Sabi nga ni Mahatma Gandhi, di ba? A nation's moral progress can be measured by the way its animals are treated. Parang, di ba, pag, ano, bakit pag child abuse, mas ano tayo sa mga abuse sa mga bata? Kasi, hindi sila makasalita. Bakit pag mga senior citizens, meron tayong Senior Citizens Act or privileges? Kasi, mga matatanda na. So, when we care for the ones who are most helpless, then it is ano an indication that our society has progressed. So, yung animals, yan talaga ang pinaka-acid test. Kasi pag if we treat animals well, then it means that we have progressed as society. Oh,
2: okay. Kasi ang dami nating askals. I mean, sa ibang bansa, hindi naman ganun. Like ganun, sa, syempre, ang, sorry to compare to first world like Singapore. Wala naman or Japan. Hindi ganun eh. It's not like the Philippines na talaga nagkalat ang pusa, for example. How can we solve that problem?
0: Oh, kasi ang pag-pursue pa rin sa animal population measures is i-impound, tapos papatayin. Allowed yun by law, ha? Kasi ang daming nalilito, bakit daw allowed under the Animal Welfare Act? It's allowed. And all over the world, there are pounds. Hindi naman too unique sa Pilipinas, no? Pero mas konti ang stray animals nila kasi there is a spay-neuter program. So ito sa Alaga Bill, minamandate din that TNVR and spay-neuter should be the primary method of animal population control. So syempre, magkakaroon pa rin ng impoundment, pero mababawasan na dahil nga nagsispay-neuter tayo. And then I'd like to also say na yung under the Alaga Bill, yung mga city-run pounds or animal control facilities, yan ang medyo masaspotlightan kasi they will be more transparent and held accountable dahil talaga sila yung minsan na notorious na kikita ng mga nagfi-film na ay malupit ang paghuli pagdating sa pound, hindi pinapakain tapos namamatay ng either gutom
1: or sa baha, di ba yun?
0: Or sa baha.
2: Ha, may pinuntahan si Steph Ongkiko sa Cebu. Parang may island ba
1: doon? Yung island na tinatambak doon yung mga abandoned dogs.
2: Tinatambak doon yung abandoned dogs. Tapos pagdating niya doon, talagang para na silang mga skeleton.
1: Payat na payat nga
2: talaga. Talagang tinapon sila sa isang lugar.
1: Sa isang
2: lugar.
1: Island na sa Cebu.
0: Ang sabi nga namin, kapon ang solusyon. Kasi hindi alam ng mga tao or baka hindi na-realize ang tao, ang mga aso at pusa, they can reproduce or give birth 3 times a year. So, pag pinabayaan mo lang sila na free lang, magme-mate sila, and syempre, pag may nabuo, ang average litter size ng cats is 4. Ang average litter size ng dogs, ganun din, mga 2 to 3. At lahat ng inanak ng pusa at aso na yun, at age 4 months, maglalandi na rin sila, they will go into heat, bubuntisan na rin sila. So, talagang, pag dumami, syempre, problema. So, yun, mga tao, nakakaisip ngayon na, ay, lagay na natin dun sa island. Syempre, kung walang masyadong consciousness about animal welfare, or ipa-impound dahil walang masyadong alam about kapon, no? So, dun nagsisimula. But if we start reducing the numbers with kapon, kaya nga, lahat ng nakikita niyong animal welfare groups, kapon, kapon, di ba, paulit-ulit na lang. Kasi we believe na if we hit the source, then less ang ating reaction. Imbes na reactive, proactive tayo.
2: Sana yung mga LGUs rin talaga, mga barangays or your community, no? Kayo na magpakapon,
1: meron talaga
2: gawin
1: naman
2: na yan.
1: Na mga, may mga LGUs.
2: Bakit kasi, maganda. Alam ko palaging may free kapon, pero despite that, we still see so many and it's like, it's not working. I'm sure it does. But parang hindi pa tapos-tapos yung problema. Oo, so sana mas marami pa na pag kapon, sabi niyo nga kapon ang mangyari. Ano, Attorney Ana Cabrera, maraming salamat po sa inyo. Opo, and good luck sa Alaga Bill.
0: Thank you.
2: Okay, partner, dami nag-text. Meron nanonood sa atin from Paris. Neil Lorera from Paris. Hello. Si Lina Ho ng Katutok. Si Shirley Alpha. Pa-shout out sa fur babies ko, Chilbong, Trash, and Sky.
1: Trash
2: talaga. Si Joseph Sosa, we strongly support Alaga Bill. Okay. Magbabalik po kami, ha. Teka, may report muna. Nako, ito. Hindi masyadong magandang balita, no? Ama ng shooter sa Banga
1: school
2: shooting incident, mahaharap sa patong-patong na kaso. Ang detalye hatid ni Noreen Igonia ng FMR Davao.
3: Yes, ma'am. Nga, 5 kaso na kriminal ang kinakaharap ngayon ng ama ng suspect sa pamamarili sa loob ng paralan sa Bangan National High School noong September 18, 2026 na ikinasawi ng 3 estudyante kabilang ng suspect at 6 na sugatan. Sa investigasyon ng pulisya, napatunayan ginamit ng 16-anyos na estudyante ang Glock 9 na baril na nakarehistro sa pangalan ng kanyang ama na hindi umano na itago ng maayos kaya madali lang nakuha ng suspect. Kabilang sa mga kasong isinampa, ang reckless imprudence resulting in multiple homicide and physical injuries at mga kasong may kaugnayan sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Act. Mismo mga magulang ng mga biktima ang nagsampa ng kaso noong September 28, 29 at October 6. Kinumpirma naman ng DepEd 12 na tinanggal na sa pwesto ang ama na dating Regional Disaster Risk Reduction and Management Officer sa kanilang tanggapan matapos ang insidente. Sa ngayon ay patuloy ang ginagawang investigation ng Special Investigation Task Group mga upang matukoy kung sino pa ang dapat managot sa pangyayari. Mula dito sa Davao, ako si Norini Gonya ng PRTV News na nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Maraming salamat, Noreen Igonya. Ang oras po natin, 11:51 ng umaga.
4: Magbabalik ang nagseserbisyo Ninia Corpus sa DZMM Radyo Patrol 630. Basta AM, DZMM.
5: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
6: Pag-ibig fund, solid kaban!
7: Confidence, glamour, prime time, the sexiness you can never forget. FHM is back, the new allure. FHM, a playtime company.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Tatamaan po tayo ng presyo.
10: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
11: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
10: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
11: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
10: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. DZMM Radyo Patrol 630.

0: Ano mga concerns? Ano mga issues?
1: Pagkakampi ng masang Pilipino.
0: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Nagseserbisyo, Ninya Corpus at Migs Bustos sa DZMM.

0: MMM, numero uno sa aksyon.
1: Ito po ang DGMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, oras po na rin. 12:03.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
0: Mula sa News Center ng DZMM, hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline ngayon!

0: sa headline ngayon.
1: Kailanganin po, no, na i-regulate po talaga natin yung ating pong mga car washes po, no, mga refilling stations or yung mga washing stations ng mga golf course ay atin pong i-coordinate po yan sa ating mga LGU para sila po mag-issue po ng mga ordinances.
0: Mga car wash, water refilling station at iba pang negosyong gumagamit ng tubig, posibleng higpitan na rin dahil sa El Nino. Presyo ng balde at drum pinababantayan ng Malacanang.
2: Barangay Captain sa Santo Tomas, Batangas, patay matapos pagbabarilian ng riding in tandem. Motorsiklo at dump truck nagsalpukan sa Cebu, delivery rider patay.
0: Pastor arestado sa pangmamolestya umano sa tatlong menor de edad sa loob ng simbahan sa Marikina.
2: Private jet na nahuli sa Lao dahil sa illegal na droga, nabunyag na humingi ng permit para makalapag sa Pilipinas.
0: Kagawad na media na napatay sa ilalim ng Administrasyong Marcos umabot na sa 12. Ilang content creator na mistulang umalipusta sa anak ni Chris Aquino na si Josh Sinita ng ilang senador.
2: Gladys Reyes nagpasampol ng kontrabida workshop sa ilang kapamilya news anchor.
0: Magandang tanghali, Metro Manila. Ako po si Jeffrey Hernaez.
2: Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako naman po si Rica Lazo.
0: At sa detalye ng mga headline ngayon. Mga kapamilya, hindi po inaalis ang posibilidad na maghigpit na rin sa ilang negosyong gumagamit ng tubig dahil sa epekto ng El Nino. Sinabi sa DZMM ni Engineer Patrick Dizon, manager ng Water and Sewerage Department ng MWSS. Muli silang maikipag-ugnayan sa National Water Resources Board na siya namang maikipagpulong sa mga lokal na pamahalaan sakaling kailanganin ng higpitan ang mga negosyong car wash, water refilling station, mga golf course at swimming pools.
1: Po with the National Water Resources Board kung kasi kailangan talaga po natin ng tulong po ng ating LGUs para makapag-provide po ng mga procedures po naman. Kailanganin po, no, na i-regulate po talaga natin yung ating pong mga car washes po, no, mga refilling stations or yung mga washing stations po natin. Saka yung mga golf course ay atin pong i-coordinate po yan po, mag-issue po ng mga ordinances.
0: Sinabi rin ng MWSS na sa inilabas na Memorandum Circular ng DNR noong Hunyo para sa pagtitipid ng tubig, hinimok ang mga residenteng bawasan ang oras ng pagligo, patayin ang gripo kung nagsasabon at nagsisipilyo, ipagpaliban din ang paghuhugas ng mga sasakyan at driveway, at maging ang pagpapalit ng tubig sa mga swimming pool. Inirekomenda namang gumamit ng drum at balde na pansahod sa ulan para may pandilig sa halaman. Inamin naman ng MWSS na posible ang mga water interruption sa mga residential area sa panahon ng El Nino. Pero tiniyak na may halos 200 mobile water tank na ang Maynilad at Manila Water para sa pag-arasyon ng tubig kung kinakailangan.
1: Yun ay meron naman po naka-prepare po ng mga stationary tanks and mga mobile water tankers po natin. Around 182 mobile water tanks po yan. So kung magkulang po man yan ay meron din po tayong coordination with the LGU at yung ating pong Bureau of Fire Department po na mag-distribute po ng tubig sa ating pong mga customer.
2: Pinababantayan ni Pangulong Marcos Jr. sa Department of Trade and Industry at Department of the Interior and Local Government ang presyo ng mga balde at drums sa mga pamilihan. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, layo nitong maiwasan ang pananamantala ng publiko sa gitna ng paghahanda sa El Nino. Sinabi ni Castro na magbibigay ang pamahalaan ng mga kinakailangang gamit at gabay para matiyak na ligtas gamitin ang nakolektang tubig mula sa ulan. Matatanda ang binatikos ang panawagan ni Marcos sa publiko na maghanda ng timba para makapag-ipon ng tubig dahil sa inaasahang tagtuyot.
3: SWD ay magbibigay ng water filtration device, DTI at DILG ay magbabantay ng presyo ng mga balde at drum upang maiwasan ang pananamantala.
2: Tiniyak naman sa DZMM ni DSWD spokesperson Irene Dumlao na pumasa sa pagsusuri ng Food and Drug Administration ang water filtration kit ng kagawaran na unang ipamamahagi sa mga lugar na nasa ilalim ng state of calamity dahil sa El Niño.
4: Sa katunayan, meron yang Certificate of Health-Related Device Registration. Inisyo po yan ng Food and Drug Administration. Nagko-confirm na yung tubig collected from that water filtration kit ay nag-comply sa physical, chemical, and microbiological requirements ng Philippine National Standards for Drinking Water.
0: Wala pa nakikitang pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin ang Department of Trade and Industry sa gitna ng nararanasang El Niño sa bansa. Balita mula sa Pampanga, hatid ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian!
5: Jeff, sa ambush interview dito sa Pampanga, sinabi ni Trade Secretary Cristina Roque na sa ngayon ay walang pagtaas sa presyo ng basic necessities at prime commodities na nasa listahan ng DTI, gaya ng delata, gatas, tinapay at iba pa. Ganito rin anyang sitwasyon ng mga bottled water o inuming tubig na may sapat na supply sa mga pamilihan batay sa pag-iikot ng DTI sa mga manufacturing plant. Isa sa mga binisitang planta ng DTI ay may kapasidad na makapag-produce ng mahigit 60,000 bote ng tubig kada araw at may mahigit 200 planta sa buong bansa. Sa ngayon, wala pa rin anyang manufacturer na humihirit ng price increase para sa mga naturang produkto, kaya hindi pa matiyak mananatiling stable ang presyo ng mga tao na bilihin pagdating ng Pasko.
6: Pag-uusap ng mga manufacturers and retailers, and so far we have enough supply of basic necessities and prime commodities, bottled water included also.
5: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yosores. Aabot sa milyong-milyong pisong halaga ng ari-arian ang napinsala sa sunog sa isang compound sa Las Piñas. Balita mula sa Las Piñas, hatid ni Radyo Patrol Lance Mexico. Lance!
7: Yes, bukan sa Bureau of Fire Protection, naabot sa 10.5 million pesos sa halaga ng pinsala sa sunog sa compound sa Barangay BF International, Las Piñas City. Sinabi ni Fire Inspector Alberto Loresca ng Chief Intelligence and Investigation Unit ng BFP Las Piñas, damay sa sunog ang magkakatabing eskwelahan, kapilya at furniture shop, pati ang tatlong kasakyan. Dila naman aniya sa ospital ang 38-anyos na guro matapos magtamo ng minor injury habang lumilikas.
8: Pinag-stay ko kasi na sa ating school. So yun po, upon to na evacuation niya. May napag sa ating school. Okay, ano naman po?
7: Ayon pa kay Loresca, walang estudyante sa loob ng paaralan nagmangyari ang sunog na patuloy pang iniimbestigahan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Lance Mexico, DZMM.
0: Maraming salamat, Lance Mexico.
2: Kinumpirma ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang sinasabing planong paglapag sa bansa ng private jet na may lamang ilegal na droga mula Laos. Balita mula sa Pasay, hatin ni Radyo Patrol Zeus Legaspi. Zeus.
9: Mika, Jeff, kinumpirma ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na nagsumite ng request para sa flight permit ang private jet na kamakailan na huli sa Laos matapos ang tangkang magpuslit ng higit 500 kilo ng shabu sa Pilipinas. Ayon sa CAAP, humiling ng flight permit ang Aeroska. September 24, hindi naman anila natuloy ang paglanding ng jet sa bansa kahit una na ito nag-request ng flight permit 3 beses bago naturang petsa. Dagdag pa ng CAAP, nakarehistro ang private jet sa Estados Unidos habang nakarehistro naman sa United States Federal Aviation Administration ang 2 nitong piloto. Ayon kay Erica Polonio, tagpagsalita ng CAAP, bahagi na ang kagawaran ng masusing investigasyon sa insidente. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol Zeus Legaspi. DZMM.
2: Maraming salamat, Zeus Legaspi.
0: Patay ang delivery rider matapos mabangga ng dump truck ang minamanehong motorsiklo sa Dumanhog, Cebu. Balita mula kay Annie Perez. Annie.
10: Nasa magkabilang lane ang dalawang sasakyan sa sitio Ecotech sa Barangay Liyong nang mabangga ng dump truck ang motorsiklo matapos itong biglang tumawid sa kabilang lane. Bukod sa motorsiklo, nabangga din ang dalawang pader na may barbed wire at mga puno ng saging. Tumilapo naman ang rider ng motorsiklo na idiniklarang dead on arrival. Napag-alamang parcel delivery rider ang biktima na papunta sa iba pang hahatiran ng order. Nasa kustudiya na ng pulisya ang driver ng truck na maaring masampahan ng reklamong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property. At iyan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
0: Maraming salamat, Annie Perez.
2: Patay ang barangay captain sa Santo Tomas City, Batangas matapos pagbabarilin ng riding in tandem. Sa investigasyon, pasado alas 6 ng umaga kanina ng pagbabarilin ng biktimang si Dennis Austria habang nagwawalis sa loob ng kanilang bahay sa barangay Santa Anastasia, Santo Tomas City. Naisugod pa sa ospital ang 50 anyos na biktima pero namatay rin. Tinutugis na ang mga suspect.
0: Natagpo ang patay ang lalaking nurse sa Kabanatuan City, Nueva Ecija. Nakita na lang ng kasambahay ang wala ng buhay na biktima nang puntahan sa kwarto para gisingin. Lumalabas naman sa investigasyon na sinakal sa kalimang ulit na inundayan ng saksak ang biktima gamit ang kutsilyo. Nadiskubering nawawala ang alahas ng biktima. Patuloy ang investigasyon sa krimen.
2: Pasintabi po sa sensitibong balitang ito, arestado ang 51 anyos na pastor dahil sa pangmomolestya umano sa tatlong menor de edad sa loob ng simbahan sa Marikina City. Sa investigasyon, nangyari ang pang-aabuso sa mga biktimang edad 8, 9 at 15 anyos noong 2023. Habang naulit pa umano ang pananamantala ng pastor sa 15 anyos na dalagita noong 2024. Nahaharap sa 4 counts ng statutory acts of lasciviousness ang suspect.
0: Arestado ang lalaking tumangay ng portable water pump sa Aurora, Isabela. Dinampot din ng otoridad ang nagwawalang lasing na lalaking nahulihan ng baril at droga sa bayan ng Tamawini. Balita hatid ni Harris Julio Harris.
11: Lumalabas sa investigasyon ng Aurora Police na papunta sa kanyang sakahan sa Barangay Bagnos ang magsasaka nang makasalubong ang lalaking buhat-buhat ang portable water engine pump o makinang gamit sa patubig. Laking gulat ng magsasaka na wala sa kamalig ang kanyang makina kaya agad nagsumbong sa opisyal ng barangay na tumawag naman sa police. Nakasalubong din ng otoridad ang suspect, sakay ng motorsiklo ang ninakaw na makina at agad na inaresto. Nasamsam din sa suspect ang backpack na may improvised caliber 22 Magnum at 40mm rifle grenade. Gayun din ang pakete ng hinihinalang shabu na nakaipit sa baywang. Samantala, kalaboso rin ng 30 anyos na lalaki sa bayan ng Tumawini na inireklamo ng panggugulo sa National Highway ng Barangay San Mateo. Habang inaawat ng mga responding pulis ay nakita ang nakasukbit na hindi lisensyadong kalibre 38 ang baril sa baywang ng suspect na lasing. Nakumpiska rin sa bulsa ng suspect ang dalawang sachet ng hinihinalang shabu. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Para sa DZMM, Harris Julio.
0: Maraming salamat, Harris Julio.
2: Pasintabi pong muli sa isa na namang sensitibong balita, sugatan ang 37 anyos na ginang matapos saksakin ang 14 anyos na anak sa Lawag City, Ilocos Norte. Sinasabing nagalit ang binatilyo matapos pagsabihan ng ina na bawas-bawasan ng pakikipagbarkada at tumutok sa pag-aaral. Bumunot umano ng kutsilyo ang binatilyo at tatlong beses na sinaksak ang ina. Nagpapagaling na sa ospital ang ginang habang hawak na ng pulisya ang binatilyo.
0: Sa iba pang balita, itinuloy ngayong araw ng Judicial and Bar Council ang public interview sa itatalagang bagong maestrado. Balita mula sa Supreme Court, hatid ni Radyo Patrol, Steve Ross. Steve.
12: Jeff, dalawang aplikante para sa posisyon ng Associate Justice ng Korte Suprema ang sumasalang sa panayam ng Judicial and Bar Council ngayong umaga. Kabilang dito, sina Commissioner of the Chairperson Gamaliel Aziz Cordoba at Government Corporate Counsel Solomon Mateo Hermosura. Samantala, sa sasailalim naman sa panayam mula alauna na hanggang alas 4 ng hapon, sina Commission on Elections Commissioner Ernesto Perez Maceda at German Quintos Licaoco. Layunin ng JBC, na makapili ng kapalit sa posisyon ng Associate Justice na mababakante sa nakatakdang pagre-retiro ni Associate Justice Amy Lazaro Javier sa November 16, 2026. Ayon sa Supreme Court, ito na ang huling batch ng mga aplikantang interviewin ng JBC. Kabilang sa mga miyembro ng JBC na magtatanong sa mga aplikante sina Justice Secretary Frederick Vina at Congresswoman Jervie Luistro na kapwa ex-officio members ng Konseho. Magtatanong din sila Retired Supreme Court Associate Justice Jose Catrao Mendoza, Retired Court of Tax Appeals Associate Justice Erlinda Piñera Uy at Attorney Jose Mejia. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZFM.
0: Maraming salamat, Steve Raz!
2: Inihirit ng ilang mambabatas na magpatupad ng mas istriktong guidelines ang mga production company sa mga inilalabas na content. Ito'y matapos kutsain at gawing katatawanan sa isang podcast ang anak ni Chris Aquino na si Josh na may special needs. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol Robert Mano. Robert.
13: Sinundinan ng ilang senador ang pangungutya ng ilang content creator sa mga nasa autism spectrum. Kit ni Senator Joel Villanueva, walang lugar sa lipunan at sa digital space ang ganitong uri ng pag-uugali. Bilang isang magulang, napakasakitan niyang marinig ang pangiinsulto sa anak na may kapansanan. Binigyan din ng mambabatas na hindi dapat gawing katatawanan ng anumang uri ng kapansanan kabilang ang autism. Ayon kay Villanueva, may pananagutan ang mga content creator at podcaster dahil malaki ang kanilang impluwensya sa publiko. Inimok din ang mambabatas sa mga production company at network na maglatag ng malinaw na pamantayan sa inilalabas na content at hindi lamang magbura ng episode kapag may controversial na. Nanawagan din ang senador sa mga digital platform na kumilos laban sa mga content na nanghahamak sa mga may kapansanan. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
2: Maraming salamat, Robert Mano.
0: Umabot na sa 12 ang bilang ng mga napaslang na mamamahayag sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr. simula 2022. Kabilang dito ang radio broadcaster na si Adrian Loterte na pinagbabaril sa tindahan sa Daraga Albay noong October 12. Sinabi sa DZMM ni Undersecretary Jose Torres Jr., Executive Director ng Presidential Task Force on Media Security, na kalahati sa mga naitalang insidente ang may kaugnayan sa trabaho ng mga biktima bilang mamamahayag. Ayon kay Torres, hindi pa masabi kung konektado rin sa trabaho ni Loterte ang motibo sa pamamaril sa biktima. Pero sinabi niya ng kanyang mga kasamahan na mayroon ding mga banta sa buhay nito.
14: Doon sa pag-review natin ng kanyang mga broadcast at mga posting niya sa social media, talagang mainit siya mag-komentaryo. Halos maraming politiko siya na talagang binabanatan.
0: Okay.
14: Meron ding mga negosyante, mga private individuals, meron tungkol sa sabong, may tungkol sa quarry.
2: Tiwala ang Catholic Bishops Conference of the Philippines na magpapatuloy sa panunungkulan si Pope Leo XIV sa kabila ng pagkakadiagnose ng lung cancer. Sinabi sa DZMM ni CBCP Commission on Public Affairs Executive Secretary Father Jerome Ceciliano na kahit nakadepende sa Santo Papa kung nais niyang manatili sa pwesto, hindi niya nakikitang bibitiw ang 61-anyos na si Pope Leo, lalo't naging matagumpay ang kanyang operasyon. Dagdag ni Ceciliano, kahit walang nakatakdang pagtitipo ng mga Katoliko sa Pilipinas para sa Santo Papa, patuloy siyang inaalalayan ng panalangin sa mga misa.
15: Sa kasaysayan naman ng papacy, wala tayo na pag-alaman na parang sumurrender na lang. So let's just focus on the condition of the Pope na palagay ko hindi naman niya gagawin ito. Malakas ang aking pakiramdam at saka palagay na hindi niya gagawin ito because he's still healthy.
16: Ula, panahon!
0: Mga kapamilya, patuloy ang maliwala sa panahon sa Metro Manila ngayong araw. Pero asahan po ang pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa dahil sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Apektado ng ITCZ ang Quezon, Bicol Region, Palawan, gayon din ang Visayas at Mindanao. Northeasterly wind flow naman ang umiiral sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon. Samantala, patuloy na binamantayan ang bagyo sa extreme northern Luzon. Hindi ito inaasahang papasok ng Philippine Area of Responsibility at walang direktang epekto sa bansa. At susunod, issue ng 20% senior discount at promo pinalilinaw sa Korte Suprema.
2: At piso sumadsad sa bagong record low kontra dolyar sa intraday trading. Tutok lang dito sa Headline ngayon.
0: Oras po muna tayo mga kapamilya, 12:23.
17: Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
16: Headline ngayon! Basta AM, DZMM.
17: Hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
18: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
19: Ring, ring, go away!
20: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
19: Cough, cough, wet away! Yay!
20: Pambatang lagundi, Plemex!
21: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Wow! Burmans na! Ang bilis ng panahon. Parang lahat rush. Oh, don't stress. Ang sagot dyan, balanse sa buhay. Parang paglaro ng Bingo Plus. When gaming, dapat balanse din. Hindi to dapat makaapekto o pumalit sa oras para sa pamilya, kaibigan o trabaho. When you game responsibly, tuloy lang ang saya.
23: More confidence with Bingo Plus. Delayed ba ang fast withdrawal mo? Sa bagong delay compensation guarantee, kung eligible ang delay, pwede kang makatanggap ng compensation na 100% ng withdrawal amount mo. Hanggang 5,000 pesos per transaction. Check your withdrawal status sa Bingo Plus app. Bingo Plus, it all adds up to more. Terms and conditions apply. Email responsible gaming at petcord.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-824-8958. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
16: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
24: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
25: kailangan ng gabay na maasahan.
24: Ako po si Master James Alejandro.
25: At ako naman po si Ate Nems Turla.
16: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
24: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
25: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
16: Kaagapay sa kalusugan tuwing Sabado alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradyo.
26: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainit. Makinig ka na balita, DZMM Radio Patrol sa 630. Una sa balita, una sa public service.
27: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
28: Tuloy lang sa activities on the go.
27: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
29: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
27: Let's go!
28: Make your move, baby.
29: Arthrosin, get going!
30: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM Headline ngayon!
0: Oras po muna tayo mga kapamilya, 12:27.
18: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
16: Alerto Servisyo! Alerto Servisyo!
2: Pinalawig ng Energy Regulatory Commission hanggang Disyembre ang no disconnection policy para sa mga customer na kumokonsumo ng kuryente na 200 kilowatt hours pababa kada buwan. Sinabi sa DZMM ni ERC Commissioner Attorney Rexy Baldodigal na dapat bayad na rin ng mga kwalipikadong customer ang regular bill at installment payment muna o mula Mayo hanggang Hulyo. Nagpaalala naman ng ERC sa mga customer na sikapin ang bayaran ang mga nakonsumo para hindi mabigla sa laki ng bayarin kapag natapos na ang no disconnection policy sa Enero.
31: Na
1: Hindi naman po yan nawawalang bayarin. Yan po ay naiuurong lang na bayarin, consumer. Kung hindi po kayo magbabayad, pagdating po ng January, halos 6 months worth ng inyong bill ang inyong biglang babayaran. Kasi po, lifted na by that time ang no disconnection policy. Huwag nyo pong sagarin yung relief na ibinigay. Kasi po, kayo rin po ang mahihirapan pagdating.
0: Muling sumadsad sa panibagong record low ang halaga ng piso laban sa dolyar. Sa intraday trading, kanina umaga, umabot sa 63 pesos and 15 centavos ang palitan, na mas mababa kumpara sa 62 pesos and 90 centavos noong October 8. Mula noong sumiklab ang giyera sa pagitan ng Amerika at Iran noong Pebrero, umabot na sa 5 pesos and 21 centavos ang isinadsad ng piso kontra dolyar.
2: Pinalilinaw sa Korte Suprema ang desisyon kung saan sinasabing hindi maaaring gamitin ang 20% senior citizens discount sa mga produkto o serbisyong meron ng promo o negotiated discount. Sinabi sa DZMM ni Senior Citizens Rights Advocate Attorney Romulo Macalintal na hindi natalakay sa desisyon ang probisyon sa Consumer Act of the Philippines kung saan dapat munang aprobahan ng DTI ang promo na isang establishmento bago igiit na hindi ito pwedeng gamitin kasabay ng senior citizens discount.
3: Kapag ka ang promo discount ay hindi aprobado ng Department of Trade and Industry, ang senior citizen is still entitled to 20% discount over and above that promo discount. Dapat liwanagin ka agad kasi baka akala ng ibang mga establishments, pwede na tayong mag-promo kahit walang DTI. Hindi na tayo sisigilin ng 20% discount.
0: Bukas naman ang Department of National Defense sa Teacher and Student Exchange Program sa China sa kabila ng suspensyon ng direct communication nito sa Pilipinas. Balita hatid ni Radyo Patrol Marlene Padiernos Mars.
4: Sarado ang pintuan ni Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa pagkakaroon ng military exchange program ng Pilipinas sa China, pero bukas siya sa pagkakaroon ng teacher at student exchange program ng may ilang kondisyon. Sabi ni Teodoro, maaaring pag-aralan ang student at teacher exchange depende sa pinanggagalingang institusyon at layunin ng programa. Kinakailangan kasi anya maging maingat at mabusisi ang Pilipinas sa pagpili ng mga gurong tatanggapin mula sa China, lalo na kung magmumula ang mga ito sa mga institusyong anya'y nagpapalaganap ng maling payag laban sa soberanya ng bansa. Gitit Teodoro, dapat ding mag-ingat sa mga gawaing may kinalaman sa pananaliksik at pag-aaral sa likas na yaman ng bansa, gayon din sa mga kritikal na infrastruktura para maiwasang makompromiso ang pambansang seguridad ng Pilipinas. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Thank you, Marlene Padiernos. Tinatayang aabot sa halos 2 milyong pasahero ang dadagsa sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX sa darating na undas. Balita hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus!
5: Ayon sa pamunuan ng Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX, posibleng umabot ng halos 1.9 million passengers ang magtutungo sa natunang terminal mula October 25 hanggang November 4. Inaasahan ang pinakamaraming pasahero sa October 30, Biyernes, kung saan posibleng sumipa sa 210,000 ang bilang ng mga commuter na mag-uwian sa mga probinsya. Bilang paghahanda, naikipag-ugnayan na ang PITX sa mga ahensya ng pamahalaan para masigurong hindi magkukulang ng mga sasakyan at ligtas ang biyahe ng mga pasahero. Bukod sa undas, pinaghahandaan na rin ang posibleng dagsa ng mga pasahero sa November 14 hanggang 18 matapos magdeklara ng special non-working holiday sa Metro Manila dahil sa ASEAN Summit. Inaabisuhan ng mga pasahero mag-book ng maaga para makaiwas sa posibleng aberya. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito, ang Radyo Patrol. Zeus Legazpi, DZMM.
0: Thank you, Zeus Legazpi.
2: Hindi pa tiyak kung matatalakay o ang usapin sa kontrobersyal na Pax Silica Initiative sa inaasahang pagbisita ni US President Donald Trump sa Pilipinas para dumalo sa ASEAN Summit sa Nobyembre. Sinabi sa DZMM ni Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez na bagamat wala pang kumpirmasyon mula sa White House kung dadalo si Trump sa summit, inaasahan aniyang tututok ito sa pakikipagpulong sa ASEAN Heads of States bilang invited partner ng rehiyon. Binigyang diin naman ni Romualdez na hilaw pa ang usapin sa Pax Silica at marami pa itong dadaanan bago tuluyang mag-operate sa Pilipinas.
6: We did already sign a memorandum of agreement that was about 2 months ago. It basically states that we are going to go with it. Kanya lang yung the nitty-gritty. Mm-hmm. Whether that will be ready by the time this November comes, I'm not sure whether we're already at that stage.
7: Showbuzz ngayon!
8: Showbuzz ngayon!
2: Dumami ang gustong sumalang sa Kontrabida Workshop kasama si Gladys Reyes. Pagkatapos ng kanyang guesting bilang Star Patroller sa TV Patrol, humabol pa si Ate B, Bernadette Sembrano, at nagpaturo ng tricks o yung paraan ng lagitik na pananampal ni Miss Gladys. Pero sabi ng batikang bida Kontrabida, batay sa kanyang karanasan, walang daya at totoo ang eksena ng kanilang sampalan, pero wala rin umanong personalan. Kahapon, kinaaliwa ng patikim na pananampal ni Gladys sa ilang news anchors gaya ni na Karen Davila, Jeff Canoy at Alvin El Chico.
7: Hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
0: At yan po ang headline ngayon. Ako po si Jeffrey.

0: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM, at DZMM Teleradio.
1: Catholic Mass Media Awards Hall of Fame Awardee at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program. Maalaala mo kaya sa DZMM?
2: Tencho, ano ba yung ginagawa mo?
3: Kariton.
2: Kariton? Bakit? Para saan yan?
3: Para magamit ni Nene at Bugoy sa paghahanap buhay.
2: Ano? Anong sinabi mo?
3: Hindi ka naman siguro bingi, di ba? Malinaw yung sinabi ko. Magtatrabaho sila para makatulong sa kabuhayan natin. Ala, makatulong sa'yo.
2: Tencho!
4: Pakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.
5: Ang nakaraan. Nalantad na ang tunay na ugali ni Dencio nang mawalan siya ng trabaho at mabigong makahanap ng bagong mapagkakakitaan. Naging bugnutin siya hanggang sa dumating ang sandaling inaaway na niya si Amelia. Sinasaktan na rin niya ang mga anak nito at isinisisi sa kanilang mag-iina ang mga kamalasan niya. Mga kapamilya, narito ang pagpapatuloy ng tampok nating kasaysayan sa linggong ito na pinamagatang Kariton dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Charo, napaisip ako ng husto. Parang ayokong maniwala na sa isang iglap magbabago ang maayos na takbo ng buhay naming mag-iina. Hindi ko inakalang magkakaganoon si Dencio, ang dating mabait, mapagmahal at maalalahaning ama sa mga anak ko, biglang naging mabangis at malalim.

0: Masama ba ang loob mo na sinaktan ko yung mga anak mo?
1: Densyo, hindi ako nagagalit dahil dinidisiplina mo yung mga bata. Dahil bilang pangalawang ama nila, karapatan mong itama ang mga kamalian nila. Pero wala kang karapatang saktan sila. Maliliit pa yung mga anak ko. Murang-mura pa ang katawan nila para dumanas ng ganong parusa.
0: Matitigas ang ulo nila.
1: Hindi, Densyo. Mababait ang mga anak ko. At saka, bakit isinisisi mo sa amin yung mga kamalasang nangyayari sa buhay mo? Hindi ba't kasalanan mo naman kaya nawalan ka ng trabaho? At saka, hindi kami ang pumasok sa buhay mo. Ikaw, Densyo, ikaw ang pumasok sa buhay namin.
0: Amelia.
1: Densyo, ikaw nga ba yan? Ang laki-laki na kasi na pinagbago mo eh.
0: Tama na.
1: Huwag mo na sanang uulitin ang ginawa mong pananakit sa mga anak ko. Dahil sa susunod, baka hindi na kita mapatawad.

0: Ah, eto Amelia. Marami-rami itong mga palalabhan ko sa'yo ngayon eh. Kasama kasi dyan yung mga bedsheets. O kaya mo ba?
1: Opo. Kayang-kaya ko po.
0: Naku, alam kong kailangan mo ang pera. Kaya ibibigay ko na sa'yo ang kalahati ng bayad ko. At yung kalahati, kapag naihatid mo na ang malilinis na damit.
1: Naku.
0: O eto.
1: Naku, salamat po, Manang. Maraming salamat po.
0: Pero iingatan mo rin ang katawan mo, ha? Mahirap kapag ikaw naman ang nagkasakit. Kawawa mga anak mo. Maliliit pa naman.
1: Ay, salamat po sa pag-aalala niyo. Sige po, aalis na po ako.
0: Ay, sige.
1: Sige po, tutuloy na po ako.

0: mag-iingat ka, ha? Ay, nakukuha.
1: Beatriz!
0: Ah, ano?
1: Si Amelia ba yung kausap mo rito ngayon yan lang?
0: Ay, nako, oo. Ay, kawawang nako. Bata.
1: Oo, kawawang babae yan, no? Masyadong nagmamartir sa buhay niya. Uy, siya naman kasi, kung tutuusin, hindi na siya dapat mag-asawang muli nang mabiyuda siya, pero... Alam naman siya dumampot ng bato na ipinuktok niya sa kanyang ulo.

0: Asensyo, ano ba yung ginagawa mo?
1: Kariton.
0: Kariton? Bakit? Para saan yan?
1: Para magamit ni Nene at Bugoy sa paghahanap buhay.
0: Ano? Anong sinabi mo?
1: Hindi ka naman siguro bingi, di ba? Malinaw yung sinabi ko. Magtatrabaho sila para makatulong sa kabuhayan natin. Para makatulong sa'yo.
0: Tensyo!
1: Amelia, huwag mo akong tingnan ng ganyan. Basta isipin mo na lang na sa hirap ng buhay ngayon, kailangan natin maging praktikal. Kailangan natin magtulungan.
0: Magtulungan? Hindi ba tayong dalawa lang yun? Hindi kasama rin ang mga batang walang muwang at hindi dapat pandayan ang mga mura nilang isip at katawan sa mabibigat na trabaho.
1: Sa ngayon lang naman yun eh. Habang wala pa akong kayod.
0: Bakit? Naghahanap ka pa ba hanggang ngayon? Pakiramdam ko kasi, alam mo, pakiramdam ko huminto ka na eh.
1: Anong ibig mong sabihin? Tamad ako? Batugan? Walang silbi?
0: Wala akong sinabing ganyan.
1: Amelia, kung tutusin, bawing-bawi na kayo sa akin. Buhay pa si Raul, tinutulungan ko na kayo. Sinusuportahan ko na ang mga gamot niya. Nung magkasakit ang bunso mo, ako ang nagpa-hospital. At nung may trabaho pa ako, lahat ng sakin, ibinigay ko sa inyong mag-ina. Ano pa bang reklamo mo?
0: Kung alam ko lang na isusumbat mo lahat sa akin yan, sana hindi ko na tinanggap yon. At sana, hindi ko na hinayaang magkaroon ka ng kaugnayan sa buhay ko. Kung pwede nga lang isuka kong lahat yun eh, gagawin ko! At ipasusuka ko rin sa mga anak ko yung bawat butil ng kanin na pinakain mo sa amin!
1: Amelia!
0: Nagkamali ako sa'yo! Ikaw ang pinakamalaking pagkakamali na nangyari sa buhay ko!

0: Galyo! Bote! Baka po meron kayong ipinagbibili dyan. Bote po, bote!
1: Galyo! Galyo, bote! Pwede din po mga kahon na hindi na ginagamit!
0: Bote!
2: Bukoy! Bukoy, nagugutom na ako.
0: Bukoy, ate, gutom na din ako eh. Bilhin naman tayo ng tinapay, oh.
2: Oh, sige. Pag may nadaanan tayong tindahan, bibili tayo.
0: Oh, sige.
1: Bote! Bote tayo!

0: Magbabalik ang
1: Maalaalam Mo Kaya sa DZMM.
0: Basta AM, DZMM.
2: Hindi ka ba nagtataka na ikaw ay may fatty liver? Subalit hindi ka naman manginginyo?
3: Nahihirapan ka bang matulog sa gabi? Masakit ang mga kasukasuan. Yan ang ating tatalakayin.
1: Pag-aanin at pasayahin ang
4: buhay at kalusugan.
1: Kasama si Kuya R at Manshi Sara tuwing Linggo alas 6 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Maraming salamat sa University of Perpetual Health System Delta Las Piñas Campus at sa mga communication students na bumubuo ng Altamedia Icon sa pagkilala sa DZMM Teleradio bilang Best AM Radio Station Hall of Fame Awardee, Best AM Radio Program sa Gising, Pilipinas at Best AM Radio Personality na si Alvin L. Chico. Tunay na isang karangalan po ang mapakinggan at maparangalan ng mga susunod na henerasyon na mga boses ng bayan.
6: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
9: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: Hello, attorney!
11: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
12: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa iyo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
10: Hello, attorney!
12: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
12: MMK sa DZMM.

Habang tulak-tulak ni Nene at Bugoy ang kariton na ginawa ni Densyo, pakiramdam ko ay itinutulak din ang puso ko sa malaking awa sa kanila. Ang kanilang pangalawang ama na pansamantala ay naging sandika nila. Eto, at ngayoy sa kakarampot nilang kita umaasa.

0: naman at malaki-laking kinita nyo. Pwede naman pala kayong mapakinabangan eh.
1: Eh, Tatay Densyo, ibibigay po sana namin kay Nanay yung kinita namin para po mayroon pang gastos dito sa bahay.
0: Hindi. Huh? May sariling pera ang nanay nyo. Kumikita yun sa paglalabada. Ito mga kinikita nyo, sa akin nyo iintrega. Maliwanag?
1: Bakit po? Di ba dapat po kay nanay?
0: Nagre-reklamo ka ba, ha?
1: Oh. Ha? Aray ko po!
2: Huwag po! Huwag na huwag po ninyo batukan si Bugoy! Pinalo niya na po!
0: Gusto mo ikaw din? Ha?
1: Ate, huwag ka rin sumagot! Tama na!
0: Sige! Alis ako! Dito lang kayo, ha? Abwisit kayo sa buhay ko!
1: Ate, akala ko mabaitin natin medyo. Pero hindi pala eh. Salbay pala siya. Hindi siya pare sa totoong tatay natin.
3: Si tatay, mahal na mahal tayo. Hindi niya tayo pinapalo. Mabait talaga siya. Sakit tatay, Densyo.

0: naman kasi parang tensyo. Mag-aasawa ka rin lang sa isang byuda pa na may tatlong anak. Marami naman babae dyan eh. Yung walang pananagutan sa buhay.
1: Eh, kasi nga pare, mahal ko yung tao. Mabait kasi si Amelia. Saka matinong babae. Isa siyang mabuting asawa nung kay Raul. At ulirang ina ng mga anak niya. Kaya nagustuhan ko siya. Naisip ko, magiging isa rin siyang mabuting asawa sa akin. At ulirang ina sa mga magiging anak namin.
0: Iyon naman pala. Ay, di magtiis ka.
1: Hindi ako magtitiis, pare.
0: Ha?
1: Sila. Dahil wala akong trabaho ngayon, kaya pagtiisan nila ako.

0: Ano? Ito lang ang kinita nyo?
1: Eh, yan lang po kasi ang ibinayad sa amin ng may-ari ng junk shop.
0: Niloko nyo ba ako? Ha?
1: Ha? Aligo ba?
2: Inday! Doon naman po sinasabi ni ate, yan po lang talaga kinita namin eh.
0: Isa ka ba? Ipagsabwata ka pa sa kapatid mo? Ha?
1: Ha? Ay, ano po?
2: Wait ka! Sakit na!
0: Hindi kayo madadala hanggat hindi kayo nakakakiging ng gulpi sa akin! Ha? Belia! Belia, sandali! Bitawan mo yung kutsilyong yan!
2: Wala kang karapatan! Wala kang karapatan sa mga anak ko! Wala kang karapatan!
0: Wag!
3: Magbabalik ang
4: Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
3: Basta AM, DZMM.
4: Nag-uwi ng pinakamaraming parangalang DZMM Radio Patrol sa East Trenta mula sa mga AM radio stations sa bansa sa nagdaang 29th KBP Golden Dove Awards. Best Newscaster, Alvin El Chico para sa Radyo Patrol Balita Alas 7. Best Public Affairs Program Host, Peter Musngi para sa Balita Batan. Best Public Service Program Host, Nina Corpus para sa nagseservisyo, Nina Corpus at Mix Bustos. Best Magazine Program Host, Winnie Cordero para sa Win Today. Best Science and Technology Journalist, Ariel Rojas. Best Public Service Program Aksyon Dole sa DZMM at Best Documentary Program DZMM Teleradyo Yanig Lindol sa Pilipinas. Dahil sa inyong suporta at patuloy na pagmamahal, nakapaghahatid ng kumpirmado siguradong balita at serbisyo publiko sa ating mga kapamilya ang DZMM. Maraming maraming salamat po. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa East Trenta. Una sa balita, una sa public service.
5: Hello, attorney!
6: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
4: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa iyo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
5: Hello, attorney!
4: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
4: Maalaala mo kaya sa DZMM.
7: Masaksihan ko ang sobrang pananakit ni Dencio sa mga anak ko. Hindi na ako nakatiis. Nagdilim ang paningin ko at parang hindi na ako natatakot mapatay ko man siya.
1: Inay, wala na po si Tatay Dencio.
2: Opo, Inay. Takot po kasi. Eh, tumog po siya. Doon nga po nagdala sa may bintana.
1: Tumalon po siya doon sa bintana, Nay. Sana po, huwag na lang po siyang bumalik. Natatakot na po kami sa kanya.
2: Opo, Inay. Totoo po yun.
8: Mga anak, huwag na kayong matakot, ha? Hindi na siya magbabalik dito.
1: Totoo? Oo. Totoo po, Nay?
8: Oo. Basta isipin niyo na lang. Narito lang ako, ha? At handa ko kayong ipagtanggol sa mga taong gustong manakit sa inyo.
1: Inay!
8: Basta mula ngayon, wala nang pwedeng manakit sa inyo. Wala na!

0: kayo?
1: Oo, anak. Ihahatid ko itong mga labadang damit kila Manong Beatrice. Ay, nasan nga pala si Bugoy?
0: Nandun po sa baba, nakikipaglaro.
1: Oh, bantayan mong mabuti yung kapatid mo, ha? Hindi ako magtatagal.
0: Opo, inay. Sige po.
1: Sige, aalis na ako, ha?
0: Bye-bye, inay! Oh, Junior, bye-bye ka na kay nanay.
1: Bye-bye.
2: Bye-bye.
1: Diyan na kayo, ha?
0: Opo.
1: Huwag kayong mag-alala, mga anak ko. Mula ngayon, kayo na lamang ang magiging sentro ng buhay ko. Sa inyong tatlo na lamang iikot ang mundo ko. At gagawin ko ang lahat para mabigay ko sa inyo ang magandang buhay. Para mapalaki ko kayo ng maayos. At para magkaroon kayo ng matatag na kinabukasan. Pangako ko sa inyo yan, mga anak. Gagawin ko ang lahat para lang sa inyo.

0: Hindi ako pinabayaan ng Diyos, Charo. Inilayo niya ako sa pagiging kriminal. Alam kong mahal ni God ang mga batang tulad ng mga anak ko, kaya hindi niya hinayaang mawalan sila ng ina na mag-aaruga at susubaybay sa kanila hanggang sa kanilang paglaki. Sa ngayon po, wala na sa buhay namin si Dencio. Ni anino niya, hindi na namin nasilayan. May trabaho na rin ako sa tulong ng isang kaibigan. Maliit man ang kita, maayos naman kaming nabubuhay. Hanggang dito na lamang, gumagalang at nagpapasalamat, Amelia. Ang mundong ating ginagalawan ay hindi laging luha at pagdurusa ang dala sa ating buhay. Kung may pait, may tamis. Kung may lungkot, may ligaya. At kung may kabiguan, may tagumpay at pag-asa. Dahil kung patuloy tayong mananalig sa Kanya, anumang bigat ng ating dalahin, handa niyang pasanin para sa ikagagaan natin. Ito pong muli si Charo Santos. Magandang hapon po, kapamilya.
1: Si Charo Santos Concio sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapin ng KBPO, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang batayang oras sa buong Pilipinas, 1 minuto matapos ang 1:00 ng hapon.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Mga kapamilya, iginiit ng samahan ng mga magbababoy na walang dahilan para tumaas ang presyo ng karning baboy sa pamilihan dahil sa sobra-sobrang supply nito. Sinabi sa DZMM ni Pork Producers Federation of the Philippines Incorporated President Eric Harina na bagsak ang farm gate price ng baboy na naglalaro lang sa 100 hanggang 120 pesos ang kada kilo dahil sa pagbaha ng mga imported na karning baboy sa merkado. Dahil dito, tinatabangan na niya ang mga lokal na producer na mag-alaga dahil halos wala namang kinikita. Patuloy naman na apilan ng gobyerno o ng grupo sa gobyerno, limitahan ang pagpasok ng imported na baboy sa bansa at itaas ang taripa.
4: Ito ay may supply good for 180 days po. Ernest. Okay. Sobra-sobra po yung baboy. Sobra-sobra yung baboy. Mababa yung farm gate price.
5: Okay.
4: Hindi tumataas yung farm gate price, no? Walang dahilan para tumaas yung retail price. Dami-dami ng imported po ngayon, no? Baka mamaya yung ating mga kababayan, yung mga ay lahat na lang po imported yung kakainin.
3: Samantala, pasaherong may peking departure stamp sa pasaporte na haharang ng Bureau of Immigration sa NAIA. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa BI, hatid ni Radyo Patrol Steve Raz. Go Steve!
6: Jay Timbog ng Bureau of Immigration ng 28-anyos na lalaki sa NAIA Terminal 3. Matapos matuklas ang peke, ang departure stamp sa kanyang pasaporte habang papunta sana siya sa Malaysia. Ayon kay Immigration Protection and Border Enforcement Section Chief Lenny Maminta, kahinahinala ang kontak sa pasaporte kaya isinayalin sa mas masusing pagsuri ang pasahero. Sinabi ng lalaki na may nakilala siyang kontak sa paliparan na kumuha ng kanyang pasaporte at boarding pass. Nang imbalik ang mga ito, may peking departure stamp na pala ang pasaporte. Sa pamamagitan ng telegram, ipinangako umano sa kanya ang tulong sa pagproseso ng mga dokumento para sa biyahe. Hindi raw niya alam na lalagyan ng peking tatak ang kanyang pasaporte. Wala rin umanong hiningi bayad ng mga sangkot. Kinumpirma naman ng BI Forensic Documents Laboratory na peking ang stamp. Nagbabala si BI Commissioner Ejogel Antriviado laban sa mga hindi otorisadong nag-aalok ng tulong sa immigration at trabaho sa ibang bansa dahil maritong mauwi sa human trafficking, illegal recruitment at pagsamantala. I-turn over na ang pasahero sa Interagency Council Against Trafficking o YACAT para sa kakulang tulong at karagdagang investigasyon sa kanyang recruitment at biyahe pati sa mga posibleng paglabag ng mga sangkot. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrolo Steve Raz, DZMM.
3: Maraming salamat, Steve Raz! At yan po ang mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili rin pong nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook page. Ako po, si Jay Dones.
2: DZMM Balita! Balita! Ngayon! Ngayon! Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney!
7: Hello Attorney!
2: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Hello Attorney!

0: Isang napakagandang Webes po. Attorney Noel Del Prado po nagbabalik loob. Kasama ang aking hindi nagbabalik kasi kahapon pa siya nandito, partner Liza Aquino.
1: Bakit naman nawala ang loob, partner? Saan mo naman tinago yan? Ba't ngayon ka lang nagbalik?
0: Nagbalik na, pero hindi totoo po yung sinasabi ng aking partner kahapon. Umayaw po ako. Hindi po ako nag-atras ng mga articles of impeachment.
1: Para po sa mga kapamilya po natin na ngayon lang po nanood ng TV, sinabi ko kasi kahapon, nalaman ni Attorney Noel na regular programming kahapon, walang impeachment. So sabi niya, ayoko na munang pumasok. So meron po siyang ngayon ang kanya nga para, yes, paraan ngayon para mag-cross-examine ang aking mga statements. Ganun.
0: Oo. Defense. Evidence po.
1: And I conclude, objection, Your Honor. Speculative. Diyos. Ang dami na natin natututunan, no?
0: Of
1: Kakanood
0: course.
1: Na impeachment trial, natututo na rin ako sa mga proceedings ng mga isang klase ng mga sui generis court partner.
0: At maraming salamat kay Attorney Danny Galang kahapon sa pansamantalang paghalili po sa atin. Attorney Danny.
1: At saka ang ganda ng pinag-usapan kahapon, partner, corporation law.
0: Piercing the veil of corporate fiction.
1: Oo. So, grabbing, first time natin na-discuss yung ganun topic, partner. Kaya ang dami ko rin napulot na mga ginagawang style pala ng mga tao sa mga ganyang klase ng mga batas. Siyempre, hindi naman po ako business owner. So, kumbaga parang this is, yung mga napag-usapan kahapon was all new to me, partner. So, alam mo na mag-invest na kasi tayo tomorrow. Magtatayo na ako ng corporation ko tomorrow. So, hindi lang pwede ngayon kasi busy tayo. So, mag-withdraw tayo ng pera tomorrow, partner. At least alam na natin ang batas. Pero takeaway natin dito, pag magtatayo ka ng business o mag-venture ka into any business, may mga batas dyan na dapat alam mo.
0: Correct.
1: Para at least protected ka. Alam mo yung mga decisions.
0: Dito na naman sa Hello Attorney, lahat ng maiisip mong bago mo gawin, ay pwede kang tumawag, magtanong, dahil kailangan, alam mo kung ano yung pinapasok mo, alam mo yung batas na nakasasakop sa kung anumang gawain na naisip mong subukan o simulan.
1: Kapag napipikon ako sa mga katrabaho ko, tumatago ako kay Attorney Noel. Attorney, ano bang nalalabag nila dito? Paki-explain sa akin ng madiretso na po natin sa union. Joke lang.
0: At ang lagi ko po sagot, names, partner.
1: joke lang. But syempre, good afternoon po muna sa lahat ng mga kapamilya po natin. Nakatutok ngayon sa Sky Cable Channel 26, kompleto pong tambalang Aquino Del Prado hanggang alas 2 ng hapon. Hello, hello!
0: Hello, hello din po sa lahat ng ating mga kapamilyang nakatutok sa The Filipino Channel, I Want, YouTube Live, Facebook Live ng DZMM Teleradio.
1: At syempre, hello po sa lahat ng mga kapamilya po natin nasa kalsada, nagiginig po dito sa
2: DZMM Numero Uno sa Aksyon.
1: Dito po yan sa Metro and Mega Manila, mga kapamilya. Ito na nga, nagbabalik ang ating nag-iisang Attorney Noel. So kung kayo po may mga katanungan dito sa aming programa, bukas na po ang aming mga hotlines para po sa inyo.
0: 0919-278-3000 at pwede rin po kayo maging live caller sa 8924-4101, locals 5671, 5672 at 5673. Kaya po,
3: Tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney!
2: Hello Attorney!
1: Sa oras po na 1:08 ang hapon, natin na pong alamin ang ating Thursday lesson.
3: Protektado ng batas ang mga karapatan mo.
2: Hello Attorney!
1: Mga kapamilya, atin pong pag-uusapan ngayon ang isa sa mga mainit-init na topic po na hinihimay dito sa social media. Ito pong ilan sa mga hosts ng hindi naman masyadong machong chismisan na show, partner. Nababash po sila ngayon dahil po sa ilan sa mga nabanggit po nilang hindi maganda, no? Dito sa isang kapamilya po natin na persons with disability.
0: At hindi lang basta. Hindi maganda, partner. Mm-hmm. Ito ay labag sa batas at maituturing na isang krimen.
1: Pag-iinsultong ginawa po niya sa isang PWD. So, himayin lang po natin ulit dito. Mukhang hindi nila alam ang batas, partner. No? Broadcaster pa naman sila. Hindi nila alam ang mga bagay na dapat sinasabi at binibitawan sa ere. Gano'n po ba kabigat ang parusa sa mga ganito? So, unahin natin yung mga pang-iinsulto. So, verbal ito. Verbal.
0: Public ridicule. At sinasabi dito, an act of making fun, pinagtatawanan, at or contemptuous. Ibig sabihin, or making a mockery of persons with disability, whether in writing, in words, or in action, due to their impairments. Dito, pinangalanan yung mismong tao. Pangalawa, pinagtatawanan, or ginagawang kakatwa, kakatawanan yung kondisyon ng pagiging persons with autism.
1: Mm-mm.
0: So, ako, partner, personally invested dito dahil aking bunsong anak, anak kong lalaki, ay living in the spectrum.
1: Mm-mm.
0: Meron po siyang autism.
1: Mm-mm.
0: Pero hindi po dahil wala kayong anak na with autism ay hindi na po para sa inyo ang aral natin sa araw na ito.
1: Oo, and hindi lang naman po yung mga nasa spectrum, mga nasa loob ng kategorya ng PWD. Partner, autoimmune ako. So technically, PWD din ako.
0: So may physical, at meron sa physical din, merong apparent na nakikita. Hindi, kagaya nito, mga learning disabilities, o kaya yung mga tinatawag ngayon, pag ikaw ay may severe mental health issue, pwede ka rin pumasok under this. At ngayon, Oktubre, ay National Mental Health Awareness Month. So maganda na mapag-usapan natin ito dahil hindi po biro ang pagbibiro tungkol sa mga PWD. Partner, tinatanong mo kanina ang penalty for the first violation, ang itinatakda ng batas, 50,000 to 100,000 na multa at 6 months to 2 years, not more than 2 years, for the first offense.
1: Okay.
0: Pero kung uulit ka pa, any subsequent, partner, ang parusa dyan, not less than 2 years but not more than 6 years. At yung multa, 100,000 hanggang 200,000.
1: Okay.
0: Partner, natatanda mo, counting review dito sa Hello Attorney, pag bomb joke, not more than 5 years. So, ibig sabihin, itong PWD joke ay mas mabigat kesa doon sa mga bomb joke. Kung natatakot kayo dahil pagka nag-joke kayo tungkol sa bomba, yan ay may kulong hanggang 6 na taon.
1: Oo.
0: Dito sa PWD na nilalait ninyo, pinagtatawanan ninyo, posible up to the second offense ay 2 years to 6 years, partner. 100,000 hanggang 200,000.
1: Oo. At saka, mga broadcaster pa ito. So, dapat may mas malaki ang responsibilidad ninyo. Dapat mas alam ninyo ang mga bagay na dapat po sinasabi natin, much is expected from us, partner.
0: Yes. Bukod doon, ginawa nila ito sa social media.
1: Oh, so, cybercrime.
0: So, ibig sabihin, nasasagad, tumataas ng 1 degree higher ang posibleng penalty. So, hindi ko alam bakit hindi ninyo alam, dahil dapat bilang broadcasters, alam ninyo.
1: Feeling nila nakakamacho kasi machong chismisan daw. Hindi po nakakamacho mang insulto. Pero itong tanong ko, kasi hindi lang isang tao yung mga nandoon. Sabi na natin, isa lang ang bumitaw ng mga ganitong klase ng mga pang-iinsulto, pero maraming mga taong nandoon.
0: Correct.
1: Anong sabi ng batas doon? Damay-damay ba sila dito?
0: Kasi dito, partner, kung tama yung napanood kong version, sinasaway siya.
1: Yes, may isang nagko-call out.
0: Kino-call out. So, kung ganun, malinaw, hindi siya nakikilahok, hindi nagpa-participate. Pero kagaya nung iba na...
1: Tumawa.
0: Oo, tumawa. Mm-hmm. Again, pwedeng sabihin na involuntary yung pagtawa ko kasi hindi...
1: Para nakikisama lang ako.
0: Ano pa man. Pero dito kasi, partner, ito ay maituturing nating special penal law. Ano yung halaga nun?
1: Mm-mm.
0: Hindi siya defined under the revised penal code. Ibig sabihin, yung intent ay hindi material. Ang mahalaga, kung yung ginawa mo, kagaya nito, ano ba, batay lamang sa ostensible, yung nakikita natin, overt acts, ano ba, ikaw bilang layman, hindi abogado, ano sa tingin mo yung kanyang intention sa pamamahiya, 'di ba? Pangungutya sa isang PWD.
1: Diba?
0: So, kumbaga, pwede niyang ipaliwanag, pwede siyang magpalusot, pero mukhang sa dami ng nakapanood, hindi ko alam kung meron.
1: Dinilit na nila yung video, pero alam mo 'yun, partner. The damage has been done.
0: Correct.
1: Nakakalungkot na kailangan natin i-remind to sa mga tao. Wala namang GMRC sa... Alam ko mga kaidara natin niya, may ganyan yan sa eskwelahan, tinuturo dapat niya ng ating mga magulang. Pero meron po nagsabi doon na parang hindi naman po namin sinasadya.
0: Ah, wala.
1: Eh, pwede ba yun? Sasabihin mo sa korte na hindi ko lang po sinasadya, pasensya na po kayo ha.
0: Kasi
1: pwede ka bang ma-absolve?
0: Partner, pag sinabi mong hindi mo sinasadya, ang ibig mong sabihin, involuntary ang pagsasalita mo.
1: Hindi niya sinasadyang maka-offend?
0: Hindi. Kasi iba yun.
1: Kumbaga,
0: sa batas, titignan ano ba yung overt act.
1: Mm-hmm.
0: At dahil wala namang makakabasa, partner, ng iyong estado ng isip, yung intention, yun, sabi ng batas, sabi din ng mga kaso na nakarating sa Korte Suprema, yung intention, makikita mo yan batay doon sa mismong observable, yung nakikita, naririnig, napanood natin dito.
1: Mm-mm.
0: Ano yung kaya ko nga tinanong sa iyo, meron pa bang ibang interpretasyon ng kanyang intention sa sinabi at tinasal niya?
1: Ang sinabi niya pa parang, I think the what he said, I think the statement was walang kwenta. May ganun na parang itong taong to wala siyang kwenta kasi nga ini-insinuate na parang dahil nga po siya ay nasa spectrum. And gamitin po natin pagkakataon to na marami pong mga nagtatrabaho, highly functional na nasa spectrum,
0: yes, partner.
1: Hindi po porket nasa spectrum, wala ka nang pwedeng gawin sa buhay o kontribusyon o maabot. Maraming mga partner,
0: correct,
1: na nakakakuha ng trabaho, nagtatrabaho marangal, nakakapagtapos ng pag-aaral.
0: At tandaan natin, bakit
1: mali
0: ba
1: yun, partner,
0: ito pinagbabawal ng batas? Ano yung isa sa mga layunin? Kasi malinaw na pinarurusahan ng batas itong krimen na ito. Pero yung pangalawang layunin ng batas ay baguhin yung isipan ng buong pamayanan ng bawat tao.
1: Mm-mm.
0: Hindi ito kumbaga usapang katatawanan. Ito ay usapan mga buhay na tao, mga
1: yes,
0: buhay ng mismong person living with autism.
1: Tama.
0: At yung kanilang pamilya, alam mo ba kung gaano kahirap ang isang pamilya na mayroong person living within the spectrum?
1: Mm-mm.
0: Hindi madali. Una, magastos yan, partner.
1: Ay, sobra. Therapy.
0: Pangalawa, kumbaga, kagaya nun, yung iba, kung yung anak mo ay wala sa spectrum, pwedeng nanay-tatay nagtatrabaho.
1: Tama.
0: Pero yung iba, sa kondisyon ng kanilang mga anak, napipilitan tumutok doon sa kanilang mga anak at effectively bawas kalahati yung kanilang sweldo. So yung hirap na pinagdadaanan ng pamilya para gawin yung katatawanan ay talagang karumal-dumal po yan.
1: Gusto ko pong malaman kung, for example po, very gracious enough si Miss Chris na hindi po magsampa ng reklamo, can an organization, another person on their behalf file a case against this host's
0: partner? Pwede,
1: partner.
0: Kasi tandaan natin, ang batas, unang-una nagbibigay ng karapatan doon sa mga offended parties.
1: Mm-hmm.
0: Pero tandaan natin, yung krimen, hindi naman sinasabi dito na kumbaga, at babalikan natin yung RA 7610. Kasi tandaan natin, yung tinutukoy dito above 18 na, hindi siya bata. Pero tandaan natin, under RA 7610, ang definition ng child, kahit na, yung unang definition, general rule,
1: of course, 18 and
0: below 18. Mm-hmm. Pero pasok din dito sa proteksyon ng batas yung above 18 kung sila ay with a physical or mental disability or condition. Ibig sabihin, sa mata ng batas, batang PWD ang iniinsulto ninyo. So, ibig sabihin, yung pananagutan po ninyo ay, kumbaga, hindi nyo pwedeng sabihin, hindi naman yan bata.
1: Mm-hmm.
0: Bata po yan sa mata ng batas. At tandaan natin, meron tayong mga ahensya ng pamahalaan, yung National Council for Disability Affairs.
1: Mm-mm.
0: At maraming mga association na mga stakeholders like Autism Society of the Philippines at iba pang mga NGOs working with persons with disabilities or PWDs.
1: Mm-mm.
0: At hindi po yan excuse na hindi nagreklamo yung pinatutungkulan, wala nang
1: pananagutan.
0: Legal
1: ayun
0: na pananagutan,
1: all right.
0: Ang mga gumawa nito.
1: Alam mo, so hindi po ba parang dapat nare-regulate na rin at namomonitor na rin ang mga podcasts? Kasi for example po, sa DZMM, kami po, nagbabantay po ang kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa amin. So talaga may regulating body, mayroon po nagbabantay sa mga content namin, sa mga sinasabi namin, may nagfa-flag kapag meron kang nailalabag, meron kaming strict guidelines sa sinusundan kapag po kami ay naguhuntahan dito po sa area. For podcasts, I think walang body na nagbabantay sa kanila. And kung ganito po kataklesa ang mga sa ganito pong klase ng format ng content, hindi po ba dapat nababantayan na rin sila? And naglabas nga rin po sila ng statement, yung hosts ng Machong Chismisan. Just allow me to read a part of what they released, partner. As someone with ADHD, impulse control can make filtering thoughts difficult. An edgy joke might pop into my head, and before my executive functioning can evaluate the social risk, it has already been said aloud. Iginamit niya pa yung isa na naman din, partner, na illness para lang din depensahan ang kanyang sarili. So, ano po ba ito? For people na may ADHD, parang wala, parang sinisimu pa kami. Gumamit ka na naman ng illness. Again, partner, para linisin, hugasin mo kamay mo dito.
0: Masakit mong pakinggan sa batas, karapatan niya yan dahil yan ang kanyang depensa.
1: Mm-mm.
0: Pero, tandaan natin, hindi lang naman yung kanyang posisyon ang maririnig, yung posisyon ng depensa. Dito, sabihin mo yan sa korte, tingnan natin, o sabihin mo yan sa public prosecutor sa investigating fiscal ng sa preliminary investigation, tignan natin kung kakatigan ka niya.
1: Oo, hindi. Tsaka sa akin, kung alam mo naman sa sarili mo na ganito kang klase ng tao, na meron kang mga nababanggit na hindi mo agad na pag-iisipan, then baka nasa mali kang profesyon.
0: Tama.
1: Hindi ka pwedeng broadcaster.
0: Mm-hmm. Pero kasi, gusto ko lang sundan yung sinasabi mo kanina na baka kailangan natin ng closer regulation dito sa mga content providers or anong tawag ba dyan? Content creators?
1: Hindi ko alam tawag sa kanila.
0: Oo, pero kung tutuusin, partner, kasi nga, dahil mahalaga yung ating freedom of expression, hindi, sa tingin ko, hindi solusyon na, kumbaga, sa kasalanan ng isa, parusahan ng marami. Sa tingin ko, meron tayong mga batas, kagaya nga nitong Magna Carta of PWD as amended, kumbaga pwede natin silang papanagutin dyan.
1: Oo.
0: Criminally, or halimbawa, kahit hindi criminal, in a civil case, na kung saan mas mababa ang threshold ng evidence na required, pwede rin yan maging action for damages. Pwedeng civil case lang, at pwede rin siyang pagbayarin nung, kasi tandaan natin dito sa ang pinarurusahan ng batas, yung epekto sa taong PWD o sa pamilya na resulting in loss of self-esteem. Diba? Kung ikaw ay pinagtatawanan.
1: Emotional trauma, correct. Damage. Diba, partner?
0: So, yan ay hindi mo, kagaya nun, pwede niyang sabihin, hindi yan ang aking intention. Pero, walang makapagko-contest, walang makapagko-question sa naramdaman
1: ng maraming
0: isang PWD.
1: Tao.
0: Oo. Yes.
1: And even if tayo, ako partner, hindi ako PWD, nabuisit ako eh.
0: Correct.
1: Nanay din ako.
0: Yes,
1: so, parang
0: partner.
1: Busit din ako na nangi-insulto. Anong ginawa ng bata sa'yo?
0: Correct.
1: Diba? So, parang napaka... Ewan ko ba, partner, ethical, ang daming mali dun sa nangyari po dito. So, I hope parang moving forward, hindi na natin kailang i-discuss to ulit sa programa. Nakakalungkot na nagtuturo tayo ulit ng ganito. This is common sense, partner, na
0: yes,
1: to
0: spread common
1: kindness.
0: Decency, partner. Yes. Common courtesy.
1: To always be kind. And this should be a reminder to all of us, kahit po hindi journalists, mga content creators, partner.
0: Or kahit sa araw-araw natin pakikitungo sa mga tao, di ba? Paano ka ba makitungo? Halimbawa, may nakasabay ka sa jeep, may nakasabay ka sa bus, sa sinihan, di ba? Alam mo na may pinagdadaanan, mayroong kondisyon. Ano ba naman yung magbigay daan, magbigay ng kaunting kabaitan, di ba?
1: Hindi, libre yan.
0: Libre.
1: Wala kang gagastusin dyan, tsaka yan lang isang bagay na hindi binububisan ng gobyerno mo. Kabaitan.
0: Tama.
1: So, it's free to give kindness. And kindness, makukuha mo rin naman pabalik.
0: Correct. Diba? Unli yan sa iyong kalooban. Pero kung hindi ka sanay na maging mabait, wala na kaming matutulong sa'yo.
1: Oo. So, wala na kami
0: sa batas ka na sumagot.
1: Oo. Inisip ko, alam ko, Peter, sa presento ko na magpaliwanag. Ano? Ay, nako! Nakakalungkot on that Thursday. Magpapasko pa naman. Give love. Sabi nila, hindi naman ganitong klase ng
0: so, pakita mo yung pamasko mo, partner. Pamasko handog.
1: Oo.
0: Yung jingle bells mo.
1: Oo.
4: sa buhok.
1: Oo, okay. Hindi ko man. Baka tayo na ma-flag ng MTRCB dito, partner. Strictong paknubayt, diba? Pero shoutout ko na si Ate Josie. Napaka-bouncy ng hair ko today.
0: Yan, wala mong tugtog ng jingle.
1: Habang nasa kami sa makeup room, sabi ko, pwede ba na pag nagsasalita ko, gumaganto ako para lang yung buhok ko makita nyo how bouncy it is. Courtesy ni Ate Josie.
0: Pero para sa malaman nyo na hindi picture. Oh, video
1: partner,
0: to.
1: Partner, ganun ka rin para ano. Bakit how bouncy
0: meron na po akong special power attorney. Gagawin niya po yan para sa aming dalawa.
1: Sabi ko, baka pati ako maka... Wala bang Magna Carta for short your hair? Joke lang. Joke lang, mga kapamilya. Oh, pero ito ha, paalala lang natin ha, sinabi din na nagjo-joke sila. Pero you have to be very careful.
0: Yes.
1: Kasi hindi ka maaabswelto ng sorry-sorry. Sabi nga nila, kung lahat ay nadadaan sa sorry, ba't pa tayo may police, ano? Ba't pa tayo may batas, ano? So, let's all be responsible po,
0: ha? At tandaan natin, yung iniisip mong joke, eh dapat, kumbaga, itimbangin mo sa pamantayan ng batas. Kasi kung yung joke mo ay pasok sa definition ng batas,
1: Papa,
0: tandaan natin, yung batas
1: ang then the iyong... joke's on you. Oh, the punchline is, ikaw ang punchline yan. Punchline papunta ng kulungan. Ganon. So kung kayo po may mga katanungan, mga kapamilya, kahit po hindi po related sa ating pong topic for today, ay maaari po kayo mag-message sa aming pong hotline 0919-278-3000. So huwag po ang bibitiyong, babalik po ang Hello
0: Attorney.
2: Hello Attorney sa DZMM.
0: Ang Philippine Standard Time ay 1:26 ng hapon.
5: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Ang mga sakit gaya ng measles, rubella, diphtheria at human papilloma virus ay maaaring magdulot ng pagka-ospital o kamatayan. Ang good news, kayang maiwasan ng mga ito sa pamamagitan ng bakuna. Sa ilalim ng bakuna eskwela ng DOH at DepEd, mabibigyan ang mga mag-aaral ng mga bakuna laban sa measles, rubella, diphtheria at human papilloma virus. Ang mga mag-aaral sa grades 1 and 7 ay makakatanggap ng measles rubella vaccines at tetanus diphtheria vaccines. Samantalang ang mga kababaihang mag-aaral na nasa grade 4 at grade 5 ay makakatanggap ng human papilloma virus vaccine. Ang mga bakunang ibinibigay sa bakuna eskwela ay libre, ligtas at epektibo. Ang mga ito ay dumaan sa masusing pag-aaral ng mga eksperto at ilang dekada ng napatunayan na kapagliligtas ng buhay. Pabakunahan na ang inyong mga anak sa bakuna eskwela upang mapanatili silang ligtas at healthy. Magpabakuna na!
7: Pumukalaga ng DZMM para sa akin. Nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM, Radyo Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
8: Hindi ka ba nagtataka na ikaw ay may fatty liver? Subalit hindi ka naman manginginom?
9: Nahihirapan ka bang matulog sa gabi? Masakit ang mga kasukasuan! Iyan ang ating tatalakayin!
10: Pag-aanin at pasayahin ang
11: buhay at kalusugan!
10: Kasama si Kuya R at Mashi Sara tuwing Linggo alas 6 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
12: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
5: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
13: Ring, ring, go!
14: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
13: Cough, cough, wet away! Yay!
14: Pambatang lagundi, Plemex!
15: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Yung DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon. Eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, paano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
17: DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
18: Jericho Rosales po, ibang level na tayo.
4: for liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
18: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
20: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
0: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino Del Prado. Ngayon naman po ay, ngayon na ba, tatanggap tayo ng ilang mahalagang report. Ang una ay hatid sa atin ni Radyo Patrol, Christian Yesores. Christian, magandang hapon.
21: Magandang hapon, Attorney. Mahigit 600 trabaho na may kinalaman sa operations, security, information technology at mechanics ang inaasang malilikha para sa mga Pilipino ng bagong pasilidad ng US-based logistics company na United Parcel Service o UPS sa Clark, Pampanga. Sa talumpati sa grand opening ng bagong pasilidad, inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Business Conversion and Development Authority o BCDA at Department of Trade and Industry na iulat ang bawat hindi patapos na investment project sa Clark na maitinakdang petsa ng pagbubukas. Binigyan din ni Pangulong Marcos na responsibilidad ng pamahalaan na tuparin ang plano ng mga investors na makapagsimula ng kanilang operasyon sa bansa batay sa itinakdang panahon. Nagpasalamat ang Pangulo sa kumpanya dahil sa pagkonsidera nito sa Pilipinas bilang strategic investment destination at pagbibigay ng oportunidad sa trabaho at kabuhayan para sa mga Pilipino sa labas ng Metro Manila. Ayon kay Pangulong Marcos, kadalasang limitado ang oportunidad ng trabaho sa labas ng NCR, kaya ang mga investment na katulad ng bagong logistics hub ay malaking tulong sa mga lokal na may talento at kakayahang magtrabaho sa industriya. May lawak na 30,000 square meters ang bagong pasilidad ng UPS at may mas maraas ng kapasidad ng pagproseso ng mga package kada araw sa halos 50,000 mula sa dating 5,000 kada araw sa lumang pasilidad. Patuloy namang hinihimok ni Pangulong Marcos ang iba pang dayuhang investors na mamuhunan sa Pilipinas dahil sunod-sunod ang mga nakalinyang proyekto ng pamahalaan para mapadali ang paglinegosyo sa Pilipinas. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
1: Maraming salamat, Christian Yosores. Samantala, pantay na singil ang power generators na gumagamit ng coal at fuel sinita sa Senado. Bakit po kaya? Alamin po natin yan sa balitang hatid ni Radyo Patrol Robert Mano. Robert?
22: Liza, kaugnay yan sa kanilang presyuhan. Pinaiimbisigahan ni Senate Committee on Energy Chairman Erwin Tulfo sa Energy Regulatory Commission ang halos pantay na taas singil sa kuryente ng mga power generators na gumagamit ng coal at gumagamit ng fuel. Sinita ni Tulfo na kung 60% ng mga power generators na naghahatid ng kuryente ay mula coal, habang 15-20% lang ang mula sa fuel, dapat ay hindi masyadong apektado ng pagtaas sa petrolyo ang mga plantang gumagamit ng coal. Sinabi ni Tulfo na nakarating sa kanya na ipinapantay ng mga coal-fired power plants ang presyo nila sa mga planta sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM. Naunawaan ng senador kung may pagtaas man sa kuryente dahil sa krisis sa gitnang silangan na nagpapataas sa presyo naman ng langis, pero ang coal ay hindi dapat apektado rito. Paliwanag naman ni Atty. Clarice Ann Darnal ng ERC, posibleng isang dahilan ng mataas na singil kahit coal ang gamit ay dahil may ilang mga planta sa ibang bansa na nag-aangkat ng coal at mataas din ang dolyar sa na maaari namang nakakaapekto sa presyuhan. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Robert Mano, at lahat ng ating mga Radyo Patrol.
20: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
0: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino Del Prado at
1: partner,
0: yes, partner,
1: allow me to read the question of our Honorable Architect Marvin Riabang. Sabi niya, Attorney, ano pananagutan ng broadcasting firm sa pag-airy ng ganung mapanirang podcast?
0: Magandang tanong. Unang-una, itong ating criminal na pananagutan, criminal liability, ay laging personal. Pero halimbawa, mapatutunayan na kinunsinte, ibig sabihin hindi inaksyonan noong may nagreklamo, yan, nagkakaroon ng pananagutang sibil yung isang, kasi business owner ito, partner, yung,
1: yes,
0: yung broadcasting firm or broadcasting company.
1: Mm-mm.
0: Nagkakaroon sila ngayon ng pananagutang sibil at kung halimbawa sila ay mayroong kumbaga, tandaan natin, lahat itong mga broadcasting, radyo, teleradyo, TV,
1: mm-mm,
0: lahat yan ay may congressional franchise. Isa sa mga kondisyon ng kanilang congressional franchise, hindi sila lalabag sa kahit na anong batas, including itong Magna Carta. So, ibig sabihin, mm-mm, kung hindi, kung pinayagan, kinunsinte, o hindi nila inaksyonan ng tama yan, pwede silang managot.

0: You have the Movie Television Review and Classification NPRCB. Board Mm-mm. na ngayon ay chaired by Chair Lala Soto.
1: Mm-mm.
0: Doon, pwede silang managot administratively. At yung mga executives nila can be summoned. Meron tong adjudication committee na kinoconstitute for okay. every kung may nagre-reklamo. Pero kagaya nitong iba pang mga regulatory agencies, kagaya ng, hindi ko alam kung ano na yung katumbas ngayon ng National Telecommunications Commission, pero lahat na yan ay under DICT. Pero yun sa kanila, yung may kinalaman sa signal ng kanilang mga istasyon. Pero kung content, at ito digital ay TV, sa digital, kasi yung digital partner, mayroong digital TV eh. So, sakop pa rin yan ng MTRCB. So, pwede pa rin silang managot doon. Pero, kagaya niyan, purely digital, walang, di ba, yung internet. Kasi, bagaman mayroong nagpapanuka or
1: mayroong nasa streaming platform sila,
0: naniniwala na sakop yan ng MTRCB, meron ding mga eksperto, legal experts na nagsasabi, hindi yan sakop. Kasi noong nilikha itong MTRCB sa pamamagitan ng batas, wala pang internet. Okay. Matagal pa bago nagkaroon ng internet. So, yan ay hindi pa rin natetest kasi wala pang nakakarating na kaso niyan sa Korte Suprema para ma-settle yung issue. Pero sa ngayon, patuloy ang ating MTRCB sa vigilant na pagbabantay sa content.
1: Wala kasing napapakulong. Kaya ang tatapang nila, wala pang nabibigyan ng
0: pero partner, yung kaso na nasa MTRCB, pananagutan, administratibo, walang kulong doon.
1: Suspended kung ka lang if ever, o
0: pwede, masuspend ka o pagmumultahin ka. Pero tandaan natin, yung pagpapakulong, kailangan na may malinaw na batas at laging personal. Kasi puntahan natin yung piercing the veil of corporate fiction.
1: Yes.
0: Sa corporate fiction, kaya tawag sa kanya corporate fiction, kasi wala ka namang maituturo na
1: individual,
0: physical na katawan ng isang korporasyon.
1: Yes, tama.
0: Talagang nasa papel lang yan, nasa mga legal na dokumento. Kagaya ito, building ng ABS-CBN. Nasaan si ABS-CBN? Hindi naman yung building.
1: Tayo si ABS-CBN. Wow, charot lang.
0: Partner, kapag pinag-uusapan natin ang pananagutang kriminal, pwedeng papanagutin. Halimbawa, yung mga mismong corporation, yung mga responsible officers involved in illegal.
1: Mm-mm.
0: Pero kung hindi personal nilang ginawa, kagaya nito, may isang taong lumabag talaga sa Magna Carta on PWD.
1: Yes.
0: Personal niya yun. Hindi automatic na nag-a-attach yung
1: network
0: liability na yun.
1: Maliba
0: na lang kung meron din silang pangungunsinte o kaya hindi nila kaagad na-actionan ng tama. Kagaya nun, pagdidisiplina sa kanilang mga empleyado, walang pinagkaiba yan. Halimbawa sa isang corporate truck driver na nakabangga.
1: Okay.
0: Kasi nga, kumbaga, pagka hindi in-actionan, ibig sabihin, hindi napakita ng employer na may sapat na training yan, may sapat na screening bago ka makapag-drive.
1: Maneho ng ganong klase ng sasakyan.
0: A-attach yung civil liability noong driver na yon.
1: Especially pag ginawa mo siya sa working hours.
0: Correct.
1: In your capacity at in the employee.
0: Correct. Oh. Habang ginagawa, tinutupad mo yung tungkulin mo. Pero yung criminal responsibility, personal yan doon sa driver. Kasi nga yan yung reckless imprudence resulting to injuries or damage to
1: kasi
0: property.
1: Kasi example ito, doon sa podcast na yon. Andun siya bilang empleyado o representative ng network.
0: Oo, presumably. Kasi hindi nga natin alam, baka black timer din siya. So, ina-assume niya rin yung full responsibility for the content. Diba? Laging merong ang mga saloobin, ang opinion.
1: May disclaimer.
0: Laging may disclaimer.
1: Can disclaimers protect you from any lawsuit?
0: Ang talagang makakapag-protekta sa'yo ay yung ginagawa mong pag-iingat. Kagaya nun, halimbawa, bago mo hinire, strict ang screening mo. Diba? Meron ka NBI, meron kang psychological test na hindi naman nire-require ng batas, pero ikaw, bilang may-ari ng kumpanya, kung gusto mo ng proteksyon sa iyong sarili, kailangan mo maipakita na meron kang ginagawang pag-iingat sa lahat ng iyong empleyado. At kumbaga, kagaya niyan, kaya lagi, halimbawa, mayroong may napansin ang management, may memo ka lagi, di ba? Para kumbaga maipakita ng management

0: o hindi namin ito kinukonsinti, ina-action na namin ito. Kasi nga, nag-a-attach sa kumpanya ang civil liability kung wala silang or even yung administrative liability nila sa mga government regulatory offices.
1: I think ito pong network kung saan na panood yung pong machong chismisan, eh sinabi po nila, tinanggal na nila yung programa sa kanilang
0: ayun,
1: network.
0: Ayun, magandang hakbang yun.
1: Ah, para, okay, so that...
0: Oo, kasi pinapakita nun talaga na hindi namin okay. ito kinukonsinti at hindi yan representative ng aming mga saloobin at opinion.
1: Pero kung for example po, hypothetically, nirewind lahat ng mga episodes na mga ito, at marami na po talaga silang ganyan palang binibitawang content, mga binibitawang mga slurs na and insults
0: mm-hmm.
1: sa iba't ibang klase po ng mga communities, mga tao, tapos ngayon lang sila tinanggal dahil napansin ng mga tao ngayon.
0: Okay.
1: May pananagutan po ba itong
0: okay.
1: network?
0: Magandang tanong. Kasi tandaan natin, yung pinag-uusapan dito sa batas ay criminal liability. Ibig sabihin, pag sinabing first offense,
1: mm-mm.
0: napatunayan na siya sa korte. So kung walang dating na i-file,
1: oo.
0: At
1: pero matagal na kunwaring gawain.
0: Oo. So kumbaga, ngayon, yung regulatory government regulatory agency, tandaan natin ang administrative liability or yung administrative cases, in general, hindi yan nagpe-prescribe. Yung pananagutang administratibo.
1: Okay.
0: Hanggang nandyan sila, pero kagaya ngayon, tinanggal na sila.
1: Oo.
0: So wala na silang pwedeng gawin. Pero tandaan natin, yung halimbawa, kung content-based yan
1: mm-mm.
0: at television ang medium mo, MTRCB can look into past episodes para ayun mapapanagot yun. Kasi kung tutusin, kung napabayaan yan ng network
1: oo.
0: Or ng kumpanya, broadcasting company, pwede silang managot. At hindi pwede sabihin, eh, nakalusot na nga dati. Hindi. Kaya, nung hinahanap mo, nandyan pa nga. Di ba? Available pa online.
1: Hindi kasi
0: diba?
1: May mga tao na nag-screenshot na, may mga tao na nag-save na.
0: Di ba? Ng video.
1: So, hindi mo na masasalba yan.
0: Correct.
1: Di ba? Kumbaga,
0: at tandaan natin, lahat naman itong kaso
1: mm-mm.
0: ay dapat mapatunayan through competent and relevant evidence. Kasi kung talagang nawala na yan,
1: mm-mm.
0: anong ebidensya? Pwede mong sabihin siguro yung may nakapanood dati, pwedeng testimonial evidence. Pero siyempre, pag ganito yung pinag-uusapan natin, di ba? Pwedeng kalaban mo yan, pwedeng nag-imbento yan, di ba? So, hindi mo talaga
1: hindi,
0: pwedeng mag-rely.
1: Hindi mo may imbento yun.
0: Correct.
1: Eh.
0: Yung video ang at na-authenticate yung video. Pardon.
1: Oo. Kumbaga, parang nahuli siya sa bibig niya. May mga ganun, di ba? Anong tawag doon? Yun nahuli sa sariling bibig?
0: Isda.
1: Okay.
0: Ano pa ba?
1: Alam mo, ayun lang. Mag-iingat kayo. Mag-ingat kayong... Ang hirap-hirap ng example, ito, pwede mong mag-team rewind ka dito. Pag may mali kaming nabitawan na salita ni partner, pwedeng ma-rewind yan. Hindi yan katulad dati nung kapanahon na ni partner.
0: Pero
1: huwag
0: nyo balikan.
1: Gusto ko yung, inamin talaga, huwag nyo na i-rewind. Ganun, no? Pero diba, yun ang kapangyarihan ng internet ngayon.
0: Correct.
1: So, sobrang mabigat ang responsibilidad natin lahat.
0: At naalala ko yung sinabi ng isang sikat na broadcaster, with great power comes
1: great responsibility. With great
0: na
1: social
0: pangalan,
1: media power
0: yan.
1: Comes great responsibility.
0: Sa pangalan Liza Aquino. Kasi nga, sobrang pervasive.
1: Mm-hmm.
0: Ang daan natin, ha?
1: Oo, sa tama. Isang ano yung pervasive?
0: Pervasive. Kumbaga.
1: So, I display mo talaga.
0: Pero parte kasi yung pervasive medium, ginamit yan ng Korte Suprema sa isa sa mga kaso na involving MTRCB. Sinasabi kasi nila doon
1: mm-mm.
0: na yung medium ng television, nung panahon na yun, wala pang social media,
1: oo.
0: Ay pasok kagad sa iyong tahanan at available kagad sa mga bata. Kung
1: mm-mm.
0: kaya nga, yung responsibilidad
1: mm-mm.
0: ng mga television network at network sa lahat ay mas mataas.
1: Yes.
0: Mas kailangan silang magbantay, maging vigilant, at kagaya nga ng sinasabi mo, dapat mas mataas din yung pag-iingat.
1: Eh, dapat mas mataas rin ang parusa. I mean, it's about time na dapat na mabantayan na po ito at nasa digital age tayo. Kasi for example, kung sabihin pa nila na parang, itong network na ito, itong podcast na ito, ini-air naman namin ito this orasan ng gabi, dapat tulog na ang mga bata. Babalik tayo doon sa concept na pwede i-rewind. Pwedeng i-record ang snippet, pwedeng forever yan eh. Perpetual na yan na nasa
0: tsaka,
1: digital world, di ba?
0: Dagdag ko lang, partner. Kasi isipin mo, kahit na yan ay 10 oras ng gabi, madaling araw. Pero defined by law ang iyong violation. Hindi ka mapoproteksyonan na kahit meron ka pang disclaimer dyan, hindi ito views, opinion ng network, or even sabihin mo, nagbigay ka, mga magulang, kung may anak kayong gising pa, patulugin nyo or gabayanin nyo. Kung yung mismong sinabi mo ay labag sa batas, walang amount, no amount of disclaimers, no amount of parental advisory can save you from prosecution.
1: Mm-mm. At saka hindi po nakakamatch yung mga insulto po ng mga bata, at lalo na yung mga bata may kapansanan. Yes. Hindi po inyo ikakapogi yan, promise. Hindi na kayo pogi. Sa ngayon po mga kapamilya, magbibigay daan po muna kami sa ilang mga paalala. Magpapalamig lang po ako ng kaunti ng aking ulo partner. At sa aming pagbabalik, basahin po natin ang ilang po sa inyong mga mensahe at katanungan. Ang aming hotline, 0919-278-3000. So wag po kayong bibidi, yung babalik po ang Hello
0: Attorney.
2: Hello Attorney sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
3: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
4: kailangan ng gabay na maasahan.
3: Ako po si Master James Alejandro.
4: At ako naman po si Ate Nems Turla.
2: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
3: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
4: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
2: Kaagapay sa kalusugan tuwing Sabado alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
5: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi na mainit. Makinig ka na balita, DZMM Radio Patrol 6:30. Una sa balita, una sa public service.
6: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
7: Tuloy lang sa activities on the go.
6: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
8: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
6: Let's go!
7: Make your move, baby.
8: Arthrosin, get going!
9: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Napapaluot namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
11: DZMM Radio Patrol 6:30. Una sa balita, una sa public service.
12: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello Attorney!
0: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino Del Prado. Para po sa inyong mga katanungan, pwede pa yata tayong humabol ng caller, pero wala yatang caller.
1: Oo, medyo. May 10 minutes pa po tayo dito, partner.
0: Batiin lang natin yung mga unang bumati sa atin, sila Banong, Tita Maria Dulce Orate. Parang nag-audition si Tita Maria Dulce Orate.
1: Bakit?
0: Kasi parang nire-recite niya yung ating station ID.
1: Pero bang competition na hindi natin alam?
0: Tita Nona Damian, nandyan din. Sila Ligaya Chingtan. Sila It's Me, Welotsky. Lagi una yan.
1: Uy, hello!
0: Tita Lina ho, nandiyan na rin.
1: Oo.
0: Si Bulacan, Plaridel Bulacan.
1: Si Zach Tolentino, nandito na partner.
0: Sabay pa tayo.
1: Si Islao, nandito na rin. Islao Litaw. Islao Litaw.
0: Zach Tolentino, tama, from Austria, nandiyan na rin.
1: Si Glimpse of Lazuli. Hello, attorney, pwede po ba dito manawagan ng tulong para sa isang missing person? I think,
0: sa susunod na programa. Kay Tita Winnie at kay Doc Dennis. Andiyan din si Grace.
1: Kontakin niya tayo. Ah, okay. Binasok lang ako nung tinatang.
0: 0919-273-3000 po. Pakitext po doon.
1: Opo.
0: So, Diana Kirante, nanonood from Winnipeg, Canada. Good day din po sa inyo.
1: Partner, meron tayong question dito. Pwede po bang matanggalan ng lisensya sa KBP pag nagkamali ang isang komentarista?
0: Pwede po. Tandaan po natin, ang KBP, hindi po yan government regulatory agency. Yan po ay pursuant doon sa... nandoon sa charter ng NTRCB ay nasa kumbaga nasa larangan po yan ng industry self-regulation. Ibig sabihin, itong mga kumpanya ng broadcasting companies, nagsama-sama po sila, nagkasundo sila na ipatutupad nila ang mga pamantayan ng responsabling pamamahayag. At kung merong paglabag dyan, ang kanilang mga miyembro, pwede nilang disiplinahin. Ibig sabihin, pinapakita nila na kaming mga miyembro at ang DZMM po ay isang miyembro ng KBP.
1: Opo.
0: Eh, kumbaga, we adhere, naniniwala po tayo, sinusulong natin ang prinsipyo ng malaya at responsabling pamamahayag.
1: Meron pong follow-up question po dito, madadamay ba ang stasyon na kanyang kinabibilangan o maaari lang siyang masuspende bilang isang anchor o mamamahayag?
0: Okay, bukod doon sa...
1: Depende ito eh.
0: Pagiging... kumbaga pagpapanagot ng KBP, pwede rin siyang papanagutin ng mismong broadcasting company niya bilang administrative case, bilang empleyado. Kasi bilang empleyado, meron kang sinumpaan din na tungkulin na susunod ka sa mga pamantayan.
1: Hindi, tsaka alam ko lang sa kontrata natin yun na pwede tayong tsugiin lang.
0: Correct. Pero partner, kapag ikaw ay lumabag sa batas at ikaw ay nakasuhan sa ng criminal case, partner, yung dating probable cause na mas mababa na kumbaga threshold ng ebidensya ay sapat na kasi, partner, sa administrative case sa isang kumpanya, yung employee disciplinary, administrative disciplinary.
1: Code,
0: kailangan
1: code
0: mo lang, iba pa yun, sexual harassment.
1: Ah,
0: pero yung administrative case, pag labag sa mga rules and regulations ng inyong kumpanya, substantial evidence lang. Ibig sabihin, merong allegation laban sa iyo, may patunay.
1: Oo.
0: So, hindi
1: mababaw
0: po yan,
1: lang hinihingi.
0: Mababaw lang ang hinihingi. At hindi kailangan proof beyond reasonable doubt dahil hindi naman yan criminal case.
1: Oo.
0: At sabi nga natin, habang ikaw ay nasa panunungkulan, paninilbihan sa kumpanya, hindi nagpe-prescribe ang administrative case.
1: Yes, tsaka paalala lang natin, no, na may mga pagkakataon kasi, partner, that which I always say, no, na the truth can protect you, especially yung mga nasa nagko-komentaryo ng mga hard news, yung mga national issues. I mean, for example, nagbabalita ka. Example, nabwisit yung isang ahensya sa binalita mo, pero you are protected by the truth na may ghost project naman talaga.
0: Correct.
1: Na totoo naman talaga. So, kumbaga parang the truth can protect you. Pero sa example, sa circumstance na ganito, totoo naman po na nasa spectrum siya.
0: Hmm.
1: Pero doesn't give you the right na parang pagtawanan yun o gamitin.
0: Correct.
1: Yun. Kahit pa, hindi mo pwedeng gamitin depensa sa korte. Eh, totoo naman na nasa spectrum eh. Bakit anong maling sinasabi ko? Hindi, di ba?
0: Oo, kasi ang sasagot sa'yo ng batas, yung iyong karapatan na magpahayag ay nililimitahan ng karapatan ng ibang tao sa kanyang dignidad,
1: yun,
0: sa kanyang dangal, at yung kanyang, sabi dito, loss of self-esteem. Kinikilala po ng batas ang dangal ng lahat ng PWDs, including persons with disabilities, including persons living with autism. Hindi po yan yung inyong freedom of expression, hindi po yan lisensya para yurakan ang karapatan ng ibang tao.
1: Oo. Check nyo rin mga privilege nyo, Porto. Hindi, napakaswerte po ninyo kung wala kayo sa ganung sitwasyon. Di ba? Hindi nyo na po kailangan pang manakit ng tao sa inyong mga salita. Eh si Joya nandito na sabi niya, ay nako, na-miss daw niya yung buong hour.
0: Pero pwede mong balikan yan.
1: Kala ko ba ayaw mo na nang balikan nila?
0: Ngayon lang araw, pwede.
1: Pwede na mag-team rewind kapag hindi po ninyo naabutan. Yan ang kinaganda ng digital age, guys.
0: Yes.
1: Hindi namin kayo kakasuhan. Pero tatanungin kita bukas kung nanood ka talaga.
0: May quiz?
1: Oh, dapat may patunay na nag-rewind ka at na nanood ka sa amin, ha? Hindi, joke lang. Sino
0: si
1: mo nandito?
0: Grace Pedregosa. Napati mo na ba si Glimpse of Lazuli? Ang ganda ng pangalan niya.
1: Siya ngayon nagsabi, partner, na kanina. Nakalimutan ko na yung sinabi niya.
0: Oh, ito, galit na galit si Lelet. Demandan nyo yan, mga lalaki na yan. Bigyan nyo ng leksyon. All caps,
1: mo,
0: partner.
1: Pito-anim silang mga lalaki doon. Nang-aaway ng bata may kapansanan. Ano ba kayo, guys? Nakakaloka kayo.
0: Ito, si If Paeng got you. Okay sa pangalan to. Okay.
1: May tanong tayo dito. Kapag po ba nasa isang partnership sila, may karapatan po ba mag-terminate agad yung mga partners nila kapag napatunayan na meron silang nalabag? And example na lang. Partners, example, right? Ikaw, partner. Diba, news anchor ka. Okay. So, may naka-attach na responsibilidad dyan na dapat malinis ang iyong reputasyon, ang iyong credibilidad, kasi it can affect your status and your reputation as an anchor. So example, nadawit ka sa ganitong klase ng sitwasyon, scandal, or may nasabi kang hindi tama, pwede po ba yun as close na kung sponsored ka ng partnership, bumitaw na si partner mo?
0: Yun pala ibig sabihin.
1: Tama ba?
0: Dito,
1: tama ako doon.
0: Yun ba yung tanong? Kasi
1: tama, huhu. Sabi
0: kasi okay. Iba yung common law partnership, yung live-in. Mm-mm. Ang intindi ko dito ay partner sa isang business.
1: Yes. So, sponsors, ganon. Advertisers.
0: Okay. Oo. Una-una, karaniwan, kung ikaw ay brand ambassador,
1: yes,
0: ikaw ay image ambassador, partner,
1: mm-mm,
0: naka, kumbaga, kasama sa nil-leverage mo yung iyong magandang imahin.
1: Reputasyon. Yes, malinis.
0: Karaniwan, meron dyang clause, partner,
1: mm-mm,
0: na kung meron kang nagawa,
1: mm-mm,
0: na ikadudungis, ikasisira ng iyong image. Mm-mm. Halimbawa, kung ikaw ay endorser, halimbawa ng gatas para sa mga bata,
1: mm-mm,
0: o kaya yun, mga produkto para sa mga bata, ibig sabihin
1: dapat wholesome ang image
0: correct
1: mo.
0: Hindi ka at halimbawa meron din yung clause na hindi ka pwedeng, halimbawa nag-endorse ka ng produkto ng bata, mag-endorse ka rin ng alak. Yan ay contractual. Di ba? Kasi, kumbaga,
1: conflict
0: baka...
1: Conflict na yun, partner. Hindi naman, diba?
0: Kumbaga, hindi naman yun bawal sa batas, pero ang isang manufacturer, isang kumpanya,
1: mm-mm,
0: karapatan niya, or pwede niyang i-insist, mm-mm, isang contractual obligation na proteksyonan mo,
1: mm-mm,
0: yung image ng aming kumpanya. Kasi, partner, alam natin, binubuhusan yan,
1: mm-mm,
0: ng marketing, ng advertising.
1: Mm-mm.
0: So, para masira yun ng kanilang endorser, celebrity endorser, kailangan nilang ilagay yung provision na yon para kung lumabag man siya doon, kagaya nito, ginawa niya to,
1: mga
0: bata yung biktima mo, tsugi ka na, diba? Kasi yan, clearly, nakasira sa iyong reputasyon, nakasira din kung meron kang, kung endorser ka man ng kung anong wholesome na produkto.
1: Oo, diba? Lalo na kung example, endorser ka ng mga dishwashing liquid, mga dishwashing soap.
0: Dapat malinis.
1: Tapos money launderer ka, ganun. Naglalabak ka rin ng ano. Sino yung partner? Lena?
0: Name names, partner.
1: Sabi sa kanila doon, mag-rap ka na. Ibato mo na yan sa susunod na programa, sumusobra ka ng live.
0: Rap, as in,
1: diba?
0: Black nine rap.
1: Oo, sorry naman, mo, guys, ganun. Oo. Oh, oh. Ito po, may mga nagpahabol tayo dito. Si Jericho Ferrer, nandito na rin. Si Sarah
0: Lovely
1: C.
0: Joy. Sarah C. from Lazada. Code 453. Hello.
1: Dennis Faustino, ay nanonood po mula sa Middlesbrough. Hindi ko alam saan yun, partner. UK.
0: UK yata, mm-hmm, yan. Bra. Middlesbrough.
1: Mm-hmm. Middlesbrough ba yun? Hindi pa ako nakapunta doon.
0: Louis Basco, hello. Jericho, Rayota Takashi.
1: Hello,
0: Dina,
1: hello,
0: Hermelino,
1: guys.
0: Jerry Salpuno.
1: Maraming salamat po sa inyong lahat ng mga nagpadala ng inyong mga mensahe at pag-greetings. Tomorrow, regular programming pa rin tayo,
0: yes,
1: ha? Ang saya-saya, guys. Dami natin pag-uusapan ulit ng mga bagay na kapupulutan po natin ng aral. Ganon. Ako po si Liza Aquino, nagpapaalala dito po si Hello Attorney. Hatid po namin ang mga batas na madaling maintindihan.
0: Kasama po, Attorney Noel Del Prado. Huwag po kayong mag-alala, magtanong lang at maligurado. Dahil dito po sa Hello Attorney, sagot ka ng batas.
1: Susunod na po si Tita Winnie Cordero at si Tita. At si Tita Winnie Cordero,
0: mm-hmm,
1: sa DZMM.
0: Action ngayon! Ingat!
1: See you tomorrow. Bye!
13: Hello Attorney sa DZMM!

0: Kami po ang DZMM, kasapi na ng bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon, sa mga darating pampanahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras natin...
1: Wow!
0: Ilang segundo na lang... 5, 4, 3, 2, 1, 2, 0, 1.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
3: DZMM Balita Ngayon!
4: Magandang hapon, narito po ang ating mga balita. Pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo ang nangungunang issue na naistugunan ng mga Pilipino, ayon yan sa pinakabagong survey ng Pulse Asia. 71% na mga natanong ang nagsabi na kailangan agad tugunan ang pamahalaan ng inflation na umakyat na sa 7.2% noong Setyembre. Ayon sa survey, mas mataas ito ng 17% kumpara noong nakaraang taon na senyales ng lumalaki laking pag-aalala ng publiko sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Kasunod naman ang inflation, kabilang din sa mga issue na dapat bigyan pansin ng pamahalaan ang korupsyon at pagtaas ng sahod ng mga manggagawa. Isa pang balita, sa mga nagpaplanong nais na makapagtrabaho sa abroad, muling nagbabala ang Bureau of Immigration laban sa mga too good to be true na alok sa natrabaho overseas. Sinabi sa DZMM ni Immigration Spokesperson Attorney Anisha Haji Hassan, doble ingat po lalo na kung online ninyong katransaksyon ang mga nag-aalok ng trabaho. Ilan umano sa red flags o yung mga posible na peking alok ay kalimitang mabilis, may napakalaking pangakong sahod, at kung palulusutin o lalampasan ang mga ahensya ng gobyerno sa bansa gaya na lamang ng immigration. Samantala, ang PNP naghigpit naman sa seguridad kasunod ng Pogo Raid malapit sa Campo Crame. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Marlene?
5: Ng Philippine National Police ng mga security measure nito para maprotektahan ang kanilang mga sensitibong impormasyon at mga sistema laban sa posibleng paniniktik kasunod ang pagkakaaresto sa 76 na dayuhan sa isang hinihinalang illegal na Pogo-like facility sa Cubao, Quezon City. Sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melenchon Tatis Jr. na hindi binabaliwala ang posibilidad na may mga dayuhan nagtatangka makakuha ng sensitibong impormasyon mula sa system ng pulisya, lalo't malapit ang nasabing pasilidad sa mga kampo ng PNP at AFP. Dahil dito, nagasagawa ng PNP ng mga hakbang upang maprotektahan ang mahalagang komunikasyon at iba pang impormasyong may kaugnayan sa national security. Patuloy rin umanong sinusuri ng pulisya ang mga umiiral ng mga hakbang sa seguridad laban sa mga hindi otorisadong pag-access sa mga kampo at sensitibong datos ng organisasyon. Samantala, iniimbestigahan na rin ng PNP kung may kaugnayan ng operasyon sa Cubao sa kahalintulad ng Pogo Hub sa Sambuanga, Sibugay, kung saan 244 foreign national ang naaresto sa hiwalay na operasyon sa unang bahagi ng buwan ng Oktubre. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM!
4: Maraming salamat, Radyo Patrol Marlene Padiernos. At yan po ang ating mga balita, basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Manatili rin nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Amy Estareja.
3: DZMM Balita! Balita! Ngayon! Ngayon! Sa bawat tanong, sa bawat hinaing, meron kang maaasahan, may makikinig. Aksyon ngayon! Ito ang puso ng DZMM na handang maging tulay at gabay ng kapamilyang Pilipino. Tutungon a aksyon. Hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon! Aksyon ngayon! Kasama ang tatak ng pagseserbisyo, Winnie Cordero. At at ang katuwang sa kalusugan at public service, Doc Dennis. Ito

0: at Mindanao. Narito na po ang programa. Ang programang handang tumulong, handang umaksyon sa inyong mga panawagan, hindi mamaya, hindi bukas, kundi now na! Kasama po ninyo, naging isang talagindig ng Teleradyo, Tita Winnie Cordero, sa ngalan po ng aking partner na si Doc Idol Doc Dennis, dito po sa programang Action Ngayon! Oh yeah! Nag-iisa lang po ako. Meron na naman po mahalagang misyon ang aking partner na si Doc Dennis. Kaya, pagtiyagaan nyo na lamang po ako ngayon. Pagtiyagaan talaga. Uy, syempre nga po ako yung nag-aanyaya. Napapakinggan po tayo sa buong Metro at Mega Manila sa 630 kHz sa AM band. At sa bayan, napapanood po nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel. At sa buong mundo sa pamamagitan po ng The Filipino Channel at I Want App. Kaya, meron din po tayong live streaming sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook. Uy, i-like at mag-subscribe na rin po sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta Facebook, TikTok, X at Instagram. Kaya naman po ako'y nanghihikayat sa inyong mga masugid namin taga-subaybay. Baka po naman meron kayong gustong idulog sa amin. Eh, tulungan mo po nyo po kami. Maging magpatrolya po tayo sa ating kapaligiran. Eh, baka mayroon po tayong gustong pabago, gustong ireklamo, gustong ipalaganap sa publiko na para maayos, masolusyon, ma-actionan kaagad-agad. Ha? Naku, pwede po ninyo ipadala yan. Siyempre, ang mga mensaheng yan sa ating DZMM Radio Patrol at DZMM Teleradio social media accounts. Pwede rin po kayo magmensahe sa ating DZMM Viber number 0919-278-3000. At siyempre pa, baka gusto nyong makipagkwentuhan sa aming staff. Pwede kayong tumawag sa ating landline 8924-4101 locals 5671-72 and 73. Siguro duhin nyo lang man po na ang inyong mga reklamo, ang inyong mga concern ay to the good of all, ha? Hindi lamang sa inyong pansarili. O ba, kung meron din naman po kayong panawagang legal, pwede, bukod na nandyan si Attorney Noel at saka si Liza, baka kailangan idulog natin sa pulisya. Sa police, di ba? O di naman kaya, meron kayong OFW concerns, meron kayong infrastructure concerns, basura concerns, lahat na mga concerns pwedeng ipanawagan dito po sa ating programa. O siya nga, ngayong araw na ito, sisimulan po natin, meron tayong reklamo. O ito ha, is LTO, ang concerned agency. Yung reklamo niya, ang tagal na sa kanyang yung motorsiklo, hanggang ngayon wala pang plate number. O mamaya yan, tutugunan ng LTO mismo. Yung chief, si Asek Marcos Lacanila, o makakausap po natin. Tapos syempre, kahit wala po dito si Doc Dennis, meron pa rin tayong klinika sa Istrenta. Oo naman, pinagbilin po tayo ni Doc Dennis sa kanyang mga kasama sa mundo ng medisina para humalili sa kanyang pagkawala. For today, bone and joint awareness. Bone and joint awareness. Baka meron po kayong problema sa inyong mga buto-buto, mga kasukasuan. Isipin nyo na po yan, sasagutin ng ating guest doctor later. Samantala, alam nyo po ba mga kapamilya, bumisita po ang DZMM, Servisyong Kapamilya Team, Biyernes, October 9, sa mga naging biktima po ng sunog sa Waling-Waling Street, Barangay Central, Quezon City. Yung malaking sunog dun sa may agham. Naku, naalala nyo ba yun? Yung mga motoristang na kasabayan ko, ang daming fire truck nung araw na iyon. Ngayon, pansamantala po silang nasa Lagoon Evacuation Center, yung mga nasunugan. Namahagi po tayo doon ng ready to eat champurado sa halos 260 na katao. Nag-abot din po tayo ng bigas at tubig sa 80 pamilya. Maraming salamat po sa ating mga naging partners dyan. Siyempre, ang ABS-CBN Foundation sa Gift Kapamilya, ang NutriJoy at ang Isuzu Inteco Group. Thank thank you po. Yung mga kapartner natin yan, eh laging handang umagapay sa ating action ngayon team sa pangunguna po ni Paul Bea. Nandun din si Aaron. Siyempre, sa pagkumpas ng ating executive producer na si Sheila Tubalinal para makapagbahagi po ng kahit man lang katiting na kaligayahan sa mga kapamilya po natin na naindulto dulot ng kalamidad, dulot ng sunog at tulog at kung ano-ano pang mga indulto, ha. Thank you sa ating NutriJoy, ABS-CBN, Kasagip Kapamilya, pagkatapos ang Isuzu Inteco Group. Thank you. At don't forget mga kapamilya din naman, ang Don Bosco School Manila Educating Community Extension Services Committee, katuwang po ang Philippine Blood Center, ay iniimbitahan po ang lahat na makiisa sa blood donation drive na gaganapin sa October 18 po yan, sa linggo na, ha. Mula alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Ito po ay gaganapin sa Don Bosco School, Santa Mesa, Manila. Para sa karagdagan pong impormasyon, tumawag lamang sa 0977-281-7310 0977-281-7310. Sama-sama tayong magbigay. Sama-sama tayong magligtas ng buhay. At eto na po, meron po tayong
1: litong-lito?
2: Litong-lito?
1: Gulong-gulo?
2: Gulong-gulo?
1: Pinagpapasapasahan?
2: Pinapaasa?
1: Pinapaasa? Oras na para sa Aksyon at Solusyon.
0: Eto na nga, katulad nga po ng aking nabanggit kanina, lumalapit po itong sa ating si Alias Marco. Siya po ay taga Marilao, Bulacan. 3 taon na daw po sa kanya ang nabiling motor, pero hanggang ngayon wala pa ring plaka. Nasa linya po natin si Alias Marco. Hello, Alias Marco!
3: Hello po, magandang hapon po.
0: Okay.
3: Ate Winning.
0: Nag-apply ka na ba ng ano, ng plate number?
3: Opo, nung pagkatapos ko pong bayaran, nag-follow po uli ako.
0: Okay.
3: Wala pa rin pong update eh.
0: Anong sinasabi ng LTO? Diyan yan sa Marilao, Bulacan, ano?
3: Sa Santa Maria, Bulacan po.
0: Ay, Santa Maria, Bulacan. Ah, okay.
3: Opo.
0: Anong sinasabi nila doon?
3: Puro ipapa-follow up daw po sa liaison officer po daw nila.
0: Ano ulit?
3: Ipapa-follow up lang daw po sa liaison officer nila kung meron na daw pong plaka. Puro ganun lang po sinasabi. Tapos hihingin po nila yung contact number ko, bibigyan daw ako update. And then mag-aantay po ako na ilang araw, wala pa rin pong nag-a-update sa akin.
0: Sabi mo 3 taon ka na nag-iintay?
3: Mm-hmm.
0: Grabe, napakatagal. Natanong mo ba sa kanila kung bakit ang tagal-tagal?
3: Opo, tinanong ko po sa kanila. Pero puro iisa lang po sila na sinasabi.
0: Anong sabi?
3: Na papalop nga daw po nila sa liaison officer at i-check nila sa LTO. Tapos puro ganun po ang sinasabi lang po nila sa akin.
0: Ipa-follow up na lang daw sa liaison officer na at tsaka kayo tatawagan.
3: Opo.
0: Naman, oo. O siya, sige. Marco, meron ka pa bang alam na iba na ganyan din ang sitwasyon sa paligid nyo?
3: Meron po. Meron po talaga na meron may mga concern rin po sila about sa plaka. Ang tagal po lumabas.
0: Ganun din? Taon din ang binibilang?
3: Opo. Bali, ano na po siya? 3 years and 8 months na po.
0: 3 years and 8 yung ibang nababalitaan mo, ganun din katagal?
3: Sabi po nila matagal rin, pero hindi ko naman natanong kung gaano katagal na yung ano. Hindi po nasusunod yung process po na 1 month, dapat meron na.
0: Okay, sige. Alam mo, tinatawagan namin si ASEC Marcos Lacanilao, no? Ang chief ng Land Transportation Office. Umuo naman siya sa atin na makakausap natin siya tungkol sa iyong dinudulog na pagkaantala ng issuance ng plate number. Paano yun? Hindi mo magamit yung motor?
3: Hindi po. Dun lang po sa village namin.
0: Paikot-ikot lang.
3: Hindi po siya nagagamit ng malayo kasi ang dami rin po checkpoint. Yun po ang ano.
0: Eh, pang ano ba, ano ba ang dahilan bakit ka bumili ng motorsiklo?
3: Pang service po talaga sa trabaho, wow. Pang hatid sundo ng anak. Okay. Eh, kaso hindi rin po napapakinabangan dahil nga po wala pa siyang plaka.
0: Eh, habang hindi nyo magamit itong motor na ito, anong ginagamit yung pang alis-alis?
3: Ah, masahe po.
0: Masahe. O siya, sige. Diyan ka lang, Marco. Ako. I-hold lang kita. Niintay lang natin ang pagsagot sa linya nitong si Asek Lacanilaw, no? Babalikan okay ka namin, sige, sandali po. Lang, ha?
3: Okay po.
0: Okay, don't go away, si alias Marco po yan. Maghihintay habang hinaghihintay rin naman po tayo sa pagsagot ni Asek Marcos Lacanilaw para maidulog ang concern niya tungkol sa pagkaantala ng pagkuha ng license plate. Ay, tama ba? Plate number. Plaka ng motorsiklo na hindi magamit-gamit. Tatlong taon mahigit na. So, magbabalik tayo. Oras po natin. 17 minuto makalipas ang alas 2.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
1: Action ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
4: Uy, protect! Uy,

0: regular use. Results may vary. Starts at 1550 pesos SR bilang uwi. Mga Mi, help protect freshness feeling every day up to 8 hours with Protect Soap. With regular use, results may vary.
1: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
2: Tuloy lang sa activities on the go.
3: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
4: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
1: Let's go!
2: Make your move, baby.
4: Arthrosin, get going!
5: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-budget nila para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DCMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
7: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako! Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Wow! Burmans na! Ang bilis ng panahon. Parang lahat rush. Oh, don't stress. Ang sagot dyan, balanse sa buhay. Parang paglaro ng bingo glass. When gaming, dapat balanse din. Hindi ito dapat makaapekto o pumalit sa oras para sa pamilya, kaibigan o trabaho. When you game responsibly, tuloy lang ang saya.
9: More confidence with Bingo Plus. Delayed ba ang fast withdrawal mo? Sa bagong delay compensation guarantee, kung eligible ang delay, pwede kang makatanggap ng compensation na 100% ng withdrawal amount mo. Hanggang 5,000 pesos per transaction. Check your withdrawal status sa Bingo Plus app. Bingo Plus, it all adds up to more. Terms and conditions apply. Email responsible gaming at pacor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-824-8968. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
10: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
11: Sa puntong ito, bigyan daan po muna natin ang balita.
10: Alerto sa Super El Nino.
12: Alerto sa Super El Nino.
11: Mga magsasaka sa Bicol, umaaray na sa epekto ng tagtuyot at bagsak na presyo ng palay. Naku, kawawa naman. Alamin po natin ang mga daing na ito mula sa balitang kumpirmado sigurado ni Radyo Patrol, Steve Ras. Yes, Steve.
13: Ngayon mula sa Bicol, ang gobyerno para sa malugi dulot ng mababang presyo ng palay na gaso sa buwana. Ayon kay Regina Barbacena ng Kilusa Magbubukod.
11: Ay. Steve, teka lang Steve ha. Medyo ikot-ikot lang tayo at paputol-putol ang mga sinasabi mo. Sayang naman ang report, ano? Ay, okay. Ayusin natin ang linya ni Steve Ras. Sayang din naman dahil napaka-importante po ng mensahe ng mga magsasakang ito mula sa Bicol dahil isa sila sa mga nailista nga na anong tawag mo dito na apektado ng darating na Super El Nino darating pa lang nga ngayon pa lang nakakaranas na po sila ng matinding tagtuyot. Maigi na rin po na maiulat ni Steve Ras ang mga hinaing nito para naman makaabot sa mga kinauukulan at makapagbigay ng solusyon sa kanilang mga dinudulog.

0: Sige, sige. Babalikan po natin si Steve Ras. Hindi lang po, ayusin lang po natin ang kanyang linya.
1: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radio Patrol sa East 30.
0: Samantala, balikan po natin ang idinudulog sa atin ni Alias Marco. Nasa linya pa rin si Alias Marco at naka-monitor sa atin dahil narito na rin naman sa ating linya si Asec Marcos Lacanilaw, ang Chief ng Land Transportation Office o LTO. Hello, hello Asec.
2: Hi Ma'am Winnie, good afternoon.
0: Ay,
2: magandang hapon din po sa lahat ng nanonood, nakikinig.
0: Maraming salamat po sa pagtugon ng aming tawag, Asec. Asec, may problema
2: opo.
0: Itong aming si Alias Alias Marco, no?
2: Opo,
0: at
2: opo.
0: taga Bulacan, Santa Maria Bulacan, ang ngayon 3 taon, 8 buwan bilang na bilang niya, Asec. Ang kanyang biniling motor hanggang ngayon wala pang plaka, eh hindi magamit. Ang sinasabi daw doon sa pinupuntahan niyang branch ninyo sa ng LTO, i-follow up lamang daw po sa liaison officer tapos i-sasabihin sa kanila. Eh, 3 taon mahigit na. Asik, bakit po kaya ganun?
2: Opo, ma'am, ganito po yan. Usually po kasi kung si liaison officer po ng dealer, maaring nabigay na po sa kanila ang plaka matagal na.
0: Okay.
2: Hindi po kasi yan nagtatagal na hindi po pwedeng ma-release. So, ang dealer po kasi maaring nawala nila yan. So, pinapacheck ko po ngayon sa system namin kasi makikita po namin kung kailan nila na-receive yung pong plaka mismo. Anyway, opo. Pero anyway, may solution po yan. Huwag siya mag-alala. Nakuha ko na po sa staff nyo yung kopya ng ORCR niya.
0: Okay.
2: Pinapa-verify ko po ngayon yung status kung sino nag-receive, kailan na-receive. At kung talagang wala hong paraan na hindi nila makita, papagawan ko po ng plaka siya.
0: Ah, wow! Special treatment ka, Marco.
3: Salamat po. Salamat po, Tech.
2: Opo. Gusto ko lang din pong malaman kasi kung nag-violate po yung dealer, Ma'am Winnie. Kasi baka yung dealer po may negligence na ginawa. So, mayroon silang pananagutan po doon.
0: Ay, isang ka ba bumili ng motor mo, Marco?
3: Sa Santa Maria, Bulacan po.
0: Sa isang malaking tindahan ng motorsiklo?
3: Opo, malaking kasa po.
2: Marco, ikaw ba ang first owner? Ikaw ang unang bumili?
3: Bali po, kaibigan ko po yung first owner. So ngayon, ako na po nag-fully paid kasi hindi niya na po kayang bayaran.
2: Nakapangalan na ba sa'yo? Nakapangalan na sa'yo, hindi pa?
3: Hindi pa po napapa-transfer sa
2: akin. Kaya hindi mo makuha ang plaka. Ayun, hindi naman po pala.
3: Ano po yung ang nagpa-follow up po doon, is yung first owner po, yung nakapangalan.
2: Kasi ang kadalasan din po kasi Ma'am Winnie, pagka po nakabenta na, nagsasalin-salin, hindi po nila nire-release. Tapos kung walang supporting documents, kasi ibang tao po eh.
0: Yung kaso ni Marco, ang nagfa-follow up doon sa LTO, yung first owner. Dahil nga wala pa sa kanyang pangalan.
3: Kasama ko po siya nagpupunta sa casa.
2: Ayun,
3: may
2: sige.
3: Supporting documents po ako. Na may deductive kami, may notary naman po.
2: Ayun. Marco, kung po pwedeng maibigay mo rin yung kopya ng deed of sale at saka yung mga, kasi ORCR lang binigay sa akin eh, para maimbestigahan din namin kung may kapababayaan yung dealer.
0: Okay.
3: Okay po.
0: Sige.
2: Opo. Pero yung plaka po niya, taga saan ka ba? Taga Bulacan?
3: Taga Marilao, Bulacan po.
2: Taga Marilao. Sige, kung makita namin, malocate, siguro hingin na lang po namin mamuini number niya para matulungan po namin, mabigyan po ng plaka.
0: Okay, sige po. Off the air, ibibigay po namin sa inyo ang number nitong si Marco. Tapos, Asec, kung halimbawa, maayos na, mga kailan kaya makukuha yung plaka?
2: Mabilis lang po yan. Basta makita ko lang po ngayon kasi kung nasaan yung plaka niya, kung nabigay dun sa dealer at hindi talaga makita ng dealer, mga ano po yan, pinakamatagal na hanggang Tuesday.
0: Oo, ayan ako Marco. Paano po yung ano, meron po kasing iba pa na mga taga Bulacan din na ganyan din ang problema. Ano pong gagawin nila para ma-actionan din?
2: Yung pong mga ganyan po, pwede po silang mag-inquire sa LTO para malocate po kung nasaan ang plaka. Actually, sa any LTO office, kung halimbawa kung saan sila pupunta, halimbawa, pwede nilang ipakita yung ORCR nila.
0: Mm-hmm.
2: Pero ano lang po, reminder lang po sa mga kababayan natin, ang may authority lang po yung registered owner. Kasi kung basta yung tao pupunta doon, dala-dala lang yung ORCR, wala po siyang katibayan na siya po talaga ang may-ari, notarized deed of sale, hindi po ibibigay sa kanya.
0: Yeah.
2: So makikita po kung nasaan ang plaka. Ngayon naman po, ang kadalasan nagiging problema, yung dealer tinatago po ang plaka or nawala ang plaka, especially po yung mga hulugan.
0: Mm-hmm.
2: Ang ginagawa po kasi ng mga dealer, hindi po binibigay ang plaka kasi nga hinuhulugan, sinasadya po nila. Hanggang sa hindi nila binigay, nawawala. Kaya po may mga nagsarado pong mga tindahan ng motorsiklo nung pagbukas po namin dahil nga ininbentaryo, nakita na ang daming plaka sa loob. So ganyan po yung ginagawa talaga ng mga kababayan nating dealer ng motor na nagsasamantala doon sa mga bumibili.
0: Okay, may dahilan naman po siguro bakit nila ginagawa yun, ASEC.
2: Bawal po yun, bawal po yun, Ma'am Winnie. Kasi kaya po ang dinadahilan po nila, especially pag hulugan, baka po kasi hindi makabayad for the first 3-4 months, hindi nila ibibigay. So tinatago nila. Minsan naman po, meron po silang liaison officer o yung may tagalakad sila. Yung tagalakad po nila, minsan hindi ho i-re-receive po sa LTO, minsan hindi ho dinadala sa dealer, hindi binibigay sa tao, nakakatamaran na. Kaya nahihirapan po yung mga tao.
0: Ay naku, sana huwag ganun. Okay.
2: Kaya po yung mga dealer, ma'am, kaya gusto ko rin pong maimbestigahan ito. Kasi oras po na lumabas na may kapabayaan yung dealer, may sanction po kami sa dealer na pwede po namin silang isusindi yung dealer, yung nagpo-process na ito.
0: Okay, very good. Sige, ASEC, naku, bibigay po namin yung number ni Marco sa inyo at sana po ay mas lumawak po ang investigasyon para matigil naman po ang pang-iipit na ito.
2: Opo, ang kailangan ko lang po kadalasan sa ganyan yung resibo, yung sales invoice, yung pinagbilhan, kung naitabi pa nila, ORCR, yung mga katibayan pong ganun, pwede po nilang gawin. Marami po kasi talaga tayong problema na ganyan na hindi binibigay yung plaka. Pero kami naman po, malolocate naman po yan, wag po sila magalala. Kaya makikita naman, makikita. Ngayon, kung nawala na po ng dealer yan, may paraan pa rin po para mabigyan sila.
0: Okay. O Marco, okay na sa'yo yung mga sagot ni ASEC.
3: Opo, maraming salamat po ASEC at nalinawan. Sana po masolusyonan kasi laki abala po yung ginagawa ng ibang kasa.
2: Yes.
0: Okay.
3: Lalo po sa mga kasamahan natin nagmumotor.
0: Okay, sige. Sige, ASEC, maraming salamat ha.
2: Welcome, Ma'am Winnie.
0: Follow up na lang po kami. Thank you.
2: Opo, thank you po.
0: Okay, bye-bye.
3: Salamat po.
0: Yan po si ASEC Marcos Lacanilaw, ang chief ng Land Transportation Office. Meron palang ganun, negligence ang tawag dyan. Naku, sana buko dito sa pagsolusyon na kay sa nirereklamo nitong si Marco, maimbestigahan ang iba pa na may katulad niyang kinalalagyan o kinasasapitan. Sayang din naman, ang tagal-tagal mo nang binili, ang tagal mo nang binayaran,
4: hindi mo magamit, no ba yun?
0: Babalik po tayo, tingnan natin kung makokontakt na natin si Steve Ras para sa kanyang balita. At syempre pa, magbubukas na rin po ang ating klinika sa Istrenta. Bone and Joint Awareness ang ating tatalakayan with our guest orthopedic surgeon doctor. Baka may mga katanungan po kayo tungkol dyan? I-text nyo na po sa ating DZMM Radio Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradio social media accounts. At syempre, mayroon pwede po kayong mag-message ng inyong mga katanungan sa 0919 278 3000. Nabigla naman na ang hirap kasi nagbabasa kang ganun pagkatapos meron kasi nasabi. At pwede rin tumawag sa 8924-4101 locals 5671-72 and 73. Oras natin 2:32.
5: Oras hatin sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo.
6: Aksyon ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Ring, ring, go away!
8: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
7: Cough, cough, wet away!
9: Yay!
8: Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitakakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: Hindi ka ba nagtataka na ikaw ay may fatty liver? Subalit hindi ka naman mangingino?
11: Nahihirapan ka bang matulog sa gabi? Masakit ang mga kasukasuan! Yan ang ating tatalakayin!
1: Pagaanin at pasayahin ang
12: buhay at kalusugan!
1: Kasama si Kuya R at Manshi Sara tuwing Linggo alas 6 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
13: May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Alerto sa Super El Nino!
14: Alerto sa Super El Nino!
0: Eh, yun na nga, ibabalikan po natin ang balitang ito tungkol nga po sa hinaing ng mga magsasaka sa Bicol dahil sa epekto po ng tagtuyot at bagsak presyo ng palay. Magbabalita po si Radyo Patrol, Steve Ras. Yes, Steve?
15: Tita Winnie, kinakalampag nga ng mga magsaka mula sa Bicol ang gobyerno para kumigil ng agarang tulong dahil sa banta ng El Nino kasunod umano ng pagkalugi dulot ng mababang presyo ng palay at mataas na gastos sa produksyon. Ayon kay Regina Barbacena ng Kilusa, magbubukid ng Bicol, hindi pa nakakabangon ng mga magsaka sa mga nagdaang pagbaha at kalamidad. Pero panibagong problema na naman ang kinakaharap nila dahil sa posibleng epekto ng El Nino. Umabot ang nila sa 60,000 pesos hanggang 100,000 pesos kada ektarya ang gastos sa pagtatanim ng palay, abang 17 pesos kada kilo na lang ang presyo nito sa bukid. Umabot naman sa 3,000 pesos kada sako ang presyo ng pataba. Tinataya rin ang grupo ng 66% ng mga magsaka sa rehiyon ang hindi nakatatanggap ng anumang tulong mula sa gobyerno. Kinwestiyon din ng Boto City Representative Toby Chanco ang pagbawas ng kamara sa pondo ng National Disaster Risk Reduction and Management Fund sa panukalang 207 national budget sa kabila ng banta na

0: Steve Ras. Samantala, sa ibang balita naman, border security ng Pilipinas hihigpitan kasunod ng pagkakasabat sa shabu shipment sa Laos at Thailand. Balitang kumpirmado sigurado ni Radyo Patrol Marlene Padierno.
1: Paigtingin pa ng pamahalaan ng seguridad sa mga border ng Pilipinas para mapigilan ang posibleng pagpasok ng mga illegal na droga sa bansa. Kasunod ito ng pagkakasabat sa mga shipment ng shabu sa Laos at Thailand na nakatakda umunong ipadala sana sa Pilipinas. Sa interagency meeting na pinangunahan ng Philippine Center on Transnational Crime kasama ang PAOK, PIDEA, PNP Absi Group at CAAP, sinalakay ang mga hakbang upang mapalakas ang pagbantay sa mga paliparan, pantalan at iba pang mga entry at exit points ng bansa. Layunin itong matukoy ang mga posibleng kahinaan sa seguridad sa mga border at makabuo rin ng mga estratehiya upang maiwasan, matukoy at maimbestigahan ang mga gawaing may kaugnayan sa transnational crime, partikular ng operasyon ng illegal na droga at mga organized crime group. Tinalakay din na ang pagsusuri sa immigration status, travel history at pagtungo sa ibang bansa ng mga natukoy na individual na posibleng may kaugnayan sa naturang mga shipment. Habang sinusuri na rin ang mga aviation record, kabilang ang detalye ng mga aeroplano at operator, flight manifest, passenger information, flight plan at mga paliparan sa bansa na maaring may kaugnayan sa mga naturang shipment. Palalakasin din ang pakikipag-ugnayan ng mga otoridad sa kanilang mga foreign counterpart, gayon din ang pagtukoy sa posibleng koneksyon ng mga shipments sa mga lokal na sindikato ng droga sa bansa at iba pang organisadong grupo. Gayon ni PAOK Executive Director Yusek Benjamin Acorda, hindi nila hahayaang maging kanlungan, transit point o destinasyon ng mga illegal na droga ang Pilipinas. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Salamat, Marlene Padiernos. Ilan lamang po yan sa mga importanteng balita na dapat nating malaman sa oras na ito? Ay, may humahabol. Napindot ko. Ayan. Ilan lamang po yan sa mga importanteng balita na dapat nating malaman sa oras na ito? Abangan po iba pa mga balitang ihahatid ni Tony Velasquez sa headline sa hapon, alas 4.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Aksyon ngayon!
0: Sa ilang sandali nga po, ang klinika sa East 30 ay magbubukas na. Bone and Joint Awareness ang tatalakayan ng ating guest doctor. Baka may tanong kayo, tanongin na yan. Now na!
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
6: Maraming salamat sa University of Perpetual Health System Delta Las Piñas Campus at sa mga communication students na bumubuo ng Altamedia Icon sa pagkilala sa DZMM Teleradyo bilang Best AM Radio Station Hall of Fame Awardee, Best AM Radio Program sa Gising, Pilipinas at Best AM Radio Personality na si Alvin El Chico. Tunay na isang karangalan po ang mapakinggan at maparangalan ng mga susunod na henerasyon na mga boses ng bayan.
7: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
8: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
9: kailangan ng gabay na maasahan.
8: Ako po si Master James Alejandro.
9: At ako naman po si Ate Nems Turla.
7: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
8: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
9: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
7: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol.

0: 11:30 at DZMM Teleradyo. Ang puso ng DZMM. Action ngayon!
1: Ang oras po natin, alas 2:42.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: Bukas na ang klinika sa Istrenta sa Action Ngayon!
1: Joint Awareness. Yan po ating pag-uusapan sa ating klinika sa Istrenta. Baka may katanungan po kayo, i-text na yan sa ating DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio social media accounts. Pwede rin po kayo magtanong sa ating DZMM Viber hotline number 0919-278-3000 o tumawag sa ating hotline 8924-4101, locals 5671-5672 and 5673. Ang ating guest doctor sa ngalan po ng ating Doc Dennis ay isang orthopedic surgeon, si Dr. Glenn Alvarez. Hi, Doc Glenn! Winnie Cordero po para sa Action Ngayon.
3: Good afternoon po, Miss Winnie.
1: Hi! Naku, Doc Glenn, okay. Bone and Joint Awareness. Bakit kailangan tayo magkaroon ng awareness?
3: Siyempre, importante yung bone and joint kasi
1: naman.
3: Every day, habang naglalakad ka or pagtatrabaho, kailangan mo yung bone and joints mo. So any problem sa buto o sa kasukasuan can cause impairment or difficulty sa paggalaw pati sa pagtatrabaho.
1: Yun. Eh, totoo ba na pang matanda yung mga sakit na yan, Doc Glenn?
3: Usually, common ho siya sa matanda. Nangyari kasi yung problema sa bone tsaka sa joints, pagkagastayo ng parang pagkapudpud ng cartilage habang tumatanda. Pero it doesn't mean na kahit bata ka, pwede ka pa rin magkaroon ng problema sa buto as well as sa joints.
1: Okay.
3: Meron mga inflammatory, meron din mga rheumatoid arthritis, at saka autoimmune. So marami hong maraming causes with problems with bone and joints po.
1: Ayun. Eh, Doc, bukod sa mga elderlies, sino-sino po ba ang at risk na magkaroon ng bone and joint problems?
3: Usually, common po yung problem sa bone and joint is, first of all, aside sa matanda, yung mga postmenopausal women.
1: Uh-huh.
3: Postmenopausal, ibig sabihin, menopause na ho.
1: Uh-huh.
3: Dahil lang nangyayari, pag menopause na ho, bumababa ho yung estrogen.
1: Okay.
3: And they are at risk for osteoporosis.
1: Mm.
3: Ang osteoporosis po ay ibig sabihin ay pagnipis ng buto.
1: Oh.
3: Ibig sabihin numurupok. So kahit medyo bata-bata ka pa, nasa 50, pwede ka na mag-develop ng osteoporosis.
1: Okay. Sino pa po?
3: As well, yung mga bata, usually kasi common mga worker. Kunwari bone and joint back pain, common ho yan sa orthopedic problems, mga bata na nagtrabaho, nakaupo all day.
1: Uh-huh.
3: Yung mga desk job, you know, usually ko manong nakikita na masakit po yung likod.
1: Uh-oh.
3: As well as po yung very active people, mga athletes na active na active. So, nai-injure yung mga tuhod, yung binte, yung ankle. Common ho yan.
1: Uh-huh.
3: Yun ho yung pwede magka-problem sa bone and joints.
1: So, it's
3: hindi lang ho sa matatanda.
1: Oh, it's bukod sa wear and tear, Doc, it's also about the activity na
3: yes,
1: ginagawa nyo sa buhay ninyo. Okay. We have 15 minutes, Doc. Magbigay nga po kayo ng mga top 5 na karaniwan or top 3 na karaniwang bone and joint problem.
3: So, number 1 po, una makikita sa mga matatanda, osteoarthritis.
1: Okay, ano
3: yan? Ibig sabihin ho yun, yun ho yung wear and tear. Habang tumatanda, nasisira yung katawan. So, sa tuhod, common ho sa tuhod, sa balakang, tsaka sa likod, sa gulugod.
1: Uh-huh.
3: Yun ho yung common na complaint.
1: Paano po ang problem? Okay, bago tayo pumunta dun sa next problem, Doc Glenn, paanong treatment dito?
3: Usually ho, pag sumasakit, usually we give pain medication. Ibig sabihin, gamot para sa sakit.
1: Okay.
3: Exercises din po will also help. Kailangan ho, hindi ho porkit masakit ang tuhod, masakit ang balakang, hindi na ho pwede mag-exercise.
1: Mm-mm.
3: So kahit pa paano, pwede pa rin ho mag-exercise yan. kahit low impact exercises. Okay. Ibig sabihin parang cycling, pwede ho parang swimming, yun ho yung mga pwede sa mga sumasakit yung kasupasuan.
1: Okay.
3: Other than that, yun ho yung mga pwedeng gawin.
1: Okay. Meron po bang since parang nagkakaroon ng crumbling yung bones, 'di ba, Doc? Yes. During this time sa osteoporosis, pwede bang meron bang gamot? Pwede ba ako lumaklak ng sangkaterbang calcium para mabawi yung pag-deteriorate ng aking mga bones?
3: First of all, para humalaman natin kung meron kayong osteoporosis, kailangan mo na magpa-test ng bone densitometry test or tinatawag na bone DEXA scan. Doon ho natin masasabi kung kailangan nyo maggamot, ibig sabihin supplementary, pwede ho oral na gamot para makatulong sa calcium absorption or para rin hindi ho matunaw yung hindi maubos yung calcium sa katawan. Pangalawa po, doon din ho nagsabi kung kailangan supplement lang.
1: Oo.
3: Ibig sabihin, pwedeng oral lang na gamot. And last po, syempre, meron din po tayong tinatawag na mga anti-osteoclastic. Ibig sabihin ho, pwede ho yun mga gamot na injectable para ho mapigilan yung pagsira ng buto.
1: Ah, okay. Meron ba mga sintomas, Doc, pagka ako'y osteoarthritis na or may osteoporosis bukod doon sa bone density test?
3: Usually ho, ang una, iba ho kasi ang osteoarthritis at saka osteoporosis.
1: Oo.
3: Pag osteoarthritis, ibig sabihin ho, wear and tear.
1: Correct.
3: So common ho yan, parang pag gumagalaw, sumasakit, or pag nagtatrabaho, sumasakit, persistent po na masakit. Lalo na ho, weight bearing. Ibig sabihin, yung mga joints na binibigyan mo ng bigat. So, tuhod tsaka hips. For osteoporosis po, ito ho, usually, hindi ho siya napapansin. Hindi ho magko-complain hanggat yun, magkaroon na ho ng fracture. Kaya ho, usually, minomonitor ho yung osteoporosis pag postmenopausal na or medyo nasa katandaan na, senile. Ibig sabihin, nasa 60 to 70 years old po.
1: Okay. Sige po. Okay. Number 2. Ano naman po yung number 2 natin?
3: Common po aside from is yung back pain. Usually muscle strain po. Ang common po dyan, back pain sila dahil ho sa trabaho, madalas po nakaupo. So ang tao naman po, hindi po talaga dapat nakaupo all day. Dapat po every once in a while, pag nagtatrabaho, tatayo kayo every 30 to 41 hour. Tayo lang, lakad sandali. Kasi ang problema natin, pag nakaupo po kayo ng matagal, ang tendency ho magsa-slouch pag ano na, pag matagal na. So ang mangyari, magkaka-problema ho sa muscles. Nanghihina ho yung muscles. So kailangan ayusin ho yung posture. So yun ho yung common na next.
1: Okay. Eh yung ano, sa mga driver common yan, Doc, eh, 'di ba? Mga
3: yes,
1: driver ng mga PUJ, PUVs. May nakikita ako sa upuan nila parang mesh na paubok, nakakatulong ba yun, yung lalagay sa likod?
3: Tapos, pwede ho yun kasi lumbar support ho yun, para lang meron kang support or maalam mo na yung position ng katawan mo ay dapat upright, hindi yung para nakahukot ka.
1: Correct.
3: Kasi sasakit ho talaga yung likod pag nakahukot or nakakuba ng matagal.
1: Totally.
3: Yun ho yung purpose nun is para lang ho, hindi ka makahupot ng hindi ho kayo nakahupo.
1: Oo, yun. Para meron ding sinusuot na mga makakatulong ba yun, Doc? May sinusuot na parang girdle or support na belt?
3: Usually ho, yung lumbar support o yung lumbar girdle, usually yung pinapagamit ho namin yun pag kunwari, mahinang-mahina talaga. Kasi pag yun ang ginamit mo araw-araw, ang problema ho doon, naasa ho yung muscles niyo doon. So instead na makatulong, baka mas lalong manghina yung muscles kasi hindi na ho siya nagtatrabaho. Ang nagtatrabaho na lang para sa kanya is yung lumbar support o yung girdle. So maganda pa rin po kahit medyo masakit ang likod, kailangan pa rin palakasin yung mga muscle, lalo na ho sa likod.
1: Paano papalakasin yun, Doc?
3: Usually ho, stretching exercises.
1: Okay.
3: Meron ho kami binibigay na strengthening exercises para sa upper back.
1: Okay.
3: And if hindi ho, pwede rin ho yan mag-physical therapy. Common ho mag-physical therapy kung hirap ho talaga.
1: Ah, yun. Pero within the guidance and advice of a doctor, baka kung...
3: Opo.
1: Kasi marami ngayon sa mga social media, yung mga exercise.
3: Yes po. Totoo po. Actually ho, kung may problema sa ganyan, maganda pa rin ho, makita kayo ng doktor bago ho kayo mag-self-medicate or maggawa ng sariling program.
1: Wag
3: just
1: na.
3: To make sure na angkop sa inyo yung gagawin yung exercise.
1: Yun. Okay. Number 3!
3: Number 3 po, common ho, is yung mga inflammatory arthritis. Katulad ho ng gout. So, gout po. Ibig sabihin kasi, namamaga ho yung mga tuhod dahil ho sa kinakain.
1: Ay.
3: So, for example, yung... Alam niyo yung pag kumain kayo ng sinasabi nila yung mga sardines, yung mga ganyan, yung matataas po sa purine. So, high purine diet. So, ang common na presentation nito, namamagaho yung joints, masakit, makula, at mainit.
1: Aray ko.
3: So, usually po, pag ganyan, pag mataas po ang gout or uric acid, usually they are controlled po with medication.
1: With medication. Ay, may mga
3: yes,
1: katanungan
3: po
1: tayo, Doc Glenn, ha? Si Emmaline. Anong exercises ang pwedeng gawin ng mga kababaihan para maging matibay ang buto? Ito yung ano, siguro sa osteoarthritis or osteoporosis.
3: So, for females, actually, ano naman po, ang pagpatibay ng buto is paggamit nito eh. Ang meron kaming ano kasabihan diyan, form follows function. So ibig sabihin, pag gumagalaw ka or the more you use it, the more na lumalakas ang buto.
1: Yun.
3: So ibig sabihin kahit sa pag-exercise na paglalakad araw-araw, tumitibay yung buto versus nakahiga ka lang or nakaupo ka all day.
1: Ayan.
3: So simpleng walking, 30 minutes to an hour walking daily or yung steps na step count natin na 5,000 to 10,000 per day will help strengthen our bones.
1: Yun. Tama ka, Do. Kahit nga sasakyan, di ba, pagka hindi ginagamit, nasa stock up.
3: Opo. Kaya kailangan talaga gamitin every once in a while.
1: Correct. Si Andrew, Doc. Andrew Princess. Doc, araw-araw po ako naglalakad ng 3 oras. Wow! Posible po ba magka-bone problem ako? Ang edad ko po ay 50. Makakatulong po ba sa akin ang pag-inom ng gatas araw-araw?
3: Opo. First of all, syempre, ang osteoarthritis, sa huli ho kayo sisingilin yan.
1: Aroy!
3: Ibig sabihin, hindi naman ho pwede. Syempre, the more na ginagamit nyo, the more din yung chances po na masira or in the future magka-problema. Pero it doesn't mean na pipigilin nyo po yung paglalakad nyo or pag-ersisyo. Dapat po, kumbaga, controlled lang at a certain point or sakto lang. Kasi pag hindi nyo naman yung ginamit, ganun din po. Kumbaga, balansi po ang gusto natin sa buhay.
1: Ano kayang trabaho nitong si Mang Andrew, no? Bakit 3 oras ka naglalakad? Continuous kaya yun? Masama yun, Doc, ano? 3 oras araw-araw?
3: Nako, makakaw yung tuhod niya in the future, sumakit, kasi kakalakad.
1: Kakalakad.
3: Lalo ho na ho, dahil, syempre, wear and tear eh. So, hindi mo mapipigilan niya na mapudpud yung tuhod.
1: Eh, yung tinatanong niya kanina, pag inom ng gatas araw-araw, pwede ba?
3: Pwede ho, wala akong problema ang pag-inom ng gatas kasi sometimes yung calcium will help, yung pagtulong ng gatas will provide calcium supplementation sa katawan. Pero sometimes the calcium supplementation na tinitake natin orally is not enough. Kaya minsan nagbibigay pa rin po ng calcium supplements or oral medication na calcium para po madagdagan yung calcium supply sa katawan.
1: Okay, very good. Si Angel Frias, pwede pa po bang magpa-opera ang ACL sa tuhod na 19 years ago pa nangyari? Ano po yung ACL?
3: Ang ACL po ay tinatawag na anterior cruciate ligament. Yun po yung ligament na nagpipigil sa anterior translation o paggalaw ng tuhod palabas.
1: Okay.
3: So technically, pwede pa rin ho siya operahan kung meron ho symptoms of instability. So ibig sabihin ho, parang bumibigay yung tuhod niya.
1: Ah.
3: Hindi ho yun problema, pwede ho gawan ng paraan yan. Ang ano lang ho, there is a higher risk for arthritis in the future dahil matagal na ho siya na na-injure.
1: Okay.
3: Kasi isipin nyo kung yung tuhod nyo gumagalaw. Dapat ho hindi gumagalaw na maluwag, di ba?
1: Correct.
3: Pero dahil punit yun, lumuluwag, mas madali ho ma-injure in the future. Or wear and tear ho, kasi hindi naman ho dapat siya gumagalaw ng ganun eh.
1: Parang ano, buto sa buto na yung kiskisan.
3: Oho, kumbaga sumusobra sa galaw eh. Di ba pag maluwag ho, ibig sabihin, hindi ho tama yung movement. Which in course, injury in the long run.
1: Masakit nun ano, Dok?
3: Usually ho, hindi ho siya masakit sa simula. Ang ano niya, ang ACL injury masakit pag na-injure. Pero after a while, nawawala ho siya.
1: Ganun.
3: Tapos ang mangyari ho dyan, arthritis na ho in the future. Yun na ho yung sasakit.
1: Naku, balik na po kayo sa doktor para maagapan. Ano, si Glimpse of Lazuli, pwede po ba gumamit ng girdle pag nagwo-workout? Workout. Girdle? Ay, oo, Dok. Pampaliit daw ng tiyan yun.
3: Girdle?
1: Oo.
3: Pwede naman po. Hindi naman po nag-aano ng bawal ang girdle. Pero like I said po earlier, yung mga support, it's better na yung sarili mong katawan o yung muscle mo yung nag-work versus yung girdle.
1: Ayan.
3: Pero sa pagpapayat, hindi ko lang sigurado kung makakatulong yung girdle.
1: Si Estrella Garcia, ako may back pain. Kaya sabi ng doktor ko, diet daw. Bakit siya pinag-diet, Dok?
3: Sa yung likod niya ho, sumasakit. Usually ho, pag may mabigat. Isipin nyo na lang ho, ang nagdadala ng timbang ng katawan ng tao papunta sa lower extremity or sa hita, sa paa, is yung spine. So, the more na mabigat kayo, yung timbang na yun, binibit-bit or dinadala ng spine mo.
1: Yan.
3: So, can you imagine kung mabigat na mabigat ho kayo, lahat yun bit-bit ng spine. Kaya ho talaga ho kayo magba-back pain pag ganun ho nangyari. Kaya, I guess, ina-advise ho siya
1: na mag-jeta.
3: Weight loss.
1: Oo, jeta-jeta tayo, ate. Huling paalala na lamang, Doc Len, para maalagaan ng lahat ang kanilang mga buto-buto at kasu-kasuan.
3: Okay, so lastly po, kailangan, no, don't forget, exercise is good for you. Stretching, everyday na walking, low-impact exercise is good. Aside from that, good diet and nutrition will help. So, kailangan nyo po ng calcium at saka good diet. So, hindi ho dapat na basta-basta lang ang tinitake na pagkain. Kailangan ho, measured ho yan. And if may problema ho talaga sa buto, sa gulugod, or sa kahit anong parte ng katawan, don't hesitate to consult with a doctor. Yeah. Para ho sigurado tayo at walang problema.
1: Very good, Doc. Maraming salamat sa mga gabay at mga payo, Doc, at mga impormasyon. Maraming salamat po. Ingat po.
3: Salamat din po.
1: Ayan, si Doc Glenn Alvarez po yan, isang orthopedic surgeon. And with that, magpapaalam na po ako dahil narito na po si Chiang Ami Perez Castillo para sa kanyang susunod na programang Ako To, si Chiang Ami. Hanggang bukas, ako po ang inyong Tita Winnie Cordero sa alam po ni Doc Dennis para sa programang Action Ngayon.
0: Yung mabilis, mabilis. Kasama si Tita Winnie at Doc Dennis. Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang buhal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. Bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan,
4: Maawa po kayo sa amin at sa buong San Sinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Ito po ang DZMM, kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, 2 minuto makalipas po ang 3 ng hapon.
1: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: DZMM, Balita Ngayon!
3: Magandang hapon, narito pong muli ang ating mga balita. Pagwawaki shot ng House Prosecution Panel sa Senate Session Hall at pagsasayaw sa Senate Session Hallway o Senate Hallway ng isang abogado at vlogger, pinaiimbestigahan na sa Senate Sergeant at Arms. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Senado, si Radyo Patrol Robert Mano. Robert?
4: Pinaiimbestigahan na ni Senate President Win Gatchalian sa Senate Sergeant-at-Arms ang nag-viral na waki siya tapang nasa loob ng session hall ang ilang kongresista at mga pribadong abogado na miyembro ng House Prosecution Panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Unang ipapaalam o ipapabusisi ni SP Gatchalian ay ang CCTV footages ng Senado, yung pagsasayaw sa Senate hallway ng isang content creator kasama si Attorney Salvador Panelo Jr. na mula sa kampo ni Vice President Sara Duterte. Kung totoo, susulatan sila ng Senado para pagsabihan at bigyan ng babala. Kailangan lang muna kanyang matukoy kung hindi AI ang mga larawan at video. Di inigatsalian sa grado ang session hall at buong Senado kung saan ginagawa ang mahalagang batas. Dapat kanyang respetuhin ang Senado at huwag ditong gumawa ng mga katawa-tawa. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
3: Maraming salamat, Radyo Patrol Robert Mano. Samantala, Pilipinas, kaisa naman ang mga Katoliko sa buong mundo sa panalangin para sa agarang paggaling ni Pope Leo XIV. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Malacanang, hatid sa atin ni Christian Yosores. Christian?
5: Ay may kaisa na mga Katoliko sa buong mundo ang Pilipinas sa panalangin para sa agarang pagaling ni Pope Leo XIV. Ito ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. makaraang sumailalim sa lung surgery ang 71 taong gulang na Santo Papa. Nauna nang inanunsyo ng mga doktor ang diagnosis na lung cancer sa Santo Papa. Ayon sa Pangulo, umaasa ang Pilipinas na agad makababalik sa maayos na kalusugan si Pope Leo para may pagpatuloy ang espiritual na pamumuno, paggabay at pagdadala nito ng pagpapala sa mga mananampalataya. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
3: Maraming salamat, Radyo Patrol, Christian Yosores. At yan po ang ating mga balita basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Manatili rin nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Amy Estareja.
2: DZMM Balita! Balita! Ngayon! Ngayon!
6: Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
7: Ako to, si Chang Ami.
6: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
7: Ako to, si Chang Ami.
6: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
7: Ako to, si Chang Ami.
6: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
7: Ako to, si Chang Ami.
6: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi...
7: Ako to, si Chang Ami.
8: Good afternoon!
9: Good afternoon!

0: Thursday afternoon sa inyo pong lahat. Good, good afternoon at welcome sa ako to si Chang Ami. 3:07 na po ang oras. Kamusta po sa lahat ng ating mga kapamilya, mga kaserbisyo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Nasa bahay man, nasa trabaho, nasa sasakyan, ay mag-ingat-ingat po dahil sobra ang tindi ng init for today. Kahapon lamang ay maulan-ulan, tapos ngayon mainit na naman, ay hindi na ho talaga natin maintindihan, ano? Ay sana po dito sa ating programa, sa loob ng isang oras, marami po tayong matututunan at maiintindihan, lalo na this afternoon, dahil ang pag-uusapan po natin sa ating anong feels mo, isang game pa, last game na talaga, pero ilang oras na ang lumipas, hindi mo pa rin maibabay ang cellphone mo o maiwan ang computer. Napabayaan na yung mga pag-aaral, kulang na sa tulog. Tulog, oo, naku, importante pa naman ang tulog. Tapos hindi na rin tumutulong sa gawaing bahay at nagagalit kapag pinapatigil sa paglalaro o pag-games. O, hindi lang ito bata, ah. Pati po matanda, kasali dito. Lahat, ha? Paano nga ba daw po natin malalaman kung ang paglalaro ay nakakaapekto na sa ating buhay? At bilang magulang, paano daw po natin tutulungan naman ang ating mga anak na hindi po nauwi sa away? Oo, eh, isang mahalagang talakayan po tungkol sa gaming addiction. Laro lang ba o nakakaapekto na sa buhay? Yan ang ating pong pag-uusapan ngayong hapon sa ating pong anong feels mo? Meron po tayong ekspertong makakasama mamaya, kaya kung kayo po may mga katanungan, pwede na po kayong magpadala sa ating Viber number or text sa 0919278300. Gaming addiction. Ako, marami po ang nalululun dyan ngayon. At dito naman sa ating programa, eh, lahat ho ay pwede nating pag-usapan. Kung ano mang mga challenges na inyo pong pinagdaraanan, pwede nyo ho yung ikwento sa amin dito. Kaya kung ngayon may mga topics na nais pong pag-usapan, pwede po kayong mag-Viber or mag-text sa amin sa 0919278300. At tutulungan po tayo ng ating mga ekspertong nakakasama dito sa programa. May psychiatrist, may psychologist, may life coach. And for this afternoon, ay ibang expertise naman. Oo, ay abangan nyo ho mamaya-maya. Sa mga team radyo at team sasakyan at team bahay, mga nakatutok sa 630 kHz sa AM band. Abay, para ang ganda naman pala ni Mayora Sheila ngayon. Iba ang datingan, ha? Parang napansin ko kulot ang buhok mo. Ay, yung pagkakatindig mo, napansin ko ang iyong ganda. Sabi ko, parang iba yung aura niya ngayon, ha? Parang hindi masyadong nasa-stress, ha? Wala, walang bahid. Ay, ganda. Gusto ko yung ganda-gandahan ng mental state natin. Tama yan. Oo, bawas-bawas ng stress. Kaya kailangan relax lang din. Kaya dito sa programa, marerelax kayo. May matututunan pa. Kaya samahan po ninyo kami hanggang alas 4 ng hapon. Yung mga nakatutok sa radyo. Oo, meron tayong mga pa-music mamaya. Abangan ninyo para ma-chill-chill lang din kayo ngayong napaka-init na hapon. At para naman po sa ating Chang Ami Presents bukas, abangan naman ang kwento ng isang inang muling makakahanap ng pag-asa sa kabila ng mga pagsubok na kakasadlakan niya matapos siyang iwan ng ama ng kanyang anak habang pinagbubuntis niya ito. At paano nga ba siya, o paano nga ba kung sa muli niyang pagbangon ay muling kakatok sa kanyang pintuan ang lalaking pilit na niyang kinalimutan sa kanyang nakaraan? Yan po ang ating drama bukas. Eto po, pakinggan natin.
1: Chang Ami presents.
0: Ako to, si Chang Ami.
2: Mali ang chismis. Dahil wala kang karapatang magkaroon ng anak.
1: irresponsable kang tao.
2: Ano ba problema mo, Tash? I just want to clear the misunderstanding about the issue circulating about me. Para mapakasalan ko na ang fiancé ko. Pero kung ano-anong pagbibintang ang inaakusa mo.
3: Chang Ami presents.
0: Yan po ang ating Chang Ami presents bukas, ang ating pong drama tuwing Friday afternoon na mapapakinggan nyo rin po sa ating mga past episodes sa YouTube, ganun din sa Spotify.
4: Parang walang nakakaalam ng bigat na dinadala mo.
0: At doon naman po sa ating mga team online, babatiin na natin sila. Apakainit na Thursday, Chang. El Nino season na, guys. Magtipid at mag-ipon na po tayo ng water. Yan ay paalala sa atin ni Mami Tess Villamin. Hello, hello sa Riota, Takeshi Cabalan, O'Hara family, Cedilio family, mga taga-barangay, Katmon, Malabon. Hello din kay Miguel Andre Mira at yung mga Claver. Mga nanonood sa atin sa Claver, Surigao del Norte habang nasa bahay. Yes, speaking of Super El Nino, bukas po sa ating Kabayan Presents Alerto sa Super El Nino ay makakasama po natin ang ilang mga eksperto na kabilang po sa Task Force El Nino para ipaliwanag naman ang epekto ng El Nino sa ating kalusugan, lalo na po dun po sa ating mga kababayan na ang trabaho ay nakabilad sa araw, yung ating pong mga mamang tsuper, yung pong mga naglilinis ng ating mga kakalsadahan. Eh, lahat po yan, bukas tumutok po kayo. 10 a.m. to 11 a.m. ang ating Kabayan Presents Alerto sa Super El Nino. Louis Basco, happy Thursday din. Team Radyo po habang nasa biyahe papuntang Bulacan. Kasama sila Mama, Papa, Tita Girly at Ninang Marlene. Ingat-ingat, napakainit din daw sa Caloocan, sabi ni Marvin Riabad. Medyo okay na po ang aking boses. Maraming salamat, Ma'am LV Vidua. Salamat sa pagsama po sa amin ngayong hapon. Dabard Cods, Donald Figueroa Bagawisa. Aba, nag-iba ka na ng username, ha? Si Nona Damian, nariyan na din. Si Mami Ligaya Ching Tan. O, time check po muna tayo. Oras po natin, 3:15 ng hapon.
5: Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
0: Ito po muna mapagulat ng ating Radyo Patrol. Cash remittances o perang padala ng mga overseas Filipino workers pumalo po sa mahigit 3 bilyong dolyares noong Agosto. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Maynila, Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
6: Yes, Chang Ami, tumaas nga ng 1.9% ang cash remittances sa overseas Filipino workers noong August 2026. Ayon yan sa Bangko Sentral ng Pilipinas, sa datos ng BSP, umabot sa mahigit 3 bilyong dolyar ang cash remittances noong Agosto kumpara sa $2.98 billion sa kaparehong buwan noong nakaraang taon. Mula Enero hanggang Agosto, umabot naman sa $23.42 billion ang kabuang cash remittance. Mas mataas din ng 2.3% kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Nauna pa rin ang United States bilang pinagmumula ng mga padala, kasunod ang Singapore at Saudi Arabia. Samantala, umabot na sa $26.8 billion ang personal remittances sa unang 8 buwan ng taon. Mas mataas din ng 2.23% kumpara noong nakaraang taon. Ayon sa BSP, malaking bahagi ang cash remittances ng mga Pinoy mula sa ibang bansa sa pagpapanatili ng ekonomiya ng bansa. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert! Nawala si Bert? Ay, kakamustahin ko pa naman sana. Nawala. O, abangan po ninyong detalye mamaya ng report na yan. Sa headline sa hapon, kasama si Sir Tony Velasquez. Thank you, Bert!
7: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: At sa ating pagbabalik, gaming addiction. Laro lang ba o nakakaapekto na sa buhay? Ang goal po natin ngayong hapon ay maunawaan ang ating nating lahat ng listeners, ng viewers, yung pagkakaiba daw po ng normal na paglalaro lang sa problematic gaming behavior. At ano yung mga posibleng dahilan nito at epekto sa mental health at pamilya at yung mga practical na mga hakbang upang matulungan ang taong nahihirapang kontrolin ang paglalaro. Mamaya po mga kasama natin si Dr. Paul Lawrence Filomeno, ang isa po siyang pediatrician and addiction and recovery specialist mula po sa Makati Medical Center. So abangan po nyo yan mamaya. Kaya kung kayo po may mga katanungan na, i-viber na po sa 0919278 3000. At sa online, pwede rin po sa ating chat box dyan sa ating live sa YouTube at sa Facebook, si DZMM Teleradio version 2.0. Magandang hapon. Si Chris John Gatbunton, Estrella Garcia. Chang, ako AI drama addiction. Uy, alam mo, hindi ko pa yan naaano, Estrella. Hindi pa ako na bibiktima ng AI drama na yan. Pero wala siguro kasi sa feed ko. Naku, binanggit ko. Naka-off kasi yung telepono ko. Hindi niya naririnig yung mga sinasabi ko. Oo, meron ganyan sa settings para hindi kayo mabiktima. Kailangan talaga aware tayo sa mga ganyan. Josh Kyle Edip Official, good afternoon. Ganun din kay Roberto Clemente at yung mga taga-Kalumpit, Bulacan. Si Leonisa Tiama. Dito naman po sa amin sa Gumaca, Quezon ay malakas ang ulan. Kaya salamat po kay God at maraming tubig. Naku, yes, kailangan po yan ng ating mga farmers dyan sa Quezon. Kaya habang kayo po'y inuulan, ay mag-ipon po tayo ng tubig, ha? At tumutok lang dito sa DZMM. O, magbabalik po tayo. Oras! 3:19 ng hapon.
5: Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
1: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: May tutugon. May maglilingkod. May kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team. Aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis. Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. At Chang Ami Perez. Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon. Sa DZMM Radio Patrol 630. At DZMM Teleradio.
9: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
10: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
11: kailangan ng gabay na maasahan.
10: Ako po si Master James Alejandro.
11: At ako naman po si Ate Nems Turla.
9: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
12: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
13: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
9: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
14: Ano mga concerns? Ano mga issues?
9: Pagkakampi ng masang Pilipino.
14: Ang programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
9: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
14: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
9: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
15: Ring, ring, go away!
16: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
15: Cough, cough, wet away! Yay!
17: Pambatang Lagundi, Plemix.
16: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Kayo ay nakikinig kay Chang Ami Perez sa...
0: Ako to, si Chang Ami.
9: Anong feels mo? Pag-usapan natin.
0: At ngayong hapon nga po sa ating anong feels mo, pag-uusapan natin, game over. Kapag hindi na kayang iwan ang online games, kayo ba mga kapamilya, ano bang nilalaro nyo online? Kasi ako, may mga sinusubukan ako, kunyari yung Mahjong, o kaya yung search a word, yung mga ganyang games lang. Pero after a while, nakakalimutan ko na, naiiwan ko, hindi ko na nababalikan. Pero meron po palang iba talaga sa atin na hindi na halos kumikilos daw buong araw, maghapon, magdamag, nasa gaming na lang. Ikaw ba, Jello? Anong game ang nilalaro mo? Sige nga, ngayon magkaka... Mobile Legends. O, yan yung usong-uso ngayon sa mga kabataan. Ano pa ba yung mga ibang mga kinaka-addictan? Dota. Yan, dyan nagsimula. Kasi kami nung araw, ang laro lang namin, Tetris, at saka yung, League of the Legends. Yan yung may mga, may mga binibili ka na ng mga bala or gamit, parang ganyan, Kaya lalong ikaw ay nahihikayat na magstay doon sa game. Call of Duty, meron din. May diamonds, may mga coins. Yan, bukod sa kayo'y addict na doon sa game, meron pang tinatawag na e-currency o yung bumibili kayo nung mga, nung mga pang gagamitin yung mga sandata at mga kung ano-ano na items or skins. So ngayong hapon, malalaman natin mula sa isang eksperto ay kung kayo po pala'y addict na, paano natin malalaman na ang isang tao ay nag-e-enjoy lang sa paglalaro o ginagamit na niya ang gaming para takasan ang buhay. Yung skin, Chang, 1K ang isa. Ha, talaga? Bumibili kayo nun? Parang yung mga girlfriend ang mga magre-react, tsaka yung mga asawa, tsaka yung mga nanay. Ay nako, kailangan natin talagang matutunan kung paano kontrolin at itigil kung kayo po'y addict na kasi naaapektuhan na ang buong pamilya. Kasama natin po ngayong hapon ang ating pong pediatrician and addiction and recovery specialist mula po sa Makati Medical Center. Wala pong iba kundi si Dr. Paul Lawrence Filomeno. Doc, magandang hapon po, si Chang Ami to.
18: Magandang hapon po, Chang Ami, and thank you for having me here. No, I'm very honored.
0: Nako, we're very honored. Also, thank you for the time, Doc, ha? And dito sa information na ibabahagi mo sa amin dahil ito'y napakahalaga. Ang mga bata ngayon ay ang babata pa lang nasa gadget na. Unahin natin ito, paulit-ulit nating sinasabi na hindi talaga dapat ginagawang yaya ang or nanay or tatay ang mga telepono or yung mga gadgets, hindi po ba, Doc?
18: Yes po, actually medyo solid na yung evidence base na nagsasabing too much or early introduction po ng ating mga screen media, yung mga gadgets, regardless po kung kahit TV po ito, basta anything that nagde-deliver ng isang digital media sa isang bata can actually already impact their learning, no? Their social skills, and perhaps nadi-displace din yung iba pang essential na mga milestones tulad ng healthy sleep, no? And healthy behavior and emotional regulation. So I think confidently we can already be, parang kaya na nating sabihin na yun nga, ito ay meron na talagang harms na pwedeng maibigay sa ating mga kabataan ngayon.
0: At ito'y pinag-aaralan na ng ilang taon na po at talagang may mga nagpapatunay na at nagsasabi talaga, Doc, na meron itong hindi magandang epekto. Kasi for a time, inakala natin, di ba nung araw, bibili ka pa ng mga Betamax pa nga nung araw eh. Papanoorin mo, nung araw hindi ko pa kilala yan sila Barney, sila kung sino-sino, yung mga sila Blue's Clues, sasabihin, wala pa akong anak noon. Sabi sa akin nung isang kaibigan kong artista, antayin mo pag nagkaanak ka, makikilala mo sila. Because there was a time, Doc, Paul, na inakala natin na ito yung way na pwede nating turuan ng isang bata, ma-stimulate ang brain, matuto ng maaga with numbers, letters, ganyan. Eh dahil nga, wala na ang mga Betamax, wala na rin ang CD at laser, nasa gadget na. So, hindi talaga.
18: So, tama po yan. I think, kailangan din natin siyang tingnan sa konteksto ng ano na yung disenyo ng mga media ngayon, ng media forms ngayon, no?
0: Yeah.
18: Nung yung na-mention po nating Barney and Blue's Clues, no, hindi siya interactive.
0: Yeah.
18: No? Di tulad po ng medias na ngayon na it's really interactive. May pipindot ka and then mag-algorithm and then bibigyan ka ng suggestion. So, base sa pag-aaral, there was really difference in terms of benefits and harms kung i-compare po natin ng mga media na nakukuha po natin ng Sesame Street pa nung around 1990s, 1980s. Kukompare natin ngayon which YouTube and a lot of parang mga ginagamit po for younger children are really parang offering or parang nako-consume ng ating kabataan. Kaya magkaiba po. Therefore, with the more interactivity that it confers, yung binibigay po ng parang engagement sa bata, doon po ata ang nakikitang parang solidong evidence na nakaka-harm ito sa younger children.
0: Mm-mm. So, yan po ay paulit-ulit ng pinapaalala dahil marami pa rin naman ang nag-aanak ngayon, Doc, hindi ba? So,
18: yes,
0: talagang para din, ay mapaalalahanan din sila bago tayo dumating doon sa talagang medyo mahirap ng punto ng isang bata sa Amerika na kita tayo na nagwawala, binabato, nag-aaway sila nung nanay, paano kukunin ang gadget, di ba? So, sa pag-aaral po, anong edad dapat binibigyan ng gadget ang isang bata?
18: So, controversial question. Pero based sa mga pag-aaral po, no, even yung pinaka-experts nito sa first world countries, sa America at sa Europe, they will always say na hangga't kaya i-delay. No? I-delay mo. Mm-hmm. So, actually, darating na rin tayo sa usapang economic disparity. Kasi kung sino ba naman yung mga economic classes na kayang mag-offer ng device delay, these are the more comfortable families eh.
0: Yeah.
18: Kasi they can buy activities, no? Parang every weekend, may mga ganyan. So, but at the end of the day, ang recommendation po is, don't look at an age, no? Mag-target tayo na as long as kaya mo at kaya ng family system natin na huwag mag-introduce or huwag magbigay ng isang routine sa isang bata, no? Or parang huwag kang magdagdag ng isang ritualistic time sa isang araw na okay, screen time mo na ganito, yan. So, it's more of understanding na kapag nag-start ka na ng routine, no? Or parang binigay mo na siya on a more frequent basis, doon na nagsastart yung negative effects sa ating kabataan.
0: Mm-mm.
18: No? Minsan, pag pupunta naman sa mga pinsan, that's okay, di ba? Parang they will watch together.
0: Oh, may but, interaction ng konti.
18: Mm-mm. Yes, but the problem is if you make it consistent part of their days and their routines, and then the child will become dependent on it, doon na po tayo nagkakaroon ng problema with, you know, parang removing the gadget, etc.
0: Yes.
18: And so,
0: ayan, so nasa magulang pa rin talaga. Nasa magulang pa rin talaga. I remember nung mga anak ko ay mga nasa 4 years old, ganyan. Kaming mag-asawa, pareho kaming may ballpen. Yung asawa ko may ballpen sa bulsa, ako may ballpen sa bag. Every time na nasa isang restaurant kami at nakikita namin na ang placemat ay yung mga papel, Yan, maglalabas na kami ng ballpen, tapos tigitig-isa sila doon, magigames kami doon, magti-tik-tak-toe, ganyan. Nagulat nga ako nito dahil nga teenager na yung mga anak ko, Mama, let's play tik-tak-toe. Akala ko, ballpen, ang nilabas yung gadget. Ayan na, nag-games na kami doon. Hindi ba? So again, meron pa rin marinaw na rules dapat. Pero ano ba itong gaming disorder na ikinababahala na ngayon ng napakaraming magulang? Doc?
18: At the end of the day, ang word na gaming disorder ay isang terminology lang. Huwag natin masyadong gawin tong parang mystical. Balikta rin natin, it's actually disordered gaming. Meaning, isa siyang form ng game, no? Parang isipin natin na para siyang engagement sa isang highly engaging na activity.
0: Mm-hmm.
18: Ibig sabihin, sa spectrum po ng gaming, meaning there is actually a very narrow period where you can actually benefit from gaming.
0: Mm-hmm.
18: No, there is healthy gaming,
0: yeah.
18: Tapos takbo ka pa ng konti sa dulo, there will be disordered gaming. Ang disorder po na tinatawag natin ay nagsushow po ito ng mga senyales kasi na may functional impairment sa tao.
0: Okay.
18: Ibig sabihin nun, may mga domain sa kanyang buhay na either na di-displace ng paglalaro, either na nako-compromise ng paglalaro. So, this goes both ways for children and adults,
0: yes.
18: Po, no? So, basically, kung may mga healthy parts and normal parts of the day ay napapalitan ng paglalaro, or ang mga dapat na de-deliver niya as a human being, meaning for children, it should be academic work, no?
0: Yeah.
18: Learning different things.
0: Mm-mm.
18: And for adults like us, you know, yung deliverables natin sa work, yung responsibilities natin sa family, once these are parang started to be replaced by the gaming behavior, no? Ang example niyan, napupuyat ka na, nagiging compromised na yung work mo sa office.
0: Yeah.
18: And then for children, bumabagsak na ang grades. Doon na nagkakaroon ng clinical red flags na mukhang okay, mukhang itong batang to or itong adult na ito is already crossing that line.
0: Yeah.
18: So, to cut it short, parang hindi naman siya parang sakit na kakatakutan, but it's really just understanding na gaming could really worsen into a form where kapag hindi mo binantayan ang sarili mo, no,
0: yeah,
18: it can become a disordered type.
0: Yes. So kaya talagang malinaw na may malaking role at papel ang magulang.
18: Definitely.
0: Talaga. Oo, sa pagdidisiplina. Naalala ko nga din noon, meron kaming rule, Doc, I don't know if I'm sharing this para din sa mga ibang mga bagong magulang pa lang din, 'di ba? At nagwo-work 'yon na pinapasurrender namin on their own yung kanilang gadget sa kwarto namin at doon siya maiiwan overnight at saka nyo lang kukunin ulit pag gising ninyo sa umaga. Yung mga clear na rules na ganyan at boundaries, how important is that, Doc? Kasi nakikita ko talaga mayroong mga magulang nagsisigawan dun sa gadget, nag-aagawan silang ganyan. So kami, meron kaming parang tinawag ng asawa ko na 4 easy steps. Una doon, kailangan mag-toothbrush. Pangalawa, isurrender ang gadget. Pangatlo, iklego ang kwarto nyo. At pang-apat, mahiga at matulog. Yun ang aming 4 easy steps. Nag-work pa naman yung ganun, di ba, Doc?
18: Yes po. Actually, what you've mentioned is the very healthy example of creating boundaries within the family.
0: Mm-mm.
18: Ito yung current struggles ng karamihan ng family systems ngayon. Kasi when you actually probe deeper, actually, ang problema din hindi lang yung kabataan, kung hindi yung habits din ng parents.
0: Oo.
18: No? Malaking impact din talaga yung modeling behaviors inside the house.
0: Mm-mm.
18: No? So mahirap mag-impose ng isang rule that the family cannot or the big people inside the house cannot comply also.
0: Oo.
18: So hindi siya pwedeng parang si baby lang or si yung mga chikiting lang ang pwedeng mag-restrict. They must see an adult that also practice parang good digital wellness

0: Course na lang daw pang tanggal stress. O yun, yung ibang sinasabi, pang tanggal lang naman daw ng stress. So at the end of the day, nasa sa'yo din talaga kung paano mo pupulisin ang sarili mo, ano, Dr. Paul?
1: Yes po. Actually, for adults, it's really a matter of understanding yung sarili mo. Ano yung benefit na nakukuha mo doon sa gadget? Actually, kailangan bago ka mag-start, bawasan yung screen time or gaming time mo personally as an adult. Isipin mo muna ano yung nakukuha mo. So doon ka magsisimula actually na parang okay, it's more of stressed ako sa work kaya pala ako nagigames. Perhaps kailangan ko maghanap ng iba pang mga activities that can relieve me of that stress. No? May iba kasi goes to gaming dahil introvert sila, wala silang parang social skills. O, so magkaiba naman din po ang mekanismo, magkaiba din yung atake. So hindi po siya nagfi-fit in sa isang checklisted na tips na sabihin natin, o ganito yung gawin yung lahat. No? But definitely, kilalanin mo muna yung sarili mo why you're gaming, why you are too much on your phone, di ba? Perhaps baka naman work, hindi ka lang makadelineate ng boundary ng work and work-life balance mo, no? And that's also a very important factor ngayon. And that all of these are factors na kailangan nating ma-consider before we at least impose, okay, sige, dahil ito yung nature ng need ko sa gaming, no? Perhaps pwede ako mag-alat pa rin ng healthy 30 minutes to 1 hour per day, and that's okay.
0: Yeah. No? Sige, Doc. Babalikan ko po kayo, Doc. Meron lamang tayong flash report. Babalikan natin si Dr. Paul Lawrence Filomeno. Thank you so much, Doc. Tanggap tayo ng flash report mula kay Radyo Patrol Christian Usores. Christian, go ahead.
2: Sangami, hindi bababa sa 5 sasakyan ang nagkarambola sa northbound ng North Luzon Expressway, partikular sa bahagi ng Candaba Viaduct ngayong Huwebes ng hapon. Kabilang sa mga sangkot sa aksidente, ang 4 na truck at isang provincial bus, nabasag-nabasag ang unahang bahagi. Sa ngayon ay wala pang impormasyon kung may nasaktan sa insidente, pero may mga rumesponde ng ambulansa at traffic enforcers sa lugar. Tukod naman ang mahabang traffic sa northbound ng NLEX mula sa bahagi ng Kulilan Exit. Abangan ng follow-up report sa DZM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radio Patrol, Christian Usores. DZMM.
0: Maraming salamat, Radio Patrol, Christian Usores.
3: DZMM Radio Patrol Flash Report. DZMM Numero Uno sa Aksyon.
0: Oras ka, pamilya, 3:40 ng hapon.
4: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
0: Magbabalik po ang ako to si Chang Ami. Wait lang!

0: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
1: Wow! Burr months na! Ang bilis ng palahon. Parang lahat, Rush. Oh, don't stress. Ang sagot dyan, balanse sa buhay. Parang paglaro ng Bingo Plus. When gaming, dapat balanse din. Hindi to dapat makaapekto o pumalit sa oras para sa pamilya, kaibigan o trabaho. When you game responsibly, tuloy lang ang saya.
2: More confidence with Bingo Plus. Delayed back.

0: Ang fast withdrawal mo sa bagong delay compensation guarantee, kung eligible ang delay, pwede kang makatanggap ng compensation na 100% ng withdrawal amount mo, hanggang 5,000 pesos per transaction. Check your withdrawal status sa Bingo Plus app. Bingo Plus, it all adds up to more. Terms and conditions apply. Email responsible gaming at pepcord.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-824-8968. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Hindi ka ba nagtataka na ikaw ay may fatty liver? Subalit hindi ka naman manginginom?
2: Nahihirapan ka bang matulog sa gabi? Masakit ang mga kasukasukas. Iyan ang ating tatalakayin.
3: Pag-aanin at pasayahin ang
4: buhay at kalusugan.
3: Kasama si Kuya R at Marshy Sara. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Ako to, si Chang Ami.
3: Anong feels mo? Pag-usapan natin.
5: Kami po ay nagbabalik dito sa Ako To, si Chang Ami. Kasama pa rin po natin via Zoom si Dr. Paul Lawrence Filomeno, ang ating pediatrician and addiction and recovery specialist. Doc, maraming katanungan para sa iyo. Naku, eto na ang una. Mas madali daw po bang maapektuhan ang mga bata at teenagers kaysa sa adults when it comes to gaming?
6: Definitely, ang kumpara na lang natin din yung parang structural na integrity ng utak ng bata, no? It is said na ang brain natin is nagmamature pa until the age of 25. So it's like a very malleable, and parang yung brains ng kabataan ay talagang malambot pa in terms of parang medyo colloquial language lang. Pero so influences tulad ng mga behaviors na magiging dependent on something, meaning introduction ng gadgets and then eventually being hooked into a certain platform, will definitely matter kung maaga ito nai-introduce, no? So compared sa adults, mataas na yung self-control natin, no? Malakas na yung brake system natin, yeah, sa mga bagay. Mm-hmm. That's why I think you've mentioned kanina, Chang Ami, yeah, na nagugulat ka na kaya mo namang itigil, right? Yung mga games na,
5: yes,
6: same as a lot of adults, kaya natin yon. No, we can have agency na, okay, may work ako, tigil ko muna to.
5: Yeah.
6: But for children, ang brains nila bound yan talaga na i-chase yung mga bagay that can engage them.
5: Yeah, lalo
6: kasi
5: yun Gen
6: yung
5: Alpha.
6: Disenyo ng kanilang brains to chase excitement, engagement. Mm-mm. Kasi dun sila naglo-learn. However, kung ang platform yung nag-offer nun sa kanila,
5: yeah,
6: either game, social media, or video forms, no, it will be unhealthy kasi hindi ito stimulating enough to create or stimulate learning.
5: Mm-mm. Sabi ni Mommy Tess Villamin, ako Chang, being senior, word game lang for enhancing my vocabulary. That's okay, di ba po, Doc?
6: Yes po. Actually, maganda ang studies of using games for older adults, no? Kung magagamit siya strategically, most especially kung brain games,
5: no? Brain games.
6: It can help prevent dementia.
5: Mm-mm.
6: There are studies, pero dapat maayos ang regulation pa rin, no? Kasi
5: yes,
6: may mga adults naman tayo, mga matatanda, no, na Candy Crush, no? Mga lola on retirement,
5: yes,
6: doing Candy Crush the whole day, that's the unhealthy form.
5: Unhealthy
6: naman
5: din naman, yung matagal kayong nakaupo. Remember?
6: Yes, definitely.
5: Yes, yan ang bagong smoking ngayon, yung sedentary.
6: Yes,
5: kaya kailangan din gumagalaw. Habang nag-walking, nagke-Candy Crush, nako, delikado. Huwag naman, ha? Oo, kailangan din, chine-check din natin. Ano? Eto po, Doc, may tanong din, bakit daw may mga gamer na nagagalit na wawala o nagiging agresibo kapag pinapatigil? Diyan madalas nag-aaway ang nanay or yung anak kapag ka may mga games pala na hindi na popos. No, Doc? So pag tinawag ng nanay, wait lang ang sagot lagi. Ayan, diyan ngayon nag-aaway.
6: So, bakit nagagalit? Marami pong kadahilanan yan sa konteksto ng games ngayon. Yung mga games ngayon, tama ka, Chang Ami, hindi siya nasa-stop. Unlike yung mga family computer games na you can hit pause.
5: Meron.
6: Pangalawa, there is also some respect of some aspect of kailangan mong i-meet yung person on the other side, no? Karamihan ng mga patients kung may ganitong disorder has playmates na nasa ibang time zone. So, hindi nila matigil. Kunyari, they need to wake up 2 a.m. para makalaro yung certain person
5: araw.
6: Na yun.
5: So, yeah.
6: Para mag-meet sila dun sa game. And so, that's also a point of conflict. Pangatlo, there is just a feeling of dependence on it. Minsan kasi parang you're in the flow. And minsan, may mga certain people talaga na sobrang hooked, no? Parang in a form, parang form of withdrawal sa kanila yung biglang tumigil sa games.
5: Yeah.
6: So, it's not necessarily just because addicted sila. There are a lot of layers on the current gaming system, very tricky, na nagkukos or nag-hook sa kanila na magstay ng mas matagal.
5: Yeah. Another question from a parent, si CK Zamora, Doc and Chang, at what point should parents consider professional help? Or siguro dagdag ko na rin, Doc, ano yung mga red flags na dapat binabantayan ng magulang sa kanilang mga anak? Dahil kagaya nga nung nasabi mo, no, karamihan sa mga games, hindi alam ng mga magulang. So, hindi rin nila naiintindihan. So, paano yun, Doc?
6: So, unahin muna natin yung red flags, no? Ang red flags, actually, ang group namin sa Healthy Screens PH, we created this mnemonic 6S, tulad din ng mnemonic niyo sa tahay, no? But we have 6S of healthy or of 6S of digital wellness. So 6S, first S is ang first red flag na dapat alamin bilang a family who wants to regulate screens is sleep, no? If sleep is being displaced, kailangan natin itingnan, no, kung ito ay consistent na nagko-cause na ng alarm sa kanyang health, no, and also dysfunction sa kanyang buhay.
5: Yeah.
6: Pangalawa, there's also the second S, safety, no? If hindi na safe yung environments inside the online world na kinaka-engage niya.
5: Yeah.
6: Suddenly, you'll see your child biglang may kausap na stranger.
5: Yeah.
6: Or that's a very red flag na kailangan bigyan ng pansin ng families. There's also self-regulation. The third S is understanding if the child, the adolescent, can still self-regulate. Meaning, kaya niyang magtimpi. No? Magtimpi kapag pinatigil, magtimpi pag hindi pinayagan. But there, if there are already behavioral manifestations na nagulat ka, parang nag-iba na ugali niya, right? So these are actually early red flags na mukhang kailangan na natin ng early intervention. Fourth is school, no? Definitely, alam natin yan. Bumababang grades or either napapaaway sa school. Anything that relates to the academic performance should
5: changes.
6: Be considered a red flag. Any changes na mukhang related sa screens. Number five, if the child starts to withdraw. So, social disconnection, no? Kapag
5: hindi
6: nagbago
5: na nakikipag-usap.
6: Na yes, nagulat ka, dating friendly, dating outgoing, tapos biglang ang gusto na lang, di ba, naka-earphones na lang buong araw. That's a sign na mukhang kailangan natin timbangin kung, okay, is this already disordered type of internet engagement? And lastly, ang last red flag ay itutuon natin sa mga magulang, no? Ang red flag is kung kaya mo siyang bantayan. Ang aking laging gusto i-promote is proxy accountability. Meaning, dapat ang magulang ang may accountability when they allow their children to use the gadget, the internet. Tandaan natin,
5: mahalaga
6: it's like allowing
5: yun.
6: Them, yeah, di ba? Allowing them to go to the mall by themselves,
5: yes.
6: No? Ayaw nga natin silang, di ba, nagko-commute sa jeep, ganyan, tapos magugulat ka, you allow them to talk to people they don't even know. So, the sixth red flag is very important kasi yun ay responsibility ng ating mga magulang.
5: At the end of the day,
6: hindi yun parang, hindi yun dapat negotiable. Ang batang online ay dapat may matandang nagsusupervise at alam yung nangyayari sa kanyang ginagawa.
5: Ito din nga, ito, kailan nga daw dapat mag-alala ang mga magulang kung hindi na nakikipag-usap o nakikisalamuha ang anak? Meron nga akong nabasa, Doc, once na ang iyong anak ay pumasok na sa kwarto at mag-isa na with the gadget or with the computer, dapat dun tayo mas lalong magbantay bilang mga magulang. Tama po ba, Doc?
6: Yes po. Actually, secrecy Uh-huh. Or parang, yun nga, parang when they start hiding things that they do online from you, mm-hmm. is already something na magko-concern ka. Hindi ka dapat titigil dun as a parent na ito-tolerate natin yun, no? Hindi naman necessarily masama yung ginagawa nila, but perhaps it's already a sign that the child is starting to get uncomfortable na alam ng parents na yung engagement nila, which is actually very delikado kapag sila ay nakaka-experience na ng cyber violence, no, ng threats na hindi natin malalaman. At doon na nagsastart yung mga nakikita nating negative things online, no? Children being indoctrinated with violence, mm-hmm. no? Children being perpetrated, no?
5: Yeah, sila ay
6: natatarget ng mga pedophiles,
5: yeah,
6: right?
5: No?
6: So these are very concerning, no? Hindi lang to about addiction, it's also about safe. A lot of it, and almost more than 60% of 50% of it is more the about safety.
5: Totoo po yan, no? Doc. Kaya mahalaga din na bilang magulang, inaaral din natin kung paano natin nilalagay sa bahay. Kasi kami nilagay namin sa common area yung computer na walang pinto, nakikita namin, naririnig namin kung anong ginagawa, anong kausap. Mahalaga na ganun dapat din yung pagpaplano noon, eh. Kasama din yun, ano, Doc?
6: Yes po. Actually, yun yung sinaunang ganda nung ang personal computer ay
5: nasa study area.
6: Nasa sala or study area where the family can actually engage together, no?
5: Yes.
6: Maganda po yan if that's very desirable po, no? Mm-hmm. This is hindi naman po then healthy na i-deprive natin yung bata na hindi matuto ng online skills ng computer.
5: Kasi yan na talaga
6: skills.
5: Ang mundo nila.
6: Yes, definitely.
5: Mm-hmm.
6: But again, it must happen in the context of safety. Unahin muna natin ang safety before natin isipin, ano, baka hindi natututo yung anak ko. Unahin muna natin ang safety. Yun kasi at the end of the day, ang pagsisisihan natin kapag hindi natin nabigyan ng tuon.
5: Oo, totoo yan. Ako, alam na alam ng ating mga listeners, sabi, nagno-notes na si Chang sa 6 na S. Totoo yan. Nakasulat talaga dito. Sabi naman ni Estrella Garcia, ang mga anak ko, once a month umaattend sila for therapy. Yan ang advice sa kanila ng mister ko sa mga batang mga ginagawa nila kasi nga gamer sila. Alam din naman natin talaga na ito na yung panahon nila, eh. May mga kabataan na gumagaling sa pagiging gamer at nagiging profession nila yan in the future, di ba? Na maari din naman silang kumita ng pera dyan, Doc. Pero gaya nga ng sabi mo, nasa pagdidisiplina din at nasa magulang talaga ang susi din kung paano ito magiging in a positive and, di ba, medyo magandang kinabukasan para sa isang bata.
6: Yeah, and bigyan na lang din kita ng example. For adults, no, I have patients with crypto or trading addiction.
5: Nako yun, oh, no,
6: it's almost
5: yan.
6: Like
5: oh.
6: gambling. So,
5: yeah, yeah,
6: when
5: yeah.
6: you think about trading, di ba parang, oh, it's okay, they want
5: Nikita.
6: To earn money.
5: Oh. May
6: pero,
5: addiction din pala dyan.
6: Pero di ba parang at the end of the day, when you overconsume, when you cross over to the unhealthy type, no, anything naman that you do in the internet can either give you good or, diba, can give you that kind of disordered type of relationship doon sa platform.
5: Ah, sabi ni Annalyn, lahat po ng symptoms na yan nakita ko sa alaga ko dito sa Saudi and I have nothing to do with it kasi mga amo ko ang nagpapaspoiled. O yun nga, eh, talagang ang magulang talaga din plays a very important role. I guess bago tayo matapos, we have a few minutes, Doc. Ang isa ring concern at problem ng mga magulang is how to properly talk sa kanilang mga anak, having that open communication and respect para din, 'di ba? 'Yun din ang binibigay ng bata sa magulang when it comes to yung sa kanilang gadgets.
6: Yeah, so very important ang communication dito, no? Hindi siya pwedeng i-compromise na parang okay na yan, tinanggal ko na, pinatayan ko ng wifi, no? Parang di na yan magano. But eventually, nagkakaroon yun na negative repercussion sa relationship, magre-rebelde the next day, lalayas, di ba? Karamihan ng bata ngayon, ganun na mag-isip. No? So, and they really thrive with proper settings of expectation and limits, no? Mm-hmm. So, again, number one, we go to the idea that it must be on a proper modeling mechanism. Dapat may modeling. Namomodelo siya.
5: Mm-hmm. Yeah.
6: So, pwede mo siyang sabihin in a context na, anak, ako rin ay mukhang kailangan kong magbawas ng internet, pero pwede bang sabay tayo?
5: Yeah.
6: No? Pwede bang at 9 o'clock, ititigil na nating dalawa ang paglaro ng ganyan?
5: Oo, or pagsusurf, or doom scrolling. Yeah.
6: So one good advice is, the whole family should not use gadgets during mealtime. No? Mm-hmm. So pwedeng ganun magsimula. So pwede ba tayo during mealtime, mag-usap-usap, walang gadgets?
5: Yeah.
6: And it's actually a good entry point. No? Pag nag-succeed kayo doon, you can already start talking about other aspects of gadget or gaming use kapag nag-start ka nang magkaroon ng good relationship ulit na in terms of setting expectations.
5: And siguro lang din, i-share ko lang, Doc, bago tayo matapos, mahalaga din talaga na when we talk to our children, dapat pag kinakausap natin sila, eh hindi lang doon sa natatapos sa kamusta ka, kamusta ang school today, diba?
6: Yes.
5: Tanungin din natin, ano ba yung mga pangarap mo? May napasaya ka ba ngayong araw na to? May nagpalungkot ba sa'yo? Yung mga ganong bagay na inaalam natin kung ano yung nararamdaman nila at magbigay tayo ng mga sample ng mga scenario na pwede nilang ayusin na sila mismo, I think mas doon mabubuo yung tiwala at yung respeto at pagmamahal sa isa't isa. Hindi ba, Doc?
6: Tama po yan. Actually, I totally agree with that. No? Parang babalik back to the basics of family.
5: Oo.
6: Tayo.
5: Yeah.
6: Diba?
5: Yun talaga.
6: Malaking part na eh. Malaking part na ng family systems ngayon nagbago. So I think we also need to address that.
5: Yes. Nako, thank you so much, Doc.
6: Thank you po. Ang dami
5: naming natutunan. Sana we can invite you again. Thank you for the time and ang dami naming learnings ngayong hapong ito. Yan po si Dr. Paul Lawrence Filomeno, ang ating pediatrician and addiction and recovery specialist mula po sa Makati Medical Center. Salamat po, Doc. Ingat. Thank you.
6: Thank you, Changami.
5: Maraming salamat po. And thank you sa inyong lahat. Ang dami nating natutunan, ano? Hi, sabihin nyo lang sa amin kung anong mga topics ang gusto nyong pag-usapan. Kaming bahala ni Mayora Sheila dyan. Di ba? Susunod na ang headline sa hapon. Kasama si Sir Tony Velasquez. Ako po ang inyong Changami. See you tomorrow. Ingat. God bless. Bye.

malalaking balitang pumutok sa maghapon. Kinalang bilang taya ng DZMM News Center at ng Radyo Patrol. Hatid ng pinagkakatiwalaan yung tagapagbalita, Tony Velasquez.

0: Ngayon po'y araw ng Huwebes, 15 Oktubre taong 2026. Sa ating po mga headlines sa hapon. Mga negosyong gumagamit ng tubig, posibleng higpitan kapag tumindi pa ang El Nino. Presyo ng mga balde at drum, pinababantayan na rin ni Pangulong Marcos Jr. Hindi bababa sa 5 sasakyan, nagkarambola sa North Luzon Expressway traffic, tukod na. Pahayag ni Vice Presidente Duterte na posibleng magamit ang 2027 National Budget para impluensyahan ang hatol sa impeachment trial niya, pinalagan ng mga senador. Pastor arestado sa pangmomolestya umano sa 3 minor de edad na miyembro ng kanilang simbahan sa Marikina. At mga kaibigan at taga-suporta ni Chris Aquino, ipinagtanggol ang anak na si Josh matapos kutyain sa isang podcast. Kamusta po kayo Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at sa detalye ng ating mga headlines sa hapon! Mga kapamilya, hindi inaalis ng Metropolitan Water Works and Sewerage System ang posibilidad na maghigpit na rin sa ilang mga negosyong gumagamit ng tubig dahil sa epekto ng El Nino. Sinabi sa DCMM ni MWSS Water and Sewerage Department Manager Patrick Dizon na muli silang makikipag-ugnayan sa National Water Resources Board na makikipagpulong naman sa mga lokal na pamahalaan sakaling kailangang higpitan ang mga negosyong car wash, water refilling station, golf course at may swimming pool.
1: The National Water Resources Board, kung kasi kailangan talaga po natin ng tulong po ng ating LGUs para makapag-provide po ng mga procedures po naman, kailanganin po no, na i-regulate po talaga natin yung ating pong mga car washes po no, mga refilling stations or yung mga washing stations po natin. Saka yung mga golf course ay atin pong i-coordinate po yan po mag-issue po ng mga ordinances.
0: Aminado naman ng MWSS na posible rin ang mga water interruption sa mga residential area sa panahon ng El Nino, pero tiniyak na may halos 200 mobile water tank ang Maynila at Manila Water para sa pagrarasyon ng tubig kung kinakailangan.
1: Ay meron naman po naka-prepare po ng mga stationary tanks and mga mobile water tankers po natin, around 182 mobile water tanks po yan. So kung magkulang po man yan ay mayroon din po tayong coordination with the LGU at yung ating pong Bureau of Fire Department po na mag-distribute po ng tubig sa ating pong mga customer.
0: Pinababantayan ni Pangulong Marcos Jr. sa Department of Trade and Industry at sa Department of Interior and Local Government ang presyo ng mga balde at drum. Sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na layo nitong maiwasan ang pananamantala sa gitna ng paghahanda sa El Nino. Magbibigayan niya ang pamahalaan ng mga kinakailangang gamit at gabay para matiyak na ligtas gamitin ang nakolektang tubig mula sa ulan. Nauna ng binatikos ang panawagan ng Pangulo na maghanda ang publiko ng timba para makapag-ipon ng tubig dahil sa inaasahang tagtuyot.
2: SWD ay magbibigay ng water filtration device, DTI at DILG ay magbabantay ng presyo ng mga balde at drum upang maiwasan ang pananamantala.
0: Tiniyak naman sa DZMM ni DSWD spokesperson Irene Dumlao na pumasa sa pagsusuri ng Food and Drug Administration ang water filtration kit ng DSWD na unang ipamamahagi sa mga lugar na nasa state of calamity dahil sa El Nino.

0: and microbiological requirements ng Philippine National Standards for Drinking Water.
1: Wala pang nakikitang taas presyo sa mga pangunahing bilihin ang Department of Trade and Industry sa gitna ng nararanasang El Nino. Sa isang ambush interview sa Pampanga, sinabi ni DTI Secretary Cristina Roque na kabilang dito ang mga basic necessities at prime commodities na nasa listahan ng DTI gaya ng Delata, gatas, tinapay, bottled water at iba pa. Ayon kay Secretary Roque, wala pang manufacturer na humihirit ng taas presyo kaya hindi pa matiyak kung mananatiling stable ang halaga ng mga pangunahing bilihin pagsapit ng Pasko. Pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo ang mga nangungunang isyong naistugunan ng mga Pilipino batay sa pinakabagong survey ng Pulse Asia. 71% ng mga natanong ang nagsabing kailangan agad tugunan ng pamahalan ang inflation. Mas mataas ng 14% mula sa 57% noong Hulyo. Kasunod na rin ito ng pag-akyat sa 7.2% ng inflation noong Setyembre. Kasunod naman ng inflation, kabilang din sa mga isyong nais ng mga Pinoy na bigyan pansin ng gobyerno ang korupsyon at pagtaas ng sahod ng mga manggagawa. Isinagawa ang survey mula sa 17 hanggang 24 ng Setyembre. Aabot sa mahigit 10 milyong pisong halaga ng ari-arian ang naabo sa sunog na sumiklab sa isang compound sa barangay BF International sa Las Piñas City kaninang umaga. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nadamay sa sunog ang magkakatabing eskwelahan, kapilya, furniture shop at tatlong sasakyan. Isang guro ang nasugatan habang lumilikas. Wala namang mga estudyante sa paaralan nang mangyari ang insidente. Patuloy ang imbestigasyon sa sanhi ng sunog.
2: Ulat. Panahon.
1: Mga kapamilya, maaliwalas na panahon ang nararanasan sa malaking bahagi ng bansa ngayon, pero posible pa rin ang mga pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms ngayong hapon hanggang gabi sa Metro Manila at malaking bahagi ng Luzon. Maulap na kalangitan na may chance ang pag-ulan din ang mararanasan sa Ilocos, Cordillera, Cagayan Valley at Central Luzon, habang intertropical convergence zone ang umiiral sa Quezon, Bicol, gayon din sa Visayas at Mindanao. Patuloy ring binabantayan ng isang bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility na wala naman direktang epekto sa bansa at hindi rin inaasahang papasok ng PAR.
2: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
1: Hindi isinasantabi ng defense team ng Vice Presidente ang posibilidad na ipresenta pa rin ang mga ebidensya sa iniatras na tatlong articles of impeachment ng House Prosecution Team. Sinabi ni defense spokesperson Attorney Michael Poa na kabilang sa initial plan ng depensa ang pagpresenta ng mga testigo at ebidensya para mabigyan linaw ang sinasabing pagbabanta ni VP Sara sa buhay ni Pangulo Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Gayon din ang umanay anumalyang paggasta sa confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education.
3: Without saying that we will do it or we won't, I mean, that's definitely a possibility. But we also have to give it to the prosecution. They will also have the right to object to that, no, yeah, based on relevance. Given, we will just have to prepare for that and we'll have to establish on why this is still relevant because, you know, we also don't want to be seen as wasting the time of the court.
1: Kahit tinanggap na ng Senate Impeachment Court ang pag-atras ng prosekusyon sa tatlong impeachment articles, naniniwala si Attorney Poa na patas pa rin ang desisyon ng korte, partikular ni Presiding Officer Francis Escudero. Magbabalik ang impeachment trial sa 9 ng Nobyembre kung saan magsisimula na magpresenta ang defense team. Humingi ng paumanhin si Private Prosecutor Lorna Kapunan kay Lead Defense Counsel Sheila Season matapos niyang tawaging bully. Kahapon, pinalagan ni Vice Presidente Sara Duterte ang pagtawag ni Kapunan kay Season na umano'y bully na ikinumpara sa istorya ni na David at Goliath na hinango sa Biblia. Paglilinaw ni Attorney Kapunan, si VP Sara ang pinatutungkulan niya sa pahayag na bully. Pinuna ni Kapunan ang Vice Presidente sa anyay pag-atake sa iba-ibang institusyon, kabilang ang kamara na nag-initiate ng impeachment complaint, gayon din si Pangulong Marcos Jr. na hinimok ni VP Sara na mag-resign. Tumanggi ang Malacañang napag-usapan ang posibleng kapalit ni VP Duterte sakaling mahatulang guilty sa kanyang impeachment trial. Balita mula sa Malacañang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian!
4: Tony, tumanggi ang Malacañang napag-usapan ang posibilidad na mapalitan ni House Speaker Bongbong Marcos si VP Sara sakaling makonvict sa impeachment trial. Kasunod ito ng mga lumabas na ulat na napipisilubano ang House Speaker na pumalit sa Vice Presidente kung sakaling makonvict ito. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, wala pang desisyon ang impeachment court at hindi pa tapos ang proseso dahil paghahain pa ng ebidensya ang panig ng Vice Presidente. Dahil dito sinabi ni Castro na hindi dapat pangunahan ang magiging resulta ng paglilitis at hayaan munang umusad ang proseso. Dagdag pa ng opisyal iginagalang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang posisyon ng Vice Presidente kaya hindi pa napag-uusapan sa ngayon ang sinumang posibleng ipalit sa kanya. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
1: Maraming salamat, Christian Yosores. Pinabulaanan ng mga senador ang pasaring ni VP Sara Duterte na ginigipit umano ang mga senator judges para makonvict siya sa impeachment trial. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Kayong Robert.
5: Tony, pinabulaanan ng mga senador ang pasaring ni Vice President Sara Duterte na ginagamit na pang-pressure at pang-reward sa senator judges ang 2027 national budget para i-convict o hatulang guilty. Paliwanag ni Senate President Quinn Gatchalian, wala siyang alam sa sinasabi ni Duterte at wala rin pressure para sa kanilang boto. Sa katunayan, anya, katatransmit pa lang ng Kamara ng sa Senado ng panukalang 2027 national budget at wala pa namang botohan sa impeachment. Kung pag-atake sa kredibilidad ng Senado ang pasaring ni VP, sinabi ni Gatchalian na masisira talaga ang impeachment court kung may ganong paratang, pero tiniyak na ang direksyon nila ay magiging impartial. At patas sa paghatol at wala itong kinalaman sa national budget. Sabi rin ni Senator Erwin Tulfo, walang pressure sa kanila sa impeachment. Si Senate President Pro Tempore Tito Soto sinabi na very critical nga ang mga senador sa budget at magkaiba ang usapin ng impeachment at national budget. Wala rin daw silang alam sa mga pangalan na sinasabing posibleng pumalit kay VP Duterte kapilang sina Soto, Senator Lito Lapid at Speaker Faustino D.
6: In fact, hindi in any way konektado yung budget sa magiging judgment ng impeachment. Ang direksyon ng impeachment is to render impartial and fair judgment.
7: Bakit ika nga gagamitin ng pressure? Hindi pa naman tapos yung hearing. Di ba naman namin na napag-uusapan niya? Wala pa naman kami sa sasabihin na 2027 budget para pambayan.
5: At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
1: Maraming salamat, Robert Mano. Masusing bubisisiin ang Office of the Ombudsman ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni VP Sara Duterte matapos isumite ng National Bureau of Investigation ang mga dokumento tungkol sa mga hindi pagtutugma ng yaman ng ikalawang o pangalawang pangulo. Ayon sa Ombudsman, dadaan muna sa initial evaluation ng mga dokumento para matukoy kung kailangan ng karagdagang investigasyon o iba pang aksyon. Nauna nang naglabas ng NBI ng mga larawan at video ng mga ari-ariang iniuugnay kay VP Duterte at sa kanyang pamilya na bilang ang mga lupang idineklarang agrikultural pero merong manong mansyon, swimming pool at helipad. Una nang itinanggi ng Vice Presidente ang mga paratang. Siniguro ng Ombudsman na haharapin ito ang usapin ng masusi, independyente at walang halong politika. At susunod, Barangay Captain sa Batangas, patay sa pamamaril. At silipin natin maya-maya ang lagay ng trapiko sa ilang lansangan sa Metro Manila sa pagbabalik ng headline sa hapon. Oras po natin, 4:16.
8: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
9: Headline sa hapon. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
10: Mga anak, nabili ko na yung sabong panligo.
11: Wow, Mama! You know I love

0: soap with regular use, results may vary.
1: Nag-uwi ng pinakamaraming parangalang DZMM Radio Patrol sa Istrenta mula sa mga AM radio stations sa bansa sa nagdaang 29th KBP Golden Dove Awards. Best Newscaster, Alvin El Chico para sa Radio Patrol Balita Alas 7. Best Public Affairs Program Host, Peter Musngi para sa Balita Batan. Best Public Service Program Host, Nina Corpus para sa nagseservisyo, Nina Corpus at Mix Bustos. Best Magazine Program Host, Winnie Cordero para sa Win Today. Best Science and Technology Journalist, Ariel Rojas. Best Public Service Program, Aksyon Dole sa DZMM. At Best Documentary Program, DZMM Teleradyo, Yanig Lindol sa Pilipinas. Dahil sa inyong suporta at patuloy na pagmamahal, nakapaghahatid ng kumpirmado siguradong balita at serbisyo publiko sa ating mga kapamilya ang DZMM. Maraming maraming salamat po.
2: Napapaluot namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
3: DZMM, Radio Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Oras po natin, 4:18.
5: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
4: Traffic Report. Alamin natin ang lagay ng trapiko sa ilang kalsada sa Maynila. Ang detalye mula kay Radio Patrol, Bert Dizon. Bert?
6: Yes, Tony, simura na ng rush hour sa Taft Avenue sa Maynila dahil dyan ay nakakaranas na po ng konting pagbabagal mula sa United Nations Avenue hanggang Pedro Hill dahil sa volume ng mga sasakyan, gayon din ng mga nagbababa at nagsasakay ng mga pasahero. Parehong sitwasyon din po ang asahan sa Padre Burgos Avenue northbound lane, lalo na sa bahagi ng Manila City Hall at Cartilya ng Katipunan. Mabilis naman po ang usad ng traffic pagsapit ng Quezon Boulevard at Espanya Boulevard. Paalala po sa mga motorista, bawal po sa mga kalsada ngayong Huwebes mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Ang mga sasakyan nagtatapos sa plakang 7 at 8 habang patuloy pa rin pong umiiral ang no contact apprehension policy sa mga lugar na sakop ng MMDA. Para sa traffic report na kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
4: Maraming salamat, Bert Dizon! Tuloy po tayo sa iba pa nating mga balita. Hindi bababa sa 5 sasakyan ang nagkarambola sa northbound ng North Luzon Expressway sa bahagi ng Candaba Viaduct nitong Huwebes ng hapon. Kabilang dito ang 4 na truck at isang provincial bus na basag na basag ang unang bahagi. Wala pang impormasyon kung may mga nasaktan sa insidente pero may mga rumisponde ng ambulansya at traffic enforcers para umalalay sa mahaba ng traffic sa northbound ng NLEX mula bahagi ng Pulilan Exit. Inaasahang papalo sa 2 milyon ang pasahero na dadaan sa mga pantalan. Ngayong undas, balita mula sa Philippine Coast Guard at Inirad Patrol, Steve Ras. Steve!
7: Tony, nakadagdag itaas ng Philippine Coast Guard sa alert status ang lahat ng operating unit nito mula October 29 hanggang November 3, 2026 dahil sa inaasang pagdagsa ng mga pasaherong pabiyahan ngayong undas. Ayon kay BCG spokesperson Commander Noemi Cayabyab, nakahanda na ang halos 17,000 tauhan na i-deploy sa iba't ibang pantalan sa bansa, kabilang din sa mga nakahandang kagamitan ang mga floating asset at ang deployable response group na binubuo ng mga rescue personnel, medic at nurse na dudugon sa mga posibleng emergency. Inaasahan kasi ng BCG na abo sa 1.5 hanggang 2 milyong pasahero ang pabiyahe ngayong undas. Maglalagay ang ahensya ng passenger assistance desk sa lahat ng pantanan sa bansa para umalalay sa mga biyahero. Iniyak din ang PCG ang seguridad sa mga pantanan sa pamamagitan ng paglalagay ng mga canine unit na tutulong sa inspeksyon ng mga bagahe. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
4: Maraming salamat, Steve Raz! Mga kapamilya, pasintabi po sa sensitibong balitang ito. Sugatan ng isang ginang matapos saksakin ng 14 anyos niyang anak sa Lawag City, Ilocos Norte. Sinasabing nagalit ang binatilyo matapos pagsabihan ng ina sa kanyang pakikipagbarkada at tumutok na lang sa pag-aaral. Bumunot umano ng kutsilyo ang binatilyo at tatlong beses pang sinaksak ang ina. Nagpapagaling na sa ospital ang ginang habang hawak na ng pulisya ang binatilyo. Isa pa rin pong sensitibong balita, arestado ang 51 anyos na pastor dahil sa pangmumulestya o mano sa tatlong minor de edad na miyembro sa loob mismo ng simbahan nila sa Marikina City. Sa investigasyon, taong 2023 nangyari ang pang-aabuso sa mga biktimang edad 8, 9 at 15 anyos. Naulit pa umano ang pananamantala ng pastor sa 15 anyos na dalagita na umabot pa hanggang 2024. Naharap sa 4 counts of statutory acts of lasciviousness ang suspect na mariing itinanggi naman ang paratang. Patay ang barangay captain sa Santo Tomas City, Batangas matapos pagbabarilin ng riding in tandem. Sa investigasyon, pasado alas 6 ng umaga kanina nang pagbabarilin ng ang biktimang si Dennis Austria habang nagwawalis sa loob ng kanyang bahay. Naisugod pa sa ospital ang 50 anyos na biktima pero namatay din. Tinutugis na ang mga suspect habang inaalam ang motibo sa krimen. Bukas na sa two-way traffic ang Agana-Bailey Bridge sa Tarlac City matapos makompleto ang repair sa steel deck nito. Nagbabalik si Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
6: Yes, Tony, bukas na sa two-way traffic ang temporary Bailey Bridge na inilagay sa nasirang bahagi ng Agana Bridge sa Tarlac City matapos makompleto ang pagkukumpuni sa steel deck nito. Dahil dito, maaari nang gamitin ng mga motorista ang dalawang linya ng tulay na inaasahang makatutulong para maibisan ang bigat ng trapiko. Bukod sa mga sasakyan, makatatawid na rin sa temporary bridge ang mga pedestrian. Personal na inspection ni Public Works Secretary Vince Dizon ang natapos sa temporary bridge kanina. Ayon kay Dizon, mas stable na ang temporary bridge ngayon dahil sa pagpapalit ng decking.
8: Maganda, in fact, kaya na akong naramdaman na vibration, unlike yung first few days nung binuksan natin, medyo may konting pagbabibrate and maingay, ngayon wala na.
6: Itinaas na rin sa 15 tons ang maaaring dumaan sa temporary bridge. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
4: Maraming salamat, Bert Dizon! Namataan ang tatlong barko ng China malapit sa Bao de Masinloc sa West Philippine Sea. Nagsasagawa ng Maritime Patrol ang Philippine Navy nang namataan ang dalawang warship ng People's Liberation Army Navy at isang barko ng China Coast Guard sa Bahura. Nagpadala ng radio challenge ang Philippine Navy pero hindi sumagot ang mga barko ng China. Wala namang napaulat na agresibong aksyon mula sa mga Chinese ships. Pero matapos lumipad ang Philippine Navy helicopter, lumipad din ang military chopper ng China. Ayon sa pilot in command na si Lieutenant Hazel Joy Feliciano, binututan ng Chinese helicopter ang helicopter ng Navy hanggang makarating sa Bajo de Masinloc. Wala namang naitalang insidente ang pagbuntot ng Chinese helicopter sa Philippine Navy helicopter. Kinumpirma ng Civil Aviation Authority of the Philippines o ng CAAP na humiling ng flight permit ang nahuling private jet sa Laos na nagtangkang magpuslit ng mahigit 500 kilo ng shabu sa Pilipinas. Ayon sa CAAP, ilang beses humiling ng flight permit ang Eroski Service Corporation. Pero hindi natuloy ang paglapag sa Pilipinas noong September 24. Dagdag pa ng ahensya, nakarehistro ang private jet sa Amerika habang nakarehistro sa U.S. Federal Aviation Administration ang dalawang piloto. Dahil dito, bahagi na rin ang CAAP sa investigasyon sa insidente.
9: Headline Abroad! Headline Abroad!
4: Sa ating Headline Abroad, nagbigay ng mensahe si Pope Leo XIV matapos sumailalim sa operasyon dahil sa lung cancer. Sa pahayag, nagpasalamat ang Santo Papa sa mga nagdasal para sa pagbuti ng kanyang kalusugan. Ayon sa mga doktor ni Pope Leo, normal na ang progress ng Santo Papa batay sa resulta ng post-surgery test at inihintay pa ang resulta ng biopsy para matukoy kung kumalat ang cancer. Tiwala naman ang Catholic Bishops Conference of the Philippines na magpapatuloy sa panunungkulan ang Santo Papa kahit na na-diagnose na may lung cancer. Sinabi ni CBCP Commission on Public Affairs Executive Secretary Father Jerome Ceciliano na kahit walang nakatakdang pagtitipon ng mga Katoliko sa Pilipinas para sa Santo Papa, patuloy siyang inaalalayan ng panalangin sa mga misa. Ipinaabot din ni Pangulo Marcos Jr. ang pakikisa sa pagdarasal para kay Pope Leo at hiniling ang patuloy na pagbuti ng kalusugan ng Santo Papa.
9: DZMM Radio Patrol Flash Reports.
4: Mga kapamilya, sa kapapasok na balita, muling sumadsad sa panibagong record low ang palitan ng piso kontra dolyar. Nagsara ang palitan sa 63 pesos and 6 centavos, mas mababa kumpara sa 62 pesos at 90 centavos noong ikawalo ng Oktubre. Simula ng sumiklab ang gera sa pagitan ng Amerika at Iran noong Pebrero, umabot na sa 5 pesos at 21 centavos ang isinadsad ng piso kontra dolyar. Pinalilinaw sa Korte Suprema ang inilabas na desisyon na bawal gamitin ang 20% senior citizens discount sa mga produkto o serbisyo na mayroong ongoing promo o diskwento. Sinabi sa DZMM ni Senior Citizens Rights Advocate Attorney Romulo Makalintal na hindi nahimay sa desisyon ang provision sa Consumer Act of the Philippines na dapat aprobado muna ng DTI ang promo ng establishmento bago igiit na hindi pwedeng gamitin kasabay ng senior citizens discount.
10: Kapag ka ang promo discount ay hindi aprobado ng Department of Trade and Industry, ang senior citizen is still entitled to 20% discount over and above that promo discount. Dapat liwanagin ka agad kasi baka akala ng ibang mga establishments, oh, pwede na tayo mag-promo kahit walang DTI. Hindi na tayo sisigilin ng 20% discount.
4: Kinundira ng Council for the Welfare of Children ang mga discriminatory remarks sa isang podcast kung saan ginawang katatawanan ang isang person with disability. Balita hati ni Radyo Patrol, Jam Garner, Jam!
11: Tony, iginit ang CWC na hindi lang ito personal na pang-iinsulto dahil pinatitibay rin ito ang mga maling paniniwala sa mga taong may kapansanan na maaari pa umanong magdulot ng bullying, exclusion at discrimination, lalo na sa mga bata. Ayon kay CWC Executive Director at Undersecretary Angelo Tapales, hindi dapat gawing katatawanan ang kapansanan dahil maaari nitong maiparamdam sa mga bata na hindi sila karapat dapat igalang dahil lamang sa kanilang pagkakaiba. Pinagyandiin din niya na may responsibilidad ang mga taong may impluwensya sa publiko na gamitin ng maayos ang kanilang platform at igalang ang dignidad ng bawat isa. Nanawagan din ng konseyo sa mga content creator at media practitioner na maging responsable sa kanilang mga pahayag dahil may epekto mga ito lalo na sa pananaw ng mga publiko maging ng mga kabataan. Bago rito nauna ng pinunangan ng iba't ibang grupo at organisasyon tulad ng National Council on Disability Affairs at Autism Society Philippines ang mga pahayag ng nasabing podcast kung saan ginawang katatawanan ang disability ng anak ni Chris Aquino na si Josh. Burado na ang naturang episode ng podcast at humingi na rin ng paumanhin ang mga sangkot sa nasabing eskandalo. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
4: Maraming salamat, Jom Garner! Ipinagtanggol ang mga malalapit na kaibigan at taga-suporta ni Chris Aquino ang anak na si Josh na ginawang katatawanan sa podcast na Machong Chismisan. Nabilang dito si Tito Boy Abunda na sinabing labag sa batas ng Diyos at sa batas ng tao ang ginawa sa panganay na anak ni Chris at hinimok ang kaibigang si Chris na magkasa ng legal action sa nangyari. Inupakan din ang host na si Loy Villarama pati ng longtime personal assistant ni Chris na si Jack Salvador ang pag-insulto sa kapansanan ni Josh at ipinagmalaki ang halaga ni Josh sa buhay ng inang si Chris at sa lahat ng taong nagmamahal sa kanya. Tinawag namang insensitive ng actor-comedian na si John Sweet Lapus ang naging banat ng mga host ng podcast. Inanunsyo ng The Pod Network na tinapos na nila ang kontrata ng Machong Chismisan Podcast. Wala pang inilalabas na pahayag ang kampo ni Chris kaugnay sa nangyari. At yan ang headline sa hapon na papanood ng DZMM Teleradyo sa cable at sa bayan din na pakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at sa The Filipino Channel. Hanggang bukas, ako po si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya!
9: Tony Velasquez, headline sa hapon! Headline sa hapon!

0: Ang oras, 32 minuto makalipas ang ika-apat ng hapon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: 4:30 na! ATM na! Mga good news, good news at bad news.
3: Bad news.
2: Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM!
3: ATM!
2: Anong take mo tuwing hapon? Kasama sina Maan Makapagal at Zandro Ochona. ATM!
3: ATM!
2: Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.

0: ATM.
1: ATM. Anong take mo sa DZMM?
2: Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona.
3: At hahalili pa rin kay Ms. Maan Makapagal. Ako po si Naomi Tiburcio, inyong lingkod.
2: Diba?
3: Magandang hapon.
2: Diba? Maganda rin ang partner ko. Hindi lang maganda ang hapon, maganda ang partner. Ay, diba? Malagi naman tayong maganda ang partner. Baka kasi magtampo, magselos si Maan eh. Diba? So, laging maganda ang partner
3: yes.
2: natin. Kaya laging maganda ang hapon natin.
3: O, tsaka sabayan natin diba? Yan ng good mood. Ngayong uwian na, di ba? Ingat mo tayo sa mga biyahe natin.
2: Tsaka dasal lang talaga ng dasal dahil sa traffic malamang.
3: Oo, tsaka mainit ang panahon ngayon. Parang hindi pa umulan ngayong araw na to.
2: Mukhang, kasi mukhang paamihan na. Mukhang tumigil nang umihip ang habagat.
3: Mm-mm.
2: Hinihintay na lang nating umihip ang amihan.
3: Mm-mm.
2: At pag umihip ang amihan, ang dala niyan ay malamig na temperatura.
3: Pero di ba may El Nino? Paano kaya magsasabay yung amihan?
2: No? Hindi kasi ang ibig sabihin ng El Nino. Talaga pinano at kinuwento. Ang ibig sabihin kasi ng El Nino, umiinit yung sea surface temperature.
3: Mm-mm.
2: So yung tubig dagat, umiinit siya. Hindi ibig sabihin nun na mainit na rin agad ang panahon.
3: Oo.
2: Pero, ang ibig sabihin kapag uminit ang sea surface temperature, yung tubig dagat, may mga pag-aaral na nagsasabi na kapag may nabuong bagyo,
3: mas malakas.
2: Malakas. Yun. Mas malakas yung hangin.
3: Mm-hmm.
2: Mas mapaminsala yung hangin. Bagamat, minsan may dala itong tubig, pero yung mga nakita natin itong mga nakalipas na nagkaroon ng El Nino episode, ay mapaminsala yung lakas ng hangin ng mga bagyong nabuo dyan sa Dagat Pasipiko na merong tiyatawag na El Nino phenomenon.
3: Mm, ay, parang scientist yung kausap ko. May natutunan ako.
2: Sa tinagal-tagal nating nagkukwento. Hindi, tsaka yun pa, kaya tinatawag na Super El Nino o mas matindi yung El Nino yung mararanasan natin ngayon dahil tinataya nila na 3 degrees na mas mainit.
3: Yung
2: normal na temperatura ng dagat.
3: Tapos hindi lang pala to syempre sa Pilipinas.
2: Mm-hmm.
3: Pati sa ibang bansa, ito yung may experience sila. Mas mainit yata yung snow, yung winter.
2: Hindi ganun kalamig.
3: Sa
2: ibang lugar, ganun.
3: Mm-hmm.
2: Sa ibang lugar naman, mayroong tinatawag na drought o dry spell. Mas prolonged o mas mahaba yung tinatawag na dry spell o tagtuyot. May epekto naman yun sa mga pananim.
3: Tama, sa food security natin. Dito sa Pilipinas meron na. Kaya nga, ang government natin naghahanda na may water filtration system nga na dinemo, di ba? Sa Malacanang.
2: Pinagtatawanan nyo yung balde, ha? Nakita ko pinagtatawanan.
3: Ginamit yung balde, no?
2: At ginagamit pang pangontra sa Pangulo, yung balde. Pinagtatawanan, bakit daw balde ang solusyon sa El Nino? Pero kung titignan natin, may katuturan yung pagsasabi ng Pangulo na mag-ipon na gamitin yung balde para makapag-ipon ng tubig. Dahil, diba yung DSWD may dinemo?
3: Oo, yung water filtration system. Pwedeng inumin yung maduming tubig.
2: Yun. Sige, tumawa kayo ng tumawa pag kayo hindi naghanda talaga dyan. Ako.
3: Pero ano ang sinasabi nila? Huwag magpanik kasi baka magkaubusan ng balde. Tsaka baka magkaubusan ng drinking water. Diba? Yung mga nabibili sa mga market, diba? Huwag namang magpanik buying.
2: Yung brand na pinamimigay ng DSWD, ito ay isa sa mga international standards na ginagamit. Actually, yung go bag ko, merong ganon.
3: May ganon?
2: Ginagamit kasi yung filtration system.

0: pa rin siyang pakuloan.
1: Tsaka may masigurado. Tablet din nabibili, ihalo mo sa tubig, lilinis yun.
0: Oo, kasi may aftertaste kasi yun na Yumi. Kaya yung iba ayaw. Tsaka yung may, kung meron kang chlorine sensitivity, baka hindi yun perfect for you.
1: Pero siguro naman hindi aabot sa puntong to, diba? So mag-conserve tayo ng tubig. Huwag naman natin ipunin. Baka naman magkaroon ng magkaubusan ng tubig kasi napunta sa bahay natin, diba?
0: Oo. Tsaka recycle. Pwede mag-recycle? Kasi pinangpaligo mo, pwede mo itong gamitin pang flush ng toilet bowl, di ba?
1: Panglinis, di ba?
0: Panglinis, oo.
1: Pangdilig, pwede din.
0: Oo. Eh, kaya, mainam na, kumbaga, parang hindi lang nating single use. Kumbaga, yung diba, may single use plastic. At pero para maiwasan yon, inuulit natin siyang gamitin. So, ganun yung tubig, pwede mo rin ulitin na paggamit. Alam mo ba, ito pa, fun fact, ha? Dito, dyan sa may Philcoa, may filtration system dyan.
1: Okay.
0: Ang isang water utility. Hindi ko na lang maalala kung Manila Water o Maynilad. Pero mayroong isang filtration facility dyan na nagfi-filter ng tubig, nagre-recycle ng tubig sa, yan, Teachers Village, sa Philcoa, yung mga communities na malapit.
1: Ito ay pang-inom na tubig.
0: Hindi siya pwedeng inumin.
1: Okay.
0: Class C. So, pwede mo siyang gamitin pandilig, pang hugas ng sasakyan siguro, panlaba, pero hindi mo siya pwedeng inumin kasi kailangan class A yata or class B bago mo mainom.
1: So, sana bukod sa tubig, yung mga kababayan nating nagko-commute, yung mga pumapasok sa eskwelahan, nako, mahirap din yan. Kailangan hydrated tayo palagi. Ano? Oo. Tapos, kung meron kayo na mabibiling mini fan, di ba, uso na yun ngayon. Daming abot kayo na mini fan pag nasa biyahe tayo. May nabili ako, maliit ang electric fan, may lumalabas na mist para may dagdag lamig. Diba? Ang dami ng paraan para magpalamig ngayon. Diba? Kaysa magkasakit.
0: Partner, bawas-bawasan na niyo paggamit yun ng AI.
1: AI, oo nga, no?
0: Kasi nga, di ba, may mga example na masyado daw gumamit ng tubig. Yung mga AI facilities, AI farms, di ba? So, kung ganun man, tipid-tipid tayo, di ba? Kasi nga kailangan niya para yung cooling system yata ng mga makina na naggagawa ng AI, kailangan nakasubmerge sa tubig. Nakita ko, may mga nakita ako sa internet na ganun nga.
1: Oo, kaya nga, di ba, pinag-uusapan yung sa paksilika. Talaga na pagdedebatihan. Kasi nga, nakasalala yung, ano, yung supply ng tubig natin. Damay din tayo sa Metro Manila.
0: Oo, so dapat tsaka kahit naman na walang El Nino, kailangan maging matalino tayo sa paggamit ng ating tubig dahil scarce resource din ng tubig.
1: Hindi siya ano, infinite, di ba? Hindi siya walang katapusan. Oo, tsaka global warming na, di ba?
0: At tsaka yung laging ang paalala, alam mo, naalala ko laging sinasabi ni dating DNR Secretary Lopez, Gina Lopez, na kailangan pangalagaan yung mga watershed. So kailangan pangalagaan yung watershed at ito yung nabubuo, ito yung natural na proseso ng pag-filter ng tubig at yung pag-iimbak ng tubig, yung mga tinatawag na watershed. Mm-hmm. At paano mapapangalagaan ng mga watershed? Kailangan maraming puno.
1: Kalaban natin deforestation, di ba? Nakakalbo na yung mga bundok natin.
0: So kailangan talaga, hindi lang simpleng pag-conserve dun sa paggamit ng tubig, kundi paano nga ba natin mapapangalagaan yung sapat na supply ng tubig? At isa nga dun ay yung pangangalaga sa watershed.
1: Whole of nation, diba? Approach yan. Tapos ano pa ba? Kapag paminsan-minsang umuulan, baka pwede nating sapuhin, di ba? May rainwater catchment system. Kung medyo maulan doon sa lugar ninyo, baka pwede kayo gumawa ng paraan para makapag makakuha ng rainwater. Pwede natin pangdilig yun, di ba? Kapag walang magdipit sa tubig.
0: Kakatapos lang itong 10-10, mukhang dapat, tingnan natin, may nabibili doon sa mga online shopping platforms. Ano, ilalagay mo lang siya sa alulod, yung sa downspout, yung sa, ano tawag, alulod nga. Drum siya, tapos pwede mong ilagay.
1: Automatic
0: may
1: na,
0: konting filter para hindi pumasok yung mga dahon. So pwede natin pag-aralan din yung paggamit noon, diba?
1: So parang dapat meron din tayong emergency go bag.
0: Yes.
1: Pagdating sa ano, kakulangan ng tubig, bukod dun sa earthquake na go bag, diba?
0: Dapat yung, actually yung go bag nga, partner, yung go bag ko, ay ito rin yung mga usual na ginagamit kapag ikaw ay may aakit ng bundok. Kasi kailangan mo ng filtration din system doon, ng hydration system mo eh. Mm-hmm.

0: So yung nabibiling yung tube na ganun, medyo mahal nga lang po ah, yung pinamimigay ng DSWD. Pero yun, pwede mo siyang ilagay doon sa bladder mo, yung hydration system. Kung narin, nagtatrail run ka, o tumatakbo ka, pwede mong gamitin yun, eh, di ba? So, habang ikay hindi tumatakbo, hindi mo kailangan ng hydration pack.
1: Mm-mm.
0: Pwede mo siyang ilagay doon para ready ka na.
1: Oo.
0: Kapag nagkaroon man ng sakuna.
1: Naku, diba? Ang dami natin pwedeng matutunan diba? Doon sa mga nag-hiking, di ba?
0: Oo. Tsaka yung ano rin, yung mga canned goods, mga noodles.
1: Pag-preserve, no? Ng
0: oo.
1: Mga pagkain.
0: Pero may expiry date nga lang yon. So, kailangan alamin mo rin kung
1: baka makain mo, expired na, di ba? Nagsuka-suka ka pa.
0: Ay, nako. Eh, taga-taga, partner, pasok lang muna natin itong report mula sa Cebu. Ano ba yan? Sino ba yan na partner?
1: Ayan, lalaki patay matapos mabangga ng nagkakarerahang motor sa Lapu-Lapu City. Ang detalye mula kay Clark Pasuit ng FMR Cebu. Clark.
2: Yes, Naomi, dead on the spot ang isang motorista sa barangay Bahak, Lapu-Lapu City matapos madamay sa nagkakarerahan ng mga motorsiklo noong Martes ng gabi. Pinilala ang biktimang si alias Wally, 52 anyos, na papunta sana sa trabaho nang mangyari ang insidente. Napagalam ang isang 16 anyos na grade 10 student ang nakabagsak sa kanya. Ayon sa investigasyon, sinasabing may kasama ang mga minor de edad na dalawa pang motor na nagkakarerahan sa kahabaan ng General Aviation Road ng Barangay Bahak, Lapu-Lapu City. Sinasabing nag-counterflow ang minor de edad na rider upang maunahan ng mga kasama, ngunit hindi nito napansin ang paparating ng motor sakay ang biktima. Sa lakas ng impact, tumalsik ang dalawang riders, ngunit napuruhan ang biktima habang sugatan naman ang minor de edad na rider. Nasa kustudiya na ito ngayon ng DSWD Home Care Facility. Ako si Clark Pasuit ng PRTV News, nagsaservisyo para sa Pilipino.
1: Maraming salamat, Clark Pasuit ng FMR Cebu.
0: Hoy partner, magbabalik ang ATM.
1: Anong take mo?
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Nag-uwi ng pinakamaraming parangalan DZMM Radio Patrol sa East Trenta mula sa mga AM radio station sa bansa sa nagdaang 29th KBP Golden Dove Awards. Best Newscaster Alvin El Chico para sa Radio Patrol Balita Alas 7. Best Public Affairs Program Host Peter Musngi para sa Balita Batan. Best Public Service Program Host Nina Corpus para sa nagseservisyo Nina Corpus at Mix Bustos. Best Magazine Program Host Winnie Cordero para sa Win Today. Best Science and Technology Journalist Ariel Rojas. Best Public Service Program Aksyon Dole sa DZMM at Best Documentary Program DZMM Teleradyo Yanig Lindol sa Pilipinas. Dahil sa inyong suporta at patuloy na pagmamahal, nakapaghahatid ng kumpirmado, siguradong balita at serbisyo publiko sa ating mga kapamilya ang DZMM. Maraming salamat po. Maraming salamat sa University of Perpetual Help System Delta Las Piñas Campus at sa mga communication students na bumubuo ng Altamedia Icon sa pagkilala sa DZMM Teleradyo bilang Best AM Radio Station Hall of Fame Awardee, Best AM Radio Program sa Gising, Pilipinas at Best AM Radio Personality na si Alvin El Chico. Tunay na isang karangalan po ang mapakinggan at maparangalan ng mga susunod na henerasyon na mga boses ng bayan. Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol sa East 30. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. ATM. ATM. Anong take mo sa DZMM?
0: Ay, nagbabalik po ang ATM.
1: Anong take mo?
0: Eh, well, ang mga pag-uusapan natin ngayon na maya-maya po lamang ang hinihintay natin ng ating guest. Tukol pa rin doon sa naging hakbang ng prosecution doon sa impeachment trial na pag-aatras nga ng
1: Tatlong articles.
0: At nag-iwan na lang ng isa, no, yung Article 2 tungkol nga po sa unexplained wealth. Pero makikita rin natin na partner Naomi na may survey na nagsasabi na 51% ng mga Pilipino ang nais na humarap si VP Sara Duterte sa impeachment trial. So paano kaya babalansehin yun ng impeachment court?
1: Oo,
0: ano?
1: Parang gusto na din nila malaman ano ba talaga ang totoo mula mismo kay Vice President Sara Duterte.
0: Kaya nararapat na kung 51% o mayorya nga ng mga Pilipino nagsasabi na dapat ay humarap ang pangalawang pangulo, haharap kaya, 'di ba? Kasi nga talagang naging matigas din ano ang Vice President nitong mga nakalipas na pagkakataon na hindi siya humarap. Mas actually sa House nga, 'di ba? Hindi siya humarap.
1: Baka ito na din yung ano napapakita na yung pagkainip ng taong bayan. Kasi nga ang tagal-tagal na, 39 days pero ilang buwan din 'yan. Tapos hindi pa dumadaan sa depensa, magpe-present pa sila although iisa na nga lang yung article of impeachment na tatalakayin nila.
0: Tsaka ano na, 'di ba? Parang ang tama rin naman yung sinasabi ng ilang senador na parang teka muna, baka naman nagsasayang lang tayo ng oras dito. Pero ang paliwanag din ng prosecution hindi naman po dahil hindi naman necessarily na apat o lima yung articles of apat ano? 1, 3, and 4 ang tinanggap. O apat na articles of impeachment, nangangahulugan na dapat
1: lahat
0: convicted.
1: Yun.
0: Hindi. Kahit isa lang po dun na mahatulan na conviction laban sa pangalawang pangulo, enough na yon para ipataw nga yung dalawang parusa. Yung perpetual disqualification
1: at
0: from
1: removal.
0: Public office at ano yan,
1: partner?
0: Ayun. O pag-alis sa pwesto.
1: Oo. So, ibig sabihin, ganun kalaki yung tiwala nila na malakas itong Article 2 o Unexplained Wealth. Ano kaya yung magiging strategiya dito ng depensa? Ngayong iisa na lang kayo nilang paglalaban. At baka dumating pa si Vice President Sara Duterte. Naku, sana mapabilis na to, no?
0: Matatandaan nga natin, parang diba ang daming break na hiningi ng depensa, no? May umabot pa dun sa mental health break. siguro naman mahaba-haba itong break dahil ilang linggo rin ito, ano?
1: 26 days din. Nagpapahinga kaya sila? Baka naman nagpe-prepare. Tayo yung magtatrabaho ulit kasi
0: tayo yung magpapahinga.
1: Pahinga din
0: tayin,
1: sa
0: pahinga.
1: Info overload. Tsaka yung mga tao naiinip na, meron din na survey na yung number one concern pa rin ng mga tao ay yung pagtaas ng presyo ng bilihin. Inflation, di ba? Baka panahon na to para mag-redirect ano ba talaga yung pinakamahalaga sa taong bayan.
0: Pero kasi, ito rin kasing usapin, itong allegasyon ng korupsyon, ito'y may konektado rin ito sa sikmura ng ating mga kababayan. Dahil imbis na maibigay sana sa ibang proyekto na maaring makapagpababa ng presyo ng pagkain, nabulsa, di ba?
1: Oo. Sinasabi nga, public funds to, dapat concerned ang taong bayan. Si Attorney Lorna Capunan nga, sinasabi na hindi victim si Vice President Sara Duterte. Ang victim ang taong bayan, di ba?
0: O ito, kausapin na natin live via Zoom si Attorney Domingo Igon Cayosa, isa pong constitutional law expert at past president po ng Integrated Bar of the Philippines. Magandang hapon po, Attorney Cayosa.
1: Magandang hapon po.
4: Good afternoon, Sandro and Maan. Magandang hapon sa ating mga kababayan.
0: Opo, si Naomi po ang ating kasama ngayon dahil na nakabakasyon po si partner Maan. Pero Attorney Cayosa.
4: Good afternoon, Naomi.
1: Magandang hapon po.
0: Pero diba, tingnan nyo, Attorney Cayosa, equally beautiful. So, lagi maganda ang hapon po.
4: Of course.
0: Attorney Cayosa, yun nga po, legal, makukonsidera bang legal strategy itong pag-drop, pag-atras ng articles of impeachment laban kay VP Sara Duterte, lalo na't hindi ito yung unang pagkakataon ano, na merong nag-atras ng articles of impeachment. Dahil matatandaan natin, dun sa kaso ni dating Chief Justice Corona, may ina-atras din ng mga articles of impeachment.
4: Well, I think it is more of a practical necessity on the part of the prosecution. Pero yung ganitong pag-withdraw ng mga charges, ginagawa naman yan talaga ng prosecution sa mga ordinary cases na kung minsan sa tingin nila meron silang pinakamatibay na ebidensya sa isang charge, yun na lang sila magpo-focus at idadrop na lang yung iba para mapadali yung pagdidesisyon ng korte at masimplihan yung kaso. So these things happen, alam naman yan ng defense, at sa tingin ko it's more like yung basa ng prosecution ay nababagot na ang taong bayan sa kahihintay para marinig ang panig ng Vice President, at kailangang matundukan na ito, madesisyonan na sa lalong madaling panahon. Kaya siguro binidraw na nila yung ibang charges at nag-concentrate na lang sila dun sa tingin nila pinaka-explosive at pinaka-solid ang kanilang ebidensya.
0: Mm-hmm. Eh pero attorney kayo, sa napunan naman ng prosekusyon, na bakit parang dismayado ang depensa noong malaman na kanilang iniuurong yung ilang articles of impeachment? Eh pa ang paliwanag ng prosekusyon, kayo na nga yung dapat na magpasalamat dahil iniuurong yung kaso, yung mga aligasyon laban sa inaakusahan.
4: Tama naman yung punto ng prosecution, kasi normally sa mga kaso, kung wala namang agenda o intention yung magkabilang panig na pahabain masyado yung kaso, mas gusto nila na maurong na yung iba para doon na lang sila maglaban-laban sa mga pinakamabigat na charge o kaya kung saan mabigat yung ebidensya. So normally dapat matuwa ang depensa. Ngayon, kung ang agenda ng defense ay yung idribol-ribol ito hanggang umabot tayo sa campaign period para hindi na lang tignan yung ebidensya, politikahan na lang kung sino manalo sa eleksyon, siya na lang ang magwawagi, siyempre agrabyado sila. Pangalawa, binoise out naman nila na dahil na-drop na yung tatlong charges, hindi na pakikinggan yung kanilang depensa doon at ang kanilang complaint, narinig na kasi ng sambayan ng Pilipino yun . So parang feeling nila lugi sila sa propaganda o kaya sa in the eyes of the ordinaryong mamamayan. So dahil dyan, sa tingin ko kaya din binigyan naman ng Senado sila ng presiding officer, linuwagan at linif na yung sub judice rule pagdating dun sa tatlong mga charges. So malaya na silang sabihin ito sa media. So kung meron silang mga depensa, di magpa-interview na lang sila, mag-press conference, dun nila ilatag ito.
1: Attorney Egon, meron po ba kayong panghihinayang dito sa tatlong articles na iniurong, or kumpiyansa na din kayo kasi nga meron pong criminal investigation na umuusad po?
4: Well, yan, magandang punto yan. Ano? Of course, gusto sana natin lahat na kung meron siyang pagkakasala sa lahat ng charges, di managot siya. Kaya lang sa konstitusyon, kahit isa lang na charge mapatunayang guilty ka o mahatulog kang guilty, tanggal ka sa pwesto, ma-disqualify ka for life from public office. So yung mga hinaing ng iba na bakit hindi siya panagutin dun sa ibang charges, halimbawa dun sa paglustay ng confidential fund, meron ng desisyon yung COA a few days ago, nagbaba na ng desisyon ng COA na mali nga yung paggamit nila ng confidential fund at pinapabalik na sa Vice President yung buong amount. So meron ng remedyo doon. Pangalawa, yung grave threats naman, meron ng kaso sa RTC. So maganda, ipaubaya na lang natin sa RTC dun sa criminal case. Para sa ganun, mag-focus na lang ang prosecution at ang depensa dito sa unexplained wealth. So hindi ako nanghihinayang doon. Sa ganang atin, noon pa sinasabi natin, ang disenyo kasi ng konstitusyon sa impeachment ay kwan . Dapat summary ito, mabilisan lang, simplehan lang. Diba? Forthwith, tapos araw-araw ang hearing, at pag nagdesisyon, guilty or not guilty, wala nang appeal. So yun ang disenyo ng impeachment. Dapat simple lang, madalian. Masyado nang nadi-delay, nadi-dribble-dribble. Ilang beses nang tumatakbo yung depensa sa Supreme Court, nagpapasaklolo, at kuminsan ayaw nilang mag-stipulate dun sa mga dokumento naman nila, kaya humahaba tuloy. So siguro nakahalata ang prosecution, at alam naman natin marami ding ibang mga problema ang bansa, yung budget, yung West Philippine Sea, El Nino, yung inflation, at kung ano-ano pa. So masyado na tayong nawiwili sa impeachment eh. Marami pang ibang dapat pagtuunan ng gobyerno. So sa tingin ko, mas maganda na sa lalong madaling panahon matapos ang impeachment na ito.
1: Kaso nga lang, Attorney Igon, dahil nga po nagkasabay itong impeachment, pati po itong investigation ng NBI, sinasabi ng kampo ni Vice President Sara, politically biased po ang NBI. Ano pong inyong masasabi dito?
4: Alam mo, yung katagang politically biased, lahat ng politiko na nakakasuhan, ganun ang sinasabi nila. Pero ang tamang sagot dyan, kung hindi totoo yun, di masinungalingan nyo, magpakita kayo ng dokumento. Ang problema kasi nila, yung bang iniiwasan nila palagi ganyan, dapat yan sagutin mo, hindi ho totoo yan, ito ang totoo, at magpakita ka ng ebidensya o resibo. Itong bagong issue sa kanila, sila mismo naglagay sa salin kasi nilang titulong yan at tinagay nila agricultural land. Nung verify, abay may mansion, may resort naman pala doon. So mga ganun na problema nila, hindi pwedeng pagtakpan lang sa bias yan, o kaya weaponize, o kaya politikahan lang. Facts are facts, so dapat labanan nila doon. Magpakita sila ng prueba na mali yung sinasabi ng sino mang nag-accuse sa kanila.
0: Bukod dyan, ditong sa pag-atras nga nitong mga articles of impeachment, maya-maya po pag-usapan din natin, attorney kayo, sa yung tinatawag na succession planning. Sino ba ang nasa succession plan kapag tuluyan na ngang napatawan ng removal from office si Vice President Sara Duterte? Pag-usapan po natin yan maya-maya po lamang, attorney kayo, sa sit back and relax, at may padadaan ng po muna kaming mga ilang mahalagang mga paalala. Paano po? Magbabalik po ang ATM.
1: Anong take mo?

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
3: Trending sa DZMM, kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM, kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado, alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
1: Nag-uwi ng pinakamaraming parangalang DZMM Radio Patrol sa East 30 mula sa mga AM radio stations sa bansa sa nagdaang 29th KBP Golden Dove Awards. Best Newscaster, Alvin El Chico, para sa Radyo Patrol, Balita Alas 7. Best Public Affairs Program Host, Peter Musngi, para sa Balita Batan. Best Public Service Program Host, Nina Corpus, para sa nagseservisyo, Nina Corpus at Mix Bustos. Best Magazine Program Host, Winnie Cordero, para sa Win Today. Best Science and Technology Journalist, Ariel Rojas. Best Public Service Program Aksyon Dole sa DZMM at Best Documentary Program DZMM Teleradyo Yanig Lindol sa Pilipinas. Dahil sa inyong suporta at patuloy na pagmamahal, nakapaghahatid ng kumpirmado, siguradong balita at serbisyo publiko sa ating mga kapamilya ang DZMM. Maraming maraming salamat po.
4: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! ATM. Anong take mo sa DZMM?
0: Ay, nagbabalik po ang ATM. Anong take mo? Eh, kasama pa rin po natin live via Zoom si Attorney Domingo Igon Cayosa, isa pong constitutional law expert. Eh, Attorney Cayosa, yun nga po yung nabiting tanong. Ano po ba yung nasasaad sa saligang batas doon sa succession kung sakasakaling mabakante ang posisyon na vice president? Kaya ko po itinatanong to dahil kung sakasakali ay magkaroon na ng desisyon ng impeachment trial court patao ay yung removal from office, sino po ba yung nakasaad sa saligang batas na dapat humalili sa pangulo?
5: Well, ayon sa Article 7 Section 9 ng ating saligang batas 1987 Constitution, pag bakante yung vice president, ma-impeach halimbawa at ma-convict, ay ang presidente magno-nominate from either the House of Representatives or from the Senate. So any senator or congressman can be nominated by the president as the vice president. Pagkatapos, yung Senate and the House of Representatives shall confirm the nomination by a majority vote, voting separately. So, iko-confirm ng Senado, iko-confirm ng House of Representatives by a majority vote. After that, then the vice president assumes office. So ganun ho yung succession pagdating ng pagkakataon na ma-impeach ang vice president at matanggal sa pwesto.
0: So kahit sino po pala mula sa Senado at Kamara yung pwedeng pagpilian, hindi po kapareho kapag nabakante ang pangulo, ang automatic ang susahahalili sa kanya ang vice president. Kung hindi pwede yung vice president, ang Senate President at Speaker of the House at yung pinakahuli, yung Chief Justice. Tama po ba, Attorney Cayosa?
5: Oh, yung Chief Justice hindi kasama.
0: Ah, hindi
5: hanggang
0: kasama.
5: Sa Speaker of the House.
0: Hanggang Speaker of the House lang.
5: You know, ang but that is yung succession kung may mangyari sa kanila. Ito, kung may vacancy, ganun, magno-nominate siya ang presidente ng vice president from among the members of the Congress.
0: Mm-hmm. So kahit sino pala. Mm-hmm. Kasi kanina, kaya ko rin po naitanong yan na partner at attorney Cayosa, may mga ugong na kasi.
6: Baka kasi sabihin na iba, advance masyado, Dicep. Pero kailangan siya paghandaan, di ba? Kasi nga, pinabilis itong impeachment.
0: Oo, at gaano po ba ka-importante, attorney Cayosa, na mapunan itong mga nababakanting posisyon, lalo na yung Pangulo at Vice President, sa mga panahong, yun nga, baka biglang magkaroon ng pagpapasya itong impeachment court at may vacancy na itong Vice President, bakit po importanteng mapunan kaagad?
5: Well, importante yan sapagkat yung Vice President is just a heartbeat away from the President.
0: Mm-hmm.
5: Eh kung may nangyari sa ating Presidente, ang Presidente ang ating Commander-in-Chief, siyang ating Chief Executive, political leader, he's the titular head of the Republic, siya ang diplomatic executive o siya ang nagkocall ng diplomatic decisions. So napakahalaga yung kanyang role. So hindi pwedeng mawalan tayo ng Commander-in-Chief o kaya Chief Executive o kaya sinong magdidesisyon pagdating sa foreign relations. So it's very important. It's a matter of national security. Kaya kung meron mang bakante sa Vice President, kailangan lagyan ka agad yan. Kasi hindi natin alam kung may mangyari sa Presidente o kaya may aksidente or emergency, kinakailang laging handa tayo. That's the role of the Vice President, and we have to cover all bases, lalong-lalo na sa mga panahong ito. Magulo ang mundo, patuloy yung ating hidwaan sa China dyan sa West Philippine Sea, at marami tayong mga kinakailangan sa ibang bansa and the international community. So maganda na merong kaagad reserba kung sakasakaling may mangyari sa ating presidente.
0: Mm-hmm. Pwede ba kaya, partner? Naisip ko lang, partner at attorney Cayosa, pwede kaya magmatigas ang vice president? Sabi niya, ay, hindi ako bababa
6: hindi
0: sa pwesto.
6: Hindi ako aalis.
0: Oo.
6: Magmamatigasan.
5: Pwede niyang sabihin ngayon yan. At tama naman, she has all the right to stay in office. Pero once na na-impeach ka, once na nagkaroon ng sufficient vote, two-thirds vote of all the members of the impeachment court, bumoto na guilty ka at tanggalin ka sa office, wala nang appeal yan. Hindi ka na pwedeng tumakbo sa Supreme Court kagaya ng ginagawa nila nung nakaraan, at immediately executory yan. So kung hindi siya bababa, wala rin siyang magagawa immediately she will be stripped of all her official functions. So sana naman, diba sabi naman ng Vice President, magsasalita siya, she will present her defenses, explanations in the proper forum. Eh, ito na yung proper forum eh. Matagal na nating naririnig yan, di ba? So, ito na yung proper forum. So, you know, she has to sink or swim just like the prosecution dito sa natitirang charge na tinatalakay at dinidinig ngayon ng impeachment court.
0: Mm-hmm. And when she is stripped of her power, of her title, kasama po ba dun yung ano? Yung VPSG?
5: Well, of course, because yung Vice President Security Group, hindi naman niya personal bodyguard mga yan eh. They are members of the armed forces and they will protect the next Vice President. Ganun lang kasimple yan. Ang loyalty nila is to the office, not to the person.
0: Mm-hmm.
6: Eh, paano naman po kaya yung reaction ng mga senator judges? Malamang bago mag-react si Vice President, kung sakali mamakonvict siya, may aalma from the senator judges.
0: Mm-hmm.
5: Well, kung aalma ka, you have to bow to the decision of the super majority. Alalahanin natin, ang impeachment, kailangan two-thirds, hindi lang majority. So kung lumabas yung two-thirds vote, the minority has to respect that. Hindi naman pwedeng magmamaktul ka. That's how our democracy works. That's how our constitution works. So sana naman, convicted or acquitted, igalang natin. Kaya nga napaka-importante at ang panawagan natin ay galingan nila itong impeachment process, maging transparent, simplihan nila, At hanggat maaari sana, isang tabi ang kanilang political biases. Pero very obvious kasi merong mga iilan dyan na hindi pa nagsimula ang impeachment, tahasang sinasabi na nila kahit anong gawin mo sa kanila, pabor pa rin sila sa vice president. So nakakalungkot yon, but unfortunately, wala kasing proseso para tanggalin yung ganung mga senator judges.
0: Pero ito pong mga nangyayari ngayon sa impeachment court, ano po sa tingin nyo kaya ang susunod na mangyayari sa resumption nito sa November 8?
5: Well, sa tingin ko ho ay ang practical effect nito nung pag-withdraw nila, mapapabilis yung proseso. Pangalawa, hindi naman mawawalan ng pagkakataon ng vice president na depensahan ang sarili niya. Kasi nga, dapat nga matuwa pa sila kasi iisang kaso na lang, iisang charge na lang ang kanilang nedepensahan sa sarili nila. Ang problema nila, meron ba silang pangdepensa? Kasi kung pansinin natin, mula dun sa simula nung nag-file ng impeachment complaint, ang sagot nila, general denials, yung paglilihis. Hindi nila sinasagot punto por punto yung mga binabatong akusasyon sa kanila. Hindi nila siya naglalabas ng dokumento o ebidensya na nagsasabing mali yung mga paraatang. Pangalawa, pagdating ho dun sa impeachment proper itself, pinatigil nila sa Supreme Court. Pagkatapos ay ayaw nilang masubpina yung mga dokumento o kaya yung mga witnesses. At kahit tinatanong sila ng mga senator judges, ano ba ang posisyon nyo sa mga issues na ganito? Ayaw nilang magsalita. So, medyo nakahalata siguro ang prosecution, pati yung mga senador, na mukhang ididribble-dribble lang ito hanggang election. Kasi siyempre, gusto nila yun. Kasi popular pa rin ang vice president. So, baka sakali, political na lang, politikahan na lang, wag nang sa impeachment padaanin ito. So, siguro nakita nila yan. And that's why, they exercise the option to simplify it, isang charge na lang, at bigyan ng pagkakataon. And finally, hopefully, marinig natin yung mga depensa ng Vice President. Wala na silang rason para hindi pa maglatag ng kanilang ebidensya.
0: Alright, siguro po talagang babantayan na lang natin kung ano yung mangyayari ngayon at sa November 9.
6: Matagal-tagal na pahinga muna.
0: Maski siya ato hindi kayo sa siguro pahinga muna sa mga...
6: Kaso may interviews pa din.
0: Yun nga lang. Maraming salamat ato hindi kayo sa...
6: Maraming salamat po.
5: Maraming salamat. Magandang hapon po sa lahat.
0: Yan po si Attorney Domingo Egon Gayosa, isa pong constitutional law expert at a past president po ng Integrated Bar of the Philippines. Talagang mukhang marami tayong aabangan sa pagbabalik. Tsaka siguro rin kung ano yung mangyayari. Siyempre malamang magsasalitayan si VP, diba? sa mga mangyayari o kanyang kung ano man yung kanyang nasa isip. Mm-hmm. Siyempre, dahil pag sumagot yan, sasagot din yung prosecution.
6: Tsaka diba? Baka umalma pa rin sila doon sa three articles na iniatras, diba? Mm-hmm. Tsaka kasi siyempre, gusto nilang makapagsalita sila. Yun yung hinihintay nila. Oh. Diba nga, yung sinabi nila, may 100 witnesses sila na ipapresenta. So, tingnan natin kung ano nga ba ang mangyayari by November.
0: Kung sana nga, hindi na rin din nila patagalin. Sagutin na lang nila yung mga ipinunto o yung mga counter, pang-kontra nila doon sa prosekusyon, doon sa kaugnay nga, doon sa unexplained wealth.
6: This sound is processed by Stereo 2. Habang naghihintay tayo sa impeachment, sa season 2 ng impeachment, budget muna. Diba? Yung pinag-uusapan dyan sa Senado naman.
0: Lumusot na sa Kamara yung panukalang pambansang budget para sa susunod na taon, at ang bola ngayon ay nasa Senado na. Oo. Ito kasing bigyan lang kita ng trivia rin.
6: Sige.
0: Ulit, Naomi. Itong tatlo kasi yung legislative measures o yung mga panukala na kailangan ay magmula sa Kamara de Representantes. Nakasaad yan sa konstitusyon. Ito ay una, yung pagbalangkas ng pambansang budget, kasi malala mo yung National Expenditure Program bago siya maging NEP na galing sa ehekutibo, pag ibinigay ito sa Kamara, pag alis nun sa Kamara, ito na ay HGAB. House General Appropriations Bill. So naging bill na siya kagad pagkaalis sa Kamara. So tatlo 'yan, pambansang budget na kailangan magmula sa Kamara at hindi pwede to ano, hindi to pwedeng pangunahan ng Senado. Mm-mm. Kailangan Kamara muna. Ang pambansang budget, legislative franchises at ang pagtatakda ng mga bagong buwis. So ibig sabihin, House muna. Mm-mm. Bago pag nakagawa na sila ng panukala, itatransmit nila sa Senado. Kasi may mga panukala kasi partner na pwedeng sa Senado magsisimula.
6: Ah, okay.
0: So may mga panukalang batas na bubuuin sa Senado. Tapos, pag nakita ng Kamara, ay, mukhang maganda yan. Ha. Gawa rin tayo ng House version.
6: Oo. So, ang dami palang mata na tumitingin. Mm-hmm. At ang sinasabi ng Senado, aayusin nila yung 206 billion na realignment. Kasi may mga nakita daw silang red flags. May mga natanggalan ng pondo, gaya ng mga flood control. May mga natanggalan. So, I think, ipupush nila maibalik yung iba from the House version.
0: Mm-hmm. Kaya nga na pagtataka, balikan lang din natin yung issue ng flood control na yan. Nakapagtataka na parang may mga ilang personalidad silang tinuturo dyan sa flood control. Na hindi siya yung may ano. Pero kung titignan mo, kasi hindi naman ito linear, kumbaga linear yung pagpasa nitong panukalang batas, pambansang budget, na hindi ito dumadaan sa isang kamay lang.
6: Oo. Daming bata, daming makakakita.
0: Oo. Kaya nga nagtataka ko bakit parang meron sila mga pinag-iinitang ilang mga personalidad dyan sa issue na yan. Ay, kasama na po natin ha, live via Zoom, si Dean Ederson Tapia, ang presidente po ng Philippine Society for Public Administration at professor po ng Public Administration sa University of Makati. Salamat sore, Dean Ed.
6: Magandang hapon po.
7: Salamat sore. Good afternoon, Sandro and Naomi. Magandang hapon po sa lahat.
0: Marunong kasing bahasa Indonesia itong si Dean.
6: Bahasa ba yun?
0: Oo, bahasa Indonesia
6: galing.
0: Siya. Oo, so pag gusto kong mag-practice yan, si Dean Ed ang kakausapin.
6: Akala ko
0: natin
6: naman kung ano yun. Galing, no?
7: Bule.
0: Oh, yun. Ang salamat, sorry, kasi parang late afternoon yan. So 3 p.m. to 6 p.m. yan ang
6: alas 3.
0: Yes. Ganun. Pag mas maaga ay salamat pagi. Tama ba?
6: So may dalawang
0: pala.
6: Ano, dalawang
0: salamat
6: match.
0: Yang. Oo.
6: Oh. Ah, ang galing ah.
0: Mm-mm. So ganun yung ka-wide din yung
6: language
0: nila. Eh pero ang pag-uusapan natin ngayon ay hindi naman bahasa Indonesia kundi ito yung pulsuhan natin, partner ha. At Dean Ed, dahil nga mayroong survey na nagsasabi na 51% ng mga Pilipino ang nais na mag-testify si VP Sara Duterte. Saan kaya nanggagaling ito, Dean?
7: Well, ano, Sandro, kasi I think ang gusto ng mga tao based on that would be to hear it straight from the horse's mouth. Ika nga, no? And yung ganyang klase ng survey, nakikita natin that they want the vice president to mount her own defense. Kasi parang hindi sila satisfied dun sa mga press conference, dun sa mga press statement, at sa mga pa-interview na pa-konti-konti. They want her to go down the gauntlet. And I think the source of that 51% cuts across different political spectrums, ha? Whether supporters ng mga Duterte or even those who are perceived to be against her. Kaya, I think there's already
0: Dean? Oh, naku, mukhang nag-freeze. Opo, Dean, pakiulit po ulit. Medyo nag-freeze lang po ng ilang segundo.
7: Yeah, there's a good number of our kababayans who are interested in getting or hearing from the vice president herself, no? Hindi lang basta press conference or mga press statement, no? At katulad ng binanggit ko, galing yung mga yan mismo dun sa mga supporter ng mga Duterte at galing dun din sa mga kritiko nila. So mukhang medyo mas malawak yung source of interest on the part of the public na marinig mismo yung vice president sa impeachment case na ito.
6: Dean, ano po sa tingin nyo yung likelihood na mangyayari ito at sisipot si vice president?
7: Kukonsultahin ko yung aking crystal ball na yun. But I think it's highly unlikely.
6: Ah.
7: Highly unlikely yan. Kasi kung ako din naman yung nandun sa panig ng depensa, I wouldn't want that to happen. Kasi what would be the defense of the vice president? And she doesn't necessarily exhibit the demeanor and temperament of a person who can answer straight in a period of stress. Diba? Nakita naman natin yung naging behavior niya when her chief of staff was detained in the House of Representatives. Pag yun ang nakita ng taong bayan, it would be very damaging to her reputation. Kaya kung ako man dun sa defense, I'll do everything in my power not to allow her to testify. Pero syempre tayo, gusto nating marinig siya. But syempre, ang trabaho ng defense is to, ika nga, i-protect their client, and that's what they're going to do.
0: Mm-hmm. And dito po sa paggaluwag ng rule sa sub judice, eh matatandaan natin, ilang beses din bumanat si VP Sara sa impeachment court. Hindi kaya dahil sa pagluwag dito, lalong bumanat ito, lalo itong banata ng impeachment court?
6: Mm-hmm.
7: Actually, alam mo, Sandro, ang tingin ko dyan, the prosecution has to make up their mind. Kasi I think nag-react sila negatively dyan sa proposal na yan. Dahil gusto nila, di rin naman nila masabi kung gusto nila talagang may sub judice or hindi. At the same time, kung matatandaan natin itong move ng prosecution to have the three articles of impeachment dismissed, remember that they did not object to it, ha? Hindi rin naman nila inobjekan yun. Dahil syempre, bakit mo naman noobjekan? Eh di, kumbaga, libre na yung kliyente mo para dun sa mga accusations na yon. However, inuupakan din nila yung decision ng prosecution to withdraw the three other articles of impeachment. So, they're in a very difficult position, but at the same time, they have to make up their mind. Ano ba talaga? Payag ba kayo na i-withdraw or hindi? Kasi remember, they did not object to it.
6: Mm-hmm. Ano po kayang tansya ninyo sa presentasyon ng depensa sa November, given na itong article 2 nga yung pinakamalakas ng prosecution?
7: Well, alam mo, Naomi, from the beginning, I've always believed that this is the strongest article of impeachment against the Vice President, no? Hindi yung mga iba pa. And on several grounds, not only for legal reasons but also for political ones, it strikes into the core of what they present themselves to be against, and that is corruption, hindi ba? Yun yung naging sort of image that they want to portray, that they're against corruption. But nauupakan yung ganung klase ng imagery because of these allegations, eh. Kaya delikado ito for them. Now, to your question, ano ang gagawin nila ngayon sa November 9? Ang tingin ko dyan, one of the things that they can do, na nakita natin ang sneak peek, no, nitong mga cross-examination nila dun sa ilang witness, they'll probably shift the blame to certain individuals. They tried to do that and tried to shift blame to former Vice President, former President Duterte. And I wouldn't be surprised kung ang kasunod na ituturo dito sa mga susunod na trial ay si Attorney Carpio mismo.
0: Ah, posibleng... Ah, ganun po ba? Ganun yung nakikita nyo din? Posibleng lumihis?
7: Yeah, kasi Sandro, remember, how else can you possibly defend this case? Nakita naman natin yun, narinig natin yun, no? Yung, for example, yung amount nung pera na naka-float doon sa manager's check. Ano ang linya ng defense? Ang linya ng defense, ang pumirma lang yan ay si former President Duterte, at hindi yan ipinirma ni Vice President Sara Duterte. What does that indicate? O, di tinuturo yung old man Duterte. Ngayon naman, patungkol dun sa mga ibang issues sa surrounding the unexplained wealth, yun daw yung mga negosyong pinasok ni Attorney Carpio, and hindi naman daw yun necessarily dapat alam ng Vice President. So you already get a sense kung saan patungo yung mga ganong klase ng pahayag.
6: Naalala ko tuloy yung sinabi ni Attorney Mance, yung collateral damage daw siya. So ito na yun.
7: Could be. Kaya lang, ang question is, sino yung naglalagay din sa kanya sa collateral damage? Now, you would expect perhaps the prosecution to go on the offensive and maybe include him, kasi mag-asawa sila ni Vice President. But from the looks of it, hindi rin siya i-spare ng defense, no? That's a possibility, a strong possibility that we are looking at. Kasi si PRRD nga, binanggit din nila, eh. Remember yung scheme na yun na tinatawag nila ngayon na tinikling?
0: Mm-hmm.
7: Oo, ang sinasabi, ang nakapirma lang daw doon ay si former President Duterte and not the Vice President. So, alam mo na that ganun yung magiging linyahan nila sa when it's their turn to present their defense.
0: Hindi, sa tingin nyo, mali rin dun sa punto ng depensa na hindi sila pumayag na sa panukala noon ng prosecution na magkaroon ng alternate ng pag-apresenta ng kanilang witnesses at ebidensya.
7: Alam mo, Sandro, that is a tactical error on the part of the defense. Kasi normally, in criminal cases, ang kinoconsolidate lang naman talaga na kaso, yung mga magkakapareho. No? For example, kung halimbawa, yung mga estafa and several counts of estafa, that's when you consolidate it. Pero kung magkakaiba yung mga nature ng paratang, eh, hindi yan kinoconsolidate. Kaya supposedly, one case after another. Remember that that was in fact suggested by Senator Bam Aquino pero tinanggihan niya ng defense. Ngayon, mukhang na, palagay ko nagsisisi sila dahil, again, as I said, it's a tactical error on their part. Hindi siguro nila naisip na this is a possibility. I don't know if this was planned by the prosecution but it is a, ano to, parang tingin ko dito a very deft tactical and strategic move.
0: Ang aabangan na lang talaga natin kung ano yung mangyayari sa resumption at kung ano yung magiging pahayag pa ng depensa at ng kampo ni VP Sara Duterte. Eh, maraming salamat po, Dean.
6: Maraming salamat po.
7: Terima kasih, Sandro and Naomi.
0: Thank you po, thank you po. Yan po si Dean Ederson Tapia, ang presidente po ng Philippine Society for Public Administration at professor po for Public Administration ng University of Makati. Eh, yun nga yung abangan talaga natin. Alam mo, parang curious tuloy ako kung ano yung susunod na magiging hakbang ng depensa partner. Kasi nga, abi parang lahat nagulat eh, maski yung Senator Judges nagulat.
6: Diba?
0: Sa nangyari eh.
6: Oo, tsaka ano ba, mangyayari pa rin pa kaya yung delaying tactic na sinasabi ng prosecution? Magkakaroon pa ba ng ganong space para i-delay at i-delay nila yung impeachment? Tsaka diba sabi nila, meron kaming 100 witnesses na ipepresenta. Totoo kaya yun o hindi? Yung Mary Grace Piatos nga, hindi na natin nakilala, diba?
0: Oo, kaya nga eh. Akala ko pa naman ipapatawag si Mary Grace Piatos.
6: Oo nga, sayang.
0: Tsaka si Miggy Mango.
6: Nakakagutom.
0: Tsaka si Chippy McDonald's, di ba? Eh, ay, nako. Eh, abangan na lang natin. Ay, pero bukas ba kasama natin si Kong Terry Redon? O, yan, tanungin natin. Lalo na...
6: May tumutungo.
0: Lalo na at niluwagan na nga yung sub-judice rule. So, marami na tayong pwedeng itanong.
6: Oh, madami nang pwedeng isplook.
0: Busisiin natin bukas yan. Paano po? Susunod ang Issue Spotted kasama si Tony Velasquez. Paano, partner?
6: Bye-bye!
0: Happy weekend na ba?
6: Ay, meron pang bukas. See you tomorrow! Bye-bye!
1: ATM. Anong take mo sa DZMM? Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito i-chichika. Kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: Maraming na-miss out sa happenings buong araw? Huwag nang magpahuli sa masayang kwentuhan at matalinong talakayang panalo ang taong bayan. Ito ang programang gigising ng inyong hapon. Bawal ang ghosting.
1: Lahat.
2: Kabanding.
0: Kasama si Tony Velasquez. It is you.

kapamilya, solo flight po ngayon si Hakan entering. Mukhang nasampal ata kasi yung partner ko si Rica Lazo. Nasampal ata ng karamdaman, no? Hindi po ni Gladys Reyes kahapon, parang dito sa opisina, parang gustong masaktan, eh. Diba? Parang binoboluntaryo pa nila yung pisngi nila, magkabilang pisngi para makatikim lang ng alamat na sampal ni Primera Contravida Gladys Reyes. Buti na lang si Kakan Enturing ay hindi po talaga nag-volunteer dahil sabi ko ayoko ng sampal, gusto ko palo. Ay, grabe, oh! Palo! Parang si Kendon, alam ko pinapalo lang ito ni... Ay, hindi, wag natin banggitin, ha? Para lang sa podcast natin yung babanggitin natin. Speaking of podcast, ha, parang feeling ko dapat si Gladys Reyes ang ipinantapat dun sa yung mga host ng isang podcast na umani ng sobrang daming mga batikos at pagpuna dahil po sa akala nila ay biro lamang, pero talaga namang nakakasakit na ng damdamin, no? Dahil po ang kanila pong ginawang tampulan ng katatawanan ay yung kapansanan po ng anak ng isang siyempre sikat na personalidad. Hindi ko na po magbabanggit ng mga pangalan dahil malamang sa malamang kung kayo naman po ay babad sa mga social media, alam nyo na po kung sino po yung pinatutukuyan ko, ano? Ito nga po mga host nitong podcast nito. Actually, isa lang naman ata, no? Yung nagbanggit na wala daw kwentang anak itong isang anak nitong isang tanyag na personalidad, showbiz personality. Yung pinatutukoy niya walang kwentang anak. Ito pa naman yung talagang masasabi mong pinanganak na may kapansanan, no? Person with disability. At kahit na masabihin mong ganun PWD, anong karapatan mo para sabihin walang kwentang tao o walang kwentang anak ito, di ba? Kaya Ma'am Gladys, Ma'am Gladys, ang inyong mga kamay, palad pala, hindi naman pala kamay, yung palad lang, di ba? Ay kinakailangan para bigwasan mo nga itong mga to, ha? Ay, grabe, oh, hindi ata, maliit pa yun, eh. Kaya actually, yung bigwas kay Kuyang Jeff Canoy, bumalik ko si Jeff, oh. Ano nga feeling ko nga si Jeff Canoy, yung mga tipong napapanood mo sa mga pelikulan nila, Jason Statham, yung mga gano'n, di ba? Pag nabigwasan ni Jason Statham, bumabalik was. Parang gano'n, no? Anyway, so this podcast is no more. Pinasara na nung mga namamahala dun sa kanilang network at sinabing hindi na nila itutuloy yung kontrata dito sa podcast na ito. Hindi natin masabi mga kapamilya, malamang sa malamang dahil madali lang naman ngayon sa internets na kapag ikaw ay nagsara, may bubuksan ka muli na iba na lang yung pangalan pero kayo-kayo pa rin yun. Di ba? Feeling ko gano'n na mangyayari. Nagsara lang yung podcast pero magbubukas ulit yun na iba lang ang pangalan. So, abantayan natin. Ito bang mga uring mga host na ito, kahit nasabihin yung mga kayo ay podcaster, no? Binibigyan laya po ba natin sa ating lipunan na kahit ano na lang pwede mong banggitin sa iyong programa, kahit na ikaw ay lumalabag na sa batas, kasi may batas po eh, di ba, sa PWD law na hindi mo dapat laitin ang mga tao na may person with disability. Kung lumalabag ka na sa batas or sabihin mo nang lumalabag ka na sa mga dapat na karapat dapat na asal na ating mga tao sa lipunan, no? Yung ating moral values. Kasi yung moral values natin, whether you admit it or not, mga kapamilya, ha? Tila talagang sumadsad na parang piso, eh. Parang yung palitan ng piso sa dolyar, talagang sukdulan na yung pagsadsad ng moral values. Kasi araw-araw, mapapanood nyo naman sa balita. Kanina, binalita natin, ano, 14 anyos na binatilyo. Pinagsabihan lang nung nanay na tumigil-tigil na sa pag-online at tumutok sa pag-aaral. Anong ginawa niya? Sinaksak niya yung kanyang ina. So, ganun na ba ang values ng mga kabataan ngayon o yung mga batang Pilipino ngayon? O yung ano lang, hindi siya pinautang, ginawa niya, sinaksak din niya yung ayaw magpautang sa kanya. Kapatid pa niya ata. So, ang nakakabahala dito, not just yung mga... panlalait sa PWD ay yung parang wala na ho tayong respeto, di ba, sa kapwa po natin, at wala na rin tayong respeto sa halaga ng mismong buhay na ating kapwa tao. Hindi po tayo dapat ganun, eh. Ang kultura pa naman ng Pilipino, parang kilala sa buong mundo na tayo daw ay mababait, anong tao dito, welcoming, hospitable, pero yun pa rin ho ba ang magiging asal po

Ay, isipin nyo na lang, tayo po ba ay likas na violenting kultura o violenting tao? Sa tingin ko, hindi naman po. Marami pong mga mabubuti ng mga Pilipino na lumaki naman po ng tama, nakakaintindi kung anong tama sa mali. Pero bakit po nangyayari na lumalaganap na mismo sa mga ating kabataan na yung iba, nahihimok na gumawa ng karahasan, dinadala sa paaralan nila, nakakapatay, nakakapanakit, o yung kapwa mismong kadugo nila, pamilya nila, sinasaktan nila, pinapatay nila dahil lang sa, ewan ko, mababaw na dahilan lang, dahil hindi pinautang ng pera, hindi pinapayaga mag-internet, pinagsasabihin na mag-aral. These things siguro sana mga kapamilya, no? Medyo pag nilay-nilaya natin, I mean, it's not to say na dapat po lahat ng mga Pilipino ay bantayan natin, pero for us siguro to be able to move on as a country, no, na umunlad po tayo bilang isang bansa, dapat bantayan po natin kung paano din hinuhubog yung ating mga kapwa Pilipino. Magmula po sa kabataan, no? Kasi nakakabahala na po talaga eh, na siguro kung paano man hinubog yung mga yun, eh naging host ka ng podcast, pero ganun ka mag-isip. Hindi ho kaya medyo masama po na reflection din yan sa ating lipunan na ganito na ho ba ang ginagawa nating pag-aaral o paghubog sa ating pong mga kababayan? And eventually, ganun na ho ba magiging lagay ng lipunan natin na tayo po ay walang respeto sa ating kapwa-tao, sa dangal na ating kapwa-tao, walang respeto sa buhay na ating kapwa-tao at mismo mga kapamilya? Yun ang ating pong kailangan po sana pag-isipan, kasi without strengthening po yung tinatawag na moral fiber ng ating lipunan, wala hong pwedeng magbago sa ating estado ng bansa. Dahil magmula po sa moralidad natin, lahat talaga yung pundasyon eh, na anong maaring magawa, mangyari sa bansa natin. For example, kung ang korupsyon po ay sinasabi niyong dahil lamang po sa politiko, hindi eh, ang korupsyon nagsisimula po yan sa mismong asal ng tao, yung kung paano niya iniisip na ano ba ang tama. Kung tayo po ba ay naniniwala na kailangan kamkamin mo ang pera na hindi sa iyo ay tama, parang hindi ho na siguro nauunawaan din ng taong bayan na hindi ho dapat nangyayari yun. At hindi ho dapat natin pinalalampas yun dahil kung ang tao na iyahalal mo ay alam mo naman na mayroong reputasyon o may background na maaaring waldasin niya ang pera ng kaba ng bayan, bakit niyo siya pipiliin? Bakit niyo siya iniidolo pa? At binibigyan pa ng inyong suporta? So doon po tayo dapat magsimula, no? Pag-isipan natin ano ho bang asal dapat ng ating kababayan na nararapat po, no, na pairali natin. At hindi yung mga katulad niya na pinagkakaaliwan pa natin yung mga nanlalait sa kapansanan ng iba at parang nag-glorify pa, di ba? Yung pong mga mali, yun pa yung ating pinapalakpakan at yun pa yung lalo nating kinaaaliwan. Anyway, pasensya na, no, mga kapamilya, dahil po wala po si partner Rica, hindi po niya ako maprenohan. Hindi po niya ako pwedeng busalan because my partner Rica is not here today and Kakan and Turing nag-solo po na privilege speech sa simula pa lang na ating programa. Sa ating pong programa today, mga usapang senior pala ito. Dahil po at may issue pa dun sa kung ang senior discount po ba ay maaaring ibigay pa sa mga produkto at serbisyo. Kahit na itong mga produkto at serbisyo na ito ay nakapromo. Baka ho nga hindi kasi malinaw sa ilang mga businesses, no, or establishmento. Paano ho ba dapat ang tamang pag-apply ng senior discount kung meron po silang mga kasalukuyang binibigay na mga promo sa kanilang mga produkto at serbisyo? Mamaya, yung taga senior citizens party list po si Congressman Rodolfo Ordanez, makakapiling po natin at bigyan po natin ng linaw, no, kung ano na po ba itong sinasabi ng Korte Suprema na meron lang daw isang klaseng ng discount na maaaring gamitin po ng senior citizen. At mamaya, at ito hindi ko rin maintindihan eh, kung bakit nga ba may kumakalat doon na umano'y parang litrato ba ng House Prosecution Panel na tila sila ay nagkakatuwaan at may pawaki-waki shot pa daw. Bawal ba yon? Bawal ba ang waki shot sa Kongreso? Ano ba ang ibig sabihin nun? Pag nag-waki shot ka, parang ginagawa mong kalokohan na lang yung trabaho mo, ganun ba? Ako ewan ko lang, no? Kung totoo man itong waki shot na ito, hindi ko pa nakikita yan eh. Nakita nyo na ba yan, Jello? Jello kasi alam ko,

0: siya lang mismo on his own, wacky na siya. Pero yung para magpakita ng wacky shot, hindi ko alam, no? So mamaya, kung meron ka bang na-download na wacky shot, na ipapakita ba natin yon yung wacky shot? Meron ka ba na-download? Wala. Eh, ha? Bawal. Di mag-podcast lang tayo para walang bawal, di ba? Ano masasabi mo, Pussycat, ha? Yes, so pag nag-podcast tayo, Pussycat, walang bawal. Ito bang issue spotted, pwedeng i-podcast? Pwede ba ito i-podcast? Tanong nyo kay Supremist Commander Mara, baka pwede tayo mag-podcast para masabayan ko man lang yung mga yung nawalang podcast. Anyways, sige, so bago tayo magpatuloy po sa ating po mga makakapanayam, at tayo po ay tatanggap po muna ng ulat mula po sa ating mga radyo, patrolalalalal! Mga estudyante at guro, pinalikas dahil sa security threat. Saan? Narito ang balitang kumpirmado sigurado atin ni Radyo Patrol Jom Garner. Jom, saang lugar ito?
1: Tony, pinalikas ng mga estudyante, guro at kawanin ng University of the Philippines sa Mahatcom at Almaholda kung alas 3 ng hapon. Matapos kumalat ang umunay trepa, agad ang responde ang Urban Search and Rescue Team ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Department at nagsagawa ng bomb search sa koordinasyon ng PNP Bomb Squad.
0: Jom! Balikan na lang po natin maya-maya si Jom Garner, ha, para malinaw-linaw kung ano po itong nangyaring security threat sa isang gusali ng UP Diliman. Samantala, limang sasakyang pandagat ng China itinaboy ng Philippine Coast Guard sa karagatan na sakop ng Lawak Island. Narito ang balita ko pirmado sigurado atin ni Radio Patrol Marlene Pajernos. Marlene!
2: Itinaboy ng Philippine Coast Guard ang isang Chinese fishing vessel at apat na maliliit na bangka nito mula sa karagatang sakop Lawak Island sa Kalayaan Island Group, Palawan. Ngayong araw, kinilala ang barko bilang Chinese fishing vessel Yuei Taiyu 63168 na namata ang nakaangkla sa loob ng territorial sea ng naturang isla. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, rumesponde ang mga tauhan nitong nakatalaga sa isla sakay ng rubber boat upang idokumento ang presensya nito at paalisin sila sa lugar. Pagdating sa area, namataan din ng mga tauhan ng Coast Guard ang apat na maliliit na bangkad sa paligid nito na pinaniniwalaang mula sa barko at nangingisda sa area. Ilang ulit nag-radio challenge ang PCG sa Chinese fishing vessel at tatlong beses itong inikutan pero wala silang natanggap na tugon. Wala namang naitalang hindi kanais-nais insidente sa isinagawang operasyon ng PCG. Gayet pa ng ahensya, bahagi ng munisipalidad ng Kalayaan sa Palawan ang Lawak Island at saklaw ng soberanya ng Pilipinas ang territorial sea nito. Kaya may tuturing na paglabag sa mga batas ng bansa, kabilang ang Philippine Fisheries Code at Philippine Maritime Zones Act, ang illegal na pangingisda ng mga dayuhan dito. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Pajernos, BZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Pajernos. Ay, tayo po ay sumusubok pa na makakontak muli ang ating Radyo Patrol na si Jom Garner. Ah, nandiyan na. Ready na. O sige, sana malinaw-linaw na ang signal ni Radyo Patrol Jom Garner. Jom, tuloy mo yung balita mo.
1: Tony, pinalikas sa mga estudyante, guro at kawanin ng University of the Philippines Diliman na nasa Malcom at Palmaholda kung alas 3 ng hapon matapos kumalat ang umano'y bomb threat. Agad naman rumesponde ang Urban Search and Rescue Team ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Department at nagtagawa ng bomb search sa koordinasyon ng PNP Bomb Squad na nagpatupad naman ng crowd control at siniguro ang seguridad sa lugar. Inulungan din nila mga estudyanteng lumikas papuntang sa o patungo sa ligtas na lugar. Makipag-ugnayan din ng QCDRMD sa UP Campus Staff and Security, Bureau of Fire Protection, Department of Public Order and Safety, UP Diliman Police, PNP Traffic and Transport Management Department sa pagtugon sa insidente. Wala pang pahayag ang Quezon City Police District kaugnay ng insidente, pero nauna nang idineklara ng false alarm ang nasabing insidente ng QCDRMD. Sa ngayon, balik na sa normal ang sitwasyon dito sa UP Diliman. Tuloy na lang din sa pag-jogging yung mga tumatakbo dito sa University Oval. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol Jom Garner, CZMM.
0: Maraming salamat, Jom Garner. Salamat sa ating mga Radyo Patrol.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DTZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Ay, nako, sige. mga kapamilya, ay talaga naman mga bomb threat na yan. Hindi ko maintindihan bakit pati ba naman UP ay nagugulantang sa mga bomb threat na yan. Lalo na sa panahon po ngayon, hindi ko maintindihan, parang ang daming oras siguro ng mga tao, no? Na walang magawang matino. Kung ano-ano na lang ang naiisip nilang gawin at para lang makapanggulo at makapamerwisyo, di ba? Ma'am Gladys! Paging Ma'am Gladys. Ma'am Gladys, please. Paging Primera Contravida. Paging Primera Contravida. Please report to all of these 80 people at bigwasan nyo nga po ng kaliwat ka. Yeah, yun pa. Isa pa. Yun na. Grabe, mag-asawa. Yun po yung sinasabi, mag-asawang sampal. Di ba? Wala po kayo dun sa pompyang ni FPJ na habang tinatambol po yung bituka ng kalaban niya, sabay pompyang sa magkabilang tenga, ha? Oras po natin, 5:50.
4: Oras sa tidsa nyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM.
5: Ang mga sakit gaya ng measles, rubella, diphtheria at human papilloma virus ay maaaring magdulot ng pagka-ospital o kamatayan. Ang good news, kayang maiwasan ng mga ito sa pamamagitan ng bakuna. Sa ilalim ng bakuna eskwela ng DOH at DepEd, mabibigyan ang mga mag-aaral ng mga bakuna laban sa measles, rubella, diphtheria at human papilloma virus. Ang mga mag-aaral sa grades 1 and 7 ay makakatanggap ng measles rubella vaccines at tetanus diphtheria vaccines. Samantala, ang mga kababaihang mag-aaral na nasa grade 4 at grade 5 ay makakatanggap ng human papilloma virus vaccine. Ang mga bakunang ibinibigay sa bakuna eskwela ay libre, ligtas at epektibo. Ang mga ito ay dumaan sa masusing pag-aaral ng mga eksperto at ilang dekada ng napatunayan na kapagliligtas ng buhay. Pabakunahan na ang inyong mga anak sa bakuna eskwela upang mapanatili silang ligtas at healthy. Magpabakuna na!
6: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-gabalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
7: Playtime Entertainment is calling! It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother, I'm Perfect, Manila's Finest, Kizon, The Delivery Rider, or Unmarry. Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol sa East 30.
9: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Talakay ang hitik sa issue ng bayan. Issue Spotted. Issue Spotted.
0: 5:53 na po ng hapon. Magagabi na po tayo, mga kapamilya. Ay tayo po ay meron pong panauhin na makakapiling po natin via Zim Zim Zim.
10: Papaya!
0: At siya po ay kinatawan ng Senior Citizens Party List sa Kamara, si Representative Rodolfo Ordanez. Kong, magandang gabi po. Si Tony Velasquez po ito.
11: Magandang gabi, Tony.
0: How are you today, Kong?
11: Magandang gabi, Tony, sa Atlas. Lalo na sa ating mga listeners and viewers. Magandang hapon.
0: Opo. Siyempre po, ano, yung mga ating kapamilya ng mga senior ay kinakailangan po na malinawan sila dito po sa naging pasya ng Korte Suprema na ang isang senior citizen ay maaaring makapag-avail lamang ng kanyang discount kung hindi po nakapagbigay na ng hiwalay pa na discount dahil sa promo ng isang establishmento. Malinaw ho ba talaga, Kong, sa tingin ninyo na ito dapat nga ay nakasaad sa batas?
11: Alam mo kasi, hindi ko naman kinokontra yung ating Supreme Court.
0: No.
11: At hindi naman ako abogado. Pero sa aking pananaw, itong promotional prices nito, sa aking pananaw, ito ay regular price. So, dapat lamang na ang ating senior citizens ay mabigyan ng discount. Kasi nga, pag sinabing regular price, it applies to all, whether you are seniors or not. Kaya nga, sinasabi natin, medyo hindi ako sangayon
0: apa
11: dun sa pinalabas ng Supreme Court dahil nga hindi naman sinabi rin sa promotional price nila. Wala naman sila sabi na ang yun ay kasama na yung discount ng senior. Isang senior.
0: Okay. Pero apa?
11: Kasi nga, yun nga, sinasabi ko kanina, yung promotional price, it applies to all, whether you are senior citizens or not.
0: Oo.
11: Diba? Lumalabas yung regular price. So, parang binidenay mo yung privilegio o benepisyo ng isang senior citizens na mandated by law.
0: Oo. Para lang malinaw din sa ating mga tagapakinig, tagapanood. Kapag ang isang business po, no, like a restaurant, ay nagsabi na meron kayong promotional discount, di ba? Didiskwentuhin nila at sabi mo nga it applies to all, no? All customers. Dahil po sa sinabi nilang may discount na rin naman, dapat wala nang i-apply pa na further or additional discount for seniors dahil discounted. So, ibig nyo sabihin, kumot in-apply po yung discount sa lahat ng customer, whether senior or hindi pa senior, na parang unfair sa mga senior yon na hindi nila ma-avail yung discount aside from the promotional discount?
11: Unfair talaga. Kasi bakit na ipaparehas ang presyo
0: sa ibang tao?
11: Sa hindi senior.
0: Uh-huh.
11: Di ba? Meron tayong batas na nagtatakda na ang senior citizens ay entitled sa 20% discount and tax but exempt.
0: Uh-huh.
11: So ngayon, ang tanong, yung bang promo nila ay may DTI approval.
0: Okay.
11: Kung walang DTI approval, hindi natin pwedeng i-implement sa senior citizens na hindi sila dapat makatanggap ng discount.
0: Yeah.
11: At kaya nga ako ay nag-file ng House Bill 00428 para po maklaro. Doon po sa aking proposed bill, nakalagay doon na on top of the promotional discount of price, dapat bigyan ng senior citizens discount ang ating mga seniors.
0: Okay. Ngayon, Kong, tatanungin ko po kayo, no? Bilang kayo naman po ay kinatawa ng senior citizen sa inyong party list, at kayo po ay kumbaga kumakatawa na rin, no? Sa lahat po ng Pilipinong senior na katulad ko. Malinaw ho ba sa inyo na dun sa kasalukuyang batas para po sa mga senior citizen at mismo sa PWD na talagang nakasaad doon na ang senior citizen discount ay ipatutupad lamang kapag wala naman pong promotional discount na binigay yung establishmento? Nakalagay ho bang provision sa batas yun?
11: Opo. Maliwanag yun. Maliwanag yun sa batas yun.
0: Okay.
11: Na ang senior citizens ay entitled sa 20% discount at exemption sa VAT.
0: No. What I mean is, sorry po ah, para po malinaw, ulitin ko lang po yung tanong ko. Malinaw ho ba na may provision doon sa batas, kasalukuyang senior citizen law, na kapag meron na hong promotional discount na ibibigay yung establishmento, ay maaring isang tabi na yung senior citizen discount. Malinaw ho ba yun doon sa batas or wala ho yun sa batas?
11: Wala po sa batas yung
0: yung
11: pinag-uusapan natin.
0: Opo. Kaya pala, kailangan yung meron pong panukala na yung inyo pong final para mas mabigyan ng linaw yung aspeto na yon.
11: Opo.
0: Okay.
11: Yun ang purpose ng ating panukalang batas.
0: Yes.
11: Para kasi nagiging mahabang diskusyon na sinasabi ng mga business establishment.
0: Yeah.
11: Meron ka ng discount bakit bibigyan ka pa namin?
0: eh kinatigan ng Supreme Court dahil sabi, unfair naman daw yun dun sa businesses. Dahil kahit na sabihin mong syempre ang business naman ay nag-ooperate para kumita, no? Baka opo, naman daw opo. Malugi yung business kapag yung mga senior ay papupunta sa kanila, bibigyan mo ng promo, tapos dadagdagan mo pa ng senior discount. May point ho ba doon na sabihin ng business na malulugi sila?
11: Ano ba po, hindi naman natin katulad ng sinabi ko, hindi naman natin kinokontra ang Supreme Court. Pero ito pong mga discount na to ay ano po, deductible doon sa kanyang, kanilang income, ano, taxable
0: income. Income po.
11: Oh, binabawas naman doon. So ano po yung, paano malulugi ang isang establisimiento?
0: Ayun.
11: Ito naman ay kinukonsider na ikang deduction doon sa kanilang income.
0: Ayun.
11: So, wala pong nakikita ang sasabihin na malugi.
0: Walang basihan.
11: Wala pong basihan. Kasi meron naman siya na binabawas naman doon sa kanilang kinikita.
0: Sa
11: at yun po yung nakasaan sa BIR.
0: Oo. So dapat, ang hinahabol po natin dito, ang tanong niyo po kanina, no, Kong, meron kayang DTI approval yung kanilang mga promo?
11: Ayun po. Pwede nilang kung may DTI approval, pwede tayong nakalagay naman dun sa approval kung yung pinag-uusapan nating discount ay kasama ron.
0: So, ngayon, dahil nga po ito'y pasya ng Korte Suprema, bukod po doon sa hinain yung House Bill, may balak ba itong Senior Citizens Party List na mag-file ng motion for or appeal sa pasya nito?
11: Wala po kami balak. Isusulong na lang namin yung aming panukalang batas para po malinaw yung promo discount ay dapat ang seniors ay mabigyan din ng senior citizens discount.
0: So palagay ko, no, kung dadami naman ngayon yung mga, madadagdagan yung mga nakapaskel ngayon doon sa mga pintuan ng mga establishmento, bukod doon sa beware of fake senior PWIDs,
11: opo,
0: meron naman ngayong attention senior, you are no longer availing of your discount because of our promo. Di ba, Kong?
11: Dapat po nakalagay doon.
0: Meron naman.
11: Ano ba, Tony? Sinasabi ko nga lang, no? Ito naman ay pribilehi ng ating mga seniors.
0: Opo.
11: At ilang panahon na lamang yung kanilang ilalagi sa mundo.
0: Ay, wag naman.
11: Bakit? Hindi po. Ibig sabihin, nasa departure area na tayo.
0: Aray ko. Sige po.
11: O ngayon, yung ba namang konting binipisi na ganyan, pagkakaitan pa natin ng ating mga seniors.
0: Oh.
11: Yun lang po yung sa atin. At hindi po napakarami nitong seniors natin.
0: Okay.
11: Ilan lang yung nakakakain sa mga
0: restaurant.
11: Restaurant. Hindi naman po lahat ng customers nila ay seniors. Konti lang lang po itong yung may kakayanan.
0: Tsaka nagtitipid.
11: Sa mga... Opo.
0: Nagtitipid dahil siyempre baka pensyon na lang nila ang kanilang inaasahang panggasta, di ba?
11: Una pensyon. Mm. Yung iba naman pinapakain lamang ng mga anak o pamilya.
0: Oh.
11: So, pagkakaitan pa ba natin yung konting pribilehyo na ibinibigay ng ating bata?
0: Ikaw ba, Kong, matanong ko lang, no, sa iyong personal na gawain, no? Pag kayo ay kumakain sa labas kasama na inyong mga kapamilya, naranasan nyo na ho ba na mayroong establishmento na sinabi sa inyo na, ay sir, wala na ho yung discount nyo as senior kasi naka-promo naman kami. Na-experience nyo na ba yun?
11: Well, pinaglalabang ko yun na hindi dapat.
0: Oh, pero kayo mismo, naranasan nyo ba yun? Na-encounter
11: hindi ko pa na-experience, pero meron akong isang experience. Yung kasama kong seniors ay walang dalang senior ID.
0: Okay.
11: Pero yung kanyang ID nandun sa cellphone.
0: Ah, meron ganun, no? Ayaw tanggapin.
11: Pero hindi in honor ng restaurant. Uh-huh. So sinulatan ko restaurant at nagpaliwanag ko. Humingi naman ng pasensya at ang sabi ay itutuwid nila yung kanilang yung treatment nila sa mga senior citizens. Hinalimutan lang yung ID pero nasa cellphone.
0: Ano ba ang uring establishmento ito? Ito ba ay matagal nang nakabukas o bago lang siya nag-operate?
11: Medyo bago.
0: Medyo bago.
11: Pero ang sabi ng manager ay yun ang instruction
0: ng may-ari.
11: Management.
0: O ba talaga?
11: Kung wala yung hard copy,
0: hindi pwedeng
11: bigyan.
0: Aba, talaga lang ah. So, pero wala sa batas yun, di ba, Kong? Hindi naman sa batas yun na
11: dapat wala sa batas,
0: physical pero, card.
11: Pero yun nga, pagpunta mo ng pagpunta mong airport, di ba, hinihinga mo ID, pakita mo lang yung ID mo sa cellphone. Okay ka na. Okay, yun ba naman sa restaurant lamang eh, hindi
0: pa
11: nila i-ono. Konting halaga lang naman yung hinihingi natin.
0: At saka, kuminsan nga, hindi ho lang mismo yung senior ID ang hinihingi. Pakita mo lang yung driver's license mo. Kunwari, nakita naman yung date of birth mo doon, pag kinumpute nila, ay mahigit 60 na to, pwede na to. Di ho ba?
11: Correct naman. At yan naman, alam mo naman na meron na isang abogado na mag-file tungkol dyan. At ikaw nga, ipinagbigyan naman.
0: Kaya dapat talaga maunawaan din ano nung mga establishmento na yung pribilehiyo naman sa senior eh hindi naman din siyempre inaabuso, konting ano na lang naman yun eh halaga't pagbibigay halaga din naman dun sa naging ambag na nung senior sa lipunan, di ba?
11: Oo, saka binabawas naman sa income nila yan eh. Hindi naman eh kaya nga ngayon binigay nilang discount lugi na sila eh.
0: Sige. O Kong, next time ha, ayain kita ayain kita kumain, senior mo gamitin natin ha.
11: Okay, pwede.
0: Pero dalawa tayo, kaya 20 plus 20, 40% discount tayo. Ay, hindi pala dapat ganun.
11: Pwede na.
0: Hindi na. Sorry. Kong, maraming salamat po.
11: Okay. Maraming salamat, Tony.
0: Thank you po. Si Representative Rodolfo Ordanez po yan, ang Senior Citizens Party List. Nako, biro lang po ah. Sabihin ng Senior Citizens Commission, hindi ganun ang pag-compute nun. Hindi porkit ikaw at saka si Kong magkasama, 20 plus 20, 40% discount. Hindi ganun. Ang mangyayari nun, kung ano lang yung kinain ko, narin, nag-order ako ng steak. Tapos si Kong, nag-order din ng isang crispy pata. Yung crispy pata niya, 20%. Yung steak ko, 20%. Hindi yung komot, dalawa kami, pinagsama yung bill, 40% discount. Hindi ho ganun. Intindihan din ni Kendon yun, balang araw pagtanda ni Kendon. Kendon kasi ngayon, hindi na kailangan ng discount. Kayang-kaya na ni Kendon, full price. Anong gagawin natin? Anong gusto niyang gawin? Uwi na. Ay, uwi na si Kakan and Turing. Grabe, hindi pa. Meron pa po tayo mga 21 minutes to go, mga kapamilya, ha? Oras po natin, 6:06.
10: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
12: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
10: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
13: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas! Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more! Kaya no need mag-absent! Dahil always present si Virtual Pag-ibig for you, i-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
14: Pag-ibig fun, solid kaban!
6: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So dapat nakatutok kami sa pag-budget nila para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pag-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
15: Confidence. Glamour. Prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Sa patuloy nating paghahatid ng kumpirmado, siguradong mga balita, impormasyon at serbisyo publiko, kinilala sa 2026 Ulat Sipag Award ng DOST ang DZMM Radio Patrol sa Istrenta ng Institutional Award for AANR Science Communication Advocate Broadcast Category. Tumanggap din tayo ng parangal mula sa The Philippine Coast Guard bilang isa sa mga stakeholder na katuwang nito sa pagsusulong ng misyon at layunin ng ahensya. Ang DZMM Teleradyo naman ay ginawaran ng parangal bilang Best Media Partner for Broadcast NCR mula sa Social Security System. Balikat ng Bayan Awards para sa paghahatid ng impormasyong makakatulong sa publiko tungkol sa mga serbisyong handog ng SSS tulad ng loans, contributions at iba pang mga benepisyo. Mula noon hanggang sa hinaharap, maaasahan ng ating mga kapamilya na patuloy tayong magbabalita at maglilingkod sa mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Issue spotted.
0: Nakikita mo naman, parang mga pang-action film ang ating mga music ngayon. Pero hindi ko ba alam kung bakit may ganun tayo yung music dito. Alam nyo kung bakit, mga kapamilya, dahil tatanggap po tayo muli ng mga ulat mula po sa ating mga Radyo Patrol. Pahayag ni Chinese Ambassador to Manila na madaling mananalo ang China laban sa Pilipinas kung gagamit ng puwersa, direktang banta. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson Rear Admiral J. Terriela, narito ang balita kumpirmado sigurado, hatid ni Radyo Patrol Marlene Pajernas. Marlene!
2: Tony, maraming kirandina at tinawag na direktang pagbabanta ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral J. Terriela ang pahayag ni Chinese Ambassador sa Philippines Jing Kuan na madaling mananalo laban sa Pilipinas ang China kung gagamit ito ng puwersa. Tugon ito ni Terriela sa naturang pahayag ni Chinese Ambassador Kuan kung saan sinabi niya pa na hindi pinili na upit ng China na gumamit ng puwersa dahil mas gusto nito ang kapayapaan, kaya dapat na maramdaman ng Pilipinas sa sinaswerte ang ating bansa dahil sa kanila. Ayon kay Terriela, ipinabutas kayo ng China. Ang banta nito sa mga pahayag na kapayapaan lamang umuno ang nilalain sila. Giit din niya na hindi sinuswerte ang ating bansa dahil sa China, dahil na rin sa patuloy ng mga pangaharas nito sa West Philippine Sea tulad ng pagkataboy nila sa mga Pilipino mga hista sa pakagibasulok, pagbangga, pagbomba ng water cannon sa mga barko ng Pilipinas sa loob mismo ng exclusive economic zone ng bansa. Binigyan din ni Terriela na labag sa batas ang banta o paggamit ng puwersa labo sa territorial integrity o political freedom ng isang estado. Muli rin niyang iginiit na walang legal na batayan ang mga pag-angkin ng China sa mga bahagi ng sagraw ng ANOSP ng West Philippine Sea batayan sa 2016 Arbitral Award. Ayon pa kay Terriela, hindi dapat nakabatay sa laki ng puwersang militar ang isang bansa ang mga karapatan nito kundi sa international law. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Pabiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene. National Bureau of Investigation, Cecily Pernino, Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni Davao City 1st District Representative Paolo Duterte. Naritong balita kumpirmado sigurado at ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
16: Yes, Tony, sisilipin ng National Bureau of Investigation ang mga inireklarang ari-arian sa SALN ni Davao City 1st District Representative Paolo Pulong Duterte. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, susuriin ng NBI kung ang nakasaad sa SALN ng kongresista matapos matukoy umano ng ahensya na pag-aari nito ang isang mansyon na malapit sa isang resort sa Samal Island sa Davao del Norte, na nauna nang itinanggi ni Congressman Pulong Duterte na siya ang may-ari ng nasabing property.
17: Pero tinatanggi naman niya na sa hindi sa kanya kasi wala pang TCT eh. Kaya siguro pwede pang itanggi dahil wala pang titulo.
16: Nilinaw rin ni Director Matibag na hindi ang resort sa Casa Conditas Resort ang iniuugnay kay Congressman Pulong Duterte kundi ang katabi nitong property. Dagdag pa ni Matibag na patuloy ang pagsusuri ng NBI sa mga dokumento at iba pang impormasyong may kaugnayan sa mga ari-arian ng pamilya Duterte. Samantala, sinabi ni Matibag na nakikipag-ugnay na ang NBI sa Anti-Money Laundering Council upang suriin ang posibleng pinagmulan ng pondo na may kaugnayan sa mga ari-ari ang iniimbestigahan. Nauna nang inirefer ng NBI sa Office of the Ombudsman ng findings nito kaugnay ng umano'y discrepancy sa SALN ni Vice President Sara Duterte. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon, sa lahat ng ating mga Radyo Patrol.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Ah!
0: Ah! Ready na ba yung ating guest? Isa pa nating panauhin, mga kapamilya. Aba, eh, pag-uusapan natin kung ano ba talaga ang tamang asta ng lahat po ng tao na pumapasok po sa gusali ng Senado. Dahil po sa may kumakalat ata na hindi natin alam kung ito ba ay AI-generated photo o totoo ba ito ay ginawang photo ng mga miyembro ng prosecution panel na tila hindi ikinatuwa ni Senate President Sherwin Gatchalian dahil ang pagpapakita daw ng mga wacky photos ng prosecutors di umano sa loob ng Senado ay pagwawalang respeto daw no sa mismong dangal ng Senado. Ay para po kumpirmahin natin, meron ba talagang ganong wacky shot, wacky photo na lumabas pa na inilathala ng ilang mga pahayagan? Makakapiling po natin via Zoom, Zoom, Zoom.
18: Papaya!
0: Ang mismong lead prosecutor sa House Prosecution Team, si Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro. Kong Jinky, magandang gabi. Tony Velasquez po.
19: Good evening, Tony, at good evening po sa lahat ng ating mga kababayang nakikinig at sumusubaybay.
0: Parang gustong-gusto ko yung parang in limbo ang inyong setting ngayon at kayo lang yung mukha lang ninyo ang nakikita. Kayo po ay nakita dun sa di umano'y wacky photo ng House Prosecution Panel sa Senado. Para po malinaw din, kukumpirmahin niyo po ba, Kong Jinky, na talagang nag-wacky photo kayo?
19: Yes, I will confirm that. And let me explain, that picture was preceded by a serious photo.
0: Okay.
19: No?
0: May katambal.
19: So,
0: okay.
19: Nag-picture muna po kami ng seryoso. And then after that, somebody asked, let's have a wacky picture. And it was indeed an expression of joy among Gen Y friends after long days of preparation and trial. No? Kung maalala mo, Tony, we started July 6.
0: Yes.
19: And indeed, ngayon lang kami magkakaroon ng break, no?
0: Yes.
19: So, it was genuine joy na nag-spring sa mga magkakaibigang magkakasama ng mahabang panahon.
0: Mm-hmm.
19: At ako po ay mauuna na ng paghingi ng paumanhin sa Senado, sa ating Senate President, sa lahat ng mga senador. Kung kami man po ay nakalampas, it was never our intention to make fun of the institution. It was never our intention to make fun of the Senate. We have always respected and given our highest regard to the Philippine Senate. Medyo hindi lamang po napigilan ang kaligayahang naramdaman sapagkat na-excite doon sa 3 weeks na magiging break ng impeachment trial.
0: Hindi lang po kayo. Hindi lang po kayo Kong Jinky na excite. Kahit kami dito sa Mission Control ng Radyo Patrol, ay makapagpapahinga kahit papaano.
19: Yes, and apparently, hindi naman po na-focus yung Senate itself.
0: Yeah.
19: Hindi naman po na-focus yung seal.
0: Yes.
19: It was a picture of us, really, with our genuine joy of having a break after long days of trial and preparation. Humihingi po ako ng paumanhin in behalf of the prosecution panel.
0: Okay. Sige, maliwanag na mo, ano, mga kapamilya, na meron ho talagang ganong wacky photo. Hindi po siya AI-generated. Dahil kuminsan yung iba, hindi nakakapaniwala na kung totoo man yung nakikita nila. Pero babanggitin ko lang din, ano? Siyempre, yung pong Senado ay dapat nga po na igalang natin bilang isa sa mga haligi no na ating pamahalaan. May naalala lang ako, Kong Jinky. Baka naalala nyo rin, ano? Nung panahon na inaresto si Senadora Laila De Lima, ewan ko kung naalala nyo po ito, may dalawang vlogger na nag-post pa na tuwan-tuwa sila doon sa harapan ng pintuan ng tanggapan ni Senador Noy Senadora Laila De Lima dahil sa kanyang pagkakaaresto. Hindi naman sila pinagsabihan ng Senado noon na hindi sila gumagalang sa dangal ng Senado. Sa tingin niyo ba parang uneven din ang pag-apply ng pagpuna sa aksyon ng prosecution panel sa iba pang mga tao noon na parang tila hindi rin naman sila nagpapakita ng respeto sa Senado?
19: Alam mo, Tony, I do not want to dwell deeper on that.
0: Ah, no? Sige, wag na lang.
19: Ang mahalaga po sa amin ay aming ipinapaliwanag na hindi naman po yon ang layunin ng prosecution panel on that picture. As a matter of fact, meron hong seryosong picture yan.
0: Sige,
19: And then after that serious picture,
0: yung wacky
19: picture.
0: Alam mo,
19: it is simply because of the excitement of having a break, as I have said, after long days of preparation and trial.
0: Opo.
19: And again, without sounding repetitive, wala hong intention na makasama, mabastos ang ating institusyon, because to be very honest, we have repeatedly expressed our utmost respect and regard to the institution, to the Philippine Senate, and all the senator judges.
0: Okay. And now that we put that out of the way, balikan lang ho natin yung ibang aspeto po, ano, dun sa naka-recess po na impeachment. Nag-guest ho po kasi yung defense spokesperson, si Attorney Michael Poa, kanina po, ano, sa isa sa mga programa ng ABS-CBN News Channel. At natanong ho sa kanya kung may posibilidad ba na kahit po na ina-atras nyo na yung tatlong articles of impeachment, ay maglalahad pa rin ng sariling dokumento at testigo ng depensa dun sa mga articles of impeachment na yon. At hindi po niya sinasara yung posibilidad na maaari pa rin daw nilang gawin yon sa loob ng impeachment court. Bago pa tayo humantong dun sa posibilidad na yon, yun ho ba sa palagay ninyo yung isang bagay na maaaring tutulan pa ng prosecution o hahayaan nyo na lang sila?
19: Well, first and foremost, kaya po tayo nag-withdraw ng 3 out of 4 articles ay gusto natin mapabilis, because we would like to acknowledge the right of the Filipino people to witness the conclusion of this long impeachment process, no? Second, tinanong po yan ng ating presiding officer during that day, kung magpre-presenta kayo in spite of the withdrawal of the prosecution, for what adjudicatory purpose will that be? Which means, Tony, iniurong na ang sakdal, hindi na rin pagbubutohan ng Senado, anong dahilan at ipre-presenta pa? I remember, I went on saying that there are other platforms which they may consider. At yun naman, kaya ko nasabi, Tony, because of our observation na since the first impeachment until the second impeachment, including the clarificatory hearing in the Justice Committee, and even until the current trial, no, we never saw the respondent vice president appear in these forums. Nagpapapreskon lang siya, at dun siya nagbibigay ng komento at opinion kaugnay ng mga pangyayari sa investigation, sa clarificatory hearing, at sa trial. I articulated that because if their desire is only to share to the public, their pieces of evidence, because we have presented already ours, I said, Tony, ang dami po ng platforms na pwedeng gamitin. As a matter of fact, yun nga po ang regular na ginagawa ng inyong kliyente in the person of the respondent vice president, no?
0: Yeah, okay.
19: So, to answer your question, I am in the position to oppose.
0: Opo.
19: Because kung itutuloy pa rin nila, what was the significance of our withdrawal? Kung itutuloy pa rin nila ang presentasyon.
0: Yeah.
19: And considering, firstly, na hindi na itinutuloy ang sakdal, anong sasagutin? Anong dahilan at maglalatag ng ebidensya? Gayong hindi na rin pagbobotohan ng ating impeachment court.
0: No. Ngayon, may kumakalat pang haka-haka, no? Kong Jinky, na yun daw sa pagbalangkas ng 2027 national budget, ay may mga isinisingit na naman daw po, no? Na pondo, insertions, ika nga, na tila maituturing daw ng mga pabuya o reward sa mga senator judges para masiguro na ang hatol nila ay para makonvict ang Vice Presidente Duterte. Ewan ko kung narinig niyo po yung mga yon, na Kong Jinky.
19: It's been a while, Tony, na nakatutok tayo dito sa impeachment trial, no? But I wish to express my highest faith and confidence to the budget process, both of the House of Representatives and the would-be process of the Senate. Napaka-tedious at napakahaba ng proseso ng budget, no? At naniniwala ako na ang naging outcome ng HGAB or House General Appropriations Bill at ang magiging outcome ng Senate General Appropriations Bill ay para sa kagalingan ng ating mga kababayan. I lament but I have no other information and at this point I can only express my faith and confidence to the budget process of the entire Congress.
0: Opo. May kanina nang magkasunod ata na nag-guest si Attorney Ipoa at saka yung inyo pong kasama sa prosecution si Attorney Lorna Kapunan, no? Natanong din po siya kung bakit po ang pakiramdam o pananaw po ni Vice Presidente Duterte mali daw yung pagtawag ni Attorney Kapunan kay Lead Defense Counsel Attorney Sheila Season na bully. So pumalag din ang Vice Presidente dun sa pagtawag ni Attorney Kapunan na bully daw si Attorney Season. Do you share the same sentiment? May nakikita ho ba kayong aspeto na pambubuli?
19: Alam mo, I respect Attorney Lorna Kapunan, no? At sa haba na nang naging kanyang karera dito sa legal profession, no? At sabi nga niya, triple na ng age niya yung nasa defense panel. I wish to believe that she knows perfectly what she is saying, no? She knows exactly what she's saying, no? But from my end, I think I've made my manifestation already during the last trial. That the defense seems to forget already decorum and courtesy which must be observed inside the impeachment court.
0: Okay, so mababasa na ho natin in between the lines, ika nga. Kung ano po ang pinapahiwatig po siyempre no, ni Kong Jinky. Sige, Kong Jinky, kayo po ba ay pauwi ng Batangas?
19: Ako po ay galing sa JBC, sa Judicial and Bar Council. Sapagkat ongoing po ang ating selection and nomination
0: for the next
19: process
0: Chief Justice.
19: Para sa susunod po na
0: Chief Justice.
19: Associate Justice Tony. Vice Retired Associate Justice Ami Javier. At pag natapos po ito, ang kasunod naman ay ang selection and nomination process para sa susunod na Supreme Court Chief Justice.
0: Okay. Kailan ba mag-retire nga ba si Chief Justice Gizmundo? Sa November, no?
19: November 2026.
0: Sige, so kabahagi po kayo sa JBC screening.
19: And of course, we wish to congratulate and thank Associate Justice Ami Javier and Chief Justice Gizmundo sa kanilang meaningful contributions to the Philippine judiciary.
0: Alright, sige. Kong Jinky, maraming salamat po muli sa oras na binigay niyo po sa amin at saka dahil kayo po ay nasa loob ng sasakyan, safe trip po wherever you're going. Thank you po.
19: Thank you, Tony.
0: Salamat.
19: And good evening po sa lahat ng mga sumusubaybay.
0: Opo, good evening din po. Ha? Ayan po si Batangas 2nd District Representative Jerby Luistro, ang lead House Prosecutor po sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Sa nalalabi po natin ilang segundo sa ating programa, babati tayo ng happy birthdays kay Maricel Nesio, Marianne Oposa, Aliza Zorilla, si Corina Virador at nanonood siyempre sa atin, dating kapamilya, si Olive Villafuerte. Hi Olive, tapos si, let me see kung bumati ba si Kabalen. Ito, si Kabalen Zosimo Gasmin. Ayun na, nagpasalamat lang siya doon sa public service announcement natin kahapon. Doon po sa pumanaw po na kanyang kaibigan na si Carmelo Ocampo Soriano. So mga kapamilya, today on a solo flight, si Kakan Enturing, pero sana bukas on a Friday ay makapiling po natin muli, no? Si partner Rica Lasso para mabuo po yung ating tambalang Rickney Spears. Wah, wah, wah, wah. Wah, wah. Rickney Spears talaga, no? Buti na lang wala si Ma'am Gladys dito at baka na nabiyayaan ako na mag-asawang tampal. Thank you so much mga kapamilya. Abangan nyo na po mga nagbabagang balita sa TV Patrolalalalal. Susunod na hanggang bukas. Ingat po kayo. Bye-bye.
18: Susunod na TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
20: Nandito ako sa school, parang kinakalimutan ko na yung mga problema.
21: Pagbutihin niya ang pag-aaral niya, patupad niya yung pangarap niya.
20: Walang makakabawi sa kaalaman ko. Kayawanan ko po yan na akin lang.
18: Tayo ang lingkod. Tayo ang kapamilya. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, Barangay Chairman sa Santo Tomas, Batangas, patay sa pamamaril. 16 na biktima ng sekswal na pang-abuso na iligtas sa Rizal at General Santos City. Pastor sa Marikina, arestado sa umano'y pangmumulestya sa 3 minor de edad. Modelong nahablutan ng alahas, nakipaghabulan sa suspect. Estudyanteng babae sa Dumangas, Iloilo, bugbog zarado sa kapwa mag-aaral. Pag-iinsulto kay Josh Aquino sa isang podcast, inula ng batikos, karapatan at proteksyon ng mga persons with disabilities sa ilalim ng batas, iginiit. Barko at chopper ng Pilipinas, binuntutan ng China sa Baho de Masinloc. P-pop stars and OPM legends, binigyang bugay sa isang makasaysayang gabi.

0: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa pagpaslang sa isang barangay chairman. Patay ang kapitan ng barangay Santa Anastasia sa bayan ng Santo Tomas sa Batangas matapos pagbabarilin sa tapat ng kanyang bahay ngayong Huwebes ng umaga. Bumuo na ng Special Investigation Task Group ang Batangas City PNP para sa paglutas ng krimen. May alok na ring pabuya para sa ikadarakit ng mga suspect. Nagpapatrol, Jeff Caparas.
1: Nagwawali sa tapat ng kanilang bahay si Kapitan Dennis Austrian ng Barangay Santa Anastasia sa Santo Tomas, Batangas ngayong Huwebes ng umaga nang lapitan ng isang lalaki at saka pinagbabaril. Umalingaw-ngaw ang magkakasunod na putok ng baril sa subdivision hanggang tuluyang tumumba si Cap Austria. Mabilis namang tumakas ang gunman na sakay ng motorsiklong minamaneho ng kanyang kasabwat. Naisugod pa sa ospital ang biktima pero idineklara ring dead on arrival.
2: Ang akala ko po kasi is nadulas lang siya. Sa lakas ng pagkakadulas, yung bagok niya, iyon yung nag-cause kasi po sabog na talaga yung dugo niya eh. Kumalat na talaga eh. Wala po talaga akong isip na siya po ay binarel. Nalaman ko lang po nung siya ay binarel yung itinatakbo na namin papuntang hospital.
1: Ayon sa asawa, wala siyang alam na may kaaway ang mister o may banta sa buhay.
2: Doon sa gumawa at lalong-lalo na doon sa nagpagawa. Kasi hindi naman ito gagawin kung walang nag-utos. Alam niyo po sa sarili niyo kung gaano kabait na tao si Cap. Kung gaano kabait na ama ng barangay. Kung siguro hindi ko po alam kung ano yung hangad niyo kung para sa politika, sana hindi kayo bumawi ng buhay.
1: Nagluluksa naman ang barangay Santa Anastasia sa malagim na sinapit ng kanilang kapitan.
3: Mabait na tao yun. Madaling lapitan. Maaasahan sa lahat ng bagay. Nagulat kami nga talaga. Hindi namin naaasahan to.
4: Napakasakit. Napakasakit na ano. Siyempre kami yung lagi niyang kasama. Sobrang nakakagalit. Napakasakit po nung sinapit ni Cap.
1: Bumuo na ng Special Investigation Task Group ang Batangas Police para tutukan ng krimen.
5: Ang SITG po para ma-harmonize lahat ng intelligence, forensic, and operational resources para ma-track down yung perpetrators at ma-establish natin kung ano yung motibo dito sa violenting pagpatay na ito. Sa ngayon po, ang itinatakbo ng ating investigation, meron naman pong lead ng ating Santo Tomas Municipal Police Station in coordination with the other units.
1: Patuloy ang pagtugis ng pulisya sa mga suspect. Nag-alok na rin ng 200,000 pisong pabuya ang lokal na pamahalaan ng Santo Tomas sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon sa mga salarin.
6: Ang assure ko sa kanila ay unang-una, gagawin natin ang lahat sa ating kapangyarihan upang habulin, malaman, una, mahuli ang pumatay na ito kay Kapitan Dennis.
1: Hinihikayat naman ng Batangas Police ang sino mang may impormasyon, dashcam recordings o kuha mula sa CCTV na maaring makatulong sa investigasyon na agad makipag-ugnayan sa otoridad para mabilis na malutas ang kaso. Jeff Caparas, ABS-CBN News.
0: Nasa gitna ng mga otoridad ang 16 na victim survivors umano ng sexual na pang-aabuso sa magkakahiwalay na operasyon sa Rizal at General Santos City nitong Miyerkules o Martes. Ang isa sa mga biktima sumulat ng liham at nananawagan sa mga magulang na mahalin at protektahan ang kanilang mga anak. Nagpapatrol, Karen De Guzman.
7: Gusto ko pong sabihin sa mga magulang na huwag ninyo pong gayahin yung ginawa ng mga magulang ko. Mahalin niyo po yung anak ninyo.
8: Binasa ng pulisya ang liham ng isang 14-anyos na victim survivor ng umano'y sexual na pang-aabuso na nasa gip ng mga otoridad sa isang operasyon sa Cainta, Rizal nitong Martes. Sa liham, hinikayat din ng dalagita ang iba na protektahan ang kanilang sarili at huwag pumayag na abusuhin. Ayon sa PNP Women and Children Protection Center, kabilang ang bata sa limang individual na narescue sa operasyong nag-ugat sa timbre ng Dutch Police.
7: May naaresto silang doktor. And then, nung nag-conduct ng digital forensic examination sa mga devices niya, nakita doon na meron siyang mga contact dito sa Pilipinas at natumbok namin itong perpetrator dito sa Cainta.
8: May nakuha mga larawan at video ang mga otoridad na nagpapakita ng mga kahalayan na ipinagagawa sa mga biktima. Ang suspect, ang kanilang mismong ina.
7: Itong Dutch doctor na ito pumunta dito para abusuhin siya. And may binanggit din siya na may dalawang ding foreigners na kinater niya through her mother na naabuso din siya. Initingnan din namin yung magiging resulta ng further disclosure ng bata para mapagpanagot din natin yung mga hotel owners na kung saan pinapayagan ito na ang isang foreigner ay may daladalang batang Pinoy na dapat kino-call out natin kung tingin natin ay wala silang relationship na magkapamilya sila.
8: Hinahanap na ang nanay na suspect na hindi natagpuan sa tirahan nito ng isagawang operasyon. Iniimbestigahan din ang posibleng pagkakasangkot ng dalawa pang dayuhan. Samantala, 11 menor de edad pa ang nasagip sa magkakahiwalay na operasyon sa General Santos City. 3 sospek ang natukoy sa mga kaso na pawang mga magulang din ng mga biktima. 2 ang naaresto habang tinutugis ang isa pa.
7: Ginagawa ng kahalayan yung mga bata ayon sa demand nung customer nila ng mga foreigners. Nakakalungkot kasi yung buhay na sinisira nitong mga batang ito, ang halaga ay napakaliit. It ranges from hundreds of pesos to like 3,000.
8: Para kay Portento, hindi dahilan ng kahirapan para gawing kalakal ang sariling anak.
7: We are very driven. Kahit sabihin mo isang bata lang yan na i-rescue, kung kailangan namin galugarin yung lugar, kukunin namin yan. Kasi nga, baka kami na lang ang pinaka-ultimo o last na pag-asa niya para makaahon siya doon sa place of abuse.
8: Kasama ng mga otoridad ang mga social workers sa pagsusuri sa kalagayan ng mga nasagip at pagbibigay sa kanila ng psychosocial intervention. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
9: Arestado ang isang pastor na inakusahang ng molestya sa 3 nilang menor de edad na miyembro sa loob mismo ng kanilang simbahan sa Marikina City. Nagpapatrol, Christopher Sitson.
10: Hindi na nakapalagpa ang 51-anyos na pastor nang arestuhin ng operatiba ng Marikina Police sa isang clubhouse sa Barras, Rizal nito Miyerkules ng hapon. Naharap ang pastor sa 4 counts ng statutory acts of lasciviousness at itinuturing bilang top 2 most wanted person ng Marikina City Police Station para sa buwan ng Oktubre. 3 babaeng miyembro na edad 8, 9 at 15 anyos ang umano'y na biktima ng pangmamolestya ng pastor noong 2023. Napagalamang hindi lang umano isang beses naranasan ng 15 anyos na dagita ang pananamantala ng akusado dahil umabot pa ito hanggang 2024.
11: Nangyari po yung mga pang

0: Reklamo sa hindi pagkakaunawaan.
1: Luwag-luwag, maraming tao. Kalungkot lang, they are my friends. We are close. Ikaw na yung tumulong, ikaw pa yung gato yung sukli sa'yo. Tawarin tayo ng Diyos. Wala.
2: Anong panalangin ko ngayon?
1: Para patawarin. Forgive us our debts as we forgive those who trespass against us.
0: Para naman sa mga nakararanas ng anumang klase ng pang-aabuso, tumawag lang sa Unified Emergency Hotline na 911 para sa agarang saklolo.
3: I-dial lang po nila, hindi na po nila kailangan magkaroon ng load at mayroon kaagad na sasagot saka sa ating operation center at ayan ay idediretso po nilang itawag sa pinakamalapit na himpila ng pulisya.
0: Nasa kustudiya na ng pulisya ang akusado na may inirekomendang piyansa na 432,000 pesos. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
4: Kulong ang isang lalaki na nanghablot ng hikaw ng isang babae sa Balintawa, Quezon City. Nakipaghabulan pa ang biktima sa suspect na agad din namang nahuli dahil nakabantay ang pulis. Yan ang CCTV patrol ni Christopher Sitson.
0: Naglalakad sa tabing kalsada ang babaeng yan nang bigla na lamang hablutin ang kanyang hikaw nang nakabuntot sa kanyang lalaki. Umarapas ng takbo ang suspect na hinabol naman ang biktima na isang modelo hanggang sa EDSA Balintawak.
5: Dahil nila siya nakaramdam ng pananakit sa kanyang mga tenga. Yun pala, hinablot na ng magnanakaw yung earrings niya. Mayroon tayong mga pulis na nakabantay sa kahabaan ng EDSA. Doon, humingi ng tulong yung biktima para mahabol yung suspect.
0: Agad ding naaresto ang suspect na dati na ring nakulong dahil sa kasong robbery hold-up, snatching at alarm and scandal. Na-recover sa kanya ang pares ng gintong hikaw ng biktima na 55,000 pesos ang halaga.
1: Nabot ko yung gawin niya habang naglalakad kami rin sa simbahan ng San Joseph. Pinagkisiyan ko lahat. Alaki po pagkisiyan sa Raul, no? Sa Diyos ko na lang ay pagpapaalam na sana ko nasa maayos pa rin siya.
0: Sa investigasyon, lumalabas na modus ng suspect na mag-ikot sa matataong lugar para humanap ng mabibiktima.
5: Nalalaman nila kung totoo ito o hindi kasi baka sa kulay ng ginto, alam na nila ito. Paglalabas, huwag nang magsuot ng mga mamahaling alahas katulad ng singsing, kwintas, hikaw, pati na rin cellphone, mga mamahaling cellphone. Itago na lang po ito sa bag ninyo habang naglalakad.
0: Nakakulong nga sa custodial facility ng La Loma Police ang suspect na nahaharap muli sa reklamong snatching. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
6: Halos 20 kilo ng manok ang ninakaw sa isang palengke sa Quezon City kaninang madaling araw. Nagpanggap umanong mamimili ang suspect na umatake sa kasagsagan ng delivery ng mga paninda sa palengke. Nadiskubre lamang ng tindero ang pagkawala ng mga manok nang sinimulan na niya ang inventaryo. Sa CCTV, nakita ang pagkuha ng suspect sa mga manok at mabilis na tumakas. Patuloy pa ang investigasyon sa pagnanakaw. Sumampa na sa 63 pesos ang palitan ng dolyar ngayong Huwebes, October 15. Ayon sa Bankers Association of the Philippines, nagbukas sa trading ang piso sa halagang 62.83 bago nagsara ngayong hapon sa 63.06. Ito na ang pinakamababang halaga ng piso kontra dolyar sa kasaysayan. Isa sa pangunahing dahilan ng paghina ng piso ay ang patuloy na pressure sa gitna ng malakas na dolyar sa pandaigdigang pamilihan. Bagamat pabor o makikinabang dito ang pamilya ng mga OFW, maaari din itong makain agad. Kung mas bibilis naman ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa lokal na merkado dahil sa paghina ng piso. Pinatawan po ng Philippine Competition Commission ng kabuang multa na abot sa mahigit 1.7 billion pesos ang 6 na kumpanya at kanilang mga opisyal matapos mapatunayang nagkasala sa pagpapatakbo ng Onion Cartel sa bansa. Ayon sa PCC, napatunayan na ang mga sangkot ay nagkasundo sa isang illegal na market allocation scheme sa importasyon, cold storage at wholesale distribution ng pula at dilaw na sibuyas mula 2020 hanggang 2021. Ito umano ang dahilan kung bakit biglang sumipa at umabot sa 700 hanggang 800 pesos ang kada kilo ng presyo ng sibuyas noong 2022. Bukod sa multa, pinagbawalan din ng

0: Department of Agriculture ang mga nasabing kumpanya na lumahok sa mga susunod na onion importation. Nakikipag-ugnayan na ang PCC sa Department of Justice para sa posibleng pagsasampa ng mga kriminal na kaso laban sa mga responsableng opisyal. Daniel, ano ang latest sa showbiz?
1: Ate B, nagbabalik ang kilig sa Cavite and Las Piñas kung saan dadalhin ni Ding Dong Dantes at Marian Rivera ang kanilang mall tour para sa pelikulang Remember. Hindi lang yan, marami ring bago nga abangan sa I Want, ang home of the Filipino feels. Mula sa mga nakaka-excite na vertical series hanggang sa mga bagong original series. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
2: Nagsimula ng maghanda si Nicolette Madelo at River Joseph para manakot at magpakinig sa Dead Girl Walking, ang una nilang vertical series. Tungkol ang kwento sa paghihiganti ng karakter ni Nicolette sa mga taong nambuli sa kanya.
3: Excited na kinakabahan kasi first time ko ding gumanap as main lead.
4: First found out about the project, syempre excited kasi it's my first time also to do a vertical series.
2: Mapapanood ang Dead Girl Walking sa November 6. Bukod sa kilig at katatawanan, kaabang-abang naman ang makabuluhang tema at mensahe ng Juan and Lily Run for SK na pinagbibidahan ni Joaquin Arce at Lela Ford.
5: Madami po akong natutunan, madami po akong nakuha na dadalhin ko pa sa next projects ko kung or sa lahat ng pagdadaanan ko pa po.
6: Sobrang excited ako na makita ng mga tao yung buong show. Mm-hmm. As in, ang sobrang dami eksena na nakakatawa. Pero hindi lang yun, may mga morals din na matututunan yung mga tao habang pinapanood nila yung show.
2: Mapapanood exclusive sa I Want ang Juan and Lily Run for SK sa December.
7: Hello po sa mga kabayanan. Mapunta na po kami dyan ni Julia to personally meet you.
2: Simula October 31, mapapanood na sa mga sinehan sa UK habang sa November 1 naman sa Madrid, Spain, ang Always Yours, Never Mine. Kasabay din ng meet and greet ng mga bidang sina Joshua Garcia at Julia Barreto. Bago pa man ang pagbabalik big screen ng mag-asawang Ding Dong Dantes at Marian Rivera, dadayo muna sa Cavite at Las Piñas ang Dongyan sa October 18. Sasabak sa mall tour, ticket selling at official trailer launch ang Power Couple. Remember, mapapanood na ang May Cruz Alviar Films sa cinemas worldwide simula November 11. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
8: Sa pagbabalik ng TV Patrol, no disconnection policy sa kuryente, extended hanggang dulo ng taon. Alamin kung sino-sino lang ang makikinabang. At baha at kidlat, nag-iwan ng pinsala sa Jensan. Abangan ang iba pa mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
9: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
10: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Protect Soap, freshness every day.

0: with regular use. Results may vary. Starts at 1550 pesos ester bilang uwi. Nakakabahong germs! Mag-Protect Soap to help protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
1: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
2: Tuloy lang sa activities on the go.
1: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
3: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
1: Let's go!
2: Make your move, baby.
3: Arthrosin, get going!
4: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
6: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Padiembro sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Puzz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This!
6: Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: May mga araw na masaya, may mga gabing mabigat, may mga desisyong mahirap gawin, at may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay. Mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
9: Basta AM, DZMM.
10: Pag-alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ang ating buhay. DZMM, Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
9: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Sa sunod ng tatlong linggong puro diesel lang ang may rollback, presyo naman ng gasolina ang namumurong matatapyasan sa Martes. Samantala, ipinaliwanag ng Energy Regulatory Commission kung sino lang ang makikinabang sa pagpapalawig ng load disconnection policy hanggang sa dulo ng taon.
1: Tatlong buwang bill na sa kuryente ang hindi pa rin nababayaran ni Caloy mula July hanggang September. Mahinaan niya kasi ang kita sa tindahan, pero para hindi maputulan, babayaran na niya ang July billing.
2: Wala, talagang mahirap magbayad. May nakita, sobrang mahal na bilhin. Paunti-unti tumataas, pamasahe, tumaas, ikas.
1: Tama ang diskarte ni Caloy dahil sa inilabas na utos ng Energy Regulatory Commission, pwede nang putulan ang mga consumer na hindi pa rin makababayad ng natenggang bill mula Mayo hanggang July kapag hindi ito nabayaran sa November 26.
3: In some way po, may extension pa rin kayo ng pagbabayad. Kasi kung strictly speaking, kung talagang tinanggal namin bigla, dapat November 1, due lahat yan.
1: Ang kasali lang sa pinalawig na no disconnection policy o walang putulan hanggang dulo ng taon ay ang mga consumer na gumagamit ng hanggang 200 kilowatt hours kada buwan at bayad na ang bill noong Mayo hanggang July. Paliwanag ng komisyon, ang consumer din ang mabibigatan kung maiipon ang hindi nabayarang bill mula Mayo hanggang Disyembre o 8 buwan.
3: Hindi naman po yan nawawalang bayarin. Yan po ay naiuurong lang na bayarin. So pag po nagpatong-patong yan dahil hindi naman nawawala, kayo rin po mahihirapan kayo pong magbayad.
1: Pero bakit nga ba nilimita lang sa hanggang 200 kilowatt hour users ang makikinabang sa walang putulan?
3: Yung 200 kilowatt hour naman na yan, during the pandemic, yan po yung average consumption ng residential customer. Pagdating po ngayon, tinignan ulit namin yung data. Ganun pa rin naman.
0: Samantala, mukhang may dagdag bawas na naman sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Pero gasolina naman ang may rollback dahil sa ikatlong araw ng trading sa world market, mahigit 2.50 na ang bagsak presyo sa gasolina. Pero ang diesel at kerosene, tumaas na ang presyo sa world market.
1: Paliwanag ng Jetty Petroleum, dumami ang supply ng gasolina sa Asia dahil sa exports ng China at pagbubukas ng maraming refineries, kaya bumaba ang presyo.
4: Nakatulong din po yung pagbaba rin po ng cargo premium. This time around, medyo nag-ease down siya.
1: Posible pa umanong lalong bumaba ang presyo ng gasolina ngayong Huwebes at Biyernes, pati na ang diesel, pero mukhang dagdag bawas pa rin ang kalalabasan sa Martes.
4: Minimal increase sa diesel, actually po, para nakikita natin between 30 to 50, yung possible increase. Yung gasolina naman po, medyo maganda po yung prospect kasi nasa mga more than 3 pesos yung possible rollback.
1: Sa Pilipinas, tatlong sunod na linggo ng puro rollback sa diesel o bawas na halos 12 pesos kada litro. Ang gasolina naman, dalawang linggo nang puro naman dagdag na umabot na sa halos 3.50 kada litro.
5: Pinagsusuntok ng isang estudyante ang isang babaeng estudyante sa Dumangas, Iloilo. Samantala, sibak sa serbisyo ang pulis na may-ari ng baril na ginamit sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban. Nagpapatrol, Rolene Escandiel.
6: Iniinda pa rin ni alias Nick ang sakit ng kanyang ulo matapos suntukin ng dating kaeskwela sa labas ng isang eskwelahan sa Dumangas, Iloilo, Martes ng hapon. Kita sa video na pinagsusuktok ang biktima hanggang sa matumba at mawala ng malay. Dumating ang mga kapwa kaklase at rescuer na umalalay sa biktima. Nasa bahay na ang 17-anyos na biktima. Pumayag naman ang kanyang nakatatandang kapatid na ilahad niya ang nangyari sa kanya. Kwento ng biktima, hindi niya kilala ang nanakit sa kanya.
7: Hindi ko to yung kilala ya sir, bisan sa pangalan, kag sa tsura.
6: Sabi niya, pauwi na siya nang may grupong nagkumpulan sa gilid ng kalsada. Pero nagulat na lang siya nang may sumuntok sa kanyang likuran. Isinailalim sa CT scan ang ulo ni Nick. Wala pang pahayag ang DepEd Division ng Iloilo sa nangyari. Pero dahil sa insidente, nagtalaga ng tanod sa labas ng eskwelahan.
8: Ngayon nag-request yung school na kung pwede sa morning, talagyan namin ng tanod. Then sa hapon, before sila mag-out, dapat may tanod din.
6: Ito'y kasunod lang ng paglagda ng Department of Education at Department of Interior and Local Government sa Memorandum of Agreement para magtalaga ng mga tanod sa labas ng mga eskwelahan para tiyakin ang kaligtasan ng mga estudyante.
9: Well, we allow them to patrol our schools, to do visits, o para mamakita rin nila paano makatulong yung barangay. Pero pwede sila dun sa vicinity, sa labas, pag may butas yung pader, pwede lang tingnan yung mga weak points.
6: Puspusan din ang pagsasagawa ng safety drills sa mga eskwelahan. Samantala, dinismiss naman ng National Police Commission ang police officer na may-ari ng barel na nagamit sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City nitong Hunyo na ikinamatay ng tatlo at ikinasugat ng iba pa. Nadiskubre ng tanggapan na iniwan ng pulis ang kanyang baril sa bahay na itinago niya sa plastic gun box sa isang plastic cabinet sa halip na sa safety vault. Hinigpitan naman ng Philippine National Police ang inspeksyon sa mga service firearm ng mga pulis kasunod ng pagkakatanggal sa pwesto ng pulis. Roland Escaniel, ABS-CBN News.
10: Hindi pwedeng isama sa ibang diskwento sa alinmang establisimiento ang umiiral na discount sa ilalim ng Senior Citizens Act. Ito ay ayon sa desisyon ng Korte Suprema kaugnay sa isang hotel manager sa Bacolod City na tumangging bigyan ng diskwento ang mag-asawang senior citizen. Katwiran po ng manager, mayroon na kasing 20% discount sa kanilang kwarto mula sa Bikers Club ng mag-asawa. Guilty po ang naunang hatol ng mababang korte pero binaligtad ito ng kataas-taasang hukuman. Gate po ng SC, pinoprotektahan ng batas sa mga senior citizen pero ang pagpapatupad nito ay dapat patas at reasonable sa mga negosyo. Alamin po natin ang magiging ilagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel?
11: Bernadette, patuloy pang makararanas ng mga pag-ulan lalo po sa hapon at gabi sa may Southern Luzon, Visayas at Mindanao. At dala pa rin yan ng Intertropical Convergence Zone o ITZZ na salubungan ng mga hangin mula sa Northern at Southern Hemispheres. Umihip din ang northeasterly winds dyan sa Northern Luzon. Yan po yung paunang hangin bago ang amihan habang nakaapekto naman yung mainit na easterly sa silangang bahagi ng Luzon. Samantala, unti-unting lalakas pa at kikilos po palapit sa bansa itong bagyo na may international name na Champi. Sa kasalukuyan po ito ay mahigit 3,000 kilometers silangan ng Visayas. Ito po ay aasahang gagalaw nga palapit sa ating bansa sa weekend. Wala po itong apekto sa ating kapuluan hanggang sa katapusan ng Linggo at sa Martes ng susunod na Linggo ito inaasahang papasok ng Philippine Area of Responsibility. Bibigyan po ito ng local name na Rosal. Sa ngayon, hindi ito nakikitang tatama sa kalupaan. Ngayon pa man, magbago pa ang forecast kaya manatili nakaantabay sa updates ukol sa bagyong ito. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas October 16, Biyernes, sa Mindanao maaraw at mainit sa malaking bahagi sa umaga pero uulan mula tanghali. Sa hapon, may kalakasan po ang bus ng ulan sa may Zamboanga del Sur at Zamboanga Sibugay, gayon din sa may Sultan Kudarat at lalo na sa Bukidnon. Mababawasan ang mga pag-ulan sa hilagang mga rehiyon ng Mindanao pagsapit ng gabi. Sa Visayas, tanghali rin magsisimula ang mga pag-ulan sa maraming lugar at may kalakasan po ang boost ng ulan sa hapon sa katimugang bahagi ng Negros Island Region. Sa gabi, may aasan pa mga pag-ulan dito po sa northeastern part ng Panay at sa northern Cebu, lalo na sa may Bantayan Islands. Dako naman tayo sa Palawan, umaga hanggang tanghali maulan po sa hilagang bahagi ng probinsya. Kakalat yan sa ibang parte pa ng Palawan bandang tanghali. At pagsapit ng hapon, dito sa may Southern Palawan, aasahan yung malalakas na mga pag-ulan at mawawala na yan pag lumalim ang gabi. Sa Luzon, may mga kalat-kalat na ulan sa umaga at tanghali sa ilang bahagi po ng Cagayan Valley, Calabarzon at dito po sa Bicol Region. Ulan pa sa ilang lugar sa Southern Luzon sa hapon po iyan at lalo na pagsapit ng gabi sa ilang lugar dyan sa Bicol Region. Tayo naman sa Metro Manila, maaraw at mainit po maghapon at mababa ang tsansa ng ulan hanggang pagsapit ng gabi. Gayunpaman, posible po yung biglang pagbuo ng thunderstorm dahil nga sa init ng panahon. Samantala, tumaas pa ng halos kalahating metro ang level ng tubig sa Angat Dam na nakapagtala po ng taas na 209.24 meters ngayong Webes ng umaga. At kapamilya, sinalanta ng baha at landslide ang ilang bahagi ng General Santos City at Davao City nitong Miyerkules ng gabi dahil sa walang humpay na ulang dala ng IPZZ. Sa Gensan, binahagi ni Jess Maranga ang video ng mga sasakyang hirap na sumuong sa baha. Sa isa pang video, huling-huli ang pagtama ng kidlat sa isang puno ng niyog sa Barangay Kalumpang kung saan isang pusa ang naulat na namatay. Hindi rin muna dinadaanan ng mga motorista kagabi ang Mabuhay Underpass dahil sa lalim ng baha. Sa Davao City naman, gumuho ang lupa sa Barangay Marilog proper habang bumubuhos ang ulan. Sa video ni Tintin Crisostomo, patuloy ang pagdausdos ng lupa mula sa bundok. Dalawang motorsiklo ang bahagyang natabunan ng lupa at may isa pang motorista ang sumemplang. Mabuti na lamang po at walang bahay na napinsala at mabilis na nagtulungan ang mga residente upang linisin ang mga natumbang puno sa gitna ng daan. At yun ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya!
10: Sa pagbabalik ng TV Patrol, bata tumilapon sa sinasakyang tricycle matapos salpukin ng motorsiklo. At mga kwento ng katatakutan sa abandonadong bahay, tampok sa Philippines Most Haunted. Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
12: TV Patrol sa DZMM.
13: Confidence, glamour, prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Balitang kumpirmado. Radyo Patrol. Serbisyong sigurado. DZMM.
15: Ano mga concerns? Ano mga issues?
12: Pagkakampi ng masang Pilipino.
15: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
12: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
15: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
12: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
16: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
17: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
19: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
20: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
12: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balitang at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
21: Abangan sa Private Confessions.
2: Ang tunay na pagmamahal, hindi pagbabantay sa bawat galaw ng taong mahal mo. Ito ay pagtitiwala, paggalang at pagbibigay ng kalayaang pumili. At kung dumating ang araw na hindi na niya gustong manatili, kailangan mong tanggapin yun. Dahil ang taong nananatili dahil sa takot, hindi yun pagmamahal na gusto mong panghawakan.
21: Private Confessions. Private Confessions.
22: Basta AM, MM.
23: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Yapon ang isang batang babae matapos bumangga sa likurang bahagi ng sinasakyan niyang tricycle ang isang motorsiklo sa Tupi, South Cotabato noong Lunes ng hapon. Bumabaybay sa kahabaan ng National Highway sa bahagi ng Barangay Crossing Rubber ang tricycle nang tumbukin sa likuran ng motorsiklo. Sumirko ang motorsiklo habang naalog ang tricycle dahilan para malaglag ang bata. Agad namang sumaklolo ang ilang residente sa lugar. Dinala sa ospital ang sugatang bata. Nangako naman ang rider ng motorsiklo na tutulong sa gastusin sa ospital ng biktima. Dinikitan po ng barkong pandigma ng China ang DRP Miguel Malabar ng Philippine Navy habang nagsasagawa ito ng maritime patrol sa paligid ng Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea. Maging ang helicopter ng Philippine Navy, binuntutan din ng isang Chinese military chopper. Matagumpay namang naitaboy ng Philippine Coast Guard ang isang Chinese fishing vessel sa Kalayaan Island Group. Nagpapatrol, Bianca Dava.
1: Pagsikat ng araw ngayong Huwebes, mas tanaw na ang mga barko ng China na hating gabi pa lang ay nakabuntot na sa BRP Miguel Malabar ng Philippine Navy. Nagsasagawa ng Maritime and Sovereignty Patrols ang BRP Miguel Malabar sa paligid ng Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal sa West Philippine Sea. Pero papunta pa lamang sa lugar, namataan na agad ang dalawang warship ng People's Liberation Army Navy at isang barko ng China Coast Guard.
2: Nagpapatuloy ang isinasagawang maritime patrols ng BRP Miguel Malabar dito sa vicinity ng Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal sa West Philippine Sea. Gayon din ang pagsunod ng People's Liberation Army Navy vessel with bow number 554 sa aming sinasakyang barko. Sa puntong ito, wala ng 1 nautical mile ang layo ng Chinese warship dito sa Philippine warship.
1: Nagpalitan ng radio challenges ang dalawang barko.
3: In accordance with international and Philippine national laws, you are sailing within Philippine EEZ. You are requested to provide the following: your last and next port of call and your intention. Over.
4: Away from China's total sea land. No entry into China's total sea without our government approval.
1: Maya-maya, nagpalipad ang Philippine Navy ng helicopter para magsagawa ng Maritime Domain Awareness Flight sa Bajo de Masinloc. Pero ilang segundo lamang ang nakalipas, nagpakawala rin ng sariling military chopper ang PLA Navy.
5: Nung papunta kami ng BDM, all throughout the flight, bumubuntot lang po sila sa amin. There were no dangerous maneuvers naman happened. But sulod-sulod po talaga sila. They were continuously monitoring us nung ginagawa namin yung MARPAT over BDM.
1: Sa MDA flight, namataan ng Philippine Navy ang iba pang mga barko ng China, kabilang ang mga maritime militia at isang research vessel.
6: Based on the last reported sightings dito sa Bajo de Masinloc, similar vessels pa rin yung presence sa area. And kung ano yung mga markers, mga buoys na nakita ng MDA flight natin today is ganun pa rin. Walang pagbabago and walang bagong structures tayo makita.
1: Wala namang naiulat na agresibong mga aksyon mula sa mga barko at chopper ng China. Samantala, pinaalis ng Philippine Coast Guard ang Chinese fishing vessel na Yutayu at apat nitong maliliit na bangka na namataang iligal na nangingisda sa territorial sea ng Lawak Island sa Kalayaan Island Group ngayong Huwebes. Ayon sa PCG, hindi tumugon ang Chinese fishing vessel sa paulit-ulit nilang radio challenges. Nanatili ang PCG sa lugar hanggang sa makabalik sa barko ang apat na maliliit na bangka at makaalis ang mga ito. Bago ang pagpapatrolya sa West Philippine Sea ngayong araw, isinagawa ang 16th na bilateral maritime cooperative activity sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Nanguna sa aktibidad ang BRP Miguel Malabar kasama ang BRP Melchora Aquino ng Philippine Coast Guard at USS Warrior ng United States Navy.
7: This time, ang focus ng ating activities is the CATACOM is to enhance yung interoperability natin with the US counterpart, is to enhance the communication, coordination, and the CATACOM maritime operation.
1: Patuloy ang pagpapahusay ng Philippine Navy sa kanilang hanay batay sa mga natututunan sa mga katuwang na puwersa. Bianca Dava, ABS-CBN News, West Philippine Sea.
8: Muling nagpakita si NBI Director Melvin Matibag ng ilan pang properties na pag-aari umano ng pamilya Duterte na una nang itinanggi ni na Vice President Sara Duterte at Congressman Paulo Duterte na pag-aari nila ang dalawang malalaking property na isinapubliko ni Matibag nagpapatrol Zian Ambrosio.
9: Tatlong malalaking properties pa na pumamayari umano ng pamilya Duterte ang ipinakita ng NBI sa isang press con ngayong Huwebes na umaga. Ayon sa ahensya, kasalukuyan iniimbestiga ng mga ari-arian na umano yung best declared ng halaga. Kabilang sa may pinakita ng ahensya, ang isang property sa Parañaque City.
10: Sa salin, ang fair market value is 240,000. Ang building, 461,760. Acquisition cost is 2.2 million. Pero nung pinases natin, 14,400,000 sa assessor.
9: Ganito rin anya ang ginawa sa isang property sa Andanao sa Samal Island.
10: The acquisition cost is 9 million. Lupa lang, paki-plus yung Andanao. Ha? Limang lote yan. But the real assessment will be 19.5 million. Ayan yung Andanao. At meron din yung undeclared na improvement, ayan, nakita nyo, may nakatayo naman eh.
9: Tinukoy din ni Matibag ang isang restaurant na pag-aari din naman ng mga Duterte.
10: Ang nakalagay na acquisition cost is 10 million. 10 million na 10 million pesos. Yun ang nilagay nila na acquisition cost. Pero bakit inilagay nila ngayon na fair market value, assessed value is only 82,000. Diba? Meron pang building na nakatayo. Ayan yan, yung building. So, ang cost ng building, 4.5. Ang estimate value ng lupa, 9.5 million. Pero nakalagay nilang acquisition cost, 10 million. So, meron na kagad din conflict.
9: Sinisikap ng news team na kunin ang pahayag ng kapo ng mga Duterte, pero hindi pa sila tumutugon. Nauna na itinanggi ni Vice President Sara Duterte at kapatid na si Congressman Paulo Duterte ang unang inilabas ni Matibag ng mga larawan nang umanay dalawang malalaking properties na magkapatid.
11: Meron siyang mga ipinakitang mga photos kahapon na sinasabi niya na mga properties na sa akin pero hindi naman sa akin.
9: Nagpahayag din ang pagkabahala ang Vice Presidente sa imbestigasyon ng NBI at sinabing ang bawat hakbang ng ahensya ay dapat naaayon sa batas at nakabatay sa katotohanan. Nitong Miyerkules itinanggi naman ng Casas Convistas Resort na may kaugnayan ng kumpanya o may-ari nito kay Congressman Duterte o sa kahit kaninong politiko. Nilinaw naman ni Matibag na hindi ang resort ang kanyang tinukoy.
10: Kung napakinggang mabuti yung ano, yung nagtatanong dun sa taga doon sa Samal. So, dinidescribe. So, pagkatabi yan. No? Hindi sinabing yun. Kaya nagtataka kami doon sa resort, bakit piniklaim na sinabi sila.
9: Itinanggi rin na Matibag na trial by publicity ang nangyayari laban sa mga Duterte.
10: Ngayon, kung tingin nila ay agrabyado at may pagkakamali kaming ginagawa, merong tamang proseso para kami i-questionin at haiman din ang habla kung kinakailangan.
9: Samantala, kinumbirma ng Office of the Ombudsman na natanggap na nila mga referral mula sa NBI patungkol sa SALN ng Vice Presidente at pinag-aaralan na nila ito. Zian Ambrosio, ABS-CBN News.
12: Isang politiko umano mula sa katimugang bahagi ng bansa ang financier sa likod ng drug cargo na naharang sa Laos at patungo sa Pilipinas. Ito ang kinumpirma ni Philippine Drug Enforcement Agency spokesperson Attorney Joseph Frederick Kalulot. Ayon kay Kalulot, lumabas sa kanilang investigasyon na ang politiko ang nagbigay ng pondo sa chartered flight ng kontrabando. Tumanggi na magbigay pa ng dagdag na detalye si Kalulot kaugnay sa sinasabing politiko. Nauna nang iniugnay ng PIDEA ang na-intercept na droga sa sindikato ng droga na nag-ooperate naman sa Pilipinas.
13: We identified him during our investigation after nung nangyaring incident na yan.
14: Mm-hmm.
13: We created a task group. So, base dun sa investigation nating task group, lumabas nga na itong politikong ito ang nagbigay ng pondo para dun sa pag-charter ng flight.
12: Ngayong papalapit ang Halloween, pasukin ang ilang lugar na nababalot tumano ng hiwaga tulad ng isang abandonadong bahay Samahan ang veteranong aktor na si Johnny Gamboa sa pinakabagong digital series ng ABS-CBN News, ang Philippines Most Haunted.
14: Minsan pa nga, yung nagpipitas ng manggaan namin, nagtatanong, ay meron ba kayong kwan dyan, tao dyan sa taas na nagre-renta? Wala, ako wala. Merong bata at merong matanda dyan.
15: Pangarap ng marami ang magkaroon ng bahay kung saan sama-sama ang pamilyang gagawa ng magagandang alaala. Pero paano kung sa inyong tahanan may iba pang nakatira?
16: Palagi sa bukid ang asawa ko. Hindi ako dito na iiwan kasi na nagluluto ako. Parang pakiramdam ko palagi may sumusunod sa akin. Na pag kung saan ako pupunta, sumusunod. Pero pagka tinignan ko, wala naman. Sabi ko, kung sino ka man, umalis ka dito. Sabi ko, pero tumitindig talaga yung balahibo ko. Tapos ay may panahon na nagkasakit ako. Na pag ipinikit ko yung mata ko, mararamdaman ko na may lumalakad, naglalakad.
15: Tuloy kayo. Kung kakayanin nyo, sa mga lugar na tinaguriang Philippines Most Haunted.
12: Abangan ang unang episode ng Philippines Most Haunted sa ABS-CBN News YouTube channel at iWant.
8: At susunod, dating bodyguard at driver ni dating Congressman Zaldico tumistigo sa Sandigan Bayan. At pagdarasal para kay Pope Leo XIV bumuhos. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
17: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
18: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

Мороза. Патио Патрол балита ала щете. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Them ng bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitatapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Anuman ang issue, anuman ang usapan, sumali na sa Balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicuña, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
1: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bicuña ang nag-iisang mutya ng masa.
1: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Wow! Burmans na! Ang bilis ng panahon. Parang lahat, Rush. Oh, don't stress. Ang sagot dyan, balanse sa buhay. Parang paglaro ng Bingo Plus. When gaming, dapat balanse din. Hindi to dapat makaapekto o pumalit sa oras para sa pamilya, kaibigan o trabaho. When you game responsibly, tuloy lang ang saya.
3: More confidence with Bingo Plus. Delayed ba ang fast withdrawal mo? Sa bagong delay compensation guarantee, kung eligible ang delay, pwede kang makatanggap ng compensation na 100% ng withdrawal amount mo. Hanggang 5,000 pesos per transaction. Check your withdrawal status sa Bingo Plus app. Bingo Plus, it all adds up to more. Terms and conditions apply. Email responsible gaming at pacor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-824-8968. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio
0: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
5: Humingi ng paumanhin si Attorney Lorna Capunan, isa sa counsel for the prosecutors, sa pagtawag na bully kay Lead Defense Counsel Attorney Sheila Sison. Samantala, kung kinakailangan, handa ang pangalawang pangulo na tumistigo sa sarili niyang impeachment trial ayon sa isa sa kanyang mga abogado na si Attorney Michael Poa. Tao si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial kung kakailanganin. Ito ang sinabi ngayon ni Attorney Michael Poa.
6: Willing but hindi pa namin pinag-uusapan okay. If she will actually appear.
5: Ito rin ang sentimiento ng mga na-survey ng Pulse Asia kung saan 51% ang nagsabing dapat personal na tumistigo ang bise sa paglilitis. Pero isasama kaya niya ang kanyang asawa.
7: Man Scarpio.
6: Hindi pa rin namin pinag-uusapan. Sa totoo lang. I mean, sa akin, as a lawyer, may trigger point kasi yan.
7: Uh-oh.
6: Meaning, ano ibig kong sabihin? Pag kaya namang mapaliwanag through other witnesses, bakit hindi gawin through other witnesses? But if there's a trigger point, meaning aspects of the case that we feel may only be explained by the Vice President herself or Attorney Man Scarpio himself, we will have to advise them na ganun ang mangyari.
5: Pero ipinauubayan ni Poa sa vice-presidente at ng kanyang asawa kung talagang tetestigo sila sa impeachment trial. Nito lang Martes, iniatras ng prosecution ang 3 sa 4 na articles of impeachment laban sa vice president, kaugnay ng grave threats, confidential funds at bribery.
6: Sabi niya, itulog muna natin ito.
7: No?
6: So meaning, let's not decide abruptly. Kasi ganyan talaga siya. She really tries to. Siguro, kasi nga, this is both a legal and political issue. No? So, marahil pinag-iisipan din niya.
5: Bukas ang depensa na ipresenta pa rin ang mga testigo at ebidensya na magbibigay konteksto sa sinasabing grave threats at umano'y maling paggamit ng confidential funds. Pero ayaw mangako ni Poa na matatapos ang kanilang presentasyon bago magpasko.
6: I don't want to box us in. Along the way, we might also find the need to drop witnesses na or add witnesses that we have reserved.
5: Hindi naman sang-ayon si POA sa pananaw ng prosecution na may pakinabang sa depensa ang pag-atras sa tatlong articles of impeachment.
6: This is both a legal and a political proceedings. You also have the court of public opinion, di ba?
5: Sa pananaw niyo, hindi kayo naisahan?
6: Pag sinabi kong naisahan, I would think na sa umpisa pa lang, ito na yung plano nila eh, di ba? I don't really think ganun naman. Perhaps the better word would have been napulaan na yung tao, di ba? Napulaan na yung tao, marami ng mga binato sa kanya na aligasyon, may mga testimonya niya from witnesses, tapos kami, nawalan kami ng proper forum to actually address these issues.
5: Kontra naman dito si Attorney Lorna Kapunan, isa sa mga abogado ng prosecution.
1: Hindi pwedeng siraan ang sira na. It is she who has destroyed her reputation. I don't think she is the victim. It is the whole nation. It is the public that is the victim. It is our funds. It's our public funds. This is not her ATM machine. No?
5: Nanindigan din si Kapunan na sapat na ang kaso sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman ng bise.
1: Everybody's looking at the trees, no? Meaning in separate articles, no? Nakakalimutan natin na ang impeachment really has to do with violation of the Constitution. Lahat ng grounds na yon sa Constitution, swak na sa unexplained wealth.
5: Humingi naman ang paumanhin si Kapunan kay Lead Defense Counsel Sheila Season na tinawag niyang bully.
7: She bullies us and inserts into her manifestations words like persecution, words like accused, words like denial of due process.
1: She is not the bully. It is the Vice President who is the bully, especially with her recent statement.
5: Naunang inihalin tulad ng vicepresidente ang pagtawag ni Kapunan kay Season na bully sa pagtawag kay David bilang nang aapi kay Goliath.
1: You have a vice president who has attacked literally all the institutions, legislative, judicial, the justice system, and saying she is the Goliath, the David.
5: Sa huli, ito ang mensahe ni Kapunan para sa vice-presidente.
1: I'd like to say to the vice president, have a nice day. The end is near.
8: Magkaiba pa rin ang pulso ng taong bayan kaugnay sa performance at tiwala kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte sa nagdaang tatlong buwan ayon sa isang survey. Nagpapatrol, Harlene Delgado.
9: Nananatiling aprobado ng nakararaming Pilipino ang pagganap sa tungkuli ni Vice President Sara Duterte habang halos mayorya ang kritikal ang pagtingin sa trabaho at tiwala kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. batay sa pinakabagong non-commissioned Pulse Asia Survey. Sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 2,400 Filipinos edad 18 pataas, isinagawa ang survey noong September 17 hanggang 24, 2026. 49% ang nagpahayag ng disapproval sa performance ng Pangulo sa huling tatlong buwan, 30% ang sang-ayon, habang 21% ang hindi sigurado, habang 54% naman ang nagpahayag ng approval sa performance ni Duterte, 27% ang hindi sang-ayon, habang 18% ang undecided. Ayon sa Pulse Asia, mas naging kapansin-pansin ang pagtaas sa approval sa performance ni Pangulong Marcos sa Class A, B, C, pero tumaas ang disapproval rating niya sa Class E, habang si Duterte tumaas ng 5 percentage points ang mga undecided sa kanyang performance rating. Samantala, halos kalahati ng Filipino adults ang nagsabing maliit o kaya'y walang tiwala kay Marcos Jr. 29% ang buong nagtitiwala habang 22% ang hindi pa sigurado. Pagdating kay Duterte, 55% ang nagsabing nagtitiwala sa bise, 27% ang nagpahayag ng small or no trust habang 19% ang nananatiling undecided. Ayon sa survey firm, bumaba ang distrust rating ni Marcos sa Mindanao at Class ABC, pero tumaas din ang mga undecided sa Mindanao. Bahagya namang bumaba ang trust rating ni Duterte sa Class D. Matipid naman ang naging sagot ng Malacanang sa numero ng Pangulo base sa survey.
10: Pulse Asia. Hindi namin napag-usapan ng Pangulo ang panibagong survey results na ito, pero it is noted.
9: Una nang sinabi ni Marcos na nakikinig siya sa mga kritisismo dahil may mga pagkakataong tama ang mga ito, pero giit ng palasyo.
10: Mga lehitimong mga panawagan So ito yung mga bagay-bagay na the president listens.
9: Samantala, ang pagkontrol sa inflation o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo ang nangunguna sa pinakanais na agad na matugunan ng mga Pilipino batay rin sa isang survey. Sunod dyan ang paglaban at pagpapanagot sa mga opisyal na sangkot sa katiwalian, aumento sa sahod, pagsugpo sa kriminalidad at pagtugon sa kahirapan. Batay naman sa isang SWS survey, 55% o halos 16.8 million na pamilya ang itinuturing ang kanilang sarili bilang mahirap o poor. Mas mataas yan sa 49% o 13.6 million families noong Hunyo.
10: Mas gugustuhin nating malaman sa survey na ito, sa result na ito, saan yung lugar na apektado pa ng sinasabing kagutuman. Dahil baka ito yung mga lugar na hindi pa naaabot or hindi pa nakakapag-avail ng mga programa ng gobyerno.
9: Harleen Delgado, ABS-CBN News.
11: Umalag ang mga senador sa pasaring ni Vice President Sara Duterte sa kung nagagamit ba ang 2027 budget para impluwensyahan ng hatol sa kanyang impeachment trial. Samantala, may mga puna ang mga senador sa 2027 budget na pinalusot ng Kamara. Nagpapatrol, RG Cruz.
12: Sa kanyang pahayag nitong Miyerkules, binanggit ni Vice President Sara Duterte ang alegasyon ng pamamahagi ng pera at umano'y political maneuvering sa panukalang 2027 budget. Kaya ang tanong ng bise, para sa bayan ba talaga ang 2027 budget o gagamitin lang ito para sa mga senador na huhusga sa kanya at para bigyan ng pabuya ang mga nag-impeach sa kanya sa Kamara? Sagot ngayon ni Senador Panfilo Lacson, hindi makatarungan ang sinabi ng bise lalo na sa kanilang mga bantay budget sa Senado. Kumontra rin ng ilang senador at ang palasyo.
13: Walang basis yung ganun. Hindi in any way konektado yung budget sa magiging judgment ng impeachment.
14: No. We will not allow that. Ibang usapan yun. Ibang usapan yung budget at saka ibang usapan yung impeachment.
15: Yung budget, ingatan natin. Hindi namin hayaan magamit dyan.
16: Hindi pa naman tapos yung hearing. Hindi pa naman namin na pag-uusapan yan. Wala pa naman kami sa sasabihin na 2027 budget para pambayan.
10: Kung meron siyang duda para maliitin ang impeachment court, mas maganda siguro umupo siya sa BICAM conference kung meron na. Para mas maintindihan niya kung saan mapupunta yung budget.
12: Piniyak ng liderato ng Senado na maging bukas sila sa paghimay sa budget. Lalo't may mga tanong sila sa panukalang 2027 budget na inaprobahan ng Kamara.
13: Pero may mga questions ako doon sa foreign assisted projects, no? Dahil nga importante yung investments natin on infrastructure. May mga bagay na we agree but may mga bagay na we need to review.
12: Isa sa mga pinalaga ni Senador Bam Aquino ang mga binawas sa budget ng edukasyon. Nais niyang mas gastusan ang edukasyon kaysa kadudadudang pagawaing bayan gaya ng flood control. Nitong Miyerkules pinuna ni Senate Finance Committee Chair J.B. Harris ito ang mga pinagtatapyas ng Kamara sa Foreign Assisted Projects Calamity Fund, mga gastusin sa kalusugan at sa Department of Transportation kasama na ang sa subway. Sa kabuuan, ayon kay Harris ito may 206 billion pesos ang ginalaw ng Kamara sa panukalang 2027 budget. Dumistansya rin ang mga senador sa paglutang sa social media na mga pangalan nila Soto, Speaker Boji D. at Senador Lito Lapid na pwede umanong ipalit kay Duterte bilang bagong bise. Ayon sa saligang batas, kung mabakante ang Office of the Vice President, maaaring italaga ng Pangulo na bagong bise ang sinumang senador o kongresista edad 40 pataas.
14: Oh, delikado yung mga ganyan. Papunta na naman sa impeachment dyan. Huwag na.
16: Sino naman kanina magaling yun?
14: Sir? So, kaya nakuha nila yun. Mabuti pa sila magbilis. Hindi pa nang pag-uusapan yun.
13: Ako hindi ko alam yan, to be honest about it.
12: Dumistansya rin ang mga kongresista at sinabing wala itong kinalaman sa pagsali ni Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos sa lakas CMD.
17: Even think Speaker Boji is also interested in the position.
18: Huwag natin i-preempt, no, yung appointment ng Vice President sapagkat we're not yet sure as to the verdict in this impeachment trial.
12: Samantala, pinimbestigahan ni Gatchalian ang umano'y wacky shots ng ilang abogado na kuha sa session hall. Paalala ni Gatchalian, sagrado ang gusali ng Senado at hindi ito dapat ginagawang katatawanan. RG Cruz, ABS-CBN News.
11: Tumestigo po ang dating driver at bodyguard ni dating Congressman Saldico sa Sandigan Bayan na aabot sa 100 maleta na may lamang 1 bilyong piso ang ang natanggap umano ni dating House Speaker Martin Romualdez bilang kickback sa mga proyekto ng gobyerno. Nagpapatrol, Cassandra Salonga.
9: Mahigit 100 maleta na naglalaman umano ng 1 milyong pisong kickbacks mula sa infrastructure projects ng gobyerno ang i-deliver umano sa bahay ni dating House Speaker Martin Romualdez sa Makati City. Ito ay ayon sa dating driver at security aide ni dating Congressman Zaldico na si Rodante Orbilio na tumestigo sa 3rd araw ng pagdinig ng Sandigad Bayan sa petition for bail ni Romualdez sa kasong plunder. Ani Orbilio, 10 beses siyang nakasama sa delivery ng mali-maletang pera na galing sa mga unit ni Ko sa Taguig City at Pasig City. Dagdag ni Orbilio, nakasama rin siya sa delivery ng maleta sa iba pang ari-arian ni Romualdez sa Makati City at Maynila. Sinabi rin ni Orbilio na 51,000 pesos umano ang kanyang buwanang sahod at 30,000 pesos ang natatanggap na Christmas bonus mula kay Ko. Kwento ni Orbilio, may pagkakataon pa na nagalit umano ang asawa ni Ko matapos ireklamo umano sa kanya ni Romualdez na kulang ang perang na-deliver. Maliban sa dating speaker, naghatid din umano siya ng mali-maletang pera kay Senator Vicente Tito Soto III na naunang itinanggi ang alegasyon.
14: Lumang istorya, everyone does not deserve a response. No?
9: Nabigyan din umano ng maleta si dating Senator Antonio Trillanes na muli itinanggi ang mga paratang. Samantala, patuloy na hinihinga ng pahayag ng ABS-CBN News si dating Marikina Representative Stella Kimbo na dinawit din ni Orbilio na nakatanggap umano ng maleta. Bago pa man nagsimulang gamitin ang maleta sa paghatid ng kickbacks, sinabi ng prosecution na plastic container box ang pinaglalagyan ng pera noong 2022 mula kay dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara na nakatakdang tumistigo sa October 20. Bago matanggal sa serbisyo, pinangakuan umano sila ni Colonel William Dominguez na itinuturing umanong 2nd pinuno ng mga bodyguard ni Ko ng 3 milyong piso bawat isa kapalit ng kanilang pananahimik. Pero ayon kay Orbilio, binabaraw sa 1 milyong piso ang alok bago muling nabawasan sa 300,000 piso. Ipinakita ni Orbilio sa korte ang umano'y mga mensahe nila ng dating bodyguard na si Benny Bulontate na nanghikayat umano sa kanya na bawiin ang kanyang testimonya tungkol sa delivery. Aniya, 15 hanggang 20 million pesos ang alok para bawiin nila ang kanilang mga naunang pahayag pero hindi umano ito tinanggap ni Orbilio. Kunestyon naman ang depensa ang kredibilidad ni Orbilio kabilang ang pinansyal na tulong na natanggap nila mula kay Baligod at kung may iba pang nasa likod ng kanilang paglutang bilang testigo. Cassandra Salonga, ABS-CBN News.
11: Isang malikhaing Halloween bento baon ang inihahanda ng isang ina para sa kanyang mga anak para mas ganahang kumain ang kanyang mga chikiting at makisabay sa Halloween vibes. Gumagawa si Bayan Patroller Charmaine

0: 시작하니야.
1: Susunod episode ng podcast kinuyog sa social media at umani na matinding batikos matapos insultuhin si Josh Aquino. Bebop stars and OPM legends binigyang pugay sa isang makasaysayang gabi. Yan at iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
2: TZMM, numero uno sa aksyon!
3: Ang oras, alas 7:41 ng gabi.
4: Oras hatin sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
2: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.
5: May mga araw na masaya. May mga gabing mabigat. May mga desisyong mahirap gawin. At may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral.
2: Private Confessions.
5: Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay, mga kwentong para sa lahat.
2: Private Confessions.
5: Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradyo. Abangan sa Private Confessions.
6: Ang tunay na pagmamahal, hindi pagbabantay sa bawat galaw ng taong mahal mo. Ito ay pagtitiwala, paggalang at pagbibigay ng kalayaang pumili. At kung dumating ang araw na hindi na niya gustong manatili, kailangan mong tanggapin yun. Dahil ang taong nananatili dahil sa takot, hindi yun pagmamahal na gusto mong panghawakan.
2: Private Confessions. Private Confessions.
3: Ang oras, 18 minuto bago magalas 8 ng gabi.
7: Oras, hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
5: Sa patuloy nating paghahatid ng kumpirmado, siguradong mga balita, impormasyon at serbisyo publiko, kinilala sa 2026 Ulat Sipag Award ng DOST ang DZMM Radio Patrol sa 6:30 ng Institutional Award for AANR Science Communication Advocate Broadcast Category. Tumanggap din tayo ng parangal mula sa The Philippine Coast Guard bilang isa sa mga stakeholder na katuwang nito sa pagsusulong ng misyon at layunin ng ahensya. Ang DZMM Teleradyo naman ay ginawaran ng parangal bilang Best Media Partner for Broadcast NCR mula sa Social Security System, Balikat ng Bayan Awards, para sa paghatid ng impormasyong makakatulong sa publiko tungkol sa mga serbisyong handog ng SSS tulad ng loans, contributions at iba pang mga benepisyo. Mula noon hanggang sa hinaharap, maaasahan ng ating mga kapamilya na patuloy tayong magbabalita at maglilingkod sa mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Nag-uwi ng pinakamaraming parangalang DZMM Radio Patrol sa 6:30 mula sa mga AM radio stations sa bansa sa nagdaang 29th KBP Golden Dove Awards. Best Newscaster, Alvin El Chico para sa Radio Patrol Balita Alas 7. Best Public Affairs Program Host, Peter Musngi para sa Balita Batan. Best Public Service Program Host, Nina Corpus para sa nagseservisyo Nina Corpus at Mix Bustos. Best Magazine Program Host, Winnie Cordero para sa Win Today. Best Science and Technology Journalist, Ariel Rojas. Best Public Service Program Aksyon Dole sa DZMM at Best Documentary Program DZMM Teleradyo Yanig Lindol sa Pilipinas. Dahil sa inyong suporta at patuloy na pagmamahal, nakapaghahatid ng kumpirmado, siguradong balita at serbisyo publiko sa ating mga kapamilya ang DZMM. Maraming salamat po.

tuloy po ang pagpapagaling ni Pope Leo XIV matapos sumalang sa operasyon dahil sa cancer sa baga. Puspusan naman ang pagdarasal ng mga Katoliko at maging mga leader para sa agarang pagbuti ng kalusugan ng Santo Papa. Nagpapatrol, Johnson Manabat.

0: Lingapin mo po ang iyong lingkod na si Pope Leo XIV. Hinihiling namin sa pamamagitan ng inyong mapagpagaling na kapangyarihan na pagkalooban siya ng mabilis na paggaling, kaligtasan, at lakas ng katawan.
1: Panalangin para sa mas mabilis na paggaling ng Santo Papa ang hiling ng maraming simbahan sa bansa. Sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno o Quiapo Church sa Maynila, sama-samang ipinagdasal ang mga Katoliko si Pope Leo XIV. Ang mag-asawang Ami Rose at Emilio, taimtim ang naging pagdarasal sa simbahang ito sa Quezon City. Hindi lamang para sa kanilang pamilya, kundi lalo't para sa ikabubuti ng kalusugan ng Santo Papa.
2: We pray, in fact, every moment we think of Him. Siyempre, He is our Holy Father. This is the Pope whose smiles show His humility. He's very humble.
3: We are really very affected and very sad about his condition, but we are always praying for him. In fact, every day we pray for the Pope and his intentions, for his intentions also.
1: Sabi ni Father Ari Sison, kasunod ng liham ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, nag-abiso na rin ang Diocese of Cubao sa mga parokyang nasasakupan nito na isama sa bawat misa ang panalangin para kay Pope Leo XIV.
4: Pagpatuloy natin yung ating panalangin para kay Pope Leo, ipanalangin natin na sana gumaling na siya at lumakas dahil siya ang ating Santo Papa, siya ang ating pastol, siya ang ating pinuno sa simbahang Katolika. Marami pang gagawin si Pope Leo.
1: Nagpaabot na rin ang mensahe si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Santo Papa. Kaisaanya ng buong bansa at ng mga mananampalatayang Katoliko ang buong mundo sa pagdarasal para sa mabilis at tuloy-tuloy na paggaling ni Pope Leo XIV. Sa Chicago sa Amerika na siyang hometown ng Santo Papa, sama-sama ding ipinagdasal ng mga Katoliko si Pope Leo para sa kanyang mabuting kalusugan. Maging si US President Donald Trump, hiling ang pagbuti ng kondisyon ng Santo Papa.
5: I want to see Pope Leo get well. It's a cancer. It's big stuff anytime you have cancer. But the prognosis seems to be good, I've watched. And we just want to wish him our love and our best wishes.
1: Ayon sa Holy See Press Office, naging maayos ang ikalawang gabi ng Santo Papa sa Gemelli Hospital sa Roma matapos ang operasyon sa baga.
4: May mga nagtatanong, ano ang mangyayari? Dahil may sakit ang Santo Papa. So ang simpleng sagot, patuloy lang lahat ng bagay. No? Sa simbahang Katolika, ang Santo Papa ay Santo Papa hanggat buhay siya. Walang rules ang canon law of the Catholic Church. Kung sakali na incapacitated ang Santo Papa, basta siya pa din ang Santo Papa.
1: Paliwanag ni Sison, hindi gaya sa hierarchy sa gobyerno, walang tinatawag na vice pope o assistant pope sa simbahang Katolika at mananatiling iisa ang pinakamataas na leader ng simbahan at ito ay si Pope Leo XIV. Naniniwala ang simbahang Katolika at ang mga mananampalataya na malaking bagay ang taimtim at sama-samang pagdarasal ng mga Katoliko sa buong mundo sa mga panahong pinakamataas na leader ng simbahan ang nangangailangan ng dasal. Johnson Malabat, ABS-CBN News.
6: Kinuyog sa social media at umani ng matinding batikos ang episode ng isang podcast matapos nitong insultuhin si Josh, ang anak ni Chris Aquino na nasa autism spectrum. Kaugnay nito, mariing ipinaalala ng mga disability advocacy group na may umiiral na batas na nangangalaga sa karapatan ng mga persons with disability at may kaukulang parusa ang sinumang lumabag dito. Nagpapatrol, Rafael Bosano.
7: Tinanggal na sa YouTube ang isang podcast episode ng Machong Chismisan matapos ulanin ng batikos dahil sa mga komento tungkol sa anak ni Chris Aquino na si Josh. Inilarawan ng isang podcaster si Josh na walang kwenta at nakaganon lang at minumuestra ang pagiging tahimik nito habang nagtatawanan ang ibang kasama sa podcast. Hindi lingid sa kaalaman ng publiko na nasa autism spectrum si Josh. Kaya maraming umalma ng gawing katatawanan ang kanyang kalagayan, kabilang na ang malapit na kaibigan ni Chris na si Boy Abunda. Hindi niya umanong mawari kung paano magagawa ng mga may pinag-aralan na podcaster ang malupit na komentaryo. Inilarawan naman ni Darla Soler si Josh na nakasama niya simula pagkabata bilang isang mabuting tao na palaging inuuna ang kapakanan ng iba. Sa pahayag ng podcaster na si Tito P, nagsisisi na umano siya sa mga binitawang komento. Anya, nakarelate siya kay Josh dahil meron siyang Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD, kaya't nahihirapan siyang kontrolin ng kanyang mga impulse at salain ang kanyang mga naiisip. Nilino niyang hindi ito isang palusot, kundi pagbabahagi lamang ng konteksto. Gayunpaman, nanindigan ang grupong nangangalaga sa kapakanan ng kabataan at ang grupong nagbibigay suporta sa mga may kapamilyang nasa autism spectrum na hindi kailanman dapat gawing dahilan o palusot ang anumang medikal na kondisyon sa asal ng tao.
8: Hindi siya justification doon sa behavior kasi adult siya at alam niya na kung tutuusin dapat mas naintindihan niya yung possible stigma ng ganong actions and behaviors. Kung sinasabi niyang siya ay nasa disability sector din dahil may ADHD siya.
9: It is not just the content creators and the podcasters who have responsibility, but also those who edit, those who produce, those who put this out there. And must be shared accountability, and that is something that we are pursuing also.
7: Umabot na rin ang issue sa gobyerno. Giit ni House Committee on Women and Gender Equality Chairperson Ann Matibag, walang nakakatawa o nakakamacho sa pambabasto sa isang taong hindi kayang depensahan ng kanyang sarili. Paalala niya, sa ilalim ng Magna Carta for Disabled Persons, ipinagbabawal ang panghihiya at pang-iinsulto sa mga persons with disabilities. Sa ilalim ng batas, pwedeng mapatawan ng hanggang 200,000 pisong multa at pagkakakulong ng hanggang 6 taon ang sinumang manghihiya at maninira sa isang tao dahil sa kanyang kondisyon. Para kay Senator Joel Villanueva, hindi umano sapat ang pagbura lang ng episode dahil may impluwensya ang mga podcaster, kaya dapat may pananagutan din sa publiko. Sa ngayon, wala pang pahayag ang kampo ni Josh Aquino sa insidente. Para sa Autism Society Philippines, ipinapakita nito na marami pang dapat gawin para itaas at palalimin ang kaalaman ng publiko sa ganitong paksa.
9: Pag nakakita tayo ng PWD o LGBTQ o kung sino man na dinidisparage in that way, you speak up. Dahil in speaking up, you are telling whoever is doing this na hindi tama yan, wag na natin to gawin. At hopefully that makes us, you know, better Filipinos.
7: Sa pinakahuling pahayag, humingi ng tawad ang machong chismisan kay Chris, Josh at buong Aquino family at sinabing tinatanggap nila ang kanilang pananagutan sa kanilang naging asal. Nag-sorry din sila sa mga pamilya at individual na nag-aalaga ng children with special needs sa komunidad ng mga persons with disabilities at sa publiko. Rafael Bosano, ABS-CBN News.
10: Kinilala sa prestigyosong Dangal ng Musikang Pilipino 2026 ang mga icons ng Philippine music na sina Gary Valenciano, Ogiel Casid at Jose Marichan, kasabay ng pagpupugay sa mga FIFA powerhouse na Bini at SB19. Nagpapatrol, MJ Felipe.
11: Our very own Mr. Pure Energy, Mr. Gary Valenciano.
12: Apat na dekada ng pagiging concert artist ni Gary Valenciano ang kinilala ng Awit Awards at PARI o Philippine Association of Recording Industries sa kanilang Dangal ng Musikang Filipino Awarding Ceremonies. Recording Artist Award naman ang ibinigay kay Ogie Alcasid.
13: Alam mo, habang tumatanda ka, you just are grateful for anything that comes your way. But something like this that is given by your peers and by people in the music industry, I don't know, I was very emotional tonight.
14: Napakalaking karangalan para sa amin na we are a part of OPM today.
12: Composer Award ang tinanggap ng legendary icon na si Jose Marichan. Lifetime Achievement Award ang ibinigay kay Antonio Tony Ocampo. Record Engineer Award para kay Angie Rozul. At dahil sa kanyang pagtulong at pagkilala sa sining, ginawaran ng sandigan ng Awit Award si Quezon City Mayor Joy Belmonte na inanunsyong may pinaplanong itayong OPM Museum sa lungsod. Sa mga bagong artists ngayon, Global Impact Award ang iginawad sa bandang Cup of Joe at SB19 dahil sa kanilang global exposures, achievements at milestones. At kinilala rin ang global impact ng Nation's Girl Group, Beanie.
15: It is my great honor to present the Dangal ng Musikang Pilipino Award to the Nation's Girl Group, or should I say, the Nation's Pride, Beanie.
16: Before, gusto lang namin makapag-perform, makapag-release ng music, makilala hopefully ng mga tao. But along the way, we realize that music can do so much more than entertain. It can bring people together, give people hope, and make them feel that they belong. Para sa amin, ang Global Impact Award, hindi po to sa layo ng nararating ng musika namin, kundi sa dami ng taong natutulungan po namin. Again, we are Beanie. Maraming salamat at mabuhay ang OPM. Tuti! Thank you po!
12: Next week, biyahing Singapore ang walo para sa second to the last leg ng Signals World Tour. MJ Felipe, ABS-CBN News.
17: Sana po may natutunan tayo dun sa Kinikwis yung podcast. Ano? Lahat tayo, hindi lang sila, lahat tayo.
18: Sa totoo lang ah, ito ang unang pagkakataon na maraming Pilipino ang nalaman nila isa pong krimen.
17: Oo.
18: Isa pong krimen kung mangutya ka ng isang taong
17: may kapansanan.
18: May kapansanan. Magna Carta po yan for disabled persons.
17: Batas yun ah.
18: Oo, alam nyo po, pangungutya, hindi kailangang saktan physically ah. Yes. Mocking.
17: Pang-insulto.
18: Pang-insulto, pangungutya.
19: Criminal.
18: Criminal po yan. May penalty na 6 months to 2 years. Ngayon, unang-una ang issue ko, the very title itself, di ba? Machong chismisan is misogynistic in nature alone. Di ba? Macho. Di ba? Number two, yung pagbibiro na yon, merong isa na medyo umalma, sabi, uy, below yan na. Pero ang nakakainis, hindi nagalit yung ibang mga kasamahan nung sinabing walang kwenta.
17: Nagtawanan pa eh.
18: Nagtawanan pa. Bakit kayo ganun? Ayan, na-terminate kontrata nyo. Pinapatawag kayo ng NBI. Doon kayo magpaliwanag sa presinto.
17: Pero siguro, Karen, kahit walang batas, ano po, yung sa atin na lang, yung standard of decency and ethics yung natin, huwag na lang natin gamitin katatawanan yung kapansanan ng isang tao. No.
18: And alam mo, it's a lesson ha, sa lahat ng mga kumpanya kasi ang mga podcast networks ngayon, and hindi po ito specifically on the podcast network, negosyo na ito ngayon eh. This is a booming business. Magtayo ka ng studio, magtayo ka ng podcast.
17: Magamitin.
18: Ginagamit. This is all over, no? Ito na po. And that's the way it is. Ito ang bagong media. Yeah. Pero huwag tayo magbigay ng airtime o platform sa mga tao. Kasi, you know, any kind of banter, anumang diskusyon, should have a level of information.
17: And decency.
18: And decency, di ba? Kasi ang nangyayari yan, pinapakalat ang ganung impormasyon.
17: So natutuwa din tayo na marami ang nag-call ng attention. Ibig sabihin, marami nagbabantay na huwag yan, ang dami namang nakakatawa. Huwag yan. Huwag mong gawing katatawanan ng kapansanan. Wala kang karapatan na gawing katatawanan ang kapansanan.
19: Yun yung maganda, may umalma. Yun ang maganda, maraming umalma.
17: Marami.
19: Ang ibig sabihin, tama pa rin ang pananaw ng tao. Nasa pero, tama pa rin. Sila yung exception.
18: Yeah, at alam nyo, bilang isang magulang ng isang special child, alam nyo, nakakagalit dahil hindi nyo alam ang hirap ng magpalaki ng isang special child. Diba tapos gagawin yung katatawanan na ganun?
17: Kaya naintindihan ko kung bakit ka emosyonal. Tama yan.
18: Oh, diba? Tama yan. I mean, ang dami-daming parents na may special child.
17: Correct.
18: Alright, okay, ako na po. Sige na po, goodbye na to. Tunay na. At yan ang balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube Channel at I Want ang Philippines Most Haunted. Ako po si Karen Davila.
17: Gusto mo bang ipatawag ko si Gladys? Gusto mo ipatawag ko si Gladys?
18: Sa kanila. Di nag-sorry na po sila. At alam naman natin, may mga susunod pang hakbang. Kasi ang NBI, tinatawag
17: kaya lesson
18: sila.
17: Learned. Dapat
18: lesson learned.
19: Para sa ating lahat, ha?
17: Correct.
19: Para sa ating lahat.
17: Hindi na sa kanila.
19: Ito naman, good news! 71 days na lang Pasko.

0: sapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Sabrano.
1: Napapanood po ang TV Patrol at iba niyo pang paboritong palabas sa iOne. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngala ng ABS-CBN News in the Service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi, Bayan!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nagkalipas na 40 taon. Noon ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras...
1: 2 minuto makalipas ang alas 8, mga kapamilya.
2: Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
3: Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang Spot Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyunan. Hatid nila Jeff Caparaz at Marlene Padieros. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa Spot Report. Spot Report. Spot Report. Alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga krimen. Kasama sina Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report.
0: Magandang gabi mga kaserbisyo at kapamilya. Ay, alas 8 na po. Ibig sabihin,
3: Spot Report
0: na po kung saan ang bawat kaso may istorya, bawat krimen may ebidensya ang kailangan tuklasin, at sa bawat anggulo may tanong na dapat sagutin.
1: Ay, dito po sa inyong Bisyo Alas 8, hindi uurong sa pagtuklas ng katotohanan, aming susuyurin ang bawat detalye, imbisigahan ang bawat sulok at ilalantad ang katotohanan ng dapat mong malaman.
3: Spot Report!
0: Bawat kaso sa amin tututukan, ako po si Radyo Patrol Marlene Padierno.
1: Ay, lahat ng ebidensya ay susuriin. Ako naman po, Jeff Caparaz.
0: At ito ang
1: Spot Report!
3: Spot Report! Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report!
0: Kamusta ho kayo, Luzon, Visayas at Mindanao? Abangayin po ay araw ng Thursday, October 15, 2026. 71 days na lamang ho bago ang araw ng Pasko. Aba, eto ngayong araw, payday partner.
1: Palayan mo yun?
0: Payday partner, kaya pala traffic sa mga kalsada at maraming lumalabas ng mga tao. May mga panggastos. Yes.
1: Ay, yung binati natin kahapon, di ba? Yung birthday ng misis niya.
0: Ayan.
1: Nag-update sa akin, partner.
0: Ano
1: yung
0: sabi? Ano sabi?
1: Sabi niya, sabi kay Sir Jeff, thank you sa pagbate. Pinaglalaba ako sa Sabado.
0: Ariwo! Bumawi!
1: Nadali siya.
0: Ayun lang. Aba, bago po ang lahat, pasalamat natin mga balita sa nagalipas na mga

0: buksan ng buksan ng ating balitaan, pinagbabantayan o pinababantayan po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Trade and Industry at Department of the Interior and Local Government ang presyo ng mga balde at drums sa pamilihan. Sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na layo nitong maiwasan ang pananamantala sa gitna ng paghahanda sa El Niño. Magibigayan niya ang pamahalaan ng mga kinakailangan gamit at gabay para matiyak na ligtas gamitin ang nakolektang tubig mula sa ulan. Nauna ng Biritikos ang panawagan ng Pangulo sa publikong maghanda ng timba para makapag-ipon ng tubig dahil inaasahang ang tagtuyot. Tiniyak naman sa DZMM ni DSWD Spokesperson Irene Dumlao na pumasa sa pag-usuri ng Food and Drug Administration ang water filtration kit ng kagawaran na unang ipamamahagi sa mga lugar na nasa state of calamity.
1: Hindi naman po isinasantabi ng defense team ang posibilidad na ipresenta pa rin ang mga ebidensya sa iniatras na tatlong article of impeachment ng House Prosecution Team. Ay sinabi po ni defense spokesperson Michael Poa na kabilang sa initial plan ng depensa ang pagpresenta ng mga testigo at ebidensya para mabigyang linaw ang sinasabing pagbabanta ni VP Sara sa buhay ni na Pangulong Marcos Jr. at Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez, gayon din ang umano'y maanumalyang paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Kahit tinanggap ng Senate Impeachment Court ang pag-atras ng prosecution sa tatlong impeachment articles, naniniwala si POA na patas pa rin ang desisyon ng Korte Partikular ni Presiding Officer Francis Escudero. Magbabalik ang impeachment trial sa November 9 kung saan magsisimula ng magpresenta ang defense team.
0: Sa ibang balita naman, aabot sa mahigit 10 milyong pisong halaga ng ari-arian ang naabo sa sunog na sumiklab sa isang compound sa barangay BF International sa Las Piñas City kaninang umaga. Ayon sa BFP na dami sa sunog ang magkatabing eskwelahan, kapilya, furniture shop at tatlong sasakyan. Isang guro naman ho ang nasugatan habang lumidikas. Wala namang mga estudyante sa paaralan nang mangyari ang insidente. Patuloy ang investigasyon sa sanhi ng sunog.
1: Patay naman po ang barangay chairman sa Santo Tomas City, Batangas matapos pagbabarilin ng riding in tandem. Sa investigasyon, pasado alas 6 ng umaga kanina nang pagbabarilin ng biktimang si Dennis Austria habang nagwawalis sa labas ng kanilang bahay. Naisugod pa sa ospital ang 50 anyos na biktima pero namatay din. Tinutugis na mga suspect habang inaalam ang motibo sa krimen. Ang detalyang parte rami, makakausap tayo mamaya yung tagapagsalita ng Special Investigation Task Group. Austria, hinggil sa investigation.
0: Hingi tayo ng update, yep. Partner, no? Samantala, isa pa pong sensitibong balita, ang aming ihatid, arestado naman ho ang 51 anyos na pastor dahil sa pamumolestya umano sa tatlong menor de edad na miyembro sa loob mismo ng simbahan sa Marikina City. Sa investigasyon taong 2023, nangyari ang pang-aabuso sa mga biktimang edad 8, 9 at 15 anyos. Naulit pa ulit ang pananamantala ng pastor sa 15 anyos dalagitan na umabot pa hanggang taong 2024. Nako po. Naharap sa 4 counts ng statutory acts of lasciviousness ang suspect na maring itinatanggi ang mga paratan. Spot
1: Report! Sa ibang balita, wala pang nakikitang taas presyo sa mga pangunahing bilihin ng Department of Trade and Industry sa gitna ng nararanasang El Niño sa bansa. Sa ambos interview sa Pampanga, sinabi ni Trade Secretary Cristina Roque na kabilang dito ang mga basic necessities at prime commodities na nasa listahan ng DTI gaya ng delata, gatas, tinapay, bottled water at iba pa. Ayon kay Roque, wala pang manufacturer na humihirit ng taas presyo kaya hindi pa matiyak kung mananatiling stable ang halaga ng mga pangunahing bilihin pagsapit ng Pasko.
2: Spot Report! Katotohanan sa likod ng krimen, ating alamin at ating siyasatin sa Spot Report! Spot Report!
0: Samantala, sa oras po na 8:09, abay kumuha naman tayo ng dagdag na balita mula sa labas ng ating himpilan, mula sa ating mga Radio Patrol. Ay, John ho, sa bahagi ng MRT3 Shaw Station. Alamin ho natin ang sitwasyon dahil nagpatupad raho ng crowd control. Aba, sa dami ng pasahero. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, John Garner. John?
3: Mars at Jeff, balik normal na ang sitwasyon dito sa MRT3 Shaw Station matapos ang pagpapatupad nga ng crowd control sa dami ng mga pasahero sa istasyon. Dumami kasi ang mga pasahero dito sa Ayala, Magallanes at Ortigas stations ng MRT3 batay sa advisory ng DOTR MRT3 kaninang alas 6:15 ng gabi. Ayon sa mga security guard na nakausap natin, tumagal lamang ng 15 minuto ang pagpapatupad ng crowd control at agad din na ibalik sa normal ang sitwasyon na sinabing dahil sa train removal na tempo naman sa bulto ng mga pasahero dahil oras ito ng uwian. Ayon sa DOTR MRT3, ang mga hakbang ay para maiwasan umano ang pagsisiksikan at matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero at maayos na daloy ng mga commuter. Inaayos din ang deployment ng mga tren patay sa dami ng mga pasahero para makatulong na mabawasan ang congestion. Humingi naman ng pangunawa ang pamunuan ng MRT3 sa mga apektadong commuter at sa abalang dulot nito. Sa ngayon, ayon sa DOTR MRT3, 19 na tren ang bumabiyay sa main line para matugunan ang dami ng mga pasahero. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol John Garner, EPMM.
0: John, when you say dumami yung pasahero kanina, gaano karami? Hanggang saan inabot yung pila?
3: Alam mo, iba-iba kasi Marlene, no? Ayon sa DOTR MRT3, 4 na stasyon yung apektado. Pero dun sa may show, base dun sa nakausap natin ng security guard, meron sa may platform at meron pa dun sa may malapit na mall, yung malaking mall na karugtong nitong MRT3 show station. Hanggang dun daw karami. Kumbaga, meron silang pag pinapatupad ng crowd control, kumbaga nililimitahan lang yung pumapasok kapag na-load na dun sa may tren o nakasakay na dun sa tren, saka lang sila magpapapasok ng mga panibagong pasahero.
1: Nakita mo, Joe, may mga paper bag, may mga ano,
0: nag-shopping.
1: May mga ano yung partner, yung eco bag. Nakita mo yung mga pasahero, may ganun.
3: Gumagaling kasi uwian yung mga nakita nating pasahero. So, at may malapit na mall, so most probably ay kumbaga yung mga nauna na nakatanggap ng kanilang Christmas bonus of 30th October, no? Siguro na spend na nila yung kanilang mga
1: may bonus ba?
3: Bonus.
0: Oh, yung iba partner pag ganito mga panon, bonus na nila. Sana all.
1: So wala kang nakita paper bag, mga eco bag. Kasi ko sweldo partner ganyan gagawin mo kaya.
4: Ha?
0: Pero,
1: may bumabati kay Jom. Sino yan bumabati sa'yo, Jom? Nagpapaalam ka, agre-report ka kama. Sino yan?
3: Oo nga, hindi. Yung traffic enforcer.
0: Aba!
1: Sabi mo, sweldo naman kama. Sweldo.
0: Pero, Jom, ano ang papaano sitwasyon bukas? Kung may mga apektadong bagon, papaano magiging sitwasyon bukas? Pag ganyan karami ulit. Friday.
3: Marlene, I'm sorry, medyo hindi ko narinig eh.
1: Sinisita siya ng enforcer.
0: Sinisita ka ba?
1: Narinig tanong mo, nagpasalamat, thank you po, mga ganun, narinig ko.
0: Hindi kasi bukas po, Jom, nabanggit mo kanina, may mga apektadong bagon, kaya isa sa mga dahilan bakit dumami yung mga pasahero. Pero bukas, paano magiging sistema? Kasi bukas, Friday, inaasahan din, partner, na maraming
1: lakabas
0: na naman.
1: Friday naman, dahil nga, sumweldo ngayon, pahinga muna, bukas na lang.
0: Diba?
1: Naman.
0: Paano yun, Jom?
3: Ang paliwanag kasi nung security guard na nakausap natin, merong train removal na bahagi rin ng maintenance activity nitong MRT3, no? Nasakto lang dun sa kumbaga peak hour kasi uwian din yung alas 6 na yan, di ba? Kung sakali man na magkakaroon ulit ng mga ganitong klaseng maintenance activity na sakto din sa peak hour, sabi naman nila ay magpapatupad pa rin sila ng crowd control dahil hindi naman pwede na payagan nga na makapasok lahat dahil limitado lang din naman yung espasyo na para dun sa mga sasakay na mismo ng tren.
0: Ayun. Sige, baka matikita ka na dyan. Maraming
1: mo kayo na yung enforcer. Salamat, salamat ka.
0: Salamat.
1: Mag-extra ka
0: kayo, Jeff at Marlene. Thank salamat. You.
1: Salamat. Sakay naroroon to si Jomot ba at sinita ng enforce?
0: Baka naman kasi gumit na.
1: Kailangan. Baka naman mawalan niya naman ng signal.
0: Nag-report lang kasi. Ito naman mabilis. Si sir. Teka lang, may sumo tayong report pa, sir.
1: Okay, NBI Director Melvin Matibag, hinaman si Vice President Sara Duterte na magsampa ng kaso laban sa mga kanya, sa kanya, kung may mali sa kanilang investigasyon. Ah. Aba, ang detalye mula kay Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert, take it away!
4: Jeff Marlene, hinamon nga ni NBI Director Melvin Matibag si Vice President Sara Duterte na magsampa ng kaso laban sa kanya kung sa tingin nito ay may ginawang mali o may political bias sa investigasyon ng NBI. Ito ang belta ni Matibag sa banat ng kampo ng Vice Presidente na sinabing politically biased umano ang ginagawang investigasyon ng NBI. Ayon kay Matibag, may tamang proseso para kwestiyonin ang mga kilos ng NBI sa pamamagitan ng pagsasampa ng kaso. Giit niya, ginagawa ng mga tauhan ng ahensya ang kanilang mandato alinsunod sa batas at proseso anuman ang katayuan ng kanilang iniimbestigahan. Samantala, tatlong karagdagang property pa ang nakita ng NBI na umano'y may pagkakaiba sa mga halagang nakatala sa salen ni Vice President Sara Duterte. Kabilang dito ang Davao Prime Bistro, isang property sa Don Bosco, Parañaque City, at limang lote sa Andanao, Samal na magkaibang mga halagang nakasaad sa deklarasyon at ng mga halagang natukoy sa assessment ng mga property.
5: Dito Marites, hindi chismis dahil dokumento yung nagsasalita. At sila ang nakapirma sa dokumento, deklara doon Prime Bistro, doon sa salen nila. Acquisition cost is 10 million. Pero bakit inilagay nila ngayon na fair market value, assessed value is only 82,000?
4: At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMF.
1: Thank you, Bert Dizon.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMF, Radyo Patrol sa X30. DZMM Balita. Balita ngayon.
1: Ayan o, mali ang bank. Ayan ang haba. Ayun.
0: Na ano,
1: happy weekend
0: bukas. Natanggal
1: pa. Anyway, partner. Naisip ko pala, partner. Balik tayo kay ano kanina, kay Job.
0: Uh-huh.
1: Dapat palang inusap natin enforcer, ano? Tapos uh-huh. Kumuha na tayo ng ano, din, traffic situation.
0: Pakatawagan si Job. Hindi kasi baka kasi partner eh.
1: Nadidinig ko si Job. Nag-report
0: lang. Wait lang po.
1: Nag-report lang.
0: Ay, nako partner. Right? Sabi ko nga siya kanina, busy talaga ang kalsada. Baka sa mga dahilan.
1: Sweldo.
0: Bakit nasita si Radyo Patrol Job Garner.
1: Sweldo.
0: Oo, sweldo. Tsaka baka nakakaabala dun sa area nila yung sasakyan. Pero understandable naman at maintindihin naman partner yung ating mga traffic enforcer. pag mga ganyan pagkakataon, mababait naman yan sila. Basta papakiusapan lang. Pero ngayong gabi partner, sa oras na 8:17, abang maraya tayo pag-uusapan. Nako po, puro karumal-dumal itong ating ng mga pag-uusapan ngayon.
1: Si chairman,
0: oh. Kaya nga, may barangay chairman ho ng tinambangan dyan sa bahagi ng Batangas.
1: Santo Tomas siya.
0: Ano ang
1: nagwawalis partner si chairman kanina sa bahay, sa labas ng bahay. Nilapitan ng isang gunman partner. Mm-hmm. At pinagbabaril si chairman.
0: Nako, grabe.
1: Ang sinasabi naman ng may bahay, wala naman siyang alam na kaaway. Pati yung mga taga-barangay partner, madali daw malapitan si chairman Dennis Austria.
0: Nako, so para isipan partner, ano
1: may
0: ang
1: ano na partner, ang latest ay 200,000 na reward si mayor.
0: Para doon sa makakatpagturo.
1: Kung may informasyon doon sa mga tanong. May mga balita partner, bagamat kinukumpirma pa ng SITG, kasi ang sinasabi may sinasabi na kagabi pa lang, ibinaba na ron yung motor. May van silang tinitignan.
0: Oh.
1: Van, tsaka itong motor.
0: So, parang ang initial reports partner ay minamanan na.
1: Pinagplanuhan talaga na. Ng todo, partner.
0: Nako po, isa pa yan. At buko dyan, partner, may pag-uusapan rin tayo. Makakausap natin mamaya ang PIDEA. Dahil meron pong update doon sa ginag-investigasyon dyan mga nasabat na drug shipment sa Laos.
1: Matindi yan, ha?
0: Malaki-laki rin ito, partner. At panibagod
1: na habukin naman pala, ito.
0: Sinasabi
1: ng PIDEA.
0: How, 'di ba? Nangyaring may politician na involved dito sa malakihang drug shipment na si George and sa Laon. Dadalhin daw po dito sa Pilipinas. Nako po, oy, kung totoo 'yan at kung mapatunayang politician talaga 'yan. Nako po, aray mo talaga. Anyways, 8:19, magbabalik po ang spot report makalipas ilang mga paalala.
2: Alamin, siyasatin, at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga krimen. Kasama sina Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Wow! Burr months na! Ang bilis ng panahon. Parang lahat rush. Oh, don't stress. Ang sagot dyan, balanse sa buhay. Parang paglaro ng Bingo Plus. When gaming, dapat balanse din. Hindi to dapat makaapekto o pumalit sa oras para sa pamilya, kaibigan o trabaho. When you game responsibly, tuloy lang ang saya.
7: More confidence with Bingo Plus. Delayed ba ang fast withdrawal mo? Sa bagong delay compensation guarantee, kung eligible ang delay, pwede kang makatanggap ng compensation na 100% ng withdrawal amount mo. Hanggang 5,000 pesos per transaction. Check your withdrawal status sa Bingo Plus app. Bingo Plus, it all adds up to more. Terms and conditions apply. Email responsible gaming at packard.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-824-8968. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Anuman ang issue, anuman ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
8: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
9: Cough, cough, wet away! Yay!
8: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ang witty tandem ng bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitatan! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Sa bata ng katarungan, wala kang takas. Spot Report!
4: Nagbabalik po ang Spot Report. Sa oras po na alas 8.22 ng gabi. Abay, katulad po na lang pangako namin kanina, mga kausap pa natin sa kabilang linya, ang hepe ng Batangas Provincial o Chief.
5: SITG siya, partner. Spokesperson siya ng SITG.
4: Spokesperson. Jello, ayusin mo yan.
5: Siya yung spokesperson partner ng Special Investigation Task Group ditong Austria, partner. Kasi nagbuo ng SITG ang Batangas Police Provincial Office para mag-imbestiga dito. Yung krimen, nangyari yan sa Santo Tomas, partner, Batangas. Dahil nag-SITG, lahat ng units ng Batangas PPO, inactivate na yan.
4: Aba, ayan na nga.
5: Si Colonel Aguilar ang spokesperson. Go ahead, partner.
4: Colonel Philip Aguilar, mga kausap na yung gabi. Hello po, Colonel Marlene po at Chef sa Spot Report. Welcome po sa program.
5: Magandang gabi, sir.
6: Magandang gabi po, Ma'am Marlene ng Chef.
4: Sir, ang update dito sa ginagawa niyong investigasyon dyan po sa insidente ng pananambang kay Barangay Chairman sa Santo Tomas, Batangas, sir?
6: Yes po, bali po ang ating Batangas Police Provincial Office ay bumuo na po ng Special Investigation Task Force upang tumutok po para maimbestigahan at mapag-aralan ng maigi ang lahat ng mga bagay-bagay na naugnay doon sa pagkamatay po ni Barangay Captain Dennis Austria.
4: Sa ngayon, sir, ang mga na-unfold po ninyo ng mga impormasyon dito sa investigasyon? May mga natukoy na kayong individuals na suspect dito sa krimen, sir?
6: Yes po, meron na po tayong tinitignan, meron tayong sinusundan na persons of interest. Pero hindi pa rin po natin pwedeng pangalanan.
5: Yeah, of course.
6: Yun po ay tinututukan at sinusundan ng ating mga tracker teams and yung members ng Special Investigation Task Group. At pagka meron pong konkretong evidence na po na mag-uugnay sa kanila sa krimen, na i-update po namin kayo.
5: Colonel, na-confirm na ho ba? Kasi may mga information ho na sinasabi na pinagplanuhan ho daw talaga ito. At yung motorsiklong ginamit ay mukhang kagabi pa in-unload ho doon sa lugar. Tapos saka ho in-execute nga itong planong pagpatay kay chairman. Na-confirm na ho ito, sir?
6: Bali, meron nga po tayong information na natanggap about doon sa mga ganong kwento nga po na ibinaba po sa isang sakyan. Pero hindi pa rin po natin makonfirm. Hindi pa ako makapagbigay po sa inyo ng confirmation dahil syempre, kailangan accurate yung mga binibigay nating information, lalo-lalo na ongoing pa po yung investigation. So, unless supported po ito ng mga evidence, mga CCTV footage, saka yung mga salaysay ng mga witness, pwede ko pong sabihin sa inyo. So, sa ngayon po, isa po yan sa tinututukan ng ating investigators at ng ating SITG, katulong po yung mga ibang units ng natin dahil ng forensic unit, yung cybercrime group, at saka yung highway patrol team para makita po yung
5: correct
6: yung sakyan sinasabi po.
4: Sir, susugan ko lang yung tanong ng partner ko dito. Kamusta na ho ang backtracking? Hindi ba nakita doon, sir, sa mga kuha ng CCTV kung totoong may nag-iwan talaga ng motorsiklo doon sa area gabi bago mangyari itong insidente, sir?
6: Kaya po na sinabi ko, ma'am, meron po tayong nakatutok doon sa mga CCTV footages, yung mga nagre-review, nagkakandak ng backtracking. Pero yung as to the confirmation, hindi po, po pwedeng ikumpirmahin ngayon kasi wala pa po tayong hawak na ebidensya talaga na kung merong ganong pangyayari po at kung meron man hindi natin sure kung yung ba talaga yung ginamit na sasakyan. So dapat ma-confirm po natin talaga base sa evidence at saka sa mga salaysay ng mga eyewitness.
5: Siyempre sir, lahat ho ng motivo talagang titignan nyo ho ito, yeah. No? Mapapersonal man
6: ito. Sir, lahat po ng angulo, tinitignan natin yan.
4: Pero sa ngayon sir, saan pa to? Saan anong tinutumbok na tong investigasyon? Kasi ang sabi partner nung asawa, wala naman daw kaaway,
5: wala,
4: ano?
5: Wala partner eh. Wala siyang alam, wala siyang nababanggit sa kanya. Even yung mga naandun sa barangay, eh, wala eh.
4: Ano ang tinutumbok sir na investigasyon?
6: As I have said a while ago po, tinitingnan natin lahat ng angulo. Pwede yung mga previous na salitan, yung mga reported na mga kung meron silang mga naging dispute sa mga nagdaan. So tinitingnan po natin lahat yun. Hindi lang po na tayo nakatutok doon, maraming mga angulo po tayong tinitingnan.
5: Oo, mm-hmm. Kasi partner, parang lumalabas sir, parang nasa 12 hours, more than 12 hours pa lang tayo kasi 6:20 nangyari ito, partner. Eh. So abala lahat ng units ngayon. No? Kanya-kanyang tasking ho ito, Colonel, ano?
6: Yes po, mapo.
4: Sir, batay doon sa, dito kasi pinapakita namin ngayon sir, yung kuha ng CCTV nung insidente ng Pamarel, kung saan nakita nga ho itong gunman, ay batay ho doon sa kilos at way ng pag-atake itong gunman, ano ho, ang nakikita, sanay talaga gumamit ng barrel, gun for hire talaga ito, ano?
6: Isa po yun sa tinitingnan natin na maaaring gun for hire, or pwede rin naman na marunong lang talagang bumaril. Kasi marami na po yung buwan ngayon, yung mga gun enthusiast na praktisado rin po talaga sa paggamit ng baril.
4: Mm-mm. Pero sir, ilang POI po palang tinitignan natin dito sir, sa kasong ito?
6: As of now po, yung unang-una po, yung dalawa muna na nakita, yung gunman, yung bumaril, at saka yung kasama po niya na nagda-drive, mag-getaway motorcycle. Mm-hmm. Yun pala po muna ang una nating tinututukan po.
5: Oh, bali ang nangyari dito, Colonel, ay nakaabang yung getaway, ano?
6: Meron po siyang tama na para ready na po kaagad pagka mag-withdraw na po yung gunman.
5: Oo.
4: Ilang tama ng barrel, sir, tinamo ng biktima?
6: Base po sa ano, hindi pa po nakikita yung resulta ng forensic examination sa ating yung SOCO, yung sinunod na crime operative. So, wala pa pong binibigay na report sa amin. As of now, nagbabasa pa lang po tayo sa initial na investigation report na ipinasa po ng Santo Tomas Municipal Police Station.
5: Oh. Colonel, kayo ay may appeal ano, sa publiko, sa posibleng nakakita. May mga dashcam footage at may mga vital information na ano, posibleng makatulong dito sa investigation. Lalo na partner, nagbigay na ng 200,000 reward ng LGU sa sino mang makakapagbigay ng impormasyon patungkol sa mga gunman tsaka sa siyempre kung sino ang mastermind dito.
4: Correct.
5: So anong panawagan, Colonel? Saan ho pwedeng kumunta kung meron ng vital information na maaari yung i-share sa inyo? Go ahead, o.
6: Ama po, bali, unang-una po, nakikiramay po ang Batangas Police Provincial Office doon po sa pamilya ng nasawi na barangay captain sa Santa Anastasia, Santo Tomas, Batangas. At ipinapabot naman namin ang aming panawagan sa publiko po na kung sino man ang merong hawak na information, na kahit ano po yan, CCTV footage, na video on cellphone, or mga kung ano pa man na pwede makatulong sa paglutas ng kaso. Huwag po kayong magatubili na lumapit sa ating pinakamalapit na police station or kontakin po yung hotline number ng Santo Tomas Municipal Police Station. At lahat po ng information na inyong ibibigay ay ititrip natin with utmost confidentiality. Huwag po kayong mag-alala, huwag kayong matakot na kayo po ay babalikan na kung sino man ang perpetrator dito.
5: Ano pong hotline na, Colonel? Anong hotline ho ito?
6: Yung hotline number nga pala.
5: Oo.
4: Kasi para partner, alam ng publiko, alam
5: natin,
4: ng,
5: no, ba,
4: ng mga nakikinig sa atin.
5: Siyempre, bukod dun sa hotline, partner, pwede din sa mga official social media pages ng Santo Tomas City Police Station, tapos sa Batangas Police Provincial Office. Go ahead po, Colonel, ang hotline po, hotline.
6: Yung Santo Tomas MPS Tactical Operations Center number po ay 0998.
5: Go ahead,
6: 0998 985 Teka pa ulit. Mali sige po. 0998-598-5706.
5: 0998, sir.
6: 5-9-8-5-7-0-6
5: 0998-598-5706. Santo Tomas ito, partner, MPS. So, hotline ito.
4: Diyan pwedeng ipagbigay alam ng mga ng publiko, partner, no, ng netizens kung may idea man sila.
5: Publiko, partner, nila, may dashcam kayo, nakita nyo may ano, gano'n.
4: Oh, itong
6: suspect
4: dito sa krimen na ito. So, ano palang mood? Ano pala ang doon sa initial investigation po ninyo? Anong sabi ng mga nakatira sa paligid, sir? Mayroon na silang nakitang mga kahinahinalang individuals bago mangyari itong pamaral dyan sa area?
6: Actually po, biglaan lang din po kasi yung pangyayari. Uh-huh. Wala na po masyadong nakapansin. Mm-hmm. So, nagulat na lang sila na may mga narinig na mga putok na po.
5: Uh-huh.
6: At saka yun. Yung as regard to dun sa, ano, sa sinasabi na tinambayan na may mga motor siklo, pinabasa ganun. So, wala pong nakapansin.
5: Wala pa.
6: Oh. Yung resulta na lang yung mga backtracking na tinitignan. So, yun po ay kinukumpirma pa po ng ating mga investigators.
5: Meron pang sinasabi nga pala, partner, si may bahay ni Kapitan. Akala niya nga yung ano lang, yero lang, na may nire-repair si chairman. Naku. Kasi nga, hindi niya alam na putok na pala ng barilyo. Nag-sink in lang sa kanya nung sinugod na sa hospital, partner. Mm-mm.
4: Pero sir, batay dito sa pag-atakang ito, si chairman talaga ang target na tong suspect, ano?
6: Apo.
4: Grabe. Eh pag ganyan mga sir, ano ang inyong mamapayo po sa ating mga kabayan? Eh kung sakali po baka may mga panawagan kayo, mensahe, nasa inyo pagkakataon, Lieutenant Colonel Aguilar.
6: Ulitin ko lang po yung panawagan natin at mensahe sa mga kababayan natin na kung sino man po yung merong alam na information para sa ikalulupas at ikadadakip ng mga perpetrators nitong shooting incident na ito, ay pagbigay alam ko kaagad sa ating pinakamalapit na police station. At huwag natin yung mga ano naman po nakakakilala doon sa suspect, huwag po natin itago. At huwag natin kanlong. Yes. Huwag tayong magkakanlong ng mga criminals. At kasi hindi natin alam.
4: Mm-hmm.
6: Baka mamaya yung mga mahalaman natin sa buhay yung susunod na biktima.
4: Oo, nabanggit mo, so, sir. Nabanggit mo, sir, yung pagkakanlong. May kuko lang kaparusahan din yan, no? Pag napatanayan nagkakanlong ng criminal, ano?
5: Oo naman, partner.
4: Colonel, di ba?
6: Yes, ma'am. Yes, ma'am.
4: Sige. On that note, maraming salamat po sa inyong oras, Lieutenant Colonel Philip Aguilar, ang tagapagsalita po ng SIT Jing Binoo para po dito sa kasong itong pamaslang kay Barangay Chairman.
5: Thank you, Colonel.
4: Austria. Thank you so much, Colonel.
6: Salamat din po.
4: Palagi, sir.
0: DZMM, numero uno sa aksyon. Sa mata ng katarungan, wala kang takas. Spot Report.
4: Ay, para po doon ha, sa mga may hawak o may idea, may mga impormasyon pahinggil po doon sa mga posibleng suspect dito sa krimen o pagpatay kay Barangay Chairman Dennis Austria ng Barangay Santa Anastasia, Santo Tomas, Batangas. Ang hotline po na pwede po ninyong tawagan, 0998-598-5706. Okay, 0998-598-5706. Alam mo, partner, nakakalungkot ito para doon sa pamilya dahil wala silang idea kung ano ang dahilan, ano ang motibo sa likod itong krimen at sa isang iglap, di ba, partner, na wala yung kanilang mahal sa buhay.
5: Sabi rin, partner, ng mga kabarangay ni chairman, ha, sa yung mga staff niya doon, mga usapan pa sila dahil may mga project eh.
4: Di ba?
5: Kanina nga, may mga, ano, partner, parang medical check-up sa mga buntis doon sa barangay.
4: Doon sa barangay nila, na inisyatiba ni
5: kaya naging
4: chairman.
5: Naging emotional yung ilang mga kabarangay niya doon.
4: I mean, partner, kung ganyan na ka-emotional yung epekto doon na nitong incident ito doon sa mga kanyang mga taga-barangay, ibig sabihin, marami nagmamahal sa kanya, partner. Ano?
5: Maraming natulungan.
4: Marami siyang ka-close doon sa kanilang area.
5: Sabi ng Mrs. Partner ay first term ni as barangay chairman. Pero sa konsihan, matagal. Matagal siyang kagawad, barangay kagawad.
4: Ano kaya ang motibo nito sa krimen ng partner? Very
5: bukas, partner.
4: Very palaisipan talaga kung ano ang dahilan nang naganap nga na pamaslang dyan sa Batangas. Anyway, sa oras po na 8:36.
5: Okay.
4: Partner, bumati mo tayo sa ating mga kabisyo alas 8 dito sa ating online.
5: Aha, si Farah Robles nandito na, partner.
4: Uh-oh.
5: Si Vino Kunanan, si siyempre si Ryota Takashi. Dito. So si
4: Louie Vasco, watching
5: Louie Vasco,
4: this
5: atin.
4: Agnes Reca nandiyan na rin. Si Nona Damian.
5: Bago siya yung mata ko, partner. Ulit-ulit.
4: Salamin. Si Semicolon Butterfly nandiyan na rin, partner, watching okay. Atin. Si Fernan Cole, si Madam Tina Verenia. Ay, batingin ko lang, partner, ha? Ang PNP Press Corps, aba.
5: You know, nanonood
4: sila. Nagkakantaan sila ngayon, partner, aba, dyan sa, ano, sa Somewhere in San Juan.
5: Somewhere in San Juan. Ayun naman pala eh.
4: Si Madam Lina ha, watching din sa ating partner. At nandiyan na rin ba si Cherish Apari na nandiyan sa atin ngayon. Gayun na rin si Enlin na nandiyan sa atin. Ay, maya-maya lamang gabalik po ang spot report ha. Makalipos ilang mga paalala.
0: Ang bawat detalye, mahalaga bawat ebidensya. Susi sa katotohanan. Spot Report. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
7: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol 630.
8: Confidence. Glamour. Prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Sa patuloy nating paghahatid ng kumpirmado, siguradong mga balita, impormasyon at serbisyo publiko, kinilala sa 2026 Ulat Sipag Award ng DOST ang DZMM Radyo Patrol sa Istrenta ng Institutional Award for AANR Science Communication Advocate Broadcast Category. Tumanggap din tayo ng parangal mula sa The Philippine Coast Guard bilang isa sa mga stakeholder na katuwang nito sa pagsusulong ng misyon at layunin ng ahensya. Ang DZMM Teleradyo naman ay ginawaran ng parangal bilang Best Media Partner for Broadcast NCR mula sa Social Security System. Balikat ng Bayan Awards para sa paghahatid ng impormasyong makakatulong sa publiko tungkol sa mga serbisyong handog ng SSS tulad ng loans, contributions at iba pang mga benepisyo. Mula noon hanggang sa hinaharap, maaasahan ng ating mga kapamilya na patuloy tayong magbabalita at maglilingkod sa mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.

0: Parang hinihinalangan nag-finance doon po sa flight na may kaugnayan po doon sa drug shipment sa Laos patungo dito sa Pilipinas. Good evening po, Attorney Marlene po at sa Spot Report. Welcome po sa program.
1: Good evening, Sir Jeff.
0: Good evening.
1: Sa kapirin sa nakikinig at nanonood.
2: Good evening, sir.
0: Yes po. Attorney, ay ano ho ang nakita po ng PIDEA? Paano na link itong Mindanao politician diyan po sa drug shipment sa Laos na natukoy natin?
1: Marlene, base sa investigation na isinagawa po ng ating task group, meron hong lumalabas na isang politiko na nakabase nga ho diyan sa Mindanao. Na siya po ang nagbigay ng pera para pambayad doon sa aeroplanong chinarter nila na tumipad doon patungong Laos.
0: Naku, magkano ang pera pinag-uusapan natin, attorney?
1: More than po doon sa binayad sa aeroplano. Kasi ang bayad naman sa renta ng aeroplano, if I'm not mistaken, that's 48,950 US dollars or 49,500, parang mga ganun.
2: Pero parang 3.1 million, oh.
1: Yan ang binayad nung alias Boyet doon sa kumpanya. Pero ang nagbigay sa kanya ng pera is the politician.
0: Nako.
2: Sir, pero itong jet ho ay galing ho ng Pilipinas o galing ho sa Laos? Pabalik ho dito.
1: Dito, Sir Jeff, yung aeroplano, base sa nakuha naming information, galing po yan ng Malaysia, lumipad ngayon papuntang Laos. Supposedly, from Laos, pupunta yan ng Manila and babalik ng Laos din. Babalik na Malaysia.
2: Pero sir, have you talked to yung private jet? Yung may-ari noon, sir. Anong sabi niya? Ano daw sabi nitong alias Boyet? Saan daw gagamitin?
1: Ang kumausap sa kanya yung mga foreign counterparts natin.
2: Okay.
1: Sa private na company. Sila nga nag-imbestiga doon, no? Yun ang sinasabi ngayon. Nung company na... According to them, inarkilala nga naman talaga yung kanilang private jet.
2: Parang ano yan, partner, attorney, no? Walang pinagkaiba yan dun sa ating mga courier service, di ba? Kapag pag may pinadeliver sa iyo, hindi naman kasi pwedeng buksan, di ba, attorney, no? Tsaka hindi ka rin naman pwedeng magtanong. Ang tinatanong lang kadalasan, partner, ano ba yung pagkain ba yan, dokumento, kailangan nyo ba ng... may thermal na lalagyan na. May ganun lang naman, di ba, attorney? At dito sa jet na to, hindi na rin daw ho ba nagtanong yung may-ari, syempre.
1: Hindi naman kasi may pa... Kung pati ano, nung kanilang hiraming nga. Siyempre, mga binigay naman nilang...
2: Of course.
1: Information legitimate purpose daw ang kanilang transaction.
0: Ibig sabihin, hindi sila aware, sir, na... kontrabando itong kanilang dadalhin.
2: Lalo na if you're dressed the part, di ba? Medyo iba ang datingan mo. Di ba? Tapos may dala ka pa mong ganitong kalaking pera.
0: Attorney,
2: di ba? Naputol ba si attorney? Mukhang nawala ah.
0: Attorney?
2: Naputol yata. Sana hindi nasita ng enforcer.
0: Hindi.
2: Ayun. Andiyan
0: ba si attorney?
2: Babalikan natin. Technical problem. Sana hindi nasita na yung enforcer. Mamaya no, partner, no? Yung parang enforcer din ang
0: nanginginig. Kay Jones. Pero partner, ang isa sa dusong itanong dito, ano ang plans na PIDEA? Ngayong meratuko sila na may involvement ng politician, itong malaking...
2: At saka partner, to be fair naman, sa dami ng politician doon sa Mindanao, kailangan papangalanan.
0: Correct.
2: Para mapagtanggol niya ng sarili niya.
0: Totoo.
2: Tsaka sa dami ng politician, partner, unfair naman, baka mamaya, di ba?
0: Yan ay tatawag natin kay attorney, pero tinatawagan pa si attorney. Sayang kasi mahalaga ho ito ha, dahil ang laking kontrabando nito, partner. Kung natuloy itong makarating sa Pilipinas, maraming buhay ang sisirain ito, partner.
2: Partner, 521 kilograms,
0: diba?
2: Ikakarga sa aeroplano.
0: Correct. At saka kung magpakawala ng 3.1 million pesos,
2: wala,
0: partner,
2: bariya.
0: Ay, nako. Questionable Maria. Partner, di ba? Questionable. So, ano ba to?
2: Sino ba itong alias Boyet na ito? Sino ba siya? Bakit siya ang napag-utusan?
0: Oo. Ano ba?

0: election niya at gano'n ba katagal?
1: Sabihin na naman, hindi niya rin alam. Gano'n, pagkutusan lang.
0: Gano'n kayo na talaga tayo.
1: O NBI pala yan, partner. O may sinabi rin na may 10 na silang person of interest doon sa smuggling din. O ba, madami.
0: Marami-rami partner. Kung 10 yan, paano pag madagdagan pa yan sa pagpapatuloy ng investigasyon? Eh malaki rin itong bultong-bultong illegal droga pinag-uusapan natin. Mamaya isang malaking crime group pala. Organized crime group ang nasa ligod nito. Tapos meron na namang involved na politician. Di ba partner, yung sa smuggled cigarettes, may mga involved din ng mga politician. Ayun yung problema eh. Pero ayan na, nandiyan na sa kabilang linya si Attorney Frederica Lulut. Sir, kamusta po? Attorney? Hello? Naku,
1: oh, parang may problem. Si sir, magkakaproblema ang signal siguro, partner.
0: Naku, sayang naman. Pero ayun nga, partner eh. Kasi kung ganito, magagalit na naman ang taong bayan yan. Eh, naku po, sunod-sunod yung mga abere partner na kinakasangkutan ng ilang mga politician, ha?
1: At saka ang mainam dyan, partner, siyempre to be fair nga dun sa mga politician. Mas mainam, kailan kaya papangalanan?
0: Dapat pangalanan. Pero for sure, mga ngalap muna na siyempre nandagdag na ebidensya itong PIDEA para talaga masuportahan yung kanilang findings sa kanilang initial investigation. Dahil kung may politician, medyo malaki ang makakalaban partner ng PIDEA patungkol dito sa usapan.
1: Kailangan na ma-pinpoint yan, partner. Grabe naman yun. Abay, kung politician yun na nag-finance, aba, di ba ang sinumpaan yung tungkulin? Sinumpaan tungkulin.
0: Sinumpa ang tungkulin na magsilbi. Pero napakwa. Magsilbi sa bayan, hindi sa kalaban. Aray mo talaga. Pero partner ha, lihis ako ng very, very light. Medyo nag-init ang ulo ko kanina.
1: Ito
0: naman partner ay patukol sa usapin ng West Philippine Sea. May pahayag na naman kasi partner ang Matic. Ang Chinese Embassy.
1: Matic yan, partner.
0: Dapat daw, maging thankful, maging fortunate ang Pilipinas dahil kapitbahay natin ng China. At nakakabahala ito, partner, dahil lang sinabi ni ng envoy, pwede kaya-kaya doon nilang talunin o kaya-kaya doon nilang manalo kung gagamit sila ng puwersa laban sa Pilipinas. Sabi nga ni Rear Admiral Tariela, partner ng PCG, direct threat ito di ba? Ang sinasabi nga ng sabi ng Chinese Embassy parang sabi nila parang hindi lang nila tinutuloy yung paggamit ng puwersa dahil mas gusto nila ang peace.
1: Pasalamat pa nga tayo raw.
0: Salamat po ha. Pero very wrong partner. Asan yung peace doon? Sa kabila ng mga sunod-sunod na insidente dyan sa West Philippine Sea, tanda mo, di ba, merong mini-medivac, tapos biglang aharangan, biglang i-water cannon yung barko. Where is the peace, di ba?
1: Sinasabi na nga ba
0: natin. Ay, nako. Wait lang, tinatawagan pa si Attorney Kalulut, pero habang hinihintay natin na maayos ang linya, abay, magibigay daan
1: mo
0: tayo,
1: siguro ha, partner,
0: sa ilang mga paalala.
2: Alamin, siyasatin, at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga krimen. Kasama sina Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Nag-uwi ng pinakamaraming parangalan DZMM Radio Patrol sa East 30 mula sa mga AM radio station sa bansa sa nagdaang 29th KBP Golden Dove Awards. Best Newscaster, Alvin El Chico para sa Radio Patrol Balita Alas 7. Best Public Affairs Program Host, Peter Musngi para sa Balita Batan. Best Public Service Program Host, Nina Corpus para sa nagseservisyo, Nina Corpus at Mix Bustos. Best Magazine Program Host, Winnie Cordero para sa Win Today. Best Science and Technology Journalist, Ariel Rojas. Best Public Service Program program Aksyon Dole sa DZMM at Best Documentary Program DZMM Teleradyo Yanig Lindol sa Pilipinas. Dahil sa inyong suporta at patuloy na pagmamahal, nakapaghahatid ng kumpirmado siguradong balita at serbisyo publiko sa ating mga kapamilya ang DZMM. Maraming maraming salamat po.
3: Pag-alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ang ating buhay. DZMM, Radyo Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Kasama sina Jeff Caparaz at Marlene Padiernos, handang magsiyasat, magulat at magbunyag ng katotohanan. Spot Report!
0: Samantala, sa oras po na 8:51, alamin natin ang sitwasyon ng daloy ng trapiko mula sa MMDA.
2: Traffic Report! Traffic Report!
0: Ay, kaugnay po yung traffic report, mga kausap natin sa kabilang linya, si Madam Emma Loristo, ang MMDA, mula sa MMDA Metrobase. Good evening, Ma'am. Marlene po, Chef sa Spot Report.
4: Magandang gabi rin po sa inyo, Ma'am Marlene and Sir Jeff. Ganon din po sa inyo, mga taga-subaybay. Sa mga oras po na to, ang sitwasyon po ng traffic dito sa EDSA, yung southbound lane po, galing ho dyan sa may bandang Balintawak, light to moderate pa yung nararanasan daloy ng traffic po dyan. Pero makalampas po ng Balintawak Market, muling masusundan po ng mabagal na usad na traffic dito sa may area ng Kaingin, patungo nitong direksyon ng Muñoz hanggang makarating po yan ng Bansalangin U-turn slot. Sa may bandang Cubao, light to moderate mula sa may area po ng New York, patawid po kayo ng Aurora Boulevard. At muling masusundan yan na mabagal na usad na, dito sa may area po ng Magallanes or galing po kayo ng Pasay Road or Nais, paakyat po ng Magallanes flyover. Sa mapagawin naman po ng Pasay mula sa approach po ng Cabrera hanggang makalampas po ng Taft Avenue, makararanas pa rin na mabagal na usad. Ang northbound lane mula dito sa may intersection po ng Makapagal, moderate traffic po yan, magiging itong pagtawid po ng EDSA Rojas Boulevard. Moderate to heavy pa rin ang mararanasan sa may bandang FB Harrison, patungo po kayo ng TAP. Ayon sa northbound na Makati mula dyan sa may Pasay Road or Nais, moderate to heavy pa rin yung sitwasyon niyan, patungo kayo ng Ayala hanggang makalampas po yan ng Buendia. Samantala, dito sa may bandang Reliance towards to Shaw Boulevard at maging dito sa may tapat ng Mega Mall, asahan pa rin yung pagbabagal. At halos sa may pagbagal din ito paakyat ng Ortigas flyover hanggang makalampas ito sa may area po ng Corinthian. Moderate to heavy pa rin yung sitwasyon niyan sa may bandang Campa Ginaldo towards to Aurora Cubao hanggang makalampas po kayo dito sa may bandang Monte de Piedad. Samantala, nagiging mabagal pa rin yung usad ng traffic kung galing ho kayo sa may area ng Near Road, paakyat kayo ng Quezon Avenue flyover towards to Trinoma. After naman po nitong Trinoma, ay banayag na yung sitwasyon, patungo kayo ng SM North EDSA, magiging mapabalik po dyan sa may bahagi ng Balintawak. At sa mga oras po na to, wala naman po tayong naiulat na anumang aksidente. Para po sa karagdagang impormasyon, traffic advisory, or any emergency assistance, maaari po kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Mula dito sa MMDA Metrobase, Emma Loristo, magandang gabi po.
0: Ma'am Emma, kanina yung nasa kalsada ko, parang masikip ang daloy ng trapiko mula doon sa San Juan, patungo dito sa Quezon Avenue QC. Ganun ba talaga pag payday, ma'am? Talagang traffic, ano?
4: Actually po, kanina, Ma'am Marlene, may mga na-report po na aksidente. Doon sa part po ng Trinoma, yung bumangga po sa concrete barrier sa may part po ng bus car Rosalind. Medyo natagalan po yung pag-clear po doon, kaya tumuko din po yung traffic po natin.
0: Isa yun sa mga reason. Ilang oras po itinagal nung abere po doon sa may Trinoma?
4: More or less po, umabot po tayo ng mga 1.5 hours bago ho na-clear ho yung nasabi aksidente.
0: Pero ma'am, pag ganito mga panahon, ma'am, pag Burmans, talagang doble ang talagang asahan ng pagdami ng ng mga sasakyan sa kalsada.
4: In-expect po natin yun actually, Ma'am Marlene, dahil nga po Burmans, paparating yung Pasko, marami na rin pong mga kababayan po natin ang nag-prepare. Mm-hmm. At at the same time, gawa po rin ng pagsapit na po ng November, dyan na po yung nagkakaroon ng advance bonus, year-end bonus sa mga ibang empleyado po natin.
0: Marami na silang pambili, Ma'am Emma.
4: Sana all.
0: Sana all. Eh si Ma'am Emma, may pambili ba si Ma'am Emma?
1: Nakapili ka ba, Ma'am?
0: Nakapili na ba si Ma'am Emma?
1: Nakapili ka na, Ma'am.
4: Actually, wala pa.
1: Wishlist.
4: Nasa add to cart pa lang.
1: Hindi pa na-check.
0: Wala ka schedule. Waiting pa sa sale si Ma'am Emma.
1: Waiting.
4: Yes po.
0: Kasi part na pag ganito mga Bermans talaga, no, talagang dumadami yung mga lumalabas ng bahay, yung mga kumakain sa labas ng mga pamilya,
1: yan,
0: nag-celebrate. Kasi ganito yung mga panahon, Ma'am Emma, no, na talagang labasan ng bonus, labasan ng ano.
1: Sana all po.
0: Sana all talaga. Nako po, so kailangan palang mag-brace yourself sa ating mga kasabisyo at kapamilya pagdating na, lalo na papalapit na November at December, ano, dahil merong Halloween, merong araw ng mga patay partner, at meron ding Paskuhan. Ayan na. Kailangan paghandaan. Sige, Ma'am Emma, maraming salamat po sa inyong oras. Ma'am Emma Loristo, ang mula sa ating
1: Salamat, Ma'am. Salamat.
4: Thank you, Ma'am. Salamat po. God bless.
2: DZMM Numero 1 sa aksyon.
1: E, nag-iisipan pa maigi ni Ma'am Emma kung i-check out ko na ba ito o hanggang cart na lang part niya.
0: Feeling ko partner yung mga naka-add to cart doon sa online shop ni Ma'am Emma ay yung kanyang mga panregalo sa kanyang mga
1: Siguro.
0: At sa kanyang mga mahal sa buhay.
1: Siguro.
0: May iba nga dyan, buti nga si Ma'am Emma may plano mag-check out eh. Yung iba nakatambay lang sa add to cart. But, last year pa.
1: Tinititigan lang. Siyempre, pagka minsan makikita mo lang, di ba? Bigla kang mahihimismasan. Hindi ko man pala kailangan ito.
0: Ang strategy kasi na iba dyan partner, i-add to cart nila. Tapos, pag dumating na yung mga sale, yung mga, mga sale dun sa mga online shop.
1: Meron niya.
0: Ayan, tsaka nila i-check out.
1: So, partner, may study ha, kaya nila pinapadali. Makita nyo dyan sa mga, shopping application niya. Napakadali, di ba? Add to cart, check out. Pinapadali ho nila talaga ang buhay ninyo dyan. Para syempre, maingganyo kayo ng maingganyo.
0: Meron pa mga pay later.
1: Ako naman, partner, ang style ko dyan, kahit sa personal, bag mo pupunta ako halimbawa sa mga mall, ang sinasabi ko lagi sa sarili ko, kapag ka naisip ko siya mamaya pag uwi, bibiling ko na. Pero kung hindi, makakalimutan ko na lang. May nakita kang magandang sapatos, hindi ba? Ganda naman ito. Dititingnan mo lang, pag uwi mo, at pag iniisip mo yun, bili mo na.
0: Gustong-gusto mo talaga.
1: Pag hindi, wala. Ano lang yun, parang takaw mata lang, partner.
0: May kakilala kasi ako, partner.
1: Bili ng bili. Sana
0: hirap siya mamili. Kaya ang tendency, binibili niya lahat.
1: Iba klase
0: naman. Tapos, pag uwi na bayad, tsaka siya magisisi. So, ang ginagawa niya, binibenta niya yung kanyang mga napamili na hindi naman para niya gusto.
1: Iba rin, ano?
0: Ayan na.
1: Kanya-kanya na talaga, ano?
0: Oo nga. 858 partner, bati lang ako sa ating, bati tayo sa ating mga kabisyo alas 8 sa social media.
1: Hindi, ikaw lang.
0: Hindi, sama ka. Dalawa tayo.
1: Sabi mo, bati ka.
0: Ay, nako po.
1: Si Cherry Saparia, happy birthday daw sa kanyang friend.
0: Ariad.
1: Yung ano ba to? Aso, Frenchie. French Bulldog ba ito?
0: Si
1: Frenchie daw
0: aso pala.
1: Aso, namimiss niya na raw. Hi, Benin.
0: Si
1: Daniel Bustamante, partner. Batangas City naman siya. Nasa Santa Tomas ako kanina. Daniel Bustamante.
0: Taga. Si Colin Panulde, partner. Number one fan mo. Watching na rin sa atin. Nandiyan na rin partner. Si Sergeant Putik. Ayan, may reaction siya dun sa pahayag ng Chinese Embassy. Abay, gigil daw kasi ang China sa Pinas dahil may mga planong hindi magawa.
1: Iba rin.
0: Ayan na. Si Madam Nona Damian. Maraming mga kamao dyan sa ating live stream.
1: Okay.
0: Nandiyan na rin si Maria Dulce Orate at si Vino Cunanan.
1: Ayan.
0: Watching sa atin. 8:59! May kumakaway na po! Nakalipos na naman isang oras sa ating talakay dito sa Spot Report. Ako po si Radyo Patrol Marlene Padierno.
1: Jam ka paras po mga kapamilya kaservisyo.
0: Sa Spot Report, una ang
1: kaligtasan mo!
0: Susunod na programang Alam Disk Sam si Papa Awal Pass at Mama Jai Ho.
1: Ingat kayo kapamilya sa mga kayo naroroon.
0: Bye.
1: Bukas ulit!
0: Bye!

kasama sina Jeff Caparaz at Marlene Padiemos. Handang magsiyasat, magulat at magbunyag ng katotohanan.

0: Dito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay, kasapi ng KBP, kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras.
1: Isang minuto makalipas ang alas 9 ng gabi.
2: Sweet. Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
3: Sa mundo ng showbiz na

0: ang nagsabi, sure na!
1: Sure na!
0: Alam na!
1: Alam na!
0: Mainit na issue. Sizzling na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista. Covered lahat yan ni na Papa A, Awel Paz, at Mama Jaiho. Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this!

0: programa mag-atid sa ating lahat ng latest showbiz chika sa mga paborito nating mga artista.
1: Mga upgraded news sa mundo ng showbiz.
2: Sweet-sweet, ha?
0: Yes. Dito, ganun pala. Ay naku, wala pong palalalampasin ating hindi magpapahuli. Ako pang yung ever laughable. Ever lovable. Mama Jai. Papa,
1: Pa. At ako naman ang kapartner ninyo sa pagkalat ng mga pinaka-latest na ganap sa mundo ng showbiz. Ako po ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba, ako po, si Jai-Ho!
0: Ayun, Alina! Bang-bang. Mukhang nakakain, nakainom, nakatulog. Yan talaga. Sa loob ng sasakyan.
1: Correct. Kumbaga walang ibang pinagkakabisihan kung hindi trabaho-trabaho talaga. I so love my DZMM family.
0: Ay, wow!
1: Yes, parang talagang 9 o'clock ang programa, 6:01 nandito na ako.
0: Ay, ganda. Yes. Oo. Tsaka di ba napapanood ka rin sa ano?
1: Saan?
0: Tsaka napapakinggan ka rin sa...
1: Yes, mga kapamilya at mga kaservisyo, abangan ng pinakamainit na showbiz chika.
0: Yan, yun pala. Diba? Yun naman sa po pala.
1: Mali!
0: Naloka ako doon. Pero alam po namin na lahat po kayo nakika-enjoy po sa amin na on a lovely Thursday evening dahil inoo bongon. Ay naku, yung iba nagbo-vocalize gumaganyan sila. Yung mga nasa sasakyan gumaganon. Sabay po kayo. Alam ko na.
1: Alam niyo na.
0: Alam na this.
3: Alam na this sa DZMM. Showbiz balitang mabilis.
4: Balitang mabilis.
3: Walang bitis.
4: Alam na this.
3: Upgraded news sa mundo ng showbiz. Alam na this!
0: At hagura na po natin ang mga ulo ng pinaka-inantabayanan at pinaka-inabangang showbiz balita. Sa una na po agad ha, malalaking pangalan sa OPM pinarangalan sa Awit Awards!
3: Alam na this!
0: At mga OPM stars na nagsumite ng kanilang entry for Grammy consideration, nadagdagan pa!
3: Alam na this!
1: Samantala, mga kapamilya, diskriminasyon sa anak ni Chris Aquino na si Josh pinalagan online. Kwento sa likod nito, tutukan!
3: Alam na this!
0: Tutukan na rin po ang paghagod ng mga katawan ng mga balitang showbiz na pinaka-inantabayanan. Eto, unahin na po natin kagad. Umani nga po ng Batikos ang Machong Chismisan Podcast. Matapos kutsain at gawing katatawanan ng anak ni Miss Chris Aquino na si Josh na may special needs. Sa ngayon, burado na ang episode na pag-usapan ang pagbabalik-trabaho ni Miss Chris Aquino hanggang sa mapuntang usapan sa pag kumpara sa kanyang mga anak na si Bimby at Josh. Dito na lumabas ang mga below the belt na banat at pangutya ng host na si Tito P kay Josh, habang ang ibang host tumatawa sa usapin. Ano pang alam mo dyan, Mama Jai?
1: Eto pa, mga kapamilya, nagpahayag ng pagkadismaya at dinipensahan ng mga malalapit na kaibigan at taga-suporta ni Chris, si Kuya Josh. Kabilang na nga po dito, yung nabanggit natin kagabi, mapaawel, isa na dyan syempre, yung pinakanangunan talaga na nagpahayag ng kanyang statement, ang King of Talk na si Tito Boy Abunda, na sinabing labag sa batas ng Diyos at sa batas ng tao ang ginawa sa panganay na anak ni Chris Aquino. Hinimok din ng kaibigan ni Chris na magkasa ng legal na aksyon para sa nangyari. Kinundin na rin ng ilang senador ang ginawang pagkutya sa isang PWD at inihirit na magpatupad ng mas estriktong guidelines ang mga production company sa mga inilalabas na content. Pinalagan din ng National Council on Disability Affairs ang anilay tahasang diskriminasyon sa mga nasa autism spectrum gaya ni Josh. Humingi ng paumanhin ang host sa likod ng podcast. Inanunsyo naman din ng The Pod Network na tinapos na nila ang kontrata ng Machong Chismisan Podcast. kagabi nabanggit na natin. Yes. Pero parang dinaanan lang natin ng very, very light. Nagbigay lang tayo ng update dahil ito nga ay isang mainit na usapin.
0: Yes.
1: Since pumutok ito yesterday.
0: Mm-mm.
1: Pero this is still a developing story.
0: Yes.
1: At gusto nating iparating nga na parang yung mga katrabaho natin from the radio industry,
0: mm-mm,
1: mula sa FM, mula sa AM, nabasa ko ang ilan sa mga komento nila at sinabi nila na hindi talaga dapat lahat nabibigyan ng platform,
0: mm-mm,
1: or hindi dapat talaga lahat nabibigyan ng pagkakataon,
0: mm-mm,
1: na makapagsalita sa harap ng mikropono.
0: Correct.
1: Lalo na kung hindi ka naman talaga properly trained,
0: mm-mm,
1: into giving news,
0: mm-mm,
1: or hindi mo talaga nasiyasat kung ano, mm-mm, muna yung mga dapat mong sabihin talaga. Kasi hindi porke nakakaaliw or nakakatuwa, mm-mm, ka, eh isa na tong content,
0: mm-mm,
1: diba? So katulad nito, yung nandun kasi sa mismong scenario na may mga kasamahan yung Tito P,
0: mm-mm,
1: na nagsasabi na, oy, ano yan, below the belt na yung,
0: yes,
1: ganyan mga banat, diba? Tapos nagmumura pa siya,
0: mm-mm,
1: at parang patuloy pa rin niyang kinukutsa o pinagtatawanan, mm-mm, yung pagiging ang chika nga, diba? Yung pinagtatawanan niya yung nakatunganga lang,
0: mm-mm,
1: itong si Kuya Josh.
0: Mm-mm.
1: Ngayon ang eksena, yung machong chismisan,
0: mm-mm,
1: eh machong mga nakatunganga na daw ang dapat, mm-mm, na title. Kasi sila yung nakatunganga ngayon kasi, mm-mm, nga tapos na yung kontrata nila.
0: Mm-mm.
1: Pero today din, nag-apologize nga, nabanggit natin, at parang may mga lumabas na in-admit naman itong si Tito P na siya ay diagnosed naman with ADHD.
0: Mm-hmm.
1: Sabi tuloy ng mga netizens na parang ngayon dahil kayo ay nag-backfire na yung mga, mm-hmm, nangyari dun sa naging statement ninyo,
0: mm-hmm,
1: parang tila ba pa-victim card naman ngayon na,
0: mm-hmm,
1: ikaw naman ngayon ay sinasabi mong diagnosed with ADHD, ganyan.
0: Mm-hmm.
1: So parang, ang ano talaga, kagaya sa pag-post natin ng mga captions natin or ng mga salita natin online, yung sinasabi pa ulit-ulit na always think before you click.
0: Mm-hmm.
1: Napaka-importante rin na dapat bago ka magsalita, pag-isipan mo talaga muna, pwede kang magsalita pero dapat i-weigh mo eh, di ba, Pao?
0: Mm-hmm.
1: Pero yung kanya hindi kasi pag-weigh.
0: Mm-hmm.
1: Pangungot siya talaga kasi parang nagbanggit siya nung kung yung mga pahal ng anak.
0: Mm-mm.
1: Ganyan.
0: Mm-mm. Yun nga yung sinasabi natin, yung power of the microphone. Ang,
1: mm-hmm,
0: mikropono po ay napaka makapangyarihan, lalo na po sa mundo ng broadcasting. Kung ano po yung mga binibitawan natin dito, kaya nga tayo dito sa DZMM Teleradio, di ba? Ang ating tagline ay kompermado, sigurado, di ba po? Hindi lang basta una sa balita, ha? Kailangan din po reliable at credible ang pagkasabi niyan. Yung media ethics na tinatawag, kailangan din po yaan na may pag-aaral. Siguro, akala din siguro ng iba nagkomento na imbis na makatulong yung apologies ni Tito P dahil nga sa pag-amin niya na meron siyang ano, mas nag-backfire at lalo pang nagbigay pa ng iba pang mga negatibong komento sa kanya. At may panawagan din po na pati daw po yata yung mga anak ng mga host
1: binabash
0: na ng netizens at talagang hinahanap pa yung mga anak na apektuhan. Kaya meron naman po nananawagan yung iba na wag na pong idamay yung mga anak, ganun.
1: Mm-hmm. Hinalungkat,
0: mm-hmm,
1: yung mga photos ng mga, mm-hmm, anak and everything.
0: At pati yun binabash.
1: Totoo.
0: Na rin, ganyan. Kaya alam nyo po, magandang ano to, ha, halimbawa din sa mga content creators po, ha, kasi ngayon ang social media na access na ng kahit sino. Baka po meron po mga gumagawa ng mga content na akala din po dahil masaya, nasa harap ng camera, maraming nanonood, eh careful po tayo sa mga ganun pong ano, komento, dahil ano po yan, marami pong nasasaktan, ganun. Talaga naman ano, parang nagkakaisa ang lahat po ng mga netizens sa pagsabi na below the belt po talaga ito.
1: Totoo.
0: Hindi po walang isa na nagtanggol, wala ako nakitang ganun.
1: Totoo.
0: Or kung meron man, baka hindi ko nabasa.
1: Hindi, no? Tsaka papaa, dugtong ko lang, no, marami rin ang nagkomento. Actually, yun din naman yung,
0: mm-hmm,
1: kung tayo ang tatanungin,
0: mm-hmm,
1: di ba? Na hindi naman live,
0: mm-hmm,
1: di ba? Hindi naman live yung, mm-hmm, podcast nung ito ay na-share at,
0: mm-hmm,
1: na-post.
0: Mm-hmm.
1: Ito ay pre-recorded na.
0: Yes.
1: Kumbaga, wala bang nag-edit man lang? Wala man lang bang nag-supervise,
0: mm-hmm,
1: na ito ay below,
0: mm-hmm,
1: the belt na?
0: Mm-hmm.
1: At ito ay biro na hindi nakakatuwa?
0: Mm-hmm.
1: Di ba? Kumbaga, ang siste, pre-recorded yung podcast.
0: Mm-hmm.
1: So parang ang nangyari, dahil nga hindi na-supervise or whatsoever,
0: mm-hmm,
1: nagiging ang tingin tuloy, intention personal talaga na makapagpatawa lang talaga sila.
2: Correct.
1: Ayan, so talagang ngayon, doon sa sinasabi na siya ay may ADHD, ang comment tuloy ng mga netizens, ang batutuloy sa kanya, so dahil ba may ganun, dapat kaming humingi ng sorry sa'yo ngayon. Yun ang sinasabi.
2: Oo, and speaking of humingi ng sorry, naglo-look forward ito si Tito P na kung kailangan daw na ma-personal siyang mag-sorry kasama dun sa statement niya sa pamilya po nila Miss Chris Aquino, lalo dun sa mga nasaktan sa kanya pong ginawa. Ayan ako, sabi nga Edna.
1: Pero aminin papa ha, meron si Miss Chris na ano na statement before na parang okay lang na siya ang batikusin, 'di ba? Sa mga past interviews niya na okay lang siya yung batikusin, sabihin siya ng kung ano-ano, batuin siya ng kung ano-ano. Pero once na ang kanyang mga anak na, ang kinanti mo talaga, lahat ng 'yan ay dadaanin niya sa legal na aksyon.
2: Correct. Kahit sino namang magulang, no, mapapersonalidad, celebrity o hindi man, lagi pong poprotektahan ang mga anak. 'Yun naman po 'yun. So developing story to. Nagbigay na ba ng pahayag ang iba pang mga pamilya? Kunwari, parang may mga nakita rin ako nagtatanong kung si Mr. Philip Salvador, meron ba daw statement, o kaya sino pa yun na pwede pang magbigay ng statement? Parang inaabangan din nila.
1: Yan
2: no?
1: Talaga, parang ano, sinasabi rin ng netizens na inaantay nila ang magiging action din at pahayag dito ni Mr. Philip Salvador. Okay?
2: Ayon.
1: Sa oras na 9:13, mga kapamilya, susunod na balitang showbiz, eto naman.
2: Pinarangalan naman po ng Awit Awards ang mga natatanging OPM stars bilang mga dangal ng musikang Pilipino. Nanguna dito ang OPM icons gaya ni na Mr. Pure Energy, Gary Valenciano, na ginawara ng Concert Artist Award. Habang Recording Artist Award naman si Chief of OPM, Ogie Alcacid. Composer Award naman ang natanggap ng Father of Pinoy Christmas Songs na si Jose Marichan. Global Impact Award is naman ang Younger Generation of OPM Artist na Cup of Joe, SB19 at Dini. Personal na tinanggap ng Nation's Girl Group ang kanilang award.
4: Alam na this!
1: Eto naman. Samantala, mga kapamilya at mga kaserbisyo, matapos ang halos isang dekada, handang-handa na ang OPM band na I Belong to the Zoo para sa kanyang kauna-unahang major solo concert. Ayon sa banda, matagal na nila itong pinag-iisipan dahil medyo kinakabahan-a nila sila kung kakayanin nilang mapuno ang isang napakalaking venue. Pero dahil dumadami ang mga piyesa o kanilang mga kanta, pati na rin ang suporta ng kanilang mga fans, naniniwala ang grupo na panahon na para sa susunod na malaking hakbang. Gaganapin ang kauna-unahang solo concert ng I Belong to the Zoo sa October 24 sa New Frontier Theater sa Quezon City.
3: Hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
4: Alam na this!
1: Deserve!
2: Yes, ang tagal na hinihintay yan ng mga fans ng I Belong to the Zoo. Diba naman, nakakatuwain. Bata-bata pa sila nun, Mama Jay, nung nag-umpisa sila sa industry. Tapos ayan na nga, deserve.
1: Tama. Totoo yan. And speaking of concert, Papa Awel, kanina, napanood ko mismo sa post ni Yeng Constantino na parang, diba, after nung biyaheng 20 na ginanap sa Araneta Coliseum yung Two Nights Concert,
2: yes,
1: tapos nag-America tour
2: America,
1: na siya,
2: yes,
1: tapos meron din sa Laguna, meron sa Baguio, nadagdagan ng another two nights ang kanyang concert na gaganapin pa rin sa Araneta Coliseum. At wait, there's more, yung mga hiling ng mga fans,
2: yes,
1: na sana daw sa UAE ay magkaroon din siya ng concert. Kanina, parang meron siyang pino sa kanyang Instagram na nagre-ready siya ng mga damit niya. Tapos, tara,
2: yes,
1: tara, something like ganyan. Tapos kasama yung team niya, sabi, saan tayo punta, te? Parang gano'n. Sabi niya, sa Coca-Cola Arena, parang gumanon siya. Kasi yun yung pangalan ng theater sa UAE na pagpa-performan. Ibig sabihin, biyaheng 20 goes to sa theater sa kanila doon sa UAE. So, yung mga kababayan at mga kapamilya natin mula riyan sa Dubai and Abu Dhabi.
2: Yes.
1: Nako, makakasama nyo na po riyan si Yeng Constantino. And wait, there's more!
2: There's more! Bukod naman kay Miss Yeng Constantino, ibigay na ba natin to, Mama Jai?
1: Yes, Papa
2: Meron
1: Awel.
2: Meron pa
0: tayong abangan sa February 6 dahil ang paborito naman nating si KZ Tandingan na kung may pa Wildflower Concert happening on February 6, 2027 sa Smart Araneta Coliseum. Actually, may poster na kagad dyan. Yes. Kaya Teleradio, pakilabas nga po. Directed by John Prats yan. At ito pong anunsyo natin ha. Magbibigay na po, open na po ang ticket selling on October 31 via Ticketnet. Ayun.
1: Grabe no. Oo. Bless na bless dahil sa ngayon papaawel, hindi pa sila tapos.
0: Oo.
1: Tama ba? Hindi pa sila tapos. Kasi nakita ko recently naman yung mga friends natin from UAE. Mm-mm. Nanood sila nung in-between concert.
0: Correct.
1: Dyan sa Dubai.
0: Oo.
1: Tapos diba ito yung kanil naman ni TJ Monterde. Tapos ngayon, ang siste, pagdating naman next year, ang February 6, 2027.
0: May
1: solo concert agad-agad si KZ na Wildflower. So,
0: correct.
1: Congratulations!
0: Yes.
1: Talagang panahon ni KZ ng pagko-concert. At tinayeng, hello sa ating mga Cornerstone family. Magandang gabi.
0: Uh-oh.
1: Thank you for always giving us yung mga exclusive at mga just-in.
0: Correct.
1: Yan. Nasa screen na po natin yung Wildflower.
0: Na.
1: The KZ Tandingan concert that will happen on February 6, 2027 live at the Big Dome directed by John Prats.
0: Yes, saka ganda nung poster, gusto ko siya kasi ibang KZ Tandingan yun nandito kasi 'di ba? Meron yung previous to this, meron silang ginawa pang music video ba yun? Tsaka kinreate na song, 'di ba? O ibang KZ Tandingan naman ito. Kaya Wildflower po suportahan po natin February 6 again, October 31 po. Pwede na pong bumili ng tickets via Ticketnet.
1: Papa As, isegue na rin natin. Go. Bukod yun sa mga pa-concert, ganyan. Kaninang umaga naman, may naglabas ng statement, Papa Awel, patungkol sa isang theater play na pinamagatang Inday.
0: Correct. Ayan na nga, naku. Isa pa yan sa mga naging trending. Kasi one day before, di ba Mama Jai, may nag-back out. Sino ang nag-back out? Si Inday mismo?
1: Si Ella Nympha.
0: Oo.
1: At ang siste nga, Papa Awel, nabasa ko to sa isang post ng isang kaibigan na parang mga taga-teatro din.
0: Correct.
1: Tapos syempre, di ba, hindi naman ako nagbigay ng any comments or nagbigay ng any reaction.
0: Mm-mm.
1: Tapos 2 hours before our program naman dito sa programa natin sa Alam na Dis,
0: yes.
1: Si Ella mismo, nag-post na siya ng kanyang statement, nakatag yung kanyang manager na si Miss Arlene Mayer, kung saan ito si Tita Arlene, manager din ito ni Jonah.
0: Correct.
1: Ayan. Tapos, basahin natin yung naging statement ni Ella Nympha. Sabi dito, statement on the withdrawal of Miss Ella Nympha from Inday the Musical. We issued a statement on behalf of our client, Miss Ella Nympha, regarding her participation in the Inday the Musical. After careful consideration, Ms. Nympha has formally withdrawn from the show. This decision follows material breaches of contract by the organizers, which made her continued participation impossible. While Ms. Nympha remained fully committed to her role, the circumstances force her to take this step. Due to ongoing legal consideration, we cannot share further details at this time. Ms. Nympha sincerely thanks her fellow cast members, the creative team, and her fans for their love, support, and understanding. She is deeply grateful for everyone or to everyone who backed her involvement in the production. We respectfully ask for the public's understanding as this matter is handled through the appropriate channels. Ito ay sulat ng counsel for Ms. Ella Nympha na si Attorney Carl Maria Vladimir Valera. At sinubukan natin na kausapin or hingan ng pahayag ang manager mismo na nangangalaga sa karera ni Ella Nympha, pero according to the manager, they cannot give any statement dahil nga ito po ay nasa legal na proseso na.
0: Mm-hmm. At since nabasa naman na po natin yung statement ng galing mismo po sa legal counsel ng kanilang grupo, kaya siguro sa for now, yun na po yung sapat na. yun. Pero sana maliwanagan po ang lahat ng ito at marami pa namang excited din sa first ever musical play ni Ella Nimfa. Samantala, ituloy po natin iba pang showbiz chika. Binahagi naman. Ibinahagi ni Alex Gonzaga ang kanilang family bonding kasama ang 2-month-old baby na si Isaac. Kwento ni Alex sa kanyang post, inilabas nilang mag-asawang anak na si Isaac para i-celebrate ang 12th buwan nito. Espesyal ang nasabing experience dahil na-discover ng new parents ang challenge kapag mamamasyal sa labas na may kasamang baby. Pero thankful si Alex, lalo anya sa paborito niyang part na buhatin ang kanyang anak.
5: I love that
0: this! Ay, nakakatuwa naman sa update na yan. May mga parents talaga na every month sineselebrate na po kagad. Yung iba nga po may pa-cake pa eh, tsaka candle blowing, di ba? May mga trending na ganyan na mga videos po. Especially naman for Alex Gonzaga tsaka kay Mikey, natutuwa naman sila dahil kumpleto na ang kanilang pamilya. Oy, enjoy! Enjoy motherhood at yung pagiging pamilya. Enjoy nyo habang baby yan. Kasi sa mga parents niyan, makakarelate na, naku, ayaw na pong sasabihin natin, sana lumaki ka na, sana lumaki ka na, ganon. May mga parents naman, nung lumaki na, naku, sana baby ka na lang pa rin. So, i-enjoy nyo po habang baby si Isaac.
1: Napanood ko yung reels ni Alex G. Papaawel, kung saan parang namasyal sila, first sa...
0: sa mall, karga-karga?
1: Hindi, parang saan na Papaawel, sa... hindi ko alam, parang golf course pero green kasi atake. Ganyan parang first ano daw labas ni Baby Isaac
0: sa clubhouse,
1: parang ganyan clubhouse. Oh. Tapos parang sabi ni Mikey, sabi niya, ikaw nag-enjoy ka lang kasi for the content ka lang eh, ganyan.
0: For the content
1: ng atake. Nagbibiroan silang mag-asawa. Pero nung start ng video, si Alex yung, ano yung tawag sa ganun, Papa A?
0: Baby carrier.
1: Yung carrier, di ba?
0: Oo, yung nasa harap.
1: Tinatali-tali, yes. Ganyan. Tapos nung pauwi na sila, after nilang magmerienda, yes, or parang early dinner siguro, si Mikey naman yung nagbitbit. Tapos, ang happy lang, kasi hindi lang si Mikey, si Alex, at si Baby Isaac. Kung hindi, talagang tinatawagan nila sa video call si Daddy Bonoy,
0: Lola,
1: si Mommy Pinty, tapos parang sabi ni Alex, oh, ngayon di kayo makasama kasi may mga ubot-sipon kayo.
0: Correct.
1: So, bawal muna. Ganyan, sabi ni Daddy Bonoy. Kaya nga nagpapagaling para makita na namin agad ang aming apo. Tapos, after nung call na yon, si Celestine naman, si Tony G naman yung tinawagan. So, asan kayo? Patatanong ni Tony Gonzaga. Ganyan.
0: Correct.
1: So, nakaka-happy kasi, di ba, parang ito yung panahon na inantay na matagal ni Alex at ni Mikey.
0: Correct.
1: And finally, si God, ibinigay na nga itong gift na ito. Pero isa pa sa natutuwa ako, yung recently din na kahit na pregi-pregi pa yung look ni Alex pagkapanganak, tinanggap niya yung award niya sa Edux Circle naman.
0: Yes.
1: Na kung saan sabi niya na na-miss niya yung mga netizens kasi syempre tagal niya nag-deliver, nag-labor ng anak, tapos kahit na medyo malaki pa siya, eh talagang in-achieve niya makuha yung award wearing her red dress, diba?
0: Correct.
1: So congrats Alex G sa magandang mga blessings.
0: Correct. Enjoy ninyo yung bundle of joy na si Isaac, ganyan, di ba naman? Tsaka syempre maraming parents din ang nakaka-relate yan, lalo na sa new parents, ganon. And I'm sure maraming nagsasuggest sa kanila how to take care of the baby.
1: True. Yun.
0: Natawa ako dun sa sinabi mo, na sinabi ni Mikey na
1: for the content. Yes.
0: Oh, biro man yun, hindi, parang half meant, parang ganyan.
1: Kasi nga, di ba, buhat-buhat niya, tapos story-story siya. Ikaw parang puro content ka lang, pero syempre, di ba, part na, kasi nga, alam naman natin yung pinaka-bread and butter ni Catherine talaga, ni Alex G. Is yung pag-video content talaga. Sa kanila nga ako na happy kasi di ba parang yung iba, hindi nila sinoshow yung face nung baby nila. Like si Maha, hanggang ngayon hindi pa rin niya pinapakita si Baby Maria talaga kahit na 2 years old na ata.
0: Yes.
1: Parang kay Alex, pagkapanganak pa lang, shinare niya agad sa netizens. Meron pang pictorial na ang daming mga syringe.
0: Correct.
1: Yung mga empty syringe, papaawal, yung mga injections, ganyan. Tapos parang POV, at ganito karami yung mga in-inject sa akin para lang mabuo ka, ganyan.
0: Correct.
1: Para lang ibigay ka sa amin. So parang siguro yun din, proud na proud talaga si Alex G.
0: Tsaka sanay na naman tayo kay Alex G kasi talagang buhay niya talaga yung content creation. Tsaka simula umpisa pa lang, in-involve na niya ang netizen sa buhay nila.
1: Totoo.
0: Binuksan niya ang kanyang pamilya, binuksan niya ang kanilang bahay,
1: Pahanan.
0: At ang kanilang buhay,
1: yes,
0: para sa mga netizens. Kaya involve, we're part of the Alex Gonzaga journey.
1: Truly.
0: And the baby and Mikey, of course.
1: Yay! Inabangit natin ang mga awards sa Pawel. Mm-hmm. Oh, invite ko lang yung mga nanonood at mga nakikinig. Mm-hmm. Ayan na, nominado po ako sa Roar Awards bilang best favorite radio DJ of the year under DZMM category. Mm-hmm. Ayan. Ang nambotohan po ay hanggang November 7. Mm-hmm. Pwede pong bumoto 4 votes a day. Mm-hmm. Meron kasi papawal parang may link. Voting ng may link, may voting ng sa mga netizens,
0: yes.
1: Tapos may voting din ng mga press people,
0: yan.
1: Yung mga ganito. So, ito total for 100%.
0: Mm-hmm.
1: So sana po masuportahan niyo po ang inyong beshi ng bayan.
0: Yes.
1: Thank you so much.
0: Support, support. Galingan mo sa question and answer tsaka sa ano, pasarela tsaka dun sa
1: yes.
0: talent portion, ha.
1: Actually, ito training.
0: Wah,
1: ganun. Hindi tayo training.
0: Mali.
1: Walang ganun, Papa.
0: Ayun na.
1: Ito naman,
0: na.
1: Sa chikahan natin mula sa pamilya, syempre sa pagiging magulang, from one new parent to another. Ipinagdiwang ni America's Got Talent champion Jessica Sanchez ang first birthday ng anak na si Eliana May. Sa sweet caption ng kanyang post, ibinahagi ni Filipino-American singer kung paano binago ng anak ang kanyang buhay bilang isang ina. Sa mga naunang panayam, ibinahagi ni Jessica na ang ibig sabihin ng pangalang Eliana ay God has answered na siyang nararamdaman niya nang dumating ang kanyang baby sa kanyang buhay. Matatanda ang 9 months pregnant si Jessica noong matapos niya ang America's Got Talent journey kung saan hinirang siyang kampiyon.
3: This.
0: Yes.
1: Congratulations.
0: Congratulations. Sa oras na 9:28, idiretso na po kagad natin. Inihain naman ng OPM band na Ben and Ben ang entry para mapasama sa mga nominado ng 2027 Grammy Awards. Isinumiti nila ang latest single na Lives Reimagined para maikonsidera sa Grammy Awards sa ilalim ng Best Pop Group Performance Category. Nag-submit rin ang kanilang entry ang iba pang OPM stars gaya ni na Maymay Entrata, si Kimo Gumatay at Showtime Baby Dolls. Nauna nang inanunsyo ng P-pop group na BB at SB19 ang pagsasubmit ng entry para sa Grammy nomination. Nagsimula ng unang round ng botohan ng Recording Academy members para sa mga magiging nominado na nakatakdang i-anunsyo sa November 16.
3: Hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo! Alam na this!
0: At kinayat, kakayanin pa rin natin sa oras na 9:29. Eksakto, dahil Mama Jai, sa pagbabalik natin mamaya ha, isang singer, songwriter / producer ang makakasama natin. Baka napakinggan nyo na, pinanood pa ang music video ng Kahit na Umulan. Dahil makasama natin si...
1: Fern.
0: Para lahat tayo magsabi ng alam ko na.
1: Alam niyo na.
0: Alam na this.
3: Alam ko na. Alam mo na. Alam niyo na. Alam na this sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
8: Tatamaan po tayo ng presyo.
9: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
10: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
9: Kasama ang kampiyon ng consumer protection.
10: Hindi natin napapansin, patuloy pong pagtaas ng presyo.
9: Alvin L. Chico sa Wais Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
11: Ano mga concerns? Ano mga issues?
9: Pagkakampi ng masang Pilipino.
11: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
9: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
11: tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
9: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Maging happy at healthy sa tulong ng helpful tips ng ating mga doktor.
12: Dapat araw-araw mo siyang ginagawa, yes. Diba? Para tayo po ay maging healthy.
13: Recommendation din po, kailangan natin gumalaw around 150 to 300 minutes per week.
9: Samahan si Dr. Luisa at matuto ng life-changing health habits.
12: Makakatulong po sa ating pong mga kababayan.
9: Para laging iwas sakit, iwas gastos. Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Awel Paz at Jaiho. Alam na dis. Nasa spotlight ka ng showbiz, chika. Alam na dis. Live!
0: At live na live na nasa spotlight ang ating special guest na singer, songwriter, and producer. Maya-maya mas makakachika at mas makikilala po natin siya. Nagbabalik po ang ever lovable, Papa A. Awel Paz!
1: Kasama pa rin ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, ka-partner sa pagkalap ng pinaka-latest na ganap sa showbiz. Ako po si Jaiho.
0: Naku, get excited kasi yung kanta niya na in-announce ko na kanina na kahit na umulan, alam niyo ba yung music video niya eh sa Canada pa ni shoot. So shawl, di ba naman? Kaya alamin natin ang nasa likod mismo ng kantang kahit na umulan. Please welcome live sa DZMM, Fern.
14: Hello.
0: Ayan.
14: Hello po. Hello. Hello.
0: Ayan.
14: Hey, hey. Hello.
0: Hello.
14: Hello guys. Ako po si Fern.
0: Ayan. Alam mo yung mga ganyan daw talagang mga ano, low voice, ganun, mga soft spoken. Yan yung mga matitindi yung mga kanta na nakikilit. Ganun.
14: Mga ramdam. Ganun.
0: Yes, syempre. We want to know you better. Lalo na dun sa mga nanonood sa atin ngayon na mga kapamilya natin worldwide via the Filipino channel. Ganun din po sa I Want TFC at sa I Want App. At shout out din sa more than 1.5 million subscribers natin sa YouTube. Ganun din sa more than 3 million subscribers natin sa Facebook. At syempre sa Mama Chay, saan pa tayo napapanood, napapakinggan?
1: Syempre sa ating Sky Cable Channel 26 at sa 183 local cable channels nationwide.
0: HD yan ha, as in, yes. Talagang malinaw na malinaw. At syempre sa radyo,
1: sa transistor radio, mm-hmm, via 630 kilohertz sa inyo po mga AM band. Ito na, first, mm-hmm, simulan natin, kailan ba nag-start yung hilig mo sa music, mm-hmm, at paano mo na-realize na gusto mong maging performer?
14: Kailan ba? Noong ano pa, no, medyo bata-bata pa ako. Mm-mm. Parang gusto kasi talaga mag-basketball eh. Mm-mm. Pero hindi talaga ako magaling mag-basketball. Kahit anong gawin ko, hindi ako magaling mag-basketball. Pero yung dad ko, binila niya ako ng gitara.
0: Tsaka siya nag-basketball sa gitara.
1: Hindi!
0: Mali! Kasi mahilig daw siya sa basketball, kaya binilihan siya ng gitara.
14: Hindi kasi gumana yung basketball. Natatakot kasi ako pag nasaan yung bola, natatakot ako nung bata ako. So para, gusto ko pa rin makilala for something. Siyempre, nung school, pag nasa school ka, kailangan may something ka, diba? Either athlete ka, matalino ka, ano ba yun, diba? Magaling ako kumanta nun. So, binilihan niya ako ng gitara. Tapos parang ayun yung naging ano ko, ginawa ko siyang parang character hanggang ngayon.
0: Dapat si daddy mo pinakilala sa'yo yung guest namin kagabi, yung Viva Hot Babes, para tinuruan ka ng basketball.
1: Hindi.
0: Basket, diba,
1: iba yun.
15: Mali!
1: Pero in fairness, no, sa mga magulang talaga, sa parents din talaga, yes, unang magsisimula.
0: Totoo.
1: Yung pagbibigay ng support, mm-mm, sa mga anak. Like yung sa kanila, nag-start na bigyan ka ng guitar, mm-mm, paano ka nag-aral that time? Siyempre nung mga panahon, hindi ko alam kung anong batch mo, kasi diba nung panahon namin, song hits pa.
14: Song hits.
1: Yung uso. Pero yung sa'yo ba, ano ba, YouTube na. YouTube. Okay. Ano yung unang song na naaral mo?
14: Jason Mraz, I'm Yours.
0: Oh, kasi mga panahon na yan, yung talaga yung hit na hit eh. Talaga, parang ako, halos, yes, lahat yun yung kinakanta. Tsaka itong si Jason Mraz, talagang boom.
14: Siya yun.
0: Diba? Siya yun eh.
1: Correct.
0: Correct. Oh, sana pala yung influence mo rin siya, kumbaga, sa music mo.
14: Hindi naman sobra, pero parang nung time na yun eh, yung pinakamadali, sobrang sikat yung I'm Yours nun eh.
0: Super.
14: So, ayun. May yung inaral ko, may mga Jonas Brothers rin, mga Love Bug, ano man.
1: Oo. Pero bata ka pag ganyan,
15: sobrang bagets talaga siya. No? Kasi, yung Jonas, yung like, sa Jonas Brothers, oh, ganyan, oh. Love Bug. Mm-mm. Ako favorite ko Perfect Strangers, yung mga ganyan. Oo. Yes, and pero bata ka pa.
1: Oo.
15: Ganyan na talaga
1: bata
15: yung
1: bata ba kapag ganyan na boses mo?
15: Low note.
1: Ganyan hindi, talaga siya, parang so spoken.
14: Ah, hindi, mahihayin talaga ako bata pa. Mahihayin na ako.
1: Oo.
14: Pero ayun eh, feeling ko dahil soft-spoken nga ako, marami akong nasasabi sa music ko.
1: Yun.
14: Kasi at the end of the day naman, marami rin tayong mga naiisip, marami tayong gusto sabihin.
1: Correct.
14: Parang ano lang, sadyang mahihain lang ako na tao, hindi ko siya masabi. Pero sa music ko, nasasabi ko siya.
1: Doon siya na-express. Oo. May mga ganyan talaga ng mga individuals, mga characters na napaka-unique, di ba? Na doon mo makikita sa mga lyrics, ay, naku, ang bibigat ng mga ano, mga salita, gano'n, na hindi mo akalaing manggagaling kay Fern, gano'n. Bakit nga pala, Fern, nickname mo ba yan? O, totoo mong pang Fernando ka, no?
14: Fernando po.
1: Sabi ko, Fernando, nandito eh.
14: Fernando Miguel po.
1: Ang cute.
15: Ganda ng pangalan. Parang idol na idol ng nanay at tatay yung kalaft ni ano Talia ni Marimar.
14: Sorry, ah, si ano? Oh, ano yung crush po ng nanay ko yung kaya ganito po pangalan. Oh, ano diba? Pangalan niya?
1: Si ano?
15: Ano si Fernando Jose.
1: Jose. Oo. Ganun. Ay, hindi si Fulgoso actually papasukin natin. Ay,
15: hindi ano ako yon papaawin. Mali. Walang Fulgoso.
1: Correct. Oo, nakakatuwa
15: naman.
1: May pagganon talaga ganyan. Pero bukod sa kanta ni Jason Mraz na una mong natutunan, paano ka naman naging songwriter? At ano yung unang inspirasyon mo dun sa kanta? At anong kanta yan?
14: Dad ko po.
1: Again, si Dad. Hello, Dad. Batiin natin si Daddy.
14: Hello, Dad.
1: Ano yun ni Daddy?
14: Ferdinand.
1: Ah, Fernando Ferdinand, yes, di ba? Yes, si Mami Fernandina.
14: Hindi po, Ana lang po.
1: Ana, Miss Ana. We love you. Ayan, oh. Swerte niyo po, may anak kayong ganyan.
14: Yun po. Songwriter po yung daddy ko.
1: Oh, very nice.
14: Tapos, pag hindi po ako nakatulog ng bata ako, i-drive niya po ako.
1: Mm-mm.
14: Tapos kakantahan niya ako. Parang naging routine yun. So, i-drive niya muna ako, maantok po ako konti doon. Tapos, magigitara siya, parang may lullaby siya na kinanta. Sana sinulat niya para sa akin. So, ever since then, parang sobrang idol ko si dad ko eh. So, ayan. Parang hindi rin siya sa amin nagsistay kasi. So, parang minsan lang siya bumibisita-bisita sa ano, bahay. Or parang may time lang na bumibisita siya, may time na wala siya. So, tuwing nakikita ko siya, parang music yung bonding namin.
1: Wow.
14: So, ayan.
1: Very nice. Ano yung unang kantang na isulat mo? At ano, tungkol saan?
14: Well, syempre, my high school, ano, heartbreak yan.
1: Okay.
14: Heartbreak po siya. Tawag sa kanya, Queen.
1: Queen. Ano yung laman ng Queen? Parang code mo sa kanya yan na siya ang Queen mo.
14: Parang ganun
1: po.
14: Hindi ko na siya maalala. May banda kasi ako noon eh. Tapos kami nagsusulat nung ano na yan.
1: Tapos
14: Battle of the Bands lang po kami sa ano sa school ko dun sa Lasal.
1: Oo. Aside dun sa kahit na umulan, what do you consider as your like, oh, this is my song? Ganyan. Dito ko gusto makilala si Fern sa kantang ito.
14: Well, kahit na umulan yung pinanagbo-boom ngayon, okay. Pero may kanta po akong Ibaling.
1: Ibaling? Yes, oh, iyan. O ano yung Ibaling? Tungkol naman sa ano to? Divert your attention to another person?
14: Ibaling is parang hindi na kayang ibaling yung tingin ko sa iba.
1: Oh, and mas sa focus ka sa kanya. Ay, ang galing.
14: Diba, hindi na may babae. Parang hindi na, inga.
1: Opposite yung meaning nung sinulat mo na yung kanta. Kasi pag sabing ibaling, as
14: parang
1: is.
14: Reflect, diba?
1: Oo, gaganyan mo. Ito iba naman, yun pala, para sa kanya lang.
14: Sa
1: baka
14: kanya
1: mapaling masample ng ano, kahit yung highlight lang niyang song na yun, para ma-recall din nila, ah, siya pala yun, si Fern pala yung kumanta nung ibaling. O yan, go.
14: Ah, pwede.

0: afterward, ako yung nag-open dun sa Dear Heart na dun sa MOA.
1: Wow! So, yung major concert ni Mega. So, nakasama si Gabby Concepcion ba yan? O siya lang?
0: Di po ako sigurado. Ay, ako po.
1: Oo, di ako sa Dear Heart.
0: Sa Dear Heart.
1: Sila yan. Tapos nakarating pa yun abroad eh.
0: Oh, yeah. Ganun ba? Ako hindi kasi talaga ako aware. Doon ako excited lang ako eh.
1: Oo. Siyempre. Eh, bakit kay Mega, Sharon Cunet, tsaka kay ano, kay Gabby Concepcion, paano napasok sa music journey mo si Nadine Lustre, Claudia Barreto, Tala, and Kindred?
0: Dami yan, ha? Well, to keep it short po, ano rin po kasi ako, music producer po ako.
1: Ayun.
0: So, other than singing my own songs, nagsusulat po ako ng kanta at gumagawa po ako ng mga kanta para sa ibang tao. Ngayon po, kaya ni Sharon Cunetta, mayroon pong lumabas na kanta na megastar yung tawag doon. Ako yung nag-sulat nun. Ako yung gumawa ng music nun. So, ayun. Ayun po yung connection ko sa kanila. Kumbaga parang, if meron silang gustong i-translate in music, parang kaya ko siyang gawin. Parang kaya ko maging translator for other people. So, ano yung nararamdaman nila? Anong gusto nilang sabihin? So,
1: and you can produce it for them.
0: Yes,
1: ganyan. Siyempre, maging reality yung dinidream nila. Uy, parang may naiisip akong kanta, parang bagay na ganito. Tapos yung walang tono, pero ito yung lyrics. Pero ikaw na pwedeng magbibigay buhay dyan, di ba?
0: Yes,
1: sa laki na ng mga nagawan mo ng musika, meron ka bang dream project? Sino yung gustong masulat ng kanta? Sana i-approach ako nito. Kung hindi niya ako i-approach, ako na mismo mag-offer ng kanta sa kanya. Ganyan.
0: Meron.
1: Sino?
0: Sobrang meron. Beanie talaga.
1: Kung bibigyan ka na dyan, ano sana yung kanta? Ay, baka mabigyan ng idea yung ibang ano, producer ba? Or pwede mong i-share sa akin
0: yan? Po.
1: O anong kanta ang gusto mong i-create kay Beanie?
0: Parang ano po, so yung music po is very R&B.
1: Okay.
0: So, parang yung mala Manila sound dati na Cinderella. Pero mas mabilis na ngayon na tempo.
1: Oo. Na may tatak Beanie pa rin.
0: May tatak
1: ganon. Ay, nakaka-excite yan, ha? Bibigyan buhay mo yung tunog ng
0: sana.
1: Manila sound na mala Cinderella, tapos siya, di ba?
0: Diba, medyo mabilis, tas girl group. Parang ang ganda lang po nun nung
1: na-imagine
0: ko, ang ganda.
1: Oo, sana nanonood ngayon parang, ang management ng Beanie.
2: Tsaka sakto lang, Papa, kasi di ba meron ka rin nagawang collab with AC Bonifacio naman. Yung Gilio, di ba, Papa Awe? So parang yung tunog ng mga ganun kasi na pinaperform ni AC, very tunog Beanie rin siya talaga.
0: Kasi na dancer po sila.
2: Oo, possible talaga. Pero dito sa song mo, parang nagulat ako na may kinalaman din siya dun sa, nakikita ko na to sa TikTok yung Dinorobo dance trend ba to?
1: Dance trend yan. Alam mo, sinasayaw daw yan ni Joey Esteves sa TikTok. Kaya pasabi na ako niyan eh. Paano nangyari yun? Na, uy, di ba hindi mo naman akalain na biglang ganun?
0: Para-parasan po ata tayo ng mga tanong eh. Hindi mo paano nangyari yan eh. Pero in a way, medyo poetic rin po yung bang pangyayari nun. Kasi nasa Canada po ako nung nangyari lahat. Ano po sa Canada for projects na yun po, pagsusulat at pagpuproduce sa mga kanta sa ibang tao. And then ayun, yung 24-hour flight na yun, pagbukas ko ng cellphone, sinayawan na yung kanta ko, tapos parang nagbo-boom na. And yung isa kong friend, si Niana, dancer yun kasi siya,
2: Guerrero.
0: Si Niana Guerrero, sinabayan niya. And then ayun, parang...
2: Wala, bulag-boom na talaga.
1: Basta Niana na, yun na yun.
2: Hindi, tsaka bukod kay Niana, actually di ko pa napapanood yung kay Niana, pero mas nakita ko pa yung ibang mga TikTok content creators na gumamit ng song talaga.
1: Yes.
2: So masasabi mo, alam mo pa Powell, recently di ba nung nasa awarding ka, na humabol ka ng bongga-bongga.
1: Yes.
2: Ang busy din natin si Mariah Deborah.
1: Yes.
2: Yung song naman niya na Parabang. Parang sa TikTok lang din talaga nag-trend.
1: Correct.
2: Nagkaroon kami ng conversation ni El Manu at saka ni Jessica. Ang sabi namin, parang iba talaga no ngayon pagka nasa TikTok yung kanta mo, kahit chorus part lang, na sayawin or gamitin sa mga reels, gamitin siya bilang mga background music, ganyan. At nag-hit talaga, yun na yung makakapag-open ng maraming opportunities para sa mga artists. So, ganun din yung nangyari sa'yo. So, parang very Mariah Deborah din na naparabang, na ngayon nag-number one sa chart. Diba?
1: Yes.
2: So, yung kantong kahit na umulan, ginamitan na ng tinawag na dinorobong tubo dance trend.
1: Yes.
2: So, paano yun? May mga nag-reach out ba sa'yo? Ikaw nag-reach out na parang, uy, ako yung kumanta niyan. Ganyan.
0: Ay, hindi ba? Kasi, ayun nga po, parang for me rin as an artist po, ayaw rin talaga masyado i-chase yung

0: parang ngayon nga, if may trend,
1: yes,
0: if parang virality lang. Kasi
1: uh-oh,
0: sobrang true to the art rin po talaga ang tao. So nung nakita ko yun, minessage ko na lang yun din ng Robong Tubo.
1: Oo.
0: Tapos sabi, nung minessage ko sila, sabi ko, sabi nakakatawa to, parang ang galing. Nag-message sila sa akin na parang idol rin pala nila or parang nakikinig sila sa akin. Hindi naman sa
1: very
0: idol,
1: nice,
0: gabi yung idol.
1: Uh-oh.
0: No?
1: Uh-oh.
0: Pero nakikinig sila sa akin. So sabi ko, hasta yung isa sa kanila sabi doon parang, kuya, pa-record naman ako sa studio nyo. Parang record mo ako.
2: Sabi nila?
0: Oo, sabi nila. Parang pangarap nila mag-record. So sabi ko, tara, kita na lang tayo. So pag-uwi ko ng Canada, pinick up ko sila doon sa May Taft. Sumakay sila sa car, ko punta kami sa studio.
1: Mm-mm.
0: Pangarap nung isa mag-record ng song, ni-record ko siya.
1: Mm-mm.
0: Tapos ayun, nagkita-kita lang kami, ang saya lang.
2: Tapos
0: birthday,
2: nice,
0: nung birthday nung isa sa kanila. So parang birthday gift ko na sa kanya yung...
2: Oh, diba? So bukod dun sa nakapag-produce ka ng magandang song,
1: mm-hmm,
2: nagkaroon ka pa ng bagong circle na pare-parehas love ninyo yung music.
0: Yes po. Mm-hmm. Tsaka yung maganda po dun parang... Ayun nga po, parang... Although totoo po yung sinabi niyo about TikTok, parang minsan pag nagli-lean in na doon, we're creating music for TikTok na, which is not, uh-oh, supposed to be. Parang hindi dapat yun yung mindset. So... ayun, parang yung ginawa ko na lang doon, instead of like bayaran sila, instead of like tara collab tayo, gawa tayo ng video, parang kita na lang tayo sa totoong buhay, tapos tingnan natin,
2: mag-bonding na lang tayo kasi parehas naman both ways na nag-benefit,
0: nag-benefit
2: na
0: kami parehas eh. So nagkwento ko kami parang ano ba kayo before itong dinorobong tubo, tapos kwentuhan din ako doon sa mga, ako yung nagpo-produce ng mga beats ng favorite rappers sila, so naging parang human experience siya.
2: Ang galing, Papa A, no? Dun sa pagka, ang ganda nung sinabi niya na hindi ka dapat, parang sa vlogging, di ba? Parang the more na intentional na gusto mong mag-trend, the more na gusto mo na sana ito mag-views to, di ba? Mm-hmm. Di ba hindi naman talaga ibinibigay?
1: Correct.
2: Di ba hindi naman talaga ibinibigay? Minsan nangyayari lang siya unexpectedly na parang hindi mo alam out of nowhere, yun pala yung ka-trend-trend, pero dahil nga hindi yung intention mo, mas ibinibigay sa'yo. Which parang sa TikTok din, yung naglabas, ikaw for personally, nilabas mo yung song na to without naman thinking na mag-uum, di ba? After your flight lang from Canada, paglapag mo parang, what is happening?
0: Yes, and actually, 2 months after yun. So, nirelease ko na siya July pa lang.
1: Mm-mm.
0: It was only supposed to be a birthday song kasi alam ng mga friends ko, gustong-gusto ko yung umuulan.
2: Oh, oh.
0: So, nung sa birthday ko, sabi ko parang, sige, release nga ako para sa ulan.
1: Oh,
0: so,
1: yeah,
0: yun lang yun. Then, 2 months after...
2: And it's also a good thing sa mga manunulat kagaya mo and music producer kasi, di ba, once you, meron ka nang nag-hit, parang the rest will follow na even your old songs, so susundan na nila talaga lahat,
0: yes,
2: yan, di ba? Oo.
0: Yeah, and I think very important, I mean just to add lang po, very important lang for every artist to enjoy what they do. Kasi tama rin po yung sinabi niyo na pati sa pagva-vlog, I think we often forget na parang gusto ng tao makakita ng panibagong mga things and something new.
1: Mm-hmm.
0: At no one can replicate naman who you are. So if you appear very... alam mo yun, parang vulnerable,
2: genuine,
0: very genuine,
2: mm-hmm,
0: doing something na hindi mo inisip, nilabas mo na lang, ayun yung mag-click for some reason.
2: Totoo.
1: Correct. At kaya naman, umulan ng blessing sa'yo dahil sa ganyang core objective mo na sana mapakinggan lahat ng mga up-and-coming artists na hindi po tayo mag-create ng music para maging popular lang o maging viral o mag-trend. Balik tayo dun sa pinaka-core kung bakit tayo gumagawa at bumalik tayo dun sa artistry. Di ba po? Yun naman yun. Kaya, naku, sa pagbabalik natin, eh, uulanin naman tayo ng pasampol ng singer, songwriter at producer mismo sa kanyang latest song na kahit na umulan para lahat makapagsabi ng alam ko na.
2: Alam niya na.
1: Alam na this.
3: Nakakagigil.
4: Nakakagigil.
3: Nakakagigil.
5: Nakakagigil.
3: Di makapagpigil. Alam na this.
6: Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM.
7: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
8: Tuloy lang sa activities. On the go!
9: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
10: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
11: Let's go!
12: Make your move, baby.
10: Arthrisin, get going!
13: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Sa patuloy nating paghahatid ng kumpirmado, siguradong mga balita, impormasyon at serbisyo publiko, kinilala sa 2026 Ulat Sipag Award ng DOST ang DZMM Radyo Patrol sa Istrenta ng Institutional Award for AANR Science Communication Advocate Broadcast Category. Tumanggap din tayo ng parangal mula sa The Philippine Coast Guard bilang isa sa mga stakeholder na katuwang nito sa pagsusulong ng misyon at layunin ng ahensya. Ang DZMM Teleradyo naman ay ginawaran ng parangal bilang Best Media Partner for Broadcast NCR mula sa Social Security System. Balikat ng Bayan Awards para sa paghatid ng impormasyong makakatulong sa publiko tungkol sa mga serbisyong handog ng SSS tulad ng loans, contributions at iba pang mga benepisyo. Mula noon hanggang sa hinaharap, maaasahan ng ating mga kapamilya na patuloy tayong magbabalita at maglilingkod sa mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Abangan sa Private Confessions.
4: Ang tunay na pagmamahal, hindi pagbabantay sa bawat galaw ng taong mahal mo. Ito ay pagtitiwala, paggalang at pagbibigay ng kalayaang pumili. At kung dumating ang araw na hindi na niya gustong manatili, kailangan mong tanggapin yun. Dahil ang taong nananatili dahil sa takot, hindi yun pagmamahal na gusto mong panghawakan.
6: Private Confessions. Private Confessions. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: na this! Nagbabalik po at alam nyo na, excited kayo sa mga pasample. I'm sure nung commercial break namin, hinahanap nyo na si Fern sa Spotify at other music platforms. Di ba naman? Nagbabalik po ang ever laughable, papa, awo pa!
1: Kasama pa rin ang kapartner sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz, ang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba ko po, si Jaiho. I-announce na rin natin, papa, awil. Oo, nag-post ng The Filipino Channel,
0: yes,
1: ang ating TFC family, mm-hmm, dahil sa tagumpay ng A15 concert ni Angeline Quinto.
0: Yan na.
1: Diba, from Araneta Coliseo, magkakaroon, yes, ng super duper world tour.
0: Very nice. Ayan. Congratulations, Angge. Deserve mo yan. Diba naman? Sama maka-15 venues ka rin. Diba naman?
1: Yes.
0: O eto na, bago natin pasampulin ng kahit na umulan, mas maganda malaman namin yung kwento nung kanta. Diba?
2: Right. Yeah.
0: Kasi tungkol saan ito at bakit nasulat ito?
2: Meron kanta yung Mint Condition na can You Stand the Rain?
0: Oh.
2: It's an old R&B song. And ever since bata pa ako, laging joke ng mga friends ko pag umuulan sa beach, masaya si Fern.
0: Oh.
2: Kasi for some reason pag umuulan, yung umuwi ng ulan, yung nasa bahay ka lang, huwag naman sana yung bagyo.
0: Parang yung
2: rain lang na parang light rain.
0: Mm-mm.
2: And then medyo gloomy yung umuwi ng ulan. Sanda mo sa bahay or anywhere, parang ang ganda talaga ng feeling. So parang kahit nasa beach pag umuulan, magsiswimming ako. So nung birthday ko, pumunta akong Canada just to like have a reset lang rin. Siyempre, ayun nga, we spoke about chasing hits and I feel like dahil nagpo-produce ako, nagsusulat ako for many big artists, I found myself chasing hits myself.
0: Oh.
2: And parang thinking na parang, ba't sila nagagawa nila yun? Ako naman yung nagpo-produce, nagsusulat ng mga kanta nila, tapos ako hindi ako ganun kasikat. Tapos pupunta yun sa head ko. And I think it was just a good reset for me to leave. And kasi hindi talaga ako ganun tao. I wanna make music dahil marami may gusto kong sabihin, may pinapaniwalaan ako na makakatulong rin sa ibang tao. And ayun na nga yung nangyari. So parang, I mean, not through me, but through God, binigyan niya ako ng opportunity to speak on itong subject na to, na kahit na umulan. So, symbolism lang siya na parang kahit na umulan, kahit magka-problema tayo, kahit na lumikuman yung buhay, kahit anong mangyari, parang kaya pa rin, parang ganun siya. Pero and specifically in this song, it's about love. Kahit
0: very
2: na umulan,
0: nice,
2: na bumagyo.
0: Ang ganda nung mensahe. Yeah, importante malaman natin yung kwento sa likod ng kanta,
2: yes,
0: di ba? Hindi lang natin kinakanta, uy, dahil ang ganda nung melody, ang sarap sabayan. Mm. Pero pag nalaman natin yung kwento, ay nako, mas mararamdaman natin.
2: Aba.
0: Anyway, ang singing is storytelling din naman,
2: yes,
0: di ba naman? Kaya eto na, ma-appreciate din kayo. Yung mga takot naman dyan sa ulan at umiiyak pag umuulan, tingnan natin kung mapapatahan tayo sa kanta ng ating singer-songwriter-producer na si Fern kahit na umulan.
2: Sige. Mahaba ba?
0: Ay, yung high
2: chorus.
0: Oo.
2: Ang pag-

0: Oh, ang ganda ng mensahe. Tsaka R&B na R&B, no? Very yung soulful, kanta. Soulful. Diba? Exacto, R&B. Rain and Bagyo. Diba? Ganun din.
1: R&B.
0: R&B. Diba naman? Rain and Bagyo pa rin. Ang pagkahataw mo dun sa kahit na umulan na R&B ang ano. Parang narinig ko talaga na mag-hit pa to lalo at maraming kakanta. Na parang, parang magiging ano, anthem ng mga umiibig at gustong umibig at iibig pa, di ba?
2: Pag umuulan, mapapagano ka.
0: Yes!
1: Bagay yun ngayon kasi, di ba, hindi natin masabi yung panahon. Mm-mm. Araw, uulan, ganyan. Mm-mm. Pero mas more on ulan talaga.
0: Correct.
1: Kasi di ba, tag-ulan season na talaga, Papa Awel. So, ayan. I-perfecto na gawin mong music video, parang i-imagine mo, ikaw ang bida sa music video.
0: Correct. Ayan. Gamitin nyo yung kanta, tas gumawa kayo ng sarili nyong version ng music video, tas i-post ninyo. Diba? Yun mga ganun naman eh. So saan-saan ito mapapakinggan at paano mapapanood yung music video nito na sa Canada pa, Shinyuak?
2: Yes. So mapapakinggan nyo po yung kanta ko na kahit na umulan sa YouTube and then na rin po yung music video nun. So Spotify, Apple Music, and kung ano pa man yung mga streaming platforms siya na mga hindi ko na alam. But yeah, mapafollow nyo rin ako sa IG at Ferntan _ at sa TikTok at Fern.
0: Ayun, di ba naman? Tapos ayun sa music video, may lyric video ba yan? Para masundan.
2: Yes po, may lyric video rin po siya na parang karaoke style. So,
0: ayan.
2: Para ganun yung vibe.
0: Oo, makikikanta tayo dyan. Naku, thank you very much, Fern. Panatilihin mo ang paggawa pa ng musika at itaguyod ang OPM, Original Filipino Music, di ba? Ano, hindi ko mahintay na ang kanta mo ay makarating sa Grammy, ganun.
2: Ayun po yung dito,
0: yes, di ba naman? Tapos makagawa ka rin ng kanta sa mga ano, Grammy Award-winning artists. Di ba naman? Yes! Mabuhay ka! God bless! Ayan po si Fern, isang singer, songwriter, and producer. Naku, sana matupad din ang kanyang pangarap na makasulat pa sa Beanie. Yun naman po, maraming salamat! Nagdaan na naman po ang isang oras ng Balitang Showbiz na walang mintis.
1: Kami nga po ang inyong mga ultimate source sa mga pinakamainit na balita sa inyo pong mga paboritong artista.
0: Susunod na po ang Private Confessions. Nasusundan naman ang Love Connect kasama si Mr. Right. Ako naman po ang inyong ever lovable Papa Awel Paz.
1: At ako naman ang kapartner sa pagkalap ng mga pinakalatest na ganap sa showbiz. Ako po ang Beshi ng Bayan at ang Diyosa ng Kalsada. Ako po si Jai Ho.
0: Umaraw man o kahit na umulan, sumabay pa rin po kayo sa amin sa pagsabi ng alam ko na.
1: Alam nyo na.
2: Alam na din.
0: Yes. Thank you.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan mga broadcaster ng Pilipinas ang oras, 10:01 ng gabi.
1: Oras hatin sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
2: May mga lihim na gustong kumawala. Mga salitang di masabi kahit kanino. Mga damdaming kahit tagal nang itinatago. Mga kasalanan, pangarap at pag-ibig na gustong ilantad. Private Confessions sa DZMM. Mga damdaming nais isiwalat. Private Confessions. Private Confessions.
3: Lumaki si Nash na naniniwalang kapag mahal mo ang isang tao, dapat alam mo ang lahat tungkol sa kanya. Nang makilala niya si Larry, naging seryoso siya sa relasyon nila. Pero kasabay nito ang matinding selos at kagustuhang kontrolin ang bawat kilos ng girlfriend. Paulit-ulit na ipinapaliwanag ni Larry na kailangan din niya ng sariling oras at kalayaan. Pero sa halip na makinig, lalo pang naghigpit si Nash. Hanggang isang araw habang iniisip niyang siya lamang ang may problemang kailangang ayusin sa relasyon nila, nakita niya si Larry kasama ang lalaking matagal na niyang pinagdududahan. Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ni Nash na pinamagatang Selos ang Lason sa Isang Magandang Relasyon.
2: Private Confessions.
3: Iba-iba magselos ang tao. May nananahimik, may iba namang nagtatanong ng paulit-ulit hanggang sa makuha nila ang sagot na gusto nilang marinig. Ako? Doon ako sa pangalawa. Sa edad na 27 years old, marami akong bagay na pinaniwalaan tungkol sa pagmamahal. Isa na rito na kapag mahal mo ang isang tao, dapat alam mo ang lahat tungkol sa kanya. Dapat alam mo kung nasaan siya, kung sino ang kasama niya, kung sino ang kausap niya at kung bakit hindi siya agad sumasagot kapag minimessage mo siya. Ako si Nash. At kung may isang bagay akong matagal na itinatanggi sa sarili ko, siguro yun yung pagiging controlling ko. Para sa akin, hindi ako ganun eh. Isa lang akong lalaking nagmamahal ng sobra at ayaw masaktan. Nakilala ko si Larry sa birthday ng isang kaibigan. Madali siyang mapangiti, masarap kausap, at hindi siya yung tipong kailangan magpasikat para mapansin mo lang. Simple lang siya pero komportable siyang kasama. Nung una kaming nag-usap, hindi ko na kailangan mag-isip ng sasabihin. Kaya nung naging kami, pakiramdam ko natagpo ang kunaan taong gusto kong makasama sa buhay. Sa unang buwan, maayos naman ang relasyon namin eh. Nag-delayed kami pagkatapos ng trabaho, nagkukwentuhan hanggang gabi at nagpaplano ng mga bagay na gusto namin gawin sa future. Pero nang mas lumalim ang nararamdaman ko, may isa ring bagay na lumalim sa akin. Ang takot na mawala siya. Kapag hindi siya agad sumasagot, naiisip kong baka may iba siyang kausap. Kapag may bagong lalaking nagko-comment sa social media niya, gusto ko malaman kung sino yun. Kapag sinasabi niyang lalabas siya kasama ang mga kaibigan niya, nagtatanong ako kung sino-sino ang kasama at kung anong oras siya uuwi. Love, magkikita lang kami ng mga kaibigan ko mamayang gabi. Sabi niya minsan. E sino-sino naman kayo? Tanong ko. Si Bea, si Trina, tapos yung iba pa naming kaibigan sa office. May mga lalaki ba? Tanong ko. Napabuntong hininga siya, sabay sabi niya. Nash, magkakaibigan kami. Eh, hindi ko naman pwedeng piliin kung sino ang magiging kasama ko sa labas, diba? E tinatanong lang naman kita eh. Alam ko, pero bakit parang kailangan ko magpaliwanag sa bawat lakad ko? Tanong niya. Hindi ko na yung sinagot. Sa isip ko, wala naman akong ginagawang masama eh. Ang gusto ko lang, makasiguro. Ang hindi ko napansin, sa bawat tanong ko, may kaunting tiwala siyang kailangang ipaglaban. At sa halip na iparamdam kong safe siya sa relasyon namin, para bang lagi siyang may kailangang patunayan. Isang gabi nagkaroon kami ng unang malaking away tungkol sa cellphone niya. Magkasama kami kumakain ng tumunog ang phone niya. Tumingin siya sa screen at ngumiti bago nag-reply. "Sino yan?" tanong ko. "Ah, katrabaho," sagot niya. "O anong kailangan?" "Ano, may itinatanong lang tungkol sa schedule bukas." "Eh bakit kailangan nakangiti ka?" Natigilan siya at napatingin sa akin. "Ha? Kailangan ko bang seryosohin ang mukha ko habang nagre-reply?" "Hindi naman. Magtatanong lang din naman ako, di ba?" sabi ko sa kanya. Ibinalik niya ang cellphone sa bag niya. "Nash, hindi lahat ng ginagawa ko may ibang ibig sabihin." "Eh kasi ba't parang ayaw mong sabihin kung sino siya eh?" "Nash, sinabi ko na sa'yo, di ba?" Natapos ang dinner namin na hindi na kami gaanong nag-usap. Na magkita kami, sinabi niyang nasasaktan siya sa paraan ng pakikitungo ko sa kanya. "Alam mo, Nash, pakiramdam ko, kahit anong gawin ko, may kailangan pa rin akong patunayan sa'yo," sabi niya. "Kapag nag-reply ako agad, okay ka. Pero kapag busy ako, parang may problema na naman tayo. Larry, dahil gusto ko lang malaman kung okay ka, yun lang yun. Eh Nash, pwede mo naman akong kumustahin nang hindi ako parang iniimbestigahan, di ba?" Hindi ko nagustuhan yung sinabi niyang yun. "Anong iniimbestigahan? Girlfriend kita, normal lang na magtanong ako." Pasigaw kong sabi. "Nash, normal lang magtanong. Pero iba na kapag kailangan ko ipaliwanag ang bawat kilos ko dahil baka maghalit ka," sagot niya. Sa halip na intindihin siya, nakipagtalo pa ako. Sinabi kong mas mabuti na magbantay kaysa magpakatanga at magtiwala sa taong pwedeng manloko. Nasaktan siya sa sinabi ko. "Nash, hindi lahat ng tao manloloko." "Ah, hindi tayo sigurado dyan, Larry. Hindi mo rin masasabi." "Nash, paano tayo magkakaroon ng maayos na relasyon kung lagi mo akong tinitingnan na para bang may ginagawa akong mali sa'yo?" Wala akong naisagot. Pero kahit narinig ko ang punto niya, hindi pa rin ako nagbago. Sa mga sumunod na buwan, mas naging mahigpit ako. Kapag aalis siya, gusto kong alam ko ang oras ng alis at uwi niya. Kapag hindi siya sumasagot habang nasa meeting, sunod-sunod ang message ko sa kanya. May mga pagkakataong hinihiling kong mag-video call kami para lang makasigurong nasa lugar nga siya kung saan niya sinabing naroon siya. Minsan, sinabi niyang pagod na siya. "Alam mo, hindi ko alam kung paano kita mapapakalma," sabi niya habang magkausap kami sa kotse. "Kapag sinabi kong nasa bahay ako, tinatanong mo kung sino ang kasama ko. Kapag lumabas ako, gusto mo makita kung nasaan ako. Kapag may kausap akong lalaki sa trabaho, parang kasalanan ko pa, Nash." "Larry, dahil mahal kita," sagot ko. "Nash, pwede ba akong mahalin ng hindi ako kailangan kontrolin? Pwede ba yun?" tanong niya. Natigilan ako. Pero sa halip na pag-isipan ng tanong niya, pinagtanggol ko ang sarili ko. "Larry, ginagawa ko to dahil ayoko mawala ka sa akin. Ganun lang yung kasimple," sabi ko sa kanya. "Pero alam mo, Nash, sa ginagawa mo, parang hindi mo na ako binibigyan ng pagkakataong maging girlfriend mo eh. Para akong taong kailangan mong bantayan lagi. Ano ako? Preso?" Pagkatapos ng pag-uusap namin, hindi naman kami naghiwalay. Humingi ako ng sorry at nangakong susubukan kong magbago. Sa loob ng ilang araw, naging mas mahinahon ako. Hindi ako gaano nagtanong at hinayaan ko siyang magdesisyon tungkol sa mga simpleng lakad niya. Pero kapag natatakot na naman akong baka may ibang lalaki, bumabalik ako sa dati kong ugali. Hindi ko agad nakitang ang pagbabago, hindi lang tungkol sa pagpigil ko sa sarili ko na magtanong. Kailangan ko palang harapin kung bakit napakaliit ng tiwala ko sa kanya. Kahit wala naman siyang ginagawang malinaw na dahilan para pagdudahan ko. Samantala, napansin kong nag-iiba rin si Larry. May mga pagkakataong mas tahimik siya. Minsan kapag magkasama kami, parang wala siya sa sarili. Kapag tinatanong ko kung may problema, sinasabi niyang pagod lang siya sa trabaho. Dati pipilitin ko siyang magsalita hanggang sa makuha ko ang sagot. Pero sa pagkakataong yun, pinili ko manahimik. Akala ko baka iyon ang kailangan para hindi na kami mag-away. Hindi ko alam na may isang bagay na pala akong hindi napapansin. Isang Sabado, sinabi ni Larry na may aasikasuhin siya kasama ang mga kaibigan niya. Nainis ako dahil yun sana ang araw na balak naming magkasama. Pero sa halip na pigilan siya, sinabi ko, "Sige." "Sure ka?" tanong niya. "Oo, sige. Mag-enjoy ka," sabi ko sa kanya. Ngumiti siya, hinalikan ako sa pisngi, umalis. Sinubukan ko maglaro sa computer at manood ng kung ano-ano para hindi ko siya isipin. Pero makalipas ang ilang oras, wala pa rin akong ibang magawa kundi tingnan ang cellphone ko. Wala siyang update maliban sa maikling message na nasa labas pa siya. Gusto ko sanang tawagan pero naalala ko ang pangako kung hindi na ako magiging sobrang mapilit. Kaya lumabas na lang ako para bumili ng pagkain. At sa isang cafe malapit sa kalsadang madalas kong daanan, may nakita akong pamilyar na babae. Nakatagilid siya sa akin pero kilalang kilala ko ang buhok at kilos niya. Si Larry. Hindi niya kasama ang mga kaibigan niya. Katapat niya ang isang lalaking halos kaedad namin. Nakita kong tumawa si Larry at hinawakan ang kamay ng lalaki sa ibabaw ng mesa. Napatigil ako. May kung anong malamig na dumaloy sa buong katawan ko habang tinitignan ko silang dalawa. Gusto kong lumapit at magtanong pero hindi ko magawang igalawang pa ako. Pagkaraan ng ilang sandali, yumuko ang lalaki at hinalikan siya. Hindi yun simpleng halik sa pisngi. Hindi rin yun kilos na simpleng magkaibigan. At sa unang pagkakataon, wala nang tanong na kailangan kong ipadala sa cellphone niya dahil nasa harapan ko ang sagot. Ang babaeng ilang buwang ko hinigpitan dahil takot akong mawala sa akin. May ibang lalaking pinipiling makasama. At habang nakatayo ako sa labas ng cafe, galit na galit at halos hindi makahinga, may isang tanong na biglang pumasok sa isip ko. Kung ako ang unang nagparamdam sa kanya na wala siyang kalayaan sa relasyon namin, paano ko haharapin ang katotohanan ng may ibang taong pinili niyang mas makasama?
2: Private Confessions. Magbabalik ang Private Confessions sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Ring, ring, go away!
5: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
4: Cough, cough, wet away! Yay!
5: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemix 40 ako. Ang Plemix 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemix 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemix.
8: Vitex Negundo L, Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Malo at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Private Confessions sa DZMM. Mga damdaming nais isiwalat. Private Confessions. Private Confessions.

0: Hindi ko alam kung ilang minuto akong nakatayo sa labas ng cafe. Ang alam ko lang, nanginginig ang mga kamay ko at halos hindi ako makahinga. Hanggang sa pumasok ako. Nang makita ko ni Larry, bigla siyang napabitaw sa kamay ng lalaki. Palatang nagulat siya.
1: Nash!
0: Sino siya? Tanong ko.
1: Hindi siya agad sumagot. Ano, Larry? Hindi mo ba kayang sabihin sa harap ko?
0: Tumayo ang lalaki. Pare, kaibigan lang, hindi kita tinatanong! Pinakiusapan ako ni Larry na lumabas muna kami para mag-usap. Sumunod ako. Pero pagdating namin sa labas, hindi ko na napigilan ang sarili ko.
1: Larry, gaano nakatagal?
0: Napayuko siya.
1: Larry, tumingi ka sa akin, sagutin mo ko!
0: Nash, mga ilang linggo na rin eh. Mahina niya sagot.
1: Parang may kung anong dumurog sa loob ko.
0: Ilang linggo? Habang sinasabi mong pagod ka sa trabaho? Habang naghihintay ako ng reply mo, yun ba yung ilang linggo?
1: Nash, I'm sorry.
0: Bakit mo ginawa sa akin to?
1: Bakit?
0: Umiyak siya.
1: Hindi ko na alam kung paano tayo aayos eh. Pakiramdam ko kahit anong gawin ko, mali pa rin sa paningin mo. Nas, pagod na ako, napapagod na ako.
0: Sabi niya. Ah, ganun. Pagod ka na, kaya naghanap ka ng iba.
1: Sumbat ko. Hindi siya nakasagot agad. Nas, hindi ko sinasabing tama ang ginawa ko.
0: Sabi niya.
1: Dapat kinausap muna kita. Dapat nakipaghiwalay ako bago ko ito ginawa.
0: Sa unang pagkakataon, narinig kong inamin niya ang pagkakamali niya pero hindi nito nabawasan ang sakit na nararamdaman ko.
1: Bakit hindi mo na lang ako iniwan, Larry? Nash, natakot ako eh. Kasi mahal pa rin kita noon. At umaasa akong magbabago ka.
0: Umiiyak siya. At habang naghihintay ka, may iba ka ng kasama? Ganon? Tanong ko. Lalong tumulo ang luha niya pero hindi na ako nagtanong pa. Alam kong wala nang sagot na makakapagpabalik sa tiwalang nasira sa harap ko. Umalis ako nang hindi siya hinihintay na sumagot. Sa mga sumunod na araw, halos hindi ako makatulog. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang nakita ko sa cafe. Galit ako kay Larry. Pero kasabay ng galit ay ang alaala ng lahat ng pagkakataong pinagdudahan ko siya. Pinilit magpaliwanag at pinag-awayan ng mga bagay na dati naman. Normal lang sa kanya. Doon ko naintindihan ang isang bagay na matagal kong tinatakasan. Mali ang ginawa ni Larry na piliin niyang magtaksil sa halip na tapusin muna ang relasyon namin. Pero mali rin ako sa paniniwalang dahil mahal ko siya, may karapatan akong kontrolin ang buhay niya. Hindi ko kasalanan ang desisyon niyang manloko. At hindi rin dapat gawing dahilan ang ugali ko para bigyang katwiran ng pagtataksil niya. Pareho kaming may responsibilidad sa naging relasyon namin. Pero magkaiba ang pagkakamali namin. Ang akin, ang unti-unting pagtanggal ng kalayaan niya dahil sa takot kong maiwan. Ang kanya, ang pagpiling saktan ako sa halip na maging tapat. Hindi ko kailangan akuin ang kasalanan niya. Pero kailangan kong harapin ang sarili kong pagkukulang. Dahil kung patuloy kong isisisi sa kanya ang lahat, eh baka sa susunod na relasyon ko, maulit ko na naman ang parehong pagkakamali. Makalipas ang ilang linggo, nag-message si Larry at humiling na magkita kami sa huling pagkakataon. Umayag naman ako. Na magkita kami, pareho muna kaming tahimik. Sabi-sabi niya na, Nash, mahal pa rin kita. Matagal akong tumingin sa kanya bago ako sumagot. Pero Larry, hindi na sapat yon para bumalik tayo sa dati. Nash, may chance pa ba? Umiling ako. Hindi ko alam kung kailan ko ulit kaya magtiwala sa iyo eh. At ayokong ipagpatuloy natin to habang pareho pa tayong nasasaktan. Umiyak siya. Pero hindi ko na siya niyakap. Hindi dahil gusto ko siyang parusahan ha, hindi dahil
1: Sinisisi ko siya sa lahat ng pagkakamali niya. Kundi dahil kailangan ko igalang ang desisyon kong umalis. Bago kami naghiwalay ng landa, sinabi ko sa kanya,
0: "Larry, sana sa susunod, kung hindi ka na masaya, sabihin mo na lang.
1: Oo, masakit yung katotohanan, pero alam mo, mas masakit kasi yung lukuhin eh."
0: Tumango siya at wala na kami ang iba pang sinabi. Pagkatapos ng paghihiwalay namin, sinimulan kong ayusin ang sarili ko. Natuto kong hindi kailangan sumagot agad sa isang tao para masabing mahal ka niya. Hindi lahat na kaibigan, banta sa relasyon. Hindi kailangan malaman ang bawat kilos na isang tao para mapatunayan ang pagmamahal niya. Hindi madali ang pagbabago. May mga pagkakataong bumabalik ang selos at pagdududa ko. Pero natutunan kong huminto muna at tanungin ang sarili ko kung may dahilan ba. Hindi ko alam kung ano nangyari kina Larry at sa lalaking pinili niyang lapitan. Tsaka hindi ko rin naman ang kailangan pang malaman eh. Ang mahalaga, natutunan kong hindi ko kayang pigilan ang isang tao na umalis kung ayaw na niyang manatili. Kahit gaano ko pa siya kamahal, wala akong karapatang angkinin ang buong buhay niya. Hanggang ngayon, pinagsisisihan ko ang mga pagkakataong nasakal ko ang taong mahal ko. Pero hindi ko na ginagamit ang pagkakamali ko para sisihin ang sarili ko sa pagtataksil niya. Dahil natutunan kong pwedeng aminin ang sariling pagkakamali nang hindi kinukonsinte ang ginawa ng iba. Ang tunay na pagmamahal, hindi pagbabantay sa bawat galaw ng taong mahal mo. Ito ay pagtitiwala, paggalang at pagbibigay ng kalayaang pumili. At kung dumating ang araw na hindi na niya gustong manatili, kailangan mong tanggapin yun. Dahil ang taong nananatili dahil sa takot, hindi yun pagmamahal na gusto mong panghawakan. Nawala si Larry sa buhay ko, pero may isang bagay akong nakuha mula sa sakit na yun. Yun ay ang pagkakataong baguhin ang sarili ko. Hindi para patunayan sa kanya na kaya kong magbago ha, hindi ganun. O di para sa susunod na taong mamahalin ko. At para sa sarili kong ayaw nang mabuhay sa takot na palaging iwan. Hindi lahat ng relasyon nasisira dahil walang pagmamahal. Minsan, may pagmamahal nga, pero natatabunan ng selos, kontrol at mga desisyong nakakasakit. Hindi mo kailangan hawakan ng mahigpit ang isang tao para manatili siya sa'yo. Dahil ang pagmamahal ay ang pagbibigay sa kanya ng kalayaang pumili. At ang pagkakaroon ng lakas na tanggapin ang sagot, kahit masakit.
2: Private Confessions. Mga damdaming nais isiwalat. Private Confessions.

0: po on DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas na nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 10:29 na.
1: The Love Guru is on the air.
2: The Love Guru is on the air.
1: Kung pag-ibig ang pag-uusapan, relate tayo dyan. Problema sa relasyon, issue sa partner, at mga tampuhan ating susolusyunan. Kasama ang US Certified Matchmaker na si Coach V.
2: Vanessa Antonio.
1: Vanessa Antonio sa Love Connect.
2: Love Connect.
1: Hatid ang ekspertong payo at practical tips. Samahan pa ng mga paborito mong musika. Makikonek na sa Love Connect sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Love Connect.
1: Sa DZMM.
2: Kapamilya ka serbisyo, naniniwala ka ba sa forever? Kapamilya, kung gusto nyo makausap on air tungkol sa pag-ibig, pamilya o kaya naman sa iyong sarili, pwede kayo magpadala ng mensahe sa ating DZMM Teleradio Text Line, pati na sa ating Viber Line ha. I-type lang inyong pangalan at lokasyon at ipadala yan sa 0919-278-3000. Kapamilya, ano nga ba ang totoong sukatan ng forever? Hindi taon, kundi kung paano kayo humaharap sa lahat ng hamon at paghihirap. Alam mo kapamilya, madalas nating naririnig ang salitang forever. Na parang yan yung sukatan lagi ng kung gano'n na kayo katagal, kung gano'n na kayo katibay, at ilang taon na kayo. Ilang dekada na magkasama, gaano na katagal ang inyong pinagsamahan. Pero habang tumatanda, mas malinaw na hindi oras ang tunay na batayan at basihan ng tibay ng isang pagsasama at ng isang relasyon. May mga tumatagal, pero napapagod. May mga maikli ang panahon, pero mas malalim ang mga naiiwang marka. Kapamilya, ang totoong sukatan ng forever ay hindi kung gaano kayo katagal, kundi kung paano kayo humaharap sa anumang pagsubok at hirap. Paano kayo nag-uusap kapag parehas na kayong nakakaramdam ng pagod? At kung paano kayo kumakapit nung mga panahong gusto nyo nang bumitaw at bitawan ang isa't isa? At kung paano rin kayo pumili ng isa't isa kahit na alam nyo hindi na madali, kahit hindi na palaging masaya? Yung mga panahon na mas mahalaga ang kapayapaan, yung peace of mind, di ba? Yung nararamdaman mo kaysa patunayan ng inyong mga sarili. Ang forever ba ay nasusukat sa haba ng panahon o sa lalim ng pagharap ninyo sa mga pagsubok ng buhay? At syempre lahat ng yan, pag-uusapan natin dito lang sa Love Connect. At sa pangalan ng ating love coach, Coach V. Vanessa Antonio, ay ako muna inyong makakasama ngayong episode na ito. Ang nauna, nag-iisang hugutero at ang Mr. Right mo. Makakasama mo ngayong gabi mula ngayon ha, hanggang mamayang alas 12 ng ating gabi. Ha, para bigyan kayo ng mga payong kaibigan at practical tips sa inyong mga relasyon. Kayo man ay single, may jowa o asawa, may problema sa pag-ibig o yung tipong naghahanap lang ng makakausap. Kaya ano pang hinihintay mo kapamilya? Let's connect dito lang sa Love Connect. Mga kaserbisyo kapamilya ha, ulitin ko lang ha, kung gusto nyo makipag-usap, makipagkwentuhan sa akin ng live on air, aba wala ibang gagawin ha, ipadala ang iyong pangalan, ang iyong location, at sagot ka na rin sa ating katanungan ngayong episode na ito. Naniniwala ka ba sa forever? Ayan na, pwede mo ipadala yan sa 0919-278-3000. Pwede ka rin makipagkwentuhan sa akin, tawag ka 8924-4101, locals 567-1567-2 at 5673. O ayan ha, abay hihintayin ko ang tawag mo. At katulad ng lagi ko ipinapangako sa iyo, ano man niyang bit-bit mo, yung mga bagay-bagay na gumugulo sa iyong isipan, mga dahilan na pagising mo sa umaga, kinakabahan ka na, o kaya naman pagsapit ng gabi, hirap na hirap kang makatulog, eh baka kailangan mo lang ng kakwentuhan. Baka naman ako lang ang hinihintay mo. Kaya tawag ka na. Sabi ko nga, diba, kapag ako nandito, hindi ko ipinapangakong masosolve ko ang iyong problema. Pero isa lang asigurado, after nating mag-usap, gagaan ang iyong nararamdaman. Diba? Ito yung programa na hindi pagkawala ng pagiging macho kung ikaw ay lalaki ha. Hindi mawawala ang iyong kamachohan kung aamin ka sa totoo mong nararamdaman. At ito ang programang walang chismisan, diba? Dahil ang ating pinagkukwentuhan dito ay tunay na buhay, kapamilya, kaserbisyo ha. Iaanhin mo nga yung pagiging macho kung puro chismis naman ang inyong pinag-uusapan, walang katotohanan, at merong ibang nasasaktan, ay bawliwala ang pagiging macho mo kung chismis lang yan, di ba? At pag-uusapan natin ngayong gabi, sigurado ko, lahat tayo sa ating buhay ay naghihintay tayo at naghahanap ng natatanging siya. yung the one, yung nag-iisang siya na alam mo makakasama mo na habang buhay. Yung hindi kayo mag-iiwanan sa hirap at ginhawa. Yung tinatawag nating the one. Yung tinatawag nating forever. Naniniwala ka pa ba dyan? Naniniwala ka ba na talaga bang may forever sa buhay ng isang tao? Matatagpuan mo ba sa isang bahagi ng buhay mo ang ka-forever mo? Abay, kung katabi mo siya ngayon, hawakan mo yung kamay niya mahigpit na mahigpit. Titigan mo siya sa kanyang mga mata at sabihin mo na, salamat ha, at dumating ka na sa buhay ko. Diba, sabi nila dito raw sa mundong ibabaw, wala naman dalawang talagang permanenteng bagay, kundi ang patuloy na pagbabago, constant change, diba? Kasi lahat ng bagay nagbabago. Oras, walang permanente. Umuusa, diba? Ang mga dates, mga araw, mga linggong nagdaraan, umuusa diyan. Walang permanente. Siguro kung may isang permanente, yun ay yung pagsasama ninyo at pagiging tapat sa isa't isa. At yun yung mahalaga. Na sa hirap at ginhawa, hindi kayo nag-iiwanan, diba? Lalong-lalo na kapag nakakaramdam na kayo na parang, teka lang, nakakapagod din pala, no? Sana kapamilya kaservisyo, sa mga panahon na nakakaramdam ka ng pagod, yung kasama mo ngayon at yung pinili mong makasama ay siya ang iyong maging pahinga, diba? Napakasarap ng ganun. Yung pag-uwi mo sa bahay, alam mo na merong nagmamahal sa'yo. Pag-ising mo ng umaga, may magsasabi sa'yo ng good morning, I love you. Pagtulog mo, may magsasabi sa'yo ng good night, mahal kita. At bukas, ikaw pa rin ang mamahalin ko. Diba, yun yung mga bagay na hindi kayang tapatan ng kahit na anong halaga. Pero sasabihin ng iba, hindi rin, Mr. Right. Sa panahon ngayon, hindi uusad ang buhay kapag walang pera. Ay, totoo naman, diba? Pero tingnan mo, diba, kapamilya kaservisyo, ito totoo to, ha? Sa lahat ng buhay natin, o kontrahin mo ako o hindi ako totoo, tawag ka. Sa buhay natin, tayo ay umuusad araw-araw dahil sa isang emosyon na hindi natin kayang bitawan. At ano yung emosyon na yan? Yan yung pagmamahal. Diba? Kasi ang pagmamahal, nagsasanga na yan ng kung ano-ano nating nararamdaman eh. Kung ano-anong emosyon na yung bumabalot sa atin every time na may love sa feelings natin. Pagmahal mong isang tao, nakakaramdam ka ng selos. Minsan kapag wala sa lugar yung selos, lason. Katulad kanina, yung narinig natin doon sa private confession, di ba? Dahil sa selos, nalason ng isang magandang relasyon. Yun yung pinag-uugatan. Bakit ka nagsiselos? Kasi mahal mo yung tao eh. Di ba? Ayaw mong mawala siya sa'yo.

mamahal. Kaya hindi ako naniniwala dito sa mundong ito na may taong hindi marunong magmahal. Lahat tayo, 'di ba? Alam natin at may kapasidad tayo na magmahal at mahalin. Minsan nga lang siguro magkakaiba ng landas na tinatahak o napupuntahan yung mga tao na nakakaramdam ng pagmamahal. Pero ang salitang forever, napakaraming version niyan, 'di ba? At napakalalim yung salitang 'yan na dapat natin talagang pag-usapan. 'Di ba? Dahil ang forever ay masusubok lamang sa mga panahon na hirap na kayo, di ba? Yung mga bagay na pinagdaraanan ninyo na parang, teka lang, kaya pa ba natin to? Diyan mo masusubok ang salitang forever. Kasi sa totoo, madaling magmahal kapag masaya yung buhay, di ba? Kahit araw-araw, minuminuto, sigusigundo, sasabihan mo yun ang I love you kapag wala kayong problema. Kapag masaya kayo, I love you, mahal na mahal kita, alam mo ba, ikaw yung nagpapasaya sa akin. Lalong-lalo na, ito na ha, okay. Doon sa mga nagsasabi na, hindi, kailangan ng pera. Magaan ang buhay, aminin natin kapag may pera. Masaya kapag may pera, di ba? Huwag na tayo magpaka-hipokrito at hipokrita rito. Real talk na lang tayo. Kada kilos natin kailangan ng pera. Pero kailangan din natin ng oras sa mga mahal natin sa buhay, sa ating mga pamilya. At syempre, masaya ang buhay kapag walang problema. Pero ang totoong tibay ng relasyon kapamilya kaserbisyo, lumalabas yan kapag minsan sinusubukan na ng mga sakit, mga kirot ng inyong pagsasama at yung mga landas na dinadaanan ninyo na parang napakahirap na. Kapag kinapos kayo, umiinit ang ulo. Kapag pagod ka sa trabaho, mainit din ang ulo mo pagdating sa bahay. Kapag may problema sa pamilya, minsan hindi kayo nagkakaintindihan. Doon nasusukat yung samahan ninyong mag-partner, di ba? Kung okay ba talaga kayong magkatuwang sa buhay, kung nagtutulungan ba kayo, o magkasama lang kayo kapag maginhawa at magaan ang lahat. Siguro ito na rin yung time para i-assess mo, no? O, ito na naman sasabihin ng iba, Mr. Right, panggulo ka talaga doon sa nararamdaman ko eh. Ang ayos-ayos yung relasyon namin, ang saya-saya namin eh. Okay, give in, sige, masaya kayo. Lagi ba? Ano na yung mas matimbang? Luha o saya? Tumatawa ka pa rin ba kapag siya ang kasama? O may mga bagay na hinahanap-hanap mo na hindi na niya kayang ibigay pa? Masarap magmahal. Pero ang tanong, kung ang inyo bang nararamdaman ay magtatagal? Huwag kang magpapabulag sa mga kasiyahan na binibigay sa'yo. Dahil baka minsan, kaya ka binibigyan ng kasiyahan dahil hindi mo alam may mga araw na darating at ikaw ay masasaktan. Kaya sagot ka na kapamilya kaserbisyo at tanong natin ngayong episode na ito, naniniwala ka pa ba sa forever, ha? Ang totoong sukatan ng forever, hindi taon, kundi ang paano kayo humarap sa hirap. Dahil ang bawat moment ng ating buhay, dapat may katumbas na pagmamahala. Ang bawat segundo na lumilipas, dapat inyong nararamdaman. Yan ang mga moments na dapat mong ingatan. Ang totoong pag-ibig at pagmamahalan.

0: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
2: Tuloy lang sa activities on the go.
1: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
3: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
1: Let's go!
2: Make your move, baby.
3: Arthrisin, get going!
4: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Ang nangungunang himipila ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.
5: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
0: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630.
1: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
2: Tuloy lang sa activities on the go.
1: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
3: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
1: Let's go!
2: Make your move, baby.
3: Arthrisin, get going!
4: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan. Laban lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
5: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
0: Basta AM-DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
8: Walang mapaghingahan, naghahanap ng hanap masasandalan. Itawag mo na yan sa Love Connect.
9: Kapamilya, kaserbisyo, oras muna natin, 10:55 na ng gabi. Kasama mo pa rin ang hugutero at ang Mr. Right mo. Dito lang yan sa Love Connect. Oy, napakabilis talaga ng panahon, no? Kaya sana sa bawat paglipas ng panahon, hindi nasasayang yan kasama ang iyong special someone. Pero tatandaan mo rin, kapamilya, kaserbisyo, na hindi nangangahulugan na kayo ngayon ay together, ay makukuha nyo na talaga ang forever, diba? Oy, napakabilis ng araw, sabi ko nga, akalain mo yun. 71 days na lang, aboy, magpapasko na pala. Papakabilis ng panahon, ha? Ikaw ba'y nagbabalak-balak na ngayon? Ang mga... O yan, ha? Reregaluhan mo. May mga listahan ka na ba ng mga bibilin mo? O yan, at may mga araw ka ba na hinihintay na makakasama mo na yung ka-forever mo? Isa ba yan sa magiging laman ng simbang gabi? Diba sabi nila kapag nagsimbang gabi at nakompleto mo yan, eh matutupad daw yung wish mo. Wish mo ba na matagpuan mo na ang iyong forever? Speaking of forever, tanong natin, naniniwala ka pa ba sa forever, kapamilya, kaserbisyo, ha? At ano ang totoong sukatan ng salitang forever? Kaya naman tanungin natin sa ating kapamilya. Mula sa Quezon City, makakausap natin si Kuya Joel. Kuya Joel, good evening.
10: Good evening, Mr. Wright.
9: Good evening, Kuya Joel. Kumusta?
10: Okay lang po. Ito pa rin po.
9: Ano?
10: Kasi pogi yung...
9: Eh, nako. Baka makakasampung ligo muna ako bago matapat ako yung kapugian mo. Kamusta? Kamusta yung mga pagbubuhat-buhat natin dyan? Tuloy-tuloy pa rin ba?
10: Medyo nag-upgrade ako sa program ko.
9: Ano na? Ano na bagong ginagawa?
10: The usual sharp na yung repetition. Pagka maganda ang tugtugan, like, siyempre naka-USB ako eh.
9: Oo.
10: Entirely 80 songs disco.
9: Mas ginaganahan.
10: One song... Nauubos ko yung isang kanta sa isang braso lang.
9: Oo, aba medyo...
10: Sa dumbbells. Kumbaga yung repetition, just marami.
9: Mas talaga. Marami, mas marami.
10: Oo, kasi ganun para at least tumigas at mas lalong lumaki.
9: May mga supplement ka rin bang ginagamit? Nag-weight protein ka ba?
10: Yes po, may mga amino fuel, may mga fuel. Alam niyo yung mga 3,000, 6,000. Doon ako nag-invest. Pero... Ganun pa rin, syempre, iba pa rin yung walking na sabi nga nila, dapat mag-walking ka ng 10,000 steps. Yun po, nagagawa
9: ko rin. Nagagawa naman. Ay, mahal kaya, diba? Talaga kailangan lang dyan maging consistent ka eh, no? At ayun, nakikita mo naman yung effect, diba? At yun yung nagpapagana sa'yo eh, dun sa mga ginagawa mo eh.
10: Lalo na magpapasko, maraming Christmas party, mga reunion. Siyempre, mapapalaban ka.
9: Oo, mapapasaba ka niya. Kaya medyo...
10: Pero dapat the next day, you have to burn everything.
9: Correct.
10: The next day.
9: Saka
10: yung mga anak ko po, from the start po, sabi ko sa kanila, no, kasi mga dalagat binata na ngayon eh. Sabi ko sa kanila, dapat pala ngayon, nag-invest na kayo sa, ano, nyo, sa health.
9: Sa health, totoo.
10: So, sabi ko kasi, huwag nyo nang matantay na umidad kayo ng trantahin tapos saka lang kayong
9: saka lang kikilos, no?
10: Oo, diba? Sabi ko, wala kayong minarami na nafe-feel na kayo ng mga kakaiba na
9: totoo, tsaka lang
10: yun, pero yun po the usual na sinabi ko noon na kahit yung anak ng lalaki yung replica ko
9: yan
10: at the early age siguro, pero pinagbukat ko siya ng mga age niya mga pag na 19 na siya. Siguro yan ay right age. Kasi baka mag-stop yung growth niya.
9: Mahalaga, dahan-dahan pero masusustain at yung
10: saka
9: consistency.
10: Saka huwag nilang abusuin yung katawan nila.
9: Yun ang pinakamahalaga.
10: Yan yung mga bawal, sigarilyo, sobra sa alak.
9: Totoo.
10: Sobra sa puyat.
9: Okay.
10: Yan yung mga yun.
9: At kung may isang forever dapat na manatili sa ating buhay, yung maganda at maayos na kalusugan, di ba?
10: Opo. Sabi nga ni Sarah G, forever is not enough.
9: Ay, oo. Speaking of forever and Sarah G, pinag-uusapan na rin natin tungkol yung forever. Ikaw ba, Kuya Joel, naniniwala ka pa sa salitang forever?
10: Oo naman po.
9: Ano yung bagay sa buhay mo na masasabi mo na, ay hindi, panghabang buhay na to at hindi lang panghabang buhay, hanggang dulo dadaling ko to, forever na to. Ano yun?
10: Parang ikaw, dahil ikaw eh, kilala po kayo po na as Mr. Right. I choose the right person for me.
9: Wow.
10: And tama. It will serve us forever po.
9: Wow, sarap naman nun. And yung forever na yun, ramdam mo na siya talaga yung forever mo. Paano mo nasabi na, ito yun eh, siya na yun. Itong taong pinili ko na makasama ko habang buhay, yung the one at special someone, ito yun. Kailan mo nasubok yung sarili mo na, di, sigurado ko siya na.
10: Paano nasubukan po na legit na siya na talaga po? Kumbaga sabi nila, kailangan i-sort out mo lahat. Opo, segregate mo yung mga ganito, ganito. Malalaman mo kung yung pinaka the best card and you can pick the best card
9: at siya yun yung napili mo
10: ayun po parang ganun syempre you mingle with a lot of
9: marami
10: people,
9: ka nakikilala no? Iba-ibang tao
10: may kita mo na kagad from the start pero depende yun paano ka kumilatis minsan kasi maraming magaling magtago diba
9: correct akala mo yun na pala pero kapag tumatagal nag-iiba
10: diba parang ano bang tawag sa ano na yun.
9: Ano lang yan?
10: Iguana, parang...
9: Chameleon. Unyaw mo, di ba? Nag-iiba ng kulay.
10: Nag-iiba ng kulay.
9: Mapagbalat kayo.
10: Kung kailan mo nakasama.
9: Tsaka lalabas yung totoo.
10: Magugulat ka talaga, di ba?
9: And dun sa pagsasama nyo, no? Speaking of pagsasama, sa pagsasama nyo, Kuya Joel, ano yung pinakamahirap na pinagdaanan ninyo na sabay nyo talaga na hindi kayo bumitaw? Kasi tayo to, laban natin tong dalawa. Ano yung pinakamahirap na pinagdaanan ninyo?
10: Dun ko yung mga anak namin po.
9: Mm-hmm.
10: Siyempre, as a parent, not only one of us, dapat dalawa kaming ano,
9: tulong.
10: Tutulong-tulong kami mm-hmm. sa pagpapalaki sa anak namin.
9: Uh-huh.
10: Sa pagtuturo ng tamang asal, ganoon. Hindi lang pwedeng ako, hindi lang pwedeng siya.
9: Mm-hmm.
10: Magtulungan kami po. Siguro yun ang pinakamahirap po is yung na-build up po namin na pagpapalaki ng maayos sa mga anak namin. Kaya nga, all of my kids, the three of them, are very competitive. From uh-huh. the start, when they started, the early age, when they go to school.
9: Mm-hmm.
10: Ito talaga. Kaya it's so happy na we were blessed na ganun po yung isip ng mga anak namin. Yung ganun sila kagaling po.
9: Uh-huh. Ah, responsable eh. No? Yung mahalaga dun eh. Maging responsable
10: and
9: sila.
10: Yun nga po, yearly. Mm-hmm. Flying color sila. Every recognition or whatever.
9: Nice. Oh, ito yung masasabi natin, no, Kuya Joel, na sulit. Sulit yung pag-aalaga, correct, at pagpapalaki sa kanila. Eh, ito, sabi mo nga kanina, di ba, yun, way ng pagpapalaki ninyo, isa-isa pinakamahirap, pero napagtagumpayan ninyo. Ano yung kung may isang bagay lang na gusto mong dalhin ng mga anak mo, hanggang dulo, yung forever na mag-i-stay sa kanila, ano yun?
10: Kung sa kanila po, pero may apo na po ako eh.
9: Mm-hmm.
10: Girl and boy yan.
9: Mm-hmm.
10: Eh, gusto ko po, ganun pa rin yung trend. Mm-hmm. Is how we, parang how we, ano, take care of them.
9: Ganun din yung gawin nila sa mga apo.
10: Ganun po dapat gawin nila. Mm-hmm. Providing them the proper education.
9: Tama.
10: And mm-hmm. yung pagmamahal. And sinasabi ko lagi sa mga anak ko na, sa panahon ngayon, hindi lang lalaki ang katrabaho.
9: Okay.
10: Kahit sa anak mong bang babae, sabi ko mm-hmm. sa sayang naman, nag-aaral kayo. Tapos,
9: totoo. Tsaka tulong dapat eh, no?
10: Nasa bahay lang kayo, di ba?
9: Mm-hmm.
10: Sabi, sabi ko, like your mom, kasi siyempre, yun yung setup namin. Sabi ko, kailangan, nandun siya sa bahay para sa inyo.
9: Alagaan sila.
10: Oo, pero kaya hindi ko na siya na-require na
9: magtrabaho.
10: Magtrabaho, sabi ko.
9: Mm-hmm.
10: Eh, yun ang naging setup.
9: Mm-hmm.
10: Which is, very good naman po kasi magaling po siya mag-alaga and at the same time napakasarap magluto.
9: Yun, yun yung ano ron eh, di ba? At ang mahalaga noon na Kuya Joel, yung sinabi mo na yun yung setup. Ibig sabihin na pagkasunduan ninyo, di ba? Kahit sa anong bagay naman eh, mahalaga meron kayong meeting point eh, di ba? Meron kayong pinagkakasunduan na parehos ninyong ginusto at hindi pilit.
10: Yes po.
9: Mm-hmm, mm-hmm.
10: Saka yung pinaka the most important is turuan mo sila maging God-fearing from
9: correct.
10: Maliit pa lang sila, sabihin mo na kagad na
9: uh-huh.
10: ito si God, ganito, ganito.
9: Uh-huh.
10: Turo mo silang manalangin, parang ganun.
9: Totoo.
10: Pasalamat sa Diyos.
9: Uh-huh.
10: Hindi lang yung hiling ka ng hiling.
9: Correct.
10: Diba?
9: Uh-huh.
10: And then, pero everyday dapat sabi ko sa kanila, any mistakes, humingi ka ng ano, ask forgiveness.
9: Uh-huh. Uh-huh.
10: O kahit anong pagkakamali, diba?
9: Correct.
10: Tsaka, isa pang gusto kong ma-build up din nila hanggang sa magiging anak nila.
9: Mm-hmm.
10: Yung pagiging honest.
9: Ah, totoo yan. Totoo.
10: Oo,
9: napakalaki
10: kasi,
9: bagay niyan.
10: Sabi ko, napaka-importante niyan. Kasi mm-hmm. kayo, hindi ko kayo pinalaki na maging sinungaling. Sabi
9: mm-hmm.
10: ko, eh, di ba, paulit-ulit yung sinasabi sa inyo. Pag nagsinungaling kayo ng maliit,
9: palaki na lang palaki yan.
10: You will attempt
9: correct.
10: For the bigger one.
9: Oho. At saka ano yan eh, walang katapusan. Yung umpisa na nagsinungaling ka, para pagtakpan yung simulang kasinungalingan,
10: yes.
9: magsisinungaling ka na naman ngayon hanggang sa hindi mo na mamamalayan, nalulunod ka na sa kasinungalingan.
10: Tama po, Mr.
9: Mm-hmm,
10: Wright.
9: Mm-hmm,
10: yan
9: mm-hmm.
10: po ano po.
9: Totoo.
10: Yan ang pinaka ano ko sa kabi. And then, yan ang ano, sabi ko sa kanya, tatagal kayo sa mundo. And then, at the same time, kasi mahirap pag nasira kayo sa, lalo na pag nagtatrabaho kayo, tapos nasira ang tiwala sa inyo.
9: Mahirap ibalik yan.
10: Mahirap na ibalik yun.
9: Mm, mamamarkahan ka na yan.
10: Opo.
9: Mm-hmm, mm-hmm.
10: Saka regarding for forever, naniniwala po ako sa forever din.
9: Mm-hmm.
10: Gaya nga na sinabi ni Rick Astley,
9: mm-hmm.
10: together forever.
9: Mm-hmm, mm-hmm.
10: Yan po.
9: Mm-hmm.
10: Yan po, Mr. Wright.
9: Maraming yeah. salamat, Kuya Joel. Alam mo, lahat yung sinabi mo, ang ganda eh, no? Lahat yung sana tumatak din doon sa mga nakikinig sa ating yung mga kapamilya at kaservisyo na lahat yon actually yung sinabi mo na tinuturo mo doon sa mga anak mo at sana ituro din sa mga apo mo, lahat yon ingredients yun, kumbaga, para makuha mo yung forever eh. Di ba?
10: Yes po.
9: Oho, oho. And okay yun, maganda yun. Kuya Joel, maraming salamat.
10: Pwede
9: mo mati. Oo naman, di ba? Pwede yan. And pati request mo.
10: binabati ko po si, siyempre, the usual, si JR. Mm-hmm. Mabait na bata yan. Si Tess from Pampanga.
9: Mm-hmm.
10: Ayokong tawagan na nanay, Tita Floor.
9: Yes, Tita Floor lang.
10: Tita Floor.
9: Mm-hmm.
10: Kamusta na po? I hope I could go there sa Victoria, Pampanga. Mm-hmm. Tama po ba?
9: Oh, tarlak ya, tarlak.
10: Saka all the way from Bataan naman, narinig yung pangalan ko kay Ma'am Nelly.
9: Mm-hmm.
10: Kamusta po kayo dyan? And sa lahat ng mga taga-Pangasinan.
9: Mm-hmm.
10: O kasi, pure Pangasinan po ako and my wife is, she's from Davao.
9: Oh,
10: so, kamusta okay. Kailang kami dito na Pangasinan? Tama ba yung sinabi ko? Di marunong ako mag-Pangasinan at Pangasinensi ba yun?
9: When? Oh.
10: Marunong po ako nun.
9: When, ano?
10: Ilocano naman po yun.
9: Ah, Ilocano ba yun? Oh.
10: Oh, yun po.
9: Oh, okay.
10: And kanila Lito din, saka kay Bato Jess,
9: mm-hmm.
10: kanila Marvin and Marian, Angelo, Jess Katipunan, kamusta ka na? At saka sa, sino pa ba to? Wala na ba akong nakalimutan? Mm-hmm. Yun na po, lahat-lahat.
9: Sa lahat na nakakakilala sa'yo, binabati
10: po
9: sila.
10: Kamusta po kayong lahat and then stay safe lagi po.
9: Iyon. May request ka ba, Kuya Joel?
10: Request po?
9: Mm-hmm.
10: Yung ano po, national anthem ko po.
9: National anthem mo?
10: Alam na ni Tin.
9: You by you?
10: Opo, pinaka-love song namin yan. Yeah. Kasama po.
9: You by Basil Valdez.
10: And you'll be dedicated to my lovely wife. Yeah. And po, nakikinig po siya.
9: Ay, sige nga.
10: Ay, Mr. Red, may knock-knock pala ako sa'yo.
9: Oh, yeah, sige. Yung mga hinihintay. Oh, game, sige.
10: Knock-knock.
9: Who's there?
10: Mr. Right.
9: Mr. Right who?
10: You took Mr. Right.
9: Nice. Ay, thank you Kuya Joel ha. Maraming salamat sa iyo. And yung Forever panghawakan ninyo. And swerte ka dahil natagpuan mo na ang Forever.
10: Opo, opo. Thank you po.
9: Thank you. Ingat ka Kuya Joel.
10: Maraming salamat. Ingat po.
9: Maraming salamat din. Kapamilya, yan si Kuya Joel ng Quezon City. At kung maririnig nyo, yung lahat ng sinabi niya, maging honest ka, alagaan mo yung sarili mo, magmahal ka, piliin mo yung tama, umayos ka sa buhay mo, maging madiskarte ka. Lahat yun, actually, kailangan natin yun sa buhay para makuha natin yung forever na hinahanap natin. Hindi lang sa relasyon, ha? Kundi sa mismong sarili natin. Minsan kasi sa kakahanap natin na isang tao na gusto natin makasama habang buhay, nakakalimutan natin kung ano at sino talaga tayo, pati na yung sarili natin. Isa sa pinakamahalaga kapamilya, magsimula ka muna sa iyo. Diba? Kasi kapag alam mo yung mga bagay na tama at naihiwalay mo yung mali, hindi malayo na matagpuan mo yung hinahanap-hanap mo talaga. Diba? O, sagot ka pa rin ha, sa ating katanungan, naniniwala ka pa ba sa forever? At ang totoong sukatan ba ng forever ay saya lang? O yung mga pagkakataong nakakaramdam ka rin ng lungkot, pagod at hirap? Mula naman sa Quezon City, abay tungo naman tayo sa Antipolo ha? Abay medyo matagal-tagal na kami hindi nakapagkwentuhan ito. Nasa kabilang linya natin si Kuya Bob. Kuya Bob, magandang gabi. Kuya Bob?
11: Magandang gabi sa'yo.
9: Iyon.
11: Kahit hindi right, Mr. Right pa rin.
9: Ay, ma, kumusta? Kumusta? Long time no talk, ha?
11: Ito. Gwapo pa rin sila.
9: Iyon. Hindi, kasama tayo dun. Hindi lang sila. Gwapo tayo lahat. Ayan. Hindi.
11: Sila na lang.
9: Sila na lang. Ayaw mo na sumali.
11: Late lang tayo, late.
9: Hello? Hello, Kuya.
11: Rest lang tayo.
9: Ah, oo. Oh. Yun lang tayo. Oh, ano lang tayo? Doon lang tayo. Low-key lang tayo. Doon lang tayo sa simpleng atake, no? Oh. Ayan. Ay, Kuya Bob, no? Alam ko naman minsan yung kwento sa love story mo. Pero ikaw ba, hanggang ngayon, may paniniwala ka pa rin sa forever?
11: Paniniwala ko, sa totoong nagmamahal, darating yung tamang tao pa.
9: Totoo naman. At ikaw ba? Ikaw ba hanggang ngayon alam mo na darating sa buhay mo yung forever mo?
11: Para sa akin? Walang forever.
9: Walang forever? Akala ko ba sa taong nagmamahal darating ang forever tapos walang forever?
11: Hindi. Sa taong nagmamahal may darating.
9: But ikaw ba?
11: Hindi natin alam kung iiwan ka rin.
9: Yun lang. Ay, walang forever yun kapag gano'n. Darating lang siya, pero hindi mo sigurado kung magtatagal.
11: Oo.
9: Ibang usapan yun, no? Ikaw ba, dumating na din sa punto, Kuya Bob, na akala mo siya na, pero hindi pa pala?
11: Kasi, yung time na ganyan, nararatang pa.
9: Mm-hmm.
11: Kaya, hindi naman sa bitter.
9: Mm-hmm.
11: Pero, sa kanila lang yung forever.
9: Parang ayaw mo na talaga maniwala, ano?
12: Pagka hindi, meron naman, sabi nila. Hindi naman naiwasan sa ganyan, no. Away. Bati. Away, bati. Pero kahit sabi na natin yan, dyan yung giving tip. Tumapunta pa rin tayo sa point na minsan hindi pagkakaunawaan.
13: Aha. Meron pa talaga.
12: Hindi magandang hiwalay.
9: At yun yung masakit, no? Yun yung masakit. Lalo-lalo na kapag ibinigay mo yung lahat, no? Binigay mo yung lahat, pero parang, alam, binigay ko naman yung lahat, tapos parang kulang pa rin pagdating sa'yo. Di ba? Yun yung mga matatanong mo tuloy minsan, makukwestiyon mo pa rin yung sarili mo, no? Kahit na alam mo na ginawa mo lahat. Pero bakit ganun pa rin yung nangyari?
12: Wala, wala. Sa akin, hindi naman sabi ko, yung kapag-bitter. Pero...
9: Nagpapakatotoo ka lang?
12: Nagpapakatotoo lang ako Oo, kung sa kanila merong forever ganyan, meron naman talaga sa iba. Sa iba.
9: Pero so sinasabi mo rito, Kuya Bob?
12: Eh, ang tanong mo, di ba?
9: Naniniwala ka?
12: Oo, naniniwala. Siguro sa iba, naranasan na ganyan, may forever.
9: Pero sa'yo?
12: Paano naman yung sa iba na nagdanas ng matinding ganyan? Magpakatotoo na tayo na di tayo bitter. Pero sa tingin ko parang suntok sabon sa iba. Iba lang, ha?
9: Siguro siguro pwede natin sabihin, no?
12: Lalahatin.
9: Baka may kumontra. Oo. Siguro Kuya Bob, pinaka-safe natin pwedeng sabihin dito na siguro hindi nga para sa lahat ang forever. Muna. Siguro pwede natin lagyan ng salitang muna, 'di ba? Baka hindi muna, baka wala pa. 'Di ba? Ngayon, kung doon sa mga tao nakatagpo na ng forever nila, bay congratulations, 'di ba? Aba, good for you. Okay 'yan. Buti sa iyo nangyari na. Ngayon, doon sa mga hindi nangyari,
12: yung binitawang confirm. Hindi ka nagpapakatotoo. Ganun talaga. Para sa kanila.
9: Para sa kanila.
12: Parang isang laro lang 'yan eh. Kung para sa inyo, para sa inyo 'yan. Ay, kung dumating sa atin, hindi para sa atin.
9: Yun, parang ano yan, kung hindi ukol, hindi bubukol.
12: Ay, maraming bumukol, pero hindi pala ukol.
9: Nabukulan lang.
12: Oo, patal-tal siya.
9: Mahirap yun, ibang usapan yun, problema yun. Di ba?
12: Oo, problema talaga, maraming ganyan.
9: Isipin mo, hindi pala para doon, pero nabukol.
12: Bumukol daw, ukol. Oo. Parang bumukol, dapat yung nalikuran.
9: Problema 'yon, 'di ba? Ay, no problema. Pero yung iniwan na 'yon, yun yung forever na.
12: Ay, hindi forever 'yon. Forever na sakit ng ulo 'yon, malamang.
9: May ganun talaga, 'di ba? Eh tama ka siguro. Ibibigay na natin 'yan. Ibibigay na natin sa iyo yung sagot na 'yan dahil totoo naman, 'di ba? Siguro talaga ang salitang forever ay hindi para sa lahat. Pero kung hindi man tao ito, sige. Medyo iliko natin ang konti, Kuya Bob, no? Hindi tao yung forever mo eh, 'di ba? Sabi mo eh, para sa iba lang 'yan eh. Hindi naman sa lahat ng tao nagkakaroon ng forever eh. Pero sa buhay mo ngayon, ano yung matatawag mo na forever sa iyo?
12: Forever na matatawag. Pero sa akin, yung pagmamahal ng magulang, kahit wala na, nandun
9: pa. Nice. Magandang sagot yan. Ha? Magandang sagot yan, Kuya Bob. Totoo, no? Totoo. Totoo naman.
12: Totoo
9: yan.
12: Kahit wala na, hindi pa rin yan nakatatak kung bakit naging tao.
9: Correct. Hangga't ikaw ay humihinga, hangga't ikaw ay nandito sa mundo, hindi mo pwedeng kalimutan ang dahilan kung bakit ka nandito. Ang ganda yun, Kuya Bob, ha? And sana lahat, ha? Ako nilalahat ko na. Sana lahat ma-realize yan, yung bagay na yan. Diba? Na kung may isang forever.
12: Ayan, hindi ka siguraduhin tayo dyan.
9: Totoo, no? At kahit anong gawin, hindi mabubura yan.
12: Hindi mabubura yan.
9: Maganda yun. Ito, siguro, usapang ganyan na rin naman tayo. Forever, pagmamahal sa magulang. Alam naman natin, sa panahon ngayon, may mga pasaway talagang anak, di ba?
12: Lalo na ngayon, malapit na yung unta.
9: Yan, dapat alalahanin natin yung mga namayapa na mahal natin sa buhay.
12: Magagandang alaalaman.
9: Ano ngayon ang gusto mong sabihin doon sa mga anak na handyan yung magulang kasama nila pero parang hindi nila pinaparamdam yung pagmamahal nila? Ano yung gusto mong sabihin sa kanila doon sa mga anak na nakakasama nila yung magulang nila at may pagkakataon pa sila na sa mga oras na to? Ano yung gusto mong sabihin sa kanila?
12: Para sa mga anak dyan na may magulang pa, hanggang huminga pa sila, sabihan nyo na, na mahal na mahal.
13: Mm-hmm.
12: Kasi pag what na wala yan, hindi nyo nasabi, wala yung pag-iisipin.
9: Totoo. Mm-hmm. Kahit mag-uumiyaw ka, kahit mag-uumiyak ka, maglulupasay ka dyan.
12: Oo.
9: Kapag nakapikit na yung mga mata niyan, wala na. Di ba?
12: Wala na.
9: Mm-mm-mm. At dadalhin mo yan.
12: Hanggang kaya nyo pa niya kapin niya.
13: Mm-hmm.
12: Sabihin nyo na.
13: Totoo.
12: Kasi once yan, nawala.
9: Kahit anong gawin mo, wala na mangyari.
12: Kahit anong gawin mo.
13: Mm-hmm.
12: Nasa loob na ng kahon yan, wala na.
9: Wala na. Kahit maghihiyaw ka pa. Di ba? Ay, Kuya Baba, maganda yun. Nabigyan mo ng bagong buhay ang salitang forever. And totoo, minsan yun yung nakakalimutan, di ba?
12: Kasi naranasan ko na rin yan. Mm-hmm. Sampo kami magkakapatid.
13: Mm-hmm.
12: Bunso ko.
13: Mm-hmm.
12: Ang mother ko nawala 80 years old, 23.
13: Okay.
12: Ang father ko may dumagaga.
13: Mm-hmm.
12: 97.
9: Pero yung pagmamahal mo sa kanila, mananatili yan. Forever. Oo, oo. Maraming salamat, Kuya Baba. Maganda yun. Napakagandang
12: medyo,
9: idea. Napakagandang idea.
12: Medyo sakit ng ulo tayo noon.
13: Mm-hmm.
12: Sakit ng ulo tayo noon. So, paano nasasabi pa rin natin sa kanila nung buhay pa?
9: Mm-hmm. Ay, Kuya Baba, maraming maraming salamat doon sa kasagutan mo, ha? Siguro isang mabilis na bati na lang bago kita pakawalan. Go ahead.
12: Binabati ko nga pala yung kausap mo si Mr. Rod. Uy. Kahit hindi right, kahit pa rin. At saka si ano, DJ Monica, Monica.
9: Yes, DJ Monica. Mm-hmm.
12: At saka yung mga kaibigan ko, si Ate Linda Cruz, Ate Betuli, mm-hmm. Joseph Ramos, Jovet Elguera, at Mary Elguera ng Teresa Rizal. At may naaaran ito ng San Pablo, Laguna. Mm-hmm. Sila lang. At saka request ako ng ano.
9: Sige, ano?
12: Yung barkada.
9: Barkada? Ano ito, Apo?
12: Apo.
9: Apo hiking. O, sige ha. Mamaya, patugtugin natin yung Kuya Baba. Maraming maraming salamat. Ingat ka lagi.
12: Salam.
9: Thank you. Bye-bye. Kapamilya, yan si Kuya Bob ng Antipolo City. Samantala, kumuha muna tayo ng balita. $206,000 halaga ng shabu na samsam sa Baybay sa Taguig. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol Rowen Cueto. Rowen, good evening.
14: Mr. Wright, arestado ang 36 anyos na lalaki sa bypass operation matapos magbenta ng ilegal na droga sa pulis na nagpanggap na buyer sa Lovebird Street, Barangay Rizal, Taguig City. Nasamsam sa suspect ang mahigit 30 gramo ng pinaghihinalaang shabu na nagkakahalaga na mahigit 200,000 pesos. Nakakulong na ang suspect na naharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Rowen Cueto, DZMM.
9: Maraming salamat, Radyo Patrol Rowen Cueto.
15: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta.
9: Kapamilya, ayan ha, narinig natin yung dalawa nating kausap kanina, si Kuya Joel at si Kuya Bob. Yun yung dalawang level ng pagmamahal. At na maganda na nabigyan tayo ng panibagong idea ni Kuya Bob na hindi lang basta yung kapareha, yung partner mo, yung jowa mo, asawa mo, karelasyon mo, yung tinatawag nating forever. At tama si Kuya Bob doon, di ba? Na kung may isang forever at dapat manatili sa atin, ay yun yung dahilan kung bakit tayo nandito sa mundong ito. At kumbaga, papangalawahan ko, isa-second emotion ko yung sinabi ni Kuya Baba. Hanggat ang mga magulang mo ay humihinga pa at kasama mo pa sila, iparamdam mo kung gaano mo sila kamahala. Dahil espesyal sila sa buhay mo, di ba? Kung meron ka natatanging siya na kasama mo ngayon, abay, thank you. Pero sana, kahit na wala na ang mga magulang mo, maglaan ka pa rin ng panahon para alalahanin sila. Dahil sabi nga ni Kuya Baba, yan ang dahilan kung bakit nandito ka sa mundo. At sa mga tao nakatagpo ng forever, congratulations ha. Siya talaga ang nararapat para sa iyo. Ang nag-iisang siya habang buhay nakasama.

0: Love Connect. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
2: Tuloy lang sa activities on the go.
1: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
3: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
1: Let's go!
2: Make your move, baby.
3: Arthrosin, get going!
4: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
6: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
9: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balitang at impormasyon.
10: Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: May solusyon sa bawat hamon. Love Connect.
11: Kapamilya ka serbisyo, oras muna natin, 11:31 na ng gabi. Ito pa rin ang hugutero at angin Mr. Right mo. At ito na ang inaabang-abangan mo sa Love Connect, ang Love Confessions.
5: Love Confessions, kung saan ang lihim ay magiging pag-amin.
11: Dear Mr. Wright, magandang gabi po. Ako po si Alice, 29 years old. Mahal na mahal ko ang partner kong si Migo. Pero aminado ako na may mga bagay na unti-unting nakakaapekto sa aking damdamin at sa aming relasyon. Si Migo po ay may anak sa ex niya. Naiintindihan ko naman po na hindi matatapos ang responsibilidad niya bilang ama kahit hiwalay na sila ng ina ng kanyang anak. Hindi ko rin naman gustong maging hadlang sa pagiging mabuti niyang ama. Sa katunayan, suportado ko po ang co-parenting nila dahil alam kong walang kasalanan ng bata sa nangyari sa relasyon ng mga magulang niya. Gusto ko rin lumaki ang bata na nararamdaman ng pagmamahal at presensya ng kanyang ama. Pero ito po ang nagiging problema ko. Hindi lang dahil sa bata umaasa ang ex niya kay Migo. May mga pagkakataon kasing tumatawag ito sa kanya tuwing gabi para magkwento ng mga problema at maglabas ng sama ng loob. May mga bagay din sa bahay nila na ipinapaayos niya kay Migo kahit hindi naman ito direktang may kinalaman sa pangangailangan ng anak nila. Sa halip na limitado sa mga usaping may kinalaman sa bata ang komunikasyon nila, parang may mga bahagi pa rin ng buhay ng ex niya na si Migo ang inaasahan. Kapag sinusubukan ko namang kausapin si Migo tungkol dito, ang nagiging sagot niya ay hindi raw ako sumusuporta sa bata. Masakit po para sa akin na marinig yun dahil alam ko sa sarili ko na hindi ko kailanman gustong pagdamutan ang anak niya. Hindi ko siya pinipigil na maging ama. Hindi ko siya pinipigil na tumulong sa anak niya. At hindi ko rin hihiling na talikuran niya ang kanyang nakaraana. Ang gusto ko lang naman ay malinaw ang pagkakaiba ng pagiging responsableng ama at pagiging taong laging nilalapitan ng kanyang ex sa bawat problema nito. Alam ko namang may mga bagay na kailangan ko unawain at pagbigyan. Pero hanggang saan po ba dapat ang pag-unawa? Hindi ko naman inaasahang ako ang laging unahin ni Migo sa lahat ng bagay. Ang hinihiling ko lang ay maramdaman ko rin na may puwang ako sa buhay niya at may mga hangganan ang relasyon nila ng ex niya. Gusto ko makasiguro na ang pagtulong niya ay dahil sa responsibilidad niya bilang ama. Hindi dahil sa nakasanayan pa rin nilang maging sandigan ng isa't isa sa mga bagay na dapat ay hindi na kailangang pinagsasaluhan bilang dating magkapareha. Minsan naiisip ko kung ako ba ang may problema dahil sa nararamdaman ko. Humihingi po ako ng payo sa inyo. Paano ko po kaya ito maipapaliwanag kay Migo nang hindi na nauuwi sa pag-away o sa pagbibintang na hindi ako sumusuporta sa anak niya? Mahal ko po si Migo at gusto kong maging matagumpay ang relasyon namin, pero ayoko rin naman dumating sa puntong nauubos ako sa pag-unawa. Pagpipigil ng sarili kong damdamin at pagpapatunay na hindi ako masamang tao dahil lamang sa mga bagay na hindi ako komportabling tanggapin. Sa huli, ang gusto ko lang naman ay isang relasyon na may tiwala, respeto at isang malinaw na hangganan. Maraming salamat po, Mr. Wright. Sana ay matulungan niyo ako. Lubos na gumagalang, Alice.

0: tayo ng eksperto, eksperto sa Love Connect.
1: Kapamilya ka serbisyo ha. Ayun eh, narinig natin ha. Narinig natin ang kwento ng kwento ni Alice dito sa ating Love Confessions. Mahirap no, hindi madali yung ganitong sitwasyon lalo na kung nagsasama kayo ng iyong kapareha. Tapos meron pa rin siyang ugnayan doon sa ex niya. At minsan talaga napakahirap putulin ng isang ugnayan at komunikasyon kapag merong bata sa pagitan. Well, ikaw naman yung nagsabi, tanggap mo naman, di ba? Alam mo yung magiging setup ninyo, alam mo kung ano yung magiging desisyon dito sa bagay na to, sabi mo naman suportado mo. Ang tanong mo dito ay kung hanggang saan ba dapat ang pag-unawa. Pero bago ko sagutin yan, gusto ko munang sagutin yung isa mo pang tanong. Kung mali ba yung iniisip mo? O baka ikaw lang yung nag-iisip ng ganyan? Dediretso yung nakita, Alice, hindi mali ang iniisip mo at hindi mali ang nararamdaman mo. Kung yan yung hinihintay mong validation dun sa feelings mo, sinasabi ko ngayon sa iyo na hindi mali ang nararamdaman mo. At kahit sino siguro ang tanungin mo at ikwento mo itong kwento na pinadala mo ngayon, isa lang ang sasabihin, valid ang nararamdaman mo. Bakit? Sino ba naman tao ang gusto na parang kasama mo nga pero may kahati ka naman? Sinong tao ang gusto na nakaraan niya na yon pero bakit pumapasok pa rin sa kinabukasan ninyong dalawa? Tinatanong mo ano yung dapat mong gawin para pag-usapan ninyo na hindi siya magagalit. Walang ibang way para sabihin ito kay Migo kundi kausapin siya. Pero kailangan dito maging honest ka sa nararamdaman mo. Maging tapat ka, maging sincere ka. Kasi kung kinausap mo na siya dati pero ganun pa rin yung nangyayari, bigyan mo pa na isa pang pagkakataon. Huwag mo hayaang ikulong yung sarili mo sa ganitong klaseng sitwasyon. Hindi masamang umamin sa totoo mong nararamdaman. Pero masama rin naman yung sobra ka nagsasakripisyo at tinatanggap na lang ang lahat dahil sa kaayawan mo mawala ang isang tao sa'yo na ang dahilan ay ang sakit na nararamdaman mo. Mag-usap kayo. Maayos. Magpaliwanag ka. Sabihin mo yung totoo mong nararamdaman. Kasi yun lang yung way, di ba? Maging honest ka. Kung ano'y totoo mong nararamdaman doon sa sitwasyon, sabihin mo. At kung nararamdaman naman niya na talaga sinusuportahan mo yung anak niya, well, dapat, wala ka na dapat explain doon eh. Ngayon, kung sakaling questionin niya, paano mo sinusuportahan yung anak ko, ganito yung nararamdaman mo, hindi ka nanunumbat ha, pero kasi may mga tao minsan na kailangan mo sabihin yung mga ginagawa mo para makita nila. Ngayon, kung sabihin sa'yo na, ano, sinusumbatan mo ako, simple lang sagot, hindi kita sinusumbatan. Pero gusto kong makita mo, gusto kong maintindihan mo yung sitwasyon natin. Diba? Ngayon, kung hindi kanya maintindihan, diretsuhin mo na. Ano ba tayo? Ano ako sa'yo at ano yung ex mo? Kasi wala namang ibang way, diba? Walang ibang way.

o bias dahil ang pinagbabasihan ko lang ay yung kwento mo. Di ba? Ngayon kung may pagkakataon, Bigo, ditawag ka. Kung gusto mo ipagtanggol yung sarili mo, ipagtanggol mo. Pero mali, di ba? Kung ang ugnayan lang ninyo ay yung bata, ikaw na mismo, Migo, yung magbigay ng limitation doon sa ex mo. Di ba? Hindi na para magkwento pa siya ng mga nararamdaman niya na personal dahil meron ka ng personal din na buhay na hindi na siya kasama. Ex nga eh, di ba? Yan yung nagiging problema minsan eh. Yung ex na duduktungan pa, YZ. Yung pala pagdating sa dulo, siya pa rin yung Z mo. Siya pa rin yung dulo. Di ba? Ikaw naman, Alice. Sa panahon na ganito, kaya inilagay ang ulo na mas mataas sa balikat dahil yung puso ay mas mababa sa ulo, minsan ang emosyon, hindi muna yan kinagamit, iniisang tabi muna yan, mag-isip ka muna. Teka lang, ano ba yung sitwasyon ko? Nasasaktan ka na ba? Nahihirapan ka na ba? Walang masama sa pag-ayaw sa isang sitwasyon na nahihirapan ka na. Ngayon kung paulit-ulit sinasabi mo pa rin, diretsuhin mo na, try mo lang. Diba? Sige, Migo, ayaw kitang papiliin, pero sa sitwasyon natin ngayon, hindi ko idadama yung bata. Anak mo yan. Pero sa pagitan ko at ng ex mo, gusto mo bang maging kayo uli at iwan mo ko? Pero dapat maging matapang ka. Maging anuman ang sagot niya, dapat handa ka. Diba? Anong gugustuhin mo, Alice? Masaktan ka dahan-dahan pa ulit-ulit? O yung isang sakitan na tapos na talaga? Diba? Kasi hindi mo deserve yan. Hindi mo deserve na masaktan kung nagmamahal ka ng totoo sa isang tao na akala mo mahal ka rin. Gets mo? Diba? Kung alam mo totoo ka nagmamahal tapos yung tao hindi ganun yung treatment sa'yo, teka lang, hindi yan naka-forever mo. Lalo-lalo na every time na ino-open mo sa kanya yung sitwasyon, nagiging iba yung reaction niya. Diretsuhin mo na. And again, tatanungin kita, anong mas gugustuhin mo? Masaktan ka ng dahan-dahan at paulit-ulit hanggang sa hindi mo namamalayan, nauubos ka na. O masaktan ka ng isang biglaan, sabihin mo sa kanya yung totoo, hindi mo siya pinapipili between you and dun sa anak niya, pero between you at doon sa ex niya. Pero maging handa ka. May karapatan ka sumaya, Alice. Iyon tatandaan mo, maigsi ang buhay dito sa mundo. And applies to everyone, ha? It applies to everyone sa lahat ng ating kapamilya at kaserbisyo. Maigsi ang buhay. Diba? Hindi mo alam ang mangyayari kinabukasan. Kaya huwag kang magpalugmok sa isang sitwasyon na nahihirapan ka kung meron namang paraan. Uulitin ko, Alice. Hindi ka mali sa nararamdaman mo. Valid yung feelings na yan. Diba? At maging open ka sa pagbabago. Maging bukas yung isip mo sa mga ganitong sitwasyon. Kung si Migo sarado ang isip, gusto niya pa rin makipagharutan doon sa ex niya, ibigay mo na. Diba? Kaya sa halos lagi ka nahihirapan, mahal mo nga yung tao, pero ginaganyan ka naman, may hangganan ang ganyang pakiramdam. Huwag mo ubusin yung sarili mo. Please, maglaan ka ng quality time sa sarili mo. Kausapin mo siya. And hopefully, yung pag-uusap ninyo maging maganda. Sana matauhan siya, ma-realize niya at ma-appreciate lahat ng ginagawa sa'yo. Kasi kung ganyan pa rin ang ginagawa niya, na meron pa rin siya ugnayan doon sa ex niya, pumupunta siya sa bahay, ayaw natin mag-isip ng masama, di ba? Hindi naman tayo dito mga malisyoso at malisyosa. Pero kahit sinong tanungin mo, papasok at papasok sa isip yan, magpakatotoo na tayo. Ang ex pinuntaan sa bahay, may pinapagawa na sila lang ang dalawa, anong gagawin nila? Yun lang talagang gagawin talaga? Oo, siguro, yun lang gagawin nila. Pero meron ka pa rin pagdududa, di ba? At kung ayaw mo nang mahirapan sa ganyang sitwasyon, diretsuhin mo na. Diretsuhin mo na. Maging honest ka. But be ready. Diba? Masakit talaga. Iwan ang taong mahal mo. Lalo na kung akala mo, siya na ang forever mo. Kapamilya kaserbisyo, kung meron ka rin kwento na gusto mong ipadala, abay, ano pang hinihintay mo, diba? Abay, magpadala ka na rin ng sulat dito sa Love Connect. Pag-usapan natin yan, ha? Minsan ganito yung mga kailangan natin, diba? Validation. Yung mga bagay-bagay na akala mo sa sarili mo na mali ka, pero kapag may ibang tao na nagsabi sa'yo, dun ka lang makukumbinsin na, oo nga, no? Yung pala talagang nararamdaman ko. Diba? Hindi pagiging selfish ang kapamilya, ha? Hindi pagiging makasarili kung iisipin mo yung kapakanan mo. Huwag mong uubusin ang sarili mo sa isang tao na imbis na tulungan kang punan yung mga pagkukulang sa'yo, iisa pa yung nagiging dahilan para lalo kang madrain. Kaya kung ikaw yung nasa ganyang klaseng relasyon, aba eh, hindi yan ang forever na hinahanap mo. Unless gusto mong forever na mahirapan, forever na maproblema, forever na masaktan, edi sige, diyan ka, magstay ka dyan forever. Diba? Pero kung ayaw mo, eh tama na, diba? Hindi mo deserve masaktan nang hanggang saan ka lang talaga. Diba? Sasagarin mo pa yung sarili mo. Huwag naman, diba? Huwag naman. Huwag naman ganun. Kaya kapamilya, oy, may pagkakataon pa, ha? Sagot ka pa rin sa ating katanungan ngayong episode na ito. Naniniwala ka pa ba sa forever? At ano nga ba ang totoong sukatan ng forever?
kanina sinabi

natin, ha? Eh, mag-usap ko yun ng tapat at may respeto. At saka mahalaga na pinipili mo yung kapayapaan, di ba? Peace of mind, di ba? Napakahalaga niya, napakahalaga niya. Di ba? And sana lahat tayo makatagpo ka ng forever sa kasama sa buhay, sa mga plano natin sa buhay, at syempre sa karera ng buhay. Di ba? Napakahalaga, di ba? Napakahalaga na matagpuan mo yung forever dun sa career path na gusto mo, di ba? And hopefully soon, si Carlo ay matagpuan niya na ang forever niya sa maraming bagay, di ba? Ay, Carlo, ha? Oo, Carlo, hopefully, di ba? Eh, ganyan lang yan. Part ng journey mo, di ba? Part ng journey sa buhay natin. Sinasabi lang, wala naman talaga forever, siguro. Pero itatandaan mo ka, pamilya, kaservisyo, ha? Kung nasaan ka ngayon, natapos, hindi yan forever. Sasabihin mo, akala ko yun na, hindi pa pala. Pero lagi mong tatandaan na every time na umaalis ka sa isang sitwasyon, may nag-aabang na mas maganda sa'yo. Bigger than what you have right now. Diba? Oo, ganun lang. Huwag kang ano lang yan. Kumbaga, kinakaskas ka lang. Pinapatalas ka lang, diba? Mas pinapaganda ka ng sitwasyon at ng panahon. At ang isang bagay, ibibigay yan sa'yo sa right time. Lahat ng bagay sa buhay may timing eh. Diba, maski na yung special someone na hinahangad-hangad mo na lahat ng bagay, lahat ng dasal ginawa mo na, pero wala pa rin talaga, eh baka hindi talaga para sa'yo. Diba, minsan huwag natin ipagpipilitan yung mga bagay na hindi talaga po pwede. Pero kung may nakikita ka pa kahit na konting chance, ha, eh huwag mong sukuan. Pero kung wala talaga, ginawa mo na ang lahat, ha, hindi masamang umayaw. Diba, hindi kaduwagan yun. Hindi kaduwagan yung pag-ayaw sa isang bagay. Lalong-lalo na kung ang nakasalalay na dyan ay ang iyong sarili. Lalong-lalo na ang iyong mental health. Napakahalaga niyang kapamilya kaservisyo, ha? Siguro dati, isiasang tabi lang natin, hinahayaan natin, yun, lilipas din to, malungkot lang ako. Eh, kasama ko naman yung taong nagpapasaya sa akin eh. Hindi mo alam, yung taong kasama mo, na akala mo forever mo, siya pala yung dahilan kung bakit ka nahihirapan ngayon at kung bakit ka nalulungkot, di ba? Tapos hindi mo namamalayan na sa sacrifice yung pagiging ikaw, lalong-lalo na yung pag-iisip mo. Napakahirap kaya ng minuminuto, sigusigundo nag-aalala. Diba? Napakahirap nung hindi mo alam kung ano yung tumatapos sa isip mo. Minsan nagiging paranoid ka na, napaparaning ka na, diba? Maski wala ka naman dapat ikatakot, natatakot ka. Maski wala ka naman dapat iisipin na malalaking bagay, napag-iisip ka. Diba? Huwag mong hayaan ganun. Huwag mong hayaang sirain ng isang tao at ng isang sitwasyon yung mas marami pang magandang plano at mga bagay na pwede pang mangyari sa buhay mo. Lagi mong tatandaan kung sa mga oras na to may hindi magandang nangyari sa relasyon, sa pagsasama, kaibigan, trabaho, eskwela, kahit sa ambagay, kahit na sa pagmamaneho, sa negosyo, hindi dito natatapos ang iyong mundo. Bakang mamaya, simula lang yan eh. Kasi ako kapamilya, kaservisyo, ha? Ako naniniwala ako. Minsan, hindi natin namamalayan na kaya sa atin tinatanggal ang isang bagay kasi yun yung nagpapabigat sa ating buhay. Pero para sa atin kasi akala natin, yun na talaga. Kasi pinipilit natin kontrolin minsan yung mga bagay-bagay, tao, sitwasyon, pangyayari na hindi naman talaga natin kayang kontrolin, pinagpipilitan lang natin. Eh, pero meron palang mas nararapat para sa atin. Again, hindi kaduwagan ang pagsuko, di ba? Hindi kaduwagan yung pag-ayaw minsan sa isang sitwasyon kung wala na talaga. At doon sa mga nag-aakala na yung kasama nila ngayon ay yung forever na nila, i-check mo muna. Kapag nag-uusap ba kayo, nararamdaman mo pa rin ba yung respeto nyo sa isa't isa? May respect pa rin ba? Yung kahit hindi kayo pagkakaintindihan, nagtatalo kayo, ramdam mo pa rin na nire-respeto ka niya? Kung ganyan, check. Baka siya nga, di ba? Mas pinipili nyo ba yung kapayapaan, yung peace of mind, kaysa dun sa laging pagiging tama? O every time na nag-uusap kayo, lagi kayo nagpapataasan? Diba, kung sino yung mas magaling, nauuwi pa sa sumbatan, diba? Alam mo, minsan hindi mahalaga kung sino yung nanalo sa argumento eh. Ang mas mahalaga dito, payapa kayong dalawa. Yung nagkalabasan na kayo ng sama na loob, sinabi mo na yung nararamdaman mo, tinanggap nyo, tapos nagkaintindihan kayo, sapat na yun. Dahil mas pipiliin nyo ang manatili ang isa't isa kaysa mas maging tama ka. Kung ganyan na relasyon nyo, check, baka yan yung forever mo. Tsaka kailangan open ka lagi eh, di ba? Kasi nga, ang buhay ay constant change.
Diba? Walang permanente sa mundo kundi ang patuloy na pagbabago. Habang tumatagal, pwede mong bago yung kasama mo. Diba? Pero mahalaga na nandun pa rin yung respeto. Diba? Kasi ang romantic nga minsan, romantic love daw, romantic relationship, nag-fade eh. Pero yung respect hanggat nandun yung friendship, baka yan nga ang forever mo. Diba? O, kung ganyan, check pa rin, baka siya na nga yan. At syempre, dapat tingnan mo rin, teka lang, may quality time pa ba kami sa isa't isa? Mahalaga yan ha, kapamilya ka-servisyo ha, baka nakakalimutan mo yan. Kahit meron na kayong anak, matagal na kayong nagsasama. Abi, huwag mo kakalimutan na dapat meron pa rin kayong special moment sa isa't isa. Hindi naman kailangan mamahaling date, punta kayo sa ganito, magarbong sitwasyon, magarbong paghahanda. Hindi kailangan ganun, kahit simple lang, kahit yung magkaharap lang kayo sa bahay, nagkakape kayo, nagkukwentuhan kayo, binabalikan nyo yung mga nakaraan, yung mga sweet nothings na nagpakilig sa inyo. Yung mga simpleng bagay na pinagtatawanan ninyo, pinagkakasunduan ninyo, balikan nyo yun. Kapag meron pang dating sa'yo, uy, check uli. Baka siya nga yung ka-forever mo, di ba? At mahalaga rin na tinutulungan nyo ang isa't isa para mabuo. Kasi hindi naman tayo perfecto eh. Ito, lagi sinasabi ng Mr. Right, walang taong perfecto, pero may tamang tao ang inilaan para lamang sa'yo. Diba? Kung yung taong yan, nararamdaman mo na sa kabila ng lahat ng kakulangan mo, sa kabila lahat ng imperfection mo, tanggap na tanggap ka pa rin at tinutulungan ka at hindi ka sinusumbatan, uy, check uli natin yan. Baka yan nga ang forever mo. At ito, isa sa mahalaga pa ha. Simple lang to, minsan siguro hindi natin napapansin. Yung mga simpleng bagay na nakukuha mong achievement, material man yan, trabaho, personal, o sa kahit anong bagay, kapag nakikita mo yung partner mo masaya para sa'yo, malaking bagay yun. Yung sineselebrate niya lahat ng victory mo, kano man yan kaliit o kalaki. Kapag nasa checklist mo yan at ganun siya, baka nga siya ang ka-forever mo, di ba? Napakasarap malaman no, na yung kasama mo ngayon, siya talaga yung kasama mo na habang buhay. Yung hindi kayo mag-iiwanan sa hirap at gidawa. Kasi tatandaan mo, kapamilya, ka-servisyo ha, ang totoong sukatan ng forever ay nakabase sa bilang ng taon. Na quality. Hindi yung dahil matagal lang. Huwag mong panghihinayangan ng isang relasyon dahil lang sa panahon na inyong pinagsamahan. Dahil kung yan ang iyong pamantayan at pinaniniwalaan, aba, teka lang, parang nasa mali kang page, kaibigan. Baka hindi talaga yan. Baka pinanghihinayangan mo lang. Baka naaawa ka lang. Mahirap magmahal at mahalin dahil sa awa at panghihinayang. Kasi hindi na totoo yan. Ang forever ay hindi lamang panahon na inyong pinagsamahan. Hindi yung mga taon na lumipas, hindi yung mga binilang ninyong tawanan. Tungkol yan sa pagpili mong manatili sa kabila ng lahat ng bagay. Magmahal. At yung mag-grow kayo ng magkasama. Kahit sa gitna ng mga problema na inyong pinagdaraanan. Kaya sana, kapamilya, ka-servisyo, matagpuan mo na ang the one, ang forever mo. Ay, maraming salamat sa iyo ha, kapamilya, sa pagsama sa akin mula pa kaninang alas 10:30 hanggang ngayon. Abay, maghahating gabi na ng alas 12. At alam naman natin na pagsapit ng alas 12 ng hating gabi, abay, nagagandahan tugtugan na inyong pagsasaluhan kasama nag-iisang balbas sa radyo. Diba? O yung nagdadrama ng mahigit isang oras. Ayan, na siya lang mag-isa. Saan ka naman nakakita ng ganong programa? Napakaganda noon, di ba? O may tugtugan, may drama, ganong kalupit si Kuya Dan. At saka si Kuya Dan, hindi nyo natatanong, ito trivia lang mga kapamilya, ka-servisyo. Si Kuya Dan, may boses yan, 50 boses ang kayang i-produce niyan. Sabay-sabay yun. Sabay-sabay, sa isang script, subukan nyo ha, gawa kayo ng isang script. Siguro may mga 8 karakter, iba-ibang boses nun. Nagsasagutan pero magkaiba boses. Kayang-kaya yan ni Kuya Dan. Pakinggan ninyo, mamaya mag-i-impromptu yan, mag-request kayo ng scene. Sabi nyo, Kuya Dan, gusto ko yung mag-asawang nag-aaway, tapos papagitna yung anak, tatlo yung anak, sabay-sabay nagsasalita. Kayang-kaya ni Kuya Dan yan. Kaya huwag kayong aalis, kapamilya, ka-servisyo ha, dahil susunod na ang Remember Your Music kasama si Kuya Dan na maraming sinasabi sa ngayon. Sana naririnig ko yung sinasabi niya, no? Well, babawian naman ako yan mamaya, kaya sasagarin-sagarin ko na, di ba? Kasi mamaya wala na ako laban. Ay, kapamilya, ka-servisyo, bago ko makalimutan ha, huwag niyong kakalimutan na pakinggan ng Private Confessions Monday to Friday, alas 10 ng gabi. Abay, mga kwento, makaka-relate kayo, mga kwento na mapapatanong ka na, pag ako kaya nasa ganung sitwasyon, anong mararamdaman ko? Ayan ha, Private Confession, Monday to Friday, alas 10 ng gabi, bago mag-love connect.
At syempre, kung tapos sa Love Connect, aba, remember your music na. Kapamilya, kaservisyo, maraming maraming salamat sa iyo. Ito uli ang nauna, nag-iisang hugutero at ang Mr. Right mo na nagsasabing wala naman taong perfecto pero may tamang taong inilaan para lamang sa'yo. Ang bawat sandali kailangan sa puso ay manatili dahil yan ay mga alaala na pwede mong balikan kapag nalulungkot ka. O paano? Hanggang sa muli ha! Sana yung journey mo maging maganda kahit saan ka man papunta. Magmahal at huwag mapapagod na mahalin dahil deserve mo yan na ikaw ay maging masaya at ikaw ay paligayahin. Ingat ka lagi! Oh, remember your music na ha!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating na panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 12:03.
1: Natatandaan mo pa ba ang theme song ng buhay mo?
2: Theme song ng buhay mo?
1: Ating balikan ang musika ng nakalipas na mga dekada.
2: Nakalipas na mga dekada.
1: At sariwain ang mga alaalang kalakip nito. Mga awiting nagpaiyak, nagpangiti, nagpakilig, at nagpaindak sa ating nakaraan. Ating nakaraan.
2: Remember your music.
1: Haharanahin ka ni Kuya Dan Capusyon. Sabayan ang tugtuging hatid ng Remember Your Music sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Remember Your Music.

kumusta? Ngayong madaling araw hanggang mag-umaga, sasamahan kita. Sasabayan natin ang mga paborito mong kanta. Kung gusto mo ng kakwentuhan, pwede rin naman. Just sit back, relax, and have fun. This is Remember Your Music, kasama si Kuya Dan. Kung kayo ay may mga song request mula sa 60s, 70s, or 80s, magpadala lang na mensahe sa ating DZMM Viber line. That's 0919-278-3000. O kung gusto mo nakauntuhan on the air, tumawag lamang sa 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673. Patuloy niyo po kami na pakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at sa bayang napapanood sa DZMM Taleradyo. Kapamilya, ngayong umaga ng Biyernes. Halika, simulan natin ang kwentuhan. Sagutin mo lamang ang ating katanungan. Saan madalas napupunta ang pera mo?

0: Balikan ang iyong nakaraan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Suwabing umaga, October 16, 2026. Araw na po ng Biyernes. Good morning! Welcome sa ating favorite morning tambayan, alas 12 hanggang alas 4 ng umaga. Ito po si Kuya Dan, ang nag-iisang Balbasaradyo. Kasama ninyo hanggang maya-mayang alas 4. Ang inyong mga paboritong music from the 60s, 70s, and 80s. Ako na po ang bahala dyan. At maya-maya din ay malalaman natin ang ating katanungan para sa ating puntahan. Pero bago tayo magsimula, ito na muna ha. Kumuha muna tayo ng mga balita. Dalawa arestado matapos manloob sa isang bodega sa Mandaluyong City. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol Rowan Cueto. Rowan.
2: Kuya Dan, arestado ang dalawang lalaki habang tinutugis pa ang isa nilang kasama matapos man...
1: Rowan, go ahead.
2: Kuya Dan, arestado ang dalawang lalaki matapos habang tinutugis pa ang isa nilang kasama bodega ng cleaning equipment sa barangay Plainview, Mandaluyong City. Sa investigasyon, inireport ng kinatawan ng isang pest control company ang insidente matapos malaman na nawawala ang ilang gamit sa loob ng bodega. Ayon sa isang saksi, may mga taong nakita siya naglalabas ng mga sakong naglalaman ng mga kagamitan, vacuum cleaner, hoses at ibang gamit mula sa bodega na nagkakalaga ng halos 700,000 pesos. Nahuli ang dalawang suspect sa follow-up operation kung saan nakuhanan pa ang isa ng sachet ng hinihinalang sabu. Nakakulong na ang dalawa na naharap sa kasong robbery. Maharap din sa kasong paglabas sa dangerous drugs ang dalawang suspect dahil sa nakukulong sabu habang patuloy na tinutugis ng mga otoridad ang isa pa nilang kasama. Yan ang balitang kumpirma. Ang Radyo Patrol, Rowan Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Rowan Cueto. Samantala, isa pang balita, lalaking suspect sa illegal na droga sa may Kawayan, Bulacan, arestado sa operasyon ng pulisya. Shabu at improvised shotgun na samsam. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado. Mula naman kay Radyo Patrol, Harvey Sabado. Harvey.
3: Kuya Dan, timbog ang lalaking si alias Ringo sa bypass operation ng Station Drug Enforcement Unit ng may Kawayan City Police sa MacArthur Highway, Barangay Calvario. Nakumpiska sa suspect ang humigit kumulang 4.28 gramo ng hinihinalang sabu na tinatayang 29,240 pesos ang halaga, isang improvised shotgun at isang 9mm live ammunition. Isa sa ilalim sa kaukulang dokumentasyon ang mga nasamsam na ebidensya. Nasa kustudiya na ng pulisya ang suspect at mahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at illegal possession of firearm and ammunition. At iyan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Harvey Sabado, DZMM.
1: Maraming salamat, Harvey Sabado.
4: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta.
0: Remember your music.
1: Oras po natin, 12:22 ng umaga. Batiin naman natin ang lahat ng mga nakatutok na nanonood sa kanilang mga telebisyon. Habang sila chill na sa kanilang mga kwarto, kaya naman sa sala. Hello po sa mga nakatutok sa atin via DZMM Teleradyo. Kaway-kaway, hello. Ganon din, batiin natin ang mga nakikinig naman, naka-tune in sa 6:30. Nasa bahay din, nasa kwarto, nasa kusina, nasa sala. Yung mga nasa opisina nila sa mga panahon na ito, sa mga oras na ito, habang nagtatrabaho, sa atin nakatutok. And of course, ang mga nakikinig sa atin sa kanilang mga radyo sa loob ng kanilang mga sasakyan. Magandang umaga ng Biyernes sa mga nakikinig sa atin via DZMM Radyo Patrol si Istrenta. TGIF na po mga kaibigan, mga kapamilya at kaserbisyo. Thank God it's Friday. At ang countdown natin, 70 days na lamang at Pasko na. Eksaktong-eksakto. Yung 70 nga ba ang ano? Ang ayan si Santa. Santa, good morning. 70 nga ba ang pagsabingo, yung kalbo, di ba? Magandang umaga sa mga sa mga 70, sa mga yung mga 70. Bakit? Hindi ka naman kalbo, may buhok ka naman, may kulay lang kaya mukhang ano. Bale mo, mahilig ka magbingo, 'di ba? Pagka nasa ano na 'yan, 'di ba? Kung nasa O na 'yan, no? Letrang O. Kalbo. Yung mga pauso ng mga nagbobola ng mga nagbibingo, ha. Yung bingong ato, ha? Yung traditional bingo to, ha. Yung luma, yung may kinakalug-kalug. Sabi ni ano, oh, ni Aljon, grabe, dalawang barangay lang ang layo sa amin nung nahuli ng pulis. Aljon, sigurado kang hindi kayo to? Ay, kasi sa may kawayan yung kaninang balita. Sabi niya, Kuya Dan, good morning, makakatawag din ako next week. Yan! Anong gusto ko, makakatawag na kayo. Hello, hello po sa mga gising pa rin sa mga sandaling ito. At sasamahan natin, no, kung kayo ay hanggang alas 6, ako naman eh hanggang alas 4 lang. At least sasamahan ko kayo hanggang alas 4. Apat na oras na din yun, why not, di ba? Kanina nandito si Mr. Right, alam nyo ba? Kung ano-anong nangyayari sa akin dahil nandito sa gilid ko si Mr. Right. Pumiyok tuloy ako kanina. Pumiyok nga ni. Pumiyok tapos na nabubulol-bulol ako kasi si... Ay nako. Kailan ba si babalik si Coach B dito? Hinanap si Coach B. Mr. Right talaga eh, oh. Nako. Mr. Right, ingat ka sa biyahe. Alam ko, nakikinig ka pa eh. Oo, oh, diba? Ang dami mo sinasabi sa akin kanina. Ano sabi mo sa akin kanina? Ha? Yung ano, ako magbabosis, 50 katao? Ha? Ano yon? Ha? Sabi, halatang-halata. Mr. Right talaga eh. 50 katao. Baka ikaw yun, kaya mo magbosis ng 156. Ay nako, dahil Biyernes na ngayon at saka kakasweldo lamang kahapon, 'di ba? Sa mga 15 at 30 sumisweldo. Dahil diyan, oh, alamin natin tungkol diyan 'yang ating pag-uusapan eh. Kaya pumunta na tayo sa ating
5: Huntahan with Kuya Dan sa Remember Your Music.
1: Huntahan na with Kuya Dan ngayong October 16, 2026 at para simulan niyan, alamin natin ang ating katanungan.
5: Narito na ang katanungan ni Kuya Dan para sa ating huntahan.
1: Ang katanungan ni Kuya Dan para sa ating huntahan, sasagutin mo lamang, saan madalas napupunta ang pera mo? Gusto ko malaman kung saan madalas napupunta ang inyong pera. Okay, mapa ikaw mismo ang pinagmulan ng pera o binigyan ka ng pera. O kaya naman, nilibre ka. Kung ano man yan, gusto kong malaman. Malay mo, di ba? Eh, meron palang mga bagay-bagay sa buhay-buhay. Katulad ni doon, di ba? Kung saan saan napupunta ang pera. Na dapat doon napupunta ang ating mga pera. So, gusto kong malaman yan. Pwede mong i-viber sa 0919-278-3000. O kaya naman tumawag sa 8924-4101. Locals 5671-5672 at 5673. Oh, ayun na. Alam nyo, ito, meron pa akong isa dito hindi lagi napipindot eh. Kung gusto mo sumama sa ating huntahan, ito lang ang gagawin ninyo, ha?
5: Bukas na ang linya. Huntahan na, kasama si Kuya Dan.
1: Oha. Hindi ko madalas napipindot yan eh. Bukas na ang linya, huntahan na. Saan madalas napupunta ang pera mo? Yan lang naman, basic na basic. Kayang-kaya nyo na yan. Pwedeng tumawag 8924-4101, locals 5671 hanggang 5673. Kung online ka sa mga sandaling ito, mas madali din. Hanapin mo lamang sa Facebook, Dan Capucion. That's D-A-N-C-A-P-U-C-I-O-N. At ating aalamin yan kung saan nga ba napupunta yung mga pera na yan. Sabi ni Jess Katipunan, sa cravings? Ay, sa savings pala. Bagay, sounds alike eh, no? Sounds alike kaya parang pwede na rin. Oh. Minsan sa cravings, pero dapat sa savings lalo napupunta. Oh, ito, may una na palang sumagot. Ang kauna-unahang sumagot. Ang pangalan si Carlo Martinez. Sabi niya, oh, sa blowout ngayon, pero happy naman dahil napapahappy ko sila. Uy, iluwa niyo yung mga kinain ninyo. Yan pala yung, dyan pala napunta yung, ano, pera ni Carlo. Kino-comment niya, lagot kayo. Sabi niya, sa blowout na napunta yung pera niya ngayon. Ay, nako. Mamaya ilalabas ko na tong yangyum sa bibig ko kayo, ha? Kung yun ang ikasasaya mo, ha? O siya, hanggang alas 4, sasamahan ko po kayo. Once again, i-viber sa 0919-278-3000 ang inyong kasagutan. Sa mga nahihirapan tumawag sa ating hotline number, pwede kayong mag-text dyan sa ating Viber line. Tapos, sabihin nyo lamang gusto nyong makahuntahan si Kuya Dan, ha? Okay naman kung meron kayong hotline number, 8924-4101. Locals 5671 hanggang 5673. Happy Friday sa lahat ng mga... Ang pasok ay Monday to Friday, so last day of the working week na nila. Pero sa mga katulad ko na nagsisimula ng Tuesday morning, meron pa tayong Sabado, okay? Asya. Oras natin, 12:30 ng umaga. Sagot ko ng kwento at tugtugan. Sasama ka na lang. Ito po si Kuya Dan, ang programang Remember Your Music. Halika't simulan natin yan dito sa DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol 630.
6: Remember Your Music sa DZMM.
7: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balitang at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Mali ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
9: Money.
8: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa 630. Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM! Maging happy at healthy sa tulong ng helpful tips ng ating mga doktor.
10: Dapat araw-araw mo siyang ginagawa, yes. Diba? Para tayo po ay maging healthy.
11: Recommendation din po, kailangan natin gumalaw around 150 to 300 minutes per week.
8: Samahan si Doktora Luisa at matuto ng life-changing health habits.
10: Makakatulong po sa ating pong mga kababayan.
8: Para laging iwas sakit, iwas gastos. Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
6: Remember your music.

0: Masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Napakinggan natin The Skyliners with a song Since I Don't Have You. I Love How You Love Me ng The Paris Sisters. Crazy ni Patsy Cline at Never Never Never ni Shirley Bassey. Ang ating huntahan ngayong umagang ito ng Biyernes, October 16. Sasagutin mo lamang, saan ba madalas napupunta ang iyong pera, no? Kung saan man yan. Kung paano mo man kinuha yung pera na yan, pinagtrabahuhan mo, binigay sa'yo, o minana mo. Sana all, may mana, no? Saan napupunta? Sabi dito ni Marites ng Bulacan, sa grocery po, Kuya Dan. Dati, 1,000, marami ka nang mabibili. Ngayon, parang namasyal na lang yung 1,000 mo sa supermarket. Correct. 1,000? Ano na lang mabibili mo sa 1,000, no? Alam nyo, ano yan eh, kumbaga, medyo subjective pa rin siya, no? Kung bibili ka ng mga hindi kilalang brand, di ba? Kasi marami namang brands eh, di ba? Hindi leading brand, medyo makakamura ka ng konti, so marami ka pa rin mabibili. Pero syempre, depende yun, yun nga ba talaga ang gusto mo, yun ba ang kailangan mo, or nagtitipid ka lang talaga. So, may mabibili ka pa rin, pero hindi ka tulad dati, di ba, 1,000, parang pwede na yun, grocery mo na yun. Siguro tatagal ka na nun ng mga 1,000, kaya ano, mga 2 linggo, no, bili ka ng karne, mga pangarikado, konting gulay, di ba, pwede na. Pero ngayon, karne pa lang, magkano na per kilo ang karne, di ba? Bigas, magkano ang bigas? Maraming salamat, Marita. Sabi ni June, sa pagkain po, hindi naman ako maluho sa gamit, pero pagdating sa masarap na pagkain, wala akong kontrol. Yun lang. Masarap kumain. Ito, ang ating first caller mula sa Manila. Alamin natin kung saan ba napupunta ang kanyang pera. Sa kabilang linya si Ate Lina. Ate Lina, good morning.
2: Kuya Dan, how are you?
1: I am very fine. I am kinda busog because Carlo has a chicken here. How about you, Ate Lina?
2: I'm fine. The same you.
1: Okay, very very good. Ikaw ba ay ano, wala ka bang work ngayon o kagagaling mo lang sa work?
2: Wala akong work. Ako'y nag-aalaga ng aking nanay na tumaas ang dugo dahil sa kakakain.
1: Nang ano?
2: Sa kakakain. Kuya Dan, ano dalawang kinain? Araw na pinakain ng karne.
1: Oh, karne. Ay, kasi medyo may edad na kasi, kaya ano na, madali nang mapataas ang mga, ano, kolesterol tumaas. Anong tumaas kay mother?
2: Dugo. Kasi,
1: high blood.
2: Kasi
1: ko
2: tigilan ng COVID, Kuya Dan. Hindi tinigilan si COVID.
1: Eh, kasi, sarap sabi mo, ano lang. Portion, ano lang, ano, tikim-tikim, kutib-kutib lang para hindi, ano, kasi madaming, ano, sodium, di ba? Sodium yan, nakaka-high blood yan, mga yan. Alat, no, naku.
2: Kuya Dan, talaga.
1: Ano nangyari? Edi, inanan, tag dito, pinresyon na ninyo, kaya nalaman nyo na, ano, naka-high blood pala si mother.
2: Oh, edi, okay na lang, tutulog na siya, Kuya Dan.
1: Ayun, bawi-bawi, sabi mo, mother, dahil marami kang kinain karne, maggulay-gulay ka naman ngayon. Oo, pabawi.
2: Tinapay.
1: Ay, tinapay. Alam mo, ang tinapay, carbs din yan eh. Baka ano din, baka medyo ano din sa kanya. Gulay talaga eh.
2: Gulay. Gulay na mga malunggay.
1: Yan, mga ganyan. Ampalaya. Yan, mga ganyan. So, ano lang, alalay lang. Pwede pa rin naman yung mga masasarap, mga corn beef, mga dilata. Eh, kaso nga lang, dahil may edad na si mother, edi, bawas-bawas lang ng konti, no?
2: Bawas-bawas.
1: Baka naman kasi nag-buffet si mother.
2: Sabi mo pa, Kuya, dahil siya mismo nagre-request.
1: Nako po. Eh, kasi ganyan talaga mga may edad na. Yung gusto nila, masasarap yung kinakain nila talaga. Osha, sabi mo magpagaling, get well soon, mother. Ito, ikaw, Ate Lina, sagutin mo muna to. Bilang ikaw, as a workaholic din, lagi ka ding nasa labas at nagtatrabaho. Saan ba madalas? Parang alam ko na pala. Parang alam ko na pala, pero sige, pasasagutin pa rin kita saan ba madalas napupunta ang pera mo, Ate Lina.
2: Okay, Kuya Dan. Nag-schedule ako ng Sunday, kaya sa Monday ka tamang-tama, Kuya Dan, na walang kami ng gas.
1: Mm-hmm.
2: Kaya ako yung nagbayad ng gas na almost 700, Kuya Dan.
1: Gas panluto ito?
2: Oo, Kuya Dan.
1: Oh, gasol. Oh. So, 700. Ang mahal na. Alam mo, dati para naabutan ko na sa ano pa yan, iba? Less than 500 pesos pa yung mga gas dati. Ngayon, 700 na. Nag-1,000 na nga yan pag yung eco something yung gas mo, eh, di ba?
2: 1,003.
1: Yun.
2: Kasi 1,003.
1: Bakit? Oo, so hindi yun yung gamit mo, yung tigo 1,003, yung 700 yung gamit mo?
2: Oo.
1: Oo, di ba? Mahal na, no? Dati ano lang yun, mukha na 400 plus lang yun dati, naabutan ko eh. So yun, o, di napunta agad sa gas. O sa bagay, pag wala ang gas, hindi ka makapagluto. So, kailangan mo din, di ba? O, tapos saan pa?
2: Pakulo ng tubig.
1: O, saan pa?
2: Tapos Kuya Dan, sa gas. Sa gatas ni Mother.
1: Yun. Yan. Mga maintenance. Gata, maintenance na gata.
2: Maintenance niya at saka vitamin niya, Kuya Dan.
1: Vitamins. O, edi magkano na din agad yun. Monthly yan. Siyempre, hindi pwedeng mawawalan si Mother niyan. Talagang mayayari ng corn beef yan si Mother.
2: Weekly.
1: Weekly agad. O, edi... O, ano na agad? Ang laki na agad nun kung may weekly ka. O, saan pa?
2: O, 300 ano niya, maintenance sa gabo, tapos 200 yung vitamin niya, tapos yung gatos niya, Kuya Dan, na ano, di ba, 300 milligram, magkano ang presyo, merong 120, merong 110. O, di ba?
1: Mahal, cute, no? Ang cute na lang masasabi mo. O, paano na, edi... Magkano na kagad yun? O, magkano na lang natitira? Saan pa mapupunta yan?
2: Kaya din, meron pa naman natitira. Oo, meron pa naman. Meron pa naman ako ditong 40 pesos.
1: At least may 40 pesos ka pa. Habang si Marian, sabi niya, Ate Lina, pamasajo. Eh, may client ka na.
2: At yan, Marian, I welcome.
1: Oh, welcome
2: you
1: now.
2: Welcome
1: to the house. Mm. Pagka ganyan, syempre, yan yung mga ano kasi, di ba, wants versus needs nga. So, yung mga nabanggit mo, mga needs yan, kailangan mo talaga yan. Saan naman napupunta yung pera mo na pang wants mo lang, yung mga gusto mo lang talagang pagkagastusan?
2: Pero Kuya Dan, na ano, namigay ako ng mga ano ko, mga perfume ko.
1: Perfume.
2: Yes, Kuya Dan.
1: Mga perfume mo
2: ba? Alam mo, kumitin ko sa ano eh, sa refill.
1: Sa refill? Pasalin-salin. Ay, kasi pagka marami kang pabango, okay na yun, isang pisik lang, tas bukas iba naman gagamitin mo, di ba? So, ibig sabihin, kung refill-refill yan, ibig sabihin, mga branded yung mga pabango, refill-refill.
2: Oo, na ano ko niya, pero hindi naman talagang bayad na isang baksakan, mga 2, 3, 4, ganyan.
1: Yan ba ang ano? Yan ba ang iyong guilty pleasure na kahit na medyo may kamahalan, talagang yan ang kailangan mo para sumaya naman ang sarili mo sa pagtatrabaho mo, gano'n?
2: Ay, oo, Kuya Dan. Mahilig. Para hindi ako kompleto pag hindi ko maamoy yung sarili ko na mapango ako.
1: Pagka...
2: Siyempre, Kuya, kailangan natin bumang.
1: Oo, no, pag alam mo, pag wala kang pabango, parang feeling mo wala kang, ano, parang hubad. May kulang.
2: Kaya parang, malungkot.
1: Oo, parang hindi ka naligo, 'di ba? Yung ano ba 'yun? Parang may kulang sa akin, ano. Ewan ko. Di pa naman ako nakakilala nung ayaw na ayaw talaga sa pabango, no. Parang halos lahat naman na nakilala ko, kung hindi man sobrang hilig, nagpapabango din naman kahit paminsan. Pero pagka yung wala ka talagang pabango, parang feeling mo parang hindi ka malinis, alam mo. May ganong feeling, no?
2: Ano
1: po 'yan,
2: ano, tawag dito? Yung cologne at saka alcohol, pinagsasama ko, Kuya Dan.
1: Cologne at alcohol? Bakit naman?
2: Para mas mabango, Kuya Dan.
1: Mabango na, malinis pa, gano'n.
2: Oo, pag pinupunas mo yung alcohol, di ba? Uy, ang bango na, Kuya Dan.
1: Ah, ginagamit mo siya bilang alcohol? Akala ko ginagamit mo bilang cologne, eh. Baliktad yun na sa isip ko, eh.
2: Kuya Dan, meron akong malaking galay.
1: Ay! May nakikita na akong ganyan sa online, Ate Lina, yung mga alcohol na may mga flavor, may mga scent na yung mga alcohol para hindi ka na mahirapang mag-ano. Oo, yun na lang pahanap mo, yung mga may amoy na mismo para hindi ka na nag-mix ng mga alcohol. Tsaka mamaya, mamaya kung ano mangyari dyan pag mimix mo, sige ka. Mamaya pag, paglagay mo, uminit bigla yung kamay mo. Kasi syempre, hindi mo alam paano magre-react pagka nag-mix-mix ka ng ganyan. Meron ng ano, meron na yung may scent na talaga siya. So, mabango na siya.
2: Meron na siya kaya din. Kasi pagkatapos kumagba sa eskwela, magpapalit ako ng damit. Ang gagawin ko yung arpo na nilagya kong kulong, yan ang pang-aano ko sa katawan ko.
1: Para matanggal yung amoy ng ano, yung pang-massage na amoy. Correct.
2: May mga amoy-amoy na mga kulong na mga ginagamit ng mga oil.
1: Akala ko para matanggal yung amoy ng minasahe mo. May amoy. May. Ah, kasama na ba yan? Sige. May amoy pala. Asya. Maraming salamat, Ate Lina. Thank you sa pagsagot mo. Bumati ka muna. Go ahead.
2: Nakuha mo ba yung message ko kahapon?
1: Nasaan ba yung message mo kahapon? Ano ba sabi mo?
2: At mo sa'yo lang sabi ko mag-ano ko ng request ng hello. Oh,
1: ah, akala ko naghe-hello ka kay Toko at Dome. Yung pala yung song request mo. Akala ko sabi mo, hello kay Toko at Dome. Mali pala yung intindi ko. Akala ko naghe-hello ka lang. Hello ni Lionel Richie na hello. Ah, okay. Ah, sige.
2: Basta ko may utak ka kay Dome na siya kay Toko.
1: Oo nga, akala ko nag-hello ka lang sa kanila. O siya, sige, lalagay natin yan. Bumati ka muna, di ka pa bumabati. Go ahead.
2: Sige, bumabati ko siyempre yung mga naghahandang nag-prepare ngayon ng kanilang pag-alis sa Rojas para sa Rojas Padawan, kuya, na pupunta sila ng puerto. E sabi ko nga magkaano sila mag-research. Pupunta sila at Kuya Durin, si Ate Davis, Kuya Dondon, at si Ate Sol, si Ate Rupi, at si Pastor Leo, si Hector, yung buong tropa nila, Kuya Dan, dalawang sasakyan daw sila.
1: Ingat-ingat sa mga babiyahe dyan.
2: Maghahanda na sila, Kuya Dan, kasi tawag dito, marami sila luluto para hindi na sila magluluto doon.
1: Tama. O, para kain na diretso pagtigil doon sa pupuntahan. Okay.
2: Oo. Kaya, Kuya Dan, may nagpapabati pala, Kuya Dan.
1: Batiin mo. Sino ba yan?
2: Ronald, birthday niya daw sa linggo. Ayan, Ronald, happy birthday. Inadbasta natin kaya din, happy birthday, Ronald.
1: Oo, total, wala ako sa linggo. Advance happy birthday kay Ronald. Di ka na tumatawag ako, Ronald, ha? Busy ka, ha?
2: Tumatawag, hindi siya makatawag kasi wala siyang road.
1: Okay. Sige. No problem. Nakikinig naman eh, okay na yan. Alright.
2: Kanyang mahal na si Bungie. Yan. Okay, tinatawag. Binabati ko rin si Ate Teresa, si Ate Violi, si Ate Ben, si Ate Susan Galmes na ngayon, Kuya Dan, nagpapakasarap sa Baguio at iniinggit ako, Kuya Dan.
1: Sarap naman magbagyo ngayon. Sarap sa Baguio ngayon. Parang naingit din ako doon, ha? Sige.
2: Oo, Kuya Dan, ang sarap doon sa Baguio ngayon, malamig. Dalawang araw sila doon at sila ay merong ng opsina nila.
1: Mm-hmm. Ingat, good morning sa mga taga-Baguio.
2: Yung buong company nila ngayon na nandoon. And then, binabati ko si Richard, si Kuya Dan, walang iba. Ang mga nakikinig na nasa Antipolo, yan, at nasa Project 4, at nasa Quezon Province, Kuya Dan. Nasa Aroca Province, Kuya Dan. Ano sila ngayon? Nag-beach
1: din
2: sila, Kuya Dan.
1: Alright. Hello, good morning. Mag-enjoy at mag-iingat. Okay? Ito na song request mo ni Lionel Richie na. Okay ka na dito?
2: Ito po eh. Kay Kuya Dan, dagdagan mo yan. Sanayin mo daming sanay wala ng wakas.
1: Okay. Sanay wala ng wakas. Okay. Maraming thank you, Adelina. Good morning.
2: Yeah. Thank you. Buti tumawag ako. Ikaw talaga.
1: Oo nga. O siya. Ipi-play natin mamaya yan. Thank you. Bye-bye.
2: Kaya may pinasabi ako kay Patrick, ha?
1: Ano?
2: May May pinaano ako kay Patrick, sabi ko sabihin sa'yo.
1: Oh, Patrick, bahala ka dyan. Ano yan? Ano, may mga pinag-uusapan kayo, ha?
2: Sige.
1: Alright, sige. Mamaya pag nakita ko si Patrick. Salamat, Ate Lina. Bye-bye. Thank you. 104 ang oras natin. Dan lamang po kayo at magbabalik pa rin ng Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 105.

0: Sweeting masarap balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Cinderella sa awiting Tulak ng Bibig, Gabig ng Dibdib, Panaginip ng Hotdog. At ang mga song request sa atin, hello ni Lionel Richie and Sana'y Wala ng Wakas ni Miss Sharon Cuneta. Oras po natin, 1:21 ng umaga, pinag-uusapan sa ating huntahan, saan madalas napupunta ang iyong pera? Sabi dito ni Lisa, sa mga anak ko, Kuya Dan, minsan hindi ko na maalala kung kailan ako huling bumili para sa sarili ko. Oh, huwag ganun. I mean, gets ko naman, syempre pagka mga parents, lalo na ang mga nanay, di ba? Talagang uunahin ang mga anak. Pero kasi, di ba sabi nga, no? Kailangan pa, minsan-minsan, hindi naman lagi, no? Hindi naman kailangan eh, lagi ka ding may kahati. Paminsan-minsan, pagbibigyan mo din ang iyong sarili para maramdaman mo naman, lalo na kung namawa, di ba? Parang pagod na pagod ka din sa trabaho para maramdaman mo rin naman yung pinagpapaguran mo, di ba? Makatikim ka man lang. 1:22 ng umaga, we have our next caller, a new caller from Pampanga. Nasa kabilang linya natin, si Amor. Amor, good morning.
2: Hello, good morning, Kuya Dan.
1: Oy, ang linaw ng tunog. Magandang umaga, Amor. Welcome sa Remember Your Music. First time mong makatawag ngayon?
2: Oo, tinry ko lang. Sinubukan, parang kinabahan tuloy ako.
1: Bakit ka naman kakabahan? Ikaw ba sige, itatanongin muna kita, gaano ka na ba kabago o katagal na nakapakinig dito sa programa
2: Actually,
1: natin?
2: Actually, siguro mga almost a year na rin akong nakikinig.
1: Bakit ngayon ka lang tumawag?
2: Aksidente ko lang napakinggan yung boses mo. Sabi ko parang familiar ang boses ng tao na to.
1: Saan mo naman narinig ang iba pang sa iba pang lugar mo pa narinig ang boses?
2: Hindi ko sure parang ano lang sa MOR yung kay Dear Asmin ba yun?
1: Hasmin.
2: Oo, yung sa mga drama.
1: Correct. Aba, talagang nasumpungan mo ako ha.
2: Kaya sabi ko, siya yata to, sabi ko ganun.
1: Pero bakit kagising ng madaling araw? Ikaw ba pang ganitong oras din?
2: Hindi. Nagising lang ako kasi naramdaman ko lumabas yung sasakyan. Sabi ko, umalis yata yung pamangkin ko. Sabi ko. pag-check ko sa oras, 11:55.
1: Sakto, makakahabol.
2: Bumili pala siya ng bumunta sa fast food, may binili.
1: Aba, nag-midnight snack.
2: Sabi ko, subukan ko ngang tawagan yung number na to.
1: So hindi ka, hindi ka talaga gising usually ng ganitong oras?
2: Nagigising ako, alanganig, minsan 2 o'clock, 1:30, ganun.
1: Okay. Tapos pagka ganun oras, medyo napapadaan-daan ka dito. Saka ba, sa radyo o sa TV ka ba nakikinig?
2: Sa radyo, Kuya Dan. Actually, Kuya Dan, PW din ako.
1: Okay.
2: Na-observe ko lang, sa lahat ng yung mga caller mo, parang most of them are PWD.
1: Marami dito mga blind na tumatawag sa atin dito kasi nga
2: yung taga Pampanga rin.
1: Marami dito.
2: Kaya, sabi ko subukan ko nga tumawag.
1: Mabuti naman tumawag ka na. Isang taon na pala, Amor. Talaga naman, buti narinig
2: na. Kasi lang tinry ko nga yung Viber number, akala ko kasi hindi pwede.
1: Oo.
2: Hindi naman, wala naman sumasagot, naging biglang nag-attended.
1: Oo, okay.
2: Tapos maya-maya may tumawag, yun nga si Patrick.
1: Bumalik na,
2: kung gusto ko nga daw tumali.
1: Welcome. Masaya ako pagka nakakarinig ako ng mga bagong boses na matagal na rin nakikinig, pero ngayon lang nakakausap dito. I'm happy.
2: Na-inspired lang kasi ako sa mga caller mo na kagaya ko, Kuya Dan, na ako'y walang paningin din, Kuya
1: Dan.
2: Na walang... Around 2016, nung nawala yung paningin ko.
1: Kaya, 10 years ago, okay?
2: Kaya ngayon, sa bahay na lang ako.
1: Uh-huh.
2: Yung kahapon na caller si Erickson.
1: Sabihin,
2: na-amaze ako. Sabi ko, diba? From Bataan to Cavite, kailangan mag-isa.
1: Oo.
2: Eh kasi, hindi ko nakaka... Ano naman to?
1: Alam mo, pareho tayo, amor. No? Parang sabay tayong... Kasi ako din, no? Mula nung nagkaroon ditong programang to, tapos eh, ayun nga, marami tayong nakakausap ng mga pamilya natin na PWD. Ako din, parang namulat ako, ako mismo, no, na ang dami bang pwedeng gawin, no? Pagka, ano ba, sinabi mo, hindi nakakita, no? Pero sa dami na nakausap ko dito at sa dami na experience na shinare nila sa akin, wala na akong makitang difference ng nakakita at hindi nakakita, amor. Kaya pareho tayo, na-inspire din ako sa kanila. At natutuwa ako na ganun yung naging epekto sa'yo, no, na ano din,
2: na-inspire ka din. Oo nga, naki-curious nga ako, lalo pagka yung gumagamit sila ng cellphone na touchscreen.
1: Oo, yan, isa pa yan.
2: Yan nga, ano, minsan, kasi dalawa yung phone ko, yung isa touchscreen, yung isa the keypad. Okay. Sabi sa pamangkin ko, ano mo nga ito, ilagay mo dun sa blind
1: mode. Yung mga, sabi kong ganun. Pang-assist na mga ano. Kasi marami namang ano, marami ng feature yung mga cellphone ngayon. Yun nga lang, pagka, ikaw, for sure naabutan mo pa ang ano, ang touchscreen, di ba? Noong 2016.
2: Meron na akong touchscreen kasi hindi ko nagagamit. Yung pamangkin ko lang ang gumagamit.
1: Feeling ko pagka pinagtuunan mo ng pansin at oras yon, madali mo ding magagamay yun. Kasi ako nakakapanood ako sa TikTok. Di ba ganun eh, yung nagla-live sila. Tapos naririnig na, kumbaga, yung mga comments parang na nagiging boses. Tapos nababasa nila yung mga nagko-comment. Mga blind din tong mga to, ha. So sabi ko, wala na talagang ano, wala nang kumbaga may paraan lagi ang lahat ng bagay, lalo-lalo na sa mga PW.
2: Oo nga eh,
1: kasama. So yeah, natutuwa akong marinig ka. Pero ito, dahil alam mo naman ang ginagawa natin dito, isang taon ka na pala dito, ha. Ngayon ka na nagparamdam, ha. Ito ang sasagutin mo. Okay. So pagka may pera, yan. Ano ba, saan ba madalas napupunta yung pera mo na yan?
2: Ako, sa totoo lang, Kuya Dan, nagkakapera ako ngayon dahil binibigyan ako ng mga pamangkin ko. Kasi nga wala na akong, hindi ako nakakapag-work.
1: Pero ano ang madalas mong paggamitan yan?
2: Wala, nasa wallet lang.
1: Iniipon lang, oo.
2: Oo, nag-iipon. Paminsan-minsan lang ako gumagastos pag meron lang akong gustong ipabili. Pero madalas yung pamangkin ko, hindi niya nang kinukuha yung pera. Sabi niya, itabi mo na lang yan.
1: Ang bait na makala ko, iniisip ko yung pamangkin mo din, pang midnight snack din nila.
2: Hindi naman.
1: Bumalik
2: kasi, Kuya Dad, nung ako nagtatrabaho pa, yung madalas yung pera ko napupunta sa kanila. Kasi wala naman akong sariling pamilya.
1: Ah, okay. So ngayon binabalik ng mga pamangkin mo sa iyo yung ano.
2: Oo, yung tatlo nakatapos na, yung wow, isa na lang.
1: Nakatuwa naman. You sound so young, amor. Parang
2: Hindi, ano na ako? 51. Turning 52 this coming November 30.
1: Oh, hindi, para alam mo, parang feeling ko mga 30s ka pa lang sa boses mo na on air.
2: Hindi. Ano na ako?
1: Akala ko para
2: single.
1: Kaedad.
2: Single.
1: Pero ano? Okay. All right.
2: Singleness is not a problem.
1: Of course. Of course.
2: It is a gift to enjoy, correct, Kuya Dan.
1: At saka feeling ko naman you're surrounded by people na talagang totoo ang pagmamahal na pinapakita sa iyo. So, that's enough.
2: Diba? Ayo, Kuya Dan. Ako siguro sasabi kong na napakaswerte ko sa actually dalawa lang kami magkapatid, ano. Wala na rin yung mga magulang ko. Apat yung pamangkin ko. Yung tatlo nakatapos na nga, isa na lang yung nag-aaral.
1: Wow.
2: Yun ang pinagpapasalamat ko sa mga sa kay Lord eh, na meron akong pamilya.
1: Yeah.
2: Na hindi ako kinapabayan.
1: Alam mo, ang galing kasi nag-uusap lang tayo pero wait lang. Papahina na yung radyo ba? Medyo malapit sa iyo. Pwede bang malapit na?
2: Patay yung radyo ko eh.
1: Ano ba yung tumutulog, naririnig ko? Naririnig isa. Hello? Ayan, hello. Yan, nawala na. Okay. Ayan, yan, nawala. Hindi, yun nga, no. Parang, ang galing lang kasi, nag-uusap lang tayo, pero nararamdaman ko na, nararamdaman ko yung boses ko.
2: Nanginginig yung boses ko, Kuya Dan.
1: Hindi, parang umi-echo.
2: Hindi, parang nangiiyak kasi ako. Yung sobrang touch ako sa mga, and yung napakaswerte ko sa mga pamangkin ko kasi, iba, usually, pagka, yung mga ibang PWD, Kuya Dan, nung nakakakita pa ako, yung nanlilimos sila, yung parang pinapabayaan ng, hindi naman siguro lahat, ano,
1: yung
2: mga
1: lahat,
2: pamilyang tinatago sila.
1: Yeah, yeah.
2: Pero ako, Hindi naman.
1: Hindi.
2: Siguro ano lang, kung ano yung itinanim mo, yun ang aaniin mo. Yun ang...
1: Tama. Kumbaga,
2: paniniwala ko sa sarili ko. Kasi nung time na... Actually, Kuya Dan, kahit hindi mo tinatanong, I'm a teacher by profession.
1: Ah, okay, okay. That's
2: tapos,
1: okay.
2: Naging OFW din ako.
1: Mm-hmm. Okay.
2: Eh, yung kapatid ko hindi naman nakatapos. Driver
1: mm-hmm.
2: siya.
1: Mm-hmm.
2: So, tinutulungan ko siya nung... time na yun.
1: Pagpapalaki, o. Oh, sa mga bata.
2: So, nung ngayon, natatas ako sa pamangkin ko, yung kasama mm-hmm. ko dito.
1: Mm-hmm.
2: Kasi meron siyang friend na dumalaw.
1: Mm-hmm.
2: Nagkukwento siya na yung daw auntie niya, hindi man daw tumutulong, kahit na sumasahod, hindi man daw siya nagsishare.
1: Mm-hmm.
2: Eh, yung pamangkin ko, sabi niya, ay, yung tita ko, sabi niya, nung nagtatrabaho yan,
1: mm-hmm.
2: binibigyan kami. Mm-hmm. Tapos, pag nandito yan sa bahay, ilalabas niya kami. Sabi ko, naaalala pa ko lang ng batang ito.
1: Natatouch ako. Mababaw din ang luha ko sa ganyan, Ate Amo.
2: Hindi ako rin, Kuya Dan.
1: Mm.
2: Masyadong, ano rin ako, masyadong napakababaw ng luha ko.
1: Mm. Nakakatuwa. At saka ano talaga yan, kabutihan yung pinakita at pagmamahal. Pagmamahal at kabutihan yung pinaramdam at pinakita mo sa kanila. So talagang babalik at babalikin natin, Amor. No? Hindi mo hilingin, hindi mo i-require sa kanila, pero ibabalik nila ng kusay. Yeah. Nakakatuwa. At you deserve it, Ate Amor. You deserve it. All the love and pag-iingat ng mga pamangkin mo sa'yo. Maraming salamat, Ate Amor, sa pag-share. Tawag ka ulit next time at mag-share ka ulit ng mga kasagutan mo. Pero baka may gusto ka munang batiin.
2: Batiin. Binabati ko na lang yung mga pamangkin ko. Si Lorelai, si Layla, si Laika, mm-hmm. at si Liam.
1: Yan. Hello sa mga mabubuting pamangkin ni Ate Amor. Good morning sa inyo. Manaway, pagpalain pa sila lalo para talaga namang, di ba? Siyempre, sila, nagsistart pa lang din sila sa buhay, di ba? Mga nakatapos pa lang at nagtatrabaho na. So, more blessings para sa mga pamangkins. Meron ka bang song request, Ate Amor?
2: Meron, pwede ba yung kay Stevie Wonder,
1: mm-hmm.
2: I Just Call to Say I Love You?
1: Oo naman, pwedeng-pwede. Sige pa, meron pa?
2: Napaka-cool ng boses mo, Kuya Dan.
1: Ay, grabe ka naman, wala naman. Kailan ka ba nakapakinig dati? Kung Dear Husband na naabutan mo, matagal na yun, Ate Amor, ha? Ano pa yun, ha?
2: Matagal na nga, tapos yung pinaka-ano, yung si, dalawa sila, si Popoy.
1: Popoy at Hasmin, correct. Oo. Oh,
2: yung tumatak sa akin, Kuya Dan, ewan ko kung naalala mo yung gumanap ka
1: ano
2: na
1: yan?
2: Ano.
1: Ano yan?
2: Dalawa sila magkapatid. Yung panganay ay
1: nagkagusto?
2: Nasa US.
1: Okay.
2: Nasa US. Tapos ikaw, naging scholar ka sa isang university.
1: Okay.
2: Tapos ay biglang na wala ka sa pagka-scholar.
1: Oh.
2: Nagpakamatay ka.
1: Uy, grabe naman. Aray ko naman. Sa kwento.
2: Oo, sa kwento.
1: Okay.
2: Sabi ko,
1: grabe.
2: Simula nung sinusubaybayan kitna. Basta
1: nakakalala
2: ko yung boses mo. Kaya sabi ko nung... Kempong narinig kita. Sabi ko parang siya yung gumaganap sa
1: doon ako nag-start sa MOR, no, yung mga drama. Actually hanggang ngayon ginagawa ko pa rin naman siya. So marami pa rin kami mga ginagawang episodes ngayon. Kaya, well, ito syempre may programa na tayo ngayon dito kaya natutuwa ako pag ganyan
2: yun. Married ka na pala.
1: Kasi
2: Kuya Dan, yung si Yasmin, may tinutukso siya sa'yo.
1: Sino tinutukso sa akin ni Yasmin?
2: Parang...
1: Baby girl, ha?
2: Hindi ako sure, pero parang... parang Mel lang pangalan niya.
1: Sinong...
2: Mel Muldong, parang ganun. Ano siya?
1: May listener kami dati, Advincula, pangalan. Mel Advincula, yun ba? Sa atin yun.
2: Hindi ko lang alam. Basta siya, avid listener mo siya. Tapos dumadalaw pa nga siya noon.
1: Ay, kilala ko yan. Si M, Malindog. Tama?
2: Oo, yun.
1: Diba? Oo, baliktad. Si M Malindog pumupunta talaga sa ano yan. Pumupunta talaga sa booth yan. At ano din siya? PW din siya. Oo. Si M Malindog. Pero sobrang ano yan, sobrang makulit. makulit pero mabait naman si M. Nakilala ko siya personally nung time na yun. Kasi nga...
2: Siya nga ito. Kaya mula noon, pagka nagigising ako ng alanganing oras, kasi nasa tabi ko lang yung radyo, binubuksan ko.
1: Ayun. Maraming salamat at kahit pa paano yan, tumuloy ang pakikinig mo dito sa akin. Sa radyo, na tayo, sa programa na tayo, Ate Amor. Maraming thank you. Nawa ay marinig ko ulit ang boses mo next time, ha? Tawag ka lang pagka nagising ka ulit.
2: Okay, salamat, Kuya Dan. Nice
1: maraming salamat.
2: To you.
1: Yeah, nice talking to you. Ingat, Ate Amor. Bye-bye.
2: Okay, bye.
1: Si Ate Amor ng Pampanga. Pag nagsasalita ako na madami, umi-echo yung boses ko. Hindi na lang tuloy ako nagsalita masyado. Pero nakakatuwa, no? Nakakatuwa. Parang, paano ba? Parang siyang stars na nag-a-align, di ba? Yung, kung paano ako napakinggan ni Ate Amor, kung saan niya ako unang napakinggan, tapos dito sinundan tayo sa Remember Your Music. And most especially yung kwento niya about sa kanyang mga pamangkin, nakaka-inspire, no? Parang pag nare-realize ko kung anong nagiging impact nitong programang ito sa mga listener, parang hindi mo agad-agad makikita, di ba? Hindi mo agad-agad marirealize kung ano nga ba yung connection na nangyayari. Pero meron at meron. Tulad ni Ate Amor, di ba? Parang kumbaga, yung mga nakakwento din sa atin dito ng mga kapamilya nating PWD din, pag nagkwento sila, normal lang, di ba? Kumbaga, ito lang yung nangyari sa akin, kwento ko lang sa inyo, ganito, ganyan. Pero sa kabilang side ng mikropono, no, sa mga nakikinig, meron yung impact sa kanila na minsan nai-inspire sila, natutuwa sila, nakaka-relate sila. So, let's keep doing what we're doing here sa Remember Your Music para ma-inspire natin ang isa't isa. 1:36 ng umaga, mag-commercial muna tayo at magbabalik pa rin ang Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Tandem ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan! Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Sa patuloy nating paghahatid ng kumpirmado, siguradong mga balita, impormasyon at serbisyo publiko, kinilala sa 2026 Ulat Sipag Award ng DOST ang DZMM Radio Patrol sa East 30 ng Institutional Award for AANR Science Communication Advocate Broadcast Category. Tumanggap din tayo ng parangal mula sa The Philippine Coast Guard bilang isa sa mga stakeholder na katuwang nito sa pagsusulong ng misyon at layunin ng ahensya. Ang DZMM Teleradio naman ay ginawaran ng parangal bilang Best Media Partner for Broadcast NCR mula sa Social Security System. Balikat ng Bayan Awards para sa paghatid ng impormasyong makakatulong sa publiko tungkol sa mga serbisyong handog ng SSS tulad ng loans, contributions at iba pang mga benepisyo. Mula noon hanggang sa hinaharap, maaasahan ng ating mga kapamilya na patuloy tayong magbabalita at maglilingkod sa mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
1: Basta AM, DZMM.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Remember your music.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Oras natin, 1:52 ng umaga. Kasama niyo pa rin po si Kuya Dan dito sa ating huntahan. Saan ba madalas napupunta ang inyong kwarta? Ano niyo ba yung kwarta? Sabi ni Miss Mimi Trinidad, my entry this morning, madalas napupunta ang pera ko sa mga basic needs like bills, medicine, food, grocery, and most of all, konting savings. Thank you. Please play the song You're Still My Man by Whitney Houston. Hindi ko pa napapakinggan yung kantang yun. You're Still My Man. Tingnan natin kung meron tayong ganun. Whitney Houston daw yun. 1:53, kausapin natin ang ating next caller from Paranaque, nasa kabilang linya, si Kuya Jess. Kuya Jess, good morning.
2: Good morning po, Kuya Dan. Kamusta na po kayo?
1: Maayos naman. Ikaw, kumusta ka naman, Kuya Jess?
2: Ay, okay naman. Medyo mainit po ng konti ngayon.
1: Mainit? Ano? Ang pakiramdam mo o ang paligid?
2: Yung bulsa, medyo mainit. Wala masyadong magbibigay. Hirap ang pinanggal ngayon.
1: Mainit ang bulsa. Hindi mo pa nararamdaman ang Christmas feels ngayong ganitong mga panahon?
2: Wala pa, Kuya Dan. Siguro baka ba'y papasok siguro ng November o December.
1: Mga ganun kasi yung mga bonus mga nasa na November 15 papapasok yun yung unang bonus . Kaya siguro ganun. Pero kumusta naman ang mga tugs-tugs? Okay naman, nakaka-tugs-tugs pa naman.
2: Okay naman, medyo minsan po yat. Gagaling lang sa birthday yan.
1: Oh wow, sino may birthday? Happy birthday sa mga nagbe-birthday.
2: Kopo, kaibigan namin.
1: Alright, okay. Pero nasa ka ngayon? Bahay ka lang muna? Wala ka lang
2: sa bahay, nasa lungsod ng Paranaque.
1: Paranaque. Alright, tatanungin na kita sa ating katanungan niya umaga. Saan ba madalas napupunta ang iyong pera, Kuya Jess?
2: Ay, Kuya Dan, binibili ko na ngayon ng pagkain kasi gagayahin kita. Gusto kitang gayahin. Gusto kong maging ganyan.
1: Sige. Alin, ituloy mo. Sinasabi ko sa inyo, ha? Bakit naman gusto mong magpalama sa bagay? Medyo, si Kuya Jess,
2: payat. Gusto ko ibigay mo na lang sa akin yung iba niyan, Kuya Dan, para mabawasan ka lang.
1: Ay, alam mo kung nabibigay lang ito, pinadala ko agad-agad ngayon, pinalalamove ko sa iyo ito ngayon sa bagay, mula ba pagkabata ka, payat? May mga ganun, mula pagkabata, payat na hanggang
2: payat ngayon. Payat na talaga, Kuya Dan. Minsan lang ako tumaba, kasi may bisyo. Pag may bisyo ko, ganun daw talaga, bumababa yung resistance ng katawan natin.
1: Wala naman akong bisyo. Kami ni Paolo, wala naman kaming bisyo ni Paolo. Bakit naman sinasabi mo pag may bisyo?
2: Kuya Dan, ako.
1: Akala ko, lumalaki yung katawan.
2: Oo, araw. Pag lumalaki yung katawan, Kuya Dan, sobra sana, eating. Bawas konti.
1: Bawas... pag-isipan ko.
2: Kasi masarap po kumain, Kuya Dan, sa madaling araw.
1: Ay, totoo naman. Ayan nga iniiwasan ko. Kaso naman, katulad ngayon si Carlo, may pa chicken siya. O di wala na pa napakain na naman ako ng chicken. Ang hirap naman . 'Di ba?
2: Sa mga bayad sa bahay, ganyan mga bills ganun, Kuya Dan. Tatabi ng konti, Kuya Dan.
1: Tama. Ayan ang mga importante na hindi mamintis, di ba? Yung mga bills. Opo. Kasi lalo na pagka sa kuryente. Mahirap pagka naputulan ng kuryente.
2: Mahirap talaga, Kuya Dan.
1: Yan talaga.
2: Mahirap maputulan.
1: Alam mo, naranasan ko yan dati, Kuya Jess. Hindi ko naman sinasadya kasi medyo na-busy ako. So, sabi ko, bukas na. Hanggang sa naputulang kami ng tubig. May pambayad naman ako, kaso nga lang, sobrang busy nung mga panahon na yon. Parang hindi ko maasikaso. Hala, biglang wala nang tumutulong. Alam mo, sobrang hassle. Kaya mula nun din na talaga. Pagka mga ganyang bills, kailangan bayaran agad talaga yan. Di pa pwedeng hindi talaga.
2: Alam mo po, Kuya Dan, ang sekreto dyan, alam mo kung paano. Titignan mo lagi yung Judith. Kasi pag inabot ka ni Judith, labot ka talaga.
1: Ayun nga kasi parang ang binabal, sabi ko, matagal pa naman. Wala, biglang lampas na pala. Wala, waligo.
2: Maliit lang naman yung aking binabayaran.
1: Mabuti naman kung gano'n. At least kayang-kaya namang i-manage, di ba? Pero,
2: kaya,
1: Talagang yun ang mga unang pupuntahan ng pera. Pagkain, bills, meron pa bang iba?
2: Tapos yung mga ano, yung mga kailangan mo lang gusto mong bilhin, ganun.
1: Oo. At saka
2: huwag naman yung masyadong sobra.
1: At saka ikaw, gala kasi mabilis. Pumupunta ka kung saan-saan, Kuya Jess, eh. Di ba? May pera din
2: dyan.
1: Pumasahe. Di ba?
2: May plano na naman ako, Kuya, dun sa papuntang ano naman, Pangasin na naman ang target ko. Ano,
1: tingnan mo, napakalayo ng mararating. Papunta naman. Ano yung magagawin mo sa Pangasinan mula Paranaque pa Pangasinan?
2: Kasi meron akong ano yan, yung kaibigan na gustong punta. Natagal ko na hindi napupuntahan.
1: Sa Pangasinan naman. Sige. Mag-iingat at syempre kailangan may baon, di ba? Pagka ganyan, malay-layo ang biyahe.
2: Nga, Kuya Dan.
1: Alright. Malay mo naman.
2: Bumati na ako.
1: Bumati ka na. Go ahead.
2: Okay, baka may sinasabi ko ba, Kuya Dan? Ano ba?
1: Wala naman. Sabi ko, malay mo naman, biglang dumami na ulit ang mga gigs ngayon. So,
2: Apo. O yun nga sana, Kuya Dan.
1: Hope natin
2: yan. Basta tanda mo lagi, Kuya Dan, ha? Pag sobra yung katawan mo, share mo sa akin yan, ha?
1: Ay, kung pwede nga lang talaga, eh. Ano bang gusto mong gawin ko dito ngayon? Paano ko ba ito tatanggalin? Oh.
2: Eh, kailangan exercise. Huwag pasyadong maraming kain. Tama lang.
1: Ano bang gusto mong sabihin? Gusto mong tumaba o gusto mong magpapayat ako? Ano bang gusto mong sabihin?
2: Pwede kumayat ka ng konti. Huwag naman masyadong ganyan. Kasi alam mo kung bakit ko alam ng ganyang katawan mo. Tinitingnan kita sa Facebook, eh. Ganyan pala yung tsura ni Kuya Dal.
1: Nakita mo ako sa Facebook?
2: Hindi, pinatignan kita sa nakakita.
1: Eh, sabihin mo doon sa nakakita. Pag may maitutulong siya, sabihin niya sa akin kung anong gagawin doon sa nakakita para may magawa ako.
2: Hindi, sabi daw, huwag daw masyadong damihan ng kain. Yung tama lang, exercise. Minsan, kakain ka ng tinapay sa gabi kung kaya mo tiisin.
1: Eh, may mga tumataba na hindi lang naman pagkain ang dahilan. Paano yung ganun?
2: Yun lang.
1: Di ba? Pagka kumpleto na ang detalye niya at paraan, di sabihin niya sa akin kung paano para makatulong siya, di ba?
2: Kaya mo po, Kuya Dan. Babati na ako, Kuya Dan.
1: Sige, sabihan mo. go.
2: Ako, Kuya Dan. Alam mo, Kuya Dan, yung tumawag sa'yo na kaka-inspired talaga si Amor, no? Nice meeting yung Amor sa programa ni Kuya Dan.
1: Maganda umaga.
2: Kuya Dan. Binabati ko si Ate Tess ng Pambanga. Dati po Victoria ng Tarlac, minabati ko. Si JR ng Kainta. Tapos yung aking kaibigan dyan sa si Darling Realino sa Marikina. Tapos si Lisa ng Mindoro, tsaka si Nora ng Mindoro. Tapos yung asawa ko ng Ikinig. Tapos minabati ko yung si Kuya Chico. Nag-chat ka para doon, Kuya Dan, eh.
1: Hindi ko kilala yun.
2: Nakikinig ako doon, Kuya Dal. Ayun, binabati ko siya. Tapos lahat-lahat na lang, Kuya Dan, ng mga nakakilala sa akin, binabati ko. Si Joseph, binabati ko ng Batangas. Musta ka na, Joseph? Yun lang, Kuya Dan.
1: Alright. Ano ang song request mo, Kuya Jess?
2: Nako, Kuya Dan, yung sa Smoky Mountain, yung kailan. May ano ako dyan, Kuya Dan, may remember sa akin yung kanta na yan. May naalala ako.
1: Kailan ng Smoky Mountain. Okay, lagay natin. Alright. Maraming salamat, Kuya Jess. Good morning.
2: Sige, Kuya Dan. God bless you, Kuya Dan.
1: Thank you.
2: Salamat po sa nakasagot.
1: Salamat. Si Kuya Jess ng Paranaque. Siguro, masyado nagtrabaho si Kuya Jess ngayon. Napasmaya tayong bibig. Sabi ni Marvin, natitrigger kami, Kuya Jess. Hindi, ito tatandaan ninyo, di ba? Pagka walang magagawa ang masasabi ninyo sa isang tao, huwag nyo nang sasabihin. Pag hindi mababago ng sinasabi ninyo ang isang tao, huwag mo nang sasabihin ang sinasabi mo. Hindi lang para sa akin, ako wala akong problema dyan. Pero merong mga ibang tao, baka may mga nakikinig dito, di ba? Pag wala namang mababago, kahit po sabihin mo pa ng paulit-ulit at wala namang magbabago doon sa mga ibang tao na nakikinig, huwag nyo na lang sabihin, di ba? Kasi ako mataas ang tolerance ko sa ganyan kasi okay lang naman sa akin. Totoo naman. Pero baka may mga nakikinig na ayaw nila ng ganun ang usapan. Kawawa naman sila, di ba? Hindi naman nila choice, di ba? Wala naman silang choice pero ganun ang nangyayari sa kanila. So, yun lang naman. Okay ka ba, Marvin? Okay, ito muna. Ang oras muna natin, 2 minuto makalipas ang alas 2 ng umaga. Bago tayo mag-gap, kumuha muna tayo ng mga balita. Lalaki arestado matapos umanong pagsamantalahan ng isang minor de edad sa Maynila. Narito ang balitang kumpirmado sigurado. Hatid ni Radyo Patrol Rowan Cueto. Rowan.
3: Kuya Dan, hindi makatulog ng maayos. Yan ang nararanasan ng 16 anyos na dalagita matapos umano siyang pagsamantalahan ng kanyang dating nobyo at sa barkada nito sa barangay 900 Punta, Santa Ana, Maynila. Ay kay Santa Ana Police Station Commander Police Lieutenant Colonel Innocencio Richard Villanueva, inimbitahan ang biktima ng kanyang dating nobyo sa isang inuman ng malasing. Dinalumano siya sa nang dating kasintahan sa banyo at doon pinagsamantalahan. Pagkatapos ng insidente, umalis ang 19 anyos na dating nobyo at sumunod naman na umano na pumasok sa banyo ang 21 anyos na kabarkada nito at pinagsamantalahan din ang dalagita. Nang mapansin ng biktima na may paparating na tao, sumigaw ito para humingi ng tulong. Isang concerned citizen ang rumisponde at naghatid sa dalagita sa barangay upang iulat ang insidente. Ayon sa ina ng biktima, matinding trauma ang dinanas ng kanyang anak dahil sa sinapit nito at kumabot pa umano sa puntong sinasaktan nito ang sarili. Sa pamamagitan ng warrant of arrest, naaresto ang isa sa mga suspect sa Malate, Maynila. Ayon kay Villanueva, pinaniniwala ang miyembro ng True Brown Style o TTS Gang ang dalawang suspect batay sa mga tattoo at marka sa kanilang mga daliri. Itinanggi naman ang naarestong suspect ang akusasyon sa nang panghahalay. Gate niya, inayaan lamang niyang may mangyari sa dalagita at sa kanyang kabarkada dahil mag-ex ang mga ito. Nakipit na ang naarestong suspect at naharap sa mga kasong rape at acts of lasciviousness habang tinutugis pa ng mga otoridad ang dating nobyo ng biktima. Samantala, nagpaalala mga pulisya sa mga magulang na bantayang mabuti ang kanilang mga anak at huwag hayaang sumama sa mga inuman, lalo na sa papalapit na panahon ng mga selebrasyon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rowan Cueto, DZMN.
1: Maraming salamat, Rowan Cueto. Samantala, sa iba pang balita, lalaking nagnakaw ng bag at mga laptop sa loob mismo ng condominium unit sa Mandaluyong, arestado. Narito naman ang balitang kumpirmado, sigurado, mula kay Radyo Patrol, Harvey Sabado. Harvey.
4: Kuya Dan, arestado sa follow-up operation ng pulisya ang 25 anyos na lalaking sangkot sa pagnanakaw sa loob ng isang condominium unit sa barangay Plainview, Mandaluyong City. Kinilala ang suspect bilang si alias Rick na nadatip mismo sa kanyang tirahan sa barangay Barangka Drive ng syudad. Sa investigasyon ng otoridad, nakilala ng complainant ang suspect sa isang coffee shop pagkatapos niyang mag-jogging at saka niya inimbitahan ng suspect na mag-inom. Nang matapos ang inuman, nakatulog ang complainant at nang magising, dito niya natuklasang nawawala ang kanyang bag na may lamang laptop, pati ang isa pang laptop na nakapatong sa kanyang mesa. Agad namang dumulog ang complainant sa pulisya para i-report ang insidente. Aminado ang suspect sa krimeng nagawa at sinabing ibinigay niya ang mga nakuhang gamit sa isa umanong kaibigan. Sinusubukan pa ng pulisya na tukuyin ang di umano'y kaibigan ng suspect at bawiin ang mga natangay na gamit. Nasa kustodiya na ng Mandaluyong City Police ang suspect at isinailalim sa medical examination habang inaasikaso ang mga kaukulang dokumento sa pagsasampa ng kaso. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Harvey Sabado, DZMM.
1: Maraming salamat, Harvey Sabado.
5: Basta't may nangyari, naka-report agad sa

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 2:06.

0: makatulog? Halika na! Huntahan muna kasama si Kuya Dan!
1: 30 years ni Kenny Rogers, Skyline ay Smoky Mountain at pag tumatagal, lalong tumitibay. Nang wada bang ating napakinggan? 2:20 po ng umaga ang oras sa buong Pilipinas, sabi ni Ms. Vera Gadiano. Good morning, Kuya Dan. Napupunta ang pera ko sa maintenance ko, kuryente bill, water bill, sa pagkain. God bless you and your program. Maraming salamat. Ito pa, sabi dito. Napunta, ba't nawala bigla? Sabi ni Romy ng Laguna, sa asawa ko po. Tama din naman. Kung saan napupunta yung pera, diba, sa asawa. Ang sweldo ko, sweldo naming dalawa. Ang sweldo niya lang. Sabi niya, joke lang, baka makarinig. Joke. Totoo yun eh. Okay lang yun, as long as, diba, kumbaga, yung pera namang ginagamit ay para sa pamilya. Halimbawa, para sa anak naman ninyo. Alang ano mang pagdamutan mo eh, para naman sa anak ninyo. Para naman sa ikaayos ng bahay, para sa pagkain ninyo sa bahay. Sabi, huwag ka nang, ano, huwag nang magreklamo kasi kung bumabalik din naman sa inyo yung pera, di ba, pinapadami pa nga eh, pinapahaba pa nga ang buhay ng pera eh, di ba? Okay lang yun. Sabi ni Jenny ng Pasig City, sa online shopping, minsan hindi ko kailangan pero dahil free shipping, parang kasalanang hindi bilhin. Ano kasalanang hindi bilhin? Ba't naman naging kasalanan pa, oh? Pero wag niyong itatanggi. Dahil sa sobrang dali na ngayon mag-shopping online, talagang wala na talagang mabilis ng ano. Mabilis ka nang maka-check out, no? Mabilis ka nang mag-add to cart. At saka yung, di ba, yung kaninong last time pinag-uusapan natin, yung mga umuulit ng mga numbers, di ba? 10-10, 11-11. Eh, ang pinaka-legit daw dyan yung 11-11. So, next month na November, oh, alam nyo na, abangan nyo na, 11-11. 2:22 ang oras natin. Kausapin natin ang ating next caller mula naman sa Bataan. Nasa kabilang linya si Nanay Nelly. Nanay Nelly, good morning! Nanay Nelly, are you there? Yuhu! Ano, nawala? Teka, baka nakatulog si Nanay Nelly. Nagising lang ni Tin. Ito, basa muna ulit ako dito. Sabi ni mula sa Pampanga si Edgar, sabi niya, sa gamot at maintenance, Kuya Dan, kaya habang bata pa, ingatan talaga ang kalusugan. Tama. Kuya Dan, ako po sa mga pampaganda na pupunta ang pera ko kasi po senior na ako, 62 na ako, ayoko na pong makulubot ang mukha ko. Si may sabi niyan, si Eva, tama ba siya ba? Si Eva ng North Sagaray, Bulacan. Bakit? Diba kung makakapag-skincare pa, ang skincare naman, wala namang limit yan eh. Talaga namang mapa-senior ka o more than senior eh. Pwede ka naman talaga mag-skincare. Totoo naman yun. Basta nasa budget eh, di ba? Basta meron ka mga pang-skincare. Kasi may kamahalan din yung mga skincare na yan eh. Pero tama yan na Eva, no? Nanay Eva. At na, kausapin na natin ang ating next caller. Balikan natin si Nanay Nelly. Nanay Nelly, andiyan ka na?
2: Good na po, Kuya Dan.
1: Saka nagpunta Nanay Nelly, ha? Ikaw, ha?
2: Hello po, Kuya Dan.
1: Saka nagpunta Nanay Nelly, hinahanap kita kanina, ha? Nawala ka, ha?
2: Ay, kasi po, Kuya Dan, na ano, nilakas lang ko yung cellphone ko, yung talo, humina.
1: Ah, pabaliktad. Imbis na lumakas, humina. Oh, okay, sige. Ay, good morning ho, Nanay Nelly. Kumusta naman ho kayo?
2: Okay lang po, Kuya Dan. I'm glad to hear your voice again.
1: Ay, thank you. Ako din po sa inyo. Natutuwa ho akong marinig.
2: How about you, Kuya Dan? How are you?
1: I am very good. I just drank my coffee and I am very much alive and awake and enthusiastic. Okay ba yun? Alive, yes, awake, yes, enthusiastic. Ito, Nanay Nelly.
2: Kuya Dan!
1: Ano pa?
2: Congrats.
1: Bakit? Saan?
2: Yung ano, patuloy na nag-level up yung ano mo, yung
1: Kumusta Dear Drama. Ay, tarang. Natuwa ho ba kayo sa istorya natin kahapon, ni Nelly?
2: Ay, opo, Kuya Dan. Parang nakitinig sa Radyo Drama.
1: Ay, nako, tarang. Maraming salamat po. Ano? Ikaw ba eh, nakarelate ka ba dun? Meron ka bang anak na medyo napakamot ka din ng ulo minsan o wala naman?
2: Ay, wala po, Kuya Dan. Mababait po yung mga anak ko kasi apat na babae yan sa lalaki.
1: Talagang, ay, lima, apat na babae, isang lalaki. Okay, mababait, ano,
2: yes,
1: lahat.
2: Po.
1: Oo, pero yung istorya kahapon, talagang, medyo, malaki-laki ang lesson na tinuturo sa atin, Nanay Nelly. Kaya maraming salamat.
2: Yes, kasi alam mo, Kuya Dan, isang karakter lang, kaya mong, maging boses teenager, boses nanay, boses tatay,
1: oo,
2: boses lolo.
1: Boses lolo.
2: Kasi hindi sa lahat. Kuya Dan, hindi sa lahat. Yung nagbabasa ng sulat, na parang boses 20 lang.
1: Boses ano? Pag yung nagbabasa ng sulat?
2: Edad
1: 20. Edad 20, sa bagay. Parang bagets, ano? Akala ko may boses pogi . Wala bang boses pogi doon? Wala ka ba na ring na boses pogi doon?
2: Ay, meron po yan. Ay, meron.
1: Ayun, ganda sinabi. Yan ganyan ang mga sinasabi ko. Oo, tama.
2: Ang gwapo ng boses. Yan.
1: Naka talaga naman.
2: Alam mo, Kuya Dan, bless kami sa boses mo .
1: Ay, salamat to kung ganun at kahit na ako naman nagsasalita, nagdadadaldal lang naman ako dito, pero na-appreciate ninyo. Maraming salamat to sa inyo, Nanay Nelly.
2: Kuya Dan, pwede bang isang masagabong palakpakan lang dyan?
1: Oy, paingi daw ng masigabong palakpakan dyan. Sandali lang.
2: Tara kay Kuya Dan.
1: Yun. Oh, ayan na. Dito na. Nagpasok. Pumasok na. Pumasok na sila. Ayan na, pumasok na. Pasok mga pinatawag ko pa to, Nanay Nelly, ha, para sa masigabong palakpakan, ha. Ayan, lumabas na ulit sila. Kakain na daw sila, lumabas na. Thank you, Nanay Nelly. Salamat po. Ito naman, ano naman ang kasagutan mo naman dito sa ating pinag-uusapan ngayong umaga? Pag ba may kwarta, saan ba madalas napupunta?
2: Ay, Kuya Dan, hindi naman ako sumasahod. Bibigyan lang ako ng alak ko, merienda. Yung pag-merienda binibigyan niya, hinuhulog ko po sa savings ko.
1: Mabuti, may savings ko kayo, ano? Tama.
2: Opo.
1: Okay, so halos lahat nando na pupunta?
2: Opo, dahil meron naman na po ditong pang-merienda. Kasi ang gusto ko lang ng merienda, Kuya Dan, yung nilagang saging, nilagang kamote. Pero yung mga spaghetti, pancit, tinapay, kunti-kunti lang yan, Kuya Dan, kasi makarbo yun.
1: Maano?
2: Carbohydrate.
1: Carbo? Akala ko may kalbo, ano? Nahanap na naman ako ng kalbo. Makarbohydrates.
2: Kuya Dan. Kaya nag-iipon ako kasi para sa mga apo ko yun sa Pasko.
1: Ay, nako, tama. Nako, talagang lilinyahan kayo ng mga apo ninyo sa Pasko, Nanay Nelly. Siyempre.
2: Kasi, Kuya Dan, 18 yung apo ko. Ay, na apo sa tuhod.
1: Napakadami pala. Oo, grabe, 18.
2: Kuya Dan, grabe sila.
1: Kaya pala, happy kayo, Nanay Nelly, kasi marami nagpapasaya sa inyong mga apo.
2: Opo, Kuya Dan. Talaga naman po.
1: Grabe yung...
2: Kasiyahan ng mga apo ko. Sila nagpapasaya sa akin.
1: Oo nga. Nararamdaman ko nga ho sa inyo na kayo ay happy sa buhay kasi marami mga nagpapasaya sa inyo. Maganda yun.
2: Yes,
1: so pagka nakalinya mga apo, magkada binibigay ninyo? Malulutong ba yan? Pinapapalitan nyo ba yan para lumutong
2: yung
1: mga...
2: Kaya po, pinapapalitan ko po ng buo.
1: Oo, di ba? Para...
2: Siguro 100 lang naman sila, Kuya Dan, kasi ang dami nila eh.
1: Ay, tawag dito... 18, 18 na agad yun. Kung tigwa 100, di ba? Malaki-laki natin.
2: Tapos yung apat na apo pa sa tuhod.
1: Ah, may apo na kayo sa tuhod. Aba, talagang...
2: Opo, apat yun.
1: Apat, aba, ang dami naman. Ano pa yun, bukod pa sa 18, plus 4 pa yun?
2: Opo.
1: Ay, di 22, aba, napakadami talaga. Mamay talagang... Hindi tamad yung mga anak ninyo mag-anak. Wala sila sa mood, ano?
2: Opo. Ah, pero yung panganay ko po, single yun. Wala pong yung panganay ko. Single po yun. Yan po yung nagtatrabaho yan po yung nagbibigay sa amin.
1: Kasama niya dyan. Oo. Eh, baka yun ang gusto niya. Kayo ay pagsilbihan at samahan kayo na muna.
2: Opo. Dyan. Kasi yun po yung pangarap na iahon kami sa hirap.
1: Ay, naku, mabuti naman. Ano ba ito ang panganay ninyo? Babae, lalaki?
2: Babae po.
1: Babae. No, talagang iba ang pag-ano sa inyo yan, ang love sa inyo yan, Nanay Nelly. Talagang gusto niya. Eh.
2: Kuya Dan, hindi naman po sa pinagmamalaki. Isa po siyang manager sa isang kumpanya rito sa Olunga po.
1: Wow!
2: Hindi naman po sa nagmamalaki,
1: hindi.
2: Kuya Dan.
1: Ipagmalaki mo yan, Nene. No? Kasi talagang, siyempre, pinaghirapan niya yan para makarating siya dyan. At
2: opo.
1: Ang maganda nun, yung blessing, bumabalik sa kanya na tinutulungan kayo. Pero, di ba, siya maganda rin ang kanyang, ano, maganda
2: yan
1: rin ang kanyang katayo.
2: Siya po yung nagpagawa ng bahay namin, Kuya Dan.
1: Oo, oh, alam ko yan eh. Kasi, naghahanap ako ng kwarto to ko diyan, 'di ba? Hinahanap ko pa yung kwarto ko diyan eh, baka makahanap
2: ko.
1: Pero maganda 'yon, no? Blessed ang mga anak at mga apo ninyo, Nanay Nelly. At kayo din mismo.
2: Meron na rin po siyang ano, sasakyan.
1: Ay, naku.
2: Hindi naman po sa pagmamalaki
1: ko yan, no? Ipagmalaki. Dahil yan ay pinaghirapan. Oh, ayos opo. Yan. Basta galing sa tama, walang tinapakan tao, walang nilamangan, okay na okay yan. Diba?
2: Yung kaya pag nagbabakasyon po ako, sinusundan na lang po ako ng sasakyan nila.
1: Yun. Oh, yung Nanay Nelly, yung mga nagnanakaw nga lang, akala mo kung sino, di ba? Sige na, maraming salamat, Nanay Nelly. Bati muna sa mga gustong batiin. Go ahead.
2: Yes, Kuya Dan, marami po sila. Binabati ko po si Ate Tis ng Pampanga, si Ate Flor ng Victoria Tarlac, si Miss Noemi ng Bulacan, si Kawayan Bulacan, si Nanay Pinyang ng Taragosa Nueva Ecija, si Jennifer ng Antit Bulo. Hi, Jennifer! Happy birthday! Sana ay, oo nga! Kami.
1: Birthday niya na ngayon, October 16, Jennifer.
2: Opo. Inabati ko rin po yung ano si yung bagong caller po si Ate Flor ay Ate Amor.
1: Amor, oo.
2: Tangga.
1: Correct.
2: Si Ate Eunice ng Quezon.
1: Mm-mm.
2: Si Ate Evangelin ng Ate Polo.
1: Ang galing ah.
2: Payong aga. Evangelin.
1: Oo, oh, talaga.
2: Kay ano, kay Lito, kay GR, kay Jess. Kay Kuya Erickson, saka yung kanyang may bahay. Good morning po sa inyo.
1: Good morning.
2: Parang din po kay Sir Eduardo, Sir Joel, kay Angelo, kay Labi, kay Marvin, kay kay Marvin at saka si Marian. Hello, hello po. Good morning po sa inyo lahat.
1: Ayun na. Lumabas na. Ang mga nagsipag tapos ngayong umagang ito. Nanay
2: opo.
1: Nelly ng Bataan, may karangalan.
2: Kuya Dan, nalulungkot kasi ako pag hindi ko sila nababati.
1: Oo, ayos na ayos yun, at least, di ba? At saka, opo. Grabe ang memory ninyo sa uladong ninyo lahat ng mga tumatawag.
2: Opo, marami pang hindi ko nababati. Si Aling Maria, si Edwin, si Susan.
1: tinuloy.
2: Si Jane ng Isabela.
1: Oh, pero ba, ayan na, oh. May mga pahabol.
2: Good morning din po kay Paolo, saka kay Patrick, kay Tintin. Yeah. Good morning.
1: Ang nagsipagtapos may karangalan. Ito si Nanay Nelly.
2: Happy birthday sa lahat. Good morning sa Kuya Yadan. Yeah. Ang nag-iisang idol ng RYN.
1: Ang buwa nagtapos.
2: Buwa po na. Mabait pa.
1: Akala ko ano sasabihin mo, kinabahan ako eh. Asya, marami salamat, Nanay Nelly. Talaga namang nakakatuwa naman.
2: Ang request ko pong kanta, Kuya Dan. Yung ano, ano ba yun?
1: Yan, nalimutan tuloy ng gramado.
2: Yung ito. Ano, yung sad movies.
1: Saka
2: yung...
1: Okay.
2: Ano ba yung isa?
1: Sad movies. Wala ho kami nung nakalimutan eh. Ano ba yung nakalimutan?
2: Kuya Dan, may isa pa eh. Ano ba
1: ano
2: yun?
1: Pa? Sige. Yung... Tao ba to? Ano? Hayop? Ano ba to? Pangyayari? Ano ba? Pagkain? Nagsisimula sa letter? Ano ba yun? Lalong hindi
2: to. Nakalimutan. Good time pala.
1: For the good times. Ni yes. Perry Como. Okay, sige. For the good time.
2: Thank you, Kuya Dan.
1: Thank you, Nanay Nelly. Good morning. Salamat po
2: good
1: sa...
2: Good morning.
1: Ayun. Nawala agad si Nanay Nelly. Nag-good morning pa eh. Talaga. Nanay Nelly, good morning. Wala. Taas kamay kayong dalo. Kayo nandyan. Ano, sino ang pipindot? Ako? Wala akong pinipindot dito. Nutol niyo si Nanay Nelly. Nag-good morning pa nga eh. Oh, ito na. 2:35 na pala. O, eksakto. O, siya. Diretso na natin ito sa mga tugtugan, sa mga requests na binigay sa atin ni Nanay Nelly. Here's a song from Perry Como. 2:35 po. Kayo nakatutok pa rin sa Remember Your Music. Here's For the Good Times.

0: Di makatulog? Halika na! Huntahan muna kasama si Kuya Dan.
1: Oras natin, 2:52 ng umaga. Uy, may nag-message sa akin. Nakakatuwa. Sabi niya, oh, you're so funny, partner. Aliw ako makinig sa'yo habang... Nawala tuloy, naglipat pa lang. Habang nag-aaral, especially pagkausap mo ang mga loyal listeners mo. Thanks, gising ako lalo. Kilala niyo kung sino nag-message sa akin? Si Tita Doc. Tita Doc, good morning. Ang nag-iisa nating Doc Lulu Marquez. Nakakatuwa naman, natutuwa si Tita Doc sa ating... You're so funny. Tita Doc, hindi ako nagjo-joke dito, Tita Doc, ha? Seryo? Seryoso akong tao dito, Tita Doc. Ano ba? Mukha ba akong loko-loko dito? Sabi ni Tita Doc, sabi ni Pao, hi, Tita Doc! Ganon niya sinabi. Hi, Tita Doc! Ganyan-ganyan daw na sinabi Tita Doc. Good morning po sa inyo. Eh, likewise, Tita Doc, alam nyo kung ikaw ay naaaliw dito sa programa. Ako naman eh, as is where is naman ako dito. Pero ako din, naaaliw ako sa mga video. Kapag ka may mga video ni Tita Doc na dumadaan sa feed ko, ay, papanoorin ko talaga yan. Hindi pwedeng hindi. Dahil bukod sa entertaining, it's very informative. Oo, sabi nga ni Tita Doc, eh, mean what you say. Say what you mean. Oo. Tita Doc, tinan mo na, follower mo din ako dito. Kala mo ka dyan, Tita Doc. Ito nga, kausapin muna natin ang ating next caller mula naman sa Bulacan, si Ate Noemi. Nasa kabilang linya na. Ate Noemi, good morning.
2: Hello, Kuya Dan.
1: Ay, welcome back. Oo nga. Welcome back, Ate Noemi. Maraming salamat at napatawag ka ulit dito sa programa
2: natin. Yes naman. Ano pa po noon eh, noong August.
1: Noong August. Maulan. Maulan, correct. Yun yung dire-diretso pa yung ulan natin. Kumusta ka naman, Ate Noemi?
2: Ito po, Kuya Dan, God is good.
1: Yan, all the time. Yes, tama. Ay, mabuti naman kung ganun, ano. At lagi ka pa rin bang nagigising ng ganitong oras? Naging gising pa rin?
2: Ay, araw-araw po, Kuya Dan. Hindi na po, siguro.
1: Oo,
2: parang... Isang araw nga po, sabi ko pa nga po sa mga anak ko, kung ako eh, hindi kumakain, makalok rin na ako.
1: Kasi lagi kang gising. Oo.
2: Opo, ang pinakatulog ko po, Kuya Dan, yung 3 hours, 4 hours, ganun.
1: Yun pero yung, okay naman. Okay ka na doon? Sa isang araw yun? Or nagnanap ka naman in between?
2: Then, basta Dina. Po natutulog ako ng 8, 9, 10. Sorry, 11. Gising na po ako.
1: Oh, yun na yun. Grabe.
2: Pisa naman po, 12.
1: Pero sa bagay, kasi hindi ka naman pagod, no? Yung kumbaga, more on...
2: Yun nga po. Ano nga po nung pamangkin ko, siguro daw yung mga blind. Parang isa din yung hindi kasi daw po napapagod yung mata namin. Hindi po ba kasi nung nakakakita ko,
1: correct.
2: Pare, nanonood ka ng TV or nagbabasa ka ng pocketbook.
1: Correct.
2: Na napapagod yung mata, nakakatulog ka, di po ba?
1: Tama. Tama baka factor nga yun. Siyempre, yung babad ka, di ba? Babad ka sa TV, sa cellphone. Yan, una-una sa cellphone din, di ba?
2: Opo.
1: Medyo ano, may strain yung mata mo. Pero pagka ganyan, hindi nakakakita. So, kumbaga mas relax yung ano, mas relax na ang utak din ninyo.
2: Minsan nga po, kahit ano na yung inumin ko, yung mga melatonin na yan, yung parang
1: di ka nakatulog.
2: Wala rin po. Yung kware, yung mga tina, mga gano'n, mga kalumain, mga gano'n, wala rin po.
1: Alam mo, may sasabihin na kong sekreto sa'yo. Ikaw, meron ka bang nakikinig sa... Meron ka bang boses sa bahay ninyo na pag naririnig mo, inaanto ka? Kasi... Wala, halimbawa sa anak mo o sa asawa mo, yung alam mo yun, yung aantokin kapag naririnig mo. Kasi ako, walang ganon. Alam mo, ang sikreto ko, Ate Noemi, pag di ako makatulog, pinagbabasa ko ng libro yung asawa ko. inaantok ako pag nagsasalita siya.
2: Yung pamangkin ko po, ang sinasabi, kara, i-download pa yata yung sa mga dasal.
1: Yan, mga ganyan, pwede yan.
2: Opo, yun nga sabi ng pamangkin ko, tigakain.
1: Oo, kasi parang, Ako, I don't know, so meron talagang something na pag yung boses ng... Halimbawa nga, nagkukwentuhan kami, tapos sobrang ang dami niyang nakakwento, biglang napapahikab ako bigla.
2: Hindi sa hit. Parang bata kinakwentuhan.
1: Yun, ganun.
2: Yung mga baby kinakwentuhan.
1: Hindi isa, hindi ako interesado, pero parang nare-relax ako pag nakikinig ko yung boses niya. So ngayon, tinry ko pagka, di ba, bago mag-RYM, natutulog muna kasi ako eh, para may nap ako, di ba? Pag hindi ako makatulog, sabihin ko, ito nga yung libro, o basahin mo nga mo.
2: Siguro ako yung sa cellphone.
1: Yan. Try mo yun.
2: Yung sa mga dasal.
1: Correct. Pagka, siyempre.
2: Yung sa mga Padre Pio.
1: Siyempre sa unang round yan, gising ka pa. Pero pagka medyo matagal mo na naririnig paulit-ulit, medyo antukin ka din yan. Tama. Try mo yun, Ate Noemi.
2: Opo. Thank you.
1: Okay. Ito, Ate Noemi naman, sagutin mo naman ito ang atin namang katanungan.
2: Pagkain.
1: Hindi. Ayun. Pagpunta sa pagkain, ang sagot mo pagka may pera ka sa napupunta.
2: And dati po kasi ganito po sa nung nakakapagtrabaho pa po kami kasi talagang di ba ako po yung nagba-budget. Kaso po ngayon ang nangyari, yung anak ko, dahil sila na baga, hindi na po rin nagtatrabaho yung asawa ko kasi 62 na pinapigil na nung panganay ko. Sila na lang nagbibigay sa amin ng budget namin. Kumaga ako pa rin yung pinahawak niya. Kaya sabi ko, at least kumagan yung lahat, syempre yung dito sa bahay kasi siya bumukod na po, nasa Florida na po.
1: Okay.
2: Kumaga sinasustentuhan kami, kumaga doon yung bills, lahat yung mga pati maintenance
1: na.
2: Ay naman yung natitira ay sinisavings ko po.
1: Ayun.
2: Kumaga pero ang malakas po sa akin yung mahilig po kasi ko sa yung pagkain, kumaray ko ano yung okay, yung seasonal, kumaray yung lansones,
1: prutas,
2: panahon ng pinya.
1: Correct.
2: Mahilig po ako sa mga ganun kasi yung parang dinagang.
1: Parang uso ulit ngayon ang lansones ha, kasi nakita ko.
2: Opo.
1: May dalay nanay ko ng lansones. Doon nga
2: po, kumagad sa ay, sira na yata budget natin na nasusobra ko araw-araw.
1: Kasi taglansones na, rambutan, mahilig ka diba sa rambutan niya?
2: Opo, lahat po ng prutas, kahit po, mais na dinaga.
1: Ay, masarap po. Yun ang favorite ko din talaga, yung mais na nilaga.
2: Yes po, naririnig nga po kita, yung kinulti.
1: Ano yung kinulti?
2: Ano pa po dito sa amin?
1: Anong ibig sabihin? Binatog. Oo,
2: yes,
1: tama. Masarap.
2: Diba?
1: Masarap
2: kaya
1: din
2: lang
1: yan.
2: Medyo ano nga po, yung medyo yung niyugang medyo, 'di ba, pag mainit.
1: Ayaw mo na, ayaw mo nang ganoon yung may niyug.
2: Opo.
1: Ayaw na may niyug. Kasi 'di ba dalawa 'yan, tatanungin ka nung nagbibinatog, matamis o maalat, 'di ba? Pagka maalat.
2: Ay, ako gusto asin lang. Po asin.
1: Asin ang gusto mo.
2: Asin po ako, so. Kasi yung mister ko po mahilig sa may gatas, saka matamis.
1: Pareho kami na mister mo.
2: Okay. Ano ko din po ganun. Ako lang po mahilig sa asin.
1: Pero may time din na parang masarap din nga yung may asin lang, di ba? Parang lumalaban sa mantikilya kasi may konting mantikilya yun eh. May butter, di ba? Ganyan. Masarap yun. At saka yung kahit yung nilagang mais lang yan, favorite na favorite ko.
2: Opo. Yung, kaya lang ako po mas gusto ko yung puti. White.
1: Yung medyo kasi malagkit.
2: Bitcoin kasi, di ba, minsan po, kuya, dan yung naano yung balat.
1: Nagpumuputok, di ba? Yung
2: nauiiwan, hindi na
1: hindi
2: malinis tingnan.
1: mas mahirap kagatin yung mga puti kasi medyo malagkit. Hindi
2: maligat po kasi.
1: Yun, yung maligat.
2: Kahit po sa swam na mais, masarap po
1: yung
2: lagkitan.
1: Totoo yan. Totoo yan. Agree ako dyan sa swam na mais. Mas masarap yung puti dyan. Kasi pag yung dilaw, matigas eh. Hindi yung maganda.
2: Tapos hindi lumalapot yung
1: sa baw niya. Sarap nyo, no? Tsaka yung, pwede yun sa may nilalagyan ng malunggay, di ba? Parang
2: inuula. Pati po yung yung bunga ng malunggay, masarap po. Pag naririnig ko nga po kayo sa mga pagkain, masarap din po yung binubulang lang.
1: Dito ko lang nalaman yung sa...
2: May bagoong.
1: Dito ko lang nalaman yung sa bunga ng malunggay. Ngayon lang. Ngayong taon lang na ito. ngayon ko lang nalaman na kinakain pala siya.
2: Kinakain po ako po nung pumapasok pa po ako sa trabaho. Pag may nagdadaan po sa karsada na nagtitinda ng bunga ng malunggay, binibili ko po.
1: Oo nga eh.
2: Kanta lang meron
1: ito sa
2: malunggay din.
1: Actually, masarap nga din siya eh, kasi siguro hindi lang naluluto sa amin dun sa Quezon, pero sa eh, ikaw taga
2: ng, ano,
1: taga Bulacan ka eh. Oo, taga Bulacan, yes, ka at, eh, sa Santa Maria ako nakatikim una eh. Sabi ko ah, baka uso nga dito sa Santa Maria ngayon eh, sa Bulacan mismo. Tama, pero masarap siya. Oo, bulang lang.
2: Ay, kaya dami, tatanong lang ako sa'yo.
1: Ano yan? Ano yan?
2: Nung po kayong nag-Taiwan, di ba family po kayo? Matatawa nga. Saan niya iniwan si Tok? What's si Tok?
1: Ay, magandang katanong ah.
2: Yes po.
1: Hindi. Kasi, iniisip ko, ano, doon sa, marami, tatlong option ko ate. Yung unang, syempre ano yan, problema yan eh. Kasi dalawa na sila, si Doming tsaka si Tokwa eh, di ba? Yung una, meron kasi akong kaibigan na willing ampunin si Tokwa pag-aalis daw kami. Sabi niya, pagkaalis kayo, dito na lang. Eh ngayon, nahiya ako kasi meron din siyang mga aso dun sa bahay. Tapos si Tokwa kasi, introvert nga kasi siya. Mahiyain kasi siya yung hindi siya marunong makiano. Hindi mo siya nangagat, pero baka, baka hindi kumain or what, ganyan. So, so sabi ko, di isip ako, next. Tapos, ang next ko inisip, yung pet hotel. Alam mo yung may mga pet hotel, Ate Noemi, eh. Yung i-check-in mo sila doon, naalagaan sila ng kung ilang araw, parang ganon. Pero, eh, since aso at pusa sila, medyo hindi ko alam kung paano. Like, si Doming pa naman, medyo bata pa. So, di ba, problemado ako.
2: Oo. Internet mo.
1: Correct. Oo, sabi ko, paano to? Eh di, ang aking option number 3, mabuti na lang, meron akong ano paano ba, kapitbahay namin sa Quezon. Siyempre nung nung pupunta kami ng Taiwan, yung mga magulang ko di lumuwas din. Sinama niya yung si Jem Jem, sinama niya yung ano si Jem Jem na kapitbahay namin at siya muna ang tumao dun sa bahay.
2: Bahay.
1: Oo, tapos sinamahan niya si Tokwa at si Doming at binusog ko sila.
2: Yes.
1: Sabi ko, wala kang ibang gagawin, sasamahan mo lang siya. Ako ang bahala sa inyo, mabubusog kayo sa akin.
2: Ay, wala nga po kasi nung nag-tinan kayo sa blog, parang walang magtanong kay Jok tapat kay Doming. Pagtawag ko nga kay Preden yan, pagtanong
1: ko. Maraming salamat sa thank you for that wonderful question, Ate Noemi.
2: Yes, po.
1: Oo, totoo.
2: Kasi din kasi may aso din po. Alam, naman
1: oh, diba? Alam mo naman ang mga aso ngayon, Ate Noemi, imbis na sila yung magbabantay, sila yung binabantayan, di ba? Baliktad na, di ba? Di ba? Dapat ang mga aso tagabantay ng bahay ngayon, wala na. Hindi ka lalo makaalis ng bahay. Sinasabi ko sa inyo. Ay, naman. Oo, di ba? So, yun naman yun. So, nairaos naman. At saka natuwa naman ako kay Jem Jem. At pati siya, nakapag-bakasyon siya kasi bagong graduate lang yun. So, medyo bakasyon siya ng ilang araw. So, tuwa naman siya. Alright, sige. Salamat Ate Noemi. Bati ka ba? May mga gusto kang batiin.
2: Sige po, sige po. Ay, kumusta po? Natutuwa po ako kay Erickson at kay Dennis. Kasi na-miss po talaga ako sa kanila katulad po nung
1: yung sandali lang ate si... wait lang ate Noemi at yung linya mo medyo nag-ano eh parang nagtubig, baka kausapin ka ni Pat, wait lang, wait lang, balikan natin si ate Noemi but sayang yung ikinikwento niya about kay Kuya Erickson yata, tama ba? Saka kay ate Jen, oh. Para maintindihan natin kasi parang nag-ano eh, parang nag-gargle si ate kinakausap tayo eh. Nakakatuwa naman na inaisipan niya si Tokwa at si Doming. O nga no, hindi ko nakwento sa inyo kung sinong nagbantay sa kanya. Ayun yung ngayon mga option ko. Eh, sabi ko, imbis na sa pet hotel, medyo mahal din kasi pagka sa pet hotel eh. So, ano na lang, buti naisip ng nanay ko. Sabi niya, ay sige, isasama ko na lang yung ano, si Jem Jem. Bagong graduate yun at ano din, sabi ko sa kanya, pagka kailangan niyang mag-apply-apply eh, di madali naman akong kausap, may mga kaibigan naman tayo dito. Sabi ni Marvin, favorite ang bulanglang. Bulanglang ay yung simpleng pagkakaluto. Di ba marami kang ano, maraming mga gulay na pwede mong gawing bulanglang. Di ba? Wala na? Andiyan na? Ano, wala na? Hindi ko naiintindihan. Ano to? Tao ba to? Sitaw na pinakuluan lang sa luya. O, ganun nga yung mga ano. O, medyo okay na. Ate Noemi, ituloy mo. Kasi, yan. Sige, sige. O, ano yung sinasabi mo kanina? Yan, ano yung sabi mo kanina?
2: Ano nga pa yun?
1: Ay, Kuya Erickson?
2: Baga na-miss na po ako sa kanina. Kasi di ba, pare-pareho kami ng bulan. Pero ang galing nila, nakakarating sila sa kung gusto lang pagkakas.
1: Correct.
2: Kasi Ate Angeline, di ba, dinadala niya yung mga kamag-anak.
1: Correct.
2: Tapos namin may si Amor po. Yan, kumusta rin po kay Amor.
1: Wait, Ate Noemi, sorry. Naiintindihan ko, pero feeling ko mahirapan yung mga ibang kapamilya natin. Pero naiintindihan ko, natutuwa daw siya kila Kuya Erickson, yan, kila kasi nakakapunta kung saan-saan, nakakaalis, nakakabisita sa mga kamag-anak. Oo. Pagka try pa natin ng isa pa, baka sakaling medyo mas maayos. Sabi ni Marvin, parang nasa tubig si Ate. Ate Noemi, parang wala na. Sige. Ano mo na lang yung song request ni Ate Noemi, ha? Ipalagay nyo na lang dyan. Ate Noemi, pasensya ka na at medyo nagka-problema na tayo sa linya mo. Pero maraming salamat sa sa pagtatanong kila Toko at Domi. Sayang kasi naririnig ko yung naiintindihan ko, pinipilit ko intindihin kaso mahirap nang intindihin on the air. So, ayaw mo na. Ilagay na lang natin kung anong song request ni Ate Noemi. Siya, 307 na, ha? Babalikan ko yung mga chat ninyo sa akin dito mamaya sa pagbabalikan ng Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 3:08.

0: matulog? Halika na! Huntahan muna kasama si Kuya Dan.
1: 3:21 ang oras natin. Basahin ko naman ang mga comments ninyo sa ating Facebook page. Sabi ni Sir Noel Balita, tulad ng karamihan ng pera ko ay napupunta sa bahay, utilities tulad ng electric, water and internet at pagkain. Sa transport fare, papunta sa bookstore para bumili ng office supplies at greeting cards para sa mga nagdiriwang ng iba't ibang okasyon. Pero ngayon, tulad ni Lorelai Fuentebelia at ang caller na si Jennifer ang birthday ngayon, binabati ko na lamang sila through SMS, audio video, through Meta or kung pinapalad ay sa RYM. At ang napakinggan natin kaninang birthday song ay song request niya. Ate Jen ng Antipolo, happy happy birthday sa'yo. 16 na eh. Di ka tumawag ah, birthday mo pa naman. Akala ko ba?
2: Happy birthday!
1: Happy birthday! Si Miss Fatty, sabi niya madalas ang pera ko ay sa mga bills at gastusin ng iba nakatabi para pag may emergency, merong madudukot. Vanya, sabi naman ni Vanya, Kuya Dan, mas madalas na pupunta ang pera ko sa mga pagkain. Gusto ko kasi hanggat able pa ako, ma-enjoy ko ang food ng ibang culture. Yun lang and happy Friday sa inyo. Uy, totoo yan. Yung mga, lalo pag nasa ibang lugar ka, di ba, try mo yung mga local foods nila para ma-experience mo kung anong lasa ng mga pagkain dun mismo sa lugar nila. Aha! Wait a minute, pupunta lang ako sa Facebook natin dito. Ito, sabi ni Simon Wright, karaniwang napupunta ang pera namin sa mga bayarin sa kuryente, pagkain, gasolina. Although we sometimes use it for various streaming services, online shopping, at ilang gastusin sa medical at ngipin, we spent almost $1,000 on root canal. Ang mahal. Ang mahal ng root canal. That I had an appointment on last month. Pero minsan, ganoon ang takbo ng aming kasalukuyang buhay. Sabi ni Zach, ay ewan ko, dati sa pagkain, ngayon sa gasolina na lang yata. Ay. Saan ka ba nagpupunta, Zach? Bakit nauubos yung pera mo sa gasolina? Kuya Dan, ang kabataan ko, madalas napupunta sa mga apo. Ngayon, nung 83 years old na ako, napupunta ang pera ko sa aking mga gamot at maintenance. Sabi ni Miss Dulce Fabre, na-play din natin ang kanyang song request, kana Bridge Over Troubled Waters. Marilyn De Leon, sa pagkain at sa pagkain ng aking mga alaga, 3 cats, 1 dog, ayaw ko silang magutom kasi sila ang kasama ko sa bahay. Uy, ang mahal pagka dog food tsaka cat food talaga yung pakain mo sa mga alaga mo, ha? Mabuti na lang, sale nung last time, kaya medyo napamura ako ng konti. At saka, di ba, sabi ko nga sa inyo, si Tokwa kasi, sa dog years kasi si Tokwa ay 44 years old na, 6 years old sa tao. So, ano na siya, medyo may edad na din siya. Naka-maintenance din siya. Ang mahal ng maintenance niya sa totoo lang. Sabi ni Flor De Lisa, good morning Kuya Dan. Sa akin napupunta ang pera ko sa mga pagkain sa araw-araw, pambayad sa bill at internet. Kay Kuya Chicks, sabi ni Kuya Israel. Bakit kay Kuya Chicks napupunta yung pera mo? Sara Bautista, ano nuevo? Sa load po madalas kasi wala kaming internet kaya dapat may load para sa data. Uy, alam nyo, napapansin ko dito sa Pilipinas, ang lakas-lakas kumain ng mga service provider ng data. 'Di ba ang ilan na ang data ngayon pag maglo-load ka, 'di ba nakalagay 20 gig of internet. Tapos minsan hindi umaabot ng isang linggo 'yan. Tapos alam niyo kaya napatunayan kung ang lakas kumain ng data dito sa Pilipinas. Noong nag-Taiwan kami last time, ang load ko lang sa cellphone ko 10 gig. Tumagal siya ng 5 days, 10 gig. Imagine nyo yun, samantalang dito sa Pilipinas, 20 gig, hindi umaabot ng isang linggo. Almost 1 week pala tumagal yun sa akin, yung 10 gig ko sa Taiwan. Bakit ganun? Dati hindi naman ganun kumain ng, hindi naman ganun dati kumain ng data ang mga service provider ngayon ng mga internet. Napapansin ko talaga yan, masyadong malakas kumain ng data. Sabi niya, at pang groceries budget, pang 15 days kasi no work ako, thunders na kaya tiis konting pension. Kaya dan patugtugin mo ang through the years, na patugtug din natin yan. alanin nyo, ha. Sabi sa inyo, babawi ako sa inyo. Maria Dulce Orate, sa pagkain po, ayaw ko magutom ang pamilya ko. Kahit yung pinaka-tago-tago kong ipon, ilalabas ko para lang may maihain sa hapag namin. Madalas sa Lazada... sa online shopping si Miss Feli G. Asis. Pwede rin sa TikTok, yun lang pwedeng puntahan kasi wala akong anak at asawa, wala naman akong trabaho. 70 years old na at PWD pa. Pa-request po ng only yun. Napatugtog ko. Diba? Sabi ko sa inyo eh. Napatugtog ko yan mga ano, babawi ako sa inyo, diba? Habang si Marvin Sandro ay sa ano daw. Yung pera daw niya ay napupunta sa mouth, and then esophagus, and then liver, and then stomach, and then pancreas, tapos large intestine, tapos small intestine. Doon na pupunta ang ano, pera ni Marvin. Sabi ni Joe Bueno, Kuya Dan, madalas ang sa tulong napupunta, pero okay lang naman Kuya Dan, at least nakakatulong. Patulong naman, Miss Joe. Ano? Ano bang tulong yan, ha? Pero pagpalaing ka lalo pagkaganyan, mahilig tumulong. Sabi ni Marian, Kuya Dan, buti hindi kinakatampo ni Madam Angelica yung bigla ka na lang natutulog pagkatapos mong utusan. Anong utusan? Hindi ko naman siya inuutusan. Nagre-request ako ng mahinahon. Sabi ko, pwede mo ba akong basahan ng ano, ng libro? Eh anong magagawa ko, yun yung effective sa akin. Talagang inaantok talaga ako pag nagsasalita siya ng matagal. O pagka ba nagkukwentuhan kami, di ba? Parang alive na alive pa. Tapos mamaya pag siya yung masyadong naparami ang kwento sa akin, talagang parang kumakalma yung paligid ko, di ba? Hindi ba ano yun, compliment yun? Ikaw ang aking pahinga. Kaya nung na-realize ko na ganun yung nararamdaman ko pagka ano, nagsasalita siya, ang ginagawa ko, nagpapabasa ako ng libro sa akin. Parang bata. Bedtime stories yarn. Effective eh, yung magagawa. Ano naman eh, sobrang bilis. As in, magbasa lang siya ng mga 5 minutes, inaantok na ako. Tapos pwede na siyang tumigil, pwede na ako matulog ng dire-diretso. Ewan ko din, hindi ko din alam kung bakit. 3:28 na po sa ating pagbabalik. Basahin natin ang headlines ngayong umaga na October 16, 2026. Diyan lamang po kahit magbabalik pa rin ng Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Tatamaan po tayo ng presyo.
4: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
3: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
4: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
3: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
4: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin L. Chico at Doris Bigonia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
5: Ako to, si Chang Ami.
4: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 3:30 na po ng umaga.
0: Basta DZMM.
1: Narito ang mga balitang abangan sa Radyo Patrol Balita alas 4 ngayong Biyernes, October 16, 2026. Dagdag bawas sa presyo ng langis namumuro sa susunod na linggo. Presyo ng balde at plastic drum pinababantayan ni Pangulong Marcos Jr. Pope Leo XIV patuloy ang recovery matapos sumailalim sa lung surgery. Politikong taga Mindanao nagpondo umano ng private jet na nagtangkang magpuslit ng kilo-kilong shabu sa Pilipinas. Mga host ng podcast na Machong Chismisan ipasusubina ng NBI. Pahayag ng Chinese envoy na kayang gumamit ng pwersa ng China binatikos. Balita sa lalawigan, kakulangan ng supply ng tubig nararanasan sa Katarman Northern Samar. Sa showbiz, OPM stars kinilala bilang mga dangal ng musikang Pilipino sa Awit Awards. At sa sports, unang panalo ng PVL All-Filipino Conference, itinala ng Capital One Solar Spikers. Abangan ang mga detalye mamaya ang alas 4 ng umaga kasama sina Radyo Patrol Robert Mano at Radyo Patrol Steve Raz. Ako ay inyong kapamilya, Dan Capuchon.
0: Basta DZMM!
6: Remember your music.

0: Masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Oras po natin, 3:39 ng umaga. Magandang morning sa mga gising pa rin at kasama pa rin natin mula pa kaninang alas 12. Mga nagtatrabaho din dyan sa kanilang mga bahay o nasa opisina man kayo. Kung saan man kayo nakikinig kay Kuya Dan sa mga sandaling ito, Happy Friday morning sa ating lahat. October 16 na po. Nakalampas na tayo sa kalahati ng buwan ng Oktubre. At palapit na ng palapit, hindi lang ang Pasko kundi ang 2027. Sobrang bilis na mga pangyayari. Hello, hello sa mga naka-tune in pa rin sa DZMM Radio Patrol 630, lalong-lalo na yung mga nasa sasakyan dyan. Pauwi galing trabaho, baka naman papunta na kayo ng trabaho sa mga oras na ito. Good morning. Sa mga nasa nagko-commute, oo, yung mga nasa bus, good morning sa ating mga driver, bus driver, jeepney driver, taxi driver, TNVS, mototaxi. Ang mga bumabiyahe mula sa malalayong lugar sa kanilang mga truck, kasama ang kanilang mga pahinante, magandang umaga po sa inyo. Last day of the working week, no? Para sa mga pumapasok ng Monday to Friday. Kasi si Kuya Dan nandito pa bukas, eh. May Sabado pa tayo, eh, di ba? So, bukas pa tayo magla last day of the working week. Okay? Maraming thank you, no? Lalo na sa mga tumawag sa atin, nakipaghuntahan kay Kuya Dan. Mga nagpadala ng mensahe sa Viber, lalong-lalo na yung mga nag-DM, nag-comment sa ating Facebook page. Maraming salamat po sa inyong lahat. Again, happy birthday sa mga nagbe-birthday today, si Ate Jennifer na Antipolo.
2: Happy birthday! Oh,
1: masabi mo, di kita binati, Ate Jen, ha? Ikaw ang ano dyan, ha? Di ka nakikinig pag di ka nabati, ha? At sa lahat ng iba pang mga nagsiselebrate ng kanilang karawan sa umagang ito,
2: happy birthday!
1: Happy birthday! Mag-enjoy araw nyo ito. Siyempre, walang ibang wish, Kuya Dan, kundi maraming blessings ang dumating ho sa inyo. Ang kukit naman ito, mga sinesend ni Vanya, mga pusa, si Journey at saka si Claire. Ayaw tumingin sa camera ni Claire. Baka siya ay camera shy, hayaan siya. O ito dito, huwag kayong mahiya, ha, lalo-lalo na yung mga nagpapagising na dyan ngayong umagang ito. Simulan natin ang ating Friday morning with a song from Hot Chocolate. Para sa'yo to, ha? Yes, you. You sexy thing. Gising na, bango na. Galaw-galaw mo na yan. Yug-yug na.

0: Rewind your memories on Remember Your Music.
1: October 16, 2026. Araw po ng Biyernes. Good morning! Maraming thank you sa pagsama mula kanina alas 12 hanggang ngayon ang oras na 5 minuto bago mag alas 4 ng umaga. Salamat. Bukas ulit Sabado morning. Oo, kasama niya pa rin si Kuya Dan. Hindi mawawala yan. Kaya magkita-kits ulit tayo bukas, okay? Pero wag na kayong alis dahil susunod na Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama si Robert Mano at Steve Raz ang magpapatuloy ho. Kaya dyan lamang ho kayo. Thank you. Magkarinigan ulit tayo bukas. Kwentuhan at huntahan. At syempre tugtugan sa dulo, yugyugan. Bahala na kayo kung ano pang an. Until then, nakasama niya nag-iisa ang Balba sa Radyo, ang inyong Kuya Dan, remembering you only here on Remember Your Music. Happy Friday, everyone! Ingat!

0: oras, 3:59 ng madaling araw.
1: Ito ang umagang balita ang bubusugin ka sa impormasyon kapaki-pakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast, ihahatid ng malinaw, mabilis, lumaras, tiyana, antemano. Kasama si na Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Manos.

0: Ngayon po ay Biyernes, October 16, 2026. Narito mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita, alas 4. Halaga ng piso kontra dolyar bumagsak sa 63 pesos na pinakamababa sa kasaysayan. Presyo ng balde at plastic drum pinababantayan ng Pangulo. DTI walang plano magpatupad ng price freeze sa bottled water. Chinese Ambassador Qing Quan ibinidang kayang gumamit ng puwersa ng China kung gugustuhin nito. Pahayag ng envoy Binaticos. Mga host ng Machong Chismisan iimbestigahan ng NBI sa pangungutya sa anak ni Chris Aquino. Podcast host nag-public apology. Sa lalawigan, persons of interest sa pamamaslang sa barangay captain sa Batangas, tukoy na ng PNP. Motibo sa krimen, iniimbestigahan. At sa balitang sports, Capital One Solar Spikers player Bella Belen nagtala ng career high points sa PVL All-Filipino Conference. Magandang madaling araw mga kapamilya. Oras na po ng balitaan hanggang alas 5 na madaling araw. Ako po si Radyo Patrol Robert Mano. At kumahapon si Pogi 2 na si Steve Ross. Sa labas muna tayo ng bansa. Bahagya hanggang sa maulap na kalangitan ng... weather pala to, sorry. Ang mararanasan sa Metro Manila ngayong araw ba ay posibilidad pa rin ng pag-ulan na dulot ng thunderstorms. Umiiral naman ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa Palawan, Visayas at Mindanao.
1: Alerto Serbisyo.
0: Alerto Serbisyo. Alerto, alerto mga kaserbisyo at kapamilya, muling ilalapit ng District 6 Action Office ang iba't ibang serbisyo ng lokal na pamahalaan sa mga residente ng Quezon City sa pamamagitan ng Una Ka sa Serbisyo Caravan. Gaganapin ito sa Greenview Executive Village sa Barangay sa Uyo bukas October 17 mula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kabilang sa mga serbisyong handog ng QCID at National ID Registration, Health at Dental Services, Anti-Rabies Vaccination, Microchipping at ligtas na pagkuha ng maintenance medicine sa butika ng lungsod. Mayroon din libreng gupit, scholarship application, employment services, application for building permits at civil registration. Inaanyayahan ang mga Q-citizen, lalo na ang mga residente ng District 6 na makilahok sa mga serbisyong hatid ng lokal na pamahalaan.
2: Kuha tayo ng balita, person of interest sa pagpatay sa babaeng natagpuan sa loob ng ref sa Rizal, hawak na ng mga pulis. Narito ang balitang kumpirmado sigurado at Radyo Patrol, Rowan Cueto. Rowan.
3: Hawak na ng mga pulis ng person of interest sa pagkamatay ng isang babae na natagpuan sa loob ng refrigerator sa Barangay San Jose Rodriguez, Rizal. Inaresto siya sa isang convenience store sa Cubao sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng korte sa Paranaque sa kasong serious illegal detention na isinampa ng kasambahay ng babaeng pinatay. Ayon kay Rodriguez, MPS Chief of Police Arwin Gafud, hindi pa siya itunuturing na suspect sa krimen dahil may kailangan pang ebidensya o dokumentong kumplituhin bago maisampa sa tanggapan ng Rizal Provincial Prosecutor. Matatanda ang hinihinala pinatay sa sakal si Janine Bergoglio na natagpuan ng bangkay sa ref sa inuupahan nilang apartment kasama ang POI sa Rodriguez, Rizal. Nakapiit na ang POI sa custodial facility ng Montalban Municipal Police Station na naharap sa kasong serious illegal detention. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Rowan Cueto, DZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol, Rowan Cueto.
1: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Suspendido ang face-to-face classes at homeroom activities sa Philippine Science High School main campus dito po sa Quezon City sa anunsyo ng paaralan online ang klase ng mga estudyante sa Lunes at Martes, October 19 hanggang 20 dahil sa tumataas na kaso ng malatrangkasong sakit. Pinapayuhan din ng mga guro na gawin sa bahay ang kanilang pagtuturo. Online din ang club at homeroom meetings ngayong araw pero tuloy ang pagkuha ng card ng mga estudyante at magulang sa paaralan. Pinapayuhan ng mga estudyante, guro at iba pang staff ng Philippine Science High School na nakararanas ng mga sintomas ng malatrangkasong sakit na kumonsulta sa Health Services Unit ng paaralan.
2: Nakaamba ang dagdag bawas sa presyo ng langis sa susunod na linggo. Sa tatlong araw na trading sa world market, 2 pesos and 64 centavos kada litro ang ibinaba sa presyo ng gasolina sa world market. Halos piso naman ang itinaas ng presyo ng diesel. Paliwanag ng kumpanyang Jetty Petroleum na bumaba ang presyo ng gasolina dahil nadagdagan ang supply nito sa Asia at nakatulong din ang pagbaba ng premium. Malaki ang posibilidad na lalo pang bumaba ang presyo ng gasolina sa huling dalawang araw ng trading.
0: Sa unang pagkakataon sa kasaysayan, sumadsad sa 63 pesos ang halaga ng piso kontra sa dolyar. Sa pagkatapos na trading kahapon, nagsara sa 63 pesos 0.06 centavos ang palitan ng piso sa pinakabababang level nito. Pabor sa mga kumikita ng dolyar tulad ng mga OFW at kanilang pamilya ang mataas na palitan ng dolyar pero posibleng magdulot ng pagtaas ng presyo, partikular sa mga inaangkat na produkto tulad ng langis na dolyar ang ipinambibili.
2: Posibleng higpitan ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o NWSS ang ilang negosyong gumagamit ng tubig dahil sa Super El Nino. Bilang dito, ang mga water refilling station, golf course at swimming pool. Sinabi sa DZMM ni MWSS Water and Sewerage Department Manager Patrick Dison na muli silang makipag-ugnayan sa National Water Resources Board at mga LGU para sa naturang hakbang. Aminado naman ng MWSS na posible rin ang mga water interruption sa mga residential area sa panahon ng El Nino pero tiniyak na may halos 200 mobile water tank ang Maynilad at Manila Water para sa pagrarasyon ng tubig kung kinakailangan.
1: Basta AM, DZMM! Alerto sa Super El Nino!
4: Alerto sa Super El Nino!
0: Pinababantayan ni Pangulong Marcos Jr. sa Department of Trade and Industry at sa Department of Interior and Local Government ang presyo ng mga balde at drum sa mga pamilihan. Naging mabenta mga drum, balde at iba pang water container para sa pag-iimbak ng tubig ngayong may El Nino. Sinabi ni Palace Press Officer Communications Undersecretary Claire Castro na layo nitong maiwasan ang pananamantala sa gitna ng paghahanda sa El Nino. Magbibigay anya ang pamahalaan ng mga kinakailangang gamit at gabay para matiyak na ligtas gamitin ang nakolektang tubig mula sa ulan. Nauna ng binatikos ng panawagan ng Pangulo sa publikong maghanda ng timba para makapag-ipon ng tubig dahil sa inaasahang tagtuyot.
2: Alas 4:08 ng madaling araw, walang plano ang Department of Trade and Industry na magpatupad ng price freeze sa presyo ng bottled water. Sinabi ni DTI Secretary Cristina Roque na stable ang presyo ng mga pangunahing bilihin kabilang ang bottled water. Muli nang tiniyak ng DTI na sapat ang supply ng tubig sa merkado at inabisuan ang publiko na iwasan ang pag-iimbak ng tubig sa harap ng El Nino. Binabantayan ng DTI ang mga reklamo ng umano'y overpricing sa presyo ng plastic drum at water container. Pinalaan ng DTI na mapaparusahan ang mananamantala sa sitwasyon.
0: Ramdam ng 31 sa 55 barangay sa Katarman, Northern Samar ang pagbaba ng supply ng tubig dulot ng El Nino. Apektado ng kakulangan ng tubig ang mahigit 36,000 residente. Nirarasyon ang o sa Katarman Water District ang tubig sa mga apektadong lugar mula pa noong Setyembre. Naghahanap ang Water District ng alternatibong pagkukunan ng tubig para matugunan ang pangangailangan ng mga residente. Hinikayat naman ng mga otoridad ang mga residente, barangay official at paaralan na maghanda ng mga imbakan ng tubig at tipirin ang ginagamit na tubig. Bukod sa kakulangan ng tubig, namamatay ang ilang alagang hayop ng mga residente at natutuyot ang mga pananim dahil sa El Nino.
2: Department of Agriculture na mahagi ng hybrid rice seeds para sa mga magsasaka sa Cagayan Valley bilang paghahanda sa Super El Nino. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Cagayan Valley, Harris Julio Harris.
5: Hanggang sa Sabado, inaasahang matatapos ng Department of Agriculture Region 2 ang pamamahagi ng hybrid dry seeds at iba pang kasangkapang pang-agrikultura sa mga magsasaka sa Cagayan Valley. Naglaan ang ahensya ng 264,594 na sako ng hybrid dry seeds para sa 4 na lalawigan. Pinakamalaking alokasyon ang natanggap ng Isabela na may 133,479 na sako. Sunod ang Cagayan na may 112,512, Nueva Vizcaya na may 10,803 at Quirino na may 7,800 na sako. Saklaw ng programa ang 84 na lokal na pamahalaan sa Rehiyon 2. Kwalipikadong makatanggap ang mga magsasakang nakatala sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture. Isang sako ng hybrid dry seeds kada ektarya ang pwedeng makuha ng magsasaka. Limitado naman hanggang 10 ektarya ang alokasyon. Makatatanggap din sila ng wettable powder at likidong pataba. Samantala, nakabatay naman sa yugto ng paglago ng mga pananim ang schedule ng pamamahagi para matiyak na maihahatid ang mga binhi at iba pang farm inputs sa tamang panahon. Layunin ng programa na mapanatili ang produksyon ng palay, matulungan ang mga magsasaka na makapaghanda sa tagtuyot at mabawasan ang posibleng pagkalugi dulot ng El Nino at iba pang panganib may kaugnayan sa klima. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Harris Julio.
2: Maraming salamat, Harris Julio.
0: Mga hakbang laban sa posibleng epekto ng El Nino sa agrikultura, inilatag ng NIA Mimaropa. Narito balitang kumpirmado, sigurado mula sa Occidental Mindoro, hatid ni Radyo Patrol Noel Alamar. Noel.
6: Itinataguyod ng National Irrigation Administration Mimaropa ang mga pamamaraan sa pagtitipid ng tubig sa pagsasaka at pagtatanim ng iba't ibang uri ng pananim upang mabawasan ang posibleng epekto ng El Nino sa produksyong agrikultural. Hinihikayat ng ahensya ang mga magsasaka na gumamit ng mas efisyenteng pamamaraan ng patubig at magtanim ng mga pananim na nangangailangan ng mas kukunting tubig, lalo na sa mga lugar na nanganganib sa kakulangan ang supply nito. Kabilang sa mga isinusulong ang pamamaraan ng alternative wetting and drying, kung saan salit-salitang binabasa at pinapatuyo ang mga palayan upang makatipid sa tubig. Ipinapatupad din ng NIA ang salit-salitang pamamahagi ng tubig sa irrigasyon upang mapakinabangan ng husto ang limitadong supply at matiyak ang nakatakdang distribution sa mga nasasakupang lugar. Sa mga lugar na hindi vulnerable sa tagtuyot, hinihikalat ang mga asosasyon ng mga gumagamit ng irrigasyon at mga magsasaka na isalang-alang pagtatanim ng alternatibong pananim na hindi nangangailangan ng maraming tubig, depende sa kondisyon ng kanilang lugar. At yan ang palitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Noel Alamar, DZM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol Noel Alamar.
1: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZM Radyo Patrol sa East 30.
2: Alas 4:13 na madaling araw, halos 2 milyong pasahero ang inaasahang dadaan sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX ngayong undas. Ayon sa PITX, inaasahan ang bulto ng mga pasahero na uuwi ng lalawigan sa October 30 ilang araw bago ang paggurita sa All Saints Day at All Souls Day. Magpapakalat ang PITX ng mga karagdagang tauhan na tututok sa seguridad, baggage inspection at pila ng mga pasahero. Inaasahan din ang PITX na dadagsa ang mga pasahero sa November 16 hanggang 18 matapos magdeklara ang palasyo ng 3 araw na special non-working day sa Metro Manila para sa ASEAN Summit.
0: Magtataas ng alert status ang Philippine Coast Guard mula October 29 hanggang November 3 dahil sa inaasahang dagsa ng mga pasaherong uuwi ng lalawigan para guritain ang undasa. Sinabi ni PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyaba na halos 17,000 PCG personnel ang ipakakalat sa mga pantalan sa buong bansa. Nakahanda na rin ang mga floating asset at deployable response group ng Philippine Coast Guard. Sa pagtaya ng PCG, aabot ng halos 2 milyon ang mga bibiyahe sa paggurita ng undasa. Maglalagay ang ahensya ng mga passenger assistance desk sa mga pantalan para umalalay sa mga pasahero katuwang nila ang Philippine Ports Authority, PNP at iba pang law enforcement group.
2: Sa ibang balita naman, iimbestigahan ng National Bureau of Investigation o NBI ang pangungutya ng mga host ng podcast na Machong Chismisan sa anak ni Chris Aquino na si Josh na nakararanas ng autism. Kinumpirma ni NBI Director Melvin Matibag na ipapasabi na ang mga host ng naturang podcast. Umani ng kaliwat ka ng batikos ang pangungutya ng mga host ng Machong Chismisan sa PWD na si Josh. Sinabi ng Council for the Welfare of Children o CWC na bukod sa pang-insulto, pinatitibay nito ang maling paniniwala na pwedeng ibully at i-discriminate ang mga PWD lalo na ang mga bata. Hindi nila dapat ginagawang katatawanan ang taong may kapansanan dahil maaaring nitong iparamdam sa kanila na hindi sila karapat-dapat igalang dahil lamang sa kanilang kapansanan. Apilan ng CWC sa mga content creator at media practitioner na maging responsable sa kanilang mga pahayag dahil may epekto ang mga ito sa pananaw ng publiko lalo na ng mga kabataan.
0: Oras natin, 16 na minuto makalipas ang ika-4 na madaling araw, nag-public apology ang mga host ng Machong Chismisan sa pangungutya sa anak ni Chris Aquino na si Josh sa episode ng kanilang podcast. Sa post sa social media, ipinarating ng mga host ang pagsasori sa mag-inang Chris at Josh at pamilya Aquino at inamin na hindi katanggap-tanggap, insensitive at nakakasakit ng kapwa ang kanilang mga naging pananalita. Alam nyo pala yun eh, bakit ginawa nyo? Nagsisi na umano ang mga podcast host at inako nila ang lahat ng responsibilidad ng kanilang aksyon at inasal sa episode ng Machong Chismisan. Nagsorry din sila sa mga pamilya ng mga batang may special needs, komunidad ng mga PWD at lahat ng nasaktan sa kanilang ginawa. Wala pang komento ang kampo ni Chris Aquino sa pangungutya ng mga host ng Machong Chismisan kay Josh. Eh, di bale, NBI na bahala sa inyo. Asuhan kayo.
2: Mag-sorry kayo dun kay Josh.
0: Baka wala sa na magagawa yung sorry ninyo. The damage has been done.
2: Tapos na.
0: Kaso na yan na. Dapat. Asuhan, sampulan.
2: Pero sana maimbisigan agad ng NBI yan, no? Kasi parang hindi na matolerate po ng iba. Alas 4:17 na po ng madaling araw. Mag-message na po kayo sa aming Viber number na
0: 0919-278-3000.
2: Kamaya po babati po kami habang po sa aming pagbabalik dalawang warship ng China na mataan sa West Philippine Sea.
0: Statements of assets, liabilities and net worth ni Davao City Congressman Paulo Duterte bubusisiin ng NBI. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 4.
2: Kape.
1: Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano. Radyo Patrol. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630.
7: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-balita para alam namin yung update daily ng mga piligin, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa I-30. Una sa balita, una sa public service.
1: Maging happy at healthy sa tulong ng helpful tips ng ating mga doktor.
8: Dapat araw-araw mo siyang ginagawa, yes. Diba? Para tayo po ay maging healthy.
9: Recommendation din po, kailangan natin gumalaw around 150 to 300 minutes per week.
1: Samahan si Doktora Luisa at matuto ng life-changing health habits.
8: Makakatulong po sa ating pong mga kababayan.
1: Para laging iwas sakit, iwas gastos. Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: at tamaan po tayo ng presyo.
11: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
10: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
11: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
10: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
11: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: oras natin, 4:20 na po ha, ng madaling araw. Kinusgising bangon sa mga may pasok. It's Friday. Balikan po natin ang mga headlines sa Radyo Patrol. Balita, alas 4. Halaga ng piso kontra sa dolyar bumagsak sa 63 pesos na pinakamababa sa kasaysayan.
1: Presyo ng balde at plastic drum pinababantayan ng Pangulo. DTI walang plano magpatupad ng price freeze sa bottled water.
0: Chinese Ambassador Jing Chuen, ibinidang kayang gumamit ng pwersa ng China kung gugustuhin ito, pahayag ng envoy Binatikos.
1: Mga host ng Machong Chismisan iimbestigahan ng NBI sa pangungutya sa anak ni Chris Aquino. Podcast host, nag-public apology.
0: Alas 4:21, alamin po natin yung magiging lagay ng panahon sa maghapon at syempre hanggang weekend.
2: Ula, panahon.
0: Makakausap po natin si Ma'am Lian Loreto, ang Pag-asa Weather Forecaster. Ma'am Lian, magandang morning po.
3: Good morning!
4: Good morning po Sir Steve and Sir Robert at sa lahat ng ating mga tigas-baybay. Ngayon po ay wala na tayong binabantayan na anumang sama ng panahon sa loob at malapit sa ating area of responsibility. Ngunit patuloy pa rin pong uulanin ang malaking bahagi ng Visayas, Mindanao maging sa Bicol Region at Mimaropa dulot nitong Intertropical Convergence Zone. Asahan din po na mayroong maulap na panahon, mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa Aurora at Quezon dulot naman nitong Easterlies o yung hangin galing sa karagatang Pasipiko. Other parts naman po dito po sa Extreme Northern Luzon, asahan naman po natin yung epekto pa rin ng northeasterly wind flow. But yun nga po, sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, generally fair weather conditions po tayo, except na lamang po sa mga panandaliang buhos ng ulan dulot ng thunderstorms. Wala din po tayong nakataas na anumang gale warning. Yan naman po ang latest mula dito sa Pag-asa. Lian Loreto, magandang umaga.
0: Thank you, maraming salamat po si Ma'am Lian Loreto, Pag-asa Weather Forecaster.
2: TZMM, numero uno sa aksyon. Ulat Kalusugan. Ulat Kalusugan.
1: O ito, makinig po kayo ha. Para po sa ating Ulat Kalusugan, makatutulong ang pagkain ng mga nagtataglay ng good cholesterol upang mas mapabuti ang paggamit ng vitamin D sa ating pong katawan. Ayon sa mga eksperto, dahil fat-soluble ang vitamin D, mas mahusay itong naaabsorb kapag isinabay sa mga pagkain tulad ng avocado, olive oil, itlog, matatamang isda, mani at full-fat dairy products. Mas mataas din umano ang absorption ng vitamin D kapag iniinom kasama ng pagkain may taba kumpara sa fat-free meals. Paalala ng mga dalubhasa, nakakaapekto sa kakulangan ng vitamin D ang hindi nasisikatan ng araw, pag-inom ng ilang uri ng gamot at sakit sa bituka at maging edad. At yan po ang ating Ulat Kalusugan on Friday morning.

0: po natin 424 ng madaling araw. Kuha po tayo ng balita sa labas ng himpilan. Suspect sa pagnanakaw sa kondo diyan sa Mandaluyong, Calabozo. Narito balitang kumpirmado, sigurado, Radyo Patrol. Harvey Sabado, Harvey.
1: Good morning, Steve. At Robert, Calabozo ang 25-anyos na suspect sa pagnanakaw sa loob ng isang condominium unit sa barangay Plainview, Mandaluyong City. Naaresto ng mga pulis si alias Rick sa kanilang bahay sa barangay Barangka Drive ng syudad. Sa investigasyon ng otoridad, nakilala ng complainant ang suspect sa isang coffee shop pagkatapos ng mag-jogging at saka niya inimbitahan ang suspect na mag-inom. Nang matapos ang inuman, nakatulog ang complainant at nang magising ay dito niya na natuklasang nawawala ang kanyang bag na may lamang laptop, pati ang isa pang laptop na nakapatong sa kanyang mesa. Agad namang dumulog ang complainant sa pulisya para i-report ang insidente. Aminado ang suspect sa krimeng nagawa at sinabing ibinigay niya ang mga nakuhang gamit sa isa umanong kaibigan. Sinusubukan pa ng pulisya na tukuyin ang di umano'y kaibigan ng suspect at bawiin ang mga natangay na gamit. Nasa kustodiyan na ng Mandaluyong City Police ang suspect habang inihahanda ang isasampang reklamo. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Harvey Sabado, CZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol. Harvey Sabado.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
3: Binuweltahan ni Chinese Ambassador Jing Quan si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa pagtawag sa China bilang troublemaker sa Asia. Sa pagkasalita sa isang paaralan sa Quezon City, sinabi ni Quan na maswerte ang Pilipinas na kapitbahay nito ang China na nagsusulong ng kapayapaan at katiwasayan sa rehiyon. At talaga ba? Pinagmalaki pa ng Chinese Ambassador na madali silang mananalo kung gugustuhin nilang gumamit ng puwersa, pero hindi umano nila ito gagawin dahil mas gusto nila ang kapayapaan. Wala rin anyang batayan na gumagawa ng tensyon ang China sa Asian region. Binatikos ng Department of Foreign Affairs ang pahayag na binitiwan ng Chinese Ambassador. Sinabi ni DFA o ng DFA na hindi katanggap-tanggap ang mga salitang binitiwan ni Quan na mistulang nagbabanta sa Pilipinas. Pinayuhan ng DFA ang Chinese Ambassador at lahat ng diplomat sa bansa na maging maingat sa pagbibigay ng pahayag. Sinagot naman ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, ang pahayag ni Jing. Walang dapat ipagpasalamat ang mga Pilipino sa China dahil isa itong pananakot. Dagdag pa ni Tariela, hindi naging maswerte ang Pilipinas sa patuloy na pambubuli ng kapitbahay nitong China sa mga PCG personnel at mangingisdang Pinoy sa West Philippine Sea.
0: Naispatan ng Philippine Navy ang dalawang warship ng People's Liberation Army Navy at isang barko ng China Coast Guard malapit sa Bao de Masinloc sa West Philippine Sea. Nakipagpalitan ng radio challenge ang Chinese warship sa BRP Miguel Malvar, pero hindi nagsagawa ng agresibong aksyon ng mga Chinese. Binuntutan din ng isang Chinese military chopper ang helicopter na pinalipad ng BRP Malvar na nagsagawa ng Maritime Domain Awareness Flight. Ilang barko ng China kabilang ang isang research vessel ang nakita ng chopper ng Philippine Navy sa paligid ng Bajo de Masinloc.
4: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
3: Handa umanong humarap si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Magpapatuloy ang paglilitis ng Vice Presidente sa November 9 kung kailan sisimula ng defense panel ang paglalatag ng kanilang mga testigo at ebidensya. Ayon kay Attorney Michael Poway, spokesperson ng defense team, papayuhan nila si VP Duterte at maging ang mister ito si Attorney Manasseh Scarpio na humarap sa impeachment court kung kakailanganin na sila mismo ang magpaliwanag. Pero nilinaw ni Poway na hindi pa nila ito na pag-uusapan ng kanyang kliyente. Matatanda ang lumabas sa isang survey na 51% ng mga Pilipino ang nagsabi na dapat humarap ang pangalawang pangulo sa impeachment trial. Handa pa rin ang defense panel na magharap ng mga ebidensya at testigo sa mga articles of impeachment, sa grave threats at paglustay umano ng confidential funds kahit iniatras na ng prosecution panel. Nanindigan naman ang private lawyer na si Attorney Lorna Capunan na sapat ang article of impeachment sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman para makonvict si VP Duterte. Nag-sorry naman si Kapunan kay Defense Lead Counsel Attorney Sheila Sison. Nililaw ni Kapunan na si VP Duterte ang tunay na bully, lalo sa mga pahayag na nilalabas nito.
0: Pinalagan naman ng ilang senador ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na posibleng magamit ang 2027 national budget para maimpluwensyahan ang paghatol sa impeachment trial. Pinabulaan ni Senate President Sherwin Gatchalian ang pahayag ni VP Sara at iginiit na walang pressure sa kanilang pagboto. Iginiit din ni Gatchalian na nakatransmit o nakakatransmit pa lang ng Kamara sa Senado ng panukalang 7.2 trillion pesos na 2027 national budget at hindi pa naman nagbobotohan sa impeachment trial. Blanco rin ang senador na si Erwin Tulfo sa sinasabing paggamit ng budget sa pag-impluensya ng botohan sa impeachment trial at kuresyon kung saan galing ang pahayag ng Vice Presidente dahil hindi pa naman tapos sa mga pagdinig sa panukalang pondo. Nilinaw rin ni Senate President Pro Tempore Tito Soto na very critical ang mga senador sa budget at iba ito sa usapin ng impeachment.
3: Yan yung mga naging contention kahapon ng mga senator judges partner kasi na-interview namin sila dahil nga budget deliberation. Uh-oh. So yan parang ang tanong nila lang, ha? Ang aga pa para dyan. Wala, magpepresenta pa lang naman yung defense. Bakit biglang pinag-uusapan na natin yung magiging desisyon, di ba? Definitely, sabi nila, hiwalay ang usapin ng budget, hiwalay ang usapin ng impeachment ng Vice President.
0: Kaya nga itinigil mo na impeachment para pag magbigay daan sa usapin ng budget, di ba? So, medyo matagal na usapin pa po yan. Pero yun nga po yung mali, nang hiwalay po yan, ha? Kasi maraming social media partner.
3: Correct. Kumbaga, dapat
0: fake news.
3: Tama yan. Sabi nga, aminado ang Senate President, diba? Ha, si SP Gatchalian, sabi niya, may effect talaga yung pronouncement na yun ng Vice President sa credibility ng impeachment court. Kaya sila sa impeachment court, gagawin daw yung lahat para sa isang fair at na trial at maging decision.
0: Correct.
3: Ito pa isa kahapon.
0: Ano yan?
3: Nagpa-picture ka na ba, partner?
0: Nag-a-picture ako pero depende sa lugar. Pag sa grado, dapat formal ka lang.
3: Pero minsan, di ba, kahit formal kayong ganyan, no? Graduation, picture, tapos biglang yung cameraman sa dulo, sasabit, waki naman, waki! Biglang hanggang ganon, didila ka or what.
0: Pero,
3: ito medyo hindi nagustuhan ng leadership ng Senado. Iniimbestigahan na po ang waki shot na House Prosecution Team sa Session Hall ng Senado. Kasunod dito ng mga larawang kumalat online kung saan nakawaki shot ang mga prosecutor sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Iginimit ni Senate President Sherwin Gatchalian na dapat igalang ang session hall na itinuturing na sagradong lugar. Kinumpirma ni Lead Prosecutor o ni Lead Public Prosecutor Jervy Luistro ang waki shot ng mga prosecutor na expression of joy matapos ang mahigit 3 buwang paglilitis. Humingi rin ang paumanhin ng prosekusyon kung nabastos ang Senado dahil sa larawan. Tutol naman ang prosekusyon sakaling ilatag pa rin ang depensa mga ebidensya sa iniatras na 3 articles of impeachment. Igit ni Luistro na wala ng dahilan para maglatag pa ng ebidensya ang depensa sa Article 1, 3 at 4 na hindi nakasama sa pagbobotohan ng mga senator judge. Magbabalik ang impeachment trial sa November 9 kung saan magsisimula ng magpresenta ng mga ebidensya at testigo ang defense team.
0: Tiniyak ng Office of the Ombudsman na masusing bubusisiin ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Vice President Sara Duterte. Isinumite ng NBI ang SALN ni VP Sara sa Ombudsman kaugnay ng investigasyon sa sinasabing misdeclaration ng mga ari-arian ng Vice Presidente noong 2024 at 2025. Ayon sa Ombudsman, dadaan muna sa initial evaluation ang mga dokumento para matukoy kung kailangan ng karagdagang investigasyon o iba pang aksyon. Nauna nang naglabas ang NBI ng mga larawan at video ng mga ari-ariang iniuugnay sa pamilya Duterte, kabilang ang mga lupang idineklarang agricultural pero meron umanong mansyon, swimming pool at helipad. Itinanggi naman ni VP Sara ang paratang ng NBI.
3: Iimbestigahan din ng National Bureau of Investigation ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng kapatid ni Vice President Sara Duterte na si Davao City Congressman Paulo Duterte. Kasunod ito na natuklasang mansyon sa Samal Island sa Davao del Norte na iniuugnay sa kongresista. Itinanggi ni Congressman Duterte ang umano'y mansyon pero giniit ni NBI Director Melvin Matibag na posibleng wala pang transfer certificate of title ang ari-arian kaya hindi pa maituturing na nakapangalan sa kongresista. Patuloy rin ang pagsusuri ng NBI sa mga dokumento at iba pang impormasyong may kaugnayan sa mga ari-arian ng pamilya Duterte.
0: Isang politiko sa Mindanao ang sinasabing nagpondo ng flight ng mahigit 500 kilo ng shabu na nasa Batsalao na ipupustit sana sa Pilipinas. Sa ulat, naharang sa paliparan ang private jet na may kargang mahigit 500 kilo ng shabu ang nagkakahalaga ng mahigit 3.3 billion pesos. Hindi pinangalanan ni PIDEA spokesperson Frederick Kalulut ang politiko dahil sa nagpapatuloy na case building pero iginit na tutol ang naturang politiko sa administrasyon. Nilinaw rin ng PIDEA na hindi pa maaaring pangalanan ng politiko dahil sa operational security and protocol. Nauna nang iginit ng PIDEA na iniimbestigahan ang dalawang Pilipinong isinasangkot sa tangkang pagpupuslit ng shabu. 10 person of interest din ang tinukoy ng NBI sa tangkang pagpupuslit ng kontrabando.
3: Kinumpirma ng Civil Aviation Authority of the Philippines na tinangkang mag-landing sa Pilipinas ang private jet na nasa Batsalao na may bit-bit na 500 kilo ng shabu. Ilang beses na humiling ng flight permit sa CAAP ang Air Sky Service Corporation pero hindi natuloy ang paglapag nito sa bansa noong September 24. Nakarehistro ang private jet sa Amerika habang nakarehistro sa United States Federal Aviation Administration ang dalawang piloto. Dahil dito, bahagi na rin ang CAAP sa investigasyon sa tangkang pagpupuslit sa bansa ng kilo-kilong shabu.
0: Tutol naman ang ilang senior citizen group sa desisyon ng Supreme Court na hindi maaaring humingi ng karagdagang 20% ng discount sa mga produkto o serbisyong meron ng promo o negotiated discount. Sa desisyon kasi ng SC, dapat pumili ang senior citizen kung gagamitin ang 20% discount o yung discount promo. Hinit ng senior citizens party list na walang batas na nagsasabing bawal gamitin ang 20% discount kung nakapromo o discounted ng presyo ng isang produkto o serbisyo. Nanindigan din ang grupong hindi malulugi ang mga negosyo kung gagamitin ng sabay ang 20% senior at promo discount.
3: Sa Batangas, tukoy na mga person of interest sa pamamaril sa Barangay Kapitan sa bayan ng Santo Tomas. Nagwawali sa tapat ng bahay si Barangay Santa Anastasia Captain Dennis Austria nang lapitan ng isang lalaki at pinagbabaril na isugod pa sa ospital ang biktima pero idineklarang dead on arrival habang mabilis na tumakas ang gunman kasama ang kasabwat na sakay ng motorsiklo. Tumanggi muna ang Batangas Police na magbigay ng detalye sa pagkakakilala ng mga person of interest. Bumuo na rin ang special task force na mag-iimbestiga sa krimen habang nag-alok na ng 200,000 pisong pabuya ang lokal na pamahalaan sa makapagbibigay ng impormasyon sa suspect.
0: Alas 4.37 na po ng madaling araw. Sa Nueva Vizcaya naman, 5 suspect sa pagpatay ng kawani ng NIA sinampahan na ng kasong murder. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Nueva Vizcaya. Ati ni Harris Julio Harris.
5: Sumailalim na sa inquest proceedings para sa kasong murder ang 5 suspect sa pagpatay kay Walter Bango, ang 46 anyos na kawani ng National Irrigation Administration sa Jardin, Nueva Vizcaya. Ang mga suspect kabilang dito ang mag-ama ay pawang mga construction worker sa ginagawang kalsada sa Sitio Lampung, Barangay Escoting. Ayon sa isang suspect, nakonsensya siya kaya voluntaryong nagpunta sa pulis at siya mismong nagturo kung saan nila ibinaon ang bangkay ng biktima. Sa investigasyon, nagkaroon ng alitan ang biktima at mga suspect habang nagiinuman noong October 9. Pinagtulungan umanong gulpihin ang biktima hanggang mapatay saka ibinaon ang bangkay sa kanal gamit ang backhoe. Samantala, pinag-aaralan din ang pagsasampa ng kaso laban sa misis ng suspect na backhoe operator. Ayon sa revelasyon ng mga suspect, kasama nila ang misis na nagvideo pa sa krimen. Nananatiling at large ang misis na posibleng maharap din sa kasong murder. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Para sa DZMM, Harris Julio.
0: Maraming salamat, Harris Julio.
3: Sa Batangas naman, patay ang 67 anyos na pasahero matapos maipit ng tricycle sa Nasugbu. Ayon sa pulisya, binabaybay ng tricycle ang palusong na kalsada sa barangay Bulihan nang bumangga sa road barrier at tumagilid. Sinubukang itayo ng driver ang tricycle pero muling bumagsak ang sasakyan at naipit sa dibdib ang pasahero. Sugatan sa insidente ang lasing na tricycle driver at patuloy pang iniimbisigan ng pulisya ang insidente.
0: Alas 4:39 sa aming pagbabalik. Isa sa dalawang suspect sa panggagahasa sa Dalagita sa Maynila, arestado.
3: At Pope Leo XIV, patuloy ang pagbuti ng kalagayan. Ang mga detalye sa muling pagbabalik na Radyo Patrol Balita Alas 4.
0: Kape na po.
4: Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-gata balita para alam namin yung update daily ng mga piligin, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
7: Maging happy at healthy sa tulong ng helpful tips ng ating mga doktor.
8: Dapat araw-araw mo siyang ginagawa, yes. Diba? Para tayo po ay maging healthy.
9: Recommendation din po, kailangan natin gumalaw around 150 to 300 minutes per week.
7: Samahan si Doktora Luisa at matuto ng life-changing health habits.
8: Makakatulong po sa ating pong mga kababayan
7: para laging iwas sakit, iwas gastos. Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol 630.
10: Ano mga concerns? Ano mga issues?
4: Pagkakampi ng masang Pilipino.
10: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
4: Si Doris Bicornia ang nag-iisang mutya ng masa.
10: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
4: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Steve Raz, Robert Mano sa Radio Patrol Balita Alas 4.
0: Alas 4:42 na ng madaling araw. Tuloy-tuloy pa rin po balitaan sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kuha tayo ng balita. Isa sa dalawang suspek sa muna'y pangahalay sa Dalagita sa Maynila, arestado. Nagbabalik Radyo Patrol Rowan Cuadro. Rowan,
11: Steve, arestado ang isa sa dalawang suspek sa panghalay sa 16 anyos na Dalagita sa Punta Santa Ana, Maynila. Kalaboso ang 21 anyos na suspect na inaresto sa visa ng warrant of arrest sa mga rape at acts of lasciviousness habang pinaghahanap ang 19 anyos na dating nobyo ng biktima. Ayon kay Santa Ana Police Station Commander Police Lieutenant Colonel Innocencio Richard Villanueva, inimbitahan ang biktima ng kanyang dating nobyo sa isang inuman ng malasing. Dinalaumano siya ng dating kasintahan sa banyo at doon pinagsamantalahan. Pagkatapos ng insidente, umalis ang 19 anyos na dating nobyo at sumunod naman na umano na pumasok sa banyo ang 21 anyos na kabarkada nito at pinagsamantalahan din ang Dalagita. Nang mapansin ng biktima na may paparating na tao, sumigaw ito para humingi ng tulong. Isang concerned citizen ang rumisponde at naghatid sa Dalagita sa barangay upang iulat ang insidente. Ayon sa ilan ng biktima, matinding trauma ang dinanas ng kanyang anak dahil sinapit nito at umabot pa umano sa puntong sinasaktan nito ang sarili. Pinaniniwala ang miyembro ng True Brown Side o TBS Gang ang dalawang suspect batay sa mga tattoo at marka sa kanilang mga daliri. Itinanggi naman ng naarestong suspect ang akusasyon ng panghahalay. Dito niya, hinayaan lamang niyang may mangyari sa dalagita sa kanyang kabarkada dahil mag-ex ang mga ito. Samantala, nagpaalala ang pulisya sa mga magulang na bantayang mabuti ang kanilang mga anak at huwag hayaang sumama sa mga inuman lalo na sa papalapit na panahon ng mga selebrasyon. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roy Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol. Roy Cueto.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
3: Patuloy na bumubuti ang kalagayan ni Pope Leo XIV na inoperahan para matanggal ang cancerous na bukol sa kanyang kanang baga. Sa pahayag ng Vatican, maayos na nakapagpahinga ang Santo Papa sa kanyang kwarto sa ospital sa Rome at masiglang gumising at nag-almusal. Sumailalim din sa routine check-up ang leader ng Simbahang Katolika at lumabas na normal ang resulta nito. Hinihintay ni Pope Leo ang mga Katoliko ang resulta ng biopsy para alamin kung kumalat ang kanser. Umaasa naman si US President Donald Trump sa mabilis na paggaling ng kababayang

0: Holy See Press Office na nasa maayos na kalagayan at nagpapagaling ang Santo Papa sa Gemelli Hospital sa Rome. Ayon kay Father Arisiso ng Diocese of Cubao, patuloy na ginagamparan ng simbahan ang tungkulin at si Pope Leo pa rin anya ang pinakamataas na leader ng simbahan.
1: Punta po tayo sa lungsod ng Maynila. Arestado ang 37 anyos na lalaki matapos ibakuhanan ng ilegal na baril sa tondo. Natakip ang suspect matapos magtangkang tumakas sa Oplan Galugad operation ng pulisya sa Barangay 76. Nakumpiska sa suspect ang isang improvised Uzi-style na baril at 17 bala. Nakakulong na ang suspect na maharap sa patong-patong na reklamo.
0: Diyan naman sa Iloilo, pinagsusuntok ng dating kaskwela ang 17 anyos na estudyante sa Dumangas. Pauwi na sana yung biktima ng biglang suntukin ng dating kaskwela sa labas ng eskwelahan. Nakuhanan pa ng video ang pagsuntok sa biktima hanggang sa matumba at mawala ng malay. Agad namang tinulungan ng mga kaklase ang estudyante at dinala sa ospital at isinilalim sa CT scan dahil sa pananakit ng ulo. Dahil po sa insidente, lumagda ang DepEd at DILG ng kasunduan para sa pagtatalaga ng mga barangay tanod sa labas ng mga paaralan para sa kaligtasan ng mga mag-aaral.
1: Sa Kalinga, isinumbong ng isang ginang sa pulisya ang kanyang 19 anyos na anak matapos umanong mahuling gumagamit ng ilegal na droga sa Tabuk City. Rumesponde ang pulisya at naaktuhang gumagamit ng shabu ang binatilyo sa loob ng bahay sa barangay Mapaway. Nakumpiska sa sospek ang shabu at mga drug paraphernalia na sa kusudiyan na ng pulisya ang binatilyo na mahaharap sa reklamong comprehensive o paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Alas 4:47 na madaling araw sa Camarines Sur, babaeng guro na nagbenta ng lupa gamit ang peking titulo, siyempre arestado. Narito ang balitang kumpirmaro sigurado mula Camarines Sur, Vince Villar. Vince!
2: Kulong ang isang 39 anyos na babaeng guro matapos itong mahuli sa entrapment operation ng PNP dahil sa pagbenta ng kalahating milyong pisong halaga ng lupa, ngunit peke naman pala ang titulo sa Barangay Santiago, Pili, Camarines Sur. Ayon sa ulat ng Camarines Sur Police Provincial Office, nagkita muna ang biktima at suspect sa lugar upang magkabayaran at ibigay na rin ang deed of absolute sale ng lupa. Nangiabot sa suspect ang 500,000 pesos na halaga ng cheque. Dito na ito hinuli ng mga operatibang nakapaligid. Base sa reklamo, gumagamit ang guro ng mga kopya ng Transfer Certificates of Title na iniulat ng Registry of Deeds na umano'y peke. Matapos ang operasyon, nabawi sa suspect ang naturang titulo, Deed of Absolute Sale, cheque na ginamit sa entrapment, cellphone at PRC identification card ng suspect. Nasa kustudiya na ng Pili Municipal Police Station ang guro para sa narapat na disposisyon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villar!
0: Maraming salamat, Vince Villar.
1: Kasi po naman, 45 motorsiklo ibinigay ng DILG sa mga pulis para sa seguridad at emergency response. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Cebu, hatid ni Annie Perez. Annie.
3: Nagtungo si DILG Secretary John Vic Romulia sa Cebu upang personal na ibigay ang 45 na motorsiklo na gagamitin para sa mga pulis. Pero 15 nito ay para sa 911 emergency response. Ayon ni Romulia, importante na mabigyan nito ang Cebu dahil ito ang probinsya na may maraming turista at malaki din ang mga industriya, kaya kailangang paigtingin ang seguridad. Samantala, nagkaroon rin ng kasunduan ang DILG 7 at ang Kapitolyo ukol sa opisina ng kagawaran na ngayon ay naghahanap ng lugar. Pumayag naman si Governor Pam Barikuatro na magamit ng DILG ang isang bahagi ng lupa sa Sudlon, Cebu City sa ilalim ng Usufruct Agreement. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
1: Thank you, Annie!
0: Hoy, sa mga kapamilya, kaservisyo po natin, ha?
1: Ano yan?
0: Alamin po natin ang sitwasyon sa Minor Basilica at National Shrine of Jesus Nazareno.
1: Ay, teka lang. Bago siya tawagin. Mm-hmm. Number one, baka tanungin mo na naman siya ng presyo ng Sampaguita.
0: Hindi, alam
1: na lang. Hindi. Ah, hindi kasi, kasi may pagbabago yan. Naging maaraw na, sunod-sunod na yung araw.
0: Ah, so
1: diba? Ibig sabihin niya, mas mabunga na yung mga tanganot. Mga, ano ba ang tawag doon? Yung buds, ha? Oh.

0: pagita buds, mas marami na yan. Nagmahal ba, 'di ba? O tapos meron doon yung mga pakandila sa gilid, mm-hmm. 'di ba? May mga sinisindihan, may kulay-kulay.
1: Kasi mga tagapartner, pag magsisimba ka, yan yung isa mo sa hinahanap. Panipatingapan diba? Nyo eh.
0: May pila doon sa pahalik, 'di ba?
1: Sa pahalik.
0: Oh, yan, yan ang tatanong natin kaya eh. Sino yan?
1: Ayun na po, ando po si Radyo Patrol Harvey Sabado. Ayun. Harvey.
0: Harvey.
1: Happy Friday.
2: Good morning, nandito tayo. Balik Quiapo tayo ngayong umaga, no? Katatapos lamang ng unang misa dito sa Quiapo at kanina nang maabutan natin, no? Hindi pa po crowded yung sitwasyon kanina sa may Plaza Miranda, pero mayroon ding mga ilang-ilang deboto na sa labas na lang ng simbahan pumweso dahil kanina nga ay marami ng tao doon sa loob mismo ng Quiapo Church. Kaya yung mga upuan ay fully occupied na. As of this moment, gaya ng sinabi sa anunsyo kanina, no, gagawin na yung pagbabasbas sa banal na tubig sa labas ng simbahan. At kung babalikan natin yun, tanong nyo kanina, Robert at Steve, no, kung nagmahal ba yung presyo ng mga sampagita. Kanina may natanong tayong ilang mga nagtitinda at ang sabi nila na nanatili pa rin, no, doon sa tatlong sampagita for only 20 pesos yung presyo ng kanilang mga ibinebenta. At pagdating naman sa pahalik, no, wala pa tayong nakikitang mga nakapilang deboto dito para sa pahalik kasi nga katatapos lang ng 4 a.m. mass. At kung tatanungin nyo naman yung schedule, batay sa schedule na nakita natin kanina, sunod-sunod o tuloy-tuloy naman yung misa sa mga oras na to dahil mamayang 5 a.m., 6 a.m., 7 a.m. at hanggang mamayang 9 p.m. ng gabi ay mayroong nakaschedule na misa. By the way, Robert at Steve, available na rin yung All Souls envelope para sa mga kapamilya natin na nais isama sa mga misa at dasal yung kanilang mga namayapang mahal sa buhay. Gaya ng nasabi ko, tapos na yung misa sa mga oras na to, pero batay pa rin sa anunsyo kanina, no, may mga ilang aktibidades pa rin gagawin tulad nga yan nung pahalik. Pero as of this moment, wala pa tayong nakikitang nakapila. Sa lagay naman ng kalsada dito sa vicinity ng Quiapo, banayad yung lagay ng trapiko. And as of this moment, wala tayong nararanasang mga pag-ulan o pag-ambon. Steve at Robert.
0: Oo, tama. Kasi yung sa pahalik, doon pa rin ba yung entrance o sa kabilang side na hindi na sa Quezon Boulevard? Dati kasi, partner, yung pahalik dyan, ang pasok mo doon sa may Quezon Boulevard. Ngayon, pag nadaan ako noong last time, tsaka noong nagpunta ako, doon na sa kabilang side eh.
1: Saan? Sa may
0: parang
1: likod?
0: Palangka, sa may
1: sa
0: Villaboso? Palangka. Ano? Villalobos?
1: Villalobos?
0: Hindi, doon sa kabila pa. Sa may plaza sa kabila. Doon ang entrance nila. Steve, Harvey, maraming salamat ha. Maraming salamat.
2: Maraming salamat.
0: Gaya ng lagi namin bilin, isama mo kami sa dasal.
1: Correct, oo. Yan po, maraming salamat. Radyo Patrol, Harvey Sabado.
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DTCMM. Radyo Patrol sa Istretta. Mga balita sa labas ng bansa.
0: Labas po tayo ng bansa. Hindi po ito sa ano? Villaboso. 34 ang patay at mahigit 50 ang sugatan matapos gumuho ang bubunga ng isang paaralan sa Peshawar, Pakistan. Mga batang nasa edad 6 hanggang 12 ang karamihan sa mga namatay, habang nasa kritikal na kalagayan naman yung ilan po sa mga nasugatan. Mahigit 100 rescue workers ang sumugod sa lugar at nahugot ang mga biktima na naipit sa ilalim ng mga debris. Inaalam pa ng mga otoridad sa Pakistan ang sanhi ng trahedya.
3: Showbiz Balita!
1: Balita! Alamin natin ang mga eksena sa mundo ng showbiz. Mula sa ating kachika sa umaga, Erica Balmes. Erica!
4: Ano ang latest?
5: Chika Morning, kapamilya! Ito na nga ang latest. Kinilala ng Awit Awards ang mga naglalakihang pangalan sa OPM bilang mga dangal ng musikang Pilipino. Nanguna dito ang OPM icons gaya ni Mr. Pure Energy Gary Valenciano na ginawara ng Concert Artist Award. Habang Recording Artist Award naman si Chief of OPM Ogie Alcacid. Composer Award naman ang natanggap ng Father of Pinoy Christmas Songs na si Jose Marichan. Global Impact Award is naman ang younger generation of OPM artist na Cup of Joe, SP19 at Beanie. Personal na tinanggap ng Nation's Girl Group ang kanilang award. Sa iba pa nating chika sa umaga, Bukod sa Beanie at SB19, naghain din ng entry ang OPM band The Ben and Ben para mapasama sa mga nominado ng 2027 Grammy Awards. Isinumite nila ang latest single na Leaves Reimagine para makonsidera sa Grammy Awards sa ilalim ng Best Pop Group Performance category. Nagsubmit rin ang kanilang entry for Grammy consideration ang iba pang OPM stars gaya ni Maymay Entrata, Kimo at It's Showtime Baby Dolls. Para sa kumpirmado siguradong showbiz update, Erica Balmes, DZMM.
1: Maraming salamat, Erica Balmes.
3: Sports Balita.
0: Sports Balita yatid ng Big Man at DZMM na si Santa Alfred Zalda. Alfred, good morning!
6: Good morning!
7: Good morning, Robert and Steve. Para sa ating Balitang Sports, itinala ng Capital One Solar Spikers ang unang panalo sa PBL All-Filipino Conference. Umiskor ng career high 35 points si Bella Belen sa 5-set win ng Solar Spikers kontra Akari Chargers sa score na 3-2. Sa second game, winalis ng Chocomucho Flying Titans ang Sioux Coffee Thunderbells para sa ikalawang sunod na panalo. Nanguna sa panalo ng Flying Titans ang mga national team player na sina Cici Rondina at Aya Laure.
0: At yan
7: ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, DZMM.
0: Maraming salamat, Alfred!
3: DZMM, numero uno sa aksyon!
0: Yun! Friday na, magandang umaga, ay, Sir salamat. Edison ng Philippine Red Cross. Oy. Sabi niyo, aga-aga na mainit ng ulo ko.
1: Bakit?
0: Oo.
1: Sir Edison,
0: eh,
1: bakit?
0: Kasi masyado yung mga pamacho-macho na yan eh. Tapos ngayon, biglang magsasorry kung ano-ano nang sinasabi.
1: Wala na.
0: Damage has been
1: done. Nasa NBI na yan ng Edison, hayaan na natin sila dun. Pero sana, no? Sana magbigay aral sa mga content creator, syempre sa video practitioner, na huwag po ganun. Maging sensitive
0: correct,
1: tayo.
0: Correct.
1: Good morning po, Tita Nona Damian.
8: Good morning!
1: More power sa program. At syempre, good morning kay Maggie De Manzana. Mula po yun sa Makati City.
8: Good
1: kay
8: morning!
1: Kay Tita Lorena Pascual, kape. Mula sa Barangay Gulod, Novaliches, Canon City. At kay Mami Elsie Balion Turentin. Good morning, maupay Friday. Aga Robert and Steve. Happy weekend po ha.
8: Good morning!
1: Tita Lina ho, good morning din po mula sa Plaridel, Bulacan. Kay Alex Faustino, good morning po kay Mary Jane Briones at Vincula. Good morning and happy Friday. Good din po kay Robert and Steve. At kay Maria Lisa De Guzman, good morning mula kay Intarizal. Kay Bossing, kay Alvin Kapukyan. Maupay na aga mula sa San Ored, Las Navas, Northern Samar. Kay Romeo Valderrama ng Mabalak at Pampanga, good morning.
8: Good morning!
0: At syempre, bati lang natin na magandang morning! Magandang araw po si kay Tita Amanda Reyes, kay Tita Villanueva, kay Madam Norma Guevara, kay Mami Lucci, sila ang Team Pampanga, Team Candaba,
8: good morning!
0: Magandang umaga kay Sir Tix Pakapak at happy birthday sa kanyang dalaga na si Eunice Pakapak. Happy birthday!
8: Good morning din po
0: kay Teacher Teresita Loria, Teacher Rowena Sempio, Ronald Almelia, Romeo Valderrama, Tita Fe, Ma'am Fe Santia. Magandang umaga po, Professor Gabby Lopez. Maraming salamat.
1: Good morning din po kay Elsie Amor Ablao. Pinababati ng happy birthday yung kanyang manugang.
0: Sino?
1: Si Mericar Bongkawil Ablao. Pagbati mula kay Mama Elsie Ablao. Good morning and happy birthday po.
0: Partner, habol ko lang ng mabilis. Levi Rojas, Marilyn Delia, Janet Templo, Rodel Alejandao, Leo Lau, Ariba, magandang umaga, Ton Conte, Condensa, Teacher Ma'am Lina ho, good morning. Oh, sakto, 5 o'clock.
1: Eksakto, alas 5 na po ng madaling araw, Boss Archie. Susunod na. Pasada balita, kasama si Dato Johnson Manaba.
0: At Christian, your source, your sores.
1: Bye! Happy weekend!
0: Yehey!
3: Naglilingkod sa Pilipino sa man sa mundo. DZMM Radio Patrol 630.

0: oras, 5:01.
1: Pasikat pa lang ang araw. Busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwalaang Radio Patrol Reporters. Kumpirmado, sigurado, Johnson Manabat at Christian Yosores. Pasada Balita!

0: Friday! Ay, sa wakas, Biyernes na, ngayon po yung October 16, 2026. Muli samahan nyo kami sa isang oras nating balitaan at kwentuhan. Hanggang alas 6 po ng umaga, ito po ang Pasada Balita. Ako si Johnson Manabal.
1: Kising bangon, kapamilya, may pasok po ngayong Biyernes. Ako po si Christian Yusores.
0: Sa ulo muna ating mga maiinit na balita ngayon.
2: Sa ulo ng mga nagbabagang balita.
0: Malacañang iginiit na sapat na supply ng pagkain sa kabila ng banta ng Super El Nino. DTI tiniyak ding walang pagtaas sa presyo ng bilihin.
1: Dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo, namumuro na namang ibatupad sa susunod na linggo.
0: Barko at helicopter ng Pilipinas, sinundan ng barko at eroplano ng China sa Bajo de Masinloc. Barko at bangkang pangisda ng China sa Lawak Island, naitaboy naman ng Philippine Coast Guard.
1: House prosecution team nag-sorry dahil sa wacky shot sa loob ng session hall ng Senado.
0: Sa ating Metro Pasada, lalaki arestado sa panggagahasa ng minor de edad sa Maynila.
2: TZMM Lumil sa aksyon.
0: Maganda umaga muli Luzon, Visayas at Mindanao, pati na rin sa ating mga kapamilya abroad. Saan mang panig ho kayo ng mundo naroroon at nanunood, maganda umaga, magandang tanghal at magandang gabi. Ako po si Johnson Manabal.
1: Ako naman po si Christian Yusores.
0: Sa detalye ng ating mga balita.
2: Pasada Balita.
0: Lagay muna tayo ng panahon. Patuloy na binabantayan ang bagyong nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Wala pang epekto sa bansa ang bagyong posibleng pumasok ng PAR sa susunod na linggo. Hindi inaasang tatama sa lupa ang bagyo pero maaari pang magbago ang forecast sa mga susunod na araw. Sa ngayon, nagdadala ng pag-ulan ang Intertropical Convergence Zone sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Magpapaulan naman ang northeasterly wind sa paunang hangin bago ang malamig na amihan sa Northern Luzon. Dito sa Metro Manila, asahan ang mainit na panahon pero may tsansa pa rin ng pag-ulan sa gabi.
1: Sa iba pang balita, tiniyak ng Malacañang na sapat ang supply ng pagkain sa bansa sa gitna ng banta ng Super El Nino. Sa press briefing, sinabi ni Palas Press Officer Undersecretary Claire Castro na gumagawa ng hakbang ang pamahalaan para matugunan ang posibleng epekto ng tagtuyot. Kabilang din sa prioridad ang pagtiyak sa supply ng tubig, kuryente at langis. Gayun din ang kalusugan at kabuhayan ng mga Pilipino. Nauna nang inamin ng Department of Agriculture na halos 700,000 tonelada ng palay ang inaasang mababawa sa produksyon dahil sa El Nino. Nararamdaman na ang strong El Nino at posibleng lumakas pa bago matapos ang taon.
0: Tiniyak naman ng Department of Trade and Industry o DTI na walang pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin sa kabila ng banta ng El Nino. Sinabi ni Trade Secretary Cristina Roque na wala pang hiling ang mga manufacturers na pagtataas sa presyo ng bilihin sa ngayon. Ayon sa Kalihim, nananatiling sapat ang supply ng pangunahing bilihin kabilang na ang bottled water. Muli namang hinikayat ang publikong huwag magpanik at mag-imbak ng mga produkto.
1: Muli isinailalim sa yellow alert ang Visayas grid kahapon. Tumagal ng halos 2 oras ang yellow alert o kakulangan ng reserbang kuryente simula alas 5 ng hapon hanggang bago mag alas 7 ng gabi. Bunsod ito ng pagpalya ng 27 planta habang 17 ang tumatakbo sa mas mababang kapasidad. Nauna nang nagbabala ang mga electric cooperatives na posibleng tumaas ang singil sa kuryente sa Visayas dahil sa serye ng yellow at red alert.
2: Pasada Balita! Panahon!
0: Tingin muna tayo na update mula sa Pag-asa kay Ma'am Chanel Dominguez. Ma'am Chanel, maganda morning!
1: Magandang morning!
3: Maganda umaga din po sa inyo, Tito Johnson at Sir Christian. Maganda umaga din sa ating mga taga-subaybay. Para sa ating weather update na ngayon, wala tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob ng monitoring domain ng Pag-asa. Pero pinapaalalahanan po natin, mga kababayan po natin, dahil posible po next week meron po tayong bantayan or monitor na bagyo dito po, malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Pero sa ngayon, Intertropical Convergence Zone or ITCZ ang inaasahan natin magdadala ng mga pag-ulan dito sa may Visayas, Mindanao, Bicol Region at may Maropa. Asahan din natin yung mga pag-ulan dulot ng easterlies naman or yung mainit at malinsangan na hangin na nagagaling sa Dagat Pasipiko dito sa may Aurora at Quezon. Sa Metro Manila, nalalabing bahagi ng ating bansa, magiging maaliwalas naman ang ating panahon, pero asahan din natin yung mga isolated light rains, isolated rain showers o kaya localized thunderstorms pagdating sa hapon at sa gabi. At yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga.
0: Thank you. Maraming salamat, Ma'am Chanel.
2: Pasada Balita! Panahon!
0: Muling nagpakita ang NBI na maari-ari ang sinasabing pagmamay-ari ng pamilya Duterte. Kabilang dito ang 240,000 pesos na property. Sa Parañaque City, na mayroong actual value ng mahigit 14 million pesos. Na nasa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Vice President Sara Duterte, ipinakita rin ang 19.5 million pesos na limang lote sa Samal Island na merong acquisition cost na 9 million pesos. Nauna na ipinaresenta ng NBI ang ari-arian sa Davao City na idineklaraan ng Vice Presidente bilang agricultural land. Pero, iginit ni VP Sara na wala sa kanyang SALN ang loteng ipinakita ng NBI at paninira lang ang akusasyon.
1: 509, nagsorry ang House Prosecution Team sa Wacky Shot sa Senado. Di matapos pa imbestigahan ni Senate President Sherwin Gatchalian ang Wacky Shot dahil itinuturing na sagradong lugar ang session hall kaya dapat igalang. Depensa ni Lead Public Prosecutor Jervy Luistro, expression of joy o pagpapahayag lang ng kasiyahan ang larawan matapos ang mahigit tatlong buwang paglalatag ng ebidensya sa impeachment trial. Nagsorry din si Private Prosecutor Lorna Kapunan sa pagtawag na bully kay Lead Defense Counsel Sheila Sison. Nilinaw ni Kapuna na si Vice President Sara Duterte ang tunay na bully dahil sa sinasabing pag-atake sa Kamara, prosecution at senator judges. Iginit naman ng Malacanang na hindi iniisip ni Pangulong Marcos ang posibleng papalit kay VP Sara sakaling makonvict. Magbabalik ang impeachment trial sa November 9 kung saan magsisimula na magpresenta ng ebidensya ang defense team.
0: Pumalag naman na ilang senador sa pahayag ni Vice President Sara Duterte hinggil sa panukalang 2027 national budget. Kinwestiyon ni VP Sara kung nagagamit ang panukalang pondo para impluwensyahan ang hatol sa impeachment trial. Iginit ni Senate President Sherwin Gatchalian na walang koneksyon ang budget sa magiging desisyon sa paglilitis. Tiniyak ng liderato ng Senado na magiging bukas ang paghimay sa pondo, lalo't may tanong ang ilang senador sa bersyon ng Kamara ng Panukalang Budget, kabilang na ang binawas na pondo sa sektor ng edukasyon. Nauna ng kinwestiyon ng halos 206 billion pesos na sinasabing realignment sa bersyon ng Kamara ng Panukalang Pondo para sa susunod na taon.
1: Kinumpirmahan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na isang hindi pinangalan ng politiko mula sa katimugang bahagi ng bansa ang sinasabing financier sa inang illegal na droga na harang salaw. Kasunod ito ng pagkakaaresto ng isang Pilipino sa naharang na private jet na may kargang mahigit 500 kilo ng shabu nagkakahalaga ng mahigit 3.3 billion pesos at nakatakdang dalhin sa Pilipinas. Sa investigasyon ng PDEA, ang politiko ang itinuturong nagbigay ng pondo sa chartered flight ng kontrabando. Sinasabing kontra sa Administrasyon Marcos ang political party ng tinutukoy na politiko.
0: Ay, sino nga?
1: Sino nga? Pangalanan.
0: Dapat dyan, kung talagang may pangalan sila niyan at alam nila kung sino, ay di kasuhan.
1: Tama.
0: O ganun, padagutin nyo sa korte.
1: At kung meron kayong sapat na ebidensya talaga na merong basihan para doon.
0: Ito yung mga politikong nandun sa Timog Bayan?
1: Oo.
0: Oo, hindi kakabaka-baka ngayon kung sinong papangalanan
1: sa susunod. 1, 2, 3, kanya-kanya sila.
0: Bagay, kung wala naman talaga kayong kinalaman dyan, hindi kayo dapat kabahan, ano?
1: Kakatulog dapat kayo na maayos.
0: Oras natin, 5-12!
2: TTTCMM, Lumen 1 sa Aksyon!
0: Pinagmumulta ng mahigit 1.7 billion pesos ang anim na kumpanyang isinasangkot sa Onion Cartel sa bansa. Sa imbestigasyon ng Philippine Competition Commission, natuklas ang sangkot ang mga kumpanya sa illegal na market allocation scheme, kaugnay na importasyon ng pag-iimbak at distribusyon ng mga pula at puting sibuyas noong 2020 hanggang 2021. Sinasabing ito ang dahilan kung bakit biglang tumaas at umabot ng 800 pesos ang kada kilo ng sibuyas noong 2022. Bukod sa multa, pinagbawalan rin ng mga kumpanyang lumahok sa pag-aangkat ng sibuyas. Natuklas ang kontrolado ng mga kumpanya ng halos 50% ng import clearance para sa sibuyas na dinadala sa mga cold storage facility na pinatatakbo ng iisang kumpanya. Matatagpuan ang mga cold storage facility sa Bulacan, sa Iloilo, Cebu, Cagayan de Oro at Davao City.
1: Sa labas ng bansa, patuloy ang therapy session ni Pope Leo XIV matapos operahan at tanggalin ang bukol sa baga. Normal ang resulta ng chest x-ray ng Santo Papa na na-diagnose na may isang uri ng lung cancer. Ayon sa Holy See Press Office, nagagawa na ng Santo Papa ang kanyang daily activities. Nilinaw naman ng tagapagsalita ng Diocese of Cubao na si Father Aris Sison na nananatiling pinakamataas na leader ng Simbahang Katolika si Pope Leo kahit nagpapagaling mula sa operasyon. Itinanggi ni Father Sison na may tinatawag na Vice Pope o Assistant Pope na papalit kapag may sakit ang Santo Papa.
0: Oras nating 5:14, pasadahan naman natin ang mga balita sa mga probinsya.
2: Pasada balita. Probinsya. Pasada balita.
0: Dating leader ng New People's Army o NPA na timbog sa Oriental Mindoro. Balita mula kay Radyo Patrol Noel Alamar. Magandang morning, comrade.
4: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
5: Limang minutong inkwentro sa Sitio Bagao, Barangay San Roque, Bulalakaw, Oriental Mindoro. Ayon kay Brigadier General Melencio Ragudo, ang commander ng 203rd Infantry Brigade, responde ang mga sundalo ng 1st Infantry Battalion sa ulat ng mga residente tungkol sa mga armadong dalaki, ngunit sinalubong ng putok ang mga ito. Tumakas ang tinatay ang 10 rebelde habang sumuko ang suspect sa 13 platoon leader ng Kilusan, Larangang, Grila, Mark Anthony Velasco Umag at may mga warrant of arrest sa kasong murder at arson. Nakakulong na ang suspect sa Bulalakaw Police Station. Nakumpiska ang isang M16 rifle, mga bala, communication equipment, medical supplies, mga dokumento at personal belonging. Alam balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Noel Alamar.
0: Thank you, comrade!
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa Daily ZMM, Radyo Patrol sa Istretta!
1: Sa Batangas, patay ang isang barangay chairman matapos pagbabarilin sa bahay ng Santo Tomas. Nagwawalis sa tapat ng bahay si Barangay Santa Anastasia Captain Dennis Austria nang lapitan at barilin ng gunman. Dead on arrival sa ospital ang biktima habang tumakas ang suspect sa kanyang motorsiklong minamaneho ng kasabwat. May person of interest na sa krimen at nagalok din ang lokal na pamahalaan ng 200,000 pisong pabuya sa makapagbibigay ng impormasyon sa suspect.
0: Sa Batangas pa rin, natagpo ang patay ang dalagitang estudyante sa Lipa City. Nakita ang bangkay na nakahandusay sa kalsada sa Barangay Dugatan. Inakala pang biktima ng hit and run ang estudyante pero natuklas ang tadtad ng saksak sa katawan. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng sospek gayon din ang motibo sa krimen.
1: Sa South Cotabato, sugatan ang isang batang babae sa salpukan ng tricycle at motorsiklo sa bahay ng Tupi. Sakay ng tricycle ang biktima ng banggain sa likuran ng humaharurot na motorsiklo. Sa lakas ng pagkakabangga, nahulog ang bata at nagtamo ng mga sugat sa katawan. Nangako naman ang rider na sasagutin ang gastos sa ospital ng biktima.
0: Sa Camarines Sur, arestado ang babaeng guro dahil sa paggamit ng peking titulo ng lupa sa bahay ng Pili. Sinasabing nagbenta ng kalahating milyong pisong halaga ng lupa ang suspect gamit ang peking titulo. Dinampot ang suspect sa entrapment operation matapos tanggapin ang checking ibinayad ng buyer. Nakakulong na ang guro na posibleng matanggalan din ng lisensya.
1: Samantala, planong pagbuhay sa Wataan Nuclear Power Plant muling tinutulan. Balita mula kay Radyo Patrol Rod Izo. Maganda umaga kayo, Rod.
6: Good morning, Johnson Christian. Muling tumutol ang Nuclear Free Bataan Movement Philippines sa planong pagpapatakbo ng Bataan Nuclear Power Plant sa Morong, Bataan. Kung ito ng House Bill number 08567 na naglalayong magtakda ng mga insentibo para sa paggamit ng nuklear na enerhiya sa bansa. Sa mga pagdinig noong Oktubre 12 hanggang 14, binigyang diin ng grupo kasama ang iba't ibang organisasyon at kinatawan ng simbahan ang mga panganib na kaugnay ng nuklear na enerhiya kabilang ang nangyari sa Fukushima, Japan noong 2011. Nanawagan ang NFBM kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa mga mambabatas na unahin ang kaligtasan ng mamamayan at kalikasan bago magpasya sa panukala. Giit ng grupo ng BNPP ay tinututulan noon at tututulan pa rin ngayon. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Rod Izo, DZMM.
1: Maraming salamat, Rod Izo.
0: Maraming salamat sa ating mga kasamahang Radyo Patrol!
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
0: Oras po muna natin sa mga gumagayak na hujan.
1: Gising bangon para hindi matraffic. Ang oras natin ay 5:19 ng umaga.
0: Saguli po.
2: Johnson Manabat, Christian Yosores, Pasada, Balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
7: Tagulan na, uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa, may Plemex 40 ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
9: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
10: Cough, cough, wet away! Yay!
9: Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
12: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piligin, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Johnson Manabat, Christian Yosores, Pasada, Balita. DZMM,
13: numero uno sa aksyon.
0: Balik po tayo sa mga balita sa mga nanay at sa mga ating mamamalengke po dyan ganitong umagang-umagang-umaga ng Friday. Nasa Commonwealth Market sa Quezon City si Radyo Patrol Harvey Sabado ngayong Biyernes. Alamin natin, may pagtaas ba sa presyo ng ilang bilihin doon? Harvey, magandang morning!
14: Magandang morning, Christian at Johnson. Ilang pangunahing bilihin dito sa Commonwealth Market yung kapansin-pansin na nagbago yung presyo kumpara sa mga nakaraang linggo. Sa karne, yung Kasim Pigi at Pork Chop ay nasa 270 pesos kada kilo ngayon mula sa dating 300 pesos. Ibig sabihin, bumaba ng 30 pesos yung presyo. Ang liyan po naman ay nasa 320 pesos kada kilo mula sa dating 380 pesos. Ang presyo ng hipon ay nasa 100 pesos hanggang 115, pero depende yan sa laki at wala namang pagbabago sa presyo ayon sa ilang nagtitindang nakausap ng Radyo Patrol. Sa manok, nasa 200 pesos kada kilo ngayon mula sa dating 160 pesos. Para naman sa mga gulay at rekado, ang sibuyas ay nananatili sa 85 pesos kada kilo habang ang bawang ay nasa 130 pesos. Parehong walang pagbabago yan ha. Yung kamatis naman, nasa 60 pesos kada kilo ngayon, mas mababa kumpara sa dating 70 pesos. Kapansin-pansin naman ang piling labuyo na nasa 250 kada kilo ngayon mula sa dating 180 pesos. Ibig sabihin, tumaas ng 70 pesos ang presyo. Ang talong ay nasa 45 pesos kada kilo mula sa dating 60 pesos. Wala ding galaw sa presyo ng kalabasa na nananatili sa 35 pesos at ang palaya na nasa 80 pesos kada kilo. Yan ang ating price situationer mula sa Commonwealth Market at yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol Harvey Sabado, CZML.
0: Thank you, Harvey!
13: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZML, Radyo Patrol sa East 30.
0: Balik tayo sa iba pa mga balita sa oras na 5:24. Namumuro na naman ang panibagong dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa tatlong araw na kalakalan sa world market, 2 pesos and 60 centavos ang bawas presyo sa gasolina, habang tumaas naman ang 70 centavos ng diesel at 5 centavos sa kerosene. Pero, maaari pang magbago ang presyuhan sa trading hanggang ngayong araw. Bumaba ang presyo ng gasolina dahil sa pagdami ng supply. Bunso ng export ng China at pagbubukas ng maraming refineries. Noong Martes, bumaba ng 3 piso ang kada litro ng diesel habang tumaas naman ng 1 peso and 56 centavos ang gasolina at 1 peso and 77 centavos ang gas.
1: 5.25, muling sumadsad sa panibagong record low ang halaga ng piso dahil sa paglakas ng dolyar. Kahapon, nagsara ang palitan sa 63 pesos and 6 centavos kada US dollar na mas mababa kumpara sa 62 pesos and 90 centavos noong October 8. Nauna nang inamin ng Bangko Sentral ng Pilipinas na mahihirapang maibalik kahit sa 60 pesos level ang palitan ng piso kontra US dollar. Maikinabang sa paglakas ng dolyar ang mga OFW at kanilang pamilya sa Pilipinas, pero maaaring maakapekto sa presyo ng bilihin at petrolyo, gayon din sa pagbabayad sa utang ng bansa. Noong Agosto, lumobo sa record high na 19.61 trillion pesos ang utang ng Pilipinas.
0: Mayorya ng mga Pilipino ang nababahala sa inflation o ang pagtaas ng presyo ng bilihin at ng serbisyo. Sa survey ng Pulse Asia noong Setyembre, 71% ang naniniwalang dapat tugunan ang pagbilis ng inflation mula sa dating 54% noong Hulyo. 81% din ang hindi kontento sa mga hakbang ng pamahalaan para mapababa ang inflation rate na umabot sa 7.2% noong nakaraang buwan. Kabilang din sa national concerns ang aumento sa sahod, pagpapanagot sa mga sangkot sa katiwalian, pagsugpo sa kriminalidad at pagtugon sa kahirapan.
1: Umapit ang barkong pandigma ng China sa barko ng Philippine Navy sa West Philippine Sea. Nagpapatrolya ang barkong BRP Miguel Malvar ng sundan ng warship ng China. Nagpalitan ng radio challenge ang dalawang barko at parehong isinulong ang karapatan sa teritoryo. Namataan din sa lugar ang barko ng China Coast Guard at isa pang barkong pandigma ng China. Makalipas ang ilang minuto, nagpalipad ng helicopter ang Philippine Navy para magpatrolya sa Bajo de Masinloc. Pero sinundan din ang military chopper ng China, pero walang ginawang anumang agresibong kilos. Sa Kalayaan Island Group, naitaboy ng Philippine Coast Guard ang barko at apat na bangkang pangisda ng China sa Lawak Island. Hindi sumasagot sa radio challenge ang barko at bangka ng China na illegal na nangingisda sa teritoryo ng bansa. Nananatili ang barko ng Philippine Coast Guard sa lugar hanggang sa tuluyang umalis ang mga barko ng China.
0: Pinatikos ni Philippine Coast Guard spokesman for the West Philippine Sea Rear Admiral J. Tariel ang pahayag ng Chinese ambassador hinggil sa posibilidad na pag-atake ng China sa Pilipinas. Sa panayam, sinabi ni Ambassador Jing Chan na maswerte ang Pilipinas na magkaroon ng kapitbahay tulad ng China. Madali lang din para sa China na manalo sakaling magdesisyong gumamit ng puwersa laban sa Pilipinas. Guwelta naman ni Tariela, direktang pagbabanta ang pahayag. Kahit iginiit ng ambassador na gusto nito ng kapayapaan. Ayon kay Tariela, hindi rin nararamdaman ng mga Pilipinong mangisda tauhan ng Philippine Coast Guard na sila ay maswerte dahil sa pangaharas ng China sa West Philippine Sea.
1: Sitwasyon sa mga terminal ng EDSA bus kara sa lalamin natin ngayong Biyernes ng umaga. Naroon si Radyo Patrol Lance, Mexico. Lance!
15: Christian at Johnson, banayad pa ang lagay ng trapiko sa kahabaan ng EDSA mula Guadalupe sa Makati hanggang Sas Avenue sa Pasay City ngayong Biyernes ng madaling araw. Sa pag-iikot ng Radyo Patrol, kakaunti pa ang pasahero sa EDSA bus carousel, partikular sa Guadalupe, Buendia, Ramo at Sas Avenue Station. Maluwag din ang kalsada sa northbound at southbound portions ng EDSA mula Makati hanggang Sas Avenue. Hindi naman maulan ang panahon kaninang madaling araw. Paalala sa mga motorista, itinatutupad ng MMDA ang number coding scheme ngayong Biyernes para sa mga sasakyang may plakang nagtatapo sa numerong 9 at 0. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Lance Mexico, CCMM.
1: Maraming salamat Lance Mexico.
13: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Balik tayo sa iba pang mga balita, ipasasabpina ng NBI ang mga host ng podcast show na Machong Chismisan. Kasunod ito ng insensitive na pahayag hinggil sa kapansanan ng anak ni Chris Aquino na si Josh. Saburadong episode ng podcast, inilarawan ng isang host si Josh bilang walang kwenta. Nauna nang nag-sorry ang mga host matapos pagtawanan ang kondisyon ni Josh na may autism. Kinansila na ng The Pod Network ang kontrata sa podcast habang isinulong ng TV host na si Boy Abunda ang pagsasampa ng kaso laban sa mga host. Sa ngayon, wala pang pahayag ang pamilya Aquino hinggil sa insidente.
0: Sa Maynila, arestado ang isang lalaki dahil sa panggagahasa ng 16 anyos na dalagita sa Santa Ana. Sa imbestigasyon, inimbitahan ng dating nobyo sa inuman ng biktima at ginahasa ng malasing. Sinasabing pinagsamantalahan din ng mga kabarkada ng sospek ang dalagita. Nasagip ang biktima matapos humingi ng tulong sa napadaang residente. Latimbog naman sa malati ang sospek habang patuloy na tinutugis ang dating nobyo ng biktima.
1: Hawak na ng pulisya ang person of interest sa pagpatay sa babaeng isinilid sa loob ng refrigerator sa Rizal. Dinampot sa convenience store sa Quezon City ang lalaking nahaharap sa kasong serious illegal detention dahil sa pagdetene sa kasambahay ng biktimang si Janine Gregorio. Setyembre, pinatay sa sakal si Gregorio at natagpuan ang kanyang bangkay sa loob ng refrigerator sa inuupaang apartment sa Rodriguez.
0: Delivery rider, nako, ninakaw daw ho yung tip box ng tindahan sa Pasig City.
1: Ah!
0: Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol Rowan Cueto. Rowan!
14: Good morning, Johnson at Christian. Pinaghahanap na ng mga otoridad ang isang delivery rider na tumangay sa tip box sa isang fruit shake stand sa barangay Pinagbuhatan, Pasig City. Sa CCTV, makikita naghihintay ng order ang suspect sa harap ng tindahan nang palihim niyang kunin ang tip box at itago sa insulated bag ng motorsiklo. Ayon sa may-ari ng tindahan na si Clark Albanais, napansin niyang ibinaba ng suspect ang kanyang helmet bago itinago ang ninakaw na tip box.
16: nakipag-ugnayan ng may-ari sa delivery app upang matukoy ang pagkakakilanlan ng suspect. Naiulat na rin ang insidente sa barangay at posibleng maharap ang suspect sa kasong pagnanakaw. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roy Cueto, DZMM!
1: Alamin naman natin ang lagay ng trapiko sa ilang kalsada sa Quezon City ngayong 5:32 ng madaling araw. Naroon si Radyo Patrol Nico Bagsik. Nico!
17: Good morning! Magaan pa ang daloy ng trapiko sa kahabaan ng Mindanao Avenue hanggang sa Cantoyan ng North Avenue sa mga oras na ito. Ganito rin ang sitwasyon kung kakaliwa naman yung mga motorista na manggagaling sa Mindanao Avenue dito sa Tantangsora Avenue at kung patungo sila ng Visayas Avenue. Maikli lang rin ang build-up ng mga sakyan sa stoplight ng intersection. Samantala, moderate naman ang traffic mula kanto ng Mindanao Avenue at kung liliko sila sa North Avenue na magpapatuloy hanggang kanto ng Congressional Avenue kung sila ay patungo ng bahagi ng bagong baryo at monumento sa Caloocan. Makararanas lamang ng build-up ng mga sasakyan sa bahagi naman ng Balintawak Cloverleaf. Yan ang sitwasyon ng traffic ang ngayong oras na ito. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
1: Maraming salamat, Nico Bagsik!
13: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta! DZMM, numero uno sa aksyon!
1: Ay, dahil tanghali na, 5:33 na po ng tanghali, gisingin na po natin ang mga dapat gisingin, yung mga may maagang lakad, pero pilit na nilalabanan ng bulong ng katamaran ngayong Friday!
18: What?
1: Kayong patatalot, sayang nga ni.
18: Kapit! Onti na lang yan.
1: Onti na lang. Iraos nyo na itong Biyernes na ito.
18: Hinga-hinga lang. Mamaya uwi
1: na kayo umabsent, ha? Meron tayong 21,000 live viewers ngayon ang nasa YouTube. Maganda-magandang morning po sa inyo. Pati na rin sa ating mga kapamilyang nasa abroad. Saan man ho kayo naroroon at gumagayak na at nag-iimpake ng mga balikbayan boxes pa uwi ng Pilipinas ngayong holiday.
18: Uy!
1: 10.5.
18: Lapit-lapit na yan, ha?
1: O, konting tiis na lahat. Makauwi din kayo ng Pilipinas, ano?
18: Sabang ka.
1: Batiin natin yung ilang mga nasa YouTube, ha? Gaya ni Tita Nona Damian at ni Sarah Concepcion. Nagmamagandang umaga na rin si Romaric Rojas. Good morning!
18: Good morning! Magandang araw din po kay Sir Mike Santos na nasa Japan. Good morning! Pati na rin kay Professor Gabby Lopez, Ma'am Nona Damian, Ma'am Lina Ho. Good morning! Magandang araw din po sa mga Tagalipa, Batangas, Melissa Malabarin and family. Happy Friday sa inyo.
1: Happy dyan. Friday! Nag-attendance check na rin Archie Lagman, si Direk Bonel Pedrialba. Si Direk, ba't laging agang nagigising, no?
18: Ano sabi mo kapag maaga gumising?
1: Ah, sabi ni Archie, ano daw? Si... ano? Si... Labo, hindi ko mabasa. Basta maagang nagigising si Direk. Direk, good morning ha, tsaka kay Doña Juanita Pedrialba.
18: Maraming salamat po. Good morning. Binabati rin natin si Dr. Michael Montesa sa Cavite at si Doc Alex Tensuan sa Pateros. Magandang morning po.
1: Magandang morning din kay Kuya Lou Vertusio na gumagayak na para magbisikleta ngayong Friday. Ingat sa biyahe.
18: Tati Maano ng Ortigas, magandang morning. Happy Friday.
1: Thank God it's Friday din. Ang bati ni Tita Christy Galvez at sa mga magsisimba po dyan sa Quiapo Church. Magandang morning po sa inyo, sabi ni Ma'am Len Reyes ng Quiapo.
18: Hello po. Si Ma'am Elsie Valen Florentine, good morning din po sa inyo. At si Jude Socrates sa Amerika, Happy Friday.
1: Happy Friday din kay Kuya Boy, ni Ate Josia, nanonood at nakikinig po sa atin, pati si John John. John, maganda umaga at saka kay Kalisi.
18: John, good morning. At pagbati rin po kay Sir Anjo Mines ng Cavite.
1: At sa oras nating 5:36 na ng tanghali.
19: Kakaibalita.
20: Kakaibang balita.
1: Sa ating kakaibalita, nasagipo ng mga bumbero ang lalaking na-trap sa loob ng truck ng basura. Ito po na may sa Amerika. Napansin kasi ng mga residente ang lalaking na-trap sa loob ng basurahan matapos na paulit-ulit na sumisigaw. Paano namang napunta sa basurahan?
18: Anong klaseng basurahan ba yan?
1: Baka yung mga malalaking basurahan siguro sa abroad, ano? Sa Amerika. Dahil dito, tumawag na mga concerned citizen ng bumbero dahil sa pangambang baka lalong maipit ang lalaki.
0: Dumating naman ang mga bombero at mano-manong hinukay ang mga basura para masagip ang lalaking isidugod kalaunan sa ospital. Sinasabing hindi napansin ng truck driver ang lalaki na pinaniniwala ang may hinahanap sa mga basura kaya nahulog sa kanilang truck.
18: Ayun,
0: baka na nangangalakal siguro.
18: Tama.
0: Din.
18: Kasi nga diba, may pera sa
0: basura. At may pera din sa blood control.
18: Yan!
0: Yan po mga kapamilya ang ating kakaibalitang tampok ngayong Friday!
19: Kakaibalita!
20: Kakaibang balita!
0: Ay, walang maglilipad ng channel ha mamaya. Makikipagkwentuhan tayo. Jose Enrique pala pangalan niya?
18: Nalaman.
0: Makikipagkwentuhan tayo kay Jose Enrique Africa. Maya, mamalalaman niyo siya. Siya pala yun. Dahil sabi ho ng survey ng Social Weather Station, yung bilang daw po ng mga Pilipinong nakaranas ng gutom ay tumaas. Hindi kasama dito sa binibilang yung nagutom lang talaga, ha? Yung nag-intermittent fasting,
18: yes.
0: Yung nag-oomad, hindi kayo kasama doon.
18: Voluntary kasi yun eh, ginusto nyo yun.
0: Ginusto nyo yun. Itong mga ito ay yung talagang nagugutom dahil wala hong makain.
18: Or walang maipambili ng pagkain.
0: Yan. Mamaya ho, magbe-break lang ho kami sandali. Kakain lang kami sandali, mabilis.
18: Teka lang ha.
0: Oras muna natin.
18: Ang oras ng mga nag-aalmusal, 5:38 ng umaga.
0: Balisa na naman.
19: Pilipinas! Pasada balita na! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin L. Chico at Doris Bigonia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigonia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Random ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Johnson Banabat, Christian Yosores, Pasada, Pasada, Balita, Balita, DZMM, numero uno sa aksyon.
1: Ba't nga ba napaka-traffic kahapon sa EDSA, Christian?
2: Wala umaga pa lang eh.
1: Diba?
2: Diyan sa may North Ave hanggang Pabalintawak.
1: O, tapos yung gabi na, mag-aalas 10, mag-aalas 11 na traffic pa rin sa EDSA Balintawak sa southbound.
2: Wala namang aksidente.
1: Wala namang aksidente nga. Pero ang observation namin, kasi yun yung ruta namin lagi, pinalawak nila yung bus lane eh. Diba may bus lane na parang sa bus lang. Yung barrier na dating nasa original bus lane, in-extend pa na isang another lane. So ibig sabihin, sumikip yung space para sa mga private vehicles. At yung iba siguro, baka hindi familiar dun sa lugar, nag-aalangan ng U-turn, kaya nagbabagal yung mga sasakyan.
2: Ang tanong ay, na-announce ba yung pag-extend ng bus lane?
1: Eh mukhang hindi siguro at nagkabiglaan nga naman.
2: At kailan pa yan?
1: Sa bagay, diba? Siguro baka sasabihin nila eh, hindi, sa una lang yan. Baka masasanay din sa susunod na mga araw.
2: Pero anong diskarteng gagawin ng mga motorista niyan, lalo na kung umaga at kahapon?
1: Oo, pagka rush hour lalo na. Tsaka siguro dapat eh merong mga traffic enforcer na mag-guide dun sa mga motoristang maiipit po sa traffic dahil talagang napaka-traffic nga naman.
2: Ako din may nakita ko mga enforcers kahapon nung may nadaanan kaming traffic. Kaso yung mga enforcers naman, nagkumpulan doon mismo sa U-turn slot. Walang nagmamando doon sa unahan pa kung saan nagtutukod ang traffic. So hindi alam ng mga motorista ano bang dahilan bakit traffic.
1: Ayun. Ako ay lalo ho ngayong Friday ha. Tsaka kung rush hour po, miyami ang konti, i-observe po ninyo ang traffic dyan sa bahaging yan ng EDSA at baka naman pwedeng gawa ng paraan. Balitaan nga kami na mapaluwag ng kahit kaunti. Hindi naman totally mawala yung traffic dahil talagang traffic naman pagka marami pong sasakyan. Eh pero yun man lamang hubang merong nag-guide na mga traffic enforcer at bumabatak dun sa volume ng mga sasakyan doon sa dulo.
2: Eh biro po yung inabot naming traffic kahapon, isang oras sa mula North EDSA hanggang pa-exit ng NLEX sa Balintawak.
1: Ay, lapit lang nun ah.
2: Oo, lapit nga lang, pero inabot ng isang oras eh.
1: Pagka walang traffic eh, kaya yun siguro na, baka wala pang 5 minutes
2: ay,
1: eh.
2: Ay, oo. Kasi maluwag naman kung tutuusin eh.
1: Oo, tingnan po ninyo, baka naman merong problema ho dun sa pagpapalawak nung bus lane na yun ha. Kasi nagkakasabay yung bus tsaka yung private vehicle dun sa first two lanes doon mula dun sa inner lane.
2: Kasi yung volume ng mga sasakyan, expected na yan eh. Maraming nagsasasakyan eh, maraming mga nagbubuking eh. Mm-hmm. Pero yung tamang pag-manage nung kalsada, lalo na kapag rush hour, yun ang dapat nating tingnan.
1: Hindi lang ho siguro sa EDSA at sa iba pang mga lugar na merong tukod ng traffic, lalo na kung rush hour, eh importante po yung traffic management plan ng bawat LGU sa siyempre pakikipagtulungan sa MMDA para hindi ho matindi ang traffic palagi. Nagiging normal kasi sa atin yan eh. Hindi, traffic talaga eh. Parang gano'n na lang ba?
2: Nagiging parte na ng pang-araw-araw yung gano'ng excuse na kapag na-late. Eh, dahil kasi traffic.
1: Hindi na pwedeng excuse ngayon yung traffic.
2: Eh, kung meron naman talagang pwedeng gawin yung mga ahensya, di ba? Para maibsan kahit papaano, para hindi yun ang normal ng kultura sa ngayon.
1: Oh, baka pwede mo sabihin, hindi, nagugutom po kasi ako, kaya medyo ako na-late, kumain muna ako.
2: Ayun.
1: Eh. Diba? Pero hindi rin pwede ha. Sabi ho ng Social Weather Station na ng SWS, yun daw hong bilang ng mga Pilipinong nakararanas ng gutom ay tumaas. Sabi ho naman ng Pulse Asia, mayorya daw ng mga Pilipino ang top concern pa rin ay yung inflation, yung pagtaas ng presyo ng bilihin. Totoo nga naman ano.
2: Kaya magkadugtong din eh.
1: Totoo nga, dahil kahit merong mga inaprubahan na wage order ang Department of Labor and Employment, magkano lang ba yun? Wala pa 100 piso yata eh.
2: Baka nga hindi pa nabawi yun eh.
1: Hindi pa nabawi.
2: Pagtaas ng bilihin eh.
1: Yung presyo ng produktong petrolyo ay tumataas halos linggo-linggo. Magkaroon man ng roll bank eh kakatiting.
2: Kaya nga sa natin sa mga transport group, di ba? Sumasapat ba yung mga fuel subsidy eh kung weekly tumataas ang presyo?
1: Sa bagay, lagi ho namang hindi talaga sasapat sa taas ng presyo ng bilihin. Nagkakaroon kasi ng domino effect yan. Makakala ninyo eh mga motorista lamang ang naapektuhan ng pagtaas ng produktong petrolyo. Hindi. Dahil yan po ay magre-reflect sa produkto na binibili ng bawat isa po sa atin. Halimbawa, yung truckers group, eh kanino ba nila ipapasan, ipapasa yung pagtaas ng presyo ng diesel o ng gasolina? Eh,
2: siyempre sa atin, sa mga consumer, sa mga mamimili.
1: Oo, una sa kliyente po nila. Yung kliyente nila na nagpapadeliver ng goods nila, halimbawa ay dadalin sa supermarket, sa grocery store, sila naman ang magtataas at sa bandang huli, sa dulo ng kwento, yung end consumer, tayong mga mamimili ang papasa na pare-pareho.
2: Yun na yung makikita nating presyo kapag bumili sa grocery.

0: Ibili po nila, pero yung ordinaryong consumer, halimbawa yung minimum wage earner, walang pushcart yan.
1: At ang palengke ka na rin eh. Di ba maiba na sa palengke bibili kasi mas mura kaysa sa supermarket. Totoo pero naman. Umuunti na rin yung nabibili mo kasi lahat naman ay pataas din.
0: Ito na ho, nasa linya na po natin ang Executive Director ng Ibon Foundation, si Jose Enrique Africa. Mang Jose, maganda umaga po sa inyo, si Johnson and Christian. Ngayon ko lang nabasa yung pangalan nyo sa mahabang panahon.
1: Sir Sunny, good morning.
0: Sir Sunny, good morning.
2: Maganda umaga, Sir Christian, Sir Johnson. Medyo nagulat nga ako ni buong pangalan ko ni Drink ko.
1: Well researched.
0: Saan ang galing yung Sunny? Saan ang galing yung Sunny from Jose?
2: Hindi ko alam. Wala akong idea. Ako, umayon lang ako kasi gusto ng magulang ko.
0: Masunod lang akong bata eh. Kung doon pa sa mga magulang natin, eh, why not? Ano po? Sir, ano hong basa po ninyo dito sa mga naglalabas ang survey na ito na una? Ang sabi ng SWS, marami daw Pilipino ang nakaranas ng gutom. Sabi naman ng Pulse Asia, majority ng mga Pilipino ang top concern pa rin nila pagtaas ng presyo ng bilihin. Ano ba ibig sabihin po nun?
2: Well, sa amin, pinakasimpleng kahulugan yan ay kulang na kulang talaga ginagawa ng gobyerno. Kahit na sinabi niya meron siyang national emergency powers, ang dami ng press release sa mga kabangin daw niya para tumulong sa agriculture supply side, para rin din pagtaas ang presyo ng produktong petrolyo. Pero sa amin yung sumang total, di ba ano yun? Anong resulta ang tanong palagi eh? Mukhang sa lahat ng sinabi nilang ginagawa nila ni Tomas nakaraang buwan, mukhang kinakapos talaga kasi madala talaga yung inflation ngayon. Mas lalong malala para sa pinakamahirap. Tapos yung kagutuman, sa amin yan ang pinakamatinding palatandaan na may problema talaga. Kasi di ba yung pagkain unang mong binibili eh, kung yung pagkain na hindi kinakaya, malamang kaysa hindi, pati yung iba pang pangailangan, hindi rin kinakaya.
0: Ngayon nga, Sir Sunny, yung ibang mga pamilya na talagang halos walang sapat na kinikita, hindi na iniisip yung nutrition na kakainin ba ng anak nila, basta ang importante, malamnan lang yung sikmurang kumakalam.
2: Oo nga, tapos napapansin ko yun, may palengke malapit sa amin. Dumadami yung lumalakad. Ilang dekada na ako nakatera dito. Kaya minsan nakikilala mo na yung kalsada, di ba? Nakita mo na anong traffic, ano yung mga tao. Napansin namin, marami na lumalakad na. So para maitipid yung 20 pesos, 30 pesos, naging bahagi na ng kanilang kumbaga coping mechanism. So agree ako yung nabanggit nyo na sa mga supermarket, nakita ko na rin yan, yung mga pamilya, tatlo, apat na, ano yun, yung cart ng punong-puno ang dala nila. Pero sa ordinaryong Pilipino, mabigat na mabigat talaga. At ano, sa amin, ang pinaka nakaka-fascinate siguro dyan, hindi biro yung pagdeklara ni Pangulo Marcos sa National Energy Emergency Powers. Pero yung dalawang pinakamakapangyarihang poder sana ng deklarasyon na yon, una, yung direktang pakikialam sa pagpepresyo ng mga produktong petrolyo. Ikalawa, yung pagkaroon ng price freeze sa mga basic commodities, hindi naman niya ginagamit. So sa amin, ganun kasimple lang yon. May kakayanan yung gobyerno. Siya mismo nagbigay sa kanyang sarili. Sinabi niya, maglalabas siya ng dagdag na tulong para sa agrikultura, para magmura yung pagkain. Alam niyo ba, yung produksyon natin ng pananim tsaka isda, bumagsak nitong unang semestre ng taon sa harap ng sinasabi niya mga intervensyon, doon namumula talaga yung matinding kagutuman. Tapos, syempre, halo-halo na yan, triple whammy. Nagmamahal yung presyo ng produktong petrolyo, kasabay ng pagtaas ng presyo ng pagkain. Ikalawa, yung kawalan ng trabaho na problema kung anong pagkakakitaan yung sa araw-araw mga Pilipino. Idagdag pa dyan yung peso shock at oil ninyo, choose your poison, medyo patong-patong na at medyo kapos na kapos talaga yung hakbangin ng gobyerno.
1: Ano po yung nakikita ninyong dahilan kung bakit kahit merong idiniklarang national emergency ang Pangulo, like you mentioned kanina Sir Sunny, parang hindi naman nagagamit talaga yung kapangyarihang yun dahil wala naman talagang pagbabago sa presyo ng mga bilihin, mataas pa rin. Yung presyo ng petrolyo, pataas pa rin ang pataas. Bakit hindi na ma-maximize ng Pangulo yung kapangyarihan na yun?
2: sa amin, medyo simple lang kasi kung ginamit yung dalawang poder na yon, may masasagasaan na malalaking negosyante yung interest nila sa mas malaking tubo. Kung nakialam siya sa pagpipresyo ng produktong petrolyo, tapos nirendahan yung oil price sa mga kumpanya, ang tanging maapektado doon, maapektuhan

0: yung mga kumpanya ng langis na ito, hindi ko ito makalimutan eh, kinumpute namin noong Marso, sa unang buwan lamang ng pagtaas ng presyo ng krudo, yung pagbebenta ng mahal ng mga kumpanya ng produktong binili ng mura, nagresulta sa isang buwan lamang ng 45 billion na dagdag na tubo. So may regular tubo na sila, may windfall profits pa sila ng 45 billion noong Marso pa lamang. So bakit hindi ginagamit ng Pangulo ang kanyang poder para renta ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo? Kasi nangangahulugan yun, mababawasan ng tubo yung mga kumpanya ng langis. At mukhang sa pagtimbang niya, mas mahalaga protektahan yung tubo ng mga kumpanya at yung ilang mga, hindi ko alam, baka iba dyan, baka alyado niya sa politika, malay natin, wala man tayong informasyon dyan, ayaw niya sagasaan yung mga interest na yon. Ganun din dun sa hindi paggamit ng poder under the Price Act of 1992, doon napakalinaw. In times of emergency, pwede mag-declare ng crisis ang gobyerno, nag-declare ng National Energy Emergency, Executive Order 110, pwede mag-crisis ang gobyerno. Pero kahalintulad dun sa oil companies, kung mag-price fee sa basic commodities, mga negosyanteng tatamaan dyan. Kasi ibig sabihin, may ipit yung tubo nila.
1: At saan po tayo nalalagay na sitwasyon kung ganun ang kinalalabasan po pala ng sitwasyon na despite merong kapangyarihan na idineklara ang Pangulo, pero may mga posibleng ikinoconsider pala na masasagasa ang mga possible na kita. Saan tayong sitwasyon nalalagay ngayon, Sir Sunny?
0: Well, sa amin yung pressure pa rin dapat ay nandun sa gobyerno, sa Pangulo. Kasi, di ba ang tanong, gobyerno para kanino eh? At yung poder na yan, para kanino? Kung yung gobyerno ay gumagalaw para protektahan yung tubo ng iilan, kung yung gobyerno ay ginagamit yung poder, hindi para ibsan yung kahirapan na nakararami, may ang sabi dyan sa gobyerno. At yung nakwentuhan nyo kanina, yung pag-aangkop ng mga mahihirap sa kakulangan ng pondo, kakulangan ng budget, kakulangan ng trabaho, mahal ng presyo ng bilihin. Kung hindi gumagalaw ang Pangulo doon, kung hindi gumagalaw ang gobyerno, gamit yung legal na poder na meron nila, ibig sabihin, may pinapanigan sila. So, hindi fair na sa gitna ng krisis. Sana all, di ba? Kung may krisis, actually dapat trabaho ng gobyerno saluhin yung pinaka-nangangailangan. Kasi yun nga, kabaligtaran na nangyari dito, imbis na saluhin, o i-subsidize yung pinaka-nangangailangan, ano nangyari pa, pinoprotektahan yung mga hindi naman nangangailangan.
2: Pero Sir Sunny, kung halimbawa yung idadahilan ng nasa poder, deregulated ang oil industry sa bansa, tama ho bang ganun ang maging halimbawa ay depensa ng pamahalaan?
0: Hindi pwede kasi yung Section 14E ng Oil Deregulation Law, sinabi doon, in times of national emergency, pwedeng direktang makialam, pwede i-take over actually ng gobyerno yung operations ng oil companies temporarily. So even yung oil deregulation law, may problema talaga dyan kasi masyadong malaking poder ang binibigay dun sa mga kumpanya na magpresyo ayon sa kagustuhan nila. Meron siyang isang provision, one sentence, Section 14E, actually may bisa yung Executive Order 110 para i-operate yung, para maging operative yung provision na yon. So hindi lang pwede sabihin na illegal yon kasi actually legal siya. At yun ang bisa nga ng National Energy Emergency.
2: Dahil nasa batas naman din pala yung provision na yon.
0: Mm-mm. Sakto, Section 14E ng Oil Deregulation Law, i-combine with Executive Order 110, declaring National Energy Emergency, at yung subsequent pagliliw ng gobyerno, ang National Energy Emergency ay katumbas sa National Emergency. Yes, legally empowered yung gobyerno.
2: Ilan ho sa mga iginigiit lagi ng mga nasa transport sector, halimbawa tanggalin yung VAT sa produktong petrolyo? Kapag ba tinanggal yung VAT sa produktong petrolyo, ang sabi ho nila, syempre hindi lamang transport sector ang makikinabang, actually lahat. Pero bakit ayaw gawin ng gobyerno? Dahil?
0: Ganun din, pagprotekta sa self-interest, yung gobyerno ay may kinakarap siyang problema ngayon sa paglikom ng pondo. Dahil binawasan ang buwis sa malalaking kumpanya, about 400 billion pesos a year, estimate namin nawawala dun sa pagbaba ng corporate income tax from 30%, ginawang 25%, ngayon 20%. Dahil sa naiipit yung pondo ng gobyerno, yung pagpaparatili ng VAT, sa gitna ng pagtaas ng presyo ng krudo, windfall yan para sa gobyerno. So kumbaga, sitting pretty lang siya kung kung gusto niya madaling makalikom ng buwis dahil yung VAT ay 12%, habang nagmamahal ang produktong petrolyo, lumalaki din ang kita ng gobyerno. So para sa amin, pansahilig interest siya yun na hindi singilin ng buwis yung mga malalaking kumpanya, pansahiling interest siya na huwag dagdagan ang buwis sa mga mayamang pamilya, maghihintay lang siya, tumaas ang produktong petrolyo, dahil 12% ay ina-apply on a larger base, lumalaki din ang kanyang kita na walang effort sa kanya. So again, ang pinaligan niya dyan, yung kanyang self-interest sa madaling kumita ng buwis. Kaso, ang malaking, ang disproportionate na nagbabalikat ng bigat na yan, yung mga mahirap at lower middle class.
1: Na-analyze din po ba ninyo, Sir Sunny, yung data ng SWS doon sa mga pamilyang nag-self-rate sa kanila bilang food poor? Mm. Kung yun ba ay yung mga mahihirap na lang ba o pati mga middle class na karanas na rin ng gutom, ng food poverty?
0: Actually, may revealing na finding yung huling SWS survey. Hindi strictly speaking dun sa kagutuman, dun sa self-rated poverty nga, may tinatawag na borderline poor. Yung nasa yung nasa borderline, yung hindi mahirap, hindi ano, hindi mahirap, hindi non-poor, nasa linya ng kahirap, nasa borderline lang. Very surprising, parang mahigit, I think 1.5 million yata almost, or 1.2 to 1.5 million, yung borderline yun, natulak sa ilalim ng linya ng kahirapan. So mga middle class yan, mga lower middle class yan na hindi kinaya ng kanilang kita, yung pagtas sa pera siya ng bilhin, natulak sila sa kahirapan. So yung finding ng SWS na lumaki to 55%, yung mahirap na pamilya, na 16.8 million na families to, I think at least 1.2 million yan ay mga borderline. Malamang kaysa hindi, ito yung mga lower middle class na natulak na dun sa kahirapan.
1: Kasi dati pag pinag-uusapan natin na ang kahirapan, ang gutom laging nakakahon doon sa mga talagang mahihirap.
2: Lang.
1: Pero ngayon kasi ibig sabihin, Sir Sunny, lumalawak na rin yung nakararanas ng ganong kalbaryo. Hindi na lamang yung mga nasa laylayan.
0: Ay, oo. Yung sabi nga kaya, yung kwenta namin actually nangailangan ng tulong, yung may pinaka nahihirapan sa pagtaas ng presyo ng bilihin, yung pinakamahirap, yung low income, sinasama namin yung lower middle income At kung susumahin yung mga pamilya na yan, more or less, 21 million na pamilyang Pilipino yan. Out of mga 28 million na Filipino families. So para sa amin, ang universe na kailangan tulungan ng gobyerno, ito humigit kumulang 21 milyong pamilyang Pilipino na may more or less, kasi suma yan, about 70 million Filipinos yan. Ito yung poor, low income, lower middle class.
2: Apo.
0: At ito yung pinaka-problema nga. Ang daming press release ng gobyerno . Food stamps dito, konting ayuda dyan, or expanded AIX dito. Kung susumahin mo lahat ng tulungan ng gobyerno, ang layo dun sa 21 million na yan. Sa huling kwenta namin, gamit mismo yung datos ng gobyerno to, huling kwenta namin, ang tulungan ng gobyerno, nasa about 6 to 7 million lamang. So hindi pa isang katlo na nangangailangan ng tulong, ang nabigyan niya ng tulong.
2: Opo. Panghuli na lang, Sir Sunny, doon sa patuloy na paghina ng halaga ng piso against US dollar, sino hong mas nakikinabang?
0: Nakikinabang dyan, yung mga exporters na dayuhan na nasa Pilipinas. Hindi yung ekonomiya ng Pilipinas, lalong-lalo hindi yung mahirap. Ang mas matimbang na epekto ng pagbagsak ng halaga ng piso, lalong pagmahal ng presyo ng produktong petrolyo, lalong pagmahal ng imported ng pagkain, lalong pagmahal ng presyo ng bilihin, kabilang ang tubig, kuryente at mga utilities. So, walang pakinabang ordinaryong Pilipino dyan. Pasan nila, dagdag na doon sa problema sa nakaraan, pasan nila yung pagbagsak na halaga ng piso.
2: Alright. Sir Jose, sa Enrique, maraming salamat po sa oras ninyo. Magandang umaga and happy weekend.
1: Thank you, Sir Sunny.
0: I-research ko mga buong pangalan nyo. Next time ko makikipag-meeting ko rin.
2: Makaganti-ganti rin naman. Maraming salamat po, Sir Jose Enrique Sunny, Africa.
0: Thank you.
2: Sunny pa siya. Jose Enrique pala. O paano mga kapamilya, nakaraos na naman ho tayo na isang buong linggong pagkayod sa mga nakakumpleto ng Monday to Friday ng walang absent at walang late. Ay, very good.
1: Very good.
2: Very good ha.
1: May star kayo.
2: Ibibigyan namin kayo ng star, dalawa. Muli, maraming salamat sa inyong pagsama ho sa amin. Ako po si Johnson Malabat.
1: Ako naman po si Christian Yosores.
2: Pero walang maglilipat ng channel na walang BBT. Ano kayang totoong pangalan itong susunod? Ano ka ba ibang pangalan pa? Alvin lang ba ang
1: kasi
2: pangalan?
1: Kasi si Sir Sunny, Jose Enrique.
2: Jose Enrique pala siya, no? Ay, ano po, nagkakagulo na po sa studio ngayon. Ano, mahal, ano?
3: So, sa susun- alam mo bang highest tayo?
2: Sa?
3: Inflation.
2: Talaga?
1: Ah!
3: Hindi, yung... Nakita ko yung kahapon yun, no?
1: Oo nga, no? Mas mataas pa, mas mabilis pa inflation natin kesa sa Russia at Vietnam.
2: Talaga?
3: O Russia, Vietnam...
1: Ayan, no?
3: Thailand. Diyos ko, ano ba yan? 7.2 tayo.
2: Eh, tapos? Ano ba sa...
3: Hindi naman tumataas.
2: Oo, magkano na itinas? 40 pesos yata para sa mga minimum wage earner. Tapos next week, alin ang tataas? Ang diesel pa rin ba? Diesel pa rin. Paano?
3: Gasolina naman yung tumataas in the past few weeks.
2: Pero mataas pa rin ang diesel pa ngayon. Oo nga.
3: Dito yung puro karaket.
2: Oo.
3: Yun ang kumikita.
2: Alvin! Paldo-paldo, no? Sampali mo nga. Ha? Sampali mo nga.
1: Wag!
2: Babay na ha, babay na. See you again on Monday. Good night!
1: Ingat ka bang

Johnson Manabat, Christian Yosones. Pasada! Balita!

0: guba. Naguba daw, sabi ni Bea, ni guba. Ayos yan eh. Hindi, ibig sabihin guba, sira. It's a Friday! 6:04 in the morning, gising na, bago na, last day na!
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: The 29th KBP Golden Dove Awards Best Newscaster at Altamedia Icon Awards 2026 Best Male AM Radio Personality, Alvin El Chico, para sa Gising Pilipinas sa DCMM. Gising! Gising! Pilipinas!
3: Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang
4: dapat mong malaman.
3: Dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico.
5: Gising na!
6: Gising na!
5: Bango na! Bango na! Gising Pilipinas na!
4: Gising! Gising Pilipinas!
0: It's a Friday! Walwala na! Ay, sorry. Maaga pa pala. Sorry po. Hindi, yung mga kala ko mga taga-call center. Alam mo naman, taga-call center, patapos na yung shift, ha? Aga-aga, ha? Alam mo na kung saan pupunta. Normal na, ha? Hindi po. Tayo po, wala. Yung normal yung oras. Yung magang gumising para pumasok mamaya pa, ha? Kung sasakali man. Kaya yun yung mga hapon. O pag mahapon, pagpa-weekend, tuloy-tuloy yung kayod. Pero i-reward yung sarili pagdating po ng Friday night, pa-weekend. Walwalan to the max. Ang importante, huwag maubos ang pera, ubus-ubus biyaya, huwag po. Narito na mga may init na balita ngayong Biyernes, 70 days bago ang Pasko sa Gising, Pilipinas. This is your Mr. Gising in the morning, reporting for duty, Sir Ma'am. Tiniyak po na Malacanang na sapat ang supply ng pagkain sa bansa sa gitna ng banta ng Super El Nino. Sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na gumagawa ng hakbang ang pamahalaan para matugunan ang posibleng epekto ng tagtuyot. Kabilang din sa prioridad ng pagtiyak sa supply ng tubig, kuryente at langis, gayon din ang kalusugan at kabuhayan ng mga Pilipino.
7: Mayroong 75 days stock ng bigas, 170 days sa pork at 125 days naman sa manok. Kung kinakailangan mag-aangkat upang madagdagan ng supply. Pero sa ngayon, yan po ang meron tayong stock na masasabi.
0: Nauna nang inamin ang Department of Agriculture na halos 700,000 tonelada ng palay ang inaasahang mababawas sa produksyon dahil sa El Nino. Nararamdaman ng strong El Nino at posibleng lumakas pa bago matapos ang taon. So ang ibig sabihin po niyan, may panahon po tayo kahit papano na paghandaan yung rurok o yung pinakamatinding epekto po ng strong El Nino, may ilang buwan pa para paghandaan. Para nasa ganun, pag dumating po ang panahon, naku, huwag po sana tayong magturuan at magsisihan. Eh kasi ganun palagi ang default. Ano po? Ikaw kasi. Kasi hindi na ganitong nangyari kasi. Ay naku, ala na, nandiyan na po, nagsasuffer na yung ating mga kababayan. Maganda umaga po sa 23,000 viewers natin sa YouTube na maagang gumising. Oy, talaga ka naman, ha? Early, ano sabi ng ano? The early bird catches the worm. O, kailang magsipag po sa madaling araw. Kailang magsipag sa umaga dahil ang taas po ng inflation, 7.2% noong Setyembre. E nandun po tayo ang champion. Sa mga APEC countries, Pilipinas po ang may pinakamataas na inflation. Isa ang kapa, 7.2. Lahat po ng mga kahiliran natin na kahit papano ay mukhang ka-level natin, mababa po ang inflation o yung pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo. 7.2 po tayo, sila nasa 1 lang or 2 lang or 3 lang at the most. Pero tayo po 7.2. Anong nangyari? Ba't hindi natin napigilan? Ano bang pwede nating gawin para hindi naman po tumodo ng ganyang kataas ang inflation? Gayon po ang sweldo ay nataas kapranggot lang, kulang na kulang po pansalo. Eh yung taas dun sa National Capital Region lang at sa ibang urban centers, ay paano po yung nasa ibang parte ng Pilipinas na hindi naman nataas po ang sweldo? Ano ang gagawin nilang pananggalang sa pagtaas ng presyo ng bilihin? I think, Mr. President, yun ang dapat po ninyong tutukan. Medyo mababa din kasi ang rating ng presidente. Baka isa po yan sa mga issue na hindi natutugunan. Kaya tuloy ang baba ng trust rating, ng satisfaction rating. Eh kasi kasali na po lahat-lahat yan eh. Pag maayos yung patakaran, di ba you feel good about our leaders? Eh baka may problema po dun, Mr. President. Baka pwede pong tingnan, lalo po ng inyong mga communication experts po dyan sa Malacanang, baka hindi na klarong na ibibigay po at na ikakakaskade o na, paano ba kaskade sa Tagalog? Na ipapaabot sa ating mga kababayan kung ano bang ginagawa ng gobyerno para matugunan po ang problema kung meron man ng mga mamamayan na talagang nagsasakripisyo sa taas ng presyo ng bilihin. 9 minutes after 6 in the morning, pinag-aaralan ng MWSS ang posibilidad na maghigpit sa ilang negosyong gumagamit ng tubig dahil sa epekto ng El Nino. Sinabi ni MWSS Water and Sewerage Department Manager Patrick Dizon na makikipag-ugnayan sila sa National Water Resources Board at mga lokal na pamahalaan sakaling kailangang higpitan ang ilang negosyo. Kabilang dito ang mga car wash, water refilling station, golf course at mga swimming pool. Aminado rin ng MWSS na posible ang mga water interruption sa residential area sa panahon ng El Nino. Nakahanda naman ang mga mobile water tanks na Maynila at Manila Water para sa pagrarasyon ng tubig kung kinakailangan. Sa ngayon po, nararamdaman na ang strong El Nino at posibleng lumakas pa bago matapos ang taon. Magandang umaga po. Naging 23,000 na kaagad. Ako, pagandaan nyo po. Mukhang sisikat ng todo ang araw. Kasi maliwanag na kanina eh. Pag-alis ko sa bahay, usually madilim-dilim pa. Pero kanina maliwanag eh. Kaya ikakoy mukhang sisikat ng matindi yung araw po ngayon. Kaya paghandaan po ninyo eh. May strong El Nino ba naman? Pero hindi pa po yan yung todo. Wala pang summer. Dadaan pa tayo sa undas. Malapit na nga po pala yung undas, ano? O, dalawang linggo na lang, undas na. Ay pagkatapos ng undas, alam nyo na ha, full blast na yung paghanda sa Pasko. Meron mang strong El Nino o wala, tuloy po ang Pasko. Muling sinailalim sa yellow alert ng Visayas grid kahapon. Tumagal ng halos 2 oras ang yellow alert o kakulangan ng reserbang kuryente. May sabihin po, wala pang brownout. Simula alas 5 ng hapon hanggang bago mag-alas 7 ng gabi. Buso dito ng pagpalya ng 27 planta habang 17 naman ang tumatakbo sa mas mababang kapasidad. Nauna lang nagbabala mga electric cooperatives na posibleng tumaas ang singil sa kuryente sa Visayas dahil sa serye ng yellow at red alert. Mayong buntag kaninyong talaan. Mayong aga sa mga taga Negros at mga taga Western Visayas. Mayong buntag po sa mga taga Cebu. At pati na rin po ang lahat ng mga nagsasalita ng Bisaya at mga nagsasalita po ng mga Hiligay noon. Kasi nahati po yan. Ano po sa amin sa Negros Island, edi siyempre Hiligay noon. Pero yung kabilang side po namin, Bisaya ni. Kaya marami po talaga ang mga nagsasalita ng Bisaya kahit sa Mindanao, daming Bisaya. Kaya maganda, mayong buntag. Anin yung tanan, mabuhay mga Bisaya. Namumuno na naman ang panibagong dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ganun po ulit ha, pero baliktad naman ngayon yung magbubunyi naman ay yung mga gumagamit po ng gasolina. Congrats! Sa amin naman, condolence. Kaming mga diesel po yung sasakyan ko eh. Kasama po namin yung mga jeep, yung mga bus, at yung iba pang TNVS drivers na diesel. Eh, pero hindi naman po ganun kalaki. Ano po, kung sakasakali man sa diesel, eh yung gasolina, baka hindi rin ganun kalaki. Eh, hindi, pero hindi masiguro abot ng 5 piso. Eh, pero malaki-laki na rin yun kumpara sa mga mahigit 4 piso na rin eh, yung itinaas sa 2 linggo pong sunod-sunod na increase sa gasolina. Sa 3 araw na kalakalan, 2 pesos and 60 centavos po ang bawas presyo sa gasolina. O 2.60 na pala sa 3 days. Meron na po tayong 4 days, lumaki pa po yan sa gasolina. Kaya good news po sa inyo. Sure na ang rollback sa gasolina next week. Ha? Habang tumaas po ng 70 centavos ang diesel, parang ganun din yung 4 day. At saka 5 centimo naman po sa kerosene. Pero mari pang magbago ang presyo negosyuhan sa trading hanggang ngayong araw. Sinabi ni Jet Petroleum President na Leo Pelias na dumami pa ang supply ng gasolina sa Asia dahil sa exports ng China at pagbubukas ng maraming refineries sa Asia.
6: Minimal increase sa diesel, actually po, para nakikita ko natin between 30 to 50, yung possible increase. Yung gasolina naman po, medyo maganda po yung prospect kasi nasa mga more than 3 pesos yung possible rollback.
0: By the way, pasalamatan po natin si Sir Leo Pelias. Napakasipag po, hanggat kaya isingit. Isisingit po niya mga mamahayag. Sir, mabuhay po kayo. Mabuhay po ang Jetty Petroleum. Thank you po, sir, sa lahat ng impormasyon. Na kasi kahit papano na i-share po natin sa publiko ang mga impormasyon dahil nagbibigay kay 5 minutes lang. O ano namin yan, sasabihin namin, sir, 5 minutes lang. Nagbibigay mong 5 minutes para mag-share kasi sila po nakikita nila eh kung ano po ang galaw sa presyo sa Mean of Plat, Singapore. Ganon din sa iba pang merkado sa mundo. Pati na rin po sa mga supplier nila. So may inside info galing palagi dyan kay Mr. Bellas. Thank you, sir. Noong Martes, bumaba po ng 3 piso ang kada litro ng diesel, habang tumaas naman ng 1 peso 56 centavos ang gasolina at 1 peso 77 centavos sa kerosene. Kapag sinuma pala, hindi ko nga napansin, pag sinuma po pala lahat, 3 beses na palang sunod-sunod na nag-roll back yung diesel, naabot na ng kulang-kulang 12 pesos. So kahit papano, nakaranas na tayo ng 12 pesos, kaya pala wala nang isang daang mahigit na ano eh, na diesel ngayon, kahit saan ka naikot, kahit siguro yung mga kilalang brand, ano, ang Shell nakita ko parang wala ng 100 eh, pati yung Petron, lalo na, ewan ko lang sa Caltex kung meron pang 100, pero definitely, karamihan po, majority ng gas stations, wala na yung 100 peso na diesel, nasa na line of line na lahat, ay yung gasolina, ganun din, plus may rollback pa next week, o hindi mag-i-stay lang din siguro sa 80 plus level ang litro po ng gasolina. Very good, very good. Kaya magbunyi po, munang magpakargay mga kaibigan ko na gasolina po yung kinakargay. Yung mga, ay kailan, hindi naman ubra sa tricycle. Ano? Kasi yung tricycle, ikot ng ikot. Yung rider, ikot ng ikot. Ayun, mga gasolina po yun. Pero yung mga lingguhan lang naman ko magpakarga, yung gasolina po yung kinakarga, wag muna. Ha, sayang din yung mahigit 2 piso. Feeling ko mahigit 2 piso. Yung rollback po sa gasolina, malay nyo tumuntong pa ng 3. Muling sumadsad sa panibagong record low halaga ng piso dahil sa paglakas ng dolyar. Oh my goodness. Kahapon po nagsarampalitan sa 63 pesos and 6 centavos kada US dollar na mas mababa kumpara sa 62 pesos and 90 centavos noong October 8. Makikinabang po sa paglakas ng dolyar ang mga overseas Filipino workers at kanilang pamilya sa Pilipinas, pero maaaring makaapekto sa presyo ng bilihin at petrolyo, gayon din po sa pagbabayad ng utang ng bansa. At syempre may mga kaibigan tayong OFW. Ang padala, halimbawa 1,000. O lumang nakarang taon, 6,000 lang yun. Ay, 1,000. O tama, 1,000. Di 60,000 lang yun. O ngayon, 63,000 na. Dahil naging 63 na po yung palitan. Para lang mapakita yung diferensya, no? Noong Agosto, lumobo na sa record high na 19.61 trillion pesos ang utang ng Pilipinas. Kasabay ng paghina ng piso, tumaas po sa mahigit 3 bilyong dolyar ang remittances o padalang pera sa Pilipinas noong Agosto mula sa $2.98 billion noong nakarang taon. Nangunguna sa pinagmulan ng mga remittances sa Amerika, nasindan ng Singapore at Saudi Arabia. Standby Radio Patrol, kayong susunod. Una sa pila, uy! Bagong pangalan to, ha? Sino itong Lance Mexico na ito? Lance Mexico, go!
8: Magandang umaga, Alvin, o, sa pag-iikot ng Radio Patrol sa Pasay City Public Market ngayong umaga. Nakaka-relate ang ilan sa ating kapamilya sa SWS survey kung saan tumaas ang self-rated food poverty o yung mga aminadong mahirap sila sa pagkain. Isaan nila sa mga rason ang mataas na presyo ng mga bilihin. Ang iba umano, kahit anong diskarte ang gawin, hirap na pagkasahin ang 200 hanggang 300 piso sa isang araw sa pamamalingke.
9: Kasi kung ano lang ganyan, yun na lang. Isa sa isang sardinas, pag wala talaga, tatlo kami nagkakasap.
10: Gusto mo kumain ng masarap, kahit sabi mo lupuin mo pa sarili, minsan kulang ang rekado kasi sa mahal ng bilihin. Kaya pinagkakasya ko para maluto. Basta kayo makain, okay na.
8: Sa datos ng SWS nitong September 2026, 44% ng mga Pilipino ang itinuturing ang sariling food poor o mahirap sa pagkain. Tumaas din ang bilang ng mga nakararanas ng involuntary hunger o gutom sa 22.6% mula sa 20.3% noong Hunyo. At ayon sa SWS, pinakadama ito sa Metro Manila. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito si Radyo Patrol, Lance Mexico, CCMM.
0: Saan galing yung Lance Mexico? Lance, introduce ka muna namin sa aming viewers sa Gising Pilipinas. Hindi kami nasana eh. Saan galing yung Lance Mexico?
8: Sa mga kapamilya.
0: Oh.
8: Ako po si Radyo Patrol, Lance Mexico. Mga kasama niyo po simula ngayong araw.
0: Yan. Saan ka ba galing? Galing ka ba sa ibang istasyon o galing ka sa kolehiyo?
8: Galing po ako sa ibang istasyon.
0: Ay veterano na.
8: Ay, hindi naman na, Alvin. Ano, sakto lang.
0: Sakto lang. O, ayan. So, araw-araw ka na magre-report sa amin. Lance.
8: Yes, Alvin. Araw-araw nating i-check yung mga ilang mahalagang storya para sa ating mga kapamilya.
0: Very good. Welcome sa Gising Pilipinas at sa Morning Shift. Maraming salamat. Lance, Mexico. Hindi po siya taga-Mexico, ha? Taga-rito lang po yan. Mexico, Pampang. Arnelo Zaita, go!
11: Yes, good morning, Alvin. Nag-alok ng 200,000 pesos si Santo Tomas Mayor Art Marasigan kung sino man ang makapagbibigay ng lead para maaresto ang mga suspects sa pagpatay kay Barangay Santa Anastasia Chairman Dennis Austria. Pinagbabaril ng riding in tandem si Austria habang nagwawalis sa harap ng bahay nito sa My Home Subdivision kahapon ng umaga. Ayon kay Mayor Marasigan, may lead na ang mga otoridad sa kaso pero hindi muna nila dinetalye ng ang posibleng motibo ng krimen. Maaaring kinundina ng alkalde ang pangyayari at nangakong gagawin ng lahat sa kanyang kapangyarihan bilang punong lungsod para mapanagot ang mga nasa likod ng krimen. Ayon naman sa asawa ni Austria, may posibilidad na may kaugnayan sa politika ang pagpatay ng kanyang asawa. Umuuna ng task force ang PNP para tutukan ang kaso. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito Radyo Patrol, Arnelo Zaita, DCMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Arnelo Zaita. Sunod natin si Manong Rod Izon dyan sa Bataan. Maganda umaga sa iyo, Manong Rod.
12: Good morning, Alvin. Personal na binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Balanga Mobility o itong Balanga Green Mobility Hub sa Bataan. Isang proyektong naglalayong isulong ang makabago, epesyente at makakalikas ang sistema ng transportasyon sa bansa. Pinangunahan ng Department of Public Works and Highways ang proyektong may halagang 100,000,000 piso at may lawak na 5,700 square meters. Ayon kay Bataan Governor Jose Enrique Garcia III, kabilang sa mga pasilidad nito ang solar-powered electric vehicle charging system na may 4 na 60 kilowatt charger, 222 solar panel at battery storage system. Iniutos din ang Pangulong Marcos ang pagtatayo ng mga katulad na Green Mobility Hub sa iba't ibang panig ng bansa upang mahikayat ang mas maraming operator na gumamit ng electric vehicles at maisulong ang mas malinis at makakalikasang transportasyon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Izon, DZMM.
0: Thank you, Manong Rod Izon. Sunod po natin si Noel Alamar. Go, Noel! Good morning, Noel!
13: Good morning, Alvin. Posibleng magpasabad ng emergency power procurement ang Oriental Mindoro Electric Cooperative dahil sa El Niño. Pero ipatutupad ang emergency power procurement kung maapektuhan ng El Niño ang tatlong hydroelectric power plants sa probinsya. Tertiliyak sa press conference, si Oriental Mindoro Electric Cooperative General Manager Engineer Humphrey Dolor na gagamitin lamang ang karagdagang supply kung kinakailangan dahil maaari itong maka-apekto sa sigil sa kuryente. Dahil dito, nalawagan ng Ormeco sa Power One Corporation, Mini Hybrid Energy Corporation at BMCI Power Corporation na agad ibalik ang buong kapasidad ng supply ng kuryente na kasaad sa kanilang mga kontrata. Ayon sa Ormeco, madala zero capacity ang Power One at MHEC dahil sa kakulangan ng gasolina habang may isang unit na hindi umaandar ang MCI Power kaya kadalasang malipis ang reserbang kuryente. Ito ang dahilan kaya posibleng magpasabad ng manual load dropping o pansamantalang pagputol ng kuryente sa ilang linya sa mga oras na inaasahan ng kakulangan. Binigyan din ng kooperatiba na kung magpapatuloy ang kakulangan, ipatutupad dito ang kaukulang provisyon ng Power Supply Agreement at idudulog ang usapin sa Energy Regulatory Commission, Department of Energy at National Electrification Administration. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Noel Alamar, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Noel Alamar. Sunod natin si Ma'am Tres Salindo. Yan po sa, nandyan sa Tundo si Tres. Sigo, Tres!
14: Alvin, apula ng sunog sa isang bahay sa Adriano Street sa Gagalangin sa Tondo yan na nagsimula alas 4 ng madaling araw kanina. Inakyat ang Radyo Patrol, Alvin, yung mismong apektadong bahay at buong ikalawang palapag lamang yung naabo. Sa ikalawang palapag, Alvin, yung mga kwarto ng dalawang pamilyang naninirahan dito, laking pasasalamat naman nila na nakalabas sila agad ng sumiklab ang apoy. Itinuturing sanhi ng sunog ng padre de pamilya yung naksaksak na cellphone charger na naipit sa kama. Karaniwang walang anyang supply ng tubig sa kanilang barangay mula gabi hanggang alas 5 ng madaling araw yan, kaya hindi man lang anya nabuhusan agad yung apoy. Tumulong mag-apula yung ibang residente gamit yung mga balde ng naipong tubig at sinira na lang rin ng BFP yung fire hydrant para makakuha ng supply. Tamang pa sa mga bomberong rumisponde, Alvin, yung paglusot sa masikip na kalye, lalo't sumasabit yung mga mabababang electrical line sa kanilang truck. Wala namang napaulat na sugatan at wala ng ibang bahay ang nadamay sa sunog. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Tris Salindo, DZMM.
0: Thank you, Ma'am Tris Salindo. Thank you, Radyo Patrol.
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Maganda-maganda umaga muna kay Delia Balmes ng Petron dyan sa Quezon Avenue na pinapabati yung nanay. Inay Lagring Balmes. Happy birthday daw po. Happy birthday, Nay. Galing kay Joseph at kay Delia at sa dalawa ninyong apong si Chelsea at si Zoe. Yan, happy happy birthday. Maganda umaga din kay Dr. Angelo Librojo at yung mga nagpapa-attendance kagaya ni Kagawad Marlon Nason at si Ted Kua siyempre. Mr. Gising, happy happy birthday tomorrow sa apo niyang si Maxine Lexi Kua at si Mark Hernandez. Magandang umaga din sa inyo. Ano na naman ito, Kagawad? White-green ka na naman. Naka-smile ba ako ng todo? Eh, pag ganyan, may dahilan po yan. Ano po? Ago po yung ating... Oy, teka muna, kakausapin natin maya-maya si Attorney Patrick T. Naalala nyo ba si Attorney Patrick T? Ang ating Chief Regulator dyan sa Metropolitan Water Works and Sewerage System Regulatory Office. Kasi meron na naman pong rate rebasing. Taon-taon po nataas po ang tubig, no? Singil natin sa tubig. Hindi po yan nataas ng kada buwan na parang Meralco. Hindi po. Yung sa tubig, once a year lang po, every first day of the year, January 1 po yan, may isa pa pong bugso kasi hinati po yan sa lima. Meron pa po tayong inaasahang dagdag singil ng Maynila at Manila Water pagdating po ng January 1, 2027. Ngayon po, meron niyang kapalit. Kumbaga tinitik natin, nagawa mo ba ito, Maynila? Nagawa mo ba ito, Manila Water? O check. O ito, nagawa mo bang pangako na ito? Hanggang sa ma-perform at ma-fulfill po nila yung kanilang pangako sa taong bayan, saka ibibigay ang kanilang dagdag singil. Pero ang pinakatanong ko dyan mamaya kay Attorney Patrick T ay, kakayanin pa ba ng taong bayan? Oh my goodness, 7.2% yung inflation. Siyempre basic yung tubig, hindi ho ba? Although ito po, mangyayari po sa January. So, proactive naman yung MWSSRO ngayon pa lang. Talagang tinatanong na po, nagkakaroon na ng mga public hearing sa ating mga kababayan sa West at saka sa East Zone. Maraming nagre-reklamo actually sa akin na unlucky ng kanilang bayarin sa tubig. Although hindi po mas malaki kumpara sa Meralco at sa ibang electric cooperatives, ang tubig po kasi kahit dalawang buwan na hindi nyo nabayaran, ay hindi po kayo puputulan. Pero yung kuryente ngayon, may no disconnection, pero dun lang po sa 200 kilowatt hour users. Batay po dun sa interview natin kahapon sa Energy Regulatory Commission. Ha? Magkukomersyal lamang ako sa ating pagbabalik, kakausapin natin yung Chief Regulator. Maganda-maganda umaga muna kay Dr. Mario Festin na nagpapa-attendance check at nagpapa-congratulate sa mga bagong doktor na nakapasa po sa Philippine Licensure Examination. Uy, pag ikaw ay mayroon doktor, yan ay achievement sa pamilya, hindi ho ba? Lahat ng sakripisyo, lahat ng gastos, eh tuwan-tuwa po kayo kapag nakapasa. Sana makapasa ang mahal ninyo sa buhay, ang anak po ninyo na kumuha ng Philippine Licensure Examination. Magandang umaga din kay Altea. Sabi niya may favorite news. Easy, thank you Altea. At si Mama Elsie Balion Florentine, happy Friday. At si Sara Concepcion at si Ellie Trinidad. Ganon din pong si... mamaya na po yung iba. Okay, magko-commercial muna ako si Attorney Patrick T. Sa pagbabalik po ng Gising Pilipinas Energy Energy! Good morning!
3: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Chico. Gising Pilipinas. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
15: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
16: Pag-ibig fund, solid kaban!
17: Mga anak, nabili ko na yung sabong panligo.
18: Wow, Mama! You know

0: Radio Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: I have sipon, I have body pain, pag two, pwedeng flu.
2: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
3: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Playtime Entertainment is calling. It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kizom. The Delivery Rider or Unmarry? Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
8: Tuloy lang sa activities on the go.
9: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
10: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
7: Let's go!
8: Make your move, baby.
10: Arthrosin, get going!
11: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM! Boses nagigising sa umaga. Alvin El Chico. Gising Pilipinas.
12: Mayong aga kay Rexine Lo, sang Bacolod City. Birthday din daw ni sino ba rin? Roland El Chico. Baka ano-ano ko ba ito? Pabati kasi ni ng kamag-anak ko si Sydney El Chico. Ano-ano ko si Roland El Chico. Ayan, kakunti lang naman yung El Chico. Happy, happy birthday sa iyo, Roland, ha? Mamaya na po yung iba dahil nasa Zoom na natin ang ating Chief Regulator ng MWSS Regulatory Office. Makikibalita tayo kay Attorney Patrick T. Hi, sir. Long time no here.
13: Good morning, Alvin. Good morning po sa ating mga viewers.
12: Opo, I understand po. Kahapon, nagsagawa po tayo ng public consultation. Ano po, kaugnay sa rate rebasing po ng ating mga water concessionaires. Ano po, paki-explain nyo nga, Attorney Patrick, ano ba ang purpose nito? Ba't kailangan nating magsagawa ng ganitong hearing?
13: Okay, nagkaroon po tayo ng first po ng ating public consultation for Manila Water customers, ng public consultation for pre-rate rebasing po. Ito po ay in preparation for our rate rebasing next year. Ito po ay ginagawa po natin para po we want our concessionaire to present ano po ang nagawa nila, ano po na-achieve nila yung from the previous rate rebasing. So, importante po ito para mapakita nila na ano na po ang nalatag nilang mga proyekto, ano po natapos nila, ano pa ang darating. Opo. Tapos, humihingi din po sila ano po ang mga kailangan pang proyekto na going forward para sa next rate rebasing. Opo. Ito po ay para malaman natin kung ano pa yung mga proyekto na or atang pang pagkukulang ng dalawang ng concessionaire para po maayos nila ang kanilang servisyo.
12: So parang in a way, para din itong singilan, kumbaga parang tinanak, nagawa mo ba ito, yung mga pangako mo, na fulfill mo ba? Pwede din ganun, ano? Kung nasunod nila ang kanilang pangako.
13: Tama po yan.
12: Para tanungin natin sila, deserve nyo ba ang huling bugso? Kasi may huling bugso po ng dagdag singil, hindi ho ba? For 2027, Attorney Patrick?
13: Opo, tama po yan. The last tranche po, or the fifth tranche, ay effective January 1, 2027.
12: Opo, ay magkano nga bang naiwan pa? Kasi marami-rami na rin po tayong increase na naibigay sa kanila, pero hinati-hati po kasi yun. Ano po, magkano pa ba ang naiwan for Manila Water and Maynilad, sir?
13: Pag sa Manila Water sa Maynilad, ang smallest tranche na po natitira sa 2027. Hindi ko lang po sigurado at the exact amount pa po, kasi kinocompute pa po yun eh. Kasi we have to adjust it for inflation. So yun po ang darating na yan. Yun po ang pag-aaralan pa at pag-compute pa namin.
12: So, paano po ba yan? Ano ang paang mensahe natin sa ating mga kababayan, Sir Patrick? Kasi syempre, kailangan paglaanan po ng budget yan. And at the same time, kailangan din pong paghandaan yung El Nino naman. Syempre, although hindi po yan sa trabaho ninyo, pero kasali din po kayo sa preparasyon sa El Nino, Sir.
13: Actually, kasama po kami sa pag-preparation for the Super El Nino na darating. Kasama po ang MWSS Regulatory Office. At nagsimula po kami ng preparation for the Super El Nino na yan last 2022 pa po, or the last rate rebasing.
12: Okay.
13: Yung po ang bakit po tayo gumagawa nito ay in preparation for the next Super El Nino. Yung ginagawa po natin ngayon ng public consultation for the next rate rebasing, ito po ay para sa mga proyekto para sa 2030 na po, mga 2031, 2032. Dahil you cannot build the dam overnight. Hindi po pwede na pag nandiyan na yung problema, saka kagagawa ng solusyon. Since last 2022 po na pinag-aralan na natin, dahil alam po natin nagkakaroon ng climate change. While hindi namin na anticipate na this will be a super El Nino, we anticipated that there will be El Ninos at this stage of the year or at this stage of the 5-year period. So we expected that, and that's why we prepared last 2022 pa po. Yung mga proyekto na in-approve natin sa last rate rebasing, ito po ay mga dumating na po ng mga proyekto at mga darating pa po. Kaya yung preparation po natin for El Nino, that takes multi-year planning. Hindi po pwede reactive. Kailangan po natin na planning po properly. And we did that. Kaya po, this year na po, I'm proud to say na ready na po tayo, and we showed it last July na yung Angat Dam bumagsak. Ang Angat Dam since 1960s, ang pinaka-lowest ever nila ay 157 meters.
12: Naging 150. Last,
13: Tama po yun. Last July, nag-150. Yeah. Diba? Normally, at 160, may water interruption na po tayo. Ito po ngayon, last July, nag-150. Significant po yan, ha?
12: Yeah.
13: Ang bilangan natin sa Angat Dam, 0.1 meter, 0.2 meter. Importante na. Umabot po tayo ng 150 meters at walang water service interruption. So, na it showed that the projects that we had done before and what we have delivered as of July, the go work na. Tapos, hindi pa tapos. Hindi pa po kami tapos dahil may darating pa pong additional water sources, na the water treatment plants, na will be delivered this month at next month. Ito po ay ang East Bay treatment plant na magkukuha po, magtitreat ng tubig galing po sa Laguna Lake.
12: Ito po sa Manila darating. Water. Manila Water yan, di ba? Hindi sa Manila.
13: Ah, po. Sa Manila Water po. Darating po yan this month. Tapos, next month, may darating po na Kaisakan na 220 MLD that will treat water from the Upper Wawa Dam. Ito po yung bagong dam na pinaduce po ng Manila Water para po hindi to unload the load from Angat. Kasi lahat po ng water source natin dati, 96% galing Angat. Ngayon po, binabana natin to around 83%. So, wow. Ganun po yung mga proyekto na ginawa natin. At ito po yung mga proyekto na darating na in the next few months. So, it will provide protection and redundancy for the coming Super El Nino. That is why we are very confident. Ang kailangan lang natin sa ating mga publiko ay responsible use of water.
12: Tama. So, yung 83%, dati kasi 90%+, umaasa tayo sa Angat Dam, ano po? Yung 83%, yun na yung average for both concessionaires, sir.
13: Tama po yan. Yes.
12: Ay, napababa pala nila, ano po? Which is actually important na may iba po tayong sources para pag nagka-problema yung Angat Dam, hindi ganun katindi ang epekto sa atin. Eh, sabi ni Patrick, kaya daw 150, walang water interruption. So, ibig sabihin, pagdating ng summer, ng kasagsagan ng strong El Nino at sumadsad dyan sa 150, wala tayong asahang water interruption. Tama?
13: Yes po. Kaya po natin up to 150. But we will not, of course, we will try not to make it reach 150. We will defend ang Angat Dam. Yan po ang importante para po hindi po bumagsak below 150. So, nakita na natin, maximum ngayon na walang water interruption, 150. So, plano natin, as early as now, we will be utilizing all our other water resources para po hindi bumagsak ang level ng tubig sa Angat Dam. Ngayon po, medyo puno, nasa 209 meters. Ang maximum po niyan is 214, 216.
12: Po, sige. Ngayon, punta tayo sa ano? Punta tayo sa rate. Kasi may nakuha akong datos. And please explain it to me, Attorney Patrick. Yung may nakalagay without kaliwa at with kaliwa, ang nakalagay na implementation date, January 1, 2027, ang dagdag ay, yung last tranche nila ay 3 pesos and 54 centavos per cubic meter. At saka yung isa naman, 2.27. That is for Manila Water. Yung Maynilad naman, 3 pesos and 35 centavos per cubic meter yung with kaliwa. At yung isa naman, 3.14 without. Ano ibig sabihin nun?
13: Okay, yung adjustment niyan ay projected lang po, wala pa pong final amount. Ang ibig sabihin po niyan kasi unang-una, last 2022, gumawa po tayo ng mga projections at may mga projections po na dapat na part ng plans pala, part ng plans na matideliver na po ang Kaliwa Dam. Yung po, dati po, if you remember in 2019, nagka-water crisis po tayo. Mm-hmm. Kasi po, ang plano po ng Pinoy administration at that time was to deliver Kaliwa Dam by 2019. Ngunit, hindi po na nangyari yun. Nagkaroon po ng delay sa Kaliwa Dam. Kaya nagka-problema tayo kasi we put all our eggs in one basket sa Kaliwa Dam. Since Kaliwa Dam po, hindi pa po na-delay po, announced na po ng MWSS corporate office na ito po ay mapupush back pa. So, we made sure last 2022 pa po na hindi na po mauulit na we will put all our eggs in one basket. Isipin na lang po ninyo, pag hindi namin dinevelop ang East Bay, hindi natin pinayagan ang Upper Wawa Dam at yung mga kanilang mga water treatment plant like Nacalawis, Caysacat, at for Maynila naman, hindi natin pinayagan ang Poblacion Treatment Plant at mga upgrading of their facilities. Di wala problema po tayo ngayon. So, ginawa po natin last 2022 for proper planning, we have diversified our water sources. We did not rely all our eggs on one basket. So, yun po ang dahilan. At kaya po, we are very confident that there will be no major water crisis in Metro Manila dahil po sa mga planning na ginawa natin.
12: Oh, so, ibig sabihin, may inaasahan talaga tayong last tranche ng increase, attorney. Hindi ho ba uubra na dahil medyo tag-hirap ngayon, ang taas pa ng inflation, can we do away with any rate adjustment for January 2027? Pwede bang ibigay na muna natin sa mga consumer na huwag munang taasan ang singil sa tubig?
13: What we are going to be doing is actually when you mentioned about the Kaliwa Dam, kasi may with or without. So since wala pong Kaliwa Dam, so it will be the lower amount that will be given because wala po ang Kaliwa Dam. So mas mababa po ang targeted na increase next year. At delikado po kasi na pag hindi natin po binigay yung tranches na yan, baka maapekto mga proyekto going forward. So baka ngayon, okay tayo. And what if 2030 madelay mga projects naman for the next Super El Nino? Ayun. So importante po na we keep this tranches proper para lang po hindi po maaberya ang mga projects at mga timelines ng ating dalawang concessionaires. Imagine if we did not give the tranches last 2023, 2024, 2025, di na-delay ng mga proyekto nila, hindi aabot pa sa Super El Nino.
12: Ama.
13: Kaya po, ang importante po for proper planning, kasama natin po yan ang cash flow ng dalawang concessionaires. Kasi, yun po ang cost ng delay ng mga proyekto eh. Pag hindi po natin binibigyan ng kanilang tariff adjustments, hindi po sila gagalaw, hindi po sila makakabayan, hindi po sila makakakuha ng mga bank loans eh. So, because of that, it will cause a delay in their projects.
12: Tama po yun, ano po. Although, siyempre hindi naman natin pinapaboran po ang mga negosyo. Kaya lang, kung wala naman po silang perang panggamit sa mga proyekto, eh paano sila gagalaw? Di pa sasabihin lang nila, mag-i-excuse lang sila sa inyo, Attorney Patrick, na hindi naman kami pinagbigyan eh. So, bakit kami maghanda? So, wala din. Chicken and egg, ano po?
13: Tama po yan. Kaya nga po, na-delay talaga significantly some of the projects last 2020, 2021, 2022. Dahil po sa mga ganyan. Dahil po walang tariff adjustments eh. So inayos po natin yan sa 2022, proper planning. Kaya mag-hit ngayon ng Super El Nino, I can reassure the public, wala pong major water crisis na darating sa Metro Manila at sa the areas covered by the two concessionaires. Dahil po sa proper preparation ng dalawa.
12: Ayan, very good. Well said. Mabuhay ang MWSSRO. Sir Patrick, thank you. Kailan ang susunod po na sa mga kababayan po natin na interesado? Siyempre, gusto nyo namang malaman o tatas ang singil ko sa tubig, saan napupunta? Ano bang proyekto ng concessionaire ko kung ako may taga Maynilad, kung ako may taga Manila Water? Kailan pong susunod na public consultation?
13: Next week po. They can follow our Facebook page sa the MWSS Regulatory Office. Doon po ina-announce yung mga scheduled public consultation. At ito po ay based on their geographic cities. So, anong covered nila, doon po natin nilalagay at ini-invite yung mga tao. Natapos na po sa Quezon City, San Juan, Pasig, Marikina. At next week po, sa Rizal, saka sa Makati, Taguig, San Juan, doon po sa next public consultation for Manila Water. For Maynila naman, it's next month natin sinaschedule.
12: Ayan. So, paano po, ano, pautay-utay, ano, hindi siya magsak. Kaya sa mga kababayan po natin, manood po kayo doon, umattend kayo at mag-ambag kayo ng inyong opinion. Ano po, ang direksyon nila next week, south at saka east, part ng Metro Manila and nearby provinces. Thank you, sir. Mabuhay po kayo dyan sa araw.
13: Okay.

0: digital eh. Ay, paano mo ngayon kukunin yung pera mo? Paano pag may emergency? Haya, Uno Bank ha, kung nakikinig po mga kinatawan ng Uno Bank, please mag-coordinate po kayo sa atin kasi nakita lang natin yan sa social media at may nagpaabot lang po sa atin. May kakausapin tayo maya-maya na depositor. Paano man tawag dyan, Camille? Pag may account ka, depositor din? Kasi sa atin traditional depositor, ano? O depositor din, nakakakaba yun, ano? Can you imagine? Pag hindi mo na-withdraw, anong stress? Account holder ang tawag. Can you imagine the stress? Pag hindi po ninyo na-withdraw ang pera ninyo, malaki kasi yung alok na interest ng mga digital banks. Okay po yan. Marami po yung player. Ang problema mo, pag may isang player na ganyan po, na nagkakaproblema yung withdrawal, may epekto yan sa iba naman na nagtatangkilik ng digital bank. Sabi niya, ay bakit ganyan ang digital banks? So may epekto siya sa kabuang industriya. Ano po? Teka muna, ipasok ko muna to kahit isa lang ha. Nag-sorry po ang House Prosecution Team sa Wacky Shot sa Senado. Ito'y matapos pa imbisigahan ni Senate President Sherwin Gatchalian ang Wacky Shot dahil itinuturing na sa gradong lugar ang session hall kaya dapat igalang. Baka naman after na ito nangyari, after na ng hearing, depensa po ni Lead Public Prosecutor Jervir Luistro, expression of joy o pagpapahiyag lang ng kasiyahan ang larawan matapos sa mahigit tatlong buwang paglalatag ng ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
1: Kung kami man po ay nakalampas, it was never our intention to make fun of the institution and of the Senate. We have always respected and given our highest regard to the Philippine Senate. Medyo hindi lamang po napigilan ang kaligayahang naramdaman sapagkat na-excite doon sa 3 weeks na magiging break ng impeachment trial.
0: Nag-sorry din si Private Prosecutor Lorna Kapunan sa pagtawag na bully kay Lead Defense Counsel Sheila Season. Nilinaw ni Kapunan na si VP Sara ang tunay na bully dahil sa sinasabing pag-atake sa Kamara, prosecution at Senator Judges. Ginit naman ang Malacanang na hindi inisip ng ni Pangulong Marcos ang posibleng papalit po kay Vice President Sara Duterte sakaling ma-convict. Magbabalik ang impeachment trial sa November 9 kung saan magsisimula nang magpresenta ng ebidensya ang defense team. Teka muna, magko-commercial po muna ako sa ating pagbabalik. Yung isa po sa mga account holders, isa lang ba, Camille? O nakadalawa tayo? Isa lang? O isang kasi marami po yan. Yung iba po yung natatakot na baka resbakan. O ito'y matapang-tapang yung alias James ha. Usapin po natin miya-miya. Magko-commercial lamang po. Pero kung kayo po kasali, may account kayo dyan sa... Subukan nyo nga kung may account kayo, kung makaka-withdraw kayo. Sino ba sa atin ang may uno? Wala? Naku, dito'y mga matatanda na kasi kayo. Hindi kayo marunong sa digital banking. Naks, para ako marunong. Yung kliyente po, pag-usapan natin yung Uno Bank and Paging, Bangko Sentral ng Pilipinas. Sino bang nagmamanage ng mga digital banks? Sino ba yung Bangko Sentral din, Eliza? Bangko Sentral, ano? Gising na ba yung mga taga-Bangko Sentral ng Pilipinas? Kung 5 araw nyo nang hindi na-withdraw o nagagalaw ang pera ninyo sa digital bank, eh natural lang po yan na magdudulot po ng kaba. O kaya siguro mas maganda may advisory. Ang papacheck mo nga, baka naman may advisory ang Bangko Sentral ng Pilipinas kasi itong kakausapin natin, wala raw advisory. So, mas nakakakaba po na hindi ka nakaka-withdraw, hindi ka nakaka-deposit, at the same time, wala sumasagot sa'yo. Ay, kasi karapatan mo namang mag-inquire pag may account po kayo at may pera kayo sa isang digital bank, ha? Kakausapin natin si alias James sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy on a Friday, pa-weekend na! Good morning!
2: Boses na gigising sa umaga.
3: Alvin El Chico. Gising Pilipinas. Basta AM DZMM.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex.
5: DZMM Radio Patrol 630. 40 taon na una sa balita, una sa public service.
6: Ang iniinom kong gamot, yung hiya.

0: symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manolo at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
6: Trending sa DZMM. Kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay. I-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Chico. Gising Pilipinas.
7: Good morning.
8: So sino sa inyo, taas kamay yung may account sa isang digital bank? Marami po yan, mga CIMB, Tonic, Salmon. May ganyan, di ba? May sa GoTime, yan, yung mga digital bank. Na-topic ko yan sa Wise Consumer ko, Camille. Kaya promising po yung mga digital bank sa Pilipinas kasi unti-unti silang nadami. At yung come on po nila ay malaki ang interest. Eh kaya nga lang po, yung mga Pilipino, marami pa sa atin ang hindi sanay na walang nakikitang opisina. Ang gusto natin, may physical office like BPI, BDO, PS Bank, Metro Bank. Ito walang ganun. Digital po, digital bank. Ang problema, limang araw na raw na hindi po nakaka-withdraw o nakaka-deposit sa Uno Bank. Uno Digital Bank. Kaya ang iba po, nanghingi na ng saklolo. Dead maraw po, walang advisory na inilabas yung Uno Digital Bank. Kaya nagpapauna na po tayo, ano po, yung sa management ng Uno Bank. Baka may kilala kayong taga Uno Bank o taga Banko Sentral. Baka pwedeng ma-interview, ano, kahit masingit natin later. Nang sa ganun, masagot po natin. Kasi nakakatakot din po yan kung hindi mo magalaw ang pera. Ay, pinaghirapan mo yung pera mo eh. Bakit hindi ko ngayon pwedeng galaw? Eh, paano pag may emergency? O anong gagawin natin? Ano, saan ako kukuha ng pera kung diyan ko lang nilagak sa banko na yan, sa digital bank? At sino pupuntahan ko ngayon kung walang physical bank? Kausapin natin si Alias James, ha? Ito isa po sa humingi ng saklolo sa atin. Alias James, magandang umaga sa iyo.
9: Hello, good morning po, Sir Alvin.
8: Opo, una muna, meron kang account sa Uno Digital Bank. Anong nangyari? Kwento mo.
9: Opo, mali Sir Alvin. Almost 2 years na akong may account sa Uno Digital Bank. Actually, ang nangyari po, mga October 10, that was Saturday, nag-umpisa ako mag-check ng aking Uno Digital Bank kasi sa noong Wednesday dapat, may 4 chemotherapy ng aking tatay. So, regular ako nag-check po kung andan pa yung pera ko at kasi paano, nakapag-withdraw ako. Kaso lang, ang sabi nung chinet ko, under system maintenance po ang Uno Digital, ang Uno po. So, ginawa ko dahil system na yung maintenance, kakaroon na sasanay na ako na kapag magkaroon system maintenance, mga hours lang or maximum of 24 hours, nakakaroon system maintenance. So, okay lang. Pero pagdating ng Monday, eh ganun pa rin. System maintenance pa rin. Sabi ko, bakit nagkaroon ito? At natakot rin ako kasi yung dun sa GCash, sa GSave, nawala yung account ko, nawala yung pera ko. Eh, nag-worried na ako kasi gagamitin ko yung pera sa tatay ko eh, na pang-chemotherapy niya eh. Kinabukasan, 2 days na lang, chemotherapy na lang tatay ko. So, ginawa ko, tumawag ako sa UNO. Nung tumawag ako sa UNO, sa customer service nila, eh, hindi sila makapagbigay kung bakit nawala yung pera ko. Hindi sila makapagbigay ng dahilan kung bakit nawala yung pera ko. Ano yun? Nag-scam ba kami? Kaya nag-report na rin ako sa BSP.
8: Hindi, pa teka muna, wala bang, teka muna, Alia James, may advisory bang nilabas yung UNO bang na, oy, to our clients, nagkakaroon lang kami ng maintenance, eklat-eklat.
9: Oo, yung ngayon masama, Sir Alvin, wala po advisory nilabas eh. Wala sa nang advisory nilabas, kasi nakafollow rin ako sa Facebook page nila. Facebook page nila, pagdating ng Monday, down na rin.
8: At marami kayo, ikamo, nag-surf ka rin sa social media. Sabi mo sa akin, hindi lang ikaw. Marami ding account holders ng UNO Bank nagtatanong.
9: Yes, Sir Alvin. Marami po kami account holder na naapektuhan. Hindi ko alam eh kung bakit nagkakagan. Kaya meron kami, nagkaroon kami ng Facebook page.
8: Oh.
9: Gumawa kami ng Facebook page para alas pa paano magkakaisa-isa kami.
8: Eh bakit kasi dyan ka naglagak ng pera mo, James? Ba't hindi sa traditional na banko?
9: Ay, nasalig, syempre, mataas ang offer nila.
8: Malaki interest, no?
9: Chemotherapy ng tatay ko. Kailangan kong, dagdagan yung pera ko.
8: Oh, ay paano pala yung chemotherapy? Hindi ba may schedule ka muna chemotherapy? Paano ang pambayad mo? Saka kumuha ng pambayad?
9: Buti nila may mababait akong kaibigan na nagpautang sa akin. Kaya natuloy yung chemo. Eh, nag-worded lang ako. Eh, paano yung mga ibang tao na buhay ang nakasalalay doon? O operahan, ganyan.
8: At may kasunod na session pa yung chemo mo.
9: Nangyari yun.
8: May kasunod pa na session yung chemo ng tatay mo. Kailangan mo ulit ng pera.
9: Opo. May after 21 days ang chemo ng tatay ko.
8: So ano ngayon ang gusto ninyong mangyari?
9: Ay, Sir Alvin, ganito yung mga gusto kong mangyari. May mga tanong ako, pwede po ba, Sir Alvin?
8: Sige, go ahead.
9: Ang tanong ko sa UNO bang ganito, kailan mare-restore at magagamit namin ang UNO G-Save sa GCash? Kasi kailangan namin ng pera. Tapos, safe pa ba ang pera namin sa inyo? Anong garantiya namin na baka nababangkap na kayo at ini-scam nyo na kami kaya mataga ma-restore ang digital banking natin. Tapos, tanong ko naman sa BSP, sa Bangko Sentral ng Pilipinas, Sir Alvin, dapat pa magbigay ng notice ang mga digital bank kung magkakaroon sila ng system maintenance at gano'ng katagal ito. If ever may mga sanction bang binibigay ang BSP sa mga bangko kapag matagal lamang maintenance na wala silang notice na binibigay. Tapos, Sir Alvin, pwede rin po ba magtanong sa ating mga mambabatas? Mag-aapil ako sa ating mga mambabatas.
8: Sige po, isang maiksi, maubos yung oras natin. Anong tanong nyo?
9: Oh, sige po. Last lang po ito. Pwede po ba magpataw ng batas o magpagawa ng batas na automatikong magpaparusa sa mga digital bank if ever kapag hindi siya nagbibigay ng notice, Sir Alvin.
8: Sige.
9: At saka, tanong ko rin sa BSP, lasa po, pwede ba namin ma-withdraw yung pera namin sa digital bank? Ito ang pinaka-importante, Sir Alvin, habang nagsisistem yung maintenance, paano namin i-withdraw yung pera?
8: Sige.
9: Habang nakakaroon ng system maintenance?
8: Susubukan. Susubukan namin ang BSP at saka at the same time yung Uno Digital Bank, ano po, para sa in the spirit of fairness, ha? Alias James, thank you. Maraming salamat. Mabuhay ka. Balitaan mo kami kung ano mangyari. Malay mo naman, maya-maya, magumana na. Kaya lang, anim na araw na pala hindi nagana, ano po. Thank you. Maraming salamat. Si alias James po yan, yung may account po sa Uno Digital Bank. Again, ulit po natin, kakusapin natin maya-maya ang BSP kung pwede silang magpaliwanag. Kasi sabi, check pa raw. At the same time, we are also getting in touch with Uno Digital Bank kasi anim pang anim na araw na po eh. E natural lang po, nakakabahan po ang inyong mga kliyente kung wala po kayong abiso. Niho niha, wala po eh. Hindi na mauubra na ganun. Dapat meron pong advisory kung ano po ba ang nangyayari dahil pera po ng mga customer, ng mga consumer nyo po ang nandyan sa inyong digital bank. Okay, Radyo Patrol Balita alas 7 with the one and only Robert Mano sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy!
2: Ito po ang DZMM! DZMM! Patas! Balanse! Kumpirmado! Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita. Alvin El Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
8: Dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo na mumuro na namang ipatupad sa susunod na linggo.
10: Halaga ng piso sumadsad sa record low na 63 pesos and 6 centavos kada US dollar. Remittances o padalang pera sa Pilipinas tumaas noong Agosto.
8: Liquidation ng ilang programa ng Office of the Vice President sinita ng Commission on Audit. Kulang na lagda sa pamimigay ng bigas at school bag, kinwestiyon din.
10: Politiko mula sa katimugang bahagi ng bansa ay tinuturong nagpondo sa tangkang pagbiyahe ng illegal na drogang naharang sa Laos.
8: Barko at helicopter ng Pilipinas sinundan ng barko at eroplano ng China sa Baho de Masinloc, pahayag ng Chinese ambassador hinggil sa paggamit ng puwersa binatikos ng Philippine Coast Guard.
10: Mga host ng podcast show na nang insulto kay Josh Aquino ipinasampina ng NBI.
8: Mga estudyante ng UP Diliman sa Quezon City inilikas dahil sa pagbabanta online.
10: Sa showbiz spotlight, ilang celebrities ibiniza ang outfit sa Formula 1 Grand Prix sa Singapore.
8: Yan po ang ulo ng managbabagang balita ngayong Biyernes, October 16, 2026. Ako po si Alvin El Chico.
10: Sa pangalan po ni Doris Bigornia, ako naman si Robert Mano.
8: Detalye. Namumuro na naman ang panibagong dagdag bawa sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa apat na araw na kalakalan, 3 piso at 40 sentimos na po ang bawas presyo sa gasolina. Congrats Robert, gasolina ka. Habang tumaas naman ng 60 centavos ang diesel at 10 sentimo naman sa kerosene. Pero mari namang mabago o mari pang magbago ang presyuhan sa trading hanggang ngayong araw. Sinabi ni Jetty Petroleum President Leo Belias na dumami ang supply ng gasolina sa Asia dahil sa exports ng China at pagbubukas ng maraming refineries.
11: Minimal increase sa diesel, actually po, para nakikita ko natin between 30 to 50, yung possible increase. Yung gasolina naman po, medyo maganda po yung prospect kasi nasa mga more than 3 pesos yung possible rollback.
8: Noong Martes, bumaba ng 3 piso ang kada litro ng diesel, habang tumaas naman ng 1 peso and 56 centavos ang gasolina at 1 peso and 77 centavos sa kerosene.
10: Muling isinailalim sa yellow alert ang Visayas grid kahapon. Tumagal ng halos 2 oras ang yellow alert o kakulangan ng reserbang kuryente simula alas 5 ng hapon hanggang bago mag alas 7 ng gabi. Bunsod ito ng pagpalya ng 27 planta habang 17 ang tumatakbo sa mas mababang kapasidad. Nauna nang nagbabala ang mga electric cooperatives na posibleng tumaas ang singil sa kuryente sa Visayas dahil sa serye ng yellow at red alert.
8: 6 minutes after 7 in the morning, posibleng ipatupad ang huling bugso ng dagdag singil sa Manila Water at Maynila sa susunod na taon. Nakadepende ito sa magiging resulta ng pagdinig ng rate rebasing ng MWSS Regulatory Office. Tinatalakay sa rate rebasing ang mga accomplishments at proyekto ng mga water concessionaire sa loob ng 5 taon. Sinabi ni MWSS Regulatory Office Chief Regulator Attorney Patrick T. na nakadepende sa pagdinig kung ipatutupad ang huling bugso ng dagdag singil sa Manila Water at Maynilad. Ayon sa MWSS, maglalaro sa mahigit 2 hanggang mahigit 3 piso kada cubic meter ang magiging dagdag singil sa unang araw ng 2027 na kailangan talagang pagbigyan.
12: Pag sa Manila Water sa Maynilad, ang smallest tranche na po natitira sa 2027 eh. Hindi ko lang po sigurado at the exact amount pa po kasi kinocompute pa po yun eh. Kasi we have to adjust it for inflation. So yun po ang darating na yan. Yun po ang pag-aaralan pa at pag-compute pa namin.
8: Pinag-aaralan naman ng MWSS ang posibilidad na maghigpit sa ilang negosyong gumagamit ng tubig dahil sa epekto ng El Nino. Sinabi ni MWSS Water and Sewerage Department Manager Patrick Dizon na makikipagtulungan sila sa National Water Resources Board at mga lokal na pamahalaan sakaling kailangang higpitan ng ilang negosyo. Kabilang dito ang mga car wash, water refilling station, golf course at swimming pool.
13: We will coordinate ulit po with the National Water Resources Board kasi kailangan talaga po natin ng tulong po ng ating LGUs para makapag-provide po ng mga procedures if ever man kailanganin po, no, na i-regulate po talaga natin yung ating pong mga car washes po, no, mga refilling stations or yung mga washing stations po natin, saka yung mga golf course ay atin pong i-coordinate para sila po mag-issue po ng mga ordinances.
8: Aminado rin ng MWSS na posible ang water interruption sa mga residential area sa panahon ng El Nino. Nakahanda naman ang mobile water tank na Maynilad at Manila Water para sa pagrarasyon ng tubig kung kinakailangan. Nararamdaman na ang strong El Nino at posibleng lumakas pa bago matapos ang taon.
10: Tiniyak ng Malacanang na sapat ang supply ng pagkain sa bansa sa gitna ng banta ng Super El Nino. Sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na gumagawa ng hakbang ang pamahalaan para matugunan ang posibleng epekto ng tagtuyot. Kabilang din sa prioridad ang pagtiyak sa supply ng tubig, kuryente at langis, gayon din ang kalusugan at kabuhayan ng mga Pilipino.
14: Mayroong 75 days stock ng bigas, 170 days sa pork, at 125 days naman sa manok. Kung kinakailangan mag-aangkat upang madagdagan ng supply. Pero sa ngayon, yan po ang meron tayong stock na masasabi.
10: Nauna nang inami ng Department of Agriculture na halos 700,000 tonelada ng palay ang inaasahang mababawas sa produksyon dahil sa El Nino.
8: 9 minuto makalipas ay 7 ng umaga, siniguro ng Department of Trade and Industry na walang pagtas sa presyo ng mga pangunahing bilihin sa kabila ng banta ng El Nino. Sinabi ni Trade Secretary Cristina Roque na wala pang hiling ang mga manufacturers na pagtaas sa presyo ng mabilihin sa ngayon. Ayon sa kalihim, nananatiling sapat ang supply ng pangunahing bilihin kabilang na ang bottled water. Muli namang hinikayat ang publikong huwag magpanik at mag-imbak ng mga produkto.
10: Mayorya ng mga Pilipino ang nababahala sa inflation o pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. Sa survey ng Pulse Asia noong Setyembre, 71% ang naniniwalang dapat tugunan ang pagbilis ng inflation mula sa 54% noong Hulyo. 81% din ang hindi kontento sa mga hakbang ng pamahalaan para mapababa ang inflation rate na umabot sa 7.2% noong nakaraang buwan. Kabilang din sa national concerns ang aumento sa sahod, pagpapanagot sa mga sangkot sa katiwalian, pagsugpo sa kriminalidad at pagtugon sa kahirapan.
8: Alas 7:11, muling sumadsad sa balibagong record low ang halaga ng piso dahil sa paglakas ng US dollar. Kapon, nagsarampalitan sa 63 pesos and 6 centavos kada US dollar na mas mababa kumpara sa 62.90 noong October 8. Makikinabang sa paglakas ng dolyar ang mga overseas Filipino workers at kanilang pamilya sa Pilipinas, pero mari makaapekto naman sa presyo ng bilihin at petrolyo, gayon din sa pagbabayad ng utang ng bansa. Noong Agosto, lumobo sa record high na 19.61 trillion pesos ang utang ng Pilipinas. Kasabay ng bagina ng piso, tumaas sa mahigit $3 billion ang remittances o padalang pera ng Pilipinas noong Agosto mula sa $2.98 billion noong nakarang taon. Nangunguna sa pinagmumulan ng remittances ang Amerika, Singapore at Saudi Arabia. Para sa grupong Ibon Foundation, matinding tinatama ng paghina ng piso ang mga mahihirap at middle class habang kapos sa pagtugon ang pamahalaan.
15: Ang pinaka nakaka-fascinate siguro dyan, hindi biro yung pagdeklara ni Pangulo Marcos sa National Energy Emergency Powers. Hindi naman niya ginagamit. So, triple whammy. Nagmamahal yung presyo ng produktong petrolyo, pasabay ng pagtaas at pagkait ng kawalan ng trabaho. Idagdag pa dyan yung peso shock at oil niño, choose your poison, medyo patong-patong na.
8: Si Ibon Foundation Executive Director Jose pala to, Sunny Africa.
10: Inireklamo ang matagal na digital maintenance ng Uno Digital Bank. Tumagal ng halos isang linggo ang maintenance kaya hindi ma-access ng mga kliyente ang account. Sinasabing walang maibigay na dahilan ang banko kay alias James, lalo't gagamitin ang pera sa chemotherapy ng ama. Walang advisory na inilabas ang Uno Digital Bank kahit maraming customer ang naapektuhan ng digital maintenance.
9: So, ginawa ko dahil system na maintenance, kakaroon na sasanay na ako na kapag-ukaroon system maintenance, mga hours lang or maximum of 24 hours, kakaroon system maintenance. So, okay lang. Pero pagdating ng Monday, ay ganun pa rin. System maintenance pa rin. Sabi ko, bakit nagkaganito?
10: Sa ngayon, wala pang pahayag ang Uno Digital Banking Gil sa issue.
8: Alas 7:13, sinita ng Commission on Audit ng 2 milyong pisong unliquidated livelihood grants ng Office of the Vice President. Sa audit report, natuklas ang nahuli ng siyam hanggang mahigit 100 araw ang liquidation para sa mahigit 100 benepisyaryo sa ilalim ng Magnegosyo Taday Livelihood Program ng OVP. Sinasabing nababawasan ang katiyakang ginamit ang pera para sa programa dahil sa delay sa liquidation. Kinwestiyon din ang kulang na lagda sa pamimigay ng mga school bags at rice bags na nagkakahalaga ng halos 20 million pesos. Sinasabing hindi tugma ang nakasaad na petsa sa resibo sa petsa sa pamamahagi po ng school bags at bigas sa mga benepisyaryo. Kinikwestiyon ng COA kung bakit hindi ginawang requirement ang pagbibigay ng mga benepisyaryo ng katibayan ng pagkakakilanlan sa pamamahagi ng 4.4 million pesos na food bags.
10: Muling nagpakita ang NBI ng mga ari-ariang sinasabing pagmamay-ari ng pamilya Duterte. Kabilang dito ang 240,000 pesos na property sa Parañaque City na may actual value na mahigit 14 million pesos at kasama sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Vice President Sara Duterte. Ipinakita rin ang 19.5 million pesos na 5 lote sa Samal Island na may acquisition cost na 9 million pesos. Itinanggi naman ni NBI Director Melvin Matibag na trial by publicity ang ginagawa sa pamilya Duterte.
16: Kayo kung tingin nila ay agrabyado at may pagkakamali kami ginagawa, merong tamang proseso para kami ay questionin at haiman din ng habla kung kinakailangan.
10: Nauna na ang ipresenta ng NBI ang ari-arian sa Davao City na idineklara ng Vice Presidente bilang agricultural land. Pero iginiit ni VP Sara na wala sa kanyang SALN ang lote ipinakita ng NBI at paninira lang ang akusasyon.
8: Alas 7:15, nag-sorry ang House Prosecution Team sa walkie shot sa Senado. Ito'y matapos paimbisigahan ni Senate President Sherwin Gatchalian ang walkie shot na itinuturing na sagradong lugar ang session hall kaya dapat igalang. Depensa ni Lead Public Prosecutor Jervy Luistro, expression of joy o pagpapahayag lang ng kasiyahan ang larawan matapos ang mahigit 3 buwang paglalatag ng ebidensya sa impeachment trial.
17: Kung kami man po ay nakalampas, it was never our intention to make fun of the institution and of the Senate. We have always respected and given our highest regard to the Philippine Senate. Medyo hindi lamang po napigilan ang kaligayahang naramdaman sapagkat na-excite doon sa 3 weeks na magiging break ng impeachment trial.
8: Nag-sorry din si Private Prosecutor Lorna Kapunan sa pagtawag na bully kay Lead Defense Counsel Sheila Sison. Linaw ni Kapunan na si Vice President Sara Duterte ang tunay na bully dahil sa sinasabing pag-atake sa Kamara, Prosecution at Senator Judges. Iginiit naman ang Malacanang na hindi iniisip ni Pangulong Marcos ang posibleng papalit kay Vice President Sara sakaling makonvict. Magbabalik ang impeachment trial sa November 9 kung saan magsisimula ng magpresenta ng ebidensya ang defense team.
10: Kinumpirma ng Philippine Drug Enforcement Agency na isang hindi pinangalanang politiko mula sa katimugang bahagi ng bansa ang sinasabing financier ng illegal na drogang naharang sa Laos. Kasunod ito ng pagkakaaresto ng isang Pilipino sa naharang na private jet na may kargang mahigit 500 kilo ng syabong nagkakahalaga ng mahigit 3.3 billion pesos at nakatakdang dalhin sa Pilipinas. Sa investigasyon ng PIDEA, ang politiko ang itinuturong nagbigay ng pondo sa chartered flight ng kontrabando. Sinasabing kontra sa Administrasyong Marcos ang political party ng tinutukoy na politiko.
18: We identified him during our investigation after nung nangyari incident na yan. Mm-hmm. We created a task group. So, base doon sa investigation ng ating task group, lumabas nga na itong politikong ito ang nagbigay ng pondo para doon sa pag-charter ng flight.
10: Si PIDEA spokesman, Attorney Joseph Frederick Kalulut.
8: Alas 7:18, pinagmumulta na mahigit 1.7 billion pesos ang anim na kumpanya isinasangkot sa Onion Cartel sa bansa. Sa investigasyon ng Philippine Competition Commission, natuklasang sangkot ang mga kumpanya sa illegal na market allocation scheme, kaugnay ng importasyon, pag-imbak at distribusyon ng mga pulat-puting sibuyas noong 2020 hanggang 2021. Sinasabing ito ang dahilan kung bakit biglang tumaas at tumabot ng 800 pesos ang kada kilo ng sibuyas noong 2022. Bukod sa multa, pinagbabawalan na rin ang mga kumpanyang lumahok sa pag-aangkat ng sibuyas. Natuklasang kontrolado ng mga kumpanya ng halos 50% ng import clearances para sa sibuyas na dinadala sa mga cold storage facility at pinapatakbo ng iisang kumpanya. Matatagpuan ang cold storage facility sa Bulacan, Iloilo, Cebu, Cagayan de Oro at Davao City.
10: Magkakaiba ang resulta ng quality service testing ng mga telecommunications company sa Metro Manila. Mabilis ang broadband service ng Dito Telecommunity sa Quezon City, habang sa Mandaluyong City ang Globe at Smart. Pero nabigo ang Dito na maabot ang itinakdang mobile internet speed sa labas ng Farmers Market sa Cubao, gayon din ang Globe sa Barangay San Miguel sa Pasig City. Mabagal naman ang internet ng Smart sa Coronado Street sa Mandaluyong City at JP Rizal sa Taguig City. Sa text messaging services, ang Globe lang ang umabot sa itinakdang standard, habang naabot ng Globe at Smart ang pamantayan sa kalidad ng pagtawag. Simula noong September 25, pinagmumulta ang tatlong telco ng 100,000 pesos kada araw hanggang sa maayos ang mabagal na serbisyo.
8: Alas 7:20, pumalag ang ilang senador sa pahayag ni Vice President Sara Duterte hinggil sa panukalang 2027 National Budget. Kinikwestiyon ni VP Sara kung nagagamit ang panukalang pondo para impluensyahan ang hatol sa impeachment trial. Iginit ni Senate President Sherwin Gadzalian na walang koneksyon ang budget sa magiging desisyon sa paglilitis. Kinikayat naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro si VP Sara na lumahok sa Bicameral Conference Committee para lalong maintindihan ang proseso sa pagtalakay ng panukalang budget.
19: Walang basis yung gano'n. Hindi in any way konektado yung budget sa magiging judgment ng impeachment.
20: Kung meron siyang duda para maliitin ang impeachment court, mas maganda siguro umupo siya sa BICAM conference kung meron na. Para mas maintindihan niya kung saan mapupunta yung budget.
8: Tiniyak na liderato ng Senado na magiging bukas ang paghimay sa pondo, lalo't may tanong ang ilang senador sa bersyon ng Kamara ng panukalang budget kabilang ang binawas na pondo sa sektor ng edukasyon. Nauna ng kinwestiyon ng halos 206 billion pesos na sinasabing realignment sa bersyon ng Kamara ng panukalang pondo para sa susunod na taon.
10: Sa labas ng bansa, patuloy ang therapy session ni Pope Leo XIV matapos operahan at tanggalin ang bukol sa baga. Normal ang resulta ng chest x-ray ng Santo Papa na na-diagnose na may isang uri ng lung cancer. Ayon sa Holy See Press Office, nagagawa na ng Santo Papa ang kanyang daily activities. Nilinaw naman ang tagapagsalita ng Diocese of Cubao na si Father Ari Sison na nananatiling pinakamataas na leader ng Simbahang Katolika si Pope Leo kahit nagpapagaling mula sa operasyon. Itinanggi ni Father Sison na may tinatawag na Vice Pope o Assistant Pope na papalit kapag may sakit ang Santo Papa.
8: Time out. Ano oras na, Mr. Mano?
10: Aba, 7:22 ng umaga.
8: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
0: Radyo Patrol Balita alas 7. Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
21: Wow! Burr months na! Ang bilis ng panahon. Parang lahat, Rush. Oh, don't stress. Ang sagot dyan, balanse sa buhay. Parang paglaro ng Bingo Plus. When gaming, dapat balanse din. Hindi to dapat makaapekto o pumalit sa oras para sa pamilya, kaibigan o trabaho. When you game responsibly, tuloy lang ang saya.
22: More confidence with Bingo Plus. Delayed ba ang fast withdrawal mo? Sa bagong delay compensation guarantee, kung eligible ang delay, pwede kang makatanggap ng compensation na 100% ng withdrawal amount mo. Hanggang 5,000 pesos per transaction. Check your withdrawal status sa Bingo Plus app. Bingo Plus, it all adds up to more. Terms and conditions apply. Email responsible gaming at pacor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-824-8958. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
0: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kontrobersya. Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, Radyo Patrol! Serbisyong sigurado, DZMM! Basta AM, DZMM! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
8: Balikan po natin ang mga balita sa oras na alas 7:24. Lumapit ang barkong pandigma ng China sa barko ng Philippine Navy sa West Philippine Sea. Nagpapatrolya ang barkong BRP Miguel Malvar ng sundan ng warship ng China. Nagpalitan ng radio challenge ang dalawang barko at parehong isinulong ang karapatan sa teritoryo. Namataan din sa lugar ang barko ng China Coast Guard at isa pang barkong pandigma ng China. Makalipas ang ilang minuto, nagbalipad ng helicopter ang Philippine Navy para magpatrolya sa Baho de Masinloc. Pero sinundan din ng military chopper ng China pero walang ginawang anumang agresibong kilos. Sa Kalayaan Island Group na itaboy ng Philippine Coast Guard ang barko at apat na bangkang pangisda ng China sa Lawak Island. Hindi sumasagot sa radio challenge ang barko at bangka ng China na iligal na nangingisda sa teritoryo ng bansa. Nanatili naman ang barko ng Philippine Coast Guard sa lugar hanggang sa tuluyang umalis ang mga barko ng China.
10: Inupakan ng Philippine Coast Guard ang pahayag ng Chinese Ambassador hinggil sa posibilidad na pag-atake ng China sa Pilipinas. Sa panayam, sinabi ni Ambassador Jing Kuan na maswerte ang Pilipinas na magkakaroon ng kapitbahay tulad ng China. Madali lang din para sa China na manalo sakali magdesisyong gumamit ng puwersa laban sa Pilipinas. Buwelta ni Coast Guard Spokesman for the West Philippine Sea Rear Admiral Jay Tariela, direkta ang pagbabanta ang pahayag kahit iginiit ng ambassador na gusto nito ng kapayapaan. Ayon kay Tariela, hindi rin nararamdaman ng mga Pilipinong mangingisda at tauhan ng Philippine Coast Guard na sila ay maswerte dahil sa pangaharas ng China sa West Philippine Sea.
8: Alas 7:26, ipasasabina ng NBI ang mga host ng podcast show na Machong Chismisan. Kasunod ito ng insensitive na pahayag hinggil sa kapansanan ng anak ni Chris Aquino na si Josh sa buradong episode ng podcast inilarawan ng isang host si Josh bilang walang kwenta nauna na nag-sorry ang mga host matapos pagtawanan ang kondisyon ni Josh na may autism. Kinansela na ang The Pod Network ang kontrata ng podcast habang isinulong ng TV host na si Boy Abunda ang pagsasampa ng kaso laban sa mga hosts. Para naman kay Autism Society Philippines spokesperson Mona Magno Veluz, patunay ang insidente na marami pang dapat gawin para palawakin ang kaalaman ng publiko hinggil sa sensitibong usapin.
1: Pag nakakita tayo ng PWD o LGBTQ o kung sino man na dinidisparage in that way, you speak up. Dahil in speaking up, you are telling whoever is doing this na hindi tama yan. Huwag na natin ito gawin. At hopefully that makes us, you know, better Filipinos.
8: Uy, si Mighty magulang yan. Galing po yan. Sa ngayon, wala pang pahayag ang pamilya Aquino hinggil sa insidente.
10: Sinuspinde ang face-to-face classes sa Philippine Science High School main campus sa Quezon City sa October 19 hanggang 20. Gagawin ding online ang club at homeroom meeting kayong araw. Kasunod ito ng pagtaas sa mga tinamaan ng influenza-like illnesses sa campus community. Iginiit ng pamunuan ng PISAY na precautionary measure ang kanselasyon ng pisikal na klase.
8: Inilikas sa mga estudyante ng UP Diliman sa Quezon City kahapon matapos kumalat ang banta online. Nakatanggap ng mensahe ang isang estudyante mula sa Instagram account na sinasabing konektado sa kapwa-estudyanteng nagbantang mag-aasik ng lagim sa Palma at Malcolm Hall ng Universidad. Pero bumalik sa normal ang klase matapos walang matagpo ang hazardous items inspeksyon ng mga pulis.
10: Sa Iloilo, sugatan ng 17 anyos na dalagitang estudyante matapos bugbugin ng dating kaeskwela sa Dumangas. Pauwi na ang biktimang estudyante ng PD Monfort National Science High School ng pagsusuntukin hanggang sa matumba at mawalan ng malay. Nagpapagaling na sa bahay ang biktimang isinailalim sa CT scan para makita kung nagkaroon ng pinsala sa ulo. Inaalam pa kung sino ang nanakit sa estudyante habang nagtalaga na ng mga barangay tanod sa labas ng eskwelahan.
8: Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Krishnan. Ganiel, good morning, Ganiel!
3: Good morning, Ganiel!
4: Hi sa inyo, Alvin at Robert, sa ating Showbiz Spotlight. Ibinida ng ilang celebrities ang kanilang agaw pansin na outfit sa F1 Grand Prix sa Singapore. Kabilang dito ang Showtime host na si Ann Curtis na nagsuot ng custom Mark Bumgarner red dress. Bumida rin ang sexy outfit ni Nadine Lustre habang nasa trackside ng Singapore Grand Prix 2026. Kabilang dito ang puting fitted na crop top at blue denim jeans kasama ang gold bracelet. Kasama naman ni Sofia Andres ang partner na si race car driver Daniel Miranda sa Grand Prix event. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Gino Christian. Happy weekend mga kapamilya. Balik sa inyo.
8: Nandun ba sa photoshoot si PBBM? Yan ba yung event na pinuntahan ng President?
4: Yes.
8: Ano ba? Yung, ano
4: ba? Ito yun.
8: Oh, pero
4: yes,
8: hindi na sumali sa photoshoot si Presidente.
4: Parang hindi eh.
23: Si Ganiel, hindi rin sumali.
8: Ewan ko kung nasa Singapore ka ba
4: noon? Wala, hindi ako invited.
23: Namumundo kasi ito eh, namumundo.
8: Oh.
23: Kinoconquer niya ang Earth.
8: Ah, nagma-mountain climbing ka ba, Ganiel?
4: Actually, first time ko lang yung nag-Mount Tapulaw ako sa Zambales. Wow. Kasama ang resident meteorologist na si Ariel Rojas.
8: Ay, Mount ano? Ano pangalan?
4: Mount Tapulaw.
8: Akala ko Batulaw eh. Yung Batulaw
23: iba
8: sa
23: yun.
8: Batangas yun, ba?
4: Batangas ang Batulaw.
8: At tapos ito, Tapulaw naman.
4: Tapulaw sa Zambales.
8: Gano'ng kataas yan?
4: 8 hours siya, going up.
23: 8 hours?
4: Ganun na lang.
8: 8 hours, pero nasan ka? Ano yung lakad o nasa duyan?
4: yung
8: patray ka.
23: Hindi duyan.
4: Ito yung mga gamit ko, Alvin.
23: May bit-bit pang gamit.
4: Yes.
8: Cleopatra, ikaw ba yan?
23: Nakaduyan, tapos binibigyan ng ano,
8: ubas. Senyorita.
23: Senyorita. May taga-paypay.
8: Ang taga-paypay daw si Ariel Rojas.
23: Si Ariel, oo.
8: Oh, yun ang trabaho.
23: Oo, oh, tama.
8: De, tama yan, Ganiel. Gawin nyo yan from time to time, ha? Maganda yan.
4: Oo. Oh, sama ka. Alvin, Robert, pero nata kami ulit eh.
8: Saan?
4: Actually, hindi ko pa sure, pero ang sabi sa akin ni Ariel, apat na bundok siya in 6 hours. Pwede siyang masummit ng 6 hours lang.
8: Ano bang habol ni Ariel talaga doon? Yung bundok o may iba pa?
4: Ewan ko nga doon eh. So, dapat ipatuhin na natin yan si Ariel.
8: Inisyuhan na lang. Thank you, thank you. Loko lang po, kaibigan natin yan. Ha? Pinakamagaling yan sa amin. Thank you, maraming maraming salamat.
4: Thank you, happy weekend.
8: Happy weekend. Thank you, Ganyel Krishnan. At yan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol Balita Alas 7.
23: Sa pangalan po ni Doris Bigorni, ako si Robert Mano.
8: Ako naman po si Alvin Olchico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang Gising Pilipinas! Energy!
3: Radyo Patrol Balita Alas 7!
5: Alvin El Chico would like to thank Ideal Vision for his eyewear.
3: Basta AM DZMM.
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol 630.
3: Tatamaan po tayo ng presyo.
4: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
3: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
4: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
3: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
4: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradyo.
2: Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Gising Pilipinas!
5: Good morning!
2: Kasama si Alvin L. Chico. Gising Pilipinas.
3: Tinan mo po si Jessica, oh, ang kaibigan ko, sabi niya, we also have an account sa Uno. Bank app sa app. It's true. Wala pong advisory. Hindi ma-withdraw po ang pera namin sa account hanggang ngayon. Buti nga po na-open na yung app. Ilang araw na akong kabado kasi hindi ma-open yung app. Yan. So, kailangan pong magsalita. No po. Hindi pa po kami sinasagot ng Uno Bank. At the same time ng BSP. I think dapat pong magsalita ang Bangko Sentral ng Pilipinas kasi ang regulator ng mga traditional bank and digital banks ay ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Nag-bounce daw yung email kasi pwede ba yun na deactivated na ang email ng Uno Bank? Million-million din ang account holders. Kasi all over the country pala, 4 million ang merong digital. Meron ka bang digital account? Ako wala ako eh.
6: Meron, pero hindi sa
3: anong bangko? Anong bangko mo? Anong digital bank mo?
6: Lahat ng bangko.
3: Hindi, meron talagang digital bank na walang physical bank. GoTime.
6: Ayoko.
3: Ayaw mo rin.
6: Kasi kagaya, magreklamo ko. Saan ako pupunta?
3: Sa Bangko Sentral.
6: Tapos hindi naman sumasagot. Ilimang araw, nakikita mo kahit online, sa Twitter, ang dami nagpo-post.
3: Ah, nakita mo rin?
6: Oo, nakikita ko
3: pati
6: talaga.
3: Yung Maya. Maya is a digital bank. Salmon Bank. Yan, mga ganyan.
6: Correct.
3: So marami yan. Tonic Bank. Yan, mga digital bank. Ano po? Ano daw? So dapat sumagot ang BSP kasi silang nagre-regulate. Oo nga, i-check ng BSP. Bagal naman kumilos ng bangko.
6: Kung limang araw na yun.
3: Kaya nga, dapat matagal na sila nag-issue ng advisory. Anyway, dapat meron ka babatiin.
6: Ha? Paano ang ipong ko?
3: Yun ang problema doon. Yung isa, 6 digits yung kanyang ipon. Naku. Nagpapakimo ang tatay. Nangutang muna.
6: Kasi hindi makuha.
3: Hindi makuha yung pera eh. Ambassador Francis Chua, magandang umaga po sa inyo. Noriel Aragon, good morning. Partner, meron ka bago ko puntahan si
6: Magandang umaga rin po kay Loreto Alarma. Good morning. At kay Tita Net at Tito Danny Kapal ng Las Piñas. Good morning.
3: Ella Ong, good morning. At sabi ni Pao Chienza, Mari Bank. O tama nga, meron pang Mari Bank.
6: Tama.
3: Si Pihit muna tayo. O bago si Secretary Gibo. 7:37.
7: Oras hatin sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
3: Magandang umaga po kay Defense Secretary Gilberto Gibo Teodoro Jr. Hi sir, good morning po.
8: Good morning sir. Hey, good morning Alvin at Robert. Si Alvin, pabata ng pabata.
3: Ayan na lang, papatidin na naman yung cup ko kasi pareho kaming alam mo na ha.
8: Oo nga eh.
3: Naubos na yung book namin ni Secretary ha.
8: Hindi, tamang-tama yung cup mo na Mercedes kasi headlight eh.
3: Ikaw talaga, Secretary, napansin mo pa talaga yun ha. Anyway,
8: hindi, syempre, alam mo naman eh, tayo conscious tayo sa ganyan eh, di ba? ang magkakatribo conscious sa ganyan eh.
3: Isa yan sa insecurities na si Robert po walang problema sa ganyan. Ang lago ng buhok.
6: Oo, sa akin naman.
3: Sa kaya nakakaingit. O lago-lago.
8: Yun nga eh. Tsaka may pagka-blonde pa eh.
3: Oo, may kulay. Mas bata po sa atin ito, Secretary. Ha? Mas bata niya.
8: Dalawang taon lang. Dalawang taon. Mas bata sa atin pero nagtitina na.
3: Segment na tayo sa issue. Ano po, hinaras na naman po tayo ng China dyan sa Bajo de Masinloc a few days ago. I wonder, I don't know, ito ba'y matitigil pa o kailan ba matitigil at irespeto naman ng China ang ating territorial integrity?
8: Ay hindi yan titigil hanggat hindi tayo talaga lubos-lubos na manindigan at palakasin ang ating sarili para mataboy na yan, ano? Or magkaroon sila ng estado na i-realize na nila na hindi na uubra sa atin ang pambubuli nila, no? So, hindi ito titigil kasi may balak talaga silang sakupin yan, eh.
3: So nakakalungkot naman po yun kasi dadaanin lang po nila sa lakas dahil aminado naman po tayo mas malakas talaga sila kung depends ang pag-uusapan dahil marami silang barko, marami silang aeroplano, marami pa silang milisya. So dadaanin nila sa dahas.
8: Well at the end of the day, di ba? Ganun na nga eh dahil dinadaan natin sa legal. Ayaw naman nila. Kaya lahat naman ng pamamaraan na maiwasan ng dahas, ginagawa naman natin. Lamang, kailangan din naman protektahan natin ang ating sarili. Kasi hindi naman tayo nang gugulo. Sila nang gugulo dito eh.
3: And speaking of the word gulo, ginamit po kasi ng Vice Presidente ang salitang troublemaker na dati na pong ginamit ng mga Chinese officials. Ano po, para na-echo lang ng Vice President. I wonder anong naging reaction po ninyo when you heard that, na parang sabi ng Vice President, we are becoming a troublemaker in Asia or Southeast Asia.
8: Well, naturally, nag-react ako dun sa statement na yun, no? Napakalayo nun sa katotohanan na tayo ang gugulo dito, no? Pinangangalagaan lang natin ang karapatan natin sa ilalim ng angklos na pilit na inaagaw ng isang malakas na bansa na hindi lamang tayo ang binibiktima dito, kung hindi Vietnam, Malaysia at Brunei. Lamang mas malayo sila kaysa sa atin. Pati Japan, ginugulo. Pati Australia, New Zealand, napakalayo na yan, ginugulo. Pati yung mga European countries, nag-statement na rin na nanghihimasok sila. So, hindi tayo ang nanggugulo. Pangalawa, kung ang tinuturing naman ay ang tinuturo naman yung activities natin, lalo na ng ating kasundaluhan na tumatayo sa sovereignty ng Republika ng Pilipinas na panggugulo, hindi natin matatanggap yun. Hindi panggugulo yun, kung hindi paninindigan at patriotismo sa bansa.
3: Tama po ba yung pag-iit ng Vice President na sabi niya? So ang sinasabi niyo ba ay bawal na makipag-negosyo sa Chinese entities? Parang sabi naman iba, hindi naman yun ang tinutukoy. Hindi yung trade relations because we really have trade relations with China. The point here is you are a government official, a high government official at that, and hindi ka dapat involved sa mga ganyang klase ng negosyo. I wonder if you share the view, Secretary.
8: It's the propriety of the or the legality of the issue, no? Ang negosyo sa China ay ina-encourage nga ng gobyerno basta nasa legal ito. And depende sa klase ng public officials, pero cabinet members, vice president, Supreme Court justices and the like, bawal ang business dealings, lalong-lalo na sa foreign countries.
3: So, sorry.
8: Tulad ng China, no? Na merong, okay, something na hindi natin maalis. Meron silang adverse claim sa Pilipinas, eh. Di ba? Kumbaga sa batas, yung meron silang clinic claim na iyo na hindi legal. Kaya adverse yun, eh. So, dapat nga pangalagaan mo pa dahil ikaw ay public official na kailangan mo magdesisyon ayon sa konstitusyon at sa ikabubuti ng bansa mo.
3: Yeah. So aside from the impeachment, sa palagay mo ba dapat imbestigahan ang Vice Presidente for possible na violation sa dealings ng kumpanya ng mister niya, na siyempre asawa po niya, sa Chinese company na sinasabi naman ni Senator Ontiveros na konektado naman sa gobyerno ng China.
8: Well, it should be really established kung totoo nga ito o hindi. Kasi kung hindi naman totoo ito, unfair naman na patuluyan ito na walang basihan. Pero mas importante, kung mai-establish ito, talagang national security risk ito.
6: Opo. Secretary, doon sa naging decision po ninyo na suspension doon sa direct military communication po, ano, channels with China, gaano katagal ito at nakikita ba natin talaga na it's a clear messaging or effective ito na decision para po sa mga pinanggagawang pambubuli sa atin ng China?
8: Okay. Mahigit kumulang 3 taon na itinigil natin yan. Kasi walang benepisyo sa atin. Unang-una, ang ating Armed Forces of the Philippines ay professional armed force. Yan ay kasangkapan or kamay ng Estado. Ang People's Liberation Army ng China, hindi kamay ng Chinese as a state. Ito ay kasangkapan ng Communist Party of China. Hindi nga sa tao yan eh, sa Communist Party yan. Sa katunayan, yung namumuno dyan ang tinatawag nilang Central Military Commission.
6: Opo.
8: Na dapat 7 ang lumalaman dyan, may 3 o 4 lang dahil yung iba na purge na.
6: Mm-mm.
8: Ang sundalo lang dyan na member ng PLA, iisa. So, hindi akma eh yung organization sa organization. Secondly, ano pag-uusapan? Wala naman tayong SOBPA. Wala tayong alignment. Magkasalungat tayo ng ideya. So, bakit mag-uusap? Ngayon, sinabi nung ambahador daw kahapon, maswerte pa nga daw tayo.
6: Mm.
8: Maswerte pa tayo sa lagay na ito sa kanila. Dahil ang suspension, baliktad niya mundo yata ng taong yun, kung tinatawag niya swerte ito. Yung suspension daw ng mill-to-mill talks ay nagre-risk ng escalation, confrontation, at dahas. Mabuti kung nandun tayo sa China, magpapaalam tayo sa kanila. E nandito sila sa teritoryo natin, wala silang karapatan na nandito. So, ano ang mensahe? Ang mensahe, may balak sila talaga na sinasalungat natin, na nagbabanta sila na huwag natin salungatin.
6: Mm-hmm. Tapos, may balak sila ano?
8: Alvin, ano itong mga statement na ito, dagdagan ko lang ano?
3: Ilan pa?
8: Nakadiretso na sa akin personal eh. Di ba? Hindi na policy eh. Kinall out na nga siya ng DFA, no? Pero ang asa ganang amin, pinag-aaralan talaga namin ang statement na to kasi hindi dulas yun eh. Meron talagang nilalaman ang mga statement na yan. At least natalupan. At in the same statement, sinasabi niya, we want peace. Pagkatapos, we can use force and you will lose.
6: Oo, correct.
8: Bata yun eh. Yun ang tunay na laman ng statement na yan. Tinatakot tayo.
6: At dapat ba tayo matakot sa mga ganun direct pronouncement na nila, Sec, na kaya namin kung gusto namin?
3: Oh.
8: Nakapangangambay yung statement na yun. Pero kung matatakot tayo sa na ibig sabihin na matakot tayo, hindi natin tatayuan yung statement na yan, hindi na makabansa yun. Hindi naman gera ang gusto natin eh. Pero yung gagalangin tayo, biro mo, may statement na ganyan. Tapos, in the same vein, parang pinipilit nila na kausapin mo kami.
3: Hmm.
8: Di ba? Palagay ko, dahil na

0: Din, oh, eh, pero hindi ba parang katraiduran po yun na dapat ma-expose din po yun?
1: Lalo na dito sa statement ng ambassador na to. Nung in-review ko yung social media ngayong umaga, nagpapasalamat naman ako na umulan ng batikos laban sa statement nitong ambassador na to. No? Kung may kumampi pa dito, eh halatang halata na na hindi makabansa ang intensyon.
0: So paano yan? Pag ganyan, ano, I know you are not with the DFA. This one I suppose is a DFA matter. Pag ganyan na may halong parang pananakot na yung statement ng ambassador who is representing his country, paano ba yon? Dapat ba siyang patawag ng Malacanang or palitan siya? Or paano bang hakbang pag ganyan?
1: Iyon, iiwanan ko na sa kanila yon, sa DFA at saka sa ating Pangulo. Pero yung sa akin, lumitaw yung tunay dito sa balak ng China na ito. Talaga nagbabantayan eh. Nung una, marami tayong naririnig nagbabantayan sa bulong. We are warning that this is a red line, do not cross. Mm. Pero hindi sa publiko. Ngayon, isinapubliko na yung banta.
0: So what ano kayang game plan nila? Yung sinasabi mo may balak silang gawin, ano yun, Secretary?
1: Palagay ko, siniset na nila yung senaryo. May balak silang gawin. Hindi natin alam kung ano yun. It could be regarding anything. Kaya siniset na nila yung tono na dahil hindi ko sila kinausap, meron silang ginawa na hindi tama na magiging kasalanan pa natin.
0: Pero hindi ho ba nakakatakot yun, ano? Pag sinabi ng China, kayang gumamit ng puwersa kung gugustuhin para sa ordinaryong mamayan, nakakakaba din po yun, ano? Kasi I know anong capability ng China kung gagawin nga po niya, Secretary.
1: Oh, tama yun. Ginawa na nila sa Vietnam yan, ginawa nila sa India yan. Ginagawa na rin nila sa, you know, ginigipit na rin nila yung Japan. So, nakakapangamba talaga. Kaya nga nagbubuklod-buklod ang maraming bansa dito sa atin para, you know, joint resilience yan eh. Alam mo, maswerte nga yung ibang mga bansa, hindi nila kapitbahay yan eh. Or yung wala tayong maritime boundary, o wala silang maritime boundary dito. Kung naging kapitbahay nila itong China dahil sa political system niya, tingnan natin kung anong gagawin sa kanila. Yung Vietnam, hindi nila kaya yan eh. Dahil ginera na sila eh. At sanay ang Vietnam sa bakbakan, sa digmaan. Oh. Ang Malaysia, napakalayo nung claimed territory nila. Brunei, mas lalo na tayo ang pinakamalawak at pinakamalaki. Ngayon ang Pilipino, gusto natin ang kapayapaan talaga at katahimikan eh. Kaya nga inaabuso nila tayo eh. Kasi hindi ba mapapakumbaba tayo, ginagalang natin yung diplomatic processes, lahat ng kortesiya. Kasi tinuturing nga nating bisita eh. Eh kung bisita nga, ganyan naman ang ginagawa. Illegal yung ginagawa ng mga mamamayan nila na nahuhuli pagkatapos kasalanan pa natin na pinapatulan daw natin. So, binabaliktad talaga yung naratibo, no?
0: Opo.
1: Ngayon, itong sa statement ng ambassador mismo, na talupan na talaga, na-expose na sa publiko, ang tunay na damdamin nila, no? Talagang it's to control.
2: Opo. Secretary, recently may kinoncur yung Senate, ano, yung SOFA sa France, yung mga ganito.
1: Yes.
2: Ito po bang mga ganito ay nakikita natin na magpapalakas din sa position natin or it is entirely different doon sa ipinaglalaban natin pagdating sa West Philippine Sea?
1: Magpapalakas sa position natin in several ways. Number one, kasi ang basis ng mga SOFA na yan is respect for international law and respecting the dignity and territorial integrity of the Republic of the Philippines, gaya ng pagre-respeto natin ng international law at ang mga teritoryo nitong mga bansa na to. Secondly, may shared interest sa freedom of navigation. Ang freedom of navigation issue dito ay ang South China Sea na kinukupkop ng China ang 90% kanila daw yon. At yan, ang arbitral award natin, yan ang importansya. Sinabi ng arbitral award, na walang titulo ang China sa 90%.

0: So that is the legal foundation ng ating operations. Kaya napakahalaga ng arbitral award na yan. At yan ay inayunan insofar as the yung pagsasawalang visa ng 9-dash line. Ano? Ang natutunan lang natin, kailangan, meron na tayong titulo, kailangan trabahuhin natin ma-enforce yun.
1: Opo.
0: So,
1: opo.
0: It's important. And secondly, nakalimutan ko pala.
1: Opo.
0: Itong SOBFAS na to ay part of a package. Yung package na yan is economic resilience kasi pinoproteksyonan mo yung supply chain because of the bilateral relationship ng mga bansa na to. So, it is the security foundation for greater economic cooperation, greater investments sa industry and sa foundational and critical infrastructure na kinakailangan natin. Kasi, biro mo, maaasa ka ba sa critical infrastructure para na gagawin ng China? Nakakita na tayo ng klase ng bakal na pinapasok nila dito.
1: Mm-mm.
0: Eh, aasa pa ba tayo? So, part yan ng, you know, it's United Front Works ang tawag dyan. Eh.
1: Yeah.
0: It's part of weakening a country na meron silang pakay.
1: Sige, let's accommodate some questions. Oh, by the way, Sec, minsan naman daanan mo kami sa studio. Do you live in Quezon City o Summer South?
0: Hindi, sa may South eh.
1: Pero, taga-South pala.
0: Let's say, ngayon, alas 7 ng... Alas, wala pang alas 7, nandito na ako sa opisina.
1: Oh, yun naman pala eh. Malapit na eh, Ginaldo. Baka naman one of these days on a Friday, on a relax Friday, makadaan ka sa amin dito, ha? Sa studio, oh. Secretary, one of these days.
0: Dadaan ako, pero walang sombreruhan.
2: Yun lang.
1: Then may mga questions for Secretary Gibo. Uh-huh. Sabi ni former USEC Jess Mateo, regards po kay Secretary Teodoro, saludo kay Sec sa kanyang tapang at prinsipyo, lalo na po sa usapin ng soberanya. Sabi naman ni Rick, sabi niya imbestigahan si Vice President Sara. Sino po mag-iimbestiga? DND, DOJ, NBI? O sino mag-iimbestiga, Sec?
0: NBI dapat talaga kasi ano to, financial crime ito eh. At saka may national security element ito, kaya NBI.
1: Dapat ang mag-imbestiga.
0: Yes.
1: Opo.
0: Kasi law enforcement agency yan eh.
1: Opo. Pero anong gagawin mo? Halimbawa, for example lang, you found out na meron ngang dealings ang kumpanya ng asawa sa Chinese government. O anong gagawin mo? Anong violation dun? Is pang-iispiya ba yun eh? Sabi niya, wala naman akong sensitive information.
0: Hindi pang-iispiya. Titignan lang natin kung it is an authorized transaction, no, under the constitution and under the law. And secondly, kung itong mga transaksyon na ito ay substantiated talaga at hindi ito money laundering lamang.
1: Okay, sige. Hanggang dyan muna, Sec. Mabuhay
0: po. So, you have to establish an offense pa kung meron man.
1: Opo, yun muna. Yun muna ang unang step.
0: Yes.
1: Establish an offense or an illegality. Ano po? Thank you,
0: yes.
1: Thank you. Marami salamat.
0: That's why it's important na yung NBI nga mag-iimbestiga para nasa tamang legal procedure ito.
1: Tama. Mm-hmm. Ito pa isa, nagpahabol si Dr. Arthur Catley. Please tell Secretary Gibo, thank you for standing up for what is right.
2: Totoo.
0: Magpasalamat dapat tayo sa buong establishment ng DND at AFP. Lalong-lalo na sa Commander-in-Chief na kung saan kami kumukuha ng utos na huwag magpapatinag dito, no? So ako ay mukha lamang ng AFP, ng DND at ng Pangulo dito sa usapin na ito.
1: Okay, may isa pang paabol. One last, may 2 minutes pa naman. Do you see na mauuwi sa pagsalakay talaga ng China o posturing lang? Kasi mag-wonder ka, no? Di ba may ganyan ng banta? Sa palagay po ba ninyo, Secretary, tututuhanin yan ng China? O hindi, posturing lang, natatakot din yung China, nasalakayin tayo, takot din yan, hindi yan tututuhanin?
0: Palagay ko, ito ay, kasi nung araw, pag medyo may banta-banta sila ng konti, kumukuli tayo, no? Na mapagbigay tayo dahil conflict averse. Ngayon, tumitindig tayo, pinalalakas natin ang depensa natin alone and with allies. So, sa tingin ko naman, ang magagawa ng action natin ay napapara ang paglawak ng kanilang impluensya na hindi tama. Dito sila nasasaktan.
1: Mm-hmm.
0: At ito ang gusto nila ipagpatuloy. No?
1: Ibig sabihin, hanggang pananakot lang naman yan o palagay mo tulong?
0: Hindi natin masasabi. Kaya nga, pinag-iingatan natin ng mabuti na huwag tayo magbigay ng hindi tama at hindi legal na gawain upang sa ganon, hindi tayo ang nag-instigate legally ng anumang konfrontasyon. Kaya nga, rule-based ang ating operations sa West Philippine Sea at sa lahat ng karagatan natin.
1: Sige. Mabuhay, Sige Bo! Thank you, sir.
3: Mabuhay.
0: Thank you, Alvin. Mabuhay.
1: Mabuhay. Mabuhay ang mga mabuhay yung mga malalaking noo. Thank you, sir.
0: At least, may liwanag, hindi dilim.
3: Oh, tama, Sek.
1: Thank you, Sek. Mabuhay ka.
3: Thank you, Secretary.
1: Thank you. Secretary Gilbert Gibo Teodoro Jr. ng Department of National Defense. Pinahubad palagi niyan yung cap ko.
3: Ayaw niya.
1: Kasi mula akong air fiber. Alam mo na, may hirap na. Dito yung not pala labas.
3: Mag-hello.
1: Mag-hello. Niluloko ako lagi. Ito talagang si Secretary. Anyway, pero tama po yan. Ha? Doon tayo sa tama. Kung ano lang yung tama, no po. Hindi po tayo dapat nagpapaapi. Kaya lang, alalahanin din po natin, higante po yung China. Hmm. Pag nagalit yung higante, anong gagawin? Ng duwende. Duwende lang tayo sa
3: pwersa. Nila, walang malaking nakapupuwi.
1: Ayan din. Tama din yun. Ano pag... Hindi, padasa doon tayo sa tama. Manindigan tayo sa tama, ha? Si Saldi Nagit may pahabol. Ah, sino ba itong pinapa-happy birthday? Happy birthday, Ma'am Joveline Tangwan ng Limpa National High School.
4: Happy birthday! Ah,
1: at si Sir Leo Bellas, good morning po, Sir Governor.
5: Magandang umaga po kay Kuyang Jun Kakbay.
3: Ayan, no, papunta na.
1: Si Jet Mariano Capis, magandang umaga. At si Noriel Aragon, mayong aga sa Treasurer's Office sa Haniway. Mm-hmm. LGU partner kay Joy Escrupulo at kay Gigi Recabar. Ayan,
5: Kuyang,
1: mayong aga.
5: Kuyang Sosimo, Gasmin, good morning.
1: Okay. Meron ka pa ba?
5: Okay na ako.
1: Oy, sorry po, inantay po namin yung taga-uno. Just in case na mayroong statement, alimbawa, ay wala po inisyo, ano po. Don't worry, kaya lang problema, weekend na pala bukas. Ay, Monday ko na po.
5: Hindi,
1: pag meron, Camille, pag sa Monday, meron pa rin nagre-reklamo, maghanap ulit tayo na may interview.
5: May wise consumer naman bukas. Baka
1: ang
5: sumagot.
1: Kasi tubig ang wise consumer.
5: Kung bigla din naman sumagot.
1: Guest bukas ang Maynilad at Manila Water.
5: Ayun.
1: Sa wise consumer. Kailangan po natin paghandaan lahat, ha. Kasi marami pong natawa doon sa suggestion na timba. Mm. Actually, hindi po na siya nakakatawa. Kailangan nga po talaga
5: yung timba. Pero yun nga, diba? Minamaliit yung timba. Pero tingnan mo doon sa mga market talaga. Nagsisibilihan yung mga tao ng timba. Timba tsaka drum.
1: Hindi, kailangan mo talaga.
5: Kasi kailangan mo.
1: Kailangan mo.
5: Pang-stock mo talaga.
1: Which reminds me, kailangan maghanap pala ako sa mall sa weekend nung yung kahit maliit lang
5: yung
1: nalagaya.
5: Yung half na drum.
1: Hindi, gusto ko yung, ano ba sa Tagalog?
5: Slim?
1: Slim. Mm. Ano sa Tagalog ang slim? Yung
5: medyo manipis. Bakiti.
1: Medyo manipis lang.
5: Manipis lang.
1: Tapos,
5: pataas.
1: Hindi,
5: pataas.
1: Hindi siya pa lapad. Kasi siyempre, maliit yung
5: kundo.
1: Yung
5: spasyo.
1: Kaya kailangan na siya bumili. Mag-ipon ka ng, halimbawa, sa isang linggo, baka biglang may water interruption. Ay, paano ako papasok ng Gising Pilipinas kung hindi ako nakaligo?
5: Ako nga, nagbumili na ako ng extra 2 timba.
1: Timba sa'yo? Kasi kakain ng spasyon timba.
5: Hindi ako, pero...
1: Sana isang malaking pahaba yung pataas, no?
5: Pag may nakita ka, ha? Thank you.
1: Nagpabili pa. Happy birthday, Tito Armin Bizarres. Greetings from Charlotte Dizon. Ayan ba yan?
4: Happy birthday!
1: Ano, malakas pa yan no isang araw, ah.
5: Mali!
1: Happy birthday, Tito Armin!
5: Tito, happy birthday!
1: Beke naman, Tito Armin Bizarres, ha? Baka lang naman po. Kung kaya lang. Niloko lang. Greetings from Charlotte. Listen. Loko lang po, niloko lang. Friday naman.
5: Ayan.
1: May lokohan po tayo pag... O, bakit na naman yung sorry? Raracket na? Ba't yung mapinagbibi? Yung mayaman yan sa racket.
5: Alam mo naman si attorney. Uh-huh. Dahil November 9 pa sila sasala.
1: Ah, wala siyang racket.
5: Oo, si yung mga karaketan
1: Gular,
5: mo.
1: Gular, papasok
5: correct.
1: Na.
5: Correct. Oo, si Gular, attorney Gular.
1: Sunod na, tandem ng bayan. Ang paborito ko pong si Christian Yusores. Raracket na naman po. Anak ng. Siguro may biyahe na naman po ito. Kaya kailangan po
5: meron.
1: Mag-ipun. Meron?
5: Meron.
1: Saan pupunta?
6: Secret.
1: Oh.
5: This time, may kasama.